0: Ako po si Alvin El Chico, magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas!
1: Sa Jared, Tuesday!
0: Yeah, hey!
2: Good morning!
3: Gising! Gising Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!

0: Nasaan si attorney? Oras natin, 8:03 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dilig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mamanuri, walang takot. Una ang Masa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Ganda!
2: At nagpabalita ang Temaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
3: Love, love, love!
0: Magandang magandang umaga mga kapamilya, Tuesday, October 13 ngayon ha, 2026, 73 days before Christmas. At birthday ni Mami Sheila Marcelo, kumusta po ang inyong Tuesday? Aba, nang magre-rest na ha, mukhang magre-rest ang prosecution, marirelax ng konti. Pero sa mga susunod na araw, kayo naman attorney ang sasalang.
4: Oo nga, balita ko may naghahanap sa akin kanina eh.
0: Hinahanap ka ni Alvin, sabi nasa si Attorney Gular.
4: Ito na po, mali. Present na po, mali.
0: Magandang umaga, ako po si Robert Mano.
4: At sa ngalan po ni Doris Bigornia, ako po si Christian Yosores.
0: At ito po ang Tandem ng Bayan. Hanggang 9 in the morning po tayo magkukwentuhan, magchichikahan ngayong araw. Bakit naman formadong-formado ka ngayong partner?
4: Eh, ganun
0: mukhang may bistado talaga.
4: Sa Malacanang kasi, di ba?
0: Sa Malacanang. Di diretso ka na doon.
4: Yes.
0: Oo. Ano bang ganap sa Malacanang?
4: Nako mamaya, merong O-taking. O-taking sa mga bagong official ng Malacanang Press Corps. Kaya shout out po sa mga bagong halal na official ng Press Corps.
0: Ikaw
4: sa Malacanang.
0: Ikaw na presidente?
4: Hindi pa. Meron lang ako doon.
0: Akala ko ikaw presidente ng Malacanang Press Corps eh. Ay, congratulations po sa inyo ha. At syempre, maghapon pa rin po tayo magbabantay ng mga balita na pumutok at puputok pa lang syempre. At yung iba ay matagal na nating sinusubaybayan.
4: Correct.
0: Pero dahil October 13 na, aba, malapit na ang undas,
4: undas.
0: Diba? Syempre, para sa kapakanan din po ng mga kapamilya natin, pag-uusapan po natin mamaya sa kasagsagan ng ating programa, yung mga dapat pa rin, paalala pa rin, partner.
4: Correct.
0: Kahit taon-taon, inuulit ito, taon-taon, may mga violations pa rin. Kaya dapat taon-taon pa rin nating inuulit at inuulit ng inuulit.
4: Yes.
0: Para hindi maulit.
4: At tama, baka may mga bago kasing patakaran, mm-hmm, na hindi natin nalalaman at baka kailangan ma-inform ang publiko. Bago, mm-hmm, tayo mag-countdown ng Pasko, countdown to undas muna.
0: Kaya po mamaya, hindi po sila ang bibisita sa atin. Tayo po ang kakausap sa mga pinuno ng Manila North Cemetery at maging sa Manila South Cemetery na nandyan po sa Makati City.
4: Yes.
0: At malaman po natin ano kung may mga pagbabago at ano yung mga panuntunan na ipinatutupad nila before, during at after ng undas.
4: Actually, alam nyo na yan. Alam nyo na yan. Pero kailangan lang nating i-refresh. Siyempre, mm-hmm, ang dami natin mga iniisip tsaka inaasikaso, di ba? Sana malang at least yung pagpunta natin ng sementeryo, hindi na tayo ma-hassle pa.
0: Ayan, tama yan. At dahil October 13 po ngayon, akalain nyo po bang may pagdiriwang tayo ngayon?
4: Anong pagdiriwang ngayon?
0: Bukod sa birthday girl natin, abang ngayon po October 13, ipinagdiriwang ang International Day for Disaster Risk Reduction 2026.

0: Politics kung saan official po na ilulunsad sa bansa ang kampanyang Panatag Pilipinas 3.0 na naglalayo po pala kasi na kahandaan sa mga sakuna mula sa tahanan hanggang sa mga paaralan at syempre sa mga pinagtatrabahuhan po natin.
1: Yes, sa ilalim po ng pandaigdigang temang Resilience Starts at Home, isinusulong ng Pilipinas ang localized theme na panatag na tahanan at paaralan upang bigyang diin ang mahalagang papel ng pamilya at sektor ng edukasyon sa pagbuo ng isang ligtas at matatag na lipunan.
0: Kaya naman, sa ating pong POV o point of view today, anong plano mo at ng iyong pamilya sakaling magkaroon ng sakuna ka tandem? Minsan kasi partner, hindi nag-uusap-usap ang pamilya. Kaya minsan kapag nagkaroon halimbawa ng sunog, nagkaroon ng lindol, kanya-kanya natataranta. Correct. Hindi na pag-usapan yung magiging role ng bawat isa, which is very crucial.
1: Oo, ano ang papel ni tatay, anong papel ni nanay, anong mga dapat bitbit nila anak, ate, kuya?
0: Saan dapat una mag-start? Saan kailan dapat lumabas? Kailan dapat magtago muna? Kailan dapat eto muna ang gawin?
1: Ha? Na dapat ay palaging napag-uusapan or at least open discussion. Kasi ang sakuna, hindi naman po yan kumakatok sa atin na mangyayari na biglaan yan madalas.
0: Magulat ka na, Jenna, natutulog ka pag bagsak ng kamay mo, tubig na.
1: Oo.
0: Baha na pala.
1: So ano ang
0: na
1: maagap na hakbang o responde na pwedeng gawin ng isang pamilya?
0: Ayan ha. I-message nyo po ha. Yung sagot po na yan, ipadala nyo sa ating Viber 0919278 3000. At syempre sa ating DZMM Teleradio YouTube channel live stream at mag-message sa DZMM Teleradio para po ma-share nyo sa amin yung mga good na plano na yan.
1: Yes. Good practices, best practices. Baka may karoon kami ng idea ni partner Robert kung ano, baka pwede itong idagdag sa mga paghahanda sakaling may mga ganong mangyari.
0: O baka sabihin nyo, dahil lagi binabaha dito sa amin, may nakaredy na kami ng mga container na paglalagyan ng mga gamit at kapag sinil yun, eh, hindi papasok ang tubig, hindi mababasa kung ano man document yung
1: nandun. Alam mo, ma-share ko lang partner, kasi nung pumutok ang Taal nung 2020, tapos nagbigla nag-pandemic, ang daming na alarma sa atin, tapos doon talagang napag-usapan yung kahalagahan ng pagkakaroon ng go bag.
0: Aha.
1: Na meron kang isang bag na kukunin, andun na yung mga
0: ready,
1: basic necessities.
0: Nandun na.
1: Ilang damit, ilang pilata, ilang tubig at gamot. Para kung sakaling kailangan mo nang umalis at wala ka ng oras mag-impake, nasa isang bag na lahat.
0: At alam mo rin dapat kung saan siya nakapwesto.
1: Correct.
0: Na safe and dry.
1: Oo.
0: Diba?
1: Yun nga lang, di ko pa ata nababalikan yung bag na yun.
0: Nasaan na?
1: Expired na ata yung mga dilata.
0: Palitan mo na, palitan mo na.
1: Or dapat.
0: Kung about to expire, abay, kainin na natin. I-enjoy natin yun.
1: Tama.
0: Masarap yun, ha? O kayo po, ipadala nyo po yan, ha? Ipadala nyo sa ating Viber number 0919-278-3000. Ang ating pong oras, 8:10 ng umaga. At sa oras na 8:10, narito na po ang mga balitang dapat alam nyo antemano sa Tandem ng Bayan.
2: Doris Bigonia, Robert Mano, Tandem ng Bayan.
0: Sa ating mga balita, mahigit 650 kilo na pinaghihinalaang puslit na produktong karne. Nagkakaalaga ng lampas 200,000 piso ang nasamsampo sa 2 grocery stores sa Maynila. Ayon sa mga otoridad, nanggaling sa China ang mga produkto at walang kaukulang dokumento o accreditation para maibenta sa Pilipinas. Nahaharap sa kaso ang mga may-ari ng establishmento dahil sa paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines.
1: Sa ibang balita, mula ng likhae noong 2010, tumaas sa unang pagkakataon ang Global Poverty Index batay sa pagsasaliksik ng United Nations o UN. Tinatayang 1.2 billion ng mga individual ang nabubuhay sa matinding kahirapan sa buong mundo o mahigit 51 milyon kumpara sa nakaraang taon. Ayon sa UN, kabilang sa mga suliraning kinakaharap na mga mahihirap ang kakulangan sa pagkain, edukasyon, malinis na tubig at kuryente. Paalala rin ito sa Pilipinas na ipagpatuloy ang mga hakbang para malabanan ng kahirapan sa gitna ng mga hamon sa ekonomiya.
0: Isinusulong ng mga child rights at health advocates ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga smoke-free at vape-free area para maprotektahan ang mga kabataan. Batay sa survey, anim sa bawat 10 Pilipinong estudyante na edad 13 hanggang 15 ang nalalantad sa secondhand smoke sa mga pampublikong paaralan. Dahil dito, may panukalang batas na magpapalawak sa mga bawal na lugar para manigarilyo o mag-vape at magpapataas ng parusa sa mga lalamag. Sa panukala, mababawasan ang pagkalantad ng mga bata sa usok ng sigarilyo at e-cigarette.
1: Inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang online puntod finder para mas madaling mahanap ng mga bibisita ang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay bago ang undas. Maaaring gamitin ang mga website ng Manila North at Manila South Cemetery para mahanap ang lokasyon ng mga puntod. Paalala ng pamunuan ng sementeryo, October 26 ang huling araw ng paglilinis ng mga puntod at October 28 naman ang huling araw sa paglilibing. Sa Manila North Cemetery, October 27 ang huling araw ng paglilinis ng mga puntod at October 28 ang huling araw ng paglilibing bago ang undas.
0: Nakabuo ang dalawang graduate ng University of the Philippines, Diliman, ng isang portable exoskeleton na makatutulong sa rehabilitasyon ng mga stroke patient. Tinawag nila itong Orthoflex na idinesenyo ito para tumulong sa paggalaw at pag-exercise ng braso ng mga nagpapagaling mula sa stroke. Nakapokus ang kanilang exoskeleton para mapababa ang gasto sa rehabilitasyon lalo na sa mga pasyenteng nasa malalayong lugar.
3: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: At yan po ang ilan lamang sa mga balitang babantayan natin sa maghapon dito sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Tandem ng Bayan sa DZMM!
0: Attorney, attorney, attorney! Time please.
1: Order in the court. Ang oras natin ay 8:14 ng umaga.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
0: Dahil 8:15 na, narito na ang Radyo Patrol. Sino yung partner?
1: Aba, bilang pinag-uusapan natin ang undas, partner, mukhang nauna na doon sa sementeryo si Radyo Patrol. Nauna na doon sa sementeryo si Radyo Patrol.
0: Para?
1: Hindi ko alam kung anong ginagawa nito doon. Zeus Legazpi, anong ganap dyan sa Manila South Cemetery?
5: Yes, Christian at Robert, naglabas na nga ang pamunuan ng Manila South Cemetery ng mga paalala para sa mga bibisita sa puntod ng mga mahal sa buhay sa darating na undas. Ayon sa pamunuan, October 26 ang huling araw para sa paglilinis at pagpipintura ng mga puntod. October 28 naman ang huling araw ng pagpapalibing na magpapatuloy sa November 3. Simula October 29 hanggang November 2, hindi napapayagang pumasok sa sementeryo ang anumang uri ng sasakyan, kabilang ang motor, mga e-bike, e-trike, scooter at maging bisikleta. Extended naman ang oras na bukas ang sementeryo mula October 31 hanggang November 2. Maaaring pumasok sa sementeryo ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi sa natura mga petsa. Paalala naman sa mga bibisita, bawal magdala ng patalim, armas at iba pang mapanganib na mga bagay. Bawal ang malakas na tugtog, paninigarilyo, pagsama ng mga alagang hayop, pag-inom ng alak at pagsusukal. Inaasahang simula October 29, magtutungo na sa sementeryo ang mga bibisita sa higit 1,000,000 na kalibing sa Manila South Cemetery. Kamakailan, inilunsad naman ng Manila LGU ang online puntod finder para mas mabilis mahanap ang puntod ng mga bibisitahin sa naturang sementeryo. Christian at Robert, sa pag-ikot natin kanina sa Manila South Cemetery, nakita na rin natin na tuloy-tuloy na yung clearing operation ng pamunuan ng Manila South Cemetery para nga malinis yung mga kalsada at maayos pag dumating na sa petsa kung kailan inaasahan daragsa yung mga bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol. Zeus Legazpi, DZMM.
1: Zeus, sa ngayon ba meron ng inilalabas na rerouting traffic plan dyan sa paligid ng Manila South?
5: Sa ngayon, Christian at Robert, wala pa, no? Ang nakita natin, yung naging paalala o advisory ng Manila South Cemetery ay doon lamang sa loob pa muna ng mismong sementeryo. At yung mga kalsadang papasok dyan o patungo dyan sa lungsod na Makati, wala pa tayong nakikitang inilalabas na advisory o rerouting dahil nga sa inaasahang pagdagsa ng mga bibisita sa darating na undas.
1: At wala pang mga nakapwesto na hilera, ayan, yung mga nagtitinda ng mga kandila.
0: Papayagan ba sila dyan in the first place?
1: Ba? Oo.
5: Ang alam natin, Christian at Robert, ay pinapayagan naman yung mga nagtitinda dahil maging kanina sa pag-ikot natin ay meron na rin mga ilan-ilan na mga nagtitinda sa loob ng sementeryo. Pero kung yung dami nila, Robert at Christian, ay kakaunti pa lamang yung nakita natin pupuesto doon sa mismong sementeryo.
0: Oo, pero wala namang mga, sa mga nakausap mo dyan over the weekend daw, wala namang mga nauna na na nagpunta dyan para dalawin yung mga yung maun nilang mahal sa buhay. Baka ayun nila sumabay na kasi ng November 1.
5: Yes, Robert, wala pa ta. Diyan, kung meron na talagang bum... Ang ginagawa ko, bagaman na para... dahil ang ginagawa nila, inis.
0: Zeus,
5: meron na tayo
0: mukhang nasa dead spot ka kasi kaya yung signal mo dead, nagde-dead spot din eh. Wala na kami naiintindihan dun sa sinasabi mo.
5: Pero yun nga, yung may mangilan-ngilan na tayo nakita na nagsisimula na rin maglinis ng mga puntod na katinamaan sa buhay, parang pagbisita na rin yung ganong klase ng ginagawa nila. Pero over the weekend, wala naman tayong narinig na may nagsimula ng dumagsa na mga bibisita doon sa naturang sementeryo.
0: Okay, Zeus, maraming salamat.
5: Maraming salamat, Christian at Robert.
0: At syempre, thank you, Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa X30.
0: Eh, ganun talaga yan. Diskarte na yun. Maglilinis na ng maaga. Yung iba hindi sasabay. Yung iba kinabukasan naman magpupunta.
1: Correct.
0: Diba?
1: Diba, mamaya makakausap natin ang mga taga Manila South Cemetery para makapagbigay ng mas detalyado pong impormasyon kung ano po ang dapat malaman ng publiko. Kasi hindi lang yung hindi lang partner yung pagpunta doon sa cemetery yung dapat mong abangan. Yung pagpunta doon sa puntod mo, yung mga kalsada papunta.
0: Tama.
1: Yung paligid, hindi ba? Kailangan mo rin i-check kung sakaling napakaraming tao sa kapwedeng pumasok o lumabas kung masyadong traffic.
0: Plus the weather, partner.
1: Ayan, oo.
0: Kung sobrang init, yung mga lolo't lola at yung mga may mga sakit, kung kailangan nyo pa rin naman po at gugusoy na po ninyo, sana yung early morning na lang kayo magpunta.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga parents ko dati, kapag pupunta sila sa puntod ng mga lolo't lola ko, madaling araw sila, 4 a.m.
1: Mm-hmm.
0: Pupunta na para hindi na naka-expose ng todong init.
1: Mm-hmm. O yung iba talaga, laging 2 days before October 31, o kaya yung pagkatapos mismo ng peak ng daming tao.
0: Ah, tama.
1: At least solo mo na lang.
0: Oo. Correct, correct. So, sa POV naman natin, may mga ilan na sumagot sa atin, partner. Kagaya ni Tande Marcheto Angelo. Sabi niya, nagtatrabaho po ako sa call center at wala po ako sa pamilya ko. Sisiguraduhin kong laging nakakausap sila at alam ko ligtas sila. Mag-aanda ako ng sariling emergency kit at ipon dito. Gagawin ko ang trabaho ko na maayos dahil ito ang sandata ko para sa kanila at babalik ako sa kanila ng ligtas pagkatapos ng lahat. Very good.
1: Well said. Si Katandem Louis Basco naman ang sabi niya, in case po may dumating na sakuna, nakaready na po ang mga go bag sa bahay at makinig ng balita sa radyo o TV para sa updates, and dapat alam kung saan ang exit na pinakamalapit at pumunta sa ligtas na lugar. Listening habang nagmamaneho dyan sa Valenzuela City.
0: Tama yun eh. Sabi niya makinig sa radyo. Eh kasi during disaster, partner, di ba? Minsan mawawalan ng kuryente, mawawalan ka ng kulindol, minsan internet, correct, wala din. Pero ang radyo nandyan pa rin.
1: Basta meron kayo yung mga
0: transistor portable radio, transistor natin.
1: Radio, di ba? Di baterya?
0: Oo. Maririnig at maririnig nyo po ang DZMM, ha? City Katandem Lina ho, sabi niya, may usapan na kami ng pamilya ko kung saan kami lalabas pag may sunog. Pagdating sa baha, may second floor ang bahay ni San ko. Doon kami tatambay at may contact kami in case of emergency.
1: Alam mo, isa rin yan. Mahalaga yung may contact number. May mga nabibisita akong bahay ng mga kaibigan ko. Meron silang isang designated na pader lang na nakapaskill doon lahat ng emergency hotlines na pwede nilang tawagan anytime anuman ang sakuna.
0: Tama.
1: Diba? Si Katandem Dulce naman, hindi po kami binabaha, pero sa ibang sakuna, yung ang dapat ang paghandaan, una, may go bag na ako, yung ibang important documents nakahanda na rin. Yung asawa ko nag-iingat. Sa sunog at lindol, unang gagawin ay lumabas ng bahay, iligtas ang sarili at pumunta sa ligtas na lugar. Huwag nang babalikan kung anuman ang naiwang gamit, pera man yan. Kikitain ang pera pero buhay ay di na maibabalik. Yun lamang po. Good morning.
0: Ayun, marami pong salamat. At sa mga gusto pang sumagot ha, ano plano mo at ng iyong pamilya sakaling magkaroon ng sakuna Katandem? Kaugnay po yan ng October 13 na ipinagdiriwang po ngayong araw, yung International Day for Disaster Risk Reduction 2026. Samantala, sa mga nagtatanong, partner, uulanin ba tayo? Magbabaha ba? Kahapon nakikita ko may mga monitoring ng flooded areas eh, di ba? Malakas-lakas din yung ulan eh. Ganun di ba mararanasan natin today?
2: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Makakausap po natin mula sa PAGASA si Ma'am Glyza Escolyar. Ma'am Glyza, magandang umaga po.
1: Hi ma'am.
6: Magandang umaga rin po sa inyo, Sir Robert at saka Sir Christian. Para po sa lagay ng ating panahon, mas maliwalas na panahon po ang asahan ngayong araw sa malaking bahagi po ng bansa. Subalit dito po sa Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon, mananatili ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat pagkulog dahil po sa umiiral na easterlies o hangin na nanggagaling pong silangan. Samantala sa Batanes naman po ay bahagyang maulap po ang kalangitan. Medyo paunti-unti po ay mararamdaman po nila yung paihip-ihip po na malamig.
0: Mm-hmm.
6: May konting lamig na ng hangin dahil po sa northeasterly wind flow. Bahagyang maulap po ang kalangitan at ang mga pag-ambon po ang pwedeng asahang mga pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap din po ang kalangitan, mainit po lalo na po hanggang tanghali, ngunit malaki po ang tsansa ng mga panandaliang pagkidlat, pagkulog, lalo na po sa hapon o gabi. Wala naman po tayong minomonitor na sama ng panahon sa loob ng PAR, pero sa labas po ng Philippine Area of Responsibility ay may minomonitor po tayong tropical depression. Sa ngayon po ay hindi naman po ito direktang makaka-apekto sa ating bansa at sa loob po ng tatlong araw ay wala naman po itong epekto pa sa anumang bahagi po ng ating bansa.
0: Opo. Ma'am Glyza, sa mga nakalipas na araw, may parallel na ba tayo na data doon sa gaano kainit o saan yung may pinakamainit na panahon na naire-record natin?
6: Definitely po meron po kaming record, ngunit sa ngayon po ay medyo malayo po ako dun sa monitoring workstation po namin. Opo. Pero pag sa susunod po kayo na po, meron na po kami
0: i-request po namin yan. Opo, kasi para makita din natin kung tumitindi yung init doon sa mga community din, partner.
1: Lalo't ang dami kasing mga lugar na nagre-report, di ba, na ramdam na sa kanila yung epekto ng El Nino. Mm-hmm. Ang tanong ko na ba, Ma'am Glyza, kahapon parang medyo mas makulimlim sa ilang parts ng Metro Manila. Oo, ano po ba yun?
0: Umaga pa lang
1: Oo.
6: Opo. Pag yung hangin po kasi natin ay nagkakaroon po ng yung tinatawag po naming convergence. So, pag ganun po ay likely po meron pong mga pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog po. Kaya po medyo makulimlim kahapon. Pero sa ngayon po ay hindi naman natin inaasahan yung ganong scenario. However, may mga certain barangay or areas na pwede po magkaroon po ng bigla ang mga pagkidlat, pagkulog. Pero ano po ito, very isolated lamang po.
0: Alright. Ayun, very isolated. Pero minsan gugustuhin mo sana nga may pag-ulan pero hindi sobrang lakas para kahit pa paano yung maibsan yung init.
1: Correct.
0: Plus, yung mga nangangailangan ng mga pananim ano, na mabasa, madiligan ng ulan. Ma'am Glyza, maraming salamat po.
6: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
0: At good morning si Ma'am Glyza Escolyar mula sa PAGASA. Ang ating pong oras, 8:26 ng umaga. May kukwento lang po ako ng mabilis na mabilis sa partner ko.
1: Sige
0: ha?
1: Nga.
0: Habang ikinukwento ko,
1: wait lang.
0: Wait lang kayo dyan ha. Babalik kami agad. Pagbalik namin, siya naman ang mag-share sa inyo. Tama ba yan, partner?
1: Sige, ako na magsasabi.
0: Sige. Sandali po lamang.
2: Doble sa pagis. Doble sa tapang. Doble sa talino at kakulitan. Tandem ng Bayan! balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrosin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang nangungunang himbila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
14: Rain, rain, go away!
15: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
14: Yay!
15: Pambatang Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Pag-itatatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ito po ang DZMM. DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Basta AMDZMM.
5: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang.
0: Ito ang Tandem ng Bayan.
6: Kami po yun. Nagbabalik ang Tandem ng Bayan minus the beautiful Doris Bigornia na pa-chill-chill ngayon. Eh, meron naman tayong kapalit. Ang abogado. Ay, abogado tuloy. Mali pala.
7: Pwede na.
6: Pwede na.
7: Nakapang-abogado naman. Good morning po ulit, kapamilya. Happy Tuesday.
6: At syempre, magandang umaga po kay Kuyang June Samson.
7: Yan.
6: Nasabi niya, malofet ang Tandem. F talaga siya, malofet, sabi niya.
7: Malofet din ang June Samson.
6: Ay, oo naman.
7: Ng DOJ.
6: Nag-iisa yung Kuya June Samson. At syempre, magandang umaga po kay Tito Danny at kay Tita Net Kapal. Ang payat mo na daw, Chan.
7: Uy, salamat po. Nako, ako lang yan. Gumilit bigla.
6: Gumilit. O, ito na, makakausap natin, partner. Meron ka pa dyan bago natin kausapin.
7: Ah, yes, pahabol lang si Ma Maria Dulce Orate. Good morning po kay Doc Alex Tinsuan at kay Sir Zosimo Gasmin. Magandang umaga
6: po. Ayan, good morning po. Kausapin na po natin ang direktor ng Manila North Cemetery, si Sir Daniel Tan. Sir Daniel, magandang umaga po. Christian at Robert sa Tandem ng Bayan.
7: Good morning, Sir Daniel.
8: Morning, Sir Christian, Sir Robert. Magandang umaga po.
6: Opo, kami po'y makikibalita dyan sa inyo sa Manila North Cemetery, Sir Daniel. May mga pagbabago po ba? Ano po ang panuntunan na ipatutupad ng Manila North Cemetery ngayong 2026 po?
8: Ngayon po hanggang October 27 lang po ang ating pong paglilinis, pagpipinto. Ang huling araw naman po ng libing namin dito sa October 28.
6: Mm-hmm.
8: Cemetery po natin, bukas po ng October 29 hanggang November 2, simula 5 a.m. hanggang alas 8 po ng gabi lamang.
6: Hanggang
8: wala po tayong 8. Overnight.
6: Ayun. Walang overnight at 8 p.m. na yung sagad. Pagdating ng 8, whether they like it or not, lalabas na po sila.
8: Opo, opo.
7: Opo. Pagdating naman, Sir Daniel, doon sa mga magpaplano pong pumunta ng maaga, yung bago po yung mga araw ng undas, ano po ang maipapainin yung schedule para sa kanila? Hanggang anong oras po bubukas ang sementeryo ngayong regular days?
8: 8 a.m. po hanggang 6 p.m. po ngayong regular days.
7: Opo.
8: Mas maganda po, pumunta na po sila habang mas maaga pa po.
7: Yan. Pero sa panahong ito, pwede na po maglinis? Yung mga maglilinis ng puntod?
8: Opo, pwede na po. Pwede na po maglinis, opo.
6: Last year po, Sir Daniel, gaano karami yung mga bumisita dyan sa Manila North para dalawin yung mga yumaong mahal nila sa buhay? At ngayon taon, ilan po ang ina-expect natin, sir?
8: Last year po, humigit ko mulang po sa 1.8 million. Ngayon po, tingin ko close to 2 million po ang pupunta ngayon dahil natapat po ng araw ng Linggo.
6: Opo, Sunday nga eh.
7: Opo. At yung mga ano, sir, yung mga kalsada sa paligid ng Manila North, kasi usually, di ba may mga sinasarang kalsada po ba dyan? Meron po ba at kailan magsisimula?
8: Ang closure po namin na October 31 po eh. Pero wala pa po sa akin yung plano kung saan po yung mga magsasara. Nasa traffic division po namin.
7: Opo. At pati na rin, sir, yung ano, no, yung tungkol dun sa seguridad. Kasi nito mga nakaraang taon, may mga nare-report palagi na mga pasaway, mga nagdadala pa rin ng mga ipinagbabawal. Tapos may mga nagkakagulo minsan. Ano po ang panuntunan natin doon?
8: Eh nga po, lagi namin sinasabi sa kanila, sana huwag na silang magdala ng mga pinagbabawal. Katulad po nung lahat po ng uri ng baril, kutsilo ay matulis na bagay. So, lahat po ng uri ng nakakalasing na inumin, yung mga alaga po natin hayop, pusa at iba pa. Ganon din po yung mga lakas na sound system, gitara, speaker, bawal po yan. Yung mga nagliliyab po na alcohol, thinner, pintura at iba pa, may pitong pinagbabawal yan. Lahat po ng uri ng pagsusugal, bawal din po yan sa loob po ng ating sementeryo.
6: Opo, opo. Sir Daniel, ngayon po gaano nakarami yung mga nakalibing dyan sa Manila North Cemetery?
8: Ngayon po, more or less mga 1 million po nakalibing. Oh. Simula po kasi 1904 po tayo. Opo. Simula 1904 po.
6: Mm-mm. And then, eto po, nung recent lang in-online nyo na ulit, ano, yung Puntod Finder. Ibig po bang sabihin yung 1 million na yan na nakalibing dyan sa Manila North ay magre-reflect dito sa Puntod Finder na ito?
7: Nakarehistro po lahat ito?
8: Opo, opo. Simula naman po pag-upo po ng ating puting Mayor Chico Moreno. Ginawa na po namin yung Puntod Finder. Lagi naman pong bukas yun. ManilaNorthCemetery.ph
6: ManilaNorthCemetery.ph. Kapag po hindi marunong, Sir Daniel, halimbawa yung mga lolo't lola, pwede po ba na dumiretso sila dyan sa opisina ng sementeryo para mag-guide po sila?
8: Apo, may help desk po tayo. Meron
6: Ayun.
8: Po tayo mga 20 empleyado na nasa help desk po na masagal madali po makita yung mga mahal po nila sa buhay.
7: Opo, para po dun sa mga gagamit ng Finder na website, ano po ang kailangang ilagay doon na credentials ng mga kababayan natin? Pangalan po ba, apelyido, yung lokasyon,
6: taon,
7: taon ng pagkamatay?
8: Ang ilalagay po natin, pangalan po, pangalan. Sari, Manuel Legazpi. Pag apelyido po natin Manuel Legazpi, lalabas na puro kung anong section po, anong grade, at anong street po. Then nakikita po natin, ayun. Pag pinindot naman po natin, meron po lalabas doon na map. Pindutin po natin yung map. Magko-color po na kulay red yun. May makikita po yung map kung nandang po yung mapunta ron.
6: Opo. For the administration po ng Manila North Cemetery, Sir Daniel, yung po bang mga nakalibing dyan, may binabayaran po yung mga pamilya nila yearly?
8: Ang binabayaran po nila dito, yung kanila pong mga caretaker, yung mga nag-aalaga po sa kanila, yun po. Wala naman po tayong tax po rito na binabayaran po na every year.
6: And then, sabi nga po din niyo, Sir Daniel, marami-rami na yung nandyan, million plus na yung nailibing dyan. Pero ang Manila North ay kaya pa rin tumanggap ng mga recent na mga ililibing po dyan. May mga espasyo pa, kakayanin pa.
8: Meron pa rin po kasi baga yung katulad po ng public po natin, yung sa apartment, sa VIP, sa solo nicho, pag every 5 years po sila tinatanggal po para mapagamit naman po natin sa ibang mga kababayan natin.
7: Ganun pala.
6: Kapag tinanggal sila every 5 years, saan po na ililipat?
8: Meron po tayong bond deposit po. Meron po tayong bond crib. Doon po pwede po ilagay. Marami naman po tayong bond crib na pwede paglagyan.
6: Ah, so ililipat sila doon.
7: At yun po ay nabibigyan ng abiso ang mga pamilya?
8: Apo, bago po sila mag-apply, pinipirmahan po nila yun. Yung iba naman po mga kababayan natin, yung meron po sila sarili po nila buntod, pag namatayan po sila, sinasaman po nila yung bond po nung namatay ito sa bagong lalagay po nila.
6: Opo, tama. Pwede rin. Ano po? Sir Daniel, sa taon-taon ko ng pagko-cover dyan sa Manila North Cemetery, ano, this year, ganun pa rin po ba na may posible na may mga libre pa rin na masakyan yung mga, misan po kasi yung mga PWD, yung mga lolo't lola, may pinoprovide po na parang maliliit na mga nasasakyan nila papasok doon sa main road nitong Manila North Cemetery. Ngayon po ba papayagan or no choice po lahat maglalakad mula po sa pinakabukana ng sementeryo?
8: Pero pa may prenovide po ang ating mayor, si Ormisco. Prenovide niya po siya ng e-trike.
6: Yun, e-trike?
8: Meron po, e-trike po. October 29, 30, saka 31 po. Meron tayong sandaan e-trike na para sa main road po. Libre po yun. Pero sa November 1 po, hindi na po possible na pwede sakyan. Hindi na makagana.
6: Punong-puno.
8: Meron naman po tayong 200 wheelchair para sa mga senior matanda natin.
6: May wheelchair naman.
7: Di ba merong part ng Manila North, sir, na ano na border na ng Caloocan, yung minsan ay ginagamit na pasukan noong mga buwi-bisita, bubuksan pa rin po ba yon?
8: Ay, hindi po. Sarado po. Hindi po lang sila pinapayagan. Puro
7: so, bawal.
6: Isa
7: bawal.
6: Lang. Isa lang ang entrada at exit, entrance at exit.
8: Apo, isa lang po.
6: Ayun. Doon lang talaga. Yung mga dati kasi kapag pahapon, bubuksan yung mga gates sa likod. Eh, hindi na.
7: Hindi
6: sa bagay,
7: na.
6: Para mas organized nga naman yung mga tao. Ano? Sir Daniel, panghuli na lang. Baka may paalala po kayo sa mga magbibisita po sa kanila mga yumaumahal sa buhay dyan sa Cementerio del Norte.
8: Apo, paalala po sa mga kababayan po natin. Sana po, huwag na po tayo magdala ng mga hindi naman po importante o magsuot ng mga alahas. At gano'n, magdala po tayo ng garbage bag, unang-una po, para maiwi po natin yung basura natin. Para naman po sa mga kababayan natin, mga tulongges, huwag na po rito sa Manila North Cemetery.
6: Nawawala, nawala bigla.
7: Si, sa'yo, partner, kasi may mensahe kasi si Sir Daniel sa mga tulongges.
6: Pagdating sa tulongges, nawala eh. Pero yun po ah, Sir Daniel.
7: Ayan.
6: Sir Daniel.
8: Apo, sir. Apo,
6: sorry, nawala po yung signal ninyo. Nandun na kayo, sabi nyo, para sa mga tulongges. O, tuloy po natin doon.
8: Apo, para sa mga tulongges. Huwag na po silang magtangka dito. Marami po tayo mga intel po rito. Marami po tayo mga civilian na mga katulong po na PNP at ibang sangay po ng gobyerno. Sana wag na po dito. Maikpit po kami dito sa Manila. May kalalagyan po kayo dito. Wag na po kayo dito gumawa ng kriting.
6: Ayun. Sir Daniel Tan, ang director po ng Manila North Cemetery. Maraming salamat, sir.
7: Salamat, sir.
8: Maraming salamat din po. Thank you po, sir.
6: Thank you. So close to 2 million ang inaasahan na darating bibisita sa Manila North Cemetery. Dahil yan siyempre Sunday, partner.
7: Oo, mas may oras ang taong magpunta ng cemetery kung weekend pala papatak.
6: So Saturday pa lang yan, for sure meron na. Wala mang overnight dyan. May mga bibisita at bibisita na dyan Saturday, Sunday.
7: At baka plano na yung mga dadaan dyan sa area na yan, yung mga usual na yan ang ruta, baka pwede yung iwasan muna kung wala naman kayong ganap
6: or
7: dyan.
6: Or laging sinasaring kalsada dyan, di ba? Ang edge lang dyan, malapit sa Dangwa.
7: Oo.
6: Yung bulaklak mo,
7: maabili
6: ka na makabili doon bago ka pumasok. Ano?
7: Saka maraming daan na yung mga manggagaling ng Caloocan, manggagaling
6: tama.
7: Ng Maynila, di ba? May mga labas at pasokan na area.
6: May mga lechonan dyan.
7: Ayun, siyempre.
6: Masarap pagkatas mong
7: tabi-tabi. Lalo man nakatabi kasi, di ba?
6: Magkakasunod sila doon, partner.
7: Ay!
6: Mula sa Manila North, Mag-Manila South Cemetery po tayo na nasa lungsod na Makati. Makakausap po natin ang direktor ng Manila South Cemetery, si Sir John Mark Mendez. Sir John Mark, magandang umaga po, Christian at Robert.
9: Good morning, magandang umaga po, Sir Robert and Sir Christian. At sa mga tagapakinig at manonood natin.
7: Apo. Sir John, bukod po dun sa na-announce namin kanina na schedule nung yung mga petsa po para tungkol po dito sa Ondas, ano ho ang mga paghahandang ginawa po ng Manila South Cemetery para po sa mga bibisita?
9: Ayun po, sa October 26 po ang huling araw ng paglilinis ng mga puntod at pagpipintura. At yung huling araw po ng libing natin is sa October 28, 2026 sa Miyerkules. At magpapatuloy po ng November 3, 2026 ng Martes po. Sa October 29 naman po, 2026 sa Webes hanggang November 2 ay bawal na pong magpasok ng anumang uri ng mga sasakyan. Kabilang ang motor, e-bike, tricycle o bisikleta sa loob ng sementeryo.
7: Opo. Pero sa ngayon po, hanggat wala pa po tayo dun sa petsa na yun, yung mga bibisita po ay allowed pa na gawin itong mga bagay na ito?
9: Opo, pwede pa po. Pwede pa pong magpintura, pwede pa pong maglinis ng kanilang puntod at magsaayos ng mga kanilang mga puntod.
7: Opo. Ngayong regular days, Sir John, hanggang anong oras po bukas ang Manila South para sa mga maglilinis, mga maaga pong bibisita?
9: Opo, bukas po ang Manila South Cemetery ng 7 a.m. hanggang 5 p.m. po.
7: Opo. Meron po bang mga bagong inihanda ang Manila South para po sa mga bibisita sa mga yumaong mahal sa buhay, mga kamag-anak, bagong panuntunan or guidelines lang, sir, na baka pwede po ma-announce na natin?
9: Opo, sa mga bibisita po at hindi nila mahanap ang kanilang mahal sa buhay, meron tayong nilunsad na puntod finder na kung saan ay mas madali nilang makikita ang mga mahal nila sa buhay. Visit lang po sila sa www.manilasouthcemetery.net. Doon po nila malolocate or di nila makita yung kanilang pamilya. Doon po nila mas mabilis at epesyente na puntod finder na makikita agad nila yung pamilya nila.
6: Opo, Sir John, last year, gaano karami yung nagpunta po dyan sa Manila South at ganyan taon? Ina-expect din po ba natin na same numbers yung darating or posibleng mas marami pa?
9: Yung nakaraang taon po, Sir Robert, inabot po tayo ng 500,000.
6: Mm-hmm.
9: Expect naman po natin ngayong darating na undas 2026 is mga nasa 600 to 700,000 po ang papasok.
6: Weekend kasi talaga natapat eh. Ano?
7: At saka sa experience po sa Manila South, Sir John, kailan usually nagkakaroon ng ano, yung peak, yung talagang bugso na dami po ng mga bumibisita kapag undas?
9: Opo, ang peak po natin na sa October 31 hanggang 1 po eh, November 1 po eh.
6: Mm-hmm.
9: Yung po ang dagsap po talaga ng tao.
6: So yung mga alas 7 ng umaga, Sir John, medyo dumarami na yan hanggang magtanghali.
9: Opo, papasok na po sila ng papasok. Tuloy-tuloy po ang pasok nila. Pagdating ng alas 7 hanggang hapon po.
6: Opo. Bukod dyan, Sir John, alam naman natin na may ilang mga personalidad ano po, na kilalang personalidad na nakalibing po dyan. Ang ika-anim na Pangulo ng Bansa, di ba? Si former President Elpidio Quirino, plus yung iba pang mga dating namuno ng lungsod ng Maynila. Meron din mga novelist, national artist. Kapag po yung mga kababayan natin gusto rin mag pay ng respect sa kanila, pinapayagan din ba sila na mag-visit sa mga puntod na yan, Sir?
9: Opo, pinapayagan naman po.
6: Ayun.
9: Okay naman po yung mga nakalibing natin na mga kilalang personalidad dito sa Manila South Cemetery.
6: Mm-mm-mm. At yung pagtitinda po, may magtitinda po ba? Papayagan yung mga magtitinda dyan mismo sa loob?
7: Sa loob.
9: Ang billing sa atin ng mahal na punong lungsod, Manila Mayor Scomoreno Gumagoso, ay wala pong vendor sa loob ng Manila South Cemetery.
6: So wala po, di pwede.
9: Wala po.
6: Ayun, sa labas lang talaga. So kapag magutom sila at hindi nakapagbaon, doon muna sila sa labas, hanapin nila yung hilera ng mga nagtitinda.
7: Apo.
6: Tsaka nauhaw.
9: Apo.
6: Ano?
9: Eh.
7: Apo. Sir John, overnight, pwede ba overnight sa mismong October 31 hanggang November 2?
9: Wala pong overnight sa Manila South Cemetery. Ang bukas po ng gate natin is 5 a.m. hanggang 9 p.m. po.
7: Ah, okay.
9: October 31, November 1, and November 2 po.
7: Mas hanggang late sila, hanggang 9 p.m.
6: 9.
7: Kasi sa Manila North hanggang 8.
6: Mm-mm. Pagdating ng 9, puputahan na sila or may public announcement naman sila dyan eh, pang public announcement ng mga equipment para reminder ano na lumabas na hindi na talaga pwede nun. Paano kung humabol, sir? Pahabol, sorry po na traffic kami, 8:59.
7: Saglit lang, magtitirik lang ho ng kandila.
6: Pwede pa ba yun?
9: Sa mga ganung bagay, kung sa malayo naman po sila nang galing, so pagbigyan na po natin, minsan lang naman po sila makadalaw sa kanilang mahal sa buhay, ilang minuto lang naman ang bigay natin sa kanila.
6: Tama naman.
9: Pwede natin payagan. I-consider na lang natin.
7: At may magro-ronda ho niyan, panigurado ho, kapag talagang oras na lang pagsasara.
9: Opo, nakantabay din po ang ating Manila Police District para po sa ating safety and security sa loob ng Manila South Cemetery.
7: Apo.
6: Apo.
9: Nag 9 p.m. na po, iikot na po ang ating kapulisan para po ma-enforce yung policy natin na 9 p.m. na wala na pong tao sa loob ng Manila South Cemetery.
6: Apo. Kagaya po sa Manila North, dyan po sa Manila South, may mga provided din po tayo na wheelchairs just in case kailanganin po ng mga magbibisit po dyan, sir?
9: Yes, sir. Sir Robert, meron po tayong mga provided wheelchairs. Libreng sakay at saka meron din po tayong wrist tagging
6: mm-hmm.
9: sa kung saan ay nakalagay yung pangalan ng guard, pangalan ng bata or mm-hmm. matanda at nakalagay doon yung contact number ng guardian. Sa ganun man, mas mapapabilis natin kung sakaling mawala sila, ay madali natin silang malolocate sa pamamagitan ng risk tagging natin and public address system natin. Mas mabilis natin silang mahanap.
7: Opo, kailan naman sir mag-a-announce ng mga road closures kung meron man po?
9: Ayon sa road closure ng ano po, ang Makati po ang nagbibigay niyaan, kasi ang sakop po nila dito sa May South Avenue and Metropolitan at Kalayaan po.
7: Opo. At tama ba 'di ba sir, yung along Kalayaan, 'di ba may entrance din diyan sa gilid? Bubuksan pa rin po ba 'yon?
9: Hindi po i-open yung daan doon sa Kalayaan and Metropolitan. Ang magiging entrance lang po ng Manila South Cemetery is nandito po sa May South Avenue, Barangay Santa Cruz po.
7: Yung main entrance talaga.
9: Opo, sa main entrance
7: doon lang. Okay.
6: Okay. Sir John, maraming salamat po sa paliwanag.
7: Salamat, sir.
9: Magandang umaga po at pagpalain nawa kayo ng Panginoon.
6: Good maraming morning salamat. Po. God bless po si Sir John Mark Mendez, ang director ng Manila South Cemetery. Ayan po ha, detalyado yung mga information na ibinigay ng Manila North at Manila South Cemetery.
7: Yes, para alam po ninyo ang pagpaplanong gagawin sa pagpunta po sa sementeryo. Lalo na yung mga manggagaling sa malalayong lugar.
6: Totoo, totoo. Ahead of time, bago pa kayo magpunta dyan, utusan nyo na yung mga apo. Diba, mga pamangkin? Yes. Ipuntod finder mo nga ang lolo mo para hindi na ako maligaw.
7: Screenshot
6: mo na para pagdating ko doon, itong titingnan ko, susundan ko.
7: Correct. Diba? Madali lang pala, pangalan lang po ang ilalagay.
6: Ayan. Ha? At good morning kay Sir George Calvelo na pakuya-kuya-kuya dyan sa ibang bansa.
7: Ganon!
6: Oo, dati busy-busy yan dito sa Quezon City, good City Hall. Po. Ngayon, nandun na siya pakuya-kuya-kuya na eh. Magandang umaga.
7: Magandang umaga po. Binabati ko ng happy, happy birthday! Si Mami Sheila Marcelo. Mami Shi, happy birthday. I love you so much. Happy birthday. I miss you.
6: I-enjoy mo lang ang Zumba.
7: I-enjoy mo lang ang yung 18th birthday.
6: Oo, Zumba girl yan. Zumba queen ng Quezon City.
7: Ha? Happy birthday, Mami.
6: At syempre, magandang umaga rin po sa mga patuloy na nakatutok sa atin sa DZMM Radio Patrol sa East Trent. Ha? Yung mga naka-radio, maraming salamat po sa pagtutok everyday sa mga team radio. At syempre, magandang umaga rin po sa mga team TV. Via cable, diba?
7: Good morning po kay Professor Gabby Lopez. Yan. At good morning kay Luis Pascual, sa Eastwood, good morning.
6: At ang team online, magandang umaga, gaya ni na.
7: Gaya ni na, Ma'am Elsie Balion Florentine, Ma'am Sara Concepcion, si Doc Alex Tensuan, good morning din, Ma'am Maria Dulce Orate, si Sir Jose Bugasmin. Pagbati rin po dyan sa mga taga-Santolan, Pasig, good morning po sa inyo.
6: Miss Marilu Igos, magandang umaga po, sabi niya. Good morning, tandem ng bayan, Sir Robert and Attorney Sir Christian. Kausapin na natin. Kausapin na natin ang ating katandem mula sa Cainta, Rizal, si Ma'am Maria Liza de Guzman. Good morning, ma'am.
7: Hi, ma'am.
6: Ma'am Maria.
10: Yes.
6: Opo.
10: Yes, pa.
6: Good morning po. Ano po ang inyong POV? Go ahead, ma'am.
10: Hello, Sir Robert.
6: Hello po.
10: Hi, Sir Robert, Sir Christian.
7: Opo.
10: Ang ano ko po, masasabi ko lang po, dapat maaga pala nakatutok na sa DZMM para malaman yung anong...
6: Tuloy lang, ma'am. Tuloy lang.
10: Apo. Para ano po, updated sa mga sakunang parating sa atin, kagaya ng bagyo. Tapos po, ako maaga pala nakatutok na ako. Pag na-late man ako, nakikibalita ako kay Sara Concepcion kung ano nangyayari.
6: Kaya pala.
10: Pag abot sa sunog naman, pinapatay ko kaagad yung sweets. Nilalabas namin yung mga buhay na tao, yung mga alagang hayop. Ganun po. Ngayon, yun naman pong sa pagbaha, bago kasi kami lumipat ng isang bahay, inaalam muna namin kung binabaha yung lugar para at least alam na namin na hindi na kami pwedeng tumira sa ganun.
6: Tama, tama.
10: Bahaing, ano, opo.
6: Very good. At least detalyado alam po ni Ma'am Maria lahat ng gagawin.
10: Ma'am! Talaga ng pagdarasal talaga.
6: Ayan. Oh. Tama. Ma Maria, so maraming salamat.
10: Sir Christian.
7: Yes, ma'am. Apo.
10: Pakisabi naman kay Daddy Johnson, pansinin niya naman ako.
6: Wow!
7: Makakarating po.
6: Makakarating daw, makakarating. Maraming maraming salamat, ma'am Maria.
7: Si Mary Kay.
6: Apo.
7: Thank you po.
6: Thank you, ma'am.
10: Okay po.
6: God bless.
10: Thank you po. Love you guys.
6: Thank you po. Si ma'am Maria Liza de Guzman ng Cainta Rizal. Punta tayo ng Quezon City Partners. Yes. Yes. Ate, makakausap.
7: Ayan, kasama natin si Ma'am Elsie Balion Florentine. Ma'am Elsie, good morning.
11: Hello, good morning, Christian and Robert. Finally, nakausap ko din si Christian. Kasi nakausap ko na yan si Robert.
6: Wow.
7: Salamat po. Oh, sige po. Okay. Ako po ang magtatanong sa inyo, ano po ang inyong POV sa panahon ng sakuna?
11: Okay. Number one.
6: Ma'am Elsie. Ma'am.
7: O sayang yung energy ni Ma'am Elsie. Ang ganda pa naman ng
6: sabi niya number one.
7: Sa atin.
6: Hanggang number one lang. Hindi ko na narinig yung iba niya sinabi. Tapos pag narinig natin ulit yan, tapos na siya.
7: Oo nga. Eh pero kami yung sinabi ni Ma'am Mary Liza kanina, di ba? Yung pagbunot ng mga saksakan para yung sa sunog.
6: Mm-hmm.
7: Yung sa baha, kung ikaw ay palipat pa lang ng bahay, alamin mo kung safe ba yung lugar at hindi talaga baha.
6: Tama. At good morning po kay Del Canonizado. Sabi niya, naimbag mga bigat, tandem shoutout from Lawag City, Ilocos Norte. Ha?
7: Good morning po sa mga taga Ilocos.
6: Magandang umaga po. Marilu Igos, magandang morning.
7: Magandang morning.
6: At syempre, magandang umaga rin po kay Maribel Fernandez. Kay Tita Nora Damian, Luke, Master Chief, good morning din po sa inyo at maraming salamat sa pagtutok. Andiyan na ulit, partner.
7: Yan, nagbabalik si Ma'am Elsie. Go,
6: ang
7: Ma'am Elsie.
6: Ang sabi ni Ma'am Elsie, number one. Ituloy mo ang number one, Ma'am Elsie.
11: O sige, sabi ko nga number one, don't panic. Yung tingnan ng mabilis madadampot ang mga go bags and make sure na yung laman ng go bags hindi mga expired. And make sure that the gadgets and the power banks are fully charged para in case of magkahiwa-hiwalay, madali ang communication. That is kung hindi ano ating mga power lines.
6: Tama. Oh, ang bilis ni Ma'am Elsie. Alam niya ang gagawin. Pag ganito nangyari, eto.
7: Kalatag na.
6: Latag na latag. Ma'am Elsie.
11: Oh, wag magpanik. Pero teka lang, pa-shout out naman.
6: Sino isa-shout out nyo?
11: Maria Dulce Arate, Lina Ho, Nona Damian, LB Benitez.
6: Ang mga magkukumari pala ito.
11: Tiger Lily.
6: Ang mga magkukumari ng DZM. Maraming salamat
7: po
6: sa inyo. Bye-bye, Ma'am Elsie.
11: Okay. Alright.
7: Good morning
11: po.
7: Thank you.
6: Good morning. At salamat din, syempre, sa mga nagbibigay pa rin ng message sa atin dito naman sa ating YouTube partner,
7: yes,
6: si Ahoteme. Ah, magandang umaga si Agnes Reca. Good morning din po sa inyo, Lady Ems. Magandang umaga.
7: Good morning, Sir at Julius Bangalando.
6: Ayun, tama. Sino pa yan? Sino pa yung nandiyan na nagpapabate, partner?
7: Yes, humahabol din sa atin sa pagpapabate sina. Ay, naku, nawala yung sa akin, partner.
6: Nawala. O, sige. Malu Agakad, good morning. Hi po, sabi niya.
7: Hello din. Louis Basco, maganda umaga. Denin Hamons, Malu Agakad, maganda umaga rin. Si Colin Panulde, sabi niya. Si Andrade Bagabag, magandang umaga din po.
6: G. Ramirez, magandang umaga po sa inyo. At magandang umaga rin kay... Ayan, tumalon. Ang dami nagbe-message, sunod-sunod.
7: Maribel Fernandez. Ayun. Yan, Del Canonizado. Yan nga sa Ilocos Norte, magandang araw din po sa inyo. At Marilo Igos, magandang umaga.
6: Nestor Porquirino, magandang umaga po sa inyo. Maria Yolanda Tan, good morning. 8:59.
7: O
6: paano? Bye-bye time na, partner. Maraming salamat.
7: Maraming salamat, partner.
6: Thank you. Maraming salamat, kapamilya. Hanggang bukas dito sa Tandem ng Bayan. Bye!

0: mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwir ang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapahan at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trent at DZMM Teleradio.
1: Oras ka, pamilya. 901.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.

0: Parang sinanay na kala nila tayo partner, di ba? Na ano, na masanay na natataas sa tataas. Oo. Kahapon nga, nag-ikot ako kasi mapagas nga ako, di ba? Nagulat ako partner ha, na yung small players mas mahal pa dun sa big three.
1: Ha?
0: Yeah. Oh. Yung isa ko pinuntahan, 92 per liter.
1: Oh,
0: yung sa
1: talaga?
0: Big three na pinuntahan ko, 85.
1: Oo.
0: Di ba? Ang layo.
1: Eh,
0: 7 pesos.
1: Kahapon, eh, syempre, galing ako ng lalawigan.
0: Oo.
1: Aba, eh, nagpa-diesel kami.
0: Oo.
1: 95 eh.
0: Taku.
1: Oo.
0: Pero buti sa diesel, may rollback.
1: May rollback, diba? Oo. Mga 3 piso ba?
0: Oo, mandaka-daka rin.
1: Pero ang tanong nga dito, sa dinami-dami ng mga problema natin, eh, hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung anong gagawin dito sa presyo ng produktong petrolyo. Ano nang nangyari? May tanong ko lang. Ano na nangyari dun sa kapag nag-breach ka ng $80 per barrel?
0: Ay,
1: 80 pesos
0: diba
1: per liter.
0: Oo.
1: O, hindi ba merong
0: yung
1: automatic?
0: Diba?
1: Oo.
0: Oo.
1: Ay, nako. Tapos makakarinig ka ng payo na kailangan dyan eh, balde.
0: Nangolekta na daw ba ng balde ang lahat?
1: Miss...
0: Diba? Kaya pala nag-trending yung partner. Sabi ko, nag-trending itong balde. Yun pala.
1: Mawalang galang na, Mr. President. Ano po, baka hindi po balde ang ibig nyo sabihin. Baka kailangan ng water tank.
0: O
1: yung drum man lang. Kasi yun po yung balde, ewan ko nung balde senyo Rica, pero yung
0: sabi...
1: It's a pail. It pales in comparison to a drum. So merong ano yun, merong wire, alambre, or nung mga unang panahon, Rica, yung lalagyan ng mga crackers na lata.
0: Tama. Sa amin yung malalaking pintura.
1: Yun.
0: Diba?
1: E tapos yun, lalagyan ng kahoy yun, papakuan ng kahoy para meron kang tatabnan, hawakan. Yun ang balde. Opo. Alam nga naman na kung you're a family of 5, bibili ka ng mga ilan? Mga 50 balde.
0: Kulang pa yung tag-isa.
1: We expect more.
0: I mean,
1: there's gotta be something more creative.
0: Yes.
1: Something that the government will say, ayan ha, meron tayong malaking project. Sana ganun, ano. Tapos meron ka pang ano ngayon, meron ka pang inflationary pressure. And then all of a sudden, makikita mo yung mga pinagwawawaldas sa impeachment trial.
0: Aabot ng 1 billion pesos.
1: May reach.
0: Pag hindi daw conservative estimate yun.
1: Yes.
0: Aabot na 1 billion. Partner, ang laki. 1.5 billion, ang laki.
1: Isa pa yan eh. Alam mo, dahil sa ang pinag-uusapan eh, 10 million, 100 million. Parang sa atin, pag hindi umabot ng 1 billion, maliit lang. Kung ganun. But how much is your budget per month? Magtanungan nga tayo ngayon, magkano ang budget ninyo per month?
0: Ano yan? Malinis ba yan na panggastos nila sa pamilya?
1: And then you pay 250,000 pesos for what? For a restaurant? One time? Medyo masakit pong...
0: Kahit sabihin mong group of 6 kayo, 6 lang kayo.
1: Ayan. Tapos di babalik na naman tayo ngayon. May naglabas na naman ng ano, ng survey na ang mga leading candidates for, honestly,
0: number 1 pa rin, ano?
1: ano ba problema nating mga Pinoy talaga?
0: Yun nga, partner, yung pinag-uusapan natin matagal na, di ba? Naiintindihan ba ng mga kapwa Pilipino natin kung ano yung mga pinag-uusapan sa impeachment? Kasi baka mamaya dahil if we get into the basics, pag naghimay na tayo ng mga documents na mga daang libo puro na technicalities na ng banko ang pinag-uusapan, minsan hindi na natin naintindihan yan, iba na lang ginagawa natin, di ba?
1: Yeah. So, wag po kayong malunod dun sa mga terminolohiya na medyo ngayon nyo lang naririnig. Juridical personality. Ayan. The quantum of evidence.
0: Ayan, meron pang piercing the veil.
1: Piercing the veil.
0: Corporate identity.
1: Ayan, mga ganern. Pero meron po tayong gagawin dyan. Hopefully bukas may makausap tayo para alam mo, habang nasa bundok kami kahapon, Rica, nakikinig ako sa inyo ni Danny. At saka sa impeachment trial. So nilista ko yung mga words na medyo hindi ko maintindihan or hindi ako sigurado sa ibig sabihin, sabi ko i-explain namin ni Rica ito.
0: Yeah.

0: Maraming salamat po kay Danny Buenafe.
1: Nasa kanyang pagbabalik?
0: Nasa kanyang pagbabalik. Oh, nasalang kagad. Oo. Samantalang ako eh, nandun pa.
1: Oh.
0: At nagbubukas ng pinto.
1: Akala ko nagsasalo ng balde.
0: Ito na ang inyong mga headlines ngayon sa Balita Patan. Wala po tayong ano mamaya, alas 10 ha?
1: Oo, alauna impeachment natin.
0: Opo, mamaya pa pong alauna, pero they will be discussing more of the administrative matters. Ayan, mamaya po i-explain namin sa inyo kung bakit kailangan pag-usapan yan bago mag-break ang impeachment trial. Una sa ating headlines ngayon, Luzon Grid posibleng isailalim sa red o yellow alert dahil sa banta ng Super El Nino. Na hindi na natin masyadong naririnig yung Super El Nino ha. Ano na lang, strong
1: El Nino. Papunta pa lang daw. Okay. On the way.
0: Oh, ito na po yung pinag-usapan natin kanina. Aba ay, nakaw, may publiko hinimok na bumili ng balde at kolektahin ng tubig ulan. Oh, yeah.
1: Presyo ng diesel bumaba ng 3 piso kada litro. Presyo naman ng gasolina at kerosene tumaas.
0: House prosecution team tapos na sa paglalatag ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga ebidensya at testigo ng defense team nakatakdang ipresenta sa Nobyembre na po yan.
1: Senator Jinggoy Estrada muling sinuspindi nang 90 araw dahil sa kasong plunder kaugnay ng flood control projects.
0: Mayorya ng mga pampublikong paaralan sa bansa wala pang nakakabit na CCTV o nakatalagang security guard ayon sa Department of Education.
1: 5 dayuhang barko naglayag malapit sa Kota Island na itaboy ng Philippine Coast Guard.
0: Sa labas ng bansa, Ukraine, inakusahan ng Russia ng paglabag sa energy truce.
1: At sa showbiz, update tayo sa showbiz news, mga kapamilya. Isang sweet na mensahe po ang ibinahagi ni Melay Cantiveros para sa karawan ng kanyang asawang si Jason Francisco. Sabi ni Melay, sa halip na tumanggap ng regalo, mas pinili umano ni Jason na pasayahin ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng mga palaro, raffle at papremyo sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Pinuri rin ni Melay si Jason bilang mapagmahal na ama, asawa at haligi ng kanilang pamilya.
2: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Okay, so ano yung tatalakayin mamaya? Ano po? Kaya kami dalawa ni Rica ngayon mapapahinga dahil sa hanggang alas 10 lang po kami. Opo, mamayang alauna, ang Senate Impeachment Court po ay pag-uusapan nila yung mga administrative matters kagaya ng paano i-handle yung mga confidential documents.
1: Yes.
0: In the prosecution's formal offer of evidence. Yan po yung mga financial records of VP Sara and Attorney Man Scarpio, as well as yung kanilang mga negosyo at kailangan mag-require ng safeguards dahil when made public o pag isinapubliko na yan, dapat may balance po o yung balance kung ano yung pwedeng maging transparent sa korte at ma-preserve din naman yung confidentiality ng mga dokumento kung kinakailangan. Ayan.
1: Kasi mga information partner, very sensitive yan.
0: Precisely. Diba? Oh, to be fair.
1: Financial documents kasi ang pinag-uusapan.
0: Sa probinsya namin, ang tawag dyan, impair.
1: Ayan. Impairness.
0: Ang oras, alas 9:12.
2: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: So ito na ang ating mga naglalagab live na Radyo Patrol reports. Una, DMW at OWA tiniyak ang patuloy na tulong sa mga Pilipinong apektado ng pag-atake sa airport sa Saudi Arabia. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, good morning.
3: Peter at Rica, patuloy ang pag-abot ng tulong ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga Pilipino na apektuhan ng flight disruptions bunsod ng pag-atake ng rebelding Houthi sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayon sa DMW, nasa 30 Pilipino ang na-stranded sa Riyadh na nabigyan na ng accommodation ng airlines at mga hotel na katuwang ng ahensya. Nasa 87 Pilipino naman ang nabigyan ng temporary hotel accommodation at financial assistance matapos ma-divert ang kanilang flight sa Jeddah. Inabutan na rin ng tulong ang mga OFW na na-stranded sa King Abdulaziz International Airport sa Jeddah na pauwi na sana ng Pilipinas. Gayun din ang mga OFW na apektado ng flight cancellation mula Ninoy Aquino International Airport patungo Saudi Arabia. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Caktac, walang deployment ban mula Pilipinas patungo Saudi Arabia sa kabila ng naging pag-atake ng Houthi rebels. Inihakti ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang ugnayan sa pagitan nila at ng pamahalaan ng Saudi para sa proteksyon ng mga Pilipino sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi Live!
1: Susunod, Quezon City Local Government nilinaw na walang ini-issuing baril sa mga miyembro ng Task Force Disiplina matapos ang insidente ng pamamaril kahapon. Ang balitang kumpirmado, sigurado, hatin ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
4: Rica, walang baril na ini-issue sa mga tauhan ng Task Force Disiplina. Ito ang tahasang pahayag ng lokal na pamahalaan ng Quezon City kaugnay ng naganap sa pamamaril kahapon sa Barangay Batasan Hills kung saan tatlo ang nasawi at napag-alamang tauhan ng Task Force Disiplina ang suspect. Batay sa pahayag ng lungsod, sinibakta rin sa serbisyo ang suspect at makikipagtulungan sila sa mga otoridad upang harapin ang suspect ang bigat ng batas at makamit ng mga naiwang kaanak ng mga biktima ang hustisya. Handa rin na nilang magbigay ng tulong at suporta ang lokal na pamahalaan sa mga pamilyang naulila ng insidente. Nasa kustodiya na rin ng pulisya ang paltik na ginamit sa krimen. Samantala, Rica at Peter, kasalukuyan pa rin nasusunog ang isang business establishment dito sa bahagi ng E. Rodriguez Avenue sa Barangay Pinagkaisahan, Quezon City. At andito pa rin ang mga bombero. Medyo makapal pa yung usok na nakikita natin dito sa business establishment na ito, no, sa bahagi ng E. Rodriguez Avenue. At meron din sumiklab na sunog sa Barangay Immaculate Conception naman dito rin sa Quezon City na nasa second alarm na. Ang pabayanan pa ilang detalye sa balitang yan maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik!
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM! Radyo Patrol!

0: Gusto mo yun?
1: Akala ko parang... parang ano, may maalulong na aso.
0: Wala kasi ako. I'm under the weather.
1: Alam mo, napansin ko kagad. Oh, sabi ko, ay, naku.
0: Sabi ko, parang feeling ko ma-under the weather ako. Pero okay pa naman yung pakiramdam. Baka mamaya.
1: Ay.
0: Baka may schedule.
1: It's spreading.
0: Oo, uso kasi. Kaya ingat ka, pamilya.
1: Eh, lalong-lalo na mapapagod tayo kahit paano dahil sa paparating na ano, no, undas.
0: Tama.
1: Opo.
0: Maglilinis ka ng puntod.
1: Yeah.
0: Kami kasi yung mga damo.
1: Oo.
0: So, syempre, dahil matatanda rin. Ako yung nagganon, tawag
1: grass
0: doon.
1: Grass cutter.
0: Oo, yung grass cutter.
1: Ayun.
0: So, pagpunta namin doon, habang nagdadasal kami, naglilinis-linis din kami dyan. Magsiscrub ka pa ng mga nicho, di ba? Para makita yung ganda ng pangalan nila.
1: You know, that's a very important holiday for us, ah. Dahil kailangan na alalahanin natin yung ating mga mahal sa hukay. Buhay. Kaya... kailangan.
0: Sige ka. Dalawi ka talaga nila. Hukay. Ano hukay ka dyan? Binuhay kita dyan. Sabihin sa'yo na.
1: Ilabas na ang mga pampinta.
0: Oo.
1: Oo. Na kalburo.
0: Ayan.
1: Alam mo ba yun?
0: Yung pang ano, sabi ko, bakit pinipinta yung kalburo? Di ba pang hinog ng mangga yun? Yun din pala yung gamit.
1: Mura. Doon. Mura kasi.
0: Oo.
1: Puti rin ang labas na. Sandali lang, Rica. Ating oras.
0: 9:18.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Yung binabanggit ko kanina no, na presyo ng petrolyo, may kinalaman sa pandaigdigang pamilihan.
0: Uh-huh.
1: Opo, nabanggit namin kanina sa headlines yung pag-atake ng Houthi rebel sa Saudi Arabia. Eh, alam mo na may mga pumupunta ngayon sa Mecca. Kaya ang alam ko ang Philippine Airlines nagsuspend na rin ng ano yata sa Riyadh, ano? Oo. So medyo seryoso po ito at mukhang tin-trigger na rin ng Saudi Arabia yung kanilang kasunduan ng ilang mga bansa na once any of them is attacked,
0: oo,
1: they will get together.
0: Oo.
1: So I mean, it clearly, it's becoming more serious.
0: At saka, di ba, nagkaroon lang kailan lang ng pagbomba sa airport.
1: Exactly. Kaya marami pong airlines ang nagsuspindin ng kanilang flights to, I think, Riyadh.
0: Tapos
1: in particular.
0: Russia, Ukraine,
1: King Khalid.
0: Oo, Russia, Ukraine, or di pa rin tumitigil.
1: Tapos nakialam na naman itong si Trump.
0: Kaya nga.
1: Oo.
0: Kaya talaga napaka-volatile pa rin ang ating merkado sa krudo.
1: Kalain mong bibili yata ng diesel ngayon o ng oil si Trump mula sa Russia. Eh, siya yung nagbigay ng ano, naglagay ng ano dyan, sanctions eh, para hindi makabenta, tapos siya yung bibili ngayon. Okay, back to Brent crude po. Nung Friday ay nasa $103 lang po per barrel sa world market ang Brent crude, 103.67 to be exact. Ngayong umaga po ay nasa $105 na and 71 cents, 105.71. And to add to our misery, nasa 62 pesos and 75 centavos ang ating piso laban sa mighty US dollar.
0: 62.7, at least hindi na 63, pero malaki pa rin, partner.
1: Malaki to.
0: So,
1: kaya yung mga nagbabalak na mga ibang bansa mag-travel sa Kapaskuhan.
0: Ngayon na kayo mag-travel. Hindi pala pinospon. Kaya ka magtipid na tayo yung mga 62, 63 pesos natin. I-invest na natin yun. Alam mo yung akin, in-invest ko na agad. Bumili ko ng 100 shares.
1: Oy,
0: yes.
1: Ang bilis mo naman.
0: Oo.
1: So, bakit gano'n?
0: Eh kasi diba assignment
1: wala
0: natin
1: yun. Wala pa nga tayo dun sa discussion natin.
0: Ah, wala pa ba? Na-excite kasi ako. Oo, na-excite ako.
1: Kailangan natin ng tulong. Oo. Alam mo ba ang salve ay galing sa root word na?
0: hindi ba
1: salvar?
0: Ano ibig sabihin ng salvar?
1: To help. To save.
0: Talaga? Ang perfect sa ating financial beshi ng bayan yan.
1: Yeah, exactly.
0: Kasi
1: diba?
0: ganyan talaga siya. Parang by nature, no? Ganun talaga ang kanyang...
1: It's very nice greeting too.
0: Yes.
1: Pag sinabing, salve Caesar!
0: Oo.
1: Hail
0: Caesar.
1: Ayan,
0: Hail salve. Pwede ba salve, ganun?
1: Dito ang gagawin natin, salve! IPO.
0: Ayan. Kasi okay. Nasa Financial Literacy 101 na naman tayo, mga kapamilya. Meron tayong mga Bell Belgian partner na pinipindot natin.
1: Ito.
0: Andyan yan. Yarn.
1: Ito mo na ba, no? Automatic, ha?
0: Oo.
1: Ayan. Diabetes kay Jude. Day 7 na po. At ito na ang tanong ng pinakamaraming mga nagte-text sa amin. Eh, pag pinag-usapan ng IPO, kasi siyempre, alam mo, mga conservative mga Pilipino eh.
0: Oo.
1: So, teka, sandali. Eh, uso pa mga ano din, mga scam at mudol, di ba?
0: Tama.
1: Safe bang mag-invest sa IPO? Tama.
0: At hindi naman kasi ganun kalakihan ang ating kinikita.
1: Oo. Diba? Sagutin natin.
0: Oo.
1: Ah, nandiyan na pala siya.
0: Hindi tayo. ano tawag doon? We're incompetent to answer.
1: Good morning, Miss Salve.
3: Good morning. Hindi naman incompetent. Ang tatabangan ng mga utak nyo eh. I love being here. And ako din, natatanggap ko lagi yung text na yun. Safe ba? At ang sagot ko dyan, kakaiba kasi ako na investor. Ang sagot ko lang dyan, if you do it the right way, it's safe. If you do it the wrong way, risky siya. Hmm. O, diba? At meron akong tatlong
0: ayan,
3: measurement muna before mo pa isipin yung mga kumpanya, yung size niya, yung presyo niya. Tatlo muna na checklist.
0: Sige daw.
3: Dapat may emergency fund ka muna. Kasi yung hirap eh. Kunwari may na-ospital, tapos hindi pa kumikita masyado, i-exit mo sa market yun kahit nalugi pa. So dapat yung panglagay mo sa IPO, hindi yun emergency fund mo.
1: Oo. Ang tawag din dyan, parang ano, contingency.
3: Correct.
0: Oh.
3: Yun yung mga teknikal.
0: Akala ko maharlika ka fund. Hindi kasi may extra fund.
3: Oo, dapat may emergency fund ka na. Meron kang sarili mong pondo na kukunin mo pagka nagkaroon ng masamang pangyayari sa buhay mo. At pangalawa doon, dapat ito yung perang ilalagay mo sa mga IPO para maging safe siya, ha. Pwede mo siyang kalimutan for years.
1: Mm-hmm.
3: O ako nga eh, pag buwibili ako ng stocks, para akong buwibili ng real estate, Peter.
1: Uh-huh, uh-huh.
3: Yung hindi yung tipong bukas, benta ko na ba? Di ba pag bumili ka ng bahay o
1: yes,
3: bumili ka ng lupa, hihintayin mo na umakyat yung value.
0: Mag-appreciate.
3: Oo, chill ka lang. Hintayin mo umakyat yung value, tsaka ka bibili.
1: Yeah.
3: For some reason, pag stocks o IPO, gusto ng tao biglang yaman.
1: Yes.
3: Yung ayaw natin.
1: Oo, di ba? Marami kasing mga get rich quick.
3: Correct.
1: Ang mentalidad. Oo.
0: Hindi pala ganun yun?
3: Oo, dapat
0: kasi
3: hindi.
0: Kasi akala ko, buy low, sell high. So, laro lang ako ng laro ng pera. Kung di pala ganun.
3: Oh, actually, malulugi kapag ka ganun. Kasi every time ka bumibili, every time ka bibenta, magbabayad ka ng fees.
1: Correct.
3: So, kung laro ka ng laro, mauubos yung kita mo dun sa fees.
1: Oo. So, dapat i-input mo din yun sa calculation mo. Kung ikaw yung magbebenta. Kasi, halimbawa, nagbenta ka ng 10,000, naman darating sa iyo yung 10,000, no? Ayan.
3: Correct. Papatulugin mo muna siya. Okay lang, chill ka lang muna.
1: Yeah.
3: Magagawa mo lang yun kung yung perang nilagay mo, hindi pang emergency, o kaya pwede mo siyang kalimutan for years.
1: Ano pa yung ibang golden rules na ilalagyan natin ng magnet sa ating refrigerator na binabayaran ng installment?
3: Tama yun. Ito, napaka-importante kasi lagi ko itong na-encounter sa financial literacy world. Minsan nag-i-invest with utang money.
0: Ay! Never with utang money.
3: Never, correct. Alam mo yan.
0: Utang actually, ako nga, natatakot sa utang. Alam mo rin yan.
3: Yes,
0: scared ako dyan. Pag tinatanong ko lagi sa'yo, pero pag utang money, di ba dapat kaya mo siya inutang kasi gagamitin mo for an important purpose.
3: Correct, oo. At saka, hindi, kasi inisip ng mga tao, biglang kita ako dito. So, okay lang magbayad ako ng interest kasi meron naman akong kikitain dun sa investment. Eh, hindi nga guaranteed investment yung stocks, di ba? So, minsan, pababa na yung presyo o kaya nalulugi ka, may utang ka pa.
1: Ayun, diba? Tama. Hindi parang nag-i-invest yan sa isang fast food.
0: Oo. Ay, hindi.
1: Ay,
0: limang fast food. Ay, hindi pa rin. Oh, number three.
3: May connection yun dun sa gusto kong sabihin na dapat ang pagpapayaman hindi dahil sa malaking taya o kaya maleta.
0: isa pa to.
3: So, higit din. Basagin na natin yung konsepto na yun.
1: Basagin natin ang corporate veil.
3: Dapat pinaghihirapan. wait lang, na-slow. Oo, dapat pinaghihirapan yung pinag-aaralan, di ba? Tsaka kayayaman.
1: It can be a conservative investment.
3: Yes.
1: Di ba? Hindi kailangan na mangungutang ka ng halimbawa 50 mil dahil alam mo na, bago magpasko, naku, mga 60 mil na yan, may 10 mil na. Uh-oh. Hindi po mangyayari yun, malamang.
0: So parang hindi paluwagan?
3: Hindi siya paluwagan, guaranteed. Pang sampung araw sa'yo mapupunta yung pera,
0: lahat,
3: diba?
0: Diba? With interest.
3: Pero intelligent investing, ibig sabihin, pinaghirapan mo, pinag-isipan mo, kaya mo maghintay.
1: Okay. Ibig sabihin wag kalimutan muna natin yung yung Hawaii 5-6.
0: Oo.
1: Diba?
3: So, hindi ako nakasalitaan.
0: Maglalaki ka ulo doon.
3: Awam mo ng
0: Masakit
3: Hawaii
0: 5-6. Eh. Masakit din doon sa Hawaii 5-6. Hindi siya profitable.
1: Hindi siya profitable.
0: Loss siya eh. Loss. Pero pwede ba akong mag-invest? Kasi katulad natin, mga wala namang alam, Ma'am Salve. Mm-hmm. Sinusundan ko yung homework natin everyday.
3: Yes, wow.
0: Sabi mo, mag-register.
3: Yes.
0: Nung nag-register, nag-email. Sabi, partner, pwede kang bumili ng iyong minimum share.
3: Aha.
0: 100 shares pala ang minimum.
3: Aha.
0: Bumili ako! 100 share. Kikita na ba ako doon sa 100 share?
3: Malalaman natin yan after ng IPO day.
0: Kasi
3: usually karamihan ng mga tao, iniisip nila pag IPO, quick flip.
1: Mm-mm.
3: After one day, kita ka na. Pero yun nga yung ayaw natin, binabasag natin yun. So, depende na ngayon kung saan pupunta yung presyo ng stock. Pwede siyang umakyat, pwede siyang bumaba. Kahit magagandang kumpanya, pwedeng bumaba yung shares. Depende din sa ekonomiya. Depende sa global markets, marami. Kaya ayoko na biglang nag-iisip ng mga tao na biglang benta para
1: kumita.
3: Kung bumaba, hindi ka pakikita.
0: Oh.
3: Pero kung hindi mo binenta, hindi ka lugi.
1: Ano yung quick test para maramdaman natin kung is it time to invest in an IPO?
3: Iisipin mo, pag bumagsak ng more than 20% yung presyo ng IPO na pinasok mo, makakatulog ka ba ng mahimbing?
1: Ayan.
3: Kung hindi ka makatulog ng mahimbing, bawasan mo yung pinili mo or huwag ka na lang bumili.
1: Okay.
3: Pero kung kaya-kaya mo, relax, chill ka lang, okay. Hindi umakyat ang alta presyo. Alta presyo, umakyat na alta pa.
1: Umakyat ang high blood.
0: Is there... partner.
1: No, go ahead, please.
0: Is there a specific number of shares para masabi mong this is safe and you will earn from it?
3: Ang ganda ng tanong mo, taba talaga ng utak mo.
0: Mataba kasi ako.
3: Uy, hindi ba sinabi yan?
0: Aminado
3: on size,
0: naman.
3: Maganda. Diba? Yung depende yun dun sa total investable shares mo. So, kunwari, 100% ng kaya mo i-invest, nilagay mo sa isang stock, hindi safe yun.
1: Ayan.
3: So, dapat merong certain percentage. So, kung yung minimum share 660 lang, diba? Sa IPO ngayon.
1: Uh-oh.
3: Iba-iba naman different IPOs, iba-iba yung minimum number of shares.
1: At saka yung risk appetite, ano yung kaya mong mawala sa'yo?
3: Yun.
1: Siguro yun ang ultimate test, ha?
3: Mm-mm.
1: Dahil, hindi naman natin sinasabi na
3: mawawala.
1: Uh-oh. Pero, di ba, yung sometimes, ako, I invest and forget.
3: Yes.
1: And then,
3: pareho tayo.
1: Ayun.
3: Hindi naman ibig, pero malilimutin din talaga ako.
1: Okay. Invest, record, forget.
3: Correct.
1: Ayun.
3: Wait for it to gain value.
1: Ayan. Okay. So, yung paglabas ng malaking IPO, susunod na.
0: Yan.
1: Last words, Miss Salve.
3: Assignment. Ang homework natin tomorrow, yung mga scam na posibleng lumabas at paano natin siya maiiwasan.
1: Ayan.
0: Scam pala sa IPO?
3: Hindi naman. Minsan, ginagamit ng mga scammer yung malaking event na ganun para mag-create ng mga scams. Dapat hindi natin yun pansin.
0: Perfect.
1: Dito lang kayo makinig.
3: Yes.
1: Pag dito po sa DCMM, kumpirmado.
0: Los Camado. Parang kayo, kong-connect yung scam na Los Camado.
3: Ayun.
1: Okay, maraming salamat.
3: Thank you,
0: Miss Salve.
1: Ang financial beshi ng bayan.
0: Ang galong bayan.
1: Sandali na po. Ang oras, eksakto, impunto, impacto, 9:30.
4: Balita Papan sa DZMM. Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Papan.
5: Balita Papan.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
8: Money, money, money!
7: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
8: Money, money, money!
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities on the go.
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
11: Arthrisin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. Balita patan, balita patan, balitaan at talakayan.

0: talakayan. Kapangyarihan ang mamamayan. Balita at talakayan.
1: Isang magandang Tuesday morning sa ating mga kababayan, kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, 73 days before Christmas. Talaga naman ha, nakaabang na ang ating mga kababayan kahit na medyo tagilid ha. Mataas ang inflation, ang mga presyo ng petrolyo ay hindi nagiging stable at talaga namang pagtaas na naman ha, dito sa gasolina pero bumaba ng konti ang presyo ng diesel starting today. So yan ang mga inaantabayanan natin at itong Super El Nino na tatagal daw hanggang 2027. Okay, ako po si Danny Buenave para sa programang Kabayan. At syempre ang DZMM Radio Patrol sa East Trent ay napakikinggan ho sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. At sabayang napapanood ho nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available ho din ho kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo hong makilahok, magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Okay, so punong-puno na naman tayo sa araw na to. Maganda ho ang sikat ng araw. Maganda ang daloy ng trapiko dyan sa Commonwealth. Sa isang oras na ating pagsasama ngayon, ayan ako, pag-uusapan natin itong state of calamity nga na inaasahan, lalo na dyan sa apat na lugar sa Calabar Zone, dahil state of calamity na raw, sabi. At yung itong nag-aalborotong Taal Volcano, nagkaroon daw ng 34 na quake o lindol sa loob ng 24 na oras, alamin natin lahat yan. At saka yung mga water interruption, saan mga lugar yan? Maraming apektado, lalo na dyan sa, alam ko na apektuhan, pati suspension na nga ng klase dyan sa Bulacan. At itong grupo ng Akbayan ay talaga namang na mag-uuminit ang kanilang panawagan para dyan sa yung issue dito sa BP Sara impeachment trial na gusto nila ay mapatalsik na ang Vice Presidente dahil daw ay yung ebidensya raw ay napakaklaro na, lalo na dito sa huling tinatalakay na article of impeachment, itong unexplained wealth. Di ba? Meron tayong makakausap mamaya dyan. Anyway, narito samantala ang ating mga balita.
0: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
1: Target ng Department of Education na mapalawak pa ang CCTV coverage sa mga pampublikong paaralan bago matapos ang taon bilang hakbang sa pagpapatibay ng seguridad. Ayon sa ahensya, umakyat na sa 49% ang mga paaralan ang may CCTV mula sa 36% noon. Binigyan din naman ng DepEd na hindi sapat ang pagkakabit ng mga kamera kung walang taong aktwal na siyempre tututok sa mga monitor. Kaya inatasan ng mga

0: aralan at tiyaking nababantayan ang mga kuha ng CCTV para maiwasan ang mga insidenteng banta sa seguridad. Umaasa ang DepEd na makatutulong ang mas malawak na CCTV coverage sa pag-iwas at agarang pagresponde sa mga insidente sa loob ng mga paaralan. Nakatakdang imbestigahan naman ng Senate Committee on Agriculture ang tangkang pagpupuslit ng tinatayang 700 milyong halaga ng bigas mula naman sa Vietnam. Sinabi ni Senador Kiko Pangilinan, kailangang panagutin ang mga sangkot dahil sa patuloy na pagpasok ng smuggled na agricultural products sa bansa. Noong Setyembre, nasabat ang mahigit 20,000 metrikong tonelada ng bigas sa dalawang magkakahiwalay na operasyon. Iniimbestigahan ang insidente bilang posibleng paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Tuloy-tuloy pa rin ang ating balita. Ito naman, sa labas ng bansa, kinukwestiyon ng ilang observer ang pagiging tahimik ng early warning system ng Saudi Arabia bago ang sunod-sunod na pag-atake sa paliparan sa Riyadh na ikinasawi ng hindi bababa sa 18 individual at ikinasugat ng mahigit 300 iba pa. At ayon sa ulat, walang inilabas na babala sa publiko bago ang mga pag-atake sa loob ng nakaraang linggo. Wala pang paliwanag ang pamahalaan ng Saudi Arabia kung bakit hindi naglabas ng mga alerto bago ang mga insidente. Samantala, nilabas na muli ng mga babala ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang banta ng panibagong mga pag-atake. Tinangkay ng hindi pa nakikilalang sospek ang isang e-trike na pagmamayari ng water refilling station. Ito ay sa Barangay Concepcion 2, Marikina City noong nakaraang Biyernes. Sa CCTV, makikitang nagkunwari pang umihi ang sospek bago sinakyan at itinakbo ang e-trike na naiwang may susi. At tinatayang 65,000 piso ang halaga ng natangay na sasakyan na ginagamit sa pagdi-deliver ng tubig. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang sospek na maharap sa kasong carnapping. At yan ho ang mga balita sa programang Kabayan.
1: Basta inip, DZMM!
0: Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa. Makakausap na ho natin sa ating unang segment itong Chief ng Disaster Management Division ng Office of Civil Defense dyan sa Calabar Zone. Walang iba kundi si Rayan Derek Marquez. Good morning, Rayan. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
2: Good morning, Sir Danny. Kabayan Danny Buenafe. At sa lahat ng nakikinig ng programang Kabayan.
0: Thank you very much, Chief, sa inyong oras do on a Tuesday morning. Unahin natin itong mga area sa Calabar Zone na idineklara na ho na state of calamity dahil dyan sa El Nino. For now ho ba, kamusta ho ang sitwasyon? Kasi alam ko marami rin ho talaga ngayon yung di ba, nasa state of calamity pati dyan sa mga ibang lugar dyan sa, di ba, Cagayan Valley at sa ibang lugar sa, sa Bicol. Tama ho ba?
2: Sa ngayon, yung naranasan pa naman natin ay fair weather pa. Ibig sabihin, may mga kalitated pag-ulan. At saka yung, syempre, mag-init pa din. Pero hindi pa naman gaanong nararamdaman talaga yung effect ng El Nino sa lahat, sa buong Calabar Zone. May mga areas lang talaga na nagkaroon ng epekto ito.

0: Hello, Chief. Sorry, ha. Medyo na, ano lang natin yung audio. Yung bali sakop nyo, itong Calabar Zone, di ba? Sa state, anong mga areas specifically ang apektado nitong El Nino?
1: Sa ngayon po, nagkaroon na ng state of calamity sa Quezon. Ibig sabihin, sa apat na local government units. Ito Quezon. Po yung Alamat, General Nakar, Giniyangan, at saka yung Humalig. So sila po yung nag-deklara ng state of calamity.
0: Oo. Okay, maliban ho sa Quezon, ano pa ho ba ang area?
1: Yes. Meron din tayong mga reported ng Department of Agriculture na naapektuhan yung mga farmers natin sa area ng Batangas. So merong as per reported, meron sa Batangas, Cavite, at saka sa Quezon. Doon din naman po sa mga affected areas, almost sa ngayon po, may mga farmers na apektado doon sa area ng Cavite, pati yung mga numbers ng livestock po nila. But these are still minimal. Di pa naman po ito yung talagang masasabi natin na malakihan na
0: Okay, so for now, kasi di ba ang parang tansya tatagal ito beyond 2026 at saka mukhang may extend up to 2027. For now, ganyan pa rin ho ba ang forecast? Pag sinabi ho bang state of calamity as in yung mga malaki ang posibilidad ng water interruption? Tama ba, Chief?
1: Ang kalahatan po, ibig sabihin ng state of calamity, maaaring apektado po yung pang-araw-araw na kabuhayan ng mga tao, apektado po yung kanilang pagka kakakitaan, apektado rin yung mga syempre, yung mga epekto damage losses na po sa kanilang mga nasasakupan. Yan po yung paraan nila ng local government units para magkaroon na rin po sila ng access sa emergency funds nila at magamit po ito pang tulong po dun sa ating mga nasasakupan.
0: Oh, so when you say Quezon, Batangas, malaking lugar ho yan, no? So mga ilang pamilya ho ang magiging apektado nito. So ang nakikita natin yung ano, yung mga pananim dahil sa kakulangan ng irrigation, yung tubig sa mga irrigasyon, ganun ho ang let's say para sa mga viewers natin maintindihan nila.
1: Opo. Pag sinabi po kasi nating Super El Nino, so magkakaroon po tayo ng matinding tagtuyot. Ibig sabihin po yung dry spell o walang tubig na pumapatak galing po sa kalangitan. Ibig sabihin po sa agrikultura at saka yung supply ng tubig, maapektuhan po. Magkakaroon po ng pagbaba ng level ng tubig sa ating mga dam. So magdudulot rin po ito ng kakulangan sa mga inuming tubig at irigasyon. Pagkakaroon po ng pagkasira ng mga pananim, lalo na yung mga palay. Kaya nagkaroon po tayo ng pagkakataon na mabantayan yung mga rise zone natin. At sobra pong matindi yung init at nagdudulot ng mga heat stress at iba pang mga problema sa kalusugan at saka yung mga vulnerable na population katulad po ng mga matatanda, bata, saka yung mga bagong panganak at saka yung mga buntis po, mga babae. Yan po yung binabantayan natin. So yun po yung magiging epekto ng El Nino sa atin.
0: Oo. Bago tayo pumunta doon sa kalusugan, ibig sabihin kasi ngayon October na at inaasahan natin malaki ang ano demand lalo na sa rice, 'di ba, yung bigas. So apektado ho let's say until before the year ends meron ho tayong posibleng problema ho sa supply ng bigas o kaya sa mga let's say sa livestock, yung baboy or chicken, ganon sa supply.
1: Sa ngayon po ang ginawa po ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council ay nagkaroon na po tayo ng mga coordination meeting at saka yung pagkandak po nung mga pag-check or yung pag-reiterate po natin ng mga dissemination na materials para po sa utilization po ng mga vulnerable rice areas. So, dun po sa mga area na talagang dun po yung pre-produce yung mga bigas, dun po binabantayan po natin yung lalo na yung drought preparedness kung paano po ito talaga natin maibsan yung epekto. Sa ngayon naman po, base po sa report, meron palang minimal palang po yung epekto sa atin but inaasahan po natin na mag-iiba po ang dahil mas magiging matindi po yung epekto ng El Nino lalo na po pagsapit ng 2027 na almost buong Calabar Zone 4 buong Pilipinas may magiging apektado.
0: Wow, ganun ba? So itong diba normally itong lamig yung amihan, hindi ho ba natin mararamdaman masyado this coming Christmas season?
1: Yung amihan po ibig sabihin yung pagtulak ng hangin dahil sa itaas. Ang nakita po natin epekto nito is yung kasi po pag El Nino usually po
0: mainit
1: po natin tinatanggal po natin yung hindi po natin tinatanggal yung possibility na magkaroon pa rin po ng bagyo at during El Nino mas malakas po yung mga bagyo na dumating sa Pilipinas. So, yun naman po yung epekto ng El Nino. Kaunti yung bagyo, ngunit mas malakas po. At ang hangin pong amihan, magtutulak po ito pababa. Ibig sabihin po, hindi na tulad po nung dati na hangin na pataas, na kaya po, para umiiwas po yung mga bagyo sa atin, ng habagat. Ngayon po, din amihan, medyo mabababa po yung mga bagyo. So, we are expecting, based po dun sa mga dati na rin po naging epekto ng El Nino sa mga bagyo, malalakas po yung mga bagyo ngayon na maaaring dumating sa Pilipinas. Although kakaunti, pa isa hanggang dalawa kada buwan, yun doon binabantayan din natin. So, malakas na bagyo at matinding severe dry spell po.
0: So, ibig sabihin, para lang as mas maintindihan lang ko ng ibang viewers natin na hindi masyadong mabihasa no, sa temperatures o yung mga ganitong climate change. Pero pag iniibig sabihin, pag sinabing Super El Nino, hindi ibig sabihin tuloy-tuloy na mainit na panahon yan. Meron din mga darating na bagyo, pero sabi nyo, very extreme. Malakas ito sa mga bagyo, if ever, iilan lang sila na pwede rin talagang maka-apekto rin sa ating pananim. Ganun ho ba, Chief?
1: Opo. Yes, opo. Bali, ibig sabihin po, pag El Nino, ibig sabihin yung humihina po yung trade winds, yung po yung nagdadala sa atin ng magandang hangin, kumbaga medyo magandang hangin para maibsan po yung init. So humihina po yun, that's why medyo nag-iba po yung temperatura natin. So yung epekto ng El Nino. But dahil naman po sa El Nino, syempre mas malakas po yung pag-evaporate ng
0: tubig.
1: So yun naman po yung nagbibigay sa atin ng thunderstorm, showers, mga ganun po. At the same time, meron po mga malalakas na bagyo. Ang amihan naman po, siyempre, panahon naman po ng amihan ngayong October hanggang
0: October,
1: December.
0: October, November, December.
1: Itutulak naman po siya. Yung hangin naman po, itutulak naman po niya yung mga, kung magkakaroon po ng mga weather disturbances katulad ng bagyo, itutulak niya naman po pababa. Hindi katulad ng amihan na parang umiiwas po sa atin, matataas yung bagyo. Ngayon naman po, base po sa pag nag-start ng amihan, ang tulak naman po ng hangin ay pababa. So, binabantayan din po natin, tumulong, preparedness din po tayo, magkaroon po ng malaking epekto yung mga bagyo na maaaring dumaan sa Pilipinas at sa Calabarzon.
0: So, Chief Rayan, yung binabanggit nyo kanina, ano naman yung mga posible na mga health hazard na pwedeng mangyari, lalo na sa ating mga senior citizens tsaka yung mga bata?
1: Opo. Alam niyo po, pag El Nino talagang matinding init po. So, isa po sa binabantayan natin, yung heat index. Naglalabas po ako sa Calabarzon ng heat index sa mga areas na binabantayan natin. Bawa po, pag umabot na ng 52 degrees, yun po yung extreme danger. Talagang posible na po doon yung heat stroke. Pag naman po 42 to 51 degrees, maaari na pong maranasan yung heat cramps. Ibig sabihin, parang pinumulitan ka na po sa heat exhaustion. So, pag tingnan naman po nung 33 to 41 degrees, maaari ka na pong makaranasan heat cramps, pati po yung mga mabilis po yung ating pagpapawis. Pati naman po, pag yung caution na po, ito po yung 27 to 30 to medyo, kumbaga sa atin, malamig-lamig pa to, pero sa iba po talaga,
0: sobrang init.
1: At yung target natin na yung activity sa labas, sana po, hindi na po ganun yung mga activity. So, matagal po, ang ano natin kasi usually, kapag po talaga matindi yung init, ang sanhi po talaga ito yung nakababa tayo ng matagal sa araw. Iwasan po natin kasi makasunod. Pati po yung mga physical activities. Kaya sa mga bata din po, inaano natin yung mga eskwelahan na huwag po sana magkaroon ng mga activities sa labas ng eskwelahan or yung direct sunlight po. Yung mga edad po, yung mga matatanda, saka mga sanggol, sila po yung vulnerables.
0: Iwas, no?
1: Mm-hmm. Opo. Mataas din po yung humidity. Ibig sabihin, madali po tayo maglabas ng tubig or sa katawan. So, humid din po dahil yung tubig po ay nag-evaporate. So, yun po, naglalabas din po na ano. At saka yung, syempre po, iiwas din po tayo. Alam nyo, sabi po nung sa aming mga coordination meeting, minsan po, iinom din po natin ng mga tubig. Ang bawa, yung soft drinks, kape, kaya. Kasi, ibig sabihin po naman, lalabas din po tayo ng tubig. As soon as possible po, tubig po natin. So, may mga sintomas po pagdating sa mga health hazard po. So, ibig sabihin, matinding pagpawis, matinding pagkapagod, pagkahilo, pagkawala ng mana. Ito na po talaga yung severe, na lalo may mga areas po na kapag natakot tayo sa matinding init, yung pagkawala ng malay, mahina po o mabilis yung pulso. So nag-start na rin po yung mga ganun. Saka yung pagduduwal, parang nauseous po yung mga ganun. So yun po yung mga sintomas kapag po nakaramdam tayo ng ganun, as much as possible po, ihin po natin yung ating ginagawang activity, magpahinga po, at saka magpunta na po sa doktor.
0: Okay.
1: Kaya po natin iwasan yung mga yan. Hinitahan po natin yung paglabas. Ibig sabihin,
0: physical activities. Iwasan. Okay.
1: Uminom ng marami mong tubig. Iwasan po ang tsaa, kape, soft drink, saka yung alak. Dahil maglalabas pa rin po ito ng mga tubig.
0: Okay.
1: Gumamit po tayo ng payong, sombrero, yung manlipis na damit kapag talagang hindi natin para natin lumabas. Saka as much as possible po, isagawa natin yung mga mabibigat o physical na ano sa oras na hindi naman po katilikan yung araw. So yung ganun po yung mga pag-iwas natin sa matinding epekto po ng El Nino.
0: Okay, Chief Rehan, bago ko yung bitawan kasi limitado lang ating oras, kuha lang kami ng update tungkol dito ho sa Taal Volcano. Ano ho ba? Kasi meron daw itinala na 34 na lindol ha, sa loob ng 24 na oras. Ano ho ba ang ano ngayon, sitwasyon ngayon sa Taal?
1: Mm-hmm. Sa ngayon po, na base po sa pag-monitor namin, 16 po na volcanic earthquake ang detect na ating mga seismic conduct.
0: Ito
1: po yung mahihina na paggalaw ng lupa. At the same time, ngayon po kasi alert level 1 pa rin po ang Taal Volcano. So, blue alert din po kami, but hindi po ang pagbabantay. At saka, hindi pa rin po natin inaano na maaari pa rin po magkaroon ng mga kalat-kalat at maliliit na pagbuga ng sulfur at the same time, yung paglabas ng magma. Sa ngayon po, bawal pa rin po yung pagpasok sa Taal Volcano Island. Hindi pa rin po natin pinapayagan yung pagkakaroon ng pagdipod ng mga aircraft or yung mga pagbabangka sa paligid nito. May posible pa rin po mga hazard, katulad nung kakinalan po, may mga fissures pa rin tayo, ibig sabihin, yung mga pagbuka ng lupa. At the same time, yung gas-driven steam. So mapapansin po natin, talagang minsan may mga usok po na lumalabas at saka mga volcanic earthquake. Sa ngayon pa naman po, very isolated, doon pa lang po sa volcanic island lang po nararamdaman. Saka instrumento pa lang po yung nakaka-detect ng ating mga ganun. Saka kung mataas naman po yung naging pagputok, magkaroon po ng mga minor ashfall. Kaya yun po minsan, naramdaman natin yung may mga minor ashfall, yung pagbaba po ng kaulapan. At the same time, siyempre, ayaw po natin magkaroon ng exposure ng mga gas. Kaya bawal po doon pumunta sa Taal Volcano Island dahil may maaari po magkaroon ng mga gas
0: exposure. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa update. Ha. At siyempre, nakatutok pa rin kami dyan sa mga developments dyan sa dry spell at saka dyan ho sa Taal Volcano. Salamat po, Chief.
1: Maraming salamat, Kabayan Dani.
0: Thank you ho. Yan ho si Rehan Derek Marquez, Chief ho ng Disaster Management Division ng Office of Civil Defense, Calabar Zone. Okay, puntahan lang ho natin, ratsyada ho ng mga Radyo Patrol.
2: Ratsyada ng Radyo Patrol!
0: VP Sara Duterte tinanggi na pagmamayari ang lupang iniimbestigahan ng NBI. Yan ang balitang kumpirmado o sigurado mula kay Zeus Legazpi. Zeus?
3: Dani, pinabulaanan ni VP Sara na pagmamayari niya ang mga loteng ipinakita ng NBI sa press conference kahapon. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kabilang ang mga lupain sa Davao sa mga sinisilip ng ahensya dahil sa posibleng koneksyon sa money laundering, lalo't sinasabing hindi tugma ang halaga ng lupain sa mga idireklara ng Vice Presidente sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Iginit ni VP Sara na panlilin lang sa publiko ang ginagawang ito ng NBI at walang malino na pakinabang sa taong bayan ang mga isinasagawang investigasyon. Ayon pa kay VP Sara, pera ng taong bayan ang ginagamit ng NBI, kaya dapat lang na ang bawat hakbang nito ay naaayon sa batas at para sa interes ng mga Pilipino. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Meron pa tayo report, Pangulong Marcos Jr. naman na ngakong patuloy nakikilos at aaksyon para masolusyonan ang campus violence. Yan naman ang balitang iatid sa atin ni Christian Yozores. Christian?
4: Dani, gagawin ng pamahalaan ang lahat ng kinakailangang aksyon para masolusyonan ang mga kaso ng karahasan sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante at kabataan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may ituturing na nakakakilabot ang mga insidente ng campus violence, kaya patuloy na nagsusumikap ang gobyerno para matutukan ito. para sa Pangulo, ang pinakamahalagang parte na dapat bigyan ng mas malalim na pagtutok ay ang mga dahilan na nagdudurot ng generational problems sa mga kabataan. Dahil walaan niya sa mga pulis o edukasyon ang problema, kundi sa psychological o kaisipang aspeto ng mga estudyante. Sa ngayon, ay may ilang hakbang naman na anyang ginagawa ang gobyerno para sa seguridad sa mga paaralan, gaya ng paglalagay ng metal detectors at paghihikayat sa mga eskwelahan, puro at mga magulang na maging attentive sa mga bata. Ang pahayag ng Pangulo ay kasunod ng ipinasang panukalang batas sa Kongreso na nagdalayong iba ng access sa mga kabataan sa social media at gaming platform. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Grupo mula sa BARM umaasang tuluyan ng mapapabilis ang proseso ng kapayapaan sa Mindanao sa ilalim ng kasulukuyang administrasyon. Yan naman ang balitang ibibigay sa atin ni Steve Ra. Steve?
5: Dami na nawagan ang isang Bangsamoro Civic Group na ama ng BARM kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makapagpulong kay Moro Islamic Liberation Front Chairman Alhaj Murad Ibrahim para maisulong ang proseso ng kapayapaan sa Mindanao ayon kay Sultan Alin sa Adamate, kumpira ng grupo. Pagkakataon ito para wakasan ang mahigit kalating siglong armadong tunggalian sa rehiyon at maisulong ang trabaho at pamumuhunan. Sinabi ng grupo na naghihintay pa ang umigit kumulang 14,000 dating mandirigma ng MILF na sumayalin sa proseso ng decommissioning o formal na pagtalikod sa pagiging mandirigma at pagsuko ng kanila mga armas. Nauna nang sumulat si Murad sa Pangulo para humiling ng pulong. Kailangan din malagaan niya ng pamahalaan MILF ang tinatawag na exit agreement bilang bahagi ng mga natitirang hakbang sa peace process. Umaasa rin ang grupo na may susulong ang pagkakaisa ng MILF, mga kulutubo at mga Kristiyano sa isang gobyerno. Ayon sa grupo, makatutulong ang kapayapaan sa pagpasok ng mga maumuhunan pagbika ng trabaho sa Mindanao. Hiniling din nila na magkaroon ng dialogo bago October 30 o ang araw ng pag-upo ng 80 miyembro ng parlamento na nanalo sa BARM parliamentary elections. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Aba, may sunog o sumiklab sa isang shooting range sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City. Alamin natin ang balitang yan mula kay Nico Bagzik. Nico?
6: Dali na nanatili pa rin sa second alarm ang sunog dito sa isang shooting range sa bahagi ng E. Rodriguez Avenue, Barangay Immaculate Conception sa Quezon City. Ayon sa paunang impormasyon mula sa mga lumiresponding mga bombero, nagsimula umano ang apoy sa stockroom nitong shooting range. Sa tindi ng apoy ay nababalot na rin ang makapal na usok itong bahagi ng E. Rodriguez Avenue. At abiso na rin sa mga motorista, patuloy pang inaapula ng mga bumpero ang sunog, kaya naman nagkakaroon ng mabigat na daloy ng trapiko dito sa E. Rodriguez Avenue sa mga oras na ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
0: Thank you very much, Nico Bagzik. 76 na dayuhan arestado sa raid ng Bureau of Immigration sa hinihinalang Pogo Hub sa Quezon City. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado, mula naman kay Zeus Legaspi. Zeus?
7: Dani, arestado ang 76 na foreign nationals matapos salakayan ng Bureau of Immigration o BI at Armed Forces of the Philippines ang isang hinihinalang Pogo Hub sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City. Sa pahayag, sinabi ng BI na 74 sa mga naaresto ay mga Chinese, habang 2 naman ang Myanmar nationals. Sangkotaan nila mga suspects sa panluloko o scam operations online at nahuli pa sa aktong ginagawa ang krimen nang lusubi ng mga otoridad ang kanilang compound. Sumasailalim na sa inquest proceedings sa mga suspect na nakatakdang ipa-deport sa kanilang mga bansa. Ipabablacklist na rin nila mga suspect para hindi na muling makapasok sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZM.
0: Salamat, Zeus Legaspi. Meron pa tayo report, kampanya laban sa online human trafficking, pinaigting ng PNP. Yan ang balitang ibibigay sa atin ni Marlene Padiernos. Marlene?
8: Pinalakas pa ng Philippine National Police ang pangangalap ng mga impormasyon at pagkasagawa ng investigasyon laban sa mga human trafficking network na gumagamit ng mga digital platform upang makapangbiktima. Kasunod ito ng paglalabas ng 2026 Trafficking in Persons Report ng United States Department of State na nagsasabing naparatili ng Pilipinas ang Tier 1 status ito laban sa human trafficking sa 11 magkakasunod na taon. Ibig sabihin, ganap na natutugunan ng pamahalaan ang minimum standards para sa pagbuksa sa human trafficking alinsunod yan sa U.S. Trafficking Victims Protection Act of 2000. welcome para sa Philippine National Police. Ang pagkilalang ito, pero sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr. na may mga natukoy pa rin kinakailangan ng improvement kabilang ng investigasyon at pag-asampa ng kaso, digital forensic capabilities at pagtukoy at pagprotekta sa mga biktimang sinasamantala sa mga operasyon ng online scam. Dahil dito, iniutos ni Natatas ang pagpapabilis pa sa pag-asanay ng mga investigador na humahawak sa mga kasong may kaugnayan sa cyber-enabled trafficking na sumasaklaw sa pangalap ng digital evidence, cryptocurrency monitoring at pag-usuri sa mga online financial transaction na may kaugnayan sa trafficking syndicate. Habang nakikipagtulungan na rin ang pambansang pulisya sa Interagency Council Against Trafficking at Imbukahensya ng Pamahalaan upang matukoy ang mga biktima, makabuo ng matibay na kaso laban sa traffickers at mapalagot sila sa batas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa TVMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Time check tayo, 10:34 ho ng umaga.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: O, magbe-break lang ho kami. Huwag ko kayong alis. Tuloy-tuloy pa rin ang programang Kabayan.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: DZMM Radio Patrol sa Istretta. 40 taon na una sa balita, una sa public service.
9: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Rain, rain, go away!
15: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
14: Cough, cough, wet away! Yay!
15: Pambatang lagundi, Plemex!
16: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Ito po ang DZMM!
17: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Basta AMDZMM.
3: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
4: Alerto sa El Nino! Alerto sa El Nino!
5: Okay, dahil nakatutok tayo dito sa Super El Nino, ay meron na tayo makakausap ha, ang Group Director ho ng Corporate Communications Office, Communications Affairs, bale, ng Manila Water, walang iba kundi si Jeric Sevilla. Jeric, good morning!
6: Ay, magandang umaga sa iyo, Danny. Magandang umaga po sa lahat ng nakatuon sa inyong programa. Good morning po.
5: Good morning. Oo, maraming salamat sa oras na ibinigay mo. Pero for now, ay alamin natin dahil... 8 daw ang LGUs dyan sa Bulacan ang suspindidong klase dahil daw sa widespread, malawakan daw na water interruption bunsod nitong mga pag-shutdown ng Bulacan bulk water supply. Tama ho ba?
6: Tama yun, Danny, pero hindi po sa amin yun, no? Sa Manila Water po kami, so hindi po sa, sa aming service area yung nasa Bulacan, no? Yun po ay under Bulacan Bulk with the Luzon Clean Water Development.
5: Okay. So for now, yung sakop ninyo, ano ho ba ang latest na dapat natin maintindihan? Yung mga water interruption sakop ninyo, meron ho ba?
6: Yun ang sakop, unahin ko lang, Danny, no? Ang sakop po ng Manila Water ay mga syudad po ng Marikina, ng Pasig, ng Taguig, Makati, San Juan, Mandaluyong, Materos, may bahagi po kami ng Quezon City at saka konti po sa Maynila, no? So yun po ang sakop namin, no? Sa ngayon po wala naman po tayong mga widespread na interruption dahil ang interruption lang po natin ngayon ay resulta ng ating mga preventive or regular interruptions po yan, no? Regular maintenance activities na karaniwan pong ginagawa kapag alas 10 po ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw kinabukasan. Pero po yung interruption because kulang po yung supply, wala pa po tayo nun.
5: Okay, kasi ako mismo, no, pero covered naman ako ng Maynila. Pero dyan sa Quezon City, ho, sa area namin, dyan sa may North Fairview, minsan may mga oras talaga na 10 p.m. Normally, wala na akong tubig. So ganito rin ho, nangyayari up to 4 or 6 a.m. in the morning, the following day. Tama ho?
6: Yun po ay kung meron pong maintenance activity, no? Kasi ang permit po na binibigay sa atin para po magkumpuni tayo o magkaroon tayo ng mga repairs, no? Yung preventive maintenance natin gabi lamang po, no? Nagkakaroon lang po tayo ng mga emergency repairs yung mga ng umaga o ng tanghali or even hapon kapag po meron mga biglang nasira na tubo, no? Dahil sayang po yung tubig. Kaya po emergency repair yung tawag. Pero kung preventive maintenance po at regular maintenance, gabi po talaga yung binibigay na oras na sa atin para magkumpuni.
5: Pero para lang dun sa mga consumers, kasi kahit papaano, pag sinabi nyong syempre regular maintenance yan, na minsan sa gabi nga nagsisimula 10 p.m, ang gusto pa rin ng karamihan, wala talagang pagputol sa supply ng tubig. Until when ho itong mangyayari? Kasi kung malakas na rin ho ang demand, lalo na papasok ang kapaskuhan ho, Jeric.
6: Ideally wala sana, no? Kaya lang kapag may mga maintenance activities kasi medyo kinakailangan na magsarado ka ng mga balbula o ng mga linya, no?
5: Kaya po ito ay
6: ina-announce natin as per regulatory ano din po, no, directions, no. At least 48 hours before po yung actual na maintenance activity dapat po maiparating natin doon sa mga affected communities para po meron po silang enough time talaga para mag-imbak o mag-ipon ng tubig during the interruption period, no? Normally naman po ito kapag sinabi po natin ng mga 10 to 4 a.m., no? Karaniwan po may ano na po ito, may buffer, no? May buffer na, no? Kadalasan po pinipili talaga natin itong matapos ng mas maaga kesa dun sa ina-announce po natin.
5: Oo, pero aasahan ba natin na itong mga, let's say, pangyayari na mga ganyang mga kahit papaano shutdown ng ating water supply na 10 p.m. to 4 a.m. mas mababawasan ho before at least we go into the talagang mga medyo in demand na yung lalo na marami na mga parties yan eh, it can go beyond 10 p.m. so syempre ang pangamba ng mga ano hanggang kailan ba itong mga regular maintenance, so meron ba tayong assurance, Jeric, na kahit papaano eh malimit na ito?
6: Oh, yung regular maintenance po, no, regular naman po 'yan, no. So hindi naman po kumbaga halimbawa
5: na hindi naman everyday, no.
6: Sa, may maintenance activity dun sa lugar nyo. Normally yan po 'yan yung isang gabi lang, no. Kasi yung ating maintenance activities ay across naman po the entire concession area ng Manila Water. So kunyari may maintenance activity po sa inyo ngayon, hindi naman po araw-araw may maintenance activity.
5: No, hindi naman araw-araw. Kaya lang malimit
6: man. Hindi naman po araw-araw. No? Oh. Kasi po ang ginagawa po natin ngayon, kumbaga bilang paghahanda dun sa El Nino, no.
5: Oh.
6: Ang ginagawa po talaga natin ngayon, bukod po doon sa bawasan yung dependency doon sa Angat Dam, no? Kung matatandaan po natin kasi yung mga nakaraang taon, pag may El Nino talaga ang pinagkukuna natin ng tubig Angat ay Dam. Angat Dam lamang, no? Sa parte po ng Manila Water, no, several years back, tayo po ay nagsimula na mag-develop o kumuha ng tubig
5: ng from ibang
6: additional
5: sources.
6: Water sources.
5: Yeah, tama.
6: Opo, no? Katulad po ngayon, no, dati hindi tayo kumukuha sa Laguna de Bay.
5: Okay.
6: Ngayon po, kumukuha na po tayo sa Laguna Lake. Meron po tayong Cardona treatment plant at meron po tayong East Bay treatment plant na kumukuha ng tubig sa eastern section ng Laguna Lake, no. Yan po ay nakakadagdag ng supply. Dati-rati po hindi tayo kumukuha ng tubig dito sa Wawa. Ngayon po, meron na po tayong kinukuha dyan dun sa ating Wawa Kalawis at yung matatapos po natin na Kaisakat, no. So ito po yung ginagawa natin na mga water sources para hindi tayo fully dependent sa angat, no. Yung mga maintenance activities po, ginagawa po natin yan para masiguro po natin na yung tubig na dadaloy dun sa mga linya ay maayos at hindi masasayang. Kasi may mga linya po talaga na medyo kailangan po regularly i-maintain dahil baka mamaya yung mga joints po niyan ay maluwag na.
5: Tama.
6: Baka mag-leak, no, sayang po yung tubig. So ganun po yung ginagawa natin.
5: Sige po, maraming salamat, at kasi susunod ko rin yung Maynilad naman para at least dun sa mga consumers. Pero maraming salamat to for those mga syempre consumers ho, na Manila Water. Thank you, Jeric. Salamat.
6: Maraming salamat po. Magandang umaga po.
5: Okay, yan ho si Jeric Sevilla, Group Director ho ng Corporate Communications Affairs ng Manila Water.
4: Alerto sa El Nino. Alerto sa El Nino.
5: At dahil nakuha natin ang Manila Water, ay bigyan daan naman natin ang Maynilad. Ito naman ang Assistant Vice President and Head ng Maynilad Corporate Communications. Walang iba kundi si Jennifer Rufo. Jennifer, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
2: Hello, magandang umaga, Sir Danny. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig sa inyong programa.
5: Oo. Anyway, tungkol naman sa sakop ninyo, yung Maynilad. Ako, alam ko, Maynilad kami, no, dito sa Fairview, Quezon City. Pero ang apektado raw ngayon, yung local government units, at least 8 daw na LGUs dyan sa Bulacan, ang wala hong pasok ngayon dahil dito sa malawakang water interruption.
2: I-check ko lang po yan, Sir Danny, ano po. Kasi meron din po talaga tayong mga tinatawag na scheduled maintenance activities.
5: Mm-hmm.
2: Maganda naman po dito ay pre-announced po siya. So, basta affected customers po ay alam ang kanilang schedule, nabisoan po sila na mag-ipon muna ng tubig para dun po sa mga oras na mawawala ng supply temporarily.
5: Oo, so ibig sabihin, kasi ako rin eh, kagabi wala din kaming tubig ng 10 p.m. Di ba ganun din sinabi ng Manila Water, 10 p.m. to 4 a.m. yung iba up to 6 a.m. So ito mga ano naman, schedule naman to. Pero how often do we, ano, kasi syempre malaki ang demand by when we enter na yung mga November, December, yung Christmas season.
2: Tama po, Sir Danny. Well, tama naman po, ano, na kailangan lang po talaga kasi natin magsagawa ng patuloy na maintenance sa ating mga pasilidad para din ma-ensure na tuloy-tuloy ang pagpapatakbo nito at hindi tayo magkaroon ng aberya sa operasyon. Gayunpaman, as far as yung El Nino naman po is concerned, ang maganda po dito ay stable pa naman po ang ating water supply. So bagamat lowered ang ating allocation sa ngayon, na ma-manage po natin kasi meron din po tayong mga kinukunan sa ngayon ng mga augmentation sources kung tawagin.
5: Malila Water, binanggitin nga kanina, mayroong mga alternative, di ba? Mga bagong sources. Kasama na dito yung ano, di ba? Yung Laguna Lake, tapos yung Wawa Dam, at saka itong deep well dyan sa Cavite. Ito ho ba operational na, Jennifer?
2: Yes, Sir Danny. Actually, yung ating Laguna Lake, ito yung ating pinakamalaki na alternative source ngayon.
5: Mm-hmm.
2: Kumukuha po tayo dyan around 450 million liters per day.
5: Mm-hmm.
2: Meron pa rin po tayong mga supplemental sources, kung tawagin.
5: Mm-hmm.
2: Like for example, meron din tayong modular treatment plants na kumukuha po ng tubig mula sa mga ilog sa Cavite.
5: Uh-huh.
2: Meron din po tayong mga contingency deep wells. Yung iba po dyan active na, pero yung iba on standby po siya. At tatakbuhin po natin yan as the need arises. And then meron din po tayong tinatawag na new water. Ito po yung recycled water na potable. It meets drinking water standards.
5: Mm-hmm.
2: So nasusupply din po natin yan sa ibang bahagi ng ating concession. So lahat po ng ito ay additional sources, alternatibo para hindi po tayo umasa lamang sa Angat Dam.
5: Oo. For now ho ba, ano ba, yung alert level ba ng Angat Dam? Alam ko naman, nasa normal level pa siya, 207.83 meters ngayon ang level ng tubig sa Angat. Okay pa naman ho ito, di ba?
2: Mm-hmm. Tama, sir. In fact, ang ginagawa po ngayon ng NWRD, minamanage po nila muna yung alokasyon para sa NWSS.
5: Mm-hmm.
2: And naiintindihan po natin ito kasi alam po natin na merong El Nino na posibleng tumagal hanggang first quarter ng susunod na taon.
5: Yes.
2: Kaya kailangan po natin tibidin, iitipid yung laman ng Angat Dam sa ngayon. So, bagamat lowered po ang ating allocation, natutugunan po natin yung pangangailangan sa ngayon ng ating consumers, kaya wala po tayong service interruptions hinggil sa lower allocation.
5: Oo, pero ito mga regular maintenance, can we assure yung ating mga consumers, lalo na Maynila, na ito ay malilimit na, hindi naman yung every week, meron isang araw na ganito na maintenance na 10 p.m. to 4 a.m. or 6 a.m. Walang tubig talaga.
2: Ano naman po sir, ang kagandahan po nitong mga maintenance activities na ito, dahil may schedule siya at maaga po natin inaabiso sa ating customers. Yes sir, tama po, makakapaganda sila. Kasi sa totoo lang sir Danny, hindi rin po natin pwedeng ipigilin or i-defer yung ating maintenance na kailangan gawin sa ating mga pasilidad. Kung mamarapati niyo po, Sir Danny, i-announce ko na rin po, actually, meron tayong maintenance works ngayon na gagawin sa aming pag-core pumping station sa Pasay. So dahil po dyan, actually, meron pong scheduled interruptions sa ilang bahagi ng aming customer sa South. Mamaya na po, mag-uumpisa alas 6 ng hapon.
5: Sa South
2: hanggang buong araw po ng kinabukasan.
5: Sa South?
2: Yes, Sir Danny.
5: Saan to? Paranaque?
2: Yes, sir. Affected po actually ay ilang bahagi ng Las Piñas,
5: okay,
2: Pacoor at Imus, gayon din ang buong bahagi ng Cavite City, Tawit, Noveleta at Rosario.
5: Anong oras ito, Jennifer?
2: Yes sir, mag-uumpisa po mamayang alas 6 ng hapon.
5: Aba?
2: Hanggang kinabukasan po ng buong araw po siya. So ngayon pa lamang ay inabisuhan na po natin ang affected customers, mag-ipon na ng tubig. At meron din naman po kami i-deploy ng mga mobile water tanker at stationary water tank para madugtungan po yung kanilang pangangailangan.
5: So when you say mamayang alas 6, so malaki ang demand pa niya. So hanggang kinabukasan ng anong oras? So ng Miyerkules.
2: Hanggang buong araw po ng kinabukasan. So 11:59 p.m. po yung ating estimated na duration. Pero gagawin po namin ang lab, Sir Danny, na hanggat maaari, earlier than that. But nevertheless, inahanda po natin ang customers to expect na ganun po katagal yung mararanasan nilang interruption.
5: Sige. Okay. Now, at least narinig ng ating mga televiewers dyan sa South. At maganda ho kayo mamayang hapon up to tomorrow morning. Maraming salamat, Jennifer, sa oras.
2: Yes, maraming salamat din po, Sir Danny. Magandang umaga.
5: Good morning. Yan o si Jennifer Rufo, Assistant Vice President and Head ng Maynilad Corporate Communications.
3: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
5: Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa sa Kabayan, at sa puntong ito ay pag-usapan naman natin itong impeachment trial. Wala nga yung trial, meron mamayang pagpupulong ang impeachment court dahil yung administrative matters mamayang alauna dyan sa Senate, yung impeachment court. Pero ang alam natin ay nagtapos na ang prosecution sa presentation ng last witness nila. Yung CPA lawyer, si Attorney Alex Cabrera, kahapon sa Cross at saka yung interjection ng mga senator judges tungkol dito sa Article 2 yung ill-gotten wealth, yung unexplained wealth ho ni Vice President Sara Duterte. At sa puntong ito ay makakausap natin sa linya ng telepono ang presidente ng Akbayan Party, walang iba kundi si Rafaela David. Rafaela, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
7: Hello po. Magandang umaga, Sir Danny, at sa lahat din ng ating mga tagapakinig. Magandang araw po.
5: Maraming salamat sa oras. At syempre, alam ko, napanood ko rin in one of those videos na talagang very active kayo tungkol dito sa panawagan ninyo na makonvict na, diba, ang si VP Sara dahil... pakiramdam ninyo ay talagang nag-uumapaw ang mga ebidensya, lalo na ito sa Article 2. Tama ba?
7: Oo. Oh, actually, matagal na po nating pinapanawagan na mapanagot si VP Sara, at alam naman natin mahaba po yung naging biyahe para matuloy na itong impeachment case na ito. At para sa atin po, after several weeks ng trial, ay tapos na ang boxing kasi hindi na po maikakaila yung nakita nating resibo, ebidensya, at hindi po natin alam paano pa i-explain ni VP Sara. Ito lang pong nakaraang mga araw ay nalaman natin na may conservative estimate na 817 million pesos undeclared assets ang mag-asawa. At hindi lang po yun, mukhang hindi lang undeclared yung kanilang wealth, meron pa silang natatanggap na over 300 million mula sa China. Kaya po talagang nakakabahala, dito pa lang ay klarong deserve na man-knockout na sa pwesto ang Vice Presidente, at hindi siya marapat na umupo sa napakataas na pwesto.
5: Oo, bali yung 817 million, ito pa nga yung sabi nga ni presiding officer, mukhang ito yung conservative estimate kung
7: that's
5: talaga
7: right.
5: Daw
7: oh,
5: kung tutuusin daw para 1.5 billion kung pinaka isasagad daw talaga although hindi
7: yun
5: nga niya pero yung mas concerning sa inyo yung 317 million na nanggaling, di ba, na sinuportahan yung Kalye 88 na ng China, di ba, ang pondo na medyo this is something na medyo bakit may negosyo, 'di ba, na sabi nga niya masama bang mag-negosyo with China, na parang sa mga sinasabi sa social media parang inaamin niya na meron talaga at siya ay sitting vice president. Pakiramdam mo diyan, Rafaela.
7: Well, una po, bawal magnegosyo ang isang sitting president. At sa totoo lang ho, kung ang minegosyo ay ang interes ng bayan, definitely no-no po yun. Kasi hindi lang tayo ninanakawan, binibenta pa ang interes ng ating bansa. So kung ang minegosyo po nila ay ang interes ng mga mamamayan ng Pilipinas, ay definitely hindi po dapat yun. Kaya pala no comment si VP Sara sa panghaharas sa atin sa West Philippine Sea. Kaya no comment siya kapag may nawawater cannon, naputulan ng daliri, at pinapalayas ng mga mangingisda, yun pala tumatanggap po ng pera mula sa China. So, hindi lang po ito katiwalian, ito po ay pagtataksil sa ating bayan.
5: Rafaela, bali alam ko, very active ka dito sa civilian mission, di ba? Sa West Philippine Sea, diyan sa Kalayaan
7: Group of Islands.
5: Oo, kaya nasusundan natin yung mga pagpunta nyo doon. Meron ba kayo nakasusunod na schedule na pupunta uli sa Kalayaan Island?
7: Actually po, nitong nakaraang weekend, nandun lang po kami sa Zambales at nag-conduct po kami ng forum kasama ang mga fisher folk na apektado ng pangaharas ng China mula sa Zambales, Bataan. At sila po mismo ang nagsabi na nababahala silang mga mangingisda doon sa nasiwalat na na pera na tinatanggap ni VP Sara. Kaya ang tanong nila, kaya ba tahimik si VP Sara kapag sila ay pinapaalis, ay dahil nga tumanggap ng 319 million in remittances from China and Hong Kong. Kaya po, very important po na marinig din natin yung boses ng mga mangingisda. Ngayon po, yung paglalayag po natin, siguro po maghahanda po tayo at mag-announce kung sakali man po magkakaroon muli tayo ng paglalayag sa West Philippine Sea. Kasi ang sabi naman po natin, dapat tayo ang naglalayag doon, hindi ang China.
5: Pero itong grupo nyo, alam ko very active kayo, no? Lalo na nalalapit na 2028 election, Rafaela, no? Ikaw ba, pakiramdam ba ng grupo nyo? Siguro by way of, let's say, other students also na kasama nyo dyan sa pakikilahok, no? Para at least mas maintindihan nila itong issue sa WPS, yung West Philippine Sea. Kasi may mga concerns, ha? Narinig ko, nakikita ko social media na baka ponduhan din ang China. Posible ba ito sa 2028 ang posibleng kandidato nila?
7: Naku, yan po ang kailangang bantayan natin kasi nakita naman natin na nagkaroon tayo ng fake mayor si Alice Go. Hindi po malayo na pati yung mga Pilipino na handang sabihin no comment tungkol sa pangaharas ng China o kaya yung magsasabi na ibigay na lang daw o i-give up na ang Kalayaan Island Group. Tandaan po natin may isang senador na nagsabi niyan na dapat ay mas makipagkaibigan na lang tayo dahil malaki ang China. At yung UNCLOS daw ay papel lang. Naalala po natin, maski yung dating presidente, sinabi mag-jetski siya bago siya manalo. Pero nung nanalo na, ayaw i-invoke yung panalo natin sa UNCLOS. So, klaro po na may mga nananalo sa eleksyon pero ang interes hindi Pilipinas, ang interes na dala China.
5: For now ba, bago lang kitang bitawan, no? Siyempre, tapos na ang prosecution, ang defense naman magpe-present sa November 9. Based on lahat na napanood nyo, mga ebidensya, no, yung grave threats, yung tungkol dun sa confidential funds, at saka itong unexplained wealth, at kumbinsido kayo na kung ngayon magbutuhan, at if ever, with the threshold issue pa, na ngayon ay marami ang nasa majority, convinced kayo na mukhang magkakaroon ng impeachment talaga, makukonvict.
7: Optimistic po tayo dahil malakas ang ebidensya. And we're hopeful that the senator judges will listen to evidence and will make sure that justice will prevail.
5: Okay. Well said. Okay, maraming salamat, Rafaela. At kami ay makikibalita lang, ha, if ever meron kayong next civilian mission. Thank you, ha.
7: Salamat, Sir Danny. Magandang umaga.
5: Magandang umaga. Yan ho, Presidente ng Akbayan Party, Rafaela David. Okay, bago kami magwakas ay batiin ko lang ang ating mga nakikinig. Shout out sa 11,000 viewers sa ating YouTube channel mula kay Lina Ho at kay Dulce Orate. Good morning, Kabayan Dali. Nakatutok lang po sa DCMM present araw-araw from Monday to Sunday. Salamat po. At mula naman dyan kay Eileen Flores. Welcome back po. Nakakamiss. Ako po kayo. Salamat. Robert Clemente. Good morning po, Sir Danny. Watching from Kalumpit, Bulacan. Tapos, ito, basihin ko lang yung grupo ng boss dyan sa Sitio Sevilla. Si Arnel, Efren, John, si Steve, Allen, si McCoy De Leon, si Henner, Batalya, Eddie, si Colonel Leo, si Dennis, Ayag, si Colonel Romy Yaranon. Maraming salamat for always watching our program, Kabayan. Okay, ako po ay babalik bukas dito sa programang Kabayan. Susunod na ho, nagseserbisyo Niña Corpus at Check Batalyones. Bye-bye, see you tomorrow.
3: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan.

0: Ating oras, 11:01 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus, isang magandang umaga po sa inyong lahat. October 13, 2026, it's a Tuesday and 73 days before Christmas. Namiss niyo po ba kami? Namiss niyo po ba? Namiss po namin kayo. Kaya ngayong umaga, si Partner Migs po ay nasa Amerika kasi meron siyang Chicago Marathon. Yes. Kasama ko po ngayon si Manong Jack na imbag nga bigat, Manong Jack.
1: Yes, hindi ako nag-marathon pero ako ay walkathon.
0: Walkathon?
1: Naanggalakan na tayo sa mga mall. Oo, importante yung exercise. Yeah, maganda umaga. Si Jack Batalyoso, again, thank you sa opportunity. Namiss ko na dumaldal kasi wala akong kausap sa office.
0: Ayun na nga pero napapanood ko yung mga post mo ha. Kung kayo po ay mahilig sa mga unboxing, Partner Jack ang pinaka mahilig sa unboxing. Mm-hmm. Partner, ano yung pinaka huli mong in-unbox?
1: Transformers, yung mga robot. Yung childhood ko na hindi ko nabibili. Well, ngayon ko.
0: Wow.

0: po akong anak, ano? So, ang kanya namang gusto ngayon, Pokemon?
1: Yeah.
0: Grabe sobra naman po yung Pokemon.
1: Sobra yan yung pila na yan.
0: Pagkamahal-mahal?
1: One time pumunta ako sa isang toy store. Sabi ko, yung pila na, napakahaba na yan. Sabi yun nga, yung cards nga daw.
0: Alam mo ba, dati, wala naman akong alam dyan. Yeah. So, bumibili ako sa tabi-tabi. Ganyan. Tapos, fake daw yung binili ko.
1: De, pero diba,
0: hindi ko alam. Hindi ko naman sinasadya. Kala ko kung anong cards nang yan. Ano? Pero medyo natuto na rin ako ng konti. Ano yun eh. Siyempre, na-educate na ako kahit papano. So, at saka sa Japan, diba? Yeah. Nung nagpunta kami, mas maraming Pokemon doon. Pero pinipilahan pa rin. Merong kunyari, mall na, kunyari, pipila ka. Yeah. At saka hanggang 3 or 5 lang yung pwede mong bilhin.
1: Limited, di ba naalala mo very nung pumunta limited. Ako doon sa recent na biyahe ko na may mga vendo machine na yung tinanong ko yun ba yung gusto ng...
0: So, pero alam nyo,
1: makabili ng ganun.
0: Dito sa Philippines, meron kami binibilhan na secret. Minsan meron siyang Pokemon, minsan wala. Doon sa mall natin, partner doon sa taas. Tapos hindi pa naka-display yung Pokemon niya. Hindi mo alam may tinda siyang Pokemon.
1: Kaya,
0: ang excitement kasi rin doon yung pagbubukas nila. Tapos pag may nakuha silang maganda, yung mga rare finds nakipag-exchange nga yung anak ko rin nagpunta kunyari sa isang event tapos makikipag-exchange sila ng Pokemon
1: cards. So ano yung may mga
0: cards.
1: Duplicate din?
0: I think so. Pero may mga rare. Yung parang konti lang yung lumalabas, yung ganyan. Talagang mahal, magugulat ka. Merong mga, kasing mahal ng kotse, kasing mahal ng mamahaling kotse.
1: Yung isang binibilan ko ng mga ina-unbox ko, yung mga dami isi-shake mo kasi para hulaan mo kung ano yung laman.
0: Tapos alaman ko pa na mas mahal yung English sa Japanese na Pokemon. Bakit nga ba, partner? Bakit?
1: Mas hindi rare. Ko alam. Actually, hindi ako maano. Mahilig ko sa Pokemon, pero hindi ako mahilig doon sa cards. Hindi ko rin maintindihan yung
0: trading card game. May mga cards kasi na rare.
1: Yeah.
0: And then, so, yung anak ko, yung mga rare cards niya, for example, yung naka-display yan or nakalagay talaga sa maganda or matigas na lalagyan para hindi siya nalulukot.
1: Kasi
0: yung value daw bumababa.
1: Yeah, may mga reseller na ganyan.
0: Tapos, yung English mas mahal kasi mas rare yon. Mas maraming Japanese cards kasi. Kaya may ganun. At syempre, the older, mga vintage, etc. etc. But anyway, eto na muna tayo. Maganda ang ating question of the day, partner. At para po rin ito sa inyong lahat. Kumusta ang inyong attention span? Itagalog mo nga yun, partner.
1: Kumusta
0: ang inyong attention span?
1: Kumbaga, hindi ko ano yung exact na Tagalog. Pero sasagutin ko na lang.
0: Yung attention nyo?
1: Ako yung ano, yung kumbaga yung pag-focus mo sa isang bagay. Focus mo sa isang bagay. Kunyari, nakikinig ako sa isang may nagtatalumpati doon.
0: Okay.
1: I'll be honest, minsan talaga madali mainipin ako.
0: Yun.
1: Yung attention span ko mainipin.
0: Huwag ka nang lumayo. Yung impeachment, yun ang gusto ko itanong. Kumusta ang attention span sa impeachment?
1: Kaya alam mo, buti nagkakaroon ng mga light moments. Yung mga napanguwiti ng mga abogado, whether defense ka or sa prosecution ka, doon makukuha yung attention mo. Pero once naging technical na, medyo talaga magde-drift off ka talaga.
0: Natutulog na nga yung iba dun
1: Diba?
0: Or parang kita mo, kunyari, nakikinig, ewan ko kung talaga ka bang nakikinig or baka nagwa-wonder or nagde-daydream ka pala, iba yung iniisip mo dahil bored ka na or whatever, kunyari may kausap ka, diba? Yeah. Tapos biglang iniba mo yung usapan or tumingin ka sa iba. Minsan may sakit akong ganun.
1: Ako, partner, nung reporter ako, hindi ko masyado gusto yung na-assign ako sa Congress, lalo na yung mga budget deliberation.
0: Ako, malapit na.
1: Nako, yung kailangan mong makinig. Ang hirap eh. I mean, isipin mo, ano ba itong mga pinag-uusapan na? Yung konti lang malingat lang yung pag-iisip mo, hindi mo na naintindihan kung ano yung mga pinag-uusapan nila. Medyo mahirap talaga, lalo na kung hindi mo naintindihan.
0: Oo. At saka, depende rin sa gising mo, sa disposition mo, sa interest mo.
1: Kung nakapag-copy ka ba sa umaga.
0: Sa interest mo rin dun sa topic or sa subject. Pero meron kasing partner na I'm sure narinig na ng marami po sa inyo, yung term na ADHD. Ang ibig sabihin ho, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. So pag-uusapan kasi natin yan ngayong umaga dahil pinagdiriwang ngayong Oktubre ang ADHD Awareness Month. Mm. So, alamin po natin yung tamang kaalaman tungkol sa ADHD.

0: Minsan kasi nasasabi, oh sorry, may ADHD na siya ako kaya hindi ako masyadong nakikinig. Pero ano ba talaga yung ADHD?
1: Yun nga partner, alam mo, sige, hindi na kita idadamay. No? Doon sa panahon ko, di ba, parang walang ganun term eh. Yung walang sinasabi, ay hindi, may ADHD yan nung kabataan. Walang ganun. Kumbaga, ano kaya yung, hindi naman siya imposible na ngayon lang nag-exist yan. Definitely meron na yan nun, pero iba siguro yung term na ginagamit nun.
0: Oo.
1: Ba sinasabi, malikot lang yung batang yan.
0: Or hindi, ganun lang. Malikot. Tama, baka malikot, hindi nakikinig sa'yo. Makulit.
1: Makulit yung batang yan. Siyang, ganun lang, napaka-generic na term dati.
0: Or mahilig siyang mag-daydream, may ibang iniisip, di ba?
1: Kaya siguro sa guest, mamaya, maganda matanong natin na, ano siya, paano na-de-develop ba yan? Yung mga ibang mga tanong
0: or lahat ba tayo
1: siya?
0: May kaunting ganyan? Kasi feeling ko minsan, kahit yung kausap ko or ako, minsan nahalata mo, biglang nag-change ng topic, nag-iiba. Minsan guilty rin ako dyan eh. Mm. Oo, or minsan sasabihin ng asawa ko sa akin, teka lang, di ba? Sorry, Vince. Di ba, ito pinag-uusapan natin. Or makinig ka naman, di ba, minsan?
1: Talaga me time kasi na parang hindi ka interesado dun sa sinasabi. Kaya nag-wander off yung utak mo.
0: Or minsan, you just can't help it. Hindi mo sinasadya. Hindi sa hindi ka interesado, basta na lang, wala kang control minsan.
1: Minsan magbibigay ka lang ng token ng nod. Pero di naman talaga naintindihan. Yung parang gusto mo matapos na lang yung usapan. Tama.
0: Parang iba rin naman yun, dapat maging sensitive yung kausap mo pag alam na niyang na, teka lang, hindi na bored na or hindi na interesado tong kausap namin. Diba? Maging sensitive rin po tayo. Pero yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga, yung ADHD, dahil ADHD Awareness Month po ngayon. Or bukod sa, ang Oktubre rin po, I just want to add, is Breast Cancer Awareness Month. So, huwag niyo pong kalimutan na magpa-check up po yung mga kababaihan. Mm-hmm. Dahil, partner, alam mo ba na 70% ng mga breast cancer incidents po ay walang history ng breast cancer. Mm. So, hindi na po kailangan na meron kang kamag-anak na meron nito. So, whether or not meron po kayong history sa pamilya, mainam na po lalo na dun sa mga 40 and above, once a year, yung mammogram. Yan. At this is the time or to check, mag-self-check exam rin po kayo, self-exam. Mm-hmm. Sa mga kababaihan. Kasi pabata ng pabata, mayroon na rin in their 30s.
1: Yeah, may kakilala ako 23 years old.
0: O, diba?
1: Stage 4.
0: Ha? Grabe naman, partner.
1: Yeah, kawawa.
0: Ang breast cancer kasi, dun sa mga maagang nakakadetect po nito, ay malaki yung chance ng survival. So, hopefully, lahat po tayo maging aware. Kasi, it can happen to any of us sa mga kababaihan po. At hindi lang sa mga kababaihan, meron din kahit na rare, pati sa mga kalalakihan. Okay, so dito muna tayo sa report tungkol naman sa mga social media. Yan kaya tayo walang attention span dahil sa kakascroll eh. Okay, ang reporter po natin nandun, tungkol sa hindi raw pabor sa pagsasabatas para ipagbawal ang social media sa mga kabataan dito sa Pilipinas, ang Scam Watch Pilipinas. Talaga? Okay. Ayon yun nun, para wala na kayong ma-watch na scam.
1: Pero kabataan lang kabataan. Parang kabataan lang. Tama ba?
0: Kabataan natin niya. Kay GM. At saka ilang taon na kabataan.
1: Kasi sabi ko, ginawa ko ng storage yung yung isang social media. Di ba nandun yung mga biyahe
0: mo? Hindi ka nakasama dito sa band partner. Yeah. Ang detalye. Ang detalye ng balita mula kay PRTV News Correspondent JM Pineda.
2: Yes, Nina, muling i-greet nga ng anti-scam group na Scam Watch Pilipinas na hindi umano sapat ang paghihigpit o pagbabawal sa social media para maprotektahan ang mga kabataan sa mga online harm. Mas mabuti daw kasing pagtuunan ng pansin ang mga mambabatas na makagawa ng regulasyon sa mga online platform dito sa Pilipinas. Dapat umano may accountability o pananagutan ng mga website o apps na nagpapakita ng karasan sa mga kabataan. Ang digital literacy rin daw ay mahalaga para mabigyan ng proteksyon ng mga kabataan sa mga lumalabas sa online. Sabi pa na grupo, hindi sila sang-ayon sa simpleng pagbanlang ng social media dahil hindi nasusolusyonan ang mas malaking banta ng online content sa mga kabataan. Ang mga harmful content sa online content rin daw, gaya ng cyberbullying, sexual exploitation at scams ay hindi lang sa social media lumulutang dahil kahit sa mga gaming platforms, messaging apps at mga websites ay kalat rin daw ito. Kaya ang pagbabawal umano sa social media ay hindi pang matagalan ang sagot sa mga banta sa online sa kabataan. Ako si J.M. Pereda ng PRTV News para sa DZMM.
0: Maraming salamat, J.M. Pineda. Ang oras po natin, 11:15. Impunto ng umaga. 11:15 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Nagseserbisyo, Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Wow! Burmans na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
7: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo, hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at pacard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8958. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: DZMM Radio Patrol sa Estrella. 40 taon na una sa balita, una sa public service.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
13: Wow, Mama! You know I love

0: with regular use. Results may vary.
1: Ako din!
2: Love namin ang Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang. Oh.
3: Baba!
0: Nakakabahong germs? Mag-Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
4: Basta AM, DZMM.
5: Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
6: Ang oras natin, 11:18 ng umaga.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: Puntahan mo na natin yung ano na yung kanini kay JM.
6: Yun lang yung babalikan.
8: Oo, yung pagban sa social media.
6: Oh, I mean, mahirap.
8: Paano mo siya ibaban sa kabataan lang? Parang dali-dali naman magano kung mag-verify ka ng age, madali mo naman hindi ilagay yung
6: pwede tunay. Kang mag-lie, pwede kang mag-sinungaling
8: sa diba? Edad mo. Pag inisip mo, paano mo gagawin?
6: So, dapat yung mga magulang yan kasi. Kapag, iniisip ko kasi, paano ba nila ginawa sa Australia?
8: Sa school, yeah. Pwede sa school. Definitely.
6: Actually,
8: pwede
6: sa school.
8: School,
6: band na yan. Sa, kunyari, sa school ng anak ko.
8: Yeah.
6: Yung mga gadgets nila. Ay naka-program na, bawal lang social media. Ang pwede lang nilang i-access ay yung lessons for school.
8: Pero pagdating mo sa house, kumbaga yun, well, parents na yung mag-ano.
6: Minsan, pero alam mo, minsan lagi natin sinasabi, ano, o yung parents talaga. Yeah. Pero ako po bilang isang magulang, ang hirap din, natutukan mo yung anak mo, lalo na kung marami kang anak. At marami kang iniisip, marami kang inaasikaso at problema. Mm-hmm. Ang hirap matutukan na bawat isang anak. Pero kaya kailangan talaga ng awareness.
8: Uh-oh.
6: Kasi it's a struggle. Ako, I have 3 kids and I always say, dapat ganito tayo maging ganito tayo magulang, pero mas madaling sabihin kaysa gawin.
8: Tsaka mahirap din kasi masyado ka mahigpit. Baka lalong mag-rebel or mas magpatago doon yung gamitin. Diba?
6: Kaya kung ganun, talagang inaalis ko talaga yung gadget.
8: Oo.
6: Na hindi nila kayang abutin.
8: Yeah.
6: Kahit anong gawin nila, hindi nila makukuha. Nagagawa ako pa yon dun sa 9-year-old ko na anak. Pero dun sa 12 at 14,
8: hindi
6: ko na magawa na talagang tanggalin. Kasi parang ano na sila eh. Mature na yung mga yun eh.
8: Oo.
6: Oo. So, kailangan kausapin.
8: Ako kasi, yung sa anak ko, yung mahilig maglaro yung mga console games, hindi ko masyado maano dahil makikita niya ako din naman naglalaro. Diba?
6: Oh.
8: I mean, ang hirap.
6: Pero iba yun eh. Mas gusto ko pa nga yung games na ganyan.
8: Mm-mm.
6: Kesa yung nakatutok ka sa cellphone at nanonood ng YouTube shorts, diba? Uh-huh. Teka muna, meron tayong flash reports. Mm. Sandali lang.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report!
6: Meron po tayong flash report mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
9: Yes, Ninya, tataas nga ng 32 centavos per kilowatt hour ang singil na Meralco sa paparating na October 2026 billing. Yan ay dahil sa pagsipa ng generation charge. Katumbas yan ng dagdag singil na 64 pesos sa 200 kilowatt hour na konsumo sa kuryente. Hindi makasali rito sa October bill ang utos na panibagong 2.6 billion pesos na refund at ang pagtas ng distribution charge sa 1 pesos and 48 centavos per kilowatt hour. Abangan ang iba pang detalye sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang radio old Zeus Legaspi, DZMM.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report!
6: Talaga nga naman lahat nagtataasan except partner, sabi mo diesel
8: bumaba ngayon. Ang gas ang tumaas.
6: Oo, ayan. Okay, ayan. So sa mga diesel at least ano, kasi lagi na lang tumataas diesel.
8: Malakihan ng
6: oo, kaya pa check magkano yung diesel ngayong araw. Anyway, kasama na po natin ang ating Dr. Serbisyo.
10: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
6: At para po ipaliwanag sa atin at mas maunawaan ang kondisyon po na ADHD or Attention Deficit Hyperactivity Disorder ay makakasama po natin walang iba kundi ang associate professor and doctorate, kaya tayo nasa doctor servisyo, no, na si Professor Ron Avila. Maganda nga umaga po sa inyo, Professor Ron.
1: Umaga po, Miss Nina and Sir Jack. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig.
6: Hi, Prof.
1: Hello, hello po.
6: Hello. Si Prof ay isang clinical psychologist at yes, the psychology department head ng Trinity University of Asia. Kami po ang inyong makakasama ngayon, Nina po at Jack, Prof. Okay. Well, siguro una sa lahat, no, Prof, no, para sa ating mga magulang at sa mga nakikinig ngayon, ano nga ba ang mga simpleng senyales ng isang bata o adult ay meron pong ADHD?
1: So, may tatlo lang tayong tinitingnan dyan. Number one is yung inattentiveness. And pangalawa is hyperactivity and also yung impulsivity. So, inattentiveness, it means na yung itong batang to ay hindi siya makapag-focus. Madalas, hindi siya nakikinig every time na nagsasalita ka. Madalas, every time na may sasabihin ka, automatic siyang sasagot. So, yun yung mga common natin makikita. And hyperactivity, hindi siya mapirme sa upuan. Lagi siyang gustong gumalaw, fidgety, lagi siyang nangunguyakoy sa Tagalog. And impulsive, marami siyang mga pagkakataon na gumagawa siya ng mga bagay na hindi niya masyado na pag-iisipan. Or often talks excessively, sobrang bilis niya magsalita. So other than dun, ito yung pinaka napapansin is nakaka-apekto na siya sa araw-araw niya. Na sa school, sa bahay, at kung saan man siya na napupunta, is nakaka-apekto yung mga sintomas na yun. So, meron na siyang destructiveness sa sarili niya. Like, hindi na siya nakakapasok sa school, lagi siya napapagalitan ng teacher, lagi siya napapagalitan ng nanay at tatay niya kasi marami siyang ginagawang impulsive na bagay sa bahay. So, ayun. At nangyayari, na-apekto yung bata.
8: Anong...
1: sige po.
8: Prof, anong age nagde-develop ito, nag-start?
1: But basta before siyang ma-diagnose ng before 12 years old. So, not more than 12 years old. Not older than 12 years old.
6: Opo. Ngayon, kasi po yung mga iba niyong dinescribe ay yung mga malikot, hindi makaupo sa upuan, ikot ng ikot or something. Parang nakikita yan sa marami sa mga bata, lalo na sa mga boys. Kaya minsan sasabihin nila, ganyan talaga ang boys, iba sa girls. Talagang makulit at malikot sila. So what is the, kumbaga, red flag talaga that will set it apart na ate ka lang, hindi lang ito simpleng magulong bata or makulit na bata na tingin natin normal lang yun sa bata eh. At ito po ay baka meron ng ADHD.
1: Mapapansin at mapapansin niyo yung kakaiba siya na kung meron kang mga pamangkin or meron kang lalaking anak, so mapapansin mo niya yung anak mong lalaki is kakaiba kasi yung mga ginagawa niyang impulsive na mga bagay ay hindi madalas mo siya mapapansin. For example, meron akong naging pasyente dati. Ang ginawa ng bata is tumalon siya sa tricycle habang umaandar to.
6: Ha?
1: So, yun.
6: Yung impulsive, minsan, biglaan na, hindi niya inisip. Hindi niya alam yung danger.
1: Yes, hindi niya masyadong na naiintindihan yung posibleng maging negative na epekto nito sa kanya or sa pamilya niya. Or minsan, may masasaktan siya, takbo ng takbo, kahit nasa simbahan, na sobrang kulit. Tapos pag sinasabihan mo, hindi nakikinig.
6: May mga iba rin po ako naririnig na tama po kayo, no, biglang meron silang nasasaktan na ibang bata. Kumbaga kunyari nasuntok, na sapak or na sinipa.
8: Oo, may yung mga ganong klaseng cases, diba?
6: So may iba naman na sa iba kasi normal rin nung bata ka na pag nagalit ka, syempre susuntukin mo raw minsan. Pero huwag niyo kong gayahin yun. Pero iba ko sabihin, nangyayari naman po talaga yun. Nagkakaroon, di ba, ikaw partner kumbaga, Jack nung bata ka, hindi ka ba nakipagsuntukan or what?
8: Yun nga, Prof, sabi ko nga kanina kay partner Nina, Nung kabataan ko, wala naman ganun term eh. Walang term na ADHD. Parang lately na lang naman yan na coin yung term or nagkaroon ba na sa... Anong... kumbaga, iniisip ko kung ano yung counterpart niya nung kabataan ko. Basta usually, pag may malikot na bata, sabihin, hindi, malikot niya, matigas ang ulo. Yun lang ang napaka-generic na term. Then, ngayon lang talaga nagkaroon. Ano, pero, kailan nag-start ba yung ano? I mean, nagkaroon ng study about this, then na-coin na yung term na ADHD.
1: Matagal siya yun. No? Around 1970s, meron ng... Nag-start na silang pag-aralan yung konsepto ng ADHD.
8: Mm-hmm.
1: Hindi lang siya na... Late lang siya dumating sa Pilipinas dahil... Siyempre, late na tayo sa lahat, lalong-lalo na sa field ng psychology. Very baby pa tayo dito sa field ng psychology sa Philippines. So, ang nangyayari, yung mga batang, eto, for sure may mga kaibigan po kayo ng high school kayo or ng elementary specifically, na laging napapagalitan ng teacher, laging napipingot, laging makulit, na parang hindi ka ganun bata, pero siya, mapapansin mo na siya yung pinakamakulit na bata sa classroom. So, lagi siya nasasaktan ng teacher nung panahon na pwede pang manahin.
6: Nung pwede pa yon ha? Oh, kasi bawal na po yan ngayon. Pwede ka nang kasuhan ngayon. Iba na ngayon, bawat kilos eh. Opo.
1: Mm-mm.
6: Okay.
1: Then sa bahay din, dahil lagi siyang makulit, hindi siya may excessive motor activity siya na tinatawag. Lalo rin siyang nasasaktan ng mga magulang niya. So, marami kami mga pasyente na nasa loob ng rehabilitation center na may comorbid sila ng adult ADHD. And knowing na ang methamphetamine can normalize, which is part siya ng medication ng mga batang may ADHD, which is yung Ritalin, meron siya methamphetamine. So, mapapansin natin, maraming mga batang na dati may ADHD, nung natuto silang mag-drugs, is naging normal sila. Dahil sa meth, specifically meth.
6: So, wait lang muna, it sounds ano, psych.
8: Parang medyo
6: sinabi sa'yo. Galagay natin sa konteksto ng medical yan muna. Oh, kasi nag-drugs tapos tumino. Teka muna po, paki-explain ng mas... may gamot, kasi itong ADHD na to ay may gamot. Ito yung sinasabi niyo, yung drugs, yung sinasabi niyo.
1: Yeah, Ritalin.
6: Ano pong tawag?
1: Ritalin po yung tawag doon.
6: Okay. So, ito, syempre, definitely, nire-reseta to, no? Hindi basta-basta. So, anong ginagawa ng drugs na ito or gamot na ito doon sa taong may ADHD?
1: Kinakounter niya yung pagiging hyperactive ng central nerve, yung sa utak ng isang tao. So, kinakounter niya to. Kasi, more on, nakafocus ang Ritalin sa pag-hyperactivity, pagbibigay ng hyperactivity sa isang individual. So, ngayon, nanonormalize siya. Every time na natitake niya, so makikita mo, nagiging normal siya.
6: Okay, when you say nagiging normal siya, meaning hindi na siya ganong kakulit or kagulo.
1: Yes, mas calm siya.
6: Mas kalmado. Pero may iba naman po, ayaw nilang maggamot. Kasi naman daw, because of the side effect, na ang nangyayari yung tao, hindi na sila yung natural na sila.
8: Oo.
6: Kumbaga nagiging parang ano na lang, yung iba parang ano na lang, hindi naman sa sorry for the word, ay nakatanga na lang.
1: Yes,
6: 'di ba? Parang gusto mo ba ng ganun?
8: Tsaka yun, idadagdag ko lang ng part. Tsaka kumbaga yung gamot na yan, does it just manage or kinukure ba niya yung ADHD?
1: Ayun, management lang po.
8: Management lang.
1: Or manage lang din po.
6: Oh. But what about the side effects? Kasi some people are ayaw nilang maggamot dahil nga ayaw nila na maging parang tulala lang yung anak. Parang baka naman extreme yun, ano? Ganun ba talaga ang effect na nakatulala lang, nakaupo na lang sa isang tabi, hindi mo na makausap, mukha siyang malungkot or depressed, parang ganun?
1: Kaya dito papasok yung tamang assessment at pagbibigay ng professional advice ng isang doktor when it comes to dun sa meron kasing severity din yung manifestation ng sakit na ito, ng ADHD. So, kung makikipag-usap po kayo sa mga mental professional, titingin i-assess nila kung gaano ka ka-severe. So, for dun, base sa severity na meron ka, yun lang yung dosage na ibibigay nila sa'yo para makapag-perform ka pa na mas maayos at mas nakakatulong siya sa araw-araw mong buhay, lalong-lalo na sa mga kids na makapag-aral sila, magbigay sila ng focus sa pag-school, at malayas yung hyperactivity na meron sila.
6: Oh, is it a mental health problem po ba yung ADHD?
1: Ah, yes po. Isa siyang neurodevelopmental disorder po na lumalabas sa mga pag-aaral. It's either genetics at environmental sa pamagitan ng socioeconomic problem. Yan, isa rin po yun.
6: Ano pong ibig yun sabihin doon? Bukod sa genetics?
1: Bukod sa genetics, yung mga batang nakaranas ng malnutrition in a very young age at walang sapat na nutrisyon sa edad na dapat sila, ay mas mataas yung nakaka-develop sila ng ADHD. Lalo, ito yung mga hindi masyado na pag-uusapan. Marami pong mga taong nasa laylayan or nasa mga mahihirap na pamilya na nagmamanifest ng attention o ng ADHD. Dahil kulang po sila sa nutrisyon.
8: And Prof...
6: Magandang mabigyan tuon ng pansin niya ng DOH at ng MED. Na hindi lang yung sinasabi nila na nagiging bansot or nagiging less matalino or hindi ganun katalino yung bata, hindi makapagbasa, makapagsulat, makapag-math, di ba? Sinasabi nila, isa pa sa mga results ng malnutrition or undernutrition ay ADHD.
8: Partner and prof, no, ito ba na outgrow to? Kumbaga pagtanda mo, eventually mawawala rin ba yan or hanggang pagtanda dala mo na siya?
1: In some cases, ang nangyayari kasi, imagine you are a kid na walang fight or flight response. So mas madalas kang nahihirapan sa trabaho. So mas nagiging kung bata pa lang, hindi natin nabigyan ng diagnosis or hindi natin na-manage at a very young age, itong batang to mag-i-struggle siya. So if you know a kid na nag-struggle throughout his life, ang mangyayari niyan is mas madala siya mapunta sa negative na part ng buhay, like nagiging na natututo silang gumawa ng krimen, natututo silang mag-droga, natututo silang wala silang trabaho, nasa bahay lang sila, nagiging tambay. So yung halos lahat sa kanila, hindi nila na outgrow. So kung for sure may kakilala po kayo sa bahay na, alam mo yun, may edad na siya, pero dahil hindi siya makapag-work kasi nagiging hadlang ang attention niya sa pag-work niya, hindi siya makakagets agad ng instructor. So nangyayari is, nasa bahay na lang siya.
6: Bakit yung iba naman, opposite yung effect? I hear, I don't know if they're diagnosed correctly or totoong ADHD. Mga artista ha, sa Hollywood na mga magagaling na artista. Talaga sin, ay ADHD ako. Ganon.
8: May doktor nga ako kayo na
6: ADHD
8: na.
6: Ako.
8: Oo,
6: At saka kaya ako magaling kasi may ADHD ako. May ganon rin naman.
8: Kumbaga loosely nagagamit na nila yung term.
6: Ito sinabi kong doktor, doktor siya eh. Dinagnose niya yung sinabi niya, may ADHD ako, pero parang ang nangyari sa kanya, naging mas focus siya. Yeah. Parang yun yung effect. Tapos, and then, we hear people who are very successful in life na may ADHD. Prof.
1: Doon po, pasok po yung magandang part ng awareness. Pag naging aware na po yung mga tao when it comes to this, mas magiging... magagamit po natin yung specifically yung neurodevelopmental problem na to sa mga magulang para mas tumaas yung tinatawag na protective factors. Kasi imagine mo may anak kang makulit, inattentive. Ang immediate mong response niyan is magagalit ka, may irritability, disappointments. So kung with awareness, nagkakaroon sila ng awareness, mas nalilis yung risk factors na makadevelop sila ng mga pangit na sinabi ko kanina. Kasi mas natutulungan sila ng environment nila. And yung sakit nila is makakatulong para maging better individual sila sa future ng mga nabanggit nyo kanina.
6: Opo, so how can for example, sa school, paano i-handle yan ng school, di ba? Pag may isang bata na ganun. Ano po ang payo ninyo? Kasi minsan nagagang up yung mga, minsan pati magulang, bakit yung batang yan nandito pa, may ADHD, mga ganun po ba? How should the school handle it?
1: Trainings talaga. Maraming mga trainings ngayon na in-offer ang mga mental health institutions sa Philippines. How to handle neurodivergent kids. Yun na po yung term natin na ginagamit ngayon. Neurodivergent kids, na iba yung brain functioning nila, iba yung sila mag-isip, iba yung capability nila to handle different tasks. So sa pamamagitan ng training, mas malilest yung judgment ng mga teachers at mas malilest yung negative response natin sa kanila at mas matutulungan natin sila how to use and how to develop skills knowing na meron silang ganung condition. So number one is yung training. Pangalawa is awareness sa kanila and acceptance dun sa existence ng ganitong mental condition.
8: Eh prof, sa bahay naman, paano kuya, minsan di ba tayo, minsan mga parents, pag kunyari nakukulitan na tayo, sobrang likot nung anak mo, minsan gagawin mo, di ba, para mapakalma lang partner, bibigyan mo lang ng gadget, ng ganyan. Nakakabuti ba yun? Kumbaga para mapunta doon yung attention nila, or hindi rin advisable yun, or nakakasama ba din ang gadget sa kanilang condition?
1: Sobrang lumalabas po sa, nung 2010 siguro, nung nag-aaral pa lang sa, parang pinagtatawanan na, kaka-cellphone mo yan, kaya nagkaroon ng ganyang problema. Pero now, lumalabas talaga sa research na ang severe na paggamit ng cellphone or ng any kind of devices, lalong-lalong ngayon, social media, so yung stimulation, ay mas mataas yung risk niya na makapag-develop ka ng mas, ng iba pang psychological disorder. So, nagiging tahimik yung bahay, pero hindi niya natutulungan yung batang na mas makabedevelop ng mas magandang coping mechanisms.
6: At baka it will even make it worse, hindi ho ba, Dok?
1: Yes.
6: Siguro last yes, question po. Ano yung pinakamagandang payo nyo sa mga pamilya kung papaan, at even teachers, di ba? Yung mga educators, caregivers, ano, kung papaano magmahal at magbigay ng suporta sa isang kapamilya or kaklase, estudyante na may ADHD?
1: Una, ang knowledge ngayon is on the tips of our fingertips na. So, mas madali na lang tayong makapag-search at makapag-basa ng mga articles. May mga magagandang mga YouTube or mga mag-generate ng knowledge at magbigay ng mas lalim na pag-iintindi sa mga ganitong bagong, for sure bago tong konsepto sa karamihang Pilipino. So, yun, knowledge is power nga, ika nga. Diba? Kasi mas maiintindihan mo yung sakit, mas matutulungan mo sila. At mas malilis yung judgment mo sa kanila dahil alam mo meron silang pinagdadaanan na hindi natin maiintindihan, na hindi sila katulad natin. Pangalawa, itong mga batang to is kailangan ng pagmamahal. And alam naman natin ang pagmamahal isa sa mga pinaka magandang tulong, sabi nga ni Carl Rogers, isang psychologist, na unconditional positive regard, pagmamahal sa isang individual, ay mere fact, ay nagbibigay sa atin ng magandang well-being. So, yun yung mga pwedeng simple. And maghingi ng tulong sa mga professionals.
6: Okay. Nako, maraming salamat, ano. Last question na lang. Anong tip niyo sa magulang kung magulo yung anak? Anong dapat nilang gawin? Imbis sa pagalitan, paluin, ganyan, 'di ba? Ayaw natin 'yan. What other situation can we place them in? Ano, dalhin ba sa labas? Anong pwedeng gawin except yung gadget, ha? Kasi alam natin hindi 'yon ang solusyon.
1: Number one, kumalma muna. Huwag tayo magpadala sa nararamdaman natin. Una, anak natin sila. Yun yung lagi natin iisip. Bata lang sila. Yun yung minsan naisip natin. So, ang kailangan natin gawin is huminga muna, kumalma muna, is assess yung environment, i-assess yung nararamdaman mo sa anak mo, then dun ka magsaset ng rules. Makipag-usap ka sa anak mo. Kasi tao yan, nakakaintindihan yan. At also, other than nilutulungan natin sila na hindi makag-manifest ng negative behavior, mas natutulungan din natin sila na i-communicate yung mga nararamdaman nila. Yun, ang number one solution talaga is makipag-usap to set rules and boundaries sa mga anak natin. And also, give proper ways how to express yung mga kabataan. Like, for example, art, sports, music, yes, at iba pang activities na pwede nating ibigay or ituro sa mga anak natin other than hurting them or giving punishment towards them.
6: Right. Sabi niyo nga, love. Unconditional love. Oo.
1: Unconditional love.
6: Okay. Maraming salamat po sa ating clinical psychologist, Dr. Professor Ron Avila. Yes, Trinity University of Asia Psychology Department Head. Thank you so much,
8: Salamat, Prof.
1: Sir. Thank you, Prof.
6: Okay, ngayon naman partner, nako marami po tayong reports. Makinig po kayo ha. Meron tayo mula sa iba't ibang parte ng bansa, mula sa Davao del Norte, Northern Luzon at Tacloban. Ayan po ha. Unahin natin itong mga lugar sa Davao Region, Binaha. Ilang residente lumikas. Ang detalye mula kay Noreen Igonia mula sa FMR Davao del Norte.
3: Isinakay na lang sa bangka ang kabaong patungo sa sementeryo dahil sa baha na naranasan sa bayan ng Asunsyon sa Davao del Norte nitong Linggo at Lunes. Sa video, tigil ang hininga ng mga sakay kasama ng kabaong. Nakaraos na lang ng makatawid na. Ilang motorista naman ang na-stranded sa Asunsyon at Tagum Road sa Davao del Norte dahil sa mga binahang kalsada. Nangalahati na ng bahay ang taas ng baha kaya inabisuhan na ang mga residente na lumikas na. Na-stranded naman ang mga motorista sa bayan ng Tarragona, Davao Oriental dahil din sa baha. Habang sa bayan ng Manay sa Davao Oriental pa rin, binaha ang ilang kalsada sa barangay lalo na sa barangay San Ignacio kaya pahirapan ang biyahe ng mga sasakyan. Sa Tibungco, Davao City naman, hindi rin nakadaan ang mga maliliit na sasakyan. Ayon sa Office of Civil Defense, binaha ang maraming lugar sa Davao Region dahil sa naranasang Intertropical Convergence Zone at buntot ng low pressure area na nananalasa ngayon sa rehiyon. Kinumpirma din ni OCD o Office of Civil Defense Regional Director Ednar De Yang Hirang na nakabalik na sa kanilang mga tahanan ang daan-daang bakwit sa Davao Region dahil sa pagbaha. Yan muna ang latest mula dito sa Davao Region, Ninya.
6: Maraming salamat, Noreen Igonia.
8: Okay, dumako naman tayo sa ibang lugar, no? Dito naman sa Luzon, 6 na individual arestado sa anti-drug at manhunt operation sa Nueva Ecija. Ang detalye mula kay Rod Eason mula sa FMR Central Luzon. Rod.
11: Yes, sa 6 na individual ang arestado sa magkakahiwalay na operasyon ng Nueva Ecija Police Provincial Office laban sa illegal na droga at mga wanted person. 4 na suspect sa illegal na droga ang naaresto sa Bungabon, San Isidro, Cabiao at San Jose City. Nasamsam sa mga operasyon ang higit sa 8 gramo ng illegal na droga, kabilang ang shabu at marihuana na may kabuang halagang 12,036 na piso. Samantala, 2 wanted person ang naaresto sa Peñaranda, Nueva Ecija at maging sa Capas, Tarlac dahil sa kinakaharap ng mga kaso. Nasa kustodya na ng polisya ang mga naaresto at inihahanda na ang angkop na kaso laban sa mga suspect. Ayon sa Nueva Ecija Police, magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa illegal na droga at sa mga wanted person upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa lalawigan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM para sa PRTV News.
8: Maraming salamat, Rod Eason mula sa FMR Central Luzon. Okay, dumako naman tayo sa Visayas. Bangkay ng isang lalaking hinihinalang nahulog sa tulay dahil sa kalasingan, na recover ng mga otoridad sa Eastern Samar. Ang detalye mula kay Jay Barion mula sa FMR Tacloban. Jay.
12: Jack, na-recover ng mga responding police at rescue personnel sa bayan ng Sulat, Eastern Samar ang natagpuang bangkay ng isang lalaki sa ilalim ng tulay sa sityo Balud, Barangay San Francisco sa nasabing lugar pasado alas 6 ng umaga kahapon. Ang biktima ay nakilalang si RJ Palines, nasa hustong edad at residente ng sityo Campulahog, Barangay San Francisco sa nasabing dalawigan. Ayon sa initial na report ng Sulat Municipal Police Station, hinihinalang lasing ang biktima nung gabing mangyari ang insidente at nahulog sa tulay dahil sa sobrang kalasingan. Pero patuloy pa ngayon ang sinasagawang investigasyon ng kapulisan para matukoy ang sabi ng pagkamatay ng biktima. Ako si Jay Barillon para sa PRTV News ng serbisyo para sa Pilipino.
8: Maraming salamat, Jay Barillon mula sa FMR Tacloban.
6: Mamaya, partner, makakausap naman natin ang Bureau of Fire Protection tungkol po sa home safety po, no? At fire prevention bilang paghahanda sa Super El Nino.
8: Kasi nga, grabing diba, init. Magiging mainit nga yung Christmas na to. Tsaka, kumbaga, advisable po ba maglagay? Di ba may mga bahay partner na naglalagay na Christmas light sa ibabaw ng mga bubong? Kumbaga, advisable po yan dahil hindi magiging malamig ang panahon ngayong bear months na to.
6: Oo, alam mo, buti na mention mo yung Christmas lights. Isa yan sa mga sanhi ng sunog.
8: Ang daming ganyan.
6: Sa Christmas tree.
8: Lalo na kung substandard. Every bare months, lagi tayo nagpapaalala na bumili ng mga, huwag bumili ng mga substandard na.
6: Oo, at lalo lights. Na kapag mas mainit yung bare months mo. Baka mas prone pa yan, ano? Sa mga sunog.
8: Mga octopus connection kasi marami kang lights na nilalagay sa isang extension cord.
6: Ayaw nila yan. Minsan sabi nila hanggang dalawa nga lang daw.
8: Oo, tsaka depende yan sa capacity yata ng,
6: ng extension
8: cord.
6: Yeah. Okay. Dibali po, pag, baka meron din po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-message or sa aming Facebook or sa YouTube or sa Teleradyo DZMM Viber 0919-278-3000. Ang oras po namin, 11:47 ng umaga.
13: Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.
14: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabang!
16: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
19: Money, money, money!
18: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa East 30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
19: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
13: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Ito po ang DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Nagseserbisyo Ninia Corpus.
18: May bisisa, upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day.
6: Nagbabalik po kami dito sa Nagseserbisyo Ninia Corpus at kasama ko po ngayon si Manong Jack Batalyones na imbag Aldaw na sa amin to sa mga Ilocano kasi midday.
8: Ah, yun parang ang, tanghali. Yung magandang tanghali nyo.
6: Yes.
8: Yun ang, ano nyo.
6: Oo. So ngayon po makakasama natin sa Kaserbisyo of the Day, walang iba kundi ang spokesperson ng Bureau of Fire Protection, Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir Anthony, magandang tanghali po.
20: Magandang tanghali rin po at gayon din kay Sir Jack at sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa po, ligtas na tanghali sa lahat.
6: Okay, unahin ko na po, Sir, no, bakit po tumataas ang peligro ng sunog sa bahay tuwing may Super El Nino o tagtuyot?
20: Opo, kasi una sa lahat, Ma'am Ninia, no, tuyo-tuyo yung paligid. No, titingnan din natin yung data para talagang evidence-based tayo. Last El Nino, kung saan tayo nakaranas, ay second half ng 2023 hanggang June of 2024. Ang insidente ng sunog sa mga time na yon ay tumaas din talaga ng 2024, lalo na yung 2024, yung first half ng 2023 ay hindi pa natin masyado na ramdaman nun. Kaya inaasahan natin sa ganitong panahon na magkakaroon ng tagtuyo, no, although dito sa National Capital Region ay maya-maya pa rin yung pag-uulan, pero sa mga ibang rehiyon po ay mainit na yung kanilang klima. At inaasahan natin to tulad nung nakaraang El Nino, ang first half talaga ng next year, so 2027, lalo na yung peak ng fire incident na sobrang init na rin ng heat index, yung buwan ng April, no, pangalawa yung Marso. Pero magsisimula na yan, March, April, May, hanggang June yung last El Nino natin. So yan din po ang inaasahan natin na sadyang tataas ang insidente ng sunog sa panahon ng impact phase. Kaya ang BFP po ay naghanda na ng komprehensibang national action plan, no? So yan po ang inahanda natin.
8: And sir, ganito, dahil ito nga, first, kumbaga ngayong Christmas na ito, sinasabi nga medyo magiging mainit, at alam naman natin yung mga, well, karamihan sa ating mga Pilipino, yun nga, nag-todo yung decoration sa bahay ng mga Christmas lights. Advisable pa ba na maglagay sa mga bubong ng mga ano? Kasi maraming ganyan, mga bahay na malalaki, naglalagay ng mga Christmas lights sa kanilang mga bubong. Hindi ba delikado yun, lalo na kung magiging mainit ang ating Pasko ngayon?
20: Sa ating mga insidente or mga na based on our record ay as long as ito po ay pasado sa yung standard ng DTI, ito po yung may PS or dumaan sa quality control o di kaya kung galing ibang bansa yung ICC, ay ligtas naman yan, no? As long as yung ginamit ay intended for purpose ng outdoor, halimbawa kung sa bubong yan ginagamit, or yung indoor naman kung pwede sa hanggang sa loob lamang ng bahay. So far safe naman, lalo na yung mga LED. Pero yes po, yung mga ilan din pong mga isolated cases na nagdadagdag din po ng insidente ng sunog dahil sa mga pailaw na yan. Kaya yung advice ka natin dyan, kung wala ng tao sa bahay, make sure na naka-turn off na lang po. At madaling bantayan kung talaga nagkaroon ng halimbawa pagliyab ng sunog dahil dyan sa mga Christmas light, ay madali pong i-turn off at masugpurin po ang initial fire palaang.
6: Sir Anthony, ano po yung tip nyo pagdating sa mga pagsaksak ng mga Christmas lights na yan? Kasi dati, naalala ko nag-cover ako . And yung mga dinudugtong na mga Christmas lights, diba? Parang may saksakan na. Or dugtong-dugtong siya. Sabi hanggang 2-3 lang daw ata yung maximum na pwede mong idugtong doon sa mga Christmas light na ganon.
20: Tama, yes, ma'am, po ba? Yes, ngayon po, no, medyo dumami na rin po ang LED o yung LED. Mas maliit lamang kasi ang pirahe or wattage na ginagamit nito kumpara sa mga dati. No, mas mahaba na yung mga LED kahit sa sobrang haba. As long as mas mainam pa rin talaga, ay sundin natin yung direction doon sa mga binibili natin. Kung halimbawa, hindi kasi pare-parehas, mama ninya, no? Mayroong hanggang 2 linya lamang, pero yung mga LED na yon ay sadyang mahaba na. Meron rin kahit ilang metro, pero make sure lang yung safety device naman ay appropriate, tulad ng halimbawa yung circuit breaker, dumaan ba ito sa mga safety devices, kasi kung dinirect rin natin halimbawa sa mga walang mga safety devices tulad nga ng mga circuit breaker, ay napakadelikado rin yon. So mas mainam ay ipasuri or pa-supervise natin or pa-konsulta natin sa mga rehistradong mga electrical engineer o di kaya mga ating electrician na mga lehitimo.
6: Mm-hmm. Pagdating sa mga pag-charge ng mga cellphone, ayan, or gadget, laptop, iPad, ano po ang inyong advice dyan? Kasi kung ano-ano rin naririnig natin, minsan pumutok ang charger o yung, di ba? Meron pa nga, ewan ko kung totoo yun, feeling ko, hindi totoo yung batang na kuryente.
8: Yeah. Di ba? May naka-expose na.
6: Oo. Sa mga pag-charge, ano pong masasabi niyo dyan?
20: Una sa lahat, talagang tumangkilik lang tayo ng mga yung hindi substandard, no? Mas mainam talaga yung pasado sa quality nga ng ating DTI, yung mga DTI approved na mga gadget. Then kung kahit po hindi sigurado tayo na ito ay pasado sa quality, make sure pa rin huwag natin iwan yung mga naka-charge na cellphone sa halimbawa yung mas mabilis uminit na mga lugar. Halimbawa, pinatong natin sa taas ng bed, merong tela doon, na kung halimbawa nagkaroon ng pag-iinit or pag halimbawa yung thermal overrun o ng battery ay maaaring lumiyab doon sa taas ng bed natin. So mas mainam pa rin ipatong ito sa mga hindi mas basta-basta lumiliyab na mga kagamitan. So yan po ang advice natin. At make sure po kung hindi na ginagamit, i-unplug talaga, kasi may napapansin tayong madalas na insidente rin ng sunog na kung saan yung charger ay nakaiwan lang, naka-plug, tinatanggal lang yung saksakan sa cellphone kung ginagamit o hindi. Pero tuloy-tuloy na naka-plug doon yung mga charger. So yun po, talagang make sure i-unplug natin yung mga charger natin kung hindi na ginagamit.
6: Overnight, minsan na overnight, tapos katabi mo
8: lang, kasi
6: katabi mo sa kama.
8: Yeah,
6: hindi ba may ganun, sir, ayaw nyo ng ganun, yung katabi mo sa kama yung saksakan?
20: Yes po, lalo na kung, kasi mapapansin natin na kung minsan yung mga nararamdaman natin, yung battery natin ay mabilis umiinit, habang sinacharge ay napakainit, so medyo red flag na rin yun, no? At baka maging dahilan yon ng pagliyab din ng mga kung saan siya nakapatong. Okay naman na i-overnight natin, pero again, no, meron tayong mga cellphone na kung saan ay hindi nag-stop charging or automatic stop charging pag once ito ay naka-full battery na. May mga device kasi talaga ganyan na talagang part of their safety measures, safety yung application na kung saan pag once na fully bat na ay kusang mag-turn off or kusang hindi na mag-overcharge. Pero syempre may mga mumurahin din ng mga charger na kung saan ay tuloy-tuloy yung pag-charge ng battery ay nagiging dahilan din po ng mga ganong insidente. So mas maganda pa rin kahit tayo'y natutulog, ito ay nakapatong sa safe na lugar. At kung magkaroon man ng talagang hindi maiwasan na nag-spark, ay madali natin itong ma-actionan.
8: Hindi, siguro ako na lang, partner, ihabol ko lang. Naalala ko dati noon, sobrang nagkaroon ng mainit na panahon, nagkaroon ng sunog sa isang parking area dyan sa may airport kasi tuyo yung mga damo doon sa part na yan. May ma-advise ba kayo, sir? Tsaka totoo ba na hindi pwedeng mabilad ang mga electric cars?
20: Pagdating sa mga pag-discard ng mga cigarette butts, no, lalo na yung tagtuyo, kaya ang inyong VIP po ay talagang naglatag na namahakbang, no, sa ilalim nga ng aming national action plan, yung preparedness, mitigation, response at recovery. So tama po, sir Jack, no, sa kasalukuyan ay nasa pre-impact phase ang isinasagawa ng aming ahensya, yung mga kahandaan tulad nga ng inatasan na natin yung mga regional office or yung 18 regional office na pagganahin yung contingency plans tulad ng nabanggit nyo, yung pagtukuyin yung mga halimbawa na possible na magkaroon ng wildland fires or forest fires, no, ganun din inspeksyonin na yung aming mga kagamitan, tukuyin yung mga alternatibong pagkunan ng tubig, at ipagbabawal talaga yung mga nasabi nyo, no, in coordination, strong partnership ng ating with our local government unit, ang open burning at pakikilusin talaga ang community fire auxiliary group natin sa komunidad. So yun po, pabantayan talaga yung pag-discard ng mga cigarette butts. Pagdating naman sa electric vehicle, wala naman tayong data na kung saan during hot season ay delikado yung mga EV na yan. So far po, based on our research ay hindi naman po delikado ang mga EV tuwing mainit ang panahon.
6: Alright. Maraming salamat po sa spokesperson ng Bureau of Fire Protection, BFP, Fire Superintendent Anthony Arroyo. Salamat, sir.
20: Salamat din po, Ma'am Nina at Sir Jack. And God bless us all.
8: Salamat po, sir.
6: Okay, naku, ang bilis talaga ng oras. Kaya pinapagpaalam na tayo. Pero may igigreet na ako, mabilis. Laging nanunood sa atin ito, partner, all the way from Ilocos Norte. ninang to ng kapatid ko.
8: Okay.
6: O, kumari ng nanay ko. Pagbigyan nyo na, hello. Good morning na yung baga. Aldaw, Tita Gloria Fariñas Peralta. Good morning. At sa aking niece na si Camila Perez. Belated happy birthday to you.
8: Batiin ko na si Jackie Manabat. Happy birthday. Although nalilito ko kung ngayon or bukas. Pero mabatiin pa rin kita bukas.
6: Birthday month ni Jackie
8: basta
6: Manabat.
8: Basta ano, happy birthday, Jackie.
6: Happy birthday. Sa lahat po na nagba-birthday, mabuhay po kayo.
8: Yes.
6: Ayan na, ito na. Susunod na ang headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo.
8: Okay, ako naman si Jack Batallones. Magandang tanghali at ingat po kayo.
6: Bye!
8: Bye!
2: Nagseserbisyo, Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 12:03.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: Dalawang Chinese grocery na mga smuggled frozen goods sa Maynila, sinalakay.
1: Radio broadcaster patay matapos pagbabarilin sa Albay.
0: Nalalapit na paghalatag ng ebidensya at testigo ng defense team, pinaghahandaan na ng prosekusyon. House prosecutor may buwelta rin kay VP Sara.
1: Mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival nagsimula ng mag-promote.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Abiso po, mga kapamilya, may taas singil sa kuryente ang Meralco sa paparating na October billing dahil sa pagsipa ng generation charge. Batay sa anunsyo ng Meralco, 32 centavos kada kilowatt hour ang imamahal sa singil sa kuryente. Katumbas ito ng 64 hanggang 160 pesos na dagdag bayarin para sa mga consumer na kumukonsumo ng 200 hanggang 500 kilowatt hours kada buwan. Samantala, hindi pa kasama sa October billing ang utos na refund ng Energy Regulatory Commission sa labis na singil ng Meralco, gayon din ang inaprobahang rate reset ng Power Distribution Company. Sinabi sa DZMM ni ERC Commissioner Attorney Rexy Baldo Digal, nakatumbas ng 10 centavos per kilowatt hour ang refund sa loob ng 6 na buwan, habang pinayagang gawing 1 peso and 48 centavos per kilowatt hour ang distribution rate mula sa kasalukuyang 1 peso and 35 centavos per kilowatt hour.
2: Dalawang kaso kasi yan, magkahiwalay, na inaksyonan ng ERC. Yun pong 1.48 ay average. Para po sa residential consumer, ang na-estimate lang po namin na magiging adjustment ay nasa 5 to 10 centavos. Ito naman po, ang average refund, 10 centavos. Pero sa consumer po, ang calculation po namin nasa 17 centavos.
0: Samantala, simula sa Nobyembre, hindi nakasama sa no disconnection policy ang mga consumer na kumukonsumo ng mahigit sa 200 kilowatt hours kada buwan, habang pinalawig ang polisiya sa walang putulan ng kuryente para sa mga kumukonsumo ng mas mababa sa 200 kilowatt hours kada buwan hanggang Disyembre.
1: Halos 2,000 tauhan ng MMDA inaasahang makikinabang na rin sa mga benepisyo at programa ng Social Security System. Balita mula Pasig City, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
3: Rica, Jeff, inilunsad ng Social Security System o SSS ngayong araw ang Kasangga Collect Program na naglalayong bigyan ng Social Security ang mga job order o JO at contract of service personnel ng MMDA na hindi miyembro ng Government Service Insurance System. Inaasahang halos 2,000 mga JO at contractual worker ng MMDA ang makikinabang sa programa. Sa ilalim nito, makatatanggap sila ng benepisyo mula SSS kabilang sickness, disability, maternity, retirement at funeral benefits. Ang MMDA ang magsisilbing collection partner ng SSS na otomatikong kukuha ng buwan ng kontribusyon sa mga naturang empleyado. Bukod sa MMDA, may sasali rin sa programa mga JO at contractual personnel na nagtatrabaho sa local government units, national government agency, state universities at iba pa. 760 pesos ang pinakamababang monthly contribution sa SSS sa contribution rate na 15%. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Budget deliberation muling tututukan ng mga senador. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Maro. Robert.
4: Jeffrey, sa pagtatapos ng presentasyon ng mga testigo at ebidensya ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pagkakaabalan naman ng Senado ang 2027 National Budget ay kay Senate President Queen Gatchaliana. Hanggang Biyernes niya ay may pasok dahil sa budget hearing. Samantala, posible na wala ring maging bakasyon ng mga senador sa Disyembre dahil naurong ang petsa ng pag-aproba ng pambansang budget bunsod ng mga adjustment sa presentasyon ng depensa sa impeachment trial at ang 49th ASEAN Summit sa darating na Nobyembre. Ganito rin niya nangyari nung nakarang taon sa Senado kung saan walang Christmas break dahil kailangan nilang mag-convene at ratifikahan ang budget para umabot ito sa paglanda ng Pangulo bago matapos ang taon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Abiso mga kapamilya, mawawala ng supply ng tubig ang ilang customer ng Maynilad sa Las Piñas at

0: Ang bahagi ng Cavite. Sinabi sa DZMM ni Maynilad Corporate Communications Head and AVP Jennifer Rufo na magsisimula ang water interruption mamayang alas 6 ng gabi at tatagal buong araw kinabukasan. Bunsod ito ng scheduled maintenance activity sa PAGCOR Pumping Station sa Pasay City. Inaabisuhan na ang mga apektadong customer na mag-ipon ng tubig habang magpapaikot din ang Maynilad ng mga mobile water tanker at maglalagay ng stationary water tanks sa mga apektadong lugar.
1: Ang affected po actually ay ilang bahagi ng Las Piñas,
2: okay.
1: Pacoor at Imus, gayon din ang buong bahagi ng Cavite City, Tawit, Noveleta at Rosario. Umpisa po mamayang alas 6 ng hapon.
2: Aba?
1: Hanggang kinabukasan po ng buong araw po siya. So ngayon pa lamang ay inabisuhan na po natin ang affected customers mag-ipon na ng tubig.
0: Tiniyak naman ng Maynilad na stable pa rin ang supply ng tubig sa harap ng napipintong mas malalang El Niño.
3: Tiniyak din ng Manila Water ang sapat na supply ng tubig sa kanilang mga consumer at nilinaw na hindi kakulangan sa supply ng tubig ang dahilan ng water interruption. Sinabi sa DZMM ng Group Director of Corporate Communications Affairs ng Manila Water na si Jeric Sevilla, regular ang ginagawang maintenance activity ng kanilang kumpanya kaya napuputol ang supply ng tubig.
4: Wala naman po tayong mga widespread na interruption dahil ang interruption lang po natin ngayon ay resulta ng ating mga preventive or regular interruptions po yan. No? Regular maintenance activities na karaniwan pong ginagawa kapag alas 10 po ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw kinabukasan. Pero po yung interruption because kulang po yung supply, wala pa po tayo nun.
0: Stable na ang kondisyon ng sundalong isinailalim sa medical evacuation sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Balita mula sa Campo Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars. Babalikan natin ang ulat ni Marlene Padiernos. Samantala, sa iba pang balita, arestado ang 76 na foreign nationals sa sinalakay na hinihinalang Pogo Hub sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City. Sa sanib puwersang operasyon ng Bureau of Immigration at Armed Forces of the Philippines, nilusob ang sinasabing compound kung saan ginagawa ang panloloko o scam operations online. 74 sa mga naaresto ay Chinese, habang 2 ang taga Myanmar.
3: Mahigit 600 kilo ng smuggled frozen meat products ang nakumpiska sa magkahiwalay na Chinese grocery sa Maynila. Sinalakay ng mga otoridad ang mga tindahan kung saan nasamsam ang 632 kilos ng produkto sa grocery sa Santa Ana at 25 kilos sa grocery sa Binondo. Kabilang sa mga nakumpiska ang karne ng baboy, pigeon, black at yellow chicken, gayon din ang karne ng Peking duck, baka, tupa at gansa na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 200,000 pesos. Ayon sa NBI, nakumpirma sa packaging na galing China ang mga produkto pero hindi accredited na mag-export sa Pilipinas. Inihahanda na ang reklamong paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines laban sa mga may-ari ng 2 Chinese grocery.
0: Sinagot ng Malacañang ang puna ng publiko sa panawagan ni Pangulong Marcos na maghanda ng balde sa pag-iipon ng tubig bilang karagdagang paghahanda sa El Niño. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
5: Riga, sa katatapos lamang na press briefing, iginiit ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na seryoso ang Pangulo at hindi dapat gawing biro ang anumang suwestyon na maaaring makatulong para maibsan ang epekto ng El Niño. Ayon kay Castro, walang intensyon si Pangulong Marcos na sabihin magkanya-kanya na lamang sa pagtugon ang mga Pilipino sa inaasahang labis sa bagtuyot dahil sineseryoso niya na ang posibilidad na magkaroon na maaaring lumala pa ang weather phenomenon. Pinayuan ng Malacañang ang publiko na partikular ang mga anyay obstructionist na umupo at makinig sa mga sinasabi ng Pangulo at huwag basta pumana sa suwestyon na para naman sa ikabubuti ng lahat. Irit pa ni Castro, tila kailangan ng balding utak sa mga pumupuna sa Pangulo para lang maintindihan kung ano ang ipinupuntong plano ng Presidente. Ngayong araw, muling nagpatawag ng pulong sa Malacañang ang Pangulo kaugnay na hakbang ng pamahalaan sa epekto ng matinding El Niño at naglatag ng mga dagdag na direktiba sa mga ahensya kaugnay ng paghahanda at pagresponde sa pagtuyot. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Balikan natin ang ulat ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Stable na ang kondisyon ng sundalong isinailalim sa medical evacuation sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Marlene?
2: Rika, nagpapagaling na ngayon sa medical facility ng AFP Western Command ang sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre na kinailangan isailalim sa medical evacuation mula sa Ayungin Shoal. Ayon kay Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, kinailangan isailalim ang naturang personnel sa appendectomy surgery matapos magkaroon na acute appendicitis o pamagaan ng appendix. Gate ni Martinez, bagamat nalapatan siya ng paunang lunas sa barko, mahalagang agad siyang ma-evacuate dahil sa kanyang sitwasyon. Matatanda ang na-delay ng 10 oras ang medevac mula sa BRP Sierra Madre matapos harangin ng mga agresibong aksyon ng mga barko ng China. Sa ngayon, magkakaroon pa ng assessment kung makakabalik pa ang sundalo sa BRP Sierra Madre. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
3: Sinibak ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang miyembro ng Task Force Disiplina na bumaril at nakapatay sa tatlong individual, kabilang isang menor de edad sa barangay Batasan Hills kahapon. Kinundena ng lokal na pamahalaan ang krimen at nagpaabot ng paikiramay sa mga kaanak ng mga nasawi. Makikipag-ugnayan din ng LGU para sa tulong at suporta sa mga naiwang pamilya. Nilinaw naman ng lokal na pamahalaan na walang inisyong baril sa sinumang miyembro ng Task Force Disiplina habang pinarerepaso na rin ang polisiya sa recruitment, screening at training ng mga miyembro nito.
0: Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang pulisya sa pinatay na radio broadcaster sa Daraga, Albay. Balita hatid ni Vince Villar. Vince?
5: Ipinakita na ng Special Investigation Task Group o SITG Golden Boy ng Police Regional Office 5 ang CCTV footage ng dalawang suspect sa pamamaril at pagpatay sa broadcaster na si Adrian Loterte alias Golden Boy ng DWIZ 92.3 FM sa kanyang bakery sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. Kitang nakatayo ang gunman sa kanto malapit sa bakery habang ang driver ang sumilip kung naroon ang biktima. Kagad itong bumalik at lumapit sa gunman para sumenyas. Dumiretso ang gunman sa tindahan habang lumapit naman sa nakaparadang motor ang driver. Agad namang tumakas ang mga suspect sakay ng motorsiklo matapos ang krimen. 8 bala mula sa kalibre 45 ang ipinutok ng gunman kung saan ang isa ay nakuha pa sa katawan ng biktima. Samantala, sa isang hindi binanggit na lokasyon, nakita ang mga suspect na nakasakay sa motorsiklo pero nagpalit na ng damit. Ayon kay Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, ang Regional Director ng PRO 5, nakakalat na ang lahat ng kanilang operatiba at kumukuha rin ng iba-ibang CCTV footage para masundan ang mga suspect. Pangunahing tinitingnang motibo sa krimen ang pagiging komentarista ng biktima, gayon din ang kanyang negosyo at personal na buhay. Nangako ang pulisya na hindi titigil sa paghahanap sa mga namaril at maging sa kung sino man ang nasa likod nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
3: Maraming salamat, Vince Villar. Sumuko na ang dalawa pang suspect sa pagpatay sa tauhan ng National Irrigation Administration sa Nueva Vizcaya. Balita hatid ni Harris Julio. Harris?
6: Jeff, ayon kay Police Lieutenant Jaisel Ramos, Deputy Chief of Police ng PNP Jadi, kasama ang magulang ay voluntaryong nagpunta sa kanilang himpilan ang isang suspect na taga Santiago City, Isabela para sumuko. Sunod na sumurender sa himpilan ng pulisya sa San Isidro, Isabela naman, ang isa pang suspect na operator ng backhoe. Sa ngayon ay 5 na ang suspect na nasa kustudiya ng PNP Jadi at sumasa ilalim sa extrajudicial confession. Nananatili namang at large ang live-in partner ng backhoe operator na ayon sa pulisya ay kumuha pa raw ng video sa nangyaring krimen. Lunes ng umaga, nang ma-recover ang bangkay ng biktima sa kanal sa Sitio Lampong, Barangay Escoting, Jadi. Itinuro mismo ng isang suspect ang lugar kung saan nila ibinaon ng biktima gamit ang backhoe. Alitan sa inuman ang tinitignan ng pulisya na motibo sa krimen. Sasampahan ng reklamong murder ang mga suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Harris Julio.
3: Maraming salamat, Harris Julio.
7: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
3: Bumwelta ang House Prosecution Panel sa patutsada ni Vice President Sara Duterte na bumabagsak na ang kanilang kaso at nag-iimbento umano ng ebidensya sa impeachment trial. Sinabi sa DZMM ni House Lead Prosecutor Congresswoman Jervil Luistro na kumpiyansa ang kanilang panig na malakas ang tatlong naipresentang articles of impeachment sa grave threats, manumalyang paggasta ng confidential funds at hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Hindi rin anya imbento ang mga ebidensyang direktang nanggaling sa mga ahensya ng pamahalaan, gayon din sa mga banko at insurance companies, na lalo anyang napagtibay ng huling testigo ng prosekusyon at expert witness na si Attorney Alex Cabrera.
8: May kasabihan tayo, numbers do not lie. At ang mga numero na ibinahagi ni Attorney Alex Cabrera confirm the allegation under Article 2. Perhaps the best thing to do for her is i-address niya squarely yung mga issues. And they would often say, we will answer in the proper forum. This is the proper forum.
3: Nagpahiwatig naman ang prosekusyon sa diskarte ngayong ang depensa na ang maglalatag ng testigo at ebidensya.
8: I think the difference will be, our objection will be more sensible, more substantial, no? Dalawang klase kasi yung objection eh. Minsan, ang nakikita mo is only to interrupt the presentation, no? I think we will be more cautious in raising objections, no? Kasi when we raise objections, dapat may substance yung ground mo.
3: Kabilang sa mga inaabangan sa impeachment trial mamayang hapon, ang formal offer of exhibits at posibleng karagdagang testigo o ebidensya sa umano'y maanomalyang paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
9: Yes, Jeff, sa harap ito ng nakalakdang pahinga ng prosekusyon sa paglalatag ng ebidensya at testigo, kabilang sa mga abangan ng formal offer of exhibits ng House Prosecution Team, kung saan naasahan din ng reply o tugon mula sa depensa. Ang defense naman ang susunod na magpipresenta sa impeachment trial. Nauna nang sinabi ng Senate on Senate President Sherwin Gatchalian na magsisimula ang presentasyon ng depensa sa pagbabalik sa sesyon o ng sesyon sa November 9. Handa namang tumalima ang depensa sa schedule para labanan ang mga paratang sa Vice Presidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Inupakan ni Vice President Sara Duterte ang imbestigasyon ng NBI sa posibleng money laundering at misdeclaration sa mga ari-ariang iniuugnay sa kanya. Sinusundan ng NBI ang sinasabing financial transaction ng Vice Presidente sa posibleng pattern, kabilang ang pagbili ng lupa, resort at hotel para itago ang tunay na source o may-ari ng pera. Iginiit ni VP Sara na hindi niya pag-aari ang loteng ipinakita sa press conference ng NBI na tinawag niyang nanlilin lang at walang malinaw na pakinabang sa publiko. Pinatutsadahan din ng Vice Presidente ang NBI dahil sa mga sinasabing questionable ebidensya, kabilang ang affidavit na nagpapakilalang dating tauhan ni dating Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. na sinasabing naghatid ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte. Para kay VP Sara, dapat ding tsaking naaayon sa batas, nakabatay sa katotohanan at nagsisilbi sa interes ng sambayanan ang mga ahensyang pinatatakbo gamit ang pera ng taong bayan.
7: Ulat, panahon.
3: Mga kapamilya, easterlies o mainit na hangin mula dagat Pasipiko at nakaaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas gayong araw. Asahan po ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng easterlies sa Aurora, Quezon, Bicol Region, Oriental at Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon. Gayun din sa western at eastern Visayas. North easterly wind flow naman na umiiral sa Batanes at Babuyan Islands. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan ang mas maaliwalas na panahon na may tsansa ng pag-ulan lalo sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms. Samantala, patuloy na binabantayan ang bagyo mahigit 2,000 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Hindi inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo at wala ring direktang epekto sa bansa. At susunod, ika-apat na ICC conference sa kaso ni dating Pangulong Duterte kasado na mamayang hapon.
0: Ilang sementeryo naghahanda na para sa undas. Tutok lang dito sa Headline Ngayon.
3: Oras po natin, 12:25.
10: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
7: Headline Ngayon. Basta AM DZMM.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Ring, ring, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Yay!
14: Pambatang Lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
17: Ako to, si Chang Ami.
16: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manginginom?
19: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
16: Pag-aanin at pasayahin ang
20: buhay at kalusugan!
16: Kasama si Kuya R at Marshi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM.
21: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
22: Tuloy lang sa activities, on the go!
21: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
23: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
21: Let's go!
22: Make your move, baby.
23: Arthrosin, get going!
24: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Basta AM-DZMM! Headline Ngayon!
3: Oras po, 12:28.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Alerto Servisyo! Alerto Servisyo!
0: Good news, mga kapamilya, posibleng bumaba ang pamasahe sa eroplano sa mga susunod na linggo dahil sa pagbaba ng fuel surcharge. Ang fuel surcharge ay sinisigil ng mga airlines sa pasahero para makabawi sa gastos sa pagbili ng jet fuel. Mula level 17, ibababa sa level 16 ng fuel surcharge sa October 16 hanggang 31. Katumbas ito ng 525 hanggang 1,535 pesos sa domestic flights, habang mahigit 1,700 pesos hanggang mahigit 12,800 pesos naman sa international flights.
3: Sinimulan na ng Judicial and Bar Council na kilatisin ang magiging bagong Associate Justice ng Korte Suprema. Balita mula sa Supreme Court, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
25: Yes, nagsimula na ang public interview ng JBC para sa mababakanting posisyon ni Associate Justice Amy Lazaro Javier na nakarang daw magretiro sa November 16. Sa unang araw ng interview, sumalang kaninang umaga sina Bureau of Immigration Deputy Commissioner Alvin Alegre at Legal Education Board Chairperson Jason Roque Barlis. Nasalang naman sa interview mamayang hapon sina Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong at Court of Appeals Associate Justice Lily Villarreal Biton. Bilang sa mga miyembro ng JBC na magtatanong sa mga aplikante, sina Justice Secretary Frederick Vida at House Justice Committee Chairperson Jervin Luistro bilang ex-official members. Present din sa public interview sina retired Associate Justice Jose Catral Mendoza, retired Court of Tax Appeals Associate Justice Erlinda Piñera Uy at Attorney Jose Medhi. Ayon sa Supreme Court, unang batch pa lang ito ng mga aplikante at sasadang ang apat na iba pa sa Webes. Kinumpirma rin ang JBC na hindi na isasailalim pa sa panibagong interview ang 11 aplikante kabilang si Solicitor General Darlene Berberabe dahil valid pa ang mga naunang interview sa kanila para sa bagating posisyon sa Korte Suprema. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMN.
3: Maraming salamat, Steve Raz.
0: Napaulat na nawawalang mandaragat, natagpo ang patay sa Sibonga, Cebu. Ang balita hatid ni Annie Perez. Annie.
1: Lunes na madaling araw na naiulat sa otoridad na nawawala ang 23 taong gulang na mandaragat sa kanyang ng Sibonga. Ilang oras nang matagpuan ang kanyang bangkay na palutang-lutang sa dagat na malapit sa poblasyon. Sa imbestigasyon ng mga disaster responder, hinihinalang natangay ng malakas na alo ng biktima sa kasagsagan ng malakas na hangin na sinabayan ng maulang panahon sa Cebu. Iniimbestigahan naman kung may posibleng foul play sa insidente. Nagbigay din ng abiso ang Philippine Coast Guard sa mga may maliliit na bangka na huwag pumalaot ngayong masama ang panahon sa Cebu. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
3: Maraming salamat, Annie Perez. Sa sports po tayo, bigong makaabante si Pinay tennis star Alex Ayala sa round of 32 ng Wuhan Open sa China. Pinatumba ng world number 231 na si Han Shi ng China ang world number 19 na si Ayala sa loob ng 3 sets. Hindi patiyak kung lalaro si Ayala sa Hong Kong Open na magsisimula sa October 25.
2: Showbuzz ngayon!
4: Showbuzz ngayon!
0: Kapamilya, 73 days bago ang Pasko, kanya-kanyang promote na ang mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival na ipinalalabas tuwing Christmas Day. Kasabay ng anunsyo kahapon ng 8 official MMFF entries, inilabas na rin ang teaser o pasilip sa mga dapat abangan sa lahat ng pelikulang kalahok. Kabilang dyan ang pelikulang The Greatest Showdown na unang pelikulang pagsasamahan ni Vic Soto at Vice Ganda. Kahapon, pinakainabangan naman ang anunsyo ng paglahok ng pelikulang A Perfect Marriage ng tambalan ni Kim Chu at Paul Avellino na tungkol sa kwento ng mag-asawang dumadaan sa pressure ng pagkakaroon ng anak. Meron ding horror, rom-com, docu-film, historical drama na kalahok sa MMFF.
3: At yan ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernandez.
0: Hanggang bukas, kapamilya. Ako naman po si Rica Lazo.

0: Headline ngayon! Basta AM, DZMM!
1: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro!
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
5: Money.
4: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
5: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
0: Basta AM, DZMM!
7: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.

0: Mga kapamilya, day 39 na po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong mga nakaraang araw, no, Linggo, buwan. At 10 a.m. po ito nagsisimula. Pero ngayon po, antabayan na po natin ang pagsisimula ng paglinig mamayang alauna ng hapon. Ako pa rin po inyong nakakasama, Jeffrey Hernaez. Pagpasok po ng impeachment trial sa day 39, nakatutok ang publiko sa isa sa pinakamahalagang banggaan sa kaso. Isang financial expert ang nagsabing maaaring umabot sa 1.5 bilyong piso ang hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente, habang mariing itinanggi ng depensa ang konklusyon. Ito ang huling malaking eksenang iniwan ng prosekusyon bago sumabak ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Magsisimula ang sesyon ngayong alauna ng hapon para talakayin ng ilang administrative matters matapos ilatag ng prosecution team ang mga ebidensya at testigo. Kahapon, naging sentro ng paglilig ang testimonya ni Financial Forensic Expert Attorney Alexander Cabrera na nagsabing maaaring umabot sa 1.5 billion pesos ang maximum na hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente.
1: Pero ang sagot po dyan mismo ng batas, is it manifestly disproportionate? Kasi pag manifestly disproportionate po, wala na pong usapan sa intent. Halata na po eh. Halatang halata na po eh. Sorry, hindi ko sinasadya. Halata na po. Tapos taon-taon po. Kaya po naging ganyan po yung report po namin.
0: Pero kinontra ito ng depensa at iginiit na hindi sapat ang batayan ng kanyang pagsusuri.
2: It cannot be presumed. The wrongdoing must be established clearly and convincingly. Unang-una sa lahat, wala siyang sapat na oras. Pangalawa, hindi niya hawak ang lahat ng dokumento to form sufficient basis.
0: Inaasahang sisimulan ng depensa ang pagpepresenta ng kanilang mga testigo at ebidensya sa November 9.
3: Paano naman naging imbento yun? Ito ang buwelta ni Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro sa pasaring ni Vice President Sara Duterte laban sa prosekusyon sa impeachment trial. Sa panayam sa DZMM, ipinunto ni Representative Luistro na galing mismo sa mga ahensya ng gobyerno ang mga financial document na ipinresenta sa impeachment court kaugnay ng Article 2 na tumatalakay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Nito Lunes, iginiit ng pangalawang pangulo na bumabagsak na ang kaso ng prosekusyon at nag-iimbento na ito ng mga ebidensya. Hirit ni Luistro, hindi nagsisinungaling ang mga numero. Una nang sinabi ni Financial Forensic Expert Attorney Alexander Cabrera na umaabot sa 817 million pesos ang conservative estimate ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente mula 2022 hanggang 2025.
4: The forensic study depended on the pieces of evidence submitted by the different government agencies directly to the impeachment court. Paano naman naging imbento yun? Diba? The bank documents, the insurance documents, the BIR documents, the AMLC documents, the SEC documents, these are authentic documents submitted pursuant to a subpoena issued by the Honorable Impeachment Court.
3: Hamon pa ni Luistro kay Vice President Duterte, diretsahang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya.
0: Kumpiyansa ang House Prosecution Panel na nailahad nila ang mahalagang elemento ng kanilang kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa ABS-CBN News Channel, sinabi ni Lead Prosecutor Chel Jokno, mahalaga ang pagpresenta nila kay Financial Forensic Expert Alexander Cabrera para pag-ugnayin ang mga dokumentong nakalap mula sa mga ahensya ng gobyerno at mga institusyong pinansyal. Giit ni Jokno, kinakailangang patunayan ng prosekusyon ang umano'y partisipasyon sa negosyo, mga asset na hindi naideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, at mga paratang na hindi maipaliwanag na yaman.
5: simula pa lang ay alam na namin yung kailangan namin mapatunayan. First, yung participation in business. Sa amin, madali lang naman yun dahil mismo nanggaling sa salin ang evidence namin. Second, yung assets that were not declared in the salin. And third, of unexplained wealth. So we needed first to establish what was there and ano bang nasa mga bank accounts BIR. And then we also needed someone who over this, I'm qualified. And this is what I found.
0: Para pa sa prosekusyon, ang mahalagang tanong ngayon ay kung paano sasagutin ng depensa ang mga ebidensyang iniharap ng prosekusyon sa impeachment court.
3: Sa pananaw ng isang eksperto, naging matatag si financial forensic analyst Alexander Cabrera sa harap ng cross-examination ng depensa sa impeachment trial kahapon. Para kay Professor of Public Administration Dean Ederson Tapia, nahanda at kalmado si Cabrera sa pagsagot sa mga tanong hinggil sa mga financial records na kanyang sinuri. Pero anya, kaabang-abang din kung maghaharap ang depensa ng sarili nitong financial expert para questionin o kontrahin ang mga konklusyon ni Cabrera. Kaabang-abang din anya ang magiging presentasyon ng defense team kung magsasalang din sila ng financial expert para kontrahin ang mga naunang analysis ni Cabrera. Kumuha tayo ng balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado. Kasama natin, Radyo Patrol Jom Garner.
6: Rika at Jeff, aarangkada na nga mamaya-maya lang ng yung ika-30 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero bago yan, inaasahan ngayong araw na magkakaroon ng mga administrative rulings o guidance mula kay Presiding Officer Francis Escudero. Kabilang dyan yung formal offer of evidence ng prosecution sakaling tapusin na nga nila ngayong araw yung pagtalakay sa mga articles of impeachment. Inaasahan kasi na magkakaroon nga ilang manifestation yung prosecution kaugnay ng kanilang desisyon na hindi na ituloy pa ang pagtalakay sa Article 3 o yung umano'y bribery at corruption sa loob ng Department of Education noong kalihim pa nito si Vice President Sara Duterte. Kabilang din sa inaasahan ang anunsyo kung kailan formal na uumpisahan ng depensa ang paglatag ng kanila namang mga ebidensya at testigo bilang sagot sa mga paratang ng prosecution. Nauna nang sinabi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Duterte, na handa sila sakaling sa kanilang pagkakataon naman na maglatag ng kanilang mga ebidensya at testigo sa pagbabalik ng impeachment trial sa November 9 matapos ang break ng Senado para sa pagpalakay ng panukalang 7.3 trillion pesos national budget at undas. Ayon kay Poa, fina-finalize na ng depensa ang listahan ng kanilang mga testigo pero tumangging pangalanan ang mga ito sa hiwalay naman ng ambush interview kanina. Sa kanyang pagdating, sinagot ni Poa ang tanong sa posibilidad na iharap nila ang vice bilang testigo.
7: You be presenting the VP as witness.
8: No, as I answered, if ever man, we're not, at this point, we're not willing to disclose anything yet.
6: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
3: Salamat, Jom Garner!
0: At kaugnay po niyan, makakasama natin via Zoom si Attorney Severo Madrona Jr., Professional Lecturer ng National College of Public Administration and Governance ng University of the Philippines Diliman o UPNCPAG. Attorney Severo, magandang hapon po. Attorney Ver.
9: Good afternoon, Sir Jeff. Magandang hapon po sa ating lahat.
0: Ayan,
3: hi, Attorney. Nakausap ko na si Attorney.
0: Attorney Ver pala.
3: Yes, Attorney Ver. Oo. Public administration pala si Attorney.
0: Attorney Ver, ito nga po. No? Natapos na ang pagpresenta ng mga testigo ng prosecution at ang pinakahuli nga po nila yung kanilang tinawag na pinakamahalaga nilang witness na si Attorney Cabrera. Ano po ba ang basa ninyo dito na ilatag po ba talaga ng prosecution ng maayos ang kanilang mga argumento dito sa kanilang pagpresenta mula day 1 hanggang day 39?
9: Pwede kung babalikan natin yung tanong natin before nag-testify si Attorney Cabrera, ang tanong natin, kaya bang connect the dots kasi napresenta na kasi yung salin, napresenta yung AMLA, MLC documents, then pati yung mga bank records. So masabi nating substantially yes na connected to ni Attorney Cabrera, na connected yung salit, si BIR, and bank records, MLC information, properties, pati yung mga corporate records. Pinagtungtong niya mga ito, and from there, he arrived at around 817.87 billion pesos, although kahapon sabi niya na umaabot pa ito ng almost 1.5 billion pesos.
3: Yeah, if hindi daw conservative estimate, no?
9: It allegedly undeclared assets and income. Importante rin na sinabi niya na conservative yung assumptions niya na ginamit niya sa computation. Pero kahapon doon sa cross-examination nga, ang pinapalabas kasi ng depensa, hindi na-interview ni Attorney Cabrera, si Vice President Sara, ang kanyang asawang si Attorney Man Starfield. Pero for me naman, hindi naman yun automatically na yung kapahina sa forensic analysis. Sa trabaho pa primarily ni Attorney Cabrera is to examine and reconcile the documents. Kahit nagkaroon pa ng interview kay Vice President, sa asawa niya, sa independent auditors, hindi mo na mabago ang laman ng mga dokumentong nireconcile actually ni Tony Cabrera. So, an explanation may be important, but eventually, kailangan ang explanation is supported by evidence that can reconcile the discrepancy. Sa GenCorp naman, ito yung mas nakafocus siya actually yung cross-examination. Importante ng linawin, hindi naman sinabi ni Attorney Cabrera na lahat ng income ng corporation ay personal income ni Vice President Sara. What we did was to use a conservative 20% economic interest based on this analysis. So, ang mas importanteng tanong dito is whether there's sufficient evidence to support that 20% attribution. So, for me, ang bottom line ng Day 38 ay Attorney Cabrera was absolutely able to connect the dots. May mga connections na kinakwestiyon ng defense. And that's precisely actually the purpose of cross-examination. But the next question is, I think for the next month, if ever, can the defense present evidence that will actually explain or reconcile the discrepancies identified by Cabrera? So I think that the prosecution was able to do that. But of course, subject naman doon sa pagpresenta naman ng depensa sa time na nila to present the evidence.
3: Attorney, tingnan po natin kung ano yung isa sa mga pinupunto ng defense is hindi naman income ng Vice Presidente yung kinita, yung mga earnings ng iba-ibang kumpanya, GenCorp, ng Cali 88, diba? At no, isa pang kumpanya, tatlo kasi yun yung kanila pinag-uusapan, no? Hindi naman niya ito income. Pero granted, tanggalin man natin doon sa financial analysis ni Attorney Cabrera yung income generated ng tatlong kumpanyang ito, malaki pa rin yung makikita nating numero na pumasok sa Vice Presidente, whether it is income niya as a public official, and yung talagang ina-argue na may other sources of income pa siya despite her being a public official na, di po ba? So kung tanggalin po natin yung income na nakita natin doon sa ibang mga kumpanya, nakikita po ba natin na ang inilatag ng defense ay merong argument, ay masusuportahan ng kanilang argumento na nag-violate talaga ng public trust ang Vice Presidente?
9: I think for the prosecution, yes. Malinaw naman ito. Actually, hindi lang kung kahit pa balikta rin yung mga amounts na yun, numbers and the documents ng mismo, malinaw naman, nakikita ng depensa ng prosecution, ay pakita nila na merong violations talaga sa pagdeklara ng salin. Actually, yung salin mismo ay napaka-klaro doon na may mga evidence presiding officer Chescodero, binanggit din niya na talaga may discrepancy na higita na hindi na-deklara ng maayos yung sa salin. So, kaya nga nakita ko nga kahapon, parang sasabi kasi nung depensa na hindi pa naman nakapag-file ng salin sa Attorney Cabrera, paano nilalaman nito. Pero regardless for that kasi dahil mayroon namang procedure paano ikilap ang salin at napaka-basic ng mga tanong sa salin. So, yun ang tingin ko na hindi nagawa ng Vice President actually, at magkakaroon ng parang it depends na yun sa Senado how they're going to interpret this. Pero nanipakita na lang ng prosecution actually na mayroong violations sa pagpila sa may pangasalian discrepancies, hindi na deklara ng mga properties. So regardless kung yung amount ba na yun ay yung sa GenCorp, dun sa MetroChow, kung sabihin mo mga hindi talaga yun kumpleto, kasi yun sasabi ni Attorney Cizo na hindi kumpleto yung records na ginamit ni Attorney Cabrera. But just the same, minapakita na natin na may discrepancy sa salin palang tubis.
3: Okay, himayin naman natin Attorney Ver, yung naging argumento, yung last manifestations towards the end ng hapon natin kahapon, no? Yung sinabi ni Attorney Sheila na dapat presumed muna na may nangyari, no? At yung argument ni Attorney Chell, pareho kasi silang abogado and they cited different cases. Can you help us understand those arguments of both the defense and the prosecution, please?
9: I think yung question kasi dito is based on the documents na mismo. So parang sinasabi kasi ng prosecution ay although i-presume mo man halimbawa na walang ang kasalanan halimbawa ang vice-presidente dito sa mga discrepancies na ito, mga hindi pagdeklara ng kanyang assets and liabilities, definitely kailang the records would show. So parang hindi naman, parang kasing deliberate na kasi ito dahil nakita ng forensic analyst nga na parang hindi ito incidental lang o isang pangyayari lang. Parang series ito ng ilang taon niyang ginagawa pa ulit-ulit. So parang mayroong deliberate. At ito yung gustong sabihin na actually ng prosecution na deliberate na kasi yung ginagawang paraan ng pangalawang pangulo sa pagdeklara ng kanyang sal-in, yung mga discrepancies. So saka nakita nga rin din yung pinikling halimbawa, yung sa check writing. So I think yun yung gustong sabihin na complete. I mean, the records would show about that. So how can you presume pa na hindi niya alam ito o inosente siya dito kung it takes actually a series of paulit-ulit na nangyayari. So parang yun yung malaking dapat pabulaanan ng defense during their time to present evidence. Uh-huh. How can we reconcile these discrepancies?
0: Apo, Attorney Bear, plano po no ng prosecution na finally i-drop na yung bribery, no, Article 3. So do you think sapat na yung iba pang mga inilatag nilang ebidensya para i-drop na talaga itong bribery side of the argument?
9: I think ang kailangan na naman talaga nila sa impeachment kasi is may out of those articles of impeachments na kanilang inihain sa Senado ay kung meron lang mag-guilty ang pangalawang pangulo doon, tapos na actually yung laban. So, I guess that it's not na kailangan i-prove mo yung lahat ng articles of impeachment. But assuming na nakuha na niya yung threshold, I think yun ang sasabi ng prosecution na may threshold na sila kasi dito pa lang sa Article 2, malinaw na actually yung discrepancy. So, I believe na baka nga hindi na kailangan yung Article 3 kasi parang maging surplusage na lang siya kasi you only need naman a guilty vote sa any of the articles that would already be tantamount then to a conviction on the part of the Vice President.
3: Attorney, nagsalita po ang Vice Presidente no, na yung mga nakuhang dokumento ng prosekusyon na ipinaanalisa nila kay Attorney Cabrera ay peke, hindi daw ito totoo at the prosecution is basically just inventing lies para nga to present their argument dahil sabi nga niya mahina daw ang argumento ng prosecution. Pero meron naman talaga sila ang nakuhang mga dokumento na magagamit nga po nitong si Attorney Cabrera. Sa palagay niyo po ba itong mga statement ng Vice Presidente ay dapat pang pakinggan considering na hindi naman niya ito sinabi sa impeachment court? It's not even a forum na mapag-uusapan talaga ng maayos ang kanyang mga sasabihin. Should she face the prosecution when the time comes that they do need to ask for her to testify doon sa stand ng impeachment court?
9: I think two things have to be considered. First, again, may karapatan naman ang presidente magsalita niyan sa kahit sa labas man ng impeachment court dahil siya naman yung nasakdal. At pangalawa, I think she needs actually to face the impeachment court kasi siya yung pinakamahalagang mag-testify dito kasi parang lumalabas from day 1 to day 38 nga na parang lahat ng mga nag-testify actually nagsasabi, mga nagsasabi na galing sa Office of the President, sinasabi nila hindi nila alam kung anong nangyari. Let's say, yung mga special disbursing officer, halimbawa, na kumuha ng mga na nag-withdraw sa land bank, they didn't know what happened afterwards. Even si Attorney Michael Pua, sabi nila alam anong nangyari afterwards. So, I think she needs to clarify it. Ano ba talaga nangyari dun sa mga perang na-withdraw o ano ba yung discrepancy? So, I think, instead of just speaking it outside of the court, she needs actually to speak in the court, sa courtroom mismo, sa impeachment court, para pabulaanan man paano man yung mga allegasyon ng prosecution, and she can also present then yung kanyang mga dokumento o mga ebidensya actually na magkapawalang sala sa kanya. So I think kailangan nandun talaga siya kasi nga ang daming allegation kasi na walang alam itong kanyang mga subordinates. So I think we're looking forward na baka ipresenta siya, siya ang kanyang asawa actually, may presenta din ng depensa para talaga pabulaanan lahat ng allegasyon ng prosecution laban sa kanila.
0: Opo, Atty. Bear, yun nga, medyo magbe-break na nga kaunti itong Senado dito sa impeachment trial at inaabangan nga po lahat no, ng taong bayan, ito na mga side naman ng depensa sa kanilang pagpresenta ng mga testigo at ebidensya by November. Ano po yung dapat asahan ng taong bayan? Ano po yung sa tingin po ninyo yung dapat kumbaga abangan dito at paano ito hihimayin natin ngayong the other side of the coin naman ang ating matutunghayan?
9: I think abangan natin dito yung pag-reconcile nila, pag-presenta nila halimbawa na do they have also a forensic analyst that would contradict Attorney Cabrera kasi parang i-reconcile mo yung napatunayan ni Attorney Cabrera 117.7 million pesos, saan pa galing talaga yon? I think we need to present that. And pangalawa, we're also looking forward na may paliwanag nila yung salary discrepancies kasi hindi na pwede sabihin na walang discrepancies. Talagang kapansin-pansin na yung discrepancies na yun. So, kung may mga properties na hindi nagpresenta, kaya meron siyang pinanggit na corporation doon na hindi naman pala siya stockholder, so on record. So, parang ito yung mga discrepancy na kailangan mapaliwanag at abangan natin doon sa depensa. Pangatlo, halimbawa, yung mga corporation, halimbawa, yung GenCorp, Metro City Chow, yung Cali ATA, ano ba talaga ang partisipasyon ng pangalawang pangulo dito? Kasi parang sinasabi niya na ito ay kay Attorney Manscarpio, kaya wala namang kinalaman sa kanilang sa kanyang privado mismo. At pang-apat yung source of funds kasi nag-testify na yung BIR, nag-testify na yung MLC, yung mga bangko. So, saan ba talaga galing itong mga pera? Kasi parang galing bang China ito, sabi ni Atty. Cabrera, yung mga... So, ito yung pinangabangan natin at panghuli nga, yung maraaring mag-testify mismo si Marcelo Duterte para talagang may pakita niya kung talagang ano ba talaga nangyari sa buong proseso.
3: Baka sa'yo po nang galing yung pera, attorney. Umamin ka na. Nag-allege tayo kay attorney. Attorney, maraming salamat. Maya-maya po magsisimula na itong last day no, ng Senate Impeachment Court on the prosecution's argument. No? Kasi tatlo na lang yan eh. Sayang nga kasi hindi na nila pag-uusapan itong allegations of bribery. But before we wrap nga, no, balikan ko rin po itong allegations of bribery nila, Article 3. Kasi sa pag-aaral lang din po natin, araw-araw natin sinusubaybayan ang impeachment, ano? Sa tingin ko po kasi, etong bribery yung pinakamadaling maiintindihan partner, di ba, ng mga taong bayan na attorney, di ba? Dahil ito, alam natin, ito yung panunuhol ay nangyayari talaga on a day-to-day basis. So, very, very easy to understand ito, easy to digest ng mga kababayan natin. Ayos lang po ba, sa tingin niyo po ba, na, hindi ka po ba nasayangan if ever they do decide to finally drop bribery? Eh, ito nga po yung alam nating maiintindihan ng taong bayan.
9: I think based lang dun sa mga dokumentong affidavit halimbawa na lumabas, parang hindi kasi directly nang galing kay Vice Presidente yung pagbibigay ng mga envelopes. Parang inabot lang at sinabing galing kay Vice Presidente. I think inyata yung medyo dinid particular, I think yun yung medyo vague dun sa affidavits ng mga witnesses na yon. So, think ko yun yung think pinag-aralan ko ng prosecution na hindi siya nakakonek kay Vice Presidente directly. Kasi parang pinabigay lang kay ng pinasabi lang binigay ng Brent. So, hindi naman directly si Vice Presidente nagbigay mismo ng mga envelope na yon sa dun sa mga nabigyan ng envelopes.
0: Ayun. Eh, sa ngayon, attorney, nakikita po natin no, dito sa Senado na naghahanda na muli itong ating mga senator judges sa pagpapatuloy ng hearing ngayong hapon na ito. Attorney Ver, maraming salamat po sa inyo, ha? Thank you po.
9: Maraming salamat po. Maraming salamat until next time po. Thank you,
3: attorney. So ulitin po.
0: November ulit. Ayan. Thank you so much, Attorney Severo Madrona Jr., professional lecturer ng UP of the Philippines, Diliman, UP, NCPAG. Ayan, so balikan na po ba natin ang impeachment trial day 39 sa Senado?

0: Pagkakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Basta AM/MM.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
4: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinala, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ngayon po ay araw na Martes, ikalabintatlo ng buwan ng Oktubre taong 2026. Sa ating mga headlines sa hapon, tatlong articles of impeachment maliban sa Article 2 o unexplained wealth, iniatras ng prosecution, depensa pumalag. Manifestation ng prosecution, nabawiin ang tatlong articles of impeachment, tinanggap ng impeachment court. Kahon-kahong ebidensya na magpapatunay na umunay misdeclaration ng Vice Presidente sa kanyang salin, isinumiti ng NBI sa Ombudsman. Meralco, may dagdag singil sa paparating na October billing. At kauna-unahang pelikulang pinagsamahan nina Vice Ganda at Vic Soto, ipinasilip. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headline sa hapon.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Mga kapamilya, binawi na House Prosecution Team ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice Presidente Duterte. Sa isang manifestation, sinabi ni Lead Public Prosecutor Jervie Luistro na binitawan na ng prosecution ang Article 1 na may kinalaman sa sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds. Article 3 na may kaugnayan sa sinasabing panunuhol ni VP Sara sa ilang opisyal ng DepEd. Gayun din ang Article 4 o ang umunay pagbabanta ni VP Sara kina Paolo Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Nanindigan si Luistro na malakas at sapat na ang mga ebidensyang inilatag sa Article 2 o ang sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara na bukod tanging article of impeachment na itinira ng prosekusyon.
2: All in po tayo dito. We believe that evidence is substantial and compelling and warrants the respondent's removal from office for culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. By focusing on one article, the matters requiring the impeachment court's consideration are correspondingly narrowed with practical benefits for the Senate, the respondent, and even the public.
0: Iginagalang naman ng defense team ang desisyon ng prosecution na bawiin ang tatlong articles of impeachment pero iginiit ni Lead Defense Counsel Sheila Season na hindi naman patas na hindi marinig ang panig ni VP Sara matapos mailatag ng prosecution ang mga ebidensya sa alegasyon laban sa bise.
3: And the court has already heard the prosecution's alleged evidence and the interpretations it laid on them and the public has been already exposed to its allegations repeatedly. And we believe that this is not

0: fairness, and it is not in keeping with the guarantees of due process, because the right to be heard is not merely satisfied by allowing the respondent some room to present evidence on her behalf.
1: Tinanggap ng Senate Impeachment Court ang manifestation ng House Prosecution Team na bawiin ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice Presidente Duterte. Sa desisyon, iginiit ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi na pagbobotohan ng Impeachment Court ang mga binawing articles of impeachment na nag-aakusa sa Vice Presidente ng maanumalyang paggasto sa confidential funds, panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd at pagbabanta sa buhay ng first couple at dating leader ng Kamara na si Martin Romualdez. Nilinaw rin ni Escudero na hindi na maaaring buhayin o muling ihain ang Article 1 at Article 4 sa kalagitnaan ng paglilitis.
2: Impeachment is not a charge that may simply be filed, pursued through the presentation of evidence and thereafter withdrawn without the respondent's consent. It is a grave constitutional process that affects not only the respondent but also the stability of government, the orderly conduct of public affairs, public confidence in constitutional institutions, and the nation as a whole.
1: Bago ang ruling ng presiding officer, nagpahayag naman si Senator Judge Alan Cayetano ng pagkabahala sa manifestation ng prosecution. Para kay Senator Cayetano, maaaring pagsabayin ang impeachment trial at ang pagdinig sa panukalang 2027 national budget sa halip na madaliin ang paglilitis. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na ipa-indirect contempt si Senador Tito Soto kasunod ng kanyang mga pahayag sa na pumupuna sa desisyon ng Korte kaugnay ng impeachment case ni Vice Presidente Duterte. Balita hati ni Radio Patrol, Steve Raya. Steve!
3: Yes, Tony, sa desisyong isinulat ni Senior Associate Justice Marvick Leonel, ibinasura ng Supreme Court and Bank ang petisyon para panagutin sa indirect contempt si Soto. Nagugat ang petisyon sa mga panayam at social media post si Soto kung saan kinwestiyon niya ang desisyon ng Korte. Kabilang dito yung pahayag na hindi umano pamilyar ang ponenteng maestrado sa mga patakaran ng Kongreso at binago ng desisyon ang konstitusyon. Ito'y kasunod ang pagdedeklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Inihain ni Attorney Manuelito de los Reyes Luna, Ferdinand Dupasio at Harold Restisio ang petisyon dahil sa muna'y kawalan ng paggalang ni Soto sa Korte at posibilidad na masira ang tiwala ng publiko sa Hudikatura. Pero iginit ng SC na hindi dapat gamitin ang kapangyarihan nito magparusa sa indirect contempt para patahimikin ang mga pamuna sa mga desisyon nito at dapat manatiling malaya ang kalakayan sa mga usaping pambansa kabilang ang impeachment ng walang takot sa parusa dahil lamang sa kritisismo sa mga desisyon nito. Nagpasalamat naman si Soto sa naging desisyon ng Korte Suprema. Sa kanyang pahayag, iginit niyang ang hindi pagsang-ayon sa isang desisyon ng Korte ay hindi nangangahulgang nawala na ang kanyang respeto sa institusyon. Binigyang bibig niya ang kalagayan ng freedom of speech and expression at nangako din ang senador na patuloy na magpapahayag ng kanyang pananaw habang pinananatili ang paggalang sa mga institusyon ng gobyerno. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz! Inupakan ni Vice Presidente Duterte ang investigasyon ng NBI sa posibleng money laundering at misdeclaration sa mga ari-ariang iniuugnay sa kanya. Sinusundan ng NBI ang sinasabing financial transaction ng Vice Presidente sa posibleng pattern, kabila ang pagbili ng lupa, resort at hotel para itago ang tunay na source o may-ari ng pera. Iginiit ni VP Sara na hindi niya pag-aari ang loteng ipinakita sa NBI press conference na tinawag niyang nanlilin lang at walang malinaw na pakinabang sa publiko. Pinatutsadahan din ng Vice Presidente ang NBI dahil sa mga sinasabing questionable ebidensya at iginiit na dapat tiyaking naaayon sa batas, nakabatay sa katotohanan at nagsisilbi sa interes ng sambayanan ang mga ahensyang pinatatakbo gamit ang pera ng taong bayan. Buwelta naman ng NBI, mandato ng ahensya na imbestigahan ang mga posibleng maling deklarasyon ng ari-arian ng mga opisyal ng pamahalaan. Nanindigan din ang ahensyang nakabatay ang investigasyon kay VP Sara sa SALN at mga titulo ng lupang nakarehistro sa Land Registration Authority. At kaugnay niyan, isinuwite na ng NBI sa Office of the Ombudsman ang resulta ng investigasyon sa SALN ni Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Pasay, hati ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Yes, Tony. muli kahon-kahon ng mga ebidensya at resulta ng investigasyon ng isinimita ng NBA sa Ombudsman para sa pagkisampa ng kaso. Kabilang dito ang mga ari-ari ang natuklasang mali-mali ang deklarasyon sa SALN. Gayun din ang umano'y malamansyon ni ari-arian ng vice-presidente sa barangay Katigan, Davao City na idineklarang agricultural land.
4: Mas maganda magpapatawag na Office of the Ombudsman because as we speak today, yung team ng NBI will file the our findings dun sa aming ginawa na pag-imbestiga na yan at sila na yung magpatuloy pa ng investigasyon nito. Ito yung mga ebidensya dun sa aming investigasyon.
3: Samantala, ipinadala na rin ng NBI sa Department of Justice ang findings ng investigasyon at mga ebidensya sa umano'y anomalya sa flood control project na kinasasangkutan ng Davao-based construction firm na Genesis 88 kabilang ang 7 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa distrito ng Kapatid B. Pizarra na si Congressman Paolo Duterte. Inirekomendang kasuhan ng NBI ang 12 opisyal at kontraktor na Genesis 88 ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
4: Naman sa issue doon sa flood control nung kay Congressman Pulong sa Genesis, we are turning it over to the Department of Justice for further investigation under the department order issued by the Department of Justice. Sa DOJ naman, yun yung sa Genesis 88, yung apat na kaso na natapos na natin out of 47. So,
3: at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Birthday Zone DZFM.
1: Maraming salamat, Birthday Zone! Natanggap na ng Ombudsman ang kahon-kahong ebidensya sa umano'y misdeclaration ni Vice Presidente Duterte sa kanyang SALN. Balita mula sa Quezon City at ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
5: Tony, dumating na sa Office of the Ombudsman ang ilang ahente ng National Bureau of Investigation o NBI ngayong Martes na October 13, 2026. Dala nila ang tatlong kahong naglalaman umano ng ebidensya at resulta ng kanilang investigasyon at Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Una nang iniulat na sa investigasyon ng NBI, may mga ari-arian si Duterte na lumalabas na mali ang pagkakadeklara sa kanyang 2025 SALN. Gaya na lang ng dalawang lote sa barangay Katigan sa Davao City na idiniklara umano ng pangalawang pangulo bilang agricultural land. Pero nang silipin ng NBI sa pamamagitan ng drone, nakita ang malamansyon, mga bahay at helipad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMA.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero! Sa iba pa nating balita, inanunsyo ng Meralco ang taas singil sa paparating na October billing dahil sa pagsipa sa generation charge. 32 centavos kada kilowatt hour ang mamahal sa singil ng kuryente. Katumbas ito ng 64 hanggang 160 pesos na dagdag bayarin para sa mga customer na kumukonsumo ng 200 hanggang 250 kilowatt hours kada buwan. Pero hindi pa kasama sa October billing ang utos na refund ng Energy Regulatory Commission sa labis na singil ng Meralco na sinabi sa DZMM ni ERC Commissioner Rexy Baldo Digal na katumbas ng 10 centavos per kilowatt hour na refund sa loob ng 6 na buwan. Samantala, simula sa Nobyembre, hindi nakasama sa no disconnection policy ang mga customer na kumukonsumo na mahigit 200 kilowatt hours kada buwan, habang pinalawig naman ng pulisya na walang putulan ng kuryente para sa mga kumukonsumo sa mas mababa ng 200 kilowatt hours kada buwan hanggang Disyembre. Abiso naman po mga kapamilya, mawawalan ng supply ng tubig ang ilang customer ng Maynila sa Las Piñas at bahagi ng Cavite, bunsod ng maintenance activity sa pumping station sa Pasay City. Sinabi sa DZMM ni Maynila Corporate Communications Head Jennifer Rufo na magsisimula ang water interruption mamayang alas 6 ng gabi at tatagal buong araw kinabukasan. Maglalagay ang Maynilad ng stationary water tanks at magpapakiikot ng mga mobile water tankers sa mga apektadong lugar. Tiniyak naman ng Maynilad na sapat pa rin ang supply ng tubig sa harap ng napipintong mas malalang El Nino.
6: Affected po actually ay ilang bahagi ng Las Piñas,
1: okay.
6: Pacoor at Imus. Gayon din ang buong bahagi ng Cavite City, Tawit, Noveleta at Rosario. Umpisa po mamayang alas 6 ng hapon.
1: Aba?
6: Hanggang kinabukasan po ng buong araw po siya. So ngayon pa lamang ay inabisuhan na po natin ang affected customers mag-ipon na ng tubig.
1: Paliwanag naman ng Manila Water, hindi kapos ang supply kundi mga maintenance activity ang dahilan ng napuputol na supply ng tubig. Samantala, sinagot ng Malacañang ang puna ng publiko sa panawagan ni Pangulo Marcos Jr. na maghanda ng balde na pag-iipunan ng tubig sa El Nino. Iit ni Malacañang Press Officer Claire Castro, seryoso naman ang Pangulo at hindi dapat gawing biro ang anumang hakbang na pwedeng gawin para maibsan ang epekto ng El Nino. Pinayuhan din ng palasyo ang publiko, partikular ang mga anyay obstructionist na umupo at intindihing mabuti ang sinasabi ng Pangulo. Pinaghahandaan na ng MMDA ang posibleng epekto ng El Nino. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na nakipag-ugnay na ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan para pag-usapan ang mga hakbang kontra El Nino. Isaan niya sa natalakay ang pagbuo ng isang polisiya kaugnay ng inaasahang pagtaas ng heat index at mga kanselasyon ng klase. Sa ngayon na niya, iba-iba ang protocol dito ng bawat LGU. Plano rin ang ahensya na mangolekta at mag-ipon ng tubig ulan bilang paghahanda sa posibleng kakapusan ng supply ng tubig. Pinag-aaralan ng MMDA ang paglalagay ng mga maliliit na rainwater catchment system sa ilalim ng skyway at sa may MRT at LRT lines.
7: Ula, panahon.
1: Mga kapamilya, maaliwalas na panahon ang nararanasan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw, pero posible pa rin na makaranas ng pag-ulan dulot ng easterlies dito sa Metro Manila, sa Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley, gayon din sa Central Luzon at Calabarzon. Nakaapekto rin ang easterlies sa Bicol, ilang bahagi ng Mimaropa, gayon din sa Western at Eastern Visayas. Northwesterly wind flow naman sa Batanes at Babuyan Islands, habang localized thunderstorms ang umiiral sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy namang binabantayan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na walang direktang epekto sa bansa at hindi rin inaasahang papasok ng PAR. Oras po natin, 4:25.
8: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Sa iba pa nating balita, inaasahan naman ngayong hapon sa oras sa Pilipinas ang ika-apat na status conference ng ICC Trial Chamber sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaasahan tatalakayin sa conference ang ilalaang oras para sa pagpresenta ng mga testigo, paglalatag ng ebidensya at daily schedule ng paglilitis na magsisimula sa 30 ng Nobyembre. Hindi patiyak kung dadalo mismo si dating Pangulong Duterte na personal na humarap sa ikatlong status conference noong 16 ng Setyembre. Nauna nang idineklarang fit to stand trial ang 81 anyos na dating Pangulo. Dumistansya ang Malacañang sa umanay pagputol sa komunikasyon ng militar ng Pilipinas at China. Balita mula sa Malacañang, atin ni Radio Patrol, Christian Yusores. Christian.
9: Tony, pauubay na ng Malacañang kay Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. ang pagkumpirma at pagbibigay linaw sa anunsyo ng Chinese Embassy na pinutol na umano ang military-to-military communications ng Pilipinas at China. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, mas mabuting si Chodoro na lamang ang magsalita at magbigay ng detalye sa sinasabi ng embahada. Gayunpaman, ilinaw ni Castro na hindi isinasara ng Pilipinas ang relasyon sa China dahil hindi rin ito gugustuhin ng Pangulo. Iginit ng Malacañang na tuloy-tuloy ang paikipag-ugnayan ng bansa sa Beijing dahil nais anyang ipagpatuloy ng gobyerno ang kalakalan at investment sa China. Ayon kay UC Castro, kung real talk o ang katotohanan lang ang pag-uusapan, kailangan ng Pilipinas at China ang isa't isa, lalo na sa usapin ng kalakalan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores. DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores. Suportado ng Armed Forces of the Philippines ang pagsuspinde ng direct communication ng Pilipinas at China. Balita mula sa Kapag Ginaldo, hati ni Radyo Patrol, Marlene Pajeros. Marlene.
10: Tony, kasama ang iyong pang-ahens ng sakop ng Department of National Defense, sinabi ng AFP spokesperson for the West Philippines Retired Rear Admiral Roy Vincent Ridad, na suportado ng hukbong senatahan ang pahayag ng ahensya na suspindihin ang military-to-military communication ng Pilipinas sa China. Giit ni Trinidad ang pagkakaroon ng direct communication ng dalawang bansa ay pinagkakasunduan ng may mutual trust at respeto sa international law. Bagay na taliwas sa mga aksyon ng China, mapalupa, karagatan o himpapawid man. Madito rin din anyang deceptive ang mga ipinapakita ng China na hindi rin naaayon sa kanilang mga salita. Samantala, inaasahan din ng AFP na natutuloy-tuloy pang agresyon ng China sa West Philippine Sea hanggang sa taong 2028 dahil sa eleksyon. Gayun pa man, iginit ang hukumusiratahan na magkapatuloy din ang kanilang mandatong ipagtanggol ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Itinalaga ni Pangulo Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology si Robert Joseph De Claro matapos magbitiw sa pwesto si Secretary Henry Aguda. Nagsilbi bilang presidente at CEO ng Social Security System si De Claro mula 2024 at may tatlong dekadang kasanayan sa business and technology. Sa panayam sa Malacanang, kumpiyansa ang Pangulo sa matagal na digital background ni De Claro para pamunuan ang DICT. Isang special investigation task group ang binuo ng PNP para imbestigahan ang pagpatay sa radio broadcaster na si Adrian Golden Boy Luterte sa Daraga, Albay. Alas 4 Lunes ng hapon nang pagbabarilin si Luterte ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa pag-aari nitong bakery. Naisugod pa ang biktima sa ospital pero binawian din ng buhay. Nagsagawa ng hot pursuit operation ang pulisya para matukoy ang mga suspect. Pangunahing sinisilip na motibo sa krimen ang trabaho bilang komentarista. Bagamat hindi isinasantabi ang anggulong may kinalaman sa negosyo nito at personal na buhay. Sinibak na ang miyembro ng Quezon City Task Force Disiplina na bumaril at nakapatay sa tatlong lalaki, kabilang isang minor de edad sa barangay Batasan Hills kahapon. Kinundena ng lokal na pamahalaan ang insidente at nagpaabot ng pakikiramay sa mga kaanak ng mga namatay. Makikipag-ugnayan din ang LGU para sa tulong at suporta sa mga naiwang pamilya. Nilinaw naman ng lokal na pamahalaan na walang iniisyong baril sa miyembro ng task force habang pinarerepaso na rin ang polisiya sa recruitment, screening at training ng mga miyembro. Mga kapamilya, ipinasilip na ang pinakaabangang pagsasama nina Bossing Vic Soto at Uncabogable Star Vice Ganda para sa Metro Manila Film Festival entry na The Greatest Showdown. Sa halos 2 minutong teaser, kinaaliwan ang kwelang bangayan at tapatan ng karakter nina Vice at Vic. Kasama ni Vice sina Fiang Smith, Brent Manalo, Ian Mina at Ruby Ruiz, habang sina Jose Manalo, Riza May Dizon, Clarice de Guzman at JM Ibarra naman ang Team Vic. Isa ang The Greatest Showdown sa 8 pelikula sa MMFF 2026 na mapapanood sa mga sinihan sa bansa simula po sa araw ng Pasko. At yan ang headline sa hapon na papanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan din na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Ang bukas ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
7: Headlines sa hapon.

0: ATM.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
3: We're back.
2: Mark. Hilo na ba ang lahat?
3: Hindi. Kanina pa kami nandito. Nakaabang-abang lang. Abangers lang kami. Pero alas dos pa tayo nandito. Kasi nga ay gumugulong kanina, no? Sa Senate Impeachment Court. Ay, magandang hapon. Ako po si Maan Makapagal.
2: Ngayon ng 39th day.
3: Nice.
2: Diba?
3: O, dapat, ano, huli na, no?
2: Sana. nang bago mag-break.
3: Bago mag-break.
2: Oo. Eh, bibigyan pa ang, ako, I was expecting na magtutuloy-tuloy na nga. Kumbaga, ngayon, bago mag-break, may mga pa-closing remarks ang prosecution. At pagbalik nito sa Nobyembre, ay simula na ng pagkakataon ng depensa na magpresenta naman ng kanilang mga ebidensya.
3: Eh, kaso, biglang may anunsyo.
2: ako, I was expecting nga rin na yung
3: talaga?
2: Article 3 lang yung
3: ibabasura. Hindi na ipipresenta.
2: To formally offer yung
3: ayun din. Hakbang. Yun din ang inaasahan. So, nabulaga din yung lahat.
2: Nabulaga ang lahat.
3: So, ngayon nga, ibinasura. Yung tatlo.
2: Iniatras.
3: Iniatras
2: na. Or, hindi na nila.
3: Or binawi.
2: Binawi.
3: So, diba? Ang tatlong articles na tinapos, no? Nilitis yun. Yun nga lang, turn na sana
2: ng depensa.
3: Na sila naman na maglatag ng kanilang mga ebidensya at sagot
2: counter-argument
3: sa mga paratang. Ay kaso.
2: Nag-decision po kasi doon sa mga kabubukas lang po ng kanilang mga radyo at telebisyon. Nag-decision po kasi ang prosekusyon na iatras na nga itong Articles 1, 3 at 4 at ang iiwan na lang ay yung Article 2 o yung tungkol doon sa unexplained wealth, yung akusasyon ng unexplained wealth laban sa pangalawang pangulo kay VP Sara Duterte. Pero yun nga, ang tanong ng depensa, teka lang, naglabas na kayo ng ebidensya, bakit yung inuugong?
3: Nailatag nyo na lahat at para sa kanila ay the damage has been done. Parang ganun eh, no? Parang, kumbaga, teka, bigyan nyo kami ng pagkakataong sagutin lahat nung ipinaratang. Parang ganun.
2: Ang sigaw nga kanina, hindi naman siya sumigaw, pero madiin yung pagkakasabi ni defense counsel attorney Sheila Sisson na
3: hindi siya nangingiti.
2: It's unfair.
3: No? Never siya nangingiti.
2: It's unfair. Hindi kasi gumagalaw yung tsaka bibiglang, it's unfair. Mr. Presiding Officer. Ganun, tapos naka-reband yung buhok, di ba? Naka-black, naka-dark-colored na... Bakit? May ibang mga comment yung mga netizens.
3: Malay mo, tuwid lang talaga yung buhok.
2: Baka nga straight yung hair niya.
3: Mas straight lang talaga.
2: Hindi siya nagpa... Ano yun? Yung blowout? Ano tawag naman? Blow up? Ano tawag naman? Brazilian blow up?
3: Sabi ko sana yung balayage. Iba pala yun. Diba,
2: ayun ba yun?
3: Kulay yata yung balayage.
2: Hindi ko alam.
3: Kala ko nakapag-asawa na mayaman.
2: Mas straight na straight.
3: Hindi kasi di ba dati may commercial na ganun. Yung hinahangin yung buhok. Tapos tuwid pa din.
2: Ano yun?
3: Ang sabi?
2: Tapos ang clinch nun, nag-shampoo lang siya. Di nakapang... Ganito yun. May mga babaeng magkakatabi na, naku, nakapangasawa ng mayaman.
3: Kasi may pang-rebound.
2: Pang-rebound?
3: Hindi, shampoo lang yan.
2: Tapos humangin. Tapos ginanon yung buhok. Parang ganun yung buhok ni Attorney Sheila kanina.
3: Dati din, tuwid-tuwid talaga yung buhok ko. Ang dami ko nang pinagagawa. Kaya yun, yung parang nagtampo na siya. Di ba may ganun sinasabi ang buhok?
2: Paano ba magtampo ang buhok?
3: Yung misan buhaghag, yung wala siyang, may sarili siyang buhay, may sarili siyang mundo.
2: Akala ko yung
3: maraan. Nakaganon. Ayaw sumunod yun. Balik tayo sa impeachment. Ano nga?
2: Yun, alam mo may teorya ako, partner. Feeling ko this is a legal strategy sa punto ng prosecution.
3: Parang hindi makapag-present?
2: Actually,
3: ganun ba yun?
2: Ito, kausapin na natin. Para
3: hindi, kasi nga may iba nagsasabi na political analyst. Di ba, pag tinatanong ko, sir, anong favorite mo sa tatlo? I mean, saan tingin mo ang pinaka well matatag sa mga naipresentang artikulo no, yung kumbaga malakas na pwedeng makapag-convict kay VP Sara. Yung iba sinasabi grave threat. Dalawa na yung nagsabi ng grave threat kasi nga siya mismo yun eh, may video, 'di ba? Pero yung nakakapagtaka, ito yung dinrap. Kasi yung iba dokumento eh. Mga dokumento, mga numbers na pwedeng laruin, 'di ba?
2: Pero at ito yung unang pumutok na issue sa kanya, yes, yung confidential ito, funds eh.
3: Oo, yes. Tapos yun nga, ang sinasabi ng ibang political analyst, eh swak na yung pinakamadali, swak na yung grave threat. Kasi nga ay siya na yun eh, siya na yung nagsalita, 'di ba? Oo. So
2: pero dinrap din yun.
3: Kaya nga ang tanong, ano bang may mga nagtatanong din, yung mga iba bang artikulo ibig sabihin mahina ang ebidensya?
2: Oo.
3: Kaya idadrop? Oo. So, ibig sabihin, hindi ba seryoso yung banta sa pangulo? Yung mga ganon. So, yun ang madaming tanong ngayon kung bakit dinrop yung tatlo. Uh-oh. At di ba ang sabi nga, para ano yan eh, more chances of winning.
2: Oo. Kung diba? Kung mas marami.
3: Yung tatlo tayo, or apat yan, di ba? So, yun. Eh, pero kung isa na lang, nilagay mo yung buong baraha mo doon, kumbaga sa sugal ang tinulak lahat ng chips. Tama ba yun? Doon. Anong ibig sabihin nun?
2: Ako'y may teorya, pero ipasok na natin itong makakausap natin para nga makumpleto ang ating talakayan.
3: Yes.
2: Makakasama natin live via Zoom si Dr. Gary Ador Junicio, ang dean po ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde at convener po ng Bantay Senado. Magandang hapon po, Dean Gary.
3: Good afternoon.
0: Hi. Magandang hapon muli, Sando and Maan, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga nanonood ngayong hapon na ito.
3: Ikaw din ba'y natigagal? Natigagal talaga. Ano ba yung tawag pang...
2: Nagimbal.
3: Nagimbal?
2: Nagulat.
3: Oo, nagulat. Nahulog sa upuan. Yung mga ganun.
2: Nalaglag ang panga.
3: Tama talaga. O yan. Sige, Dean Gary.
0: Actually, kasama ko kanina yung mga ilang leader ng Bantay Senado, no? Si Philip Arguelles at si Carlo Flores. Nagla-lunch kami diyan sa Maginhawa. And then
3: di kayo nag-aya. Lapit-lapit
2: lang din, Gary. Hindi kayo dumaan dito.
3: Tricycle lang yan, ha?
0: Oh, si celebrate pata ni Cliff yung kanyang pagkapanalo. Anyway, the point is, medyo, honestly, we shared the same sentiment. No? Nagulat din kami, nabigla, at napaisip, paige, dahil ano ba yung naging dahilan nung na prosecution? But all of a sudden, tama kayo doon, Maan at Sandro, no? Kung tutusin yung grave threats, yung confidential fund, yung mga nauna nating narinig, at ang nakarinig ng grave threat, for example, eh, hindi lang naman yung sambayan ng Pilipino, halos buong mundo, no?
3: Mm-hmm.
0: Ang nakapanood nitong Zoom recording ni VP Sara Duterte at yung confidential fund, nagulat din tayo nung nalaman natin na hindi lang pala iba't ibang mga chichirya ang nando, no? Pati yung mga animal at mga nakakatawa pang mga pangalan, no? But nevertheless, on the other hand, after some time that we reflected dito nga sa naging decision ng prosecution, no? Nakita namin na this is to some extent a master stroke, no? In a sense, kung naglalaro tayo ng chess, kung naglalaro tayo ng game of the generals, no? Minsan may kailangan kang maisakripisyo, no? To be able to access your opportunity to win, no? Sa yung naalala ko yung Netflix na show, no? Yung Queen's Gambit, no?
3: Yes.
0: Ito yung mga naging satihiya na mukhang papatalunin, papadamahin sa ibang mga moves. And at the same time, yung mga sacrifices na ginagawa, pero at the end of the day, you will achieve your goal, no? Which is basically either for this strike, no? Mukhang gusto talagang ipakita ng prosecution dito na huwag nang pahabain itong impeachment trial dahil who will dispute the numbers? Kasi bottom line, kung yung presentation ni Attorney Alice Cabrera, it definitely summarizes yung pinaka-curious yung mga tao ngayon. Usapin nga ito ng corruption, usapin ito ng unexplained wealth. Kung ang sweldo mo ay ganito lang, paano ka nakapag-acquire ng ganitong makakadaming mga property? At bakit hindi mo ito dideklara sa yung SALN? And then we realized na meron palang mga negosyo na ginawa yung ating yung asawa ng ating vice presidente, and of course, in accordance to our law, ay tinutuloy ito isang conjugal property at kapag at tumanggap pa ng tulong no o ng transaksyon no, hindi lang sa mga ordinaryong businessman sa China kundi sa isang state-owned enterprise o yung tatawag nating SOE. Mm-hmm. So, itong mga incidenting to, I think, ang perhaps nagtulak niya sa prosecution na parang it's about time that you already hit the dagger, no? So, nail in the coffin na lang ang dapat gawin and that will be the decision of the central judges. So, for them, total, narinig na yung buong testamento rito at alam naman natin na naging decision nga ng depensa, ang naging strategy ng depensa dito, no? Ang dami nilang mga objection, ang dami nilang mga ginawang paraan, some dilatory tactics which I think hindi natin sila masisisi. Kaya, umaba na ganito katagal itong impeachment na ito. And, tandaan din natin, sabi nga ni Presiding Officer Chief Escudero kanina, nung panahon din ni Corona, no? Siyon ay nag-drop them ng 5 articles of impeachment. Nag-recure kayo niya habang nagda-drive po yan. So, pero hindi naman ito bago, in a sense.
2: Eh, pero din, Gary, partner, ako'y may teorya. Kung sino man ang nakaisip na estratehiyang ito, ay tila ang gusto niyang mangyari ay mapaharap si VP Sara Duterte sa mismong impeachment trial. Mm-hmm. Bakit ko nasabi yan? Mm-hmm. Kasi nga, din, Gary, yung may rule na hindi pwedeng puwersahin ng impeachment court na umattend si VP Sara Duterte at meron ding Rule 18 na nagsasabi na yung bawal yung sub judice, ano, bawal pag-usapan sa labas ng korte itong isinasagawang pag-trial, itong paglilitis laban sa pangalawang pangulo. Dahil sa nangyari ngayon na pag-drop, siya ngayon ay mapipilitan ng ipagtanggol ang kanyang sarili at umattend sa impeachment court. Sa tingin nyo, ito po ba ay magbibigay daan para siya ay humarap na sa kanyang mismong paglilitis?
3: Pero, bakit siya mapipilitan na umattend?
2: Oh, kasi wala na siyang ibang venue kung saan siya pwedeng magsalita.
3: Ah, kasi nga hindi na pwedeng pag-usapan kumbaga, sa loob at labas ng korte. Okay.
2: Sa kanya na mismo manggagaling na siya ay atin. At yun din yung mismong sinasabi ng ilang senator judges. Ha, hinihintay
3: pero kasi
2: nila
3: kung hindi rin
2: na humarap siya.
3: Pero kung hindi rin naman itatanong sa kanya yung mga ibang artikulo, no? So, bakit pa siya...
2: Eh, pero mabigat din kasi yung unexplained wealth.
0: Well, kanina, na-raise din niya ni Senator Santiveros, no? Sando, no? To accord due process nga sa Vice President, baka this will be an opportunity for her to attend itong impeachment proceeding. Pero tandaan din natin, no? Nag-rule din kanina yung ating presiding officer na yung pag-relax nga nung Rule 18, no? Yung sub-judicial rule nga sinasabi kanina na may dalawang articles of impeachment na pwede nang pag-usapan, no? Outside of the impeachment court.
2: Pumayag doon ang
0: binawi kanina ngayon eh. Kasi nga, parang maganda naman ang paliwanag doon ni Senator Chief, si Presiding Officer Chief Escudero na baka it will be deemed unfair sobrang sa respondent kung wala silang pagkakataon na ipaliwanag sa publiko yung sagot nila dito sa articles 1 and 4 ata kung di ako nagkakamali ano, dun sa grave threat tsaka dun sa confidential fund. So medyo nag-relax na lang dyan ang Senado at although nagbigay nga ng motion niya no si Senator Francis Pangilinan kanina no at was seconded by Senator Villanueva paano ba yung mag-iintitman sa Article 18 pero for the meantime pinapayagan ngayon ang depensa, pinapayagan ang bawat isa nga, no, na pag-usapan ito outside of the impeachment court. No? Pero tama ka naman doon, tingin ko isa sa mga bagay din talaga dapat na-observe itong impeachment proceeding na ito nga, yung opportunity talaga for the Vice President no, na panahon na humarap na. No? At once and for all, halimbawa, totoo bang nag-i-exist yung bank account nyo ni former President Rodrigo Duterte? Totoo ba na meron kayong transaksyon? Halimbawa, itong Cali 88 ba ito? Dito sa state-owned enterprise ng China and so on and so forth. Kasi at the end of the day, lahat ay pinag-uusapan nito. Wala pa akong naririnig na denial eh. Diba? Never akong naririnig na denial o pagtanggi na sinasabi hindi totoo yan. No? Lahat ay ginawang binigyan ng paliwanag at depensa. But I don't hear any instance where akusasyon laban nga sa kanya ay deny no so even yung confidential pa ni hindi sinabi ba yan na hindi nangyari talaga ang paggastos na almost 8 to 11 days if I'm not mistaken, at ibinigay ito kung saan-saan, no? So, ito yung mga bagay din talaga na dapat ko. And at the same time, tandaan din natin na may responsibility din naman ng Senado, of course, as a, both as a impeachment court, as a legislative body. Nasa October na tayo, Sandro and Maan, at marami pa rin dapat nakarapin na trabaho itong ating Senado, in particular nga itong budget na paparating na sa kanila, and at the same time ay yung other legislation na may equally important, no? Itong usapin nga ng Safe School Act, itong mga nangyayari nga ibang kaguluhan, economic recovery program.
3: Super El Nino, nako, yan pa.
0: Sa El Nino, yan, wala pa tayong masyadong maayos sa pagtugon yan. Baka yung opportunity, for example, yung Economic Committee for Recovery na napag-usapan na yung mga bagay niyan. Mm-hmm. But, again, ang gusto rin talaga namin dito sa Batay Senado nga, ay ma-observe din talaga yung tamang due process, no? At ang tingin nga namin, really, it's about time na nabigyan mo ng pagkakataon din pensa na kung tutusin, ha? Isa sa mga na suggest ni Senator Bam Aquino na baka pwedeng maging mag-alternate, 'di ba, ang sistema na
3: Bam Aquino. Oh, sa una, oo.
0: Yeah, oh. Pero ito ay tinutulan ng depensa on record. Tinutulan ito ng depensa, and now all of a sudden, medyo na miscalculate nila yung kanilang decision na to reject that offer from Senator Judge Bam Aquino, then all of a sudden, hindi mo masisisi yung naging decision dito ng prosecution, kasi tandaan natin, ang primary interest ng prosecution ay marinig itong buong akusasyon laban sa Vice President at magkaroon talaga ng just, no? And just conviction, no? Hindi lang simple conviction, talagang overwhelming na patunay kung bakit kailangan i-convict itong si VP Sara, no? Bilang Vice President nga, no? sa articles of impeachment na kanyang na ipataw sa kanya.
3: Di kaya din na kaya iniwan din yung Sal-N, sabi nga ni Congresswoman Luis Troy, all in po kami dito. Lahat ng taya ay nandun sa unexplained wealth ay dahil may president na, dahil nga sa impeachment kay
0: Corona.
3: Corona. Yes. Kumbaga foolproof na ito na kumbaga nagtagumpay, no? Na siya ay ma-impeach din.
0: Yeah, tingin ko, isa rin yan sa mga dahilan. May isa rin sa mga posibleng dahilan. I will not assume yan yung dahilan lang ng prosecution. No? They might have other reasons also that they factor in terms of arriving this decision. Kasi, tutusin lang, possibly may backlash ito. Ha? Sa totoo lang, no? There might be some backlash from their end. No? Kasi pwede ang mag-i-issue dito ay duwag ba bigla ang prosecution? Mm-hmm. Hindi ba sila confident from the very beginning? Bakit nila kailangan i-attack? Ito yung mga issues eh. Pero
3: at the end of the day, pero yun nga, well, sabi mo nga, strategy yan para hindi makapag-present ang depensa ng kanilang ebidensya. Pero yun nga eh, sabi ko kanina eh, di ba more chances of winning? Kung lahat
0: na, hindi naman sa magpag-present ng ebidensya ang depensa. Kasi tandaan natin, no, maraming mga similar na witnesses ang depensa at ang prosecution.
3: Mm-hmm.
0: No, kaya isa rin yung sa mga dapat natin i-take note, Maan and Sandro. And of course, to be fair, nabigyan din naman ng pagkakataon ang depensa na tanungin yung mga witness na pinaset ng prosecution. So, and equally important, sabi ko nga kanina, ito rin yung mga almost similar na mga witness na gusto ipresent ng depensa. So, kabuting kupit, meron pa bang dapat na itanong pa ang depensa kung ang witness na ipresent ay almost the same?
3: Mm-hmm.
0: Diba? Talaga kung si, papatawag ba halimbawa yung, itong si Attorney Cabrera ba, assuming nakalista si Attorney Cabrera or yung taga-ombudsman o yung taga-BIR, kung yan din ay same person o yung mga staff ni ng OVP, no? Nakalimutan ko na yung mga pangalan sa habang itong mga to. Kasi these are the same people. So, pagkatawag sila, anong itatanong nila na hindi pa lang itatanong last time during the cross-examination? So, ito rin kasi yung kinusidera at alam naman natin, October na kayo, no? Medyo may inahabot, meron din yung pagkakataon din talaga na yung pagkainip ng ating mga mamayan, no? Sa usaping nga nito ay importante rin na ma-address na. And equally important, yung other pressing issues that we need to address as well.
2: Mm, eh, pero din sa dulo-dulo, eh, ano kayang epekto nito doon sa mismong kaso? Siyempre, meron tayong mga kababae na, well, yung iba, siguro matutuwa kung eventually mauuwi sa acquittal itong nangyayari. Pero siyempre, yung mga gusto rin na makonvict ang pangalawang pangulo, eh magdadalawang isip, hindi kaya makaapekto itong ginawang hakbang ng prosekusyon para mag-iba pa yung magiging boto sana ng Senator Judges.
0: I'm sure may mga bagay tayong hindi alam sa mga nangyayaring ito ngayon. Pero ang sigurado lang ako ay yung mga pinapresenta ng prosekusyon ay overwhelming na para ipakita sa mga sambayan ng Pilipino na merong impunity na nangyari dito sa unexplained wealth na itong ating Vice President. Basan ka nakita ng Vice President na Vice President ka na, tapos ikaw ay nakasimpa ng sweldo from City Government of Davao. Hindi ko na maintindihan yun eh. No, parang they can simply get away of that. Bakit pumapayag sila sa ganun? At ang ating pangalawang pangulo ay abogado, ang ating asawa ng pangulo ay abogado, at I'm sure sa mga connection at resources nila, meron silang mga galing na abogado, but wala man lang simple o sino man ang nag-warn halimbawa sa ating butihing Vice President na, teka ma'am, mali po ata yung ganyang sistema, that would be it's called a double compensation, no? At kayo po ay pangalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa. So why all of a sudden, may mga ganyan pa tayo mga arrangement? So I think, ito nga sabi nga, numbers don't lie, and but they speak to us. Mm-hmm. Kasi sabi nila, hindi tugma ang nakalagay sa SALN sa kinita na conservatively kinita nga sabi nga ni Atty. Cabrera nasa something 800 billion plus pero maximum nasa 1.4 billion. So yun yung hindi natin pwedeng i-dispute. At alias sabi ko nga i-dispute ito ng depensa at meron silang prueba na itong mga perang to ay hindi naman talaga pumasok, na itong mga perang to ay hindi naman talaga pagmamayari ni VP Sara, and simply these are pigment of imagination ng prosecution. Pero kung walang ipapakita dyan ang depensa, I think very clearly na ito yung mga naging pagkakamali ni VP Sara dito sa kanyang administrasyon.
2: Ay, partner Dean, hold on ha. Hold on lang po, Dean at partner. Meron tayong pasok na ha.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Kasalukuyan pong umaharap sa ikalawang pagkakataon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa case conference ng International Criminal Court. Nakasuot pa rin siya ng itim na jacket at nakaupo sa likuran ng depensa. Nanonood dito sa screen na may suot na headset. Abangan pa ang iba pang follow-up report kaugnay sa balitang yan.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Eh partner, balikan natin si Dean. Eh yun nga, may pinasok lang kaming iba pang balita. Eh pero yun nga, lumalabas din kasi no partner Dean, dahil nga nabanggit natin itong nangyayari dyan sa ICC. Eh tila parang lumalawak din ano, tila itong isinasagawang impeachment trial may mga nadadaanan din ano na tila pagkakasangkot sa dating pangulo, particular yung mga bank accounts ni VP Sara, yung mga joint bank accounts.
0: Well, mga consequential din ito eh ng mga panahon na kung saan we supposed to use the term, no, medyo may grave abuse na nangyari nga, no, sa during the past administration, quote-unquote, yung grave abuse na yan. Kaya ngayon, halimbawa, the very fact na nasa ICC ngayon si dating Pangulong Duterte, at the same time, nakita natin na yung sasabi lang ng 2016, no, dinedenay halimbawa yan, yung kanilang legal na kanilang spokesperson na wala naman nag-exist ng bank account. Maraming hindi naniniwala nung kay Central Trillanes. At hindi naman pa lang kwento ng si Central Trillanes na may bank account daw sa Singapore, pero pagpunta halimbawa naman ng tao doon, eh, wala naman din account sa Singapore, sa HSBC ata, if not mistaken, no? So, ngayon, parang nagkakaroon ng, ano, no, ng parang boomerang yung mga dating ginawa ng past administration, at tayo expose lalo yung vulnerability, no, ng pamilyang Duterte because of itong mga what we call, no, yung polycrisis, no? Yung ibang mga multiple crisis they experience from this, no? Pero bottom line naman, siguro, ako lang, kung naging maayos din talaga ang naging kontak mo ng gobyerno before, wala naman talagang naging violation sa due process, sa human rights, wala namang culture of impunity, tingin ko hindi man mangyayari itong mga bagay na ito, Sandro and Mahan. Eh. Pero the mere fact na sunod-sunod yung mga ganitong pangyayari, no? So nakakita mo talaga yung mga epekto na yung mali mong ginawa last time ay kailanman hindi mo siya pwedeng pagtaguan. And, and of course, kung ito ay what you call this, no? Kung ito ay darating sa tamang panon, kailan mo harapin ito? Kung ito ba talaga ay maling ginawa or simpleng akusasyon lamang, no, ng mga kalaban sa politika.
3: Mm-hmm. May mga nagsasabi rin din na posibleng sabihin ng depensa na ito'y mistrial at yun, pwedeng sumangguni sa Korte Suprema.
2: Demurer of evidence.
3: Oo. Din, anong tingin mo dito?
0: Ah, nasabi yan before, di ba, ni Senator Judge Alan Peter Quintana, he said to avoid nga yung mistrial. Pero ako, ang pangahawakan ko kasi na yung impeachment, yung Senate Impeachment Court is the sole institution or the court that is responsible for the conduct of the impeachment proceedings being a sui generis, no? A class of its own. So, importante na as long as naging faithful sila, suporta ng majority yung kanilang ginawa at wala ka naman nakitang paglabag o pag-abuse, no? Ito lang, nakita ko, narinig ko sa balita kanina, no? Yung sinampang indirect contempt, no, kay Senator Tito Soto, no, ng ilang mga senador, ilang mga abogado, no, na allegedly ay supporter ni VP Sara, ay dinismiss na ng Korte Suprema. So itong mga ganitong actuations, for example, ay ipapatuloy talaga na ang Senate Impeachment Court is a sole court that assigned by the Constitution, no, to try this impeachment case, no, not unless meron kang grave abuse, no, na ginawa ang impeachment court. At sa ngayon, I am very confident na wala naman tayo nakikitang ganong paglabag nga, no, impeachment court. At in fact, medyo minsan nga yung ating tolerance nga sa and patience dito sa impeachment proceedings talagang nakakaumay na rin, eh, dahil nga parang ba't may mga kailangan pang pakinggan natin? Bakit kailangan tayo mag-suffer, for example, no, sa ilang mga central judges na yung mga tanong ay walang kinalaman o parang out of this world kung tutusin?
3: Mm-hmm.
0: So, yung
3: eh sinabi nga for 38 days, ba't ngayon lang kayo nagpasya? Yung mga ganon.
0: Kaya yung pag mga ganyan, tapos maray ka pa mga habitual absentee. No, baka nga siguro kami sa Batay Senara maglalabas kami ng attendance check kung sino yung mga perfect attendance itong sa impeachment proceedings, tapos sino yung mga late, sino yung mga tardy.
3: Grabe,
0: at
3: meron pang, parang sa klase, oras, no? Pa talaga.
0: No, so,
3: tsaka yung mahilig mag-ano, may I go out.
0: Isa pa yun, no? So, yun ang isa sa mga ilalabas ni Damay, no, in the coming days, so, yung ganyang attendance monitor. Kasi, syempre, bilang senador, it is your to sumumpa kayo. You take an oath na maging independent, impartial member ng impeachment court as a central judges. At including that, yung iyong attendance din.
3: Oh,
0: diba?
3: Oh.
0: Kaya nga, ito pa lang, ha? Ito, example pa lang yung habitual absences ng ibang mga tao, ibang mga central judges na nakita natin dyan. Maliban dun sa mga nagtago, maliban sa nasa abroad, at maliban sa nakakulong ngayon, no? Marami tayong mga senator judges na hindi naman talaga all throughout ay nakinig at ginampan ng kanilang mga tungkulin, no? Although, excuse me, syempre nakikinig sila dun sa lounge or nakikinig sila sa mga opisina nila. But nevertheless, yung korte, wala ka naman nakita ng judge siya limbawa na nagpe-preside ng nagkakaroon ng hearing at nasa labas ng kanyang courtroom, di ba? So, although may presiding officer, pero nevertheless, trabaho pa rin talaga ng bilang senator judge na makinig at mapakinggan, no, ang entire impeachment proceeding para ikaw ay magkaroon ng isang maayos na desisyon, no? Guided by wisdom, guided by facts, guided by evidence base. So ito yung mga nakita nating problema ngayon dito.
2: Eh baka partner din, baka sila kasi ay pinalaki rin ng sex bomb. Laban-laban at bawi-bawi. Maraming salamat din, Gary.
0: Maraming salamat din sa inyo, Maan at Sando. Magandang hapon sa ating lahat.
2: Ayan, eh, yan po si Dean Gary Ador Junicio ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde at convener po ng Bantay Senado. Paano, bago balik po ang ATM,
3: anong take mo?

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM! ATM!
5: ATM!
1: Anong take mo sa DZMM?
0: Ito, na-miss din natin itong magtawag ng report partner. Nagkalangan na ba ito? Yan. Sino ang ating unahan sa listahan?
6: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpaliwanag sa muling pagpapalit ng communications sa secretary. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang, Radio Patrol Christian Yusores. Christian?
7: Yes, Maan at Zandro, nagpaliwanag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ulanin ng kwestiyon ang muling pagtatalaga ng bagong kalihim ng Presidential Communications Office. Magugulit ang inanunsyo ni Pangulong Marcos sa Singapore noong Linggo na ang General Manager ng Government Media na PTV4 na si Direk Lino Cayetano na ang bagong Communications Secretary, kapalit ni Dave Gomez. Sa panayam dito sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na nagbabago ang trabaho ng PCO Secretary. Depende sa kung anong sinusubukang ipamalas at direksyon ng administrasyon. Sa pagsisimula ng administrasyon noong 2022, nakatutukan niya ang trabaho ng PCO sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng gobyerno. Pero ngayon ay nag-iba na ang direksyon nito at mas nakatutok na sa pampolitikang aspeto ng komunikasyon. Ito anyang dahilan kaya patuloy na nag-restructure ang PCO para maging swak sa demand o kinakailangang impormasyon ng mga mamamahayag at taong bayan. Si Cayetano ang ika-anim na uupong kalihim ng PCO mula 2022 matapos pamunuan noon nila Atty. Trixie Cruz Angeles, Atty. Cheloy Garafil, broadcaster sa Senat Cesar Chavez at Jay Ruiz at dating print journalist na si Dave Gomez. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
6: Maraming salamat, Christian Yusores.
0: Sa pa-partner, iginiit ng makabayang grupo na hindi kailanman magiging batayan ng karapatan ng paulit-ulit na pag-aangkin ng China sa Kota Island. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, si Radyo Patrol Steve Raz. Go ahead, Steve!

0: Antonio Goycha, chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya. Walang karapatan ang mga dayuhang sasakyang pandagat na magutos sa mga Pilipino na umalis sa karagatang sakop ng Pilipinas. Bahagian nila ng Calayan Island Group sa Palawan ang Cota Island. Sa ilalim kasi ng Republic Act No. 12064 o Philippine Maritime Zones Act, kinikilala ang mga karapatan ng Pilipinas sa mga maritime zone nito alinsunod sa international law. Binigyang din ni Goycha na dapat suportahan ang mga tauhan ng PCG, Philippine Navy at Philippine Marines sa pagtupad sa kanilang tungkuling protekta ng karapatan at interes ng bansa. Samantala, mag-alising ko ng hapon ngayon nang dumating dito sa DOJ itong mga tauhan ng National Bureau of Investigation para magsampa ng reklamong kriminal laban niyan sa Genesis 88 at 12 opisyal at kontraktor ito kaugnay ng umano'y manumalyang flood control project sa Davao City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Okay, final partner, magbabalik po ang ATM.
3: Anong take mo?
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Maraming salamat sa University of Perpetual Help System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradyo bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon ng mga boses ng bayan.
2: Basta AM, DZMM.
4: Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol sa East 30 mula sa mga AM radio station sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin L. Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Nina Corpus para sa nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal na kapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: ATM.
6: Anong take mo sa DZMM?
1: Ay, nagbabalik po ang ATM.
3: Anong take mo?
1: Itong susunod na mga kausap natin, partner, mukhang isa to sa makikinabag dun sa pagre-relax ng subjudice rule.
3: Oo, pwede. Kasi nasabihan.
1: At ang maganda pa dito, pwede na natin siya makausap dahil nga naka-break. At saka pwede na natin tanungin kung estratehiya ba talaga ng prosekusyon.
3: Oo, narating yung ganong
1: pagpapasya.
3: Uh-huh.
1: Mga desisyon sa buhay. Kasama natin sa linya ng telepono si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang tagapagsalita po ng House Prosecution Team. Magandang hapon po, Attorney Tolosa.
3: Good afternoon.
7: Good afternoon, Sandro. Magandang hapon din sa lahat ng mga tiga-subaybay natin ngayon.
1: Mm-hmm. Attorney Tolosa, ito ba talaga ay isang estratehiya ng prosecution? At ano ba yung dahilan? Bakit nga
3: iatras? Oo nga. Ano ba talaga yung dahilan? Kasi, di ba, may nagsasabi na mahina siguro yung
1: At saka malamang, may magsispin nito.
3: Correct.
1: Na mga trolls dyan. Kita nyo na, mahina yung ebidensya. Tignan nyo na, paikot-ikot lang, kaya nila inaatras.
7: We anticipated that, no? But Sa amin ho kasi dito, we have to

0: kailangan lang, no, na maging guilty sa isang article, no? Hindi naman lahat na dapat dun sa lahat to be found or guilty, no, para ma-impeach ang impeachable officer. So, minarapat namin noon kami, para sa amin, sufficient na yung na-present namin na evidence dito sa article, no, on unexplained wealth. At ang decision namin para mas mapabilis na itong paglilitis na to ay itira na lamang itong article on unexplained wealth para hindi na gumugol pa ng maraming oras dito sa other articles, no. Maalala natin dun sa pre-trial brief o ng depensa, mahigit 90 witnesses ang inilista nila, no. So kung tatalakayin pa natin lahat ng mga articles on impeachment, no, we can see, no, kung gaano pa katagal, no, at gaano pa kadaming araw ang gugugulin para tapusin itong paglilitis na to. So we deemed it fit na ilimit na lang natin dito sa article on unexplained wealth. And
1: this sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
0: Ebidensya nila, no, at tapos ay para makapaghatol na ang mga senator judges.
2: Mm-hmm. Eh, ang sabi rin ng kabilang kampo ay sinadya, no, yung pagbawi doon sa tatlo para hindi makapagpresenta ang depensa. Anong masasabi niyo, attorney?
0: Oh. Well, as pointed out a while ago, no, maririnig naman natin na mismo sa presiding officer, no, pinaalala, maalala natin sometime in July, oh, binigyan silang pagkakataon na after namin mag-present ng evidence sa isang article, sila na ang mag-presenta naman ng ebidensya, no? Kami, nag-agree kami sa ganoong change ng order of presentation of evidence na magiging prosecution, defense, and then move on to different article, then prosecution, defense. But ang depensa ang tumanggi, no, sa ganoong pagkakataon. So in other words, nabigyan silang pagkakataon na noon, no, to present evidence with respect to threats, confidential funds, no? But sila ang nag-disagree doon, no? So kung meron silang ebidensya, then dapat noon pa lang they should have got that opportunity instead of declining, no? Just the same, yung pagpupumilit na makapag-presenta pa rin ng evidence, it has no legal basis, no? Kaya nga nag-rule ang court kanina, since hindi na yun magkakaroon ng adjudicative value, wala nang na mag-present pa sila ng evidence, no, dun sa mga articles that were dropped dahil ang ruling ng court, no, hindi na maisasama yung articles na yun. In other words, hindi na yan pagbobotohan pa nila kung ang sa nila ay convict.
3: Attorney Dolosa? Attorney?
0: Kanilang pagpapasyahan. So no more use, no, na mag-spend pa ng time na mag-present pa ng mga evidence relating to those dropped articles.
2: Mm-hmm. Ito po ba ay pinagbotohan ng panel yung decision na ito? Kumbaga ay talagang pinagmitingan ninyo ng matagalan?
0: Well, duman naman ho to, no? Deliberations, discussions, and like any other issue, ang private prosecutors with our recommendations, no, and of course we take the lead of the public prosecutors, no, so syempre we serve, no, under the control and supervision of the public prosecutors. So and kami, we give our different comments and opinions on it, and ang understanding namin is sa public prosecutors it was a unanimous decision, no. So pursue this direction.
2: Mm-hmm. Payag ba kayo dun sa pagluwag sa Rule 18, no, para bigyan ng puwang ang depensa, no, na sagutin ni mga paratang sa ibang, kahit sa ibang forum?
0: Mm-hmm. Yes, we did not object to that, no. Kami, para sa amin, we intend to focus, no, dito na sa article ng unexpected, na yan na lang ang natitirang article dito, so yan na lang ang relevant sa impeachment proceedings na to. So kami, no, we don't see actually we don't know, no, why they're objecting to it. Sabi nga ng impeachment court. Actually, that was meant for the benefit of the respondent, no? So kami, kung anong maging decision ng court dyan, we'll abide by it.
3: Mm-hmm. Pero Atty. Toloso, sa tingin nyo, ito rin hakbang ng prosekusyon ay magbibigay daan para finally humarap na itong si VP Sara sa kanyang mismong impeachment trial?
0: Well, that will be good if they'll do that, no? Lalo na kanina. Lagi natin, ilang beses natin narinig na sinasabi nila na gustong-gustong magkaroon ng pagkakataon ng Vice Presidente na sagutin yung mga allegations against her dito sa impeachment proceedings na to. Then, kung ganun pala, then let's see, no? Kung ipipresenta nila siya mismo. Dahil napaka-dami pa rin, no, ng mga importanteng ebidensya na nailatag na dito sa natitirang artikulo ng Unexplained Wealth, no? Makadaming mga katanungan na kailangan masagot. So, kung yan nga ang sinasabi nila, talagang intention nila mag-present ng evidence dito, gustong makasagot ng Vice Presidente, no? Dito sa mga akusasyon at ebidensyang ginagak sa kanya dito, then ito na yung pagkakataon, no? They should do that.
2: Mm-hmm. Kung humantong ang ituring ng depensa na isa itong mistrial or paglabag sa due process, eh ano pong masasagot nyo dito? Kasi posibleng hingin nga nila, no? O humingi sila ng saklolo sa Korte Suprema, Attorney.
0: They're free to go to the Supreme Court if they feel the need to do so, no? But we don't see how that argument would be tenable na magkakaroon ng mistrial, no? Remember, itong mga articles of impeachment, they stand on their own merits.
2: Mm-hmm.
0: No? So, itong pagdadrop nitong three articles, wala ho itong epekto dun sa natitirang article on unexplained wealth. Iba ho yung mga testigo na prinesenta natin, ibang dokumentong prinesenta natin for each article. No? So, in decision to drop, wala hong kinalaman yon. And it will not prejudice the Vice President, no? Dahil maalala natin, lahat ng witness na prinesenta namin, dumaan ho yan ng mga napakahabang cross-examination, no? From the defense. At ultimately, wala naman hong nagkaroon ng judgment of conviction dito sa mga articles na ito. So, hindi naman siya nagkaroon ng any finding of guilt, no? So, hindi pwedeng masabing na violate yung right to due process, no?
3: Mm-hmm.
0: Yun nga ho, no? When you ask for due process, it means hindi pwedeng magkaroon ng ruling against you na hindi ka naririnig, no? Pero, hindi, that sabi na nga ho ng presiding officer, there will be no ruling with respect to the articles that were dropped, no? So, para sa amin, at yun naman ho inumabas kanina, misteso yung ganung arguments. That's why, ang sabi nga ho ng court, hindi napapayagan, no, na mag-presenta pa ng ebidensya with respect to those articles that were already dropped dahil wala na hong purpose yan, hindi naman napagbobotohan.
3: Mm-hmm. Attorney Toloso, masasabi po ba din ba natin na kaya inatras itong ilang articles of impeachment ay dahil itong impeachment process din naman nga kasi ay hindi naman ito isang criminal case. At yung pagsagawa ng paglilitis itong mga criminal cases na ito na may kaugnay dyan nga sa mga articles of impeachment, yung posibleng maging kaso na yan, ay sa sandigan bayan. So maaari ba nating sabihin na ipinauubayan na ng prosekusyon yung criminal case doon sa posibleng maging kaso sa sandigan bayan ni VP Sara Duterte, pero itong impeachment court ay ito ay yung ang magiging kaparusahan lang naman dito ay yung perpetual disqualification sa kanyang pagtakbo at yung ano ba isa, Attorney Tolosa?
0: Removal from office.
3: Removal from office. Oo.
0: Yes. So that's correct, no? Kaya nga ang sabi nga natin, dito naman sa impeachment, kailangan mo lang, no, na ma-find na guilty sa isang article lang, no, para ma-convict na, para ma-impeach na, at para itong mga penalty ay ipataw na doon sa impeachable officer, no, na matatag qualification from holding public office, no? So, at tama ka, itong mga ibang articles na ito, they constitute also criminal offenses. Hindi naman ibig sabihin pag drain up natin dito sa impeachment, hindi na pwedeng i-pursue. As in fact, maalala natin, dito sa grave threats, meron na ding gumugulong na kaso na criminal case, no?
2: Mm-hmm.
0: Before the regular court. Oh, so at ito ding mga usapan ng bribery and confidential funds, like you've noted, pwede din naman itong gumulong before the ombudsman, no? As in fact, if I remember correctly, meron na ding pending case relating to these issues, no, before the ombudsman. So ang difference din kasi dito ng unexplained wealth, itong mga dokumento, no, na napresenta natin consisting of AMLAC records, bank records, PIR, etc., no, naging relevant na dito natin sila maipalabas till exemption, no, ang impeachment proceedings dun sa mga bank secrecy laws. So mas wasto na yun ang matira dito at dito natin talakayin, no, dahil mas may hihirapan ding ma-pursue yan sa other forum, no. So that's why isa yun din sa mga dahilan, no, bakit mas mainam na yung article na yan ang ma-maintain before the impeachment court, no. So and yun nga, no, relevant doon, hindi naman nasayang, no, yung napresenta natin na ebidensya dahil like you noted, pwede pa rin naman yang magamit, no, ng ombudsman, for example, if they find it appropriate and relevant to do so in filing appropriate charges against the Vice President.
2: Mm. Ano pong inaasahan sa November 9? Mm. Ngayon, napakahabang panahon, no, nung break.
0: Tama po, no. So, by that time, dapat na-resolve na ho, no, yung ipa-file namin na formal offer of evidence. Tapos, kasi yan, after we file it, mabibigyan ng pagkakataon yung kabilang partido para mag-file ng comment and then the court will rule on it. So we're hoping before the November 9, itong mga issues na to ma-resolve na, no? At makasunod na din yung respondent, no, dun sa kautusan ng korte na inform na tayo sino ba talaga ang mga pipresenta nila ng mga testigo para dito sa unexplained wealth, no? Dahil sa pre-trial brief nila, hindi nila yan ginawa, no? At sana by November 9, hindi na magkaroon ng ano pang rason para maantala yung patuloy na pagdidinig dito para they proceed to present their first witness for unexplained wealth.
2: Ayan.
3: Okay, so abangan na lang natin.
2: Yeah, happy vacation.
3: Magpahinga tayo lang.
2: Pahinga, oo. Happy vacay.
0: But I think during this break, we should still continue to exert efforts pa rin, no? Para maipahatid pa rin sa mga kababayan natin ano pa rin yung mga importanteng mga issues dito sa kaso na to, ano na yung mga na ebidensya na nailagak dito sa unexplained wealth para to combat pa rin yung continuing na misinformation and disinformation campaign, no? So,
3: okay, alright. Sige po, marami pong salamat, Attorney Tolosa.
2: See you po ulit sa
0: maraming
2: November 9.
3: See you next month.
0: Maraming
3: next month.
0: Salamat din. Alright, alright, Chandra.
3: Yan po si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang tagapagsalita po ng House Prosecution Team. O, paano, pahinga na rin tayo, partner.
2: Happy weekend! Sana.
3: Oy, susunod na po ang Issues Button kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo. Paano, partner?
2: Bukas po ulit.
3: Bukas
2: bye.
3: Ulit, bye. Pero 4:30 tayo bukas, ha? 4:30 tayo bukas.
2: Oh, for, bakasyon eh.
3: Ay, hindi. 2 o'clock.
2: November 9 ulit. November 9.
3: Sa November na ulit yung 2 o'clock. O, paano, bye!
4: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita na Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM! Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
5: Hindi lahat ng bagay ay kailangang maging perpekto. Hindi kailangang maging eksakto sa plano ko ang buhay para maging masaya. At hindi mo kailangang baguhin ang isang taong mahal mo para maging karapat-dapat siyang makasama mo.
4: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM. Numero 1 sa aksyon.

0: maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat.
2: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. Issue spotted.
3: Oras ng nagmamadaling hapon, 5:31.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Issue spotted sa DZMM.

0: time.
1: Ah! Yes, ganun na lang ang reaksyon ng mga tao nang sila po ay binulaga ng prosecution sa 39 na araw ng impeachment trial. Hindi lang daw 39, partner, ilang araw daw? Kung bibilangin daw na dalawang araw yung maghapon na impeachment trial, baka daw 41 days. So, 41 days na...
2: Totoo din naman kasi, partner, like we... Sino ba naman mag-expect nun, di ba? No, sinabi niya na, can I yield the microphone to my... fellow counsel. Tapos biglang, ayun na.
1: Prosecutor. And then,
2: the lead prosecutor. Biglang
1: nawala yung sound effects. Kaya kung kailan ako magsa-sound effects, saka naman kinakalikot.
2: Ayun na, binalik na, binalik na.
1: Ayun na, sabi, and then, the announcement is, ayun na. Pabigla. Surprise!
2: We were like, what? Ganun talaga
1: We do not know what happened to the prosecution and what they were thinking before they went to the court today.
2: Yeah, well, that was so unexpected.
1: Somebody woke up and said, let's just withdraw the other articles.
2: Diba?
1: Grabe na lang.
2: At ang dami kong gusto sabihin, pero I'm at a loss for words. You know, at the same time, you have that feeling.
1: Kanina nga, nung nakikinig ako dun sa pag-withdraw nga sa articles 4, 1, and 3, ngumunguya pa naman ako. Nahulog lahat ng kanin ko. Kasi napanganga ako. So all the rice and all the ulam. And the ulam pa naman was a delicious sinigang na pork, much like Supreme Commander. Sinigang na pork as ulam.
2: Yes,
1: fantastic, di ba? So anyway, mga kapamilya, kung kayo po ay hindi naman nakasubaybay sa buong araw ng impeachment hearing today, ganun nga po ang naging sorpresang pasabog ng prosecution sa kanila pang motion na i-atras na lang daw yung at 3 sa 4 na articles of impeachment. So ito po mga inatras nila ay yung pong unang-unang pinresenta, yung grave threats. Pangalawa, yung maling paggastos umano ng confidential funds.
2: Yes.
1: At hindi na nga daw nila ipepresenta pa ang anumang testigo ebidensya dun sa bribery. So maiiwan na lang nga daw na kanilang magkakaroon ng formal offer of evidence sa nalalabing article of impeachment. At ito'y patungkol po sa hindi maipaliwanag na yaman umano ni Vice Presidente Sara Duterte. So may center po ito sa mga kanyang bank accounts, sa kanyang mga business investments. Ano pa ba iba?
2: Tax records.
1: Yung
2: SALM.
1: At saka yung mga yung pag-aari ng mga barrel. Wait a minute. If I say that,
3: it should go with wait. Where is that?
2: Hindi ka handa.
3: Wala na naman.
2: Hindi ka handa sa iyong malaking barrel.
1: Alam mo, kasi pinagtatanggal lang mission control. Lahat ng mga sound effects dito. Pag hinahanap ko, biglang pagpindot ko, iba na yung nakatutok na...
2: Nawala
1: eh.
2: Hindi sila prepared.
1: See, bakit ba pinagtatanggal nyo yung mga ganon? Katulad nito.
4: Gaano kalaki ang barrel?
1: Sige, mamaya na yan.
2: Mamaya na.
1: May magme-message.
2: Tayo, partner.
1: May magme-message kay Supreme Commander. Ano ba yan
4: si Kakan? Napaka-wholesome pa naman ang programa ng Issues Corner.
2: Yan pa naman! Siyempre, marami nakikinig sa biyahe on the way home.
1: Ay, hello po mga kapamilya. Wherever you may be, nasa kalsada man kayo o nasa bahay. Kamusta po kayo mga kapamilya? Kayo po mo ay ngayon pala tumututok sa mga balita. Well, yun nga po siguro ang pinakamalaking balita na today. No? Yun nga pong bigla ang pag-anunsyo ng prosecution na 3 sa 4 ng articles of impeachment na pinagpaguran pa naman siyempre.
2: Nating lahat.
1: Ng House yun, di ba?
2: Oo.
1: Kasi ipinasa muna sa House Justice Committee, dumaan sa plenary.
2: Tama.
1: Tapos i-atras din lang naman pala on day 30, well, give or take a few days. Day 39, day 41, depending on which calendar you're following. At pagkatapos, ang ilalaban na lang daw ng prosecution ay yung umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice Presidente Sara Duterte. Narinig na po natin kasi yung mga testimonya ng mga bank executives.
2: Yes.
1: Diba?
2: Ng financial analyst.
1: Tapos itong forensic financial analyst na ito lamang kahapon ay tawag dito ay binahiran ng duda ang kanyang integridad at kredibilidad dahil may mga kaso umano ang kanyang kumpanya, yung Isla Lipana na auditing firm, na may kaso umano dahil sa pakikipagsabwatan umano sa isang financial company para daw linlangin yung mga investor nila, partner.
2: Eh, sinabi naman yan ni Attorney Cabrera na hindi naman siya involved doon.
1: Hindi siya kinasuhan
2: doon. Hindi siya kasama
1: at
2: sa
1: iba yung, yes, iba
2: and
1: yung grupo.
2: You know, we've seen him stand by his findings, no? Yes, talagang the whole time, even if siya ay sinasadya na talagang i-trigger ng prosecution, ay ng defense, ay hindi talaga siya natitira. Yeah. Dauntless ika nga.
1: Dauntless.
2: Dauntless ika nga.
1: Ano yung Dauntless? Pangalan ata ng isang barko yun eh. Oh, panahon ng Second World War. Ay, anyways. Yeah. So, ready na po. Ang ating po magiging unang panauhin today. Kung hindi pa ho kayo, if you haven't had your fill yet of explanations from the House Prosecution Panel.
2: Ay, meron pa tayo ulit.
1: Dadagdagan pa namin. Ika nga sa home shopping. Yan. But wait,
2: there's more.
1: If you order now, we'll throw in the free Attorney Hezmuntalan.
2: Ito na nga yung additional 30 yes. minutes.
1: And we'll give you more. For the same price of one issue spotted, we will throw in the Hezmuntalan, a deputy spokesperson of the House Prosecution Panel via Zim Zim Zim.
2: Ay, wala kang boli.
1: Zim, zim, zim.
0: Papaya!
1: There you go. Attorney Hez, magandang hapon, Tony and Rica.
5: Magandang hapon sa inyo, Tony and Rica.
1: Oy, Hez, Attorney Hez. Attorney Hez, you are our bonus for today sa prosecution. Kasi medyo nakarinig naman po tayo na marami ng paliwanag sa panig po ng prosecution. Pero ang gusto namin marinig sa iyo, Attorney Hez, the backstory. Yung backstory na kung paano po biglang nagpa siya ngayong i-atras ang tatlong articles of impeachment. Kailan ho ba nabuo yung plano na yon?
5: Well, I don't want to go too much punta on when it was when it was planned. Pero, well, nagpapahiwatig naman po kami even before na marami pong pasabok ng prosecution dito po sa unexplained wealth. And you can say po na pinagplanuhan po ito na matagal na po. Tapos, ito nga po. Isa mga po ito sa mga pasabog namin.
1: Surprise po siguro. Pinagplanuhan ng prosecution. Can you give us more or less a time frame? Pinagplanuhan before po kayo nag-present sa Article 2 o after na narinig yung mga bank executives?
2: Or as we were wrapping things up?
5: Well, we were considering this fairly recently without going too much po kung kailan po siya exactly na plano. Pero fairly recently po, yun lang po masasabi ko sa inyo.
1: Fairly recently. So ito po ay pinagpulungan po ninyo, the prosecution team, at nagkaroon ho ba ng botohan within the prosecution team kung sasang-ayon dun sa plano at kung meron din po bang mga dissenting opinion within the prosecution team?
5: Well, pinag-usapan po namin po ito. Tapos pinagbotohan nga po ito. Even and especially with those na nag-present nga po with the previous articles dito po sa article on bribery at dito po sa article on confidential funds. And nag-agree naman po ang itong mga nag-handling lawyers po nito. Kasi kasi makikita naman po natin po dito sa article on unexplained wealth, ito po yung, I would say na, ito po yung pinakamalakas na article po namin.
1: Uh-oh.
5: And it just goes to show po, and it just follows with reason na i-drop na lang po namin yung ibang articles. Kasi total naman po, yung mga ibang articles naman po ito, meron na po silang pending cases. With us, dito po sa ombudsman, dito po for the article on bribery, and article on confidential funds. Tapos meron na nga pong pending criminal case po dito sa article on
1: grave threat.
5: Grave threats po. Dito po sa KCR.
1: Bago ka magtanong, partner, gusto ko lang itanong kay Attorney Hez, kasi medyo ito rin, medyo naglalaro lang sa isipan ko eh. Kasi kayo po, sa panig po ng prosecution, meron yung public prosecutor, which is the House prosecutors, and then meron po yung private counsels. Di ho ba, Attorney Hez, no? Yun ho bang idea of dropping the three articles of impeachment, without naming names na lang, galing po ba itong idea na to sa public prosecutors or sa private prosecutors?
5: I would say it's has been on the back of my mind, the minds of both parties naman po.
1: Really? So you share the same idea?
5: Yes. Hindi naman yung tipang may telepathic connection. Oh. Na, hindi po yung But it's like on the back of our heads. And even me po, ako, naisip ko, teka lang, napakalakas na nitong ebidensya pinipresenta namin. Na itahi naman po namin kay Attorney Alex Cabrera. Ito pong mga various documents galing sa mga banko, galing sa BIR, galing sa SEC. At nagkaroon na po ng klarong larawan po dito po sa unexplained wealth of Vice Presidente. So why not just go with this, like go all in po dito po sa article on unexplained wealth.
2: And
5: yes.
2: Yeah, well, in behalf of all the population na nagulat kanina.
1: In behalf of all the population.
2: Pero sinabing, ha? What? Ano? Ba't biglang ganon?
1: In behalf of all 131 diba? Million, gano'n ba?
2: Why not lead with that article and then not have eaten the time of everyone na dumaan tayo sa ganon? Because just being fair to the Vice President, Attorney Hess, everything you said, everything that the prosecution laid out on the table had damning effects on a person. Kung yun lang din naman pala, ba't pinahaba nyo pa ang tanong po namin?
5: To be fair naman po kasi, when the impeachment trial started, certain documents po from the, what do you call this, from the banks and other agencies po na concerned po dito sa unexplained wealth, hindi po po siya available nun. Kung tandaan niya po, in during the first few weeks, pinagtatalunan niya po kung ibubuksan niya po itong BIR box. Tapos kung magpapasapina nga po itong mga dokumento galing po sa mga banko. Kaya hindi po, it's not within our control naman po kung pwede nga lang po, we could turn back time. Tapos nasa amin po itong mga dokumento. Ito po yung unang aanihin namin, ipapakita namin na article. Pero since nga po, it's out of our hands, we might as well just, and also considering the court's time, we might as well need the most out of the time naman po given to us. So na po namin itong articles on bribery and articles on confidential funds.
1: Merong punto kanina, no, Attorney Hess, partner, si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season, na hindi nga daw maaring ihambing itong VP Sara Duterte impeachment trial sa CJ Corona impeachment trial dun sa pag-atras ng ilang articles of impeachment. Dahil dun daw kay CJ Corona, nung inatras yung articles of impeachment, hindi pa naman kasi nakakapag-testify yung mga witness at wala pang naipepresent ang dokumento. Unlike dito, sa tatlong sa dalawang articles of impeachment na naihain, meron ng mga tumistigo at may mga dokumento na. So, paano nyo pa maikakatwiran po, Attorney Hess, no? Na pwede rin namang gawin ito dahil nagawa ito nung panahon ni CJ Corona?
5: Well, we're just applying that precedent po with respect to the Corona trial by analogy po. Okay. Pero, if you care to, wala pa naman pong remember po, may yung rules of court po dito, may supletory application pagdating po sa impeachment proceedings. At nakalagay po sa impeachment sa rules of court na the court shall consider no evidence which has not been formally offered before it. Eh, ito pong documentary evidence po namin na iniyahan po dito po sa ibang articles, hindi pa po namin siya nagkakaroon ng formal wala pa naman pong formal offer since pag nag-rest lang po ng case ng isang partido, dito lang po magkakaroon ng formal offer. At since napa siya na rin naman po, pumayag naman po si presiding officer na i-drop na po itong articles and with the concurrence po of the other senator judges, we welcome very much this decision since gusto nga po namin i-drop ito pong ibang articles nito.
2: Yeah, one of the statements kanina ni Congressman Jinky Luistro is the Vice President can go on press conference kung gusto niya sabihin her side, no? We've been asking for the Vice President to appear on a formal proceeding. Ito na yon. Nung sinabi po ni Congressman Jinky on this afternoon, does it mean that the prosecution will not ask her to stand for her trial itself?
5: No. Since we're about to rest the case na po, since we're resting our case the prosecution will no longer wala na. Kumbaga touch move na po. Pero kung baka maisipan po ng depensa na iahain po itong si VP Sara dito po sa witness stand, handang-handa pong prosecution ni cross-examine siya.
1: I'm sorry, bigla na lang, I'm switching to presiding officer mode. Attorney has...
2: Because we're gonna miss that for 26 days.
1: Sorry, nagwi-withdrawal symptom na ako sa impeachment. So I have to use all of my presiding officer mode for today. Sa tingin niyo po ba, Attorney has, no? Because ang sabi po ng defense team na lahat na daw ng paninira against the vice president ay lumabas sa impeachment trial, and yet ang only recourse na lang niya to defend herself is in the court of public opinion. Pero ngayon, sa tingin niyo po ba, Attorney Hess, sa ginawa pong estratehiya nitong prosecution na winidraw niyo, ha, yung dalawang articles of, tatlo na, bale, articles of impeachment, do you think the public opinion will turn against the prosecution? Dahil parang ang feeling ng publiko, eh, nabitin sila. Kumbaga, eh, hindi nyo na lang itinuloy gayong naipresenta nyo na. And public opinion, what I'm hearing so far, ha, sa konti pa lang naman nakikita kong feedback, parang disappointed po ang publiko sa inyo, sa prosecution.
5: Well, understandable naman po, since nga po nabigla po itong publiko, tapos nakailang buwan din po kami nagpepresenta ng ebidensya dito po sa ibang articles. Pero as the during this budget break po, these 3 weeks na ibibigay para ano po mag-prepare pa ang depensa para sa kanilang presentasyon.
1: Wow.
5: Siguro it would give the people something to mull over, something to think over those 3 weeks. Kasi ito po, hindi po itong biro, marami pong dokumentong ano, ipresenta po dito sa unexplained wealth.
1: Yeah.
5: Ito pong bank documents, tapos ito pong mga tax records, SEC records, tapos ang iba pa po pong mga dokumento. Tapos kailangan po, kasi it requires a thorough analysis din po. Hindi lang, at kailangan po siya ibangga dito po sa testimony ni Attorney Alex Cabrera. Kumbaga, the people can make their own kaya nila po na magpasya ng sarili nila. Ito pong mga dokumento na to. Tapos ibabangga ko dito sa sali ng vice-presidente. Tapos kumbaga, magiging advisory voice na lang po itong si Attorney Alex Cabrera. Tapos they would make their own conclusion na po for this article.
2: Speaking of public opinion, Attorney Hess, kasi tayo na nakasubaybay araw-araw dito sa impeachment proceedings na talagang inaaral na natin down to the technical details, even yung mga jargons na hindi naman talaga natin naiintindihan. Well, we follow. Pero for the normal people walang panahon makinig o makikinig man ay hindi naiintindihan ang mga detalyeng yan, we're only looking at, you know, yung mga easily digestible information. And right now, surveys will show that the vice president is still leading the polls ng presidential candidates for 2028. Ang aim naman talaga ng impeachment is to find if a public official has broken her public trust and therefore hindi na dapat mag-hold ng public office. That is very telling eh. Tapos,
1: hindi tumatalab yung impeachment trial.
2: Nakikita ba natin na because of this, may effect ba talaga to? Tapos nag-withdraw pa kayo, Attorney Hess?
5: Ma'am, I wouldn't say may effect po itong presidential survey na po. Remember po, ito po presidential survey, may certain mga test groups lang po itong ano. And I'm not gonna question the veracity or the genuineness of this survey po. Pero masasabi lang po natin, despite po sa pag-drop nito pong article, other articles na ito pong article on bribery and article on confidential funds at ito pong survey na to, I don't think it would put a dent po in our case against the vice president. Even po na yung depensa na magpresenta.
2: I really want to support what you did, Attorney Hess, pero sa mga nababasa ko talaga, social media is saying na parang nabahag ang buntot ng prosecution sa dami ng accusations ninyo that you suddenly just withdrew. Diba? Kasi andito na tayo eh, nagbibigay na tayo ng iba-ibang ebidensya. Last minute tatanggalin ninyo. Nagtanggal na kayo ng bribery and then tatanggalin niyo po all the rest.
1: Confidential funds and grave threats.
2: We do understand that we only need one article na makakuha ng conviction. Pero I don't know, I'm at a loss for words. Sayang kasi the efforts eh. And, you know, hihintayin din natin itong magiging, we have to be fair to the prosecution, to the defense side, that they have to also show their own evidence. Kasi, yun nga eh, lahat ng sinabi ninyo makasisira sa reputasyon ng isang tao. At sila din ay kailangan magkaroon ng pagkakataon na palagan yung mga sinabi sa kanila na madepensahan naman nila yung kanilang kliyente.
1: Na tulala si Attorney Hess sa binigay mong
5: sorry.
2: Huwag ka mag-alala, Attorney Hess, kami rin na tulala nung nangyari talaga yung kanina. So why?
5: Sorry, you were saying, go ahead.
2: Why? Diba, why did you do that? And will you still, if ever mapag-usapan, diba, hayaan nyo pa rin ba na ituloy ng defense ang pagbibigay ng kanilang evidence and testimony?
5: Well, dapat pa siya naman po ni presiding officer na since hindi na nga po, i-consider po itong, since dinanap na nga po namin ito pong mga ibang articles nito, there would be no need for the defense to present it. Pero kung ano man po, well, as moving forward, kung ano po magiging pa siya ng korte or kung ano i-consider nila, pagdating po sa time na mag-present yung defense panel ng kanilang ebidensya, handa po kami sa prosecution. And if I may bring up a point po.
1: Yeah.
5: Our concerns din po kasi, is napansin din po namin, there was a, may napansin po yung prosecution na pattern na ito pong defense, nagde-delay ng de-delay po sila nitong ano, impeachment proceedings. Mga certain documents, ayaw nila i-stipulate. Kahit naman common exhibits yung mga to, they still insist on bringing their own set. Tapos meron pa po yung mga admissions na pwede naman po i-admit, like a simple fact, pero hindi naman po na, nila inaano, pinapa-admit. And marami po kasing concerns ang House of Representatives, especially po na may parating po na Super El Nino na kailangan natin considera, na kailangan magkaroon po ng mga programa o kaya mga batas na kailangan po ipasa para po ma-counter po ito. Pati iba't iba na rin pong mga lingering issues sa ating bansa like inflation at kung ano pa po. So it would be the best nga po to expedite these impeachment proceedings for the sake of focusing on other things that are also important for the country.
2: Siguro last na lang sa akin, no, Attorney Hess. So what of the unanswered questions that we've been asking from the Vice President since nagsimula pa itong impeachment hearing sa House? Dahil dinarap niyo yan, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong sagutin ang lahat ng mga yan. Hindi ito masasagot. It's gonna be...
1: Hindi siya makakasagot sa korte.
2: Hindi siya makasagot sa
1: press
2: korte.
1: Press code pwede.
2: Iyon nga, partner. But still, di ba? Kaya nga tayo nasa press sa korte na you'd be under oath para everything you would say ay totoo, di ba? Yan ang iyong ano yun. So, iniiwanan nyo na sa press for public opinion. So, paano yun? Eh, tingin nyo po ba na yung pagsagot ng Vice Presidente sa press con itong mga katanungan, hindi nga niya sinasagot? Will we even get the answers on that?
5: That's entirely up for the Vice President now on the how to answer these allegations. Well, we've been calling for her na nga to present her. Pagpakita na po siya dito sa ano, Senate Impeachment Court, but she repeated, hindi po siya sumisipot. Sarili niya pang impeachment. Ito tapos inaatake pa po niya itong ano, Senate Impeachment Court reducing during these press cons. So, ang masasabi ko lang po, if she wants to answer something, she should better when the defense ano, it's a defense's term to come to present their evidence. Humarap po siya dito po sa Senate Impeachment Court.
1: Humarap on her own without being subpoenaed, Attorney Hess.
5: Yes. Yes.
1: Okay. Sige. So, Attorney, the prosecution has until October 23. Tama po, no? To make your formal offer of evidence.
5: Yes.
1: And then defense has 10 days within receipt of the formal offer to submit their own response. Tama po, no?
5: Yes po.
1: And then magtutuos ulit kayo on November 9. Tama po.
5: 9, yes. Bakbakan po ulit.
1: Sige, bakbakan. Wala nang atraso, wala nang atraso, Attorney Hess. Oh.
2: Sa
1: 9. Mamaya, sa debate ng prosecution, we withdraw all the articles. Hindi na wag naman. Hindi yung pala, we withdraw all the articles of clothing. Clothing pala.
2: No.
1: Mali. We withdraw the articles of clothing to bear the naked truth. So noted. Attorney Hess, maraming salamat sa oras at saka
2: good luck.
1: Take a good time to rest and recharge until November 9. Salamat po.
2: Maraming haraping tanong si Attorney Hess from all the other members of the public niyan. Attorney, maraming salamat. Ingat po kayo.
5: Maraming salamat po, Ricky and Tony po.
1: Hindi pa po nagta-transition to Ricky.
2: Mamayang gabi pa ako maging Ricky, Attorney.
1: Thank you attorney. Po! Attorney Hess Montalan, Deputy Spokesperson po ng House of Prosecution Panel.
2: Ayan. O, lumabas na yung tambalan ng pangalan natin.
1: What is
2: Tony
1: it?
2: At Rika Ricky.
1: Ah, Ricky.
2: Tony at Rika.
1: Ricky. Dapat Rick me.
2: Honos
1: po, hatid ni Rick me.
2: 558.
1: Rick me Spears ito.
2: Ay.
0: Issue Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ang mga sakit gaya ng measles, rubella, diphtheria at human papillomavirus ay maaaring magdulot ng pagka-ospital o kamatayan. Ang good news, kayang maiwasan naman ito sa pamamagitan ng bakuna. Sa ilalim ng bakuna eskwela ng DOH at DepEd, mabibigyan ang mga mag-aaral ng mga bakuna laban sa measles, rubella, diphtheria at human papilloma virus. Ang mga mag-aaral sa grades 1 and 7 ay makakatanggap ng measles rubella vaccines at tetanus diphtheria vaccines. Samantalang ang mga kababaihang mag-aaral na nasa grade 4 at grade 5 ay makakatanggap ng human papilloma virus vaccine. Ang mga bakunang ibinibigay sa bakuna eskwela ay libre, ligtas at epektibo. Ang mga ito ay dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto at ilang dekada ng napatunayan na kapagliligtas ng buhay. Pabakunahan na ang inyong mga anak sa bakuna eskwela upang mapanatili silang ligtas at healthy. Magpabakuna na!
7: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Barboys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Basta AM, MM.
11: Wow, per months na. Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
12: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at packard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8965-8. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
14: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
17: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
18: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a Playtime company.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted.
19: Safe!
2: Safe pala. Sino yung safe na yan?
1: Safe na dahil nga wala na. Ano pa ba ang kailangan niyang kaharapin? Tatapusin na rin naman nila yung anong tawag doon? Unexplained?
2: Wala na rin bribery.
1: So ano pa ang kailangan niyang ikatakot? Ito lang ang ikatatakot natin. Yung Hora de Peligro na, 6:02 na pala.
20: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!

0: yun yung pagkatapos na nung tugtog, di ba? Na ikanta mo na lahat.
1: Oh, bibigyan ka na lang score.
0: Lalabas na ngayon yung score.
1: Anong score? Your Honor, what's your final score?
0: I feel the score needs more practice. Para i-score natin yung performance. Para teka lang, di ba? Ano ba?
1: Nadulas ka bigla.
0: Ano ba ang ginawa natin ditong tatlumput walong araw na iginugol? Over four months.
1: September, October, November.
0: Over 4 months.
1: Spread
0: out over 4 months. Medyo mabigat ang ginugol nating oras. Tapos dito ang hahantungan natin.
1: Aray ka. Pwede na tayo mag-abogado after. Kakapakinig natin sa mga actors, sa mga jargons nila.
0: Abogado sa gigilid, diba? Lang.
1: Oo.
0: Yung mga mayroong peking karatula.
1: Oo, yung tatatak ng mga notary public na peke.
0: Kahit yun, grado, delikado yun. Tanggap po muna tayo na ulat mula po sa ating Radyo Patrol. Depensa. Sa impeachment trial, umaasa mapagbibigyan ng hiling na makapagpresenta muna ng mga article na binitiwan ng prosekusyon. Narito ang balita, kumpirmado sigurado, hati ni Radio Patrol, John Garner, John!
2: Tony Atrica, umaasa ang depensa na pagbibigyan ng impeachment court ang hiling nila na makapagpresenta ng mga ebidensya at testigo bilang sagot sa mga paratang ng prosekusyon na kasama sa mga binitawan nilang articles of impeachment. Sa post-trial briefing, sinabi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng depensa, na bagamat pinapayagan na sila ng impeachment court na magsalita sa merito ng mga kasong may kinalaman sa mga articles of impeachment na binitawan ng prosekusyon, kailangan din umano nilang maipagtanggol ang kanilang kliyente laban sa mga paratang sa kanya sa korte.
3: Sa amin, we already stated our position. We want to be able to present evidence even on those articles that were withdrawn because gusto nating malaman ng ating mga kababayan ang buong katotohanan at hindi yung katotohanan batay sa isang panig lamang, di ba? But again, we will leave that up to the court and we will see kasi very clear din naman ang naging desisyon ng presiding officer. Hindi naman niya sinasabing totally wala, di ba? Ang sinasabi lang niya, nasa defense yan kung anong gusto niyo ipresenta at kung meron mang objection ang prosecution, then they can make the proper objection at the appropriate time, which is at time we will be offering the testimony purpose.
2: Kanina, formal na inanunso ng prosecution na hindi na nila ipupursu pa ang 3 sa 4 na articles of impeachment laban kay D.T. Duterte, partikular ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, money grave threats laban kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez, at yung bribery sa Department of Education ayon kay POA, bagamat inalis na ng korte ang sub judice ruling na hindi naman umano sila makakapagsalita sa grave threat dahil may gag order ang korte sa kaso ng bise tungkol dito. Sinabi rin niyang pagkakataon sana ng depensa na masagot ang mga paratang sa umanibaling paggamit ng confidential funds sa pamamagitan ng pagpapaintindi kung bakit may acknowledgement receipt at bakit may merited yapos. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, EGMM.
0: Maraming salamat, John Garner, partner.
1: House Prosecution Panel pinabulaan ang may sapat ng bilang mula sa Senator Judges para i-convict si Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
4: Yes, Rica at Tony, kasunod dito ng anunsyo pa siya ng prosekusyon na bitiwan na yung 3 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan, sinabi ni House Lead Prosecutor Jerby Lumistro na wala silang alam sa naturang usapin.
5: And even if there is, we are not a privy to that. We have no knowledge and we are not a privy to that, no? That is not part of our consideration when we decided to withdraw these 3 articles out of 4 of the articles of impeachment, no? Sana nga, meron na.
4: Nanindigan din si Luistro na ilan sa mga dahilan sa pag-drop sa 3 articles of impeachment ay yung mga concern para sa publiko na naging impatient o naiinip at napapagod na umano sa pag-initis, maging concern sa Senado na magampanan ang legislative functions nito. Iginit din ni Luistro na ginawa ang pasya matapos ang masusing pag-aaral at pagsusuri. Para naman kay Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na hindi material ang issue ng threshold at kumpiyansa sila sa lakas ng ebidensya na kanilang naipresenta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: At ngayon naman, dahil po meron din pong dinadaos ngayon status of conference case para naman po sa Crimes Against Humanity trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Alamin natin ang kaganapan nga po sa conference niyan sa ICC, sa kanyang conference, status conference case kay dating Pangulong Duterte. Narito ang balita ko, Penrado Sigrado, at ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Yes, Tony Rica, tinalaki

0: nga sa pagitan ng mga blok ng pagdinig sa susunod na taon. Ayon sa depensa, makatutulong ito upang makapagpahinga mga abogado at iba pang personel at mabigyan din ng pagkakataon si Duterte na makausap at mabisita ng kanyang pamilya. Ipiniliwanag ng defense na mahaba ang biyahe patungong Davao at limitado ang oras para sa mga tawag at personal na pagbisita sa detention facility. Nangako ang mga hukom na pag-aaralan ng mungkahi, ngunit wala pang pinal na ibinigay na desisyon. Samantala, 5 saksi ang planong iharap ng prosecution bago matapos ang taon. Inaasahang personal na magbibigay ng testimonya ang tatlo sa kanila, habang saklaw naman ng Rule 68 procedure ang testimonya ni P-1100 at ang maghahain din ng prosecution ng aplikasyon para gamitin ang naturang procedure sa testigo na si P-1400. Layunin ng Rule 68 na mapabilis ang paglilitis sa pamamagitan ng paggamit ng mga nakasulat at testimonya sa ilalim ng itinakdang proseso ng korte. Kasunod ng pagsusuri sa mga testigo, sinabi ng prosecution na nakabawas na ito ng 20 hours sa tinatayang oras ng direct examination mula sa dating 193 hours ay bumaba na ito sa 173 hours ang kailangan nito para sa oras ng paglalahat ng testimonya. Gayun man, nais pa rin ang hukom na paikliin ang proseso at hindi sila sumang-ayon na automatic na ibigay ang kabuang oras na hiniling ng prosecution. Hiniling din ng korte na tukuyin ang mga pangunahing ebidensya na kailangan upang maipresenta ang kaso. Sa usapin naman ng ebidensya, Tony, sinabi ng prosecution na nabawasan ito ng hudit tumulang 1,300 items sa listahan matapos pagsamasamahin at ayusin ang ilang magkakaugnay na dokumento, video at transcription. Pero iginit ng defense na mahigit 18,000 items pa rin ang nasa listahan ng ebidensya ng prosecution bukod pa sa malaking data sheet na may mahigit 8,000 items. Hiniling din ng prosecution ang pagpapalawig hanggang katapusan ng Nobyembre para sa paghahain ng mga bagong aplikasyon sa Rule 68. Pinag-aaralan pa ito ng hukuman. Wala pang pinag-desisyon sa ilang aplikasyon at kabuang schedule ng paglilitis. Sa mga sandaling ito, Tony at Rica, ay nagpapatuloy pa rin ang pagdinig sa ICC Trial Chamber na kaugnay nga yan sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Crimes Against Humanity. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Tizon, TZMM.
1: Maraming salamat, Bert Tizon, partner.
2: Representative Janet Garian, pinawalang sala ng Sandigan Bayan sa kasong may kaugnayan sa Dengvaxia. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hati ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
3: Rica, Tony, pinawalang sala ng Sandigan Bayan 2nd Division si dating Health Secretary at May House Deputy Speaker Iloilo Representative Janet Garina sa kasong graft at technical malversation kaugnayan ng kontrobersya sa Dengvaxia noong 2015. Sa inilabas na desisyon ng Sandigan Bayan, ngayong araw bukod kay Garin, pinawalang sala rin sa dating Health Yusek Gerardo Bayugo, Yusek Kenneth Hartigan Go, Maria Joyce Tutusin at dating Philippine Children's Medical Center Executive Director Julius Lecionet. Nag-ugat ang kaso sa umano'y illegal na realignment ng 3.5 billion pesos na pondo mula sa miscellaneous personal benefit fund para bumili ng Dengvaxia vaccines para sa school-based immunization program. Isinampa ang kaso ng ombudsman noong 2023. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BGMM.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero.
1: At hiling na extradition ng Amerika para kay Pastor Apollo Quiboloy. Nakadepende sa magiging rekomendasyon ng DOJ. Ayon po yan kay Pangulo Marcos Jr. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacanang at ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
4: Tony, ipinasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Justice o DOJ kung nasa anong yugto na ang ginagawang pag-aaral ng pamahalaan kaugnay ng hiling ng pamahalaan ng Amerika na extradition kay Apollo Quiboloy na nakakulong ngayon dito sa Pilipinas dahil sa kasong qualified human trafficking. Sa panayam sa Malacanang, inamin ng Pangulo na ilang linggo na silang hindi nagkakausap ni Justice Secretary Frederick Vida kaya wala pang bagong impormasyon o detalye sa posibleng pagpapatapon kay Quiboloy para harapin ang kanyang kaso sa Estados Unidos. Pero sa huling pag-uusap nila ni Vida, sinabi nitong may mga legal na usapin pa kaugnay ng extradition request at hindi pa alam kung natapos na ito. Sa ngayon, sinabi ng Pangulo na hinihintay na lang niya ang magiging rekomendasyon ng DOJ hinggil sa bagay na ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, PZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores, at maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM.

0: Butler oras natin.
1: 6:14 ng gabi.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: At dahil hindi pa kayo busog at hindi pa kayo nauumay sa usaping impeachment,
1: dadagdagan pa natin yan.
3: Meron pa tayong mga iba pang mga punto de vista na makukuha sa ating guest. At nasa linya na po na ating telepono, si Dr. Dennis Coronacion ng UST Political Science Department. Dr. Dennis, magandang gabi, Tony and Rica.
4: Magandang gabi po, Sir Tony and Ma'am Rica. Magandang gabi rin po sa inyo, mga bye-bye.
1: Thank you, Doc Dennis.
3: Kala mo, Doc Dennis, kami na ang bagong tabalang Rickney Spears.
1: Yes.
3: Rica and Tony, Rickney Spears ito. Anyway, lahat po siyempre, mga dyan nagitla sa naging desisyon po ng prosecution. At inatras po nila, hindi lang dalawa, kundi tatlo nga sa articles of impeachment. Pero sa tingin nila, napaka-tibay naman ang kanilang ihaharap na ebidensya. At kumpiyansa-kumpiyansa sila na dun lamang sa unexplained wealth ay matibay na ang kanilang kaso. Sa inyong banda, Dr. Dennis, sa tingin niyo po ba ay sasang-ayon kayo sa punto de vista ng prosecution?
4: Well, ako po hindi. No? Maaaring yun ang kanilang pananaw na matibay na ang mga ebidensyang kanilang isinumite at present para sa Article 2, no? Article of impeachment. Pero marami po akong ano dito, ng katanungan. Halimbawa, kung ito ay parte ng kanilang strategiya, bakit hindi ba ito, ano? Unfair para sa defense kasi nga hindi na nabigyan ng pagkakataon, hindi na mabibigyan ng pagkakataon ng defense upang i-rebut o i-repeat o pa-sinungalingan yung mga ano no, yung mga ebidensya na present doon sa dalawang articles na nauna. Yung Article 1 at saka yung ito ko sa confidential fund at saka yung sa grave threat.
3: Yes.
4: So napanood ng publiko ng mga Pilipino, tumatak sa isipan nila yung mga nakita ng mga ebidensya at narinig nila sa mga testigo. Pero hanggang cross-examination na lamang yung oportunidad na naibigay sa defense upang pabulaanan itong mga testigo at saka mga ebidensya na ito, no? Yung mga paratang.
3: Yeah.
4: So I think medyo unfair yun on the part of the defense. At saka paano sila nakakasiguro na yung Article 2 ay matibay na matibay na? Samantalang may mga ilang legal experts na nagsasabi na hindi masyadong na-connect the dots. At saka may mga ni-raise sila na mga issues alongside habang pinapresent nila yung mga ebidensya sa Article 2. Halimbawa, yung lumutang na national security dimension doon sa Cali 88 na ano no?
3: Chinese funding. So,
4: tama po. Yun ay ni-raise na bago lang pero wala doon sa ano, I think di nabanggit doon sa articles of impeachment. So yun po no, pero kung yan ang pananaw ng ano ng prosecution panel at confident naman sila sa kanilang mga presentang mga ebidensya, wala po tayong magagawa doon.
3: Yeah.
4: Except that yun nga, hindi nabigyan ng ano no ng pagkakataon yung defense panel upang kabulaanan na kung kailan naman sila sa turn naman nila no. Sayang kasi nga yun nga at saka tumatak sa pananaw ng ano sa isipan ng tao, so paano na ngayon mabubura yun?
3: Actually yung isipan ng tao na kung paano mabubura, kung nabanggit din na ating partner, no, si Partner Rica, na may survey po na lumalabas na mataas pa rin ang kumpiyansa ng mga tao o mga Pilipino kay Vice President Duterte, gayong well, sabay natin, ano, baka tumatak na nga sa isipan nila yung mga inilahad ng prosecution. So, baka nga ho, hindi naman tumatalab talaga sa isipan ng tao ang paninira ng prosecution.
4: Pwede rin po. Posible rin po yung ganyang interpretation, sir. Ano. Maari rin po kasi nga, itong survey na bago, I think kinuha ito, no? Kinandak ito noong September.
3: September, yes.
4: September. So, gumugulong na po yung impeachment trial noon. At nakakapag-presenta ng mga ebidensya yung prosecution panel.
3: Opo.
4: Pero nakapagtataka dito, yun nga, bakit hindi man lang natitinag ano, yung survey numbers ni Vice President. Dapat sana, by that time, bagsak na yung public image ni Vice President. Kasi lalo pa nung napag-usapan yung confidential funds, tsaka intelligence funds, na ang daming irregularidad. Parang ang hirap paniwalaan na hindi sadya. Yung mga irregularities doon sa paggastos at saka pag-liquidate ng ano na to, confidential funds ano. Pero despite that, ang taas pa rin ng ano ng suporta ng mga Pilipino, no? 5 out of 10 5 out of 10 na Filipinos ang sumusuporta pa rin, naniniwala pa rin na dapat mahalal na pangulo si Vice President.
3: And to what do you attribute that, Prof. Dennis? Bakit ganun mag-isip ang mga Pilipino sa kabila po ng mga naririnig na dapat nila, no, na mga paratang laban sa Vice Presidente?
4: Marami pong dahilan, sir, no. Isa po diyan ay maaaring nag-gain ng traction yung hanggang sa ngayon ano yung naratibo ng kampo ni Vice President na siya ay biktima ng political persecution ng administrasyon. So maaari pong pinapaniwalaan hanggang ngayon ng mga tao. Kasi naalala natin, nung bago mag-midterm election, sinabi na rin niya yan, ano? Nagkataon naman na file yung unang impeachment complaint laban sa kanya at saka inaresto yung kanyang aman, si former president. So dun sa mga months leading to the midterm elections, ang lakas ng traction ng naratibo na yon. Dahilan upang mula sa dalawang Pro Duterte senatorya balls, naging lima ang pumasok sa ano no sa Magic 12. So tapos pangalawa po yung personality oriented na politics natin. Isa pa rin ho 'yan ano na talagang di naman tayo masyadong tumitingin sa mga issues eh. At saka tinitingnan natin yung personalidad. Ngayon kung issues at issues din lang ng pag-uusapan, maari nang mabigat yung issue na pinaparatang dito kay Vice President ano. Nakapaloob doon sa articles of impeachment. Pero sagot rin naman ng mga kritiko ng administrasyon, teka, kayo nga may flood control mess, mas malaki pa kaysa sa amount na pinaparatang nyo kay Vice President. So, yun po, maraming factors eh. Kasama na rin po doon yung, I think, yung disappointment and frustration with the current administration. Ang dami yung economic problems na hindi masolusyonan hanggang ngayon. Inflation, increasing prices ng fuel, ng food.
3: Yeah.
4: Oo, kaya ako talaga tinatamaan ang administrasyon. At ang nakikita tuloy ng mga karami ng mga Pilipino, ang maaring alternative sa kasalukuyang administrasyon o pwede maging successor,
3: wow,
4: ay itong maagang nagdeklara na siya ay number one, opposition, at number two, siya ay tatakbo sa 2028 presidential election.
1: Sa palagay niyo po ba, Dr. Dennis, na magkakaroon ito? Anong klase kaya ng, ano tawag dito? Pagtanggap ng mga tao ang maaring mangyari dito sa naging move ng prosecution na to. Kasi if we look at the track nitong si Vice Presidente, malakas naman talaga ang kanyang support sa polls, no, on the presidential candidates. Nung lumabas yung si Attorney Cabrera over the weekend, lumabas din yung mga ideas na si Mayor Baste ang papatakbuhin na presidente. Lumakas talaga yan over the weekend. So may mga tao na nag-iisip na baka natakot ang kampo ng mga Duterte, na baka nga makonvict ang vice presidente, kaya nagpapakita sila ng plan B. And then nag-withdraw tayo. Syempre alam naman natin ang Pilipino, meron tayong underdog ano eh, supporting the underdog at yung emotional politics na nangyayari sa atin. Sa palagay po ba ninyo, itong pag-atras ng prosecution that might show na nabahag ang kanilang buntot for the supporters, eh lalong makapagpalakas ng suporta para sa Vice Presidente?
4: Maari rin po na may ganyan posibilidad ano, na senaryo. Naisipin ng mga Pilipino na ano kayo, parang iniatras niyo yung tatlo out of the four, ibig sabihin mahina yung inyong pinaparatang ano, at kumbaga man isipin nila na totoohan na ano no yung naratibo ng kampo ni Vice President na mayroong political persecution. Kasi nga bakit iatras? Maaring mahina ang ebidensya o mahina yung kaso. So maari pong ano to tawag dito, magkaroon ng negative effect or adverse effect doon sa prosecution, at maaaring palakasin ito yung imahe, yung pong optics para kay Vice President Sara Duterte. Pero sayang po, no, kasi maganda yung conclusion sana ng Article 2 Although hindi captured yun ng survey na to kasi September yun eh. Ito naman, kailan lang. So, makikita pa lang natin kung yung testimony, mga testimonies at saka presentation of evidence, Article 2, na nag-culminate sa testimony ni Attorney Cabrera, kung mai-re-redeem ba nito, itong mga to, yung prosecution panel, ano? Kasi maganda yung pagkahain nila doon. So, let's just see kung ano ba magiging impact niyan sa survey numbers, susunod ng mga survey numbers ni Vice President Sara Duterte.
3: Okay. Sige, Prof. Dennis, tayo po ay yung impeachment court ay naka-recess. Babalik tayo November 9. So in between now and November 9, so tingin niyo ba mayroon pang magagawa si Vice Presidente Duterte para ipagtanggol yung sarili niya?
4: Actually, sir, wala nga po siyang ginagawa eh. Oh, tingin ko wala siyang ginagawa and yet ang taas pa rin ng survey numbers. Pero siguro po ano, kaya naman naging ganyan kataas kasi nga sobrang taas pag breakdown natin according to regions, 92% yata, 90 plus percent sa Mindanao. So kung ano may kakulangan sa ibang regions, nabubuhat, na nako-compensate ng anong suporta na nanggagaling sa Mindanao. Ano?
3: Oo. Mm-hmm. Anyway, sige. So, Prof. Dennis, kami po yung nagpapasalamat at binigay niyo po kami ng oras para dito sa ating programa and hopefully we'll talk to you again pag bumalik na po tayo sa impeachment trial.
4: Salamat po.
1: Thank you, Professor. Magandang gabi.
3: Professor Dennis Coronacion ng UST Political Science Department. Grabe oh. Sa ilang mga segundo na lamang na natitira po sa ating programa ay maybe babatiin ka ba, partners?
1: Si Mommy Sheila Galgana Marcelo ay nagbe-birthday ngayon. Happy birthday, Mommy Sheila.
3: Wala
1: iba ko
3: hindi
1: si
3: Mrs. Santa Claus.
1: Yes.
3: Alam mo, tuwing palapit na ang Pasko,
1: yes,
3: inaabang ako kung paano niya ipapakita na nag-decorate na siya sa kanyang bahay ng Christmas stuff.
1: Oo, alam mo namang mag-decorate ito.
3: Maaga mag-decorate.
1: Hindi, alam mo namang mag-decorate ito talagang all out.
3: Oh, yes.
1: Kayo yung dalawa yung naglalaban sa Christmas Village eh.
3: Ay, oo nga.
1: Diba?
3: May Christmas Village
1: din siya. Oo, may Christmas Village din siya.
3: Dagdag ako pa kaya yung Christmas Village ko ng impeachment court.
1: Oo, huwag ka magpatalo. Sa gitna meron.
3: May impeachment court. May mga senator judges. Nangirala. Ayoko. Masisira yung
1: tema. Who is a trial?
3: Masisira yung tema ng Christmas Village kapag gano'n eh. Anyway, so may mga babati mo na tayo ng mga nagbe-birthday today. Happy birthday, Sheila Galgana Marcelo. Happy birthday, Juliana Amo.
1: Hindi ko pa rin ikot. Go!
3: Jennifer Lennon.
1: Hindi ko makita.
3: Roots Hispano.
1: Sige pa.
3: Regine Sanchez.
1: At sa lahat ng mga may birthday pa.
3: Hindi mo mahanap kasi you're looking at the briefing kit, partner.
1: Oo, bakit?
3: Huwag mo yung briefing kit. Yung likod ng gaze list ang tingnan mo.
1: Wala.
3: No, you cannot see the gaze list.
1: Kita.
3: What?
1: Wala sa akin.
3: Wala talaga.
1: Wala talaga. Well,
3: sige. Anyway, Judith Roda. Ating kabarkada ay ating
1: pala
3: po nagbe-birthday. So, Judith, happy birthday. Ano ba?
1: Ayun pa, si Rudes Hispano at Regine Sanchez.
3: Ayun na. Alright. RB Laranio. Sino po ba? Si Ana Corina Arceo. Si Acor.
1: Birthday ng auntie ko. Si Auntie Bilma noong October 11.
3: Auntie, belated happy birthday po.
1: Ah.
3: Maraming salamat mga kapamilya at kami po ay sinamahan nyo today and we'll see you again for regular programming ulit.
1: Uh-oh.
3: Dahil wala po muna impeachment trials,
1: yes,
3: dito sa Issue Spotlight. Kakanin to ring Tony Velasquez.
1: Di kalaso po yung nakasama. Ingat kapamilya.
3: Susunod po ang mga nagbabagang balita sa TV. Patrolalalalal! Hanggang bukas, maingat po kayo mga kapamilya. Bye-bye!
0: Talakay ang kitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted. Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
5: Pag nandito ako sa school, parang kinakalimutan ko na yung mga problema.
6: Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
5: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
0: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
7: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, broadcaster na si Adrian Loterte, patay sa pamamaril sa Albay. Trabaho sa media, isa sa sinisilip na motibo sa krimen. Exclusive, motorista, hinabol na 5 beses pang binangga ng kotse sa Lipas City, Batangas. Tauhan ng NIA, pinatay at ibinaon sa lupa na mga kainumang construction worker sa Nueva Vizcaya. motor, sumalpok sa SUV sa Ifugao, rider, patay. Tatlong kaso laban kay Vice President Sara Duterte, binitawan ang prosekusyon, depensa, umalma sa timing ng pag-atras ng kaso. Dating Pangulong Duterte, muling humarap sa ikapat na status conference ng ICC. Vini at SB19, target makasungkit ng nominasyon sa 2027 Grammy Awards.

0: Plus, ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pamamaslang sa isang mamamahayag. Nasawi ang isang broadcaster matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa loob ng kanyang bakery sa Daraga Albay. Iniimbisigahan na ng mga pulis kung may kaugnay ng krimen sa trabaho ng biktima bilang online commentator. Yan ang CCTV Patrol ni Karen De Guzman.
2: Nakatayo sa kanto malapit sa bakery ng broadcaster na si Adrian Golden Boy Loterte ang lalaking ito sa Barangay San Roque, Daraga Albay, Lunes ng hapon. Maya-maya, nilapitan siya ng isa pang lalaking galing sa bakery na tila sumenyas na naroon ang kanilang target. Naglakad ang gunman diretso sa tindahan at nagpaputok ng baril. Agad tumakas ang dalawa sakay ng isang motorsiklo. Ayon sa pulisya, inakala umano na makasama ni Loterte na customer lamang ang suspect, pero bigla itong bumunot ng baril.
3: We will have to lay out all yung movements ng suspects for the possible identification and immediate apprehension or arrest.
2: Naisugod pa sa ospital si Loterte pero binawian din ng buhay. 8 basyo ng bala ang narecover sa crime scene. Ayon sa Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS, kilalang online commentator si Loterte na tumatalakay sa may init na issue.
4: Na nagpipretend na grabe ang aram.
5: Meron tong mga binubulgar doon na mga yung transport ng mga buhangin, merong mga illegal yung transport ng mga tanambak. Halo-halo po, may politiko, pribado, negosyante po.
2: Ang kanyang trabaho bilang mamamahayag ang isa sa mga tinitignang motibo ng pulisya sa pamamaslang.
3: Meron pong siguro minsan may mga tinatamaan sa kanyang mga sinasabi. That's one angle that we are looking at, work-related. Also, of course, we're not ruling out yung personal or business na angle po dito.
6: Aminado yung family na dahil na siguro doon sa kanyang trabaho, dahil marami siyang nakakabangga, hindi maiwasan na talagang magkaroon ng threat sa kanya.
2: Bumuo na ng Special Investigation Task Force Golden Boy ang pulisya para tutukan ng kaso. Batay sa datos ng PTFOMS, si Loterte na ang 12th mamamahayag na napaslang sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon.
5: We really condemn all killings and attacks against journalists. Kahit man yan mapareleted man dyan sa trabaho o hindi. Kasi ang simbolo ng pagpaslang ng isang mamamahayag, isang attack sa demokrasya, attack sa press freedom.
2: Nananawagan din ng hustisya ang media community. Sa isang pahayag, sinabi ng National Press Club na hindi katanggap-tanggap ang karahasan laban sa mga mamamahayag. Hiling din nila sa PNP na pabilisin ang investigasyon at tiyaking mapapanagot sa batas ang mga responsable sa krimen.
7: Hinimok naman ng PNP ang mga mamamahayag na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang natatanggap na banta sa kanilang buhay. Patuloy din anila silang makikipag-ugnayan sa PTFOMS para mas mapaigting ang proteksyon sa mga mamamahayag. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Hinabol at 5 beses binangga ng isang kotse ang isang SUV sa Lipas City sa Batangas. Nagawa naman ng driver ng SUV na marating ang estasyon ng pulis kaya naaresto ang suspect. Exclusive ng Papadrol, Dennis Datu.
8: Pasado alauna ng madaling araw nitong Martes, nakuhanan sa CCTV ang puting SUV habang nakabuntot ang isang kotse sa Murada Avenue, Lipa City. Maya-maya pa, binabangga ng kotse ang SUV na patuloy lang sa pagtakbo. Sa isa pang CCTV footage, makikita ang SUV na humaharurot, kasunod pa rin ang kotse. Mabilis na umatras ang SUV, pero bumalik ang kotse at sinundan pa rin sila. Nakita na pala ng mga sakay ng SUV ang police station, kaya dito sila dumiretso para humingi ng tulong. Nakasunod pa rin ang kotse. Maya-maya, dumating na rin ang mga pulis na nakamotorsiklo na naalerto na rin sa nangyayaring road rage.
9: Napansin ng biktima na may signage na pulis. So, nag-backing siya. Tapos, dumiretso siya dun sa papasok sa police station. Mm-hmm. So, yung suspect, hindi niya siguro na-realize pa na police station na pala yung tinakbuhan ng victim. Sinundan niya pa rin.
8: Arestado ang driver ng kotse na 47 taong gulang na virtual assistant.
10: Dito sa JP Laurel Highway, nagsimula ang pangungot ng mga sakay ng SUV. Galing silang bypass road na makasalubong nila ang humaharurot na kotse na nag-counterflow. Bilang pagbibigay babala, inilawan nila ang mga ito. Pero ang hindi nila alam, bumuwelta pala ang kotse at hinabol sila.
8: Unang nagkat ang kotse sa SUV sa May Laurel Highway. Sa patuloy na paghabol, makalimang beses umanong binangga ng kotse ang SUV hanggang makarating sa police station.
9: Sinusubukan namin na magkaroon ng voluntary drug testing para makita natin kung under influence ba siya ng drugs nung kanina madaling araw.
8: Wasak ang likurang bahagi ng SUV at ang harapan ng kotse. Tumangging magbigay ng payag ang suspect na nahaharap sa 8 kaso ng attempted murder. Sabi ng Lipa City Police, hindi lamang ito simpleng kaso ng reckless imprudence, kundi maliwanag na may crime intention ang driver ng kotse.
9: May intent to kill siya doon sa kanyang pinakitang axe. 5 beses ba na mambanggain yung sasakyan ng biktima?
8: Tumanggi nang humarap sa kamera ang mga biktima dahil sa takot, pero kanilang iginiit na kailangan nila ng hustisya. Galing ang mga biktima sa isang meeting at ihahatid lang sana pauwi ang dalawang kasama. Laking pasalamat na lamang nila na walang nasaktan sa kanila. Nakipag-ugnayan na rin ang Lipa City Police Station sa LTO para matanggalan ng lisensya ang driver ng kotse. Dennis Dato, ABS-CBN News, Lipa City, Batangas.
1: Patay ang isang rider matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa kasalubong na SUV sa Alfonso Lista, Ifugao, noong nakaraang linggo. Sa kuha ng CCTV, naukupa ng motorsiklo ang lane ng SUV pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada. Sa tindi ng pagbangga, ay tumilapo ng rider na dead on arrival sa ospital. Ayon sa BNP, nagka-areglo na ang driver at pamilya ng nasawing rider. Sa Lubao, Pampanga, 4 ang sugatan matapos bumangga sa concrete barrier at bumaliktad ang isang kotse sa Jose Abad Santos Avenue. Lumawas pa ang driver at tinulungan ang 3 pang sakay na makalabas ng kotse. Nagtamo ng mga minor injuries ang 4. Isang kotse rin ang nadamay sa insidente matapos tamaan ng tumilapo na bahagi ng barrier.
11: Sugatan ang aktor na si Wawi de Guzman matapos sumalpok ang minamaneho niyang sasakyan sa mga concrete barrier sa Maharlika Highway, Barangay San Bartolome, Santo Tomas City, Batangas, pasado alas 4 ng madaling araw ngayong Martes. Ayon sa Santo Tomas Police, inamin ni de Guzman na nakatulog siya habang nagmamaneho habang pabalik ng Maynila mula sa isang show sa Quezon Province. Samantala, ligtas at walang sugat ang dalawa niyang kasama sa insidente. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang trabahador ng National Irrigation Administration sa Diadi, Nueva Vizcaya matapos gulpihin at ibaon pa sa lupa ng mga nakaalitang kainuman ng mga construction worker. Nagpapatrol, Harris Julio.
12: Binarikadahan ng mga pulis ang bahagi ito ng Sitio Lampong sa Barangay Escoting, Jadin, Nueva Vizcaya noong Lunes ng umaga. Itinuro kasi ng isang suspect na dito nila ibinaon ang bangkay ng isang trabahador ng National Irrigation Administration.
13: Ang sabi po niya ay hindi daw po siya makatulog, makakain, at hindi na rin po alam kung anong gagawin niya. Kaya pinausap niya yung tatay niya at mga magulang niya na mag-decide na lang na sumuko.
12: Ilang saglit lang ng paghuhukay gamit ang backhoe at pala, tumambad na ang naagnas na bangkay ng biktima. Ayon sa pulisya, Biyernes pa nawawala ang biktimang niyaya palang uminom ng 5 construction worker na gumagawa ng kalsada sa lugar.
13: After nung inuman, ay nagkaroon po ng pagtatalo dito po sa isang suspect na nagdulot po ito ng pagkairita ng mga kasama nitong mga suspects. At hanggang binugbog po itong tao. Simula nung nabugbog na at nawala ng malay, itong isang suspect ay hinampas po yung ulo ng ilang beses hanggang sa tuluyan na pong namatay.
12: Ibinaon ng mga suspect sa kanal ang biktima gamit ang backhoe.
13: Bali, lima po sila na mga suspects, and then sinama po namin yung asawa po ng James po. Dahil po nirecord po niya yung pagtatago nung bangkay. So aware siya, naging accessory siya to the crime ng murder, kaya sinama po namin. Bali, anim na po pala.
12: Nasa kustudiya na ng pulisya ang limang suspect na isa-isang sumuko habang pinaghahanap ang isa pa. Hustisya ang panawagan ng pamilya ng biktima.
14: Malam ko mabait siya. Umiinom man, pero talagang pilit naman na inuwi yung sarili. Hindi naman niya hahayaang matulog dyan sa daan. Wala pa naman akong nakitang ganun na sitwasyon nung uminom pa siya.
12: Isa sa ilalim sa otopsiya ang bangkay ng biktima habang inihahanda na ang reklamong murder laban sa mga suspect. Haris Julio, ABS-CBN News, Nueva Vizcaya.
11: Sa ibang balita naman, sinagot ng palasyo ang mga naging patutsada ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Dinepensahan din ng palasyo ang Pangulo sa mga batikos tungkol sa kanyang pahayag sa pagbili ng balde na yung may El Nino. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
15: Matapos maglitanya tungkol sa manoy mga pagkabigo ng Pangulo, Malacanang naman ang bumuwelta ngayon laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa mga binatikos ni Duterte ang pahayag ng Pangulo na posibleng maging national security issue ang umano'y pagtanggap ng bise ng pera mula sa China.
16: With that statement of the Vice President, it means she is really into business with China.
15: Dagdag ni Palace Press Officer Claire Castro, tila hindi naintindihan ni Duterte ang pahayag.
16: Ang sabi ng Pangulo, kung may ebidensya, ito ay makukonsiderang national threat. Kung. So paanong sasabihin ng Vice Presidente na way back 2023 ay kinukonsidera na siyang isang national threat? Maliban lamang kung iyan mismo ang kanya nasa isip at nasa kanyang puso. Bawat salita ng Pangulo dapat alamin. Makinig, hindi puro pang-i-intri lamang.
15: Wala rin anilang sinasabi ang Pangulo na bawal makipagkalakalan sa China ang mga negosyanteng Pilipino. Ito'y matapos sabihin ng bise na ang pahayag ng Pangulo ay posibleng magkaroon ng implikasyon sa mga Pilipinong may trade deal sa China.
16: Meron bang sinabi ang Pangulo na hindi pwedeng makipagnegosyo ang Pilipinas sa China? Parang wala. So another fake news. Ang pinag-uusapan dito ay ang pakikipag-negotiate sa ibang bansa na ang pondo kung mapapatunayan ay para ponduhan ang pamumulitika nila.
15: Sabi pa ni Castro, ang dapat sagutin ni Duterte ngayon ay ang perang natanggap umano ng kanyang foundation.
16: Huwag kalimutan na nandiyan ang tapat at malasakit foundation na di umanong nakatanggap ng 150 million from China. Hindi po ito negosyo, maliban lang kung yung tapat at malasakit foundation ay tinuturing niya ring negosyo.
15: Itinanggi ng palasyo na apektado ng usapin na ugnayan ng Manila at Beijing. Nilinaw din ng Malacanang na hiwalay ang usapin ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas sa China at ang isyu sa pagdepensa ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi anila ito dapat pagsamahin. Wala rin pagbabawal sa usapin ng negosyo at nagpapatuloy ang diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa. Bukod dito, sinagot din ng palasyo ang mga kritisismo sa pahayag ng Pangulo tungkol sa El Nino. May batikos din kasi si Duterte sa pahayag ng Pangulo na dapat bumili ng balde ang mga Pilipino para ipunin ng tubig ulan.
17: Sabi ko na kahapon no, na wala naman tayong aasahan sa Pangulo natin. Alam naman natin yun.
15: Ayon sa palasyo, seryoso ang pangulo sa paghimok sa publiko na mag-ipon ng tubig. Pero bukod sa pagbili ng balde, marami pa aniyang ibang inilatag ang pangulo bilang tugon sa El Niño.
16: Sit down and listen. Kung ano ang sinasabi ng pangulo? Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at nadinig?
15: Ngayong Martes, nakipagpulong ang pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan na mangunguna sa pagtugon sa mga epekto ng napipintong tagtuyot. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
2: Isinumite na ng National Bureau of Investigation sa Office of the Ombudsman ang resulta ng ginawang investigasyon sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Kinwestiyon naman ng Vice Presidente ang investigasyon na tinawag niyang paninira lamang. Git din niya, wala siyang balak mag-resign. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
18: Bit-bit ang isang malaking larawan ng umano'y ari-arian ni Vice President Sara Duterte at makakapal na dokumento, tumulak ang mga ahente ng National Bureau of Investigation sa Office of the Ombudsman Martes ng hapon. Resultaan nila ito sa isinagawang fact-finding investigation sa umano'y misdeclaration ng mga ari-arian ng Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN bilang batayan sa posibleng pagsasampa ng kaso. Kabilang sa mga sinusuri ng NBI, ang isang ari-arian sa Barangay Katigan sa Davao City na idineklara sa SALN bilang agricultural land. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang mga nakalap nilang ebidensya ay batay sa mga coordinates at detaling nakasaad sa SALN.
19: Ang ebidensya, malinaw, puntahan natin yung property na binabanggit base rin sa SALN sa coordinates na nakalagay. Malinaw yan, ito yan eh, yung sa Katigan, Barangay Katigan, item number 6 and number 7, nag-declared as agricultural land, nasa SALN.
18: Maring tinanggi ng Vice Presidente na sa kanya maaari-ari ang pinakita ng NBI.
20: Press con ni Melvin Matibag kahapon, no, na nakakabahala dahil sila ay sweldado ng pamahalaan by taxpayers money hindi natin nakikita na ginagamit nila ng maayos yung resources ng National Bureau of Investigation kasi meron siyang mga ipinakitang mga photos kahapon na sinasabi niya na mga properties na sa akin, pero hindi naman sa akin.
18: Ayon kay Duterte, pawang paninira lamang ang mga ito.
20: Ang nakakalungkot pa is pinaniniwalaan siya ng mga individuals sa mainstream media at sa social media. At makikita naman natin sa pattern niya na paninira lang ito.
18: Bagaman pinag-usapan na ni Duterte at kanyang mga abogado ang mga posibleng legal na hakbang, aminadong may agam-agam ang pangalawang pangulo.
20: We do not expect fairness from the government in general. So pinapag-usapan lang, pero wala namang kaming hakbang. Ang ginagawa lang namin sa ngayon ay sinasagot na hindi ito totoo.
21: Feel resignation is an option?
20: Ano? No. Will not resign. Will never resign from the office of the Vice President.
18: Samantala, pasok din sa mga ebidensya at sinumite ng NBI ang kaugnay na umano'y flood control anomaly na kinasasangkutan ng construction company na Genesis 88. Kabilang mga proyektong nagkakalaga ng 7 bilyong piso sa distrito ni Davao Congressman Paulo Pulong Duterte. Isinumite ang mga dokumento sa Department of Justice.
19: Just to make it clear, this is not just an investigation, this is a fact-finding. That's why meron kaming findings, ipo-forward namin sa DOJ, yung doon sa flood control na issue.
18: Inirekomenda ng NBI na kasuhan ang 12 opisyal at kontratista ng Genesis 88 sa umunay paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
2: Tinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Social Security System President at CEO Robert Joseph De Claro bilang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT.
0: Nanilbihan si Declaro bilang presidente ng SSS simula noong 2024. May mahigit 3 dekada na rin siyang karanasan sa larangan ng teknolohiya at negosyo. Papalitan po ni Declaro ang nagbitiw na dating DICT chief na si Henry Aguda na nahaharap sa matitinding batikos. Dahil ito sa pagsusulong ng ban o pansamantalang pagbabawal sa ilang social media platform kasunod ng mga insidente ng karahasan sa paaralan.
4: We need to have a thorough review of all the projects, budgets, and procurement ng DICT. And I assure the public that over the next 3 months, there should be a clear-cut plan on how do we take DICT to where it should be.
0: Ganiel, kumusta ang laban ni Alex Ayala sa Wuhan Open?
22: Ate B, maagang nag-exit si Filipina tennis star Alex Ayala sa Wuhan Open sa China. Tinalo siya ng Chinese qualifier na si Han Shi sa opening round itong Lunes ng gabi. Nakuha ng 13-seeded na Pinay ang opening set. Pero bumawi ang Chinese sa second set. Sa ikatlong set, nagpatuloy ang momentum ni Shi. Lumamang siya 3-love at hindi na hinayaang makarecover pa si Ayala. Ang final score, 4-6, 6-3, 6-3. Sa kabila nito, hindi pa tapos ang kampanya ni Ayala sa torneo. Kasali pa siya sa doubles event. Kakampi si Zeynep Sonmez ng Turkey at nakatakda nilang makaharap ang pares ni Diana Yastremska at Angelina. At sila Angelina.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, negosyante hinold up sa car wash. Singin na Meralco sa Oktubre, tataas. At sawa natagpuan sa sasakyan. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
23: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
24: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
25: Uy, Protect! Uy!

0: regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Nakakabahong germs! Mag-protect soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: TZMM, numero uno sa aksyon!
6: Tanggap po tayo ng report mula sa ating Radio Patrol. Pangulong Marcos Jr. muling pinawi ang pangamba ng publiko at mga lokal na residente kaugnay sa itatayong PAC Silica Project sa Tarlac. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Malacanang si Radio Patrol Christian Yosores. Christian?
7: Walang nakikitang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para malagay sa panganib ang buhay at komunidad malapit sa itatayong PAC Silica Hub sa Tarlac. Ay matapos si anunsyo ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na naisumite na sa Pangulo ang framework sa proyekto na, sa pagtatayo ng proyekto na ikinababahala ng mga lokal na residente dahil maaaring magdulot ng displacement o mawala ng tirahan at trabaho ang komunidad. Sa panayam sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na libo-libong trabaho para sa mga Pilipino ang inaasang malilikha sa proyekto. Ito rin anya ang dahilan kaya ipinoposisyon ng gobyerno ang Pilipinas sa gitna ng supply at value chain ng umuusbong na industriya ng digital economy at artificial intelligence. Binigyan diin ng Pangulo ang isinusulong na inisiyatiba ng Pilipinas bilang chairman ng ASEAN na plansyahin ang roadmap ng regional bloc sa AI. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na hindi mawawalan ng tirahan at hanap buhay ang mga komunidad dahil sensitibo rin anya ang gobyerno rito kaya walang dapat ikabahala ang mga residente. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
6: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yosores. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.

0: Mahigit 2 bilyong pisong halaga ng mga alangas at relo ang natangay ng mga hold-upper sa isang negosyante habang nagpapahugas ng kanyang sasakyan sa Antipolo City, Rizal nitong Lunes. Nakuna ng CCTV ang pagdating sa car wash shop ng 3 suspect na nakasakay sa 2 motorsiklo sa Marcos Highway sa Barangay Mayamot. Isa sa kanila ang nagsilbing lookout habang tinutukan ang baril ng 2 niyang kasama ang biktima. Tinangay nila ang bracelet, kwintas at relo ng lalaki na nagkakahalaga umano ng 2.6 milyon pesos. Ayon sa Antipolo PNP, posibleng sinundan ng mga suspect ang biktima mula sa kanyang garahe sa Murong, Rizal. Tinutugis ng pulis ang mga suspect. Sa pool sa CCTV ang pagtangay ng isang lalaki sa nakaparadang e-tricycle ng isang water refilling station sa Marikina City. Madaling napaandar ng suspect ang sasakyan dahil naiwang nakasuksok sa susi nito. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
1: Pagkatapos umali-aligid sa isang water refilling station, tumapat sa gilid ng multicab ang lalaking ito at nagkunwaring iihi nitong Biyernes ng madaling araw. Nang masigurong walang tao sa paligid, sinakyan ng lalaki ang katabing e-tricycle at pinaharurot paalis sa Barangay Concepcion 2, Marikina City. Batay sa investigasyon, napaandar ng suspect ang e-trike dahil naiwanang nakasuksok ang susi nito.
2: Ako po kasi yung gumagamit nung kaya nagulat na lang din po ako na maandar na po yung e-bike. Pinarurot niya po talaga agad yung e-bike.
3: Okay naman ako, pagin bandain. Please!
1: Dismayado ang may-ari. Kinailangan niya kasing kumuha ng bagong e-trike para sa kanilang operasyon na nasa 65,000 pesos ang halaga.
4: Bakit hindi ka marunong lumaban ng patas? Mahuhuli ka rin lang naman eh. Kung ano mas mainam pa, sumuko ko na lang ngayon. Isoredger mo na lang sa aming, yung aming e-bike. Willing ako na magbigay ng paboy ang halaga 10,000. Sino makakapagturo sa taong kumuha ng aming e-bike? Napakawala na niyang modo nun. Pag gumawa pa siya ng pag-iis sa kalsade sa aming carry van pa mismo.
1: Ayon sa barangay Dayo, sa kanilang lugar ang suspect at dati na nila itong nasita dahil sa pangangalakal ng 10 oras ng gabi.
5: Kalakal kunyari. Kasi
6: tapos yung nagnanakaw.
5: Pag-uwi pagkakataon na mag-nakaw, gagawin niya.
1: Naidulog na ng biktima sa Marikina Police ang insidente. Nakasalukuyan ng nagsasagawa ng follow-up operation para madakip ang suspect na maharap sa kasong carnapping. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Pinawalang sala ng Sandigan Bayan Special Second Division si House Deputy Speaker Janet Garin sa mga kasong graft at illegal use of public funds kaugnay ng pagbili ng mga bakunang Dengvaxia nung siya'y Health Secretary pa. Pero hindi ligtas sa ibang kaso at reklamo ang naturang mambabatas. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
7: Hey, ma'am.
8: Matapos ang halos 3 taon, nagdesisyon na ang Sandigan Bayan sa mga kaso kaugnay ng kontrobersyal na Dengvaxia vaccine laban kay House Deputy Speaker Janet Garin. Acquitted o pinawalang sala ng Special Second Division ng Korte ang kongresista sa mga kasong graft at technical malversation. Matatanda ang kinasuhan ng Office of the Ombudsman si Garin noong 2023 dahil sa pagbili ng mga bakuna kontra dengue noong siya ang kalihim ng Department of Health.
9: This is a vindication, not for me, but for scientists or public health experts at sa mga doktor na patuloy na naniniwala na kailangan sa isyuhan ang bawat Maria at Juan de la Cruz.
8: Nagugat ang kaso ng akusahan si Garin ng paglabag sa ilang executive order at DOH issuance nang maglabas ng special allotment release order na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos para sa Dengvaxia vaccines kahit hindi ito bahagi ng expanded program on immunization at hindi rin nakalista ang bakuna sa Philippine National Drug Formulary. Na-acquit din ang iba pang akusado sa naturang kaso. Pero si Garin may kinakaharap pang ibang kaso at reklamo kaugnay sa Dengvaxia.
9: Meron pang civil cases at meron bago ulit na final yung public attorney's office. Pero magtataka kayo kasi nung final nila ito sa DOJ dahil nga na-dismiss na ngayon karamihan. Yung mga kaso yon ay mga pasyente na matay sa COVID.
8: Daang
10: 5,000 kabataan ang nabakunahan ng Dengvax noong Aquino administration. Pero itinigil ng DOH ang school-based vaccination noong 2017 matapos sabihin ng gumagawa ng bakuna mismo na maaaring magkaroon ng mas malalang sintomas kung hindi pa nagkakaroon ng dengue pero nagpabakuna nito. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
11: Bumaba ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa unang araw ng kalakalan sa world market. Samantala, tataas naman ang singil ng Meralco sa paparating na October billing kasabay ng pagtatapos ng no disconnection policy ng pamahalaan. Nagpapang-abot ang mga bayarin sa kuryente ng 83 anyos na si Sabina. Kahit maliit lang ito kumpara sa bill ng ibang consumer, hirap pa rin sila sa ambagan kasama ang anak at apo, lalo't nagtataasan din ang presyo ng mga bilihin.
12: Mahirap kasi kung hindi ka kumakayod, hindi ka magtrabaho, wala kang pambayad.
11: Pero mukhang kailangan lalo pang kumayod ng mga consumer gaya ni Lola Sabina dahil may pagtas sa singil ng Meralco sa paparating na October billing. 32 centavos kada kilowatt hour ang dagdag na katumbas ng increase na 64 hanggang 160 pesos sa mga ordinaryong residential customers. Hindi pa kasali sa bill ngayong buwan ang inutos ng ERC na 2.6 billion pesos na refund at pagtaas sa distribution charge ng Meralco.
13: By next month, sa tingin namin ay mai-implement na namin pareho yung refund as a result of the AWAP at yung adjustment naman as a result of the rate reset.
11: Wala pang kopya ng ERC decision ng Meralco kaya hindi pa nila alam kung iaapela ang 13 centavo na dagdag sa distribution charge na napupunta lahat sa kumpanya. Ang hirit kasi ng Meralco ay itaas sa 2 pesos at 34 centavos kada kilowatt hour ang kanilang singil. Pero ang inaprubahan ng ERC ay nasa 1 peso at 48 centavos lang.
14: Masyado pang maaga, Alvin, para magsabi kung ano yung gagawin namin kasi nga hindi pa namin nakikita yung detalye ng desisyon ng ERC. Pero yung masaya naman kami na finally nagkaroon na ng resolution itong reset.
11: Ang kuryente naman sa spot market na isa rin sa pinagkukuhanan ng supply ng mga private utilities at electric cooperatives, tumaas ang presyuhan sa Luzon at Visayas spot market pero bumaba naman sa Mindanao spot market. Sa taya ng merkado, may epekto sa presyo ng kuryente sa spot market pagdating ng tag-init ng susunod na taon, lalo na kung matutuyuan ang mga hydropower plants sa kasagsagan ng strong El Nino.
15: Possibly, tumaas ang presyo natin. Previously, based on our historical experience, sa Luzon, pumapalo ng around 9-10 pesos during the summer month.
11: Samantala, nagpaalala naman ng ERC na matatapos na sa dulo ng Oktubre ang no disconnection policy sa mga consumer na mahigit 200 kilowatt hours ang gamit. Ibig sabihin, pwede na ulit mamutol ng supply ng kuryente ang mga pribadong distribution utility o electric cooperative sa mga consumer na hindi makababayad kung mahigit 200 kilowatt hours ang konsumo nila.
16: Pero yung below 200 po, extended po yung no disconnection policy until December. Intayin po natin, maglalabas po kami ng advisory tungkol dyan para po dun sa mga detalye.
11: Pero kung pataas ang presyo ng kuryente, may magandang pangitain naman sa presyo ng produktong petrolyo sa world market. Dahil batay sa unang araw ng trading, pababa lahat ang presyo ng diesel, gasolina at kerosene. Sa kabila ng magkasunod na atake sa Riyadh ng rebelding Houthi laban sa Saudi Arabia, bumaba pa ang presyo ng mga refined products dahil sa pagbabalik produksyon ng langis sa Gulf of Mexico. Bumalik na rin ang exports ng China habang nangako naman ng dagdag supply ng diesel ang Russia sa Amerika.
17: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel!
18: Bernadette, patuloy pang makararanas ng mga pag-ulan lalo sa hapon at gabi sa katimugan at gitnang bahagi ng ating bansa. At dulot po iyan ng mainat na easterlies o yung silanganin ang mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Bukod po rito, nakaka-apekto pa rin yung northeasterly winds o yung paunang hangin bago ang amihan dyan sa may extreme northern Luzon. Pero kahit yung mga pagulan, wala pa rin po nakikitang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa katapusan ng linggong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 14, Miyerkules, dyan po sa Mindanao, maaraw sa malaking bahagi sa umaga pero may kaunting ulan sa ilang lugar sa may Zamboanga Peninsula at maging sa may Dinagat Islands at Surigao del Norte. Tanghali magsisimula ang mga pag-ulan sa halos buong Mindanao at may kalakasan po ang buhos ng ulan bandang hapon dyan sa may Zamboanga del Sur, gayon din po sa may Bukidnon at sa oras ng hapunan naman sa may Agusan del Sur, Davao del Norte at maging sa Davao de Oro. Maulan pa hanggang lumalim ang gabi dito po sa may eastern part ng Mindanao. Maulan naman sa halos buong Kabisayaan mula madaling araw at sa hapon po may kalakasan yung buhos ng mga pag-ulan dito po sa may Negros Oriental pati sa may southwestern Panay at dito po sa Leyte Province. At yung mga aasan pang pag-ulan pagsapit ng gabi sa ilang lugar at lalo na dito sa may bahagi ng Biliran at maging sa probinsya ng Bohol. Sa Palawan, tanghali hanggang hapon may aasahan pong kalat-kalat ng mga pag-ulan dahil yan sa thunderstorm sa halos buong probinsya at pag lumalim ang gabi, may kaunting ulan pang aasahan dito po sa gitnang bahagi ng Palawan. Sa Luzon, may kaunting ulan sa umaga dito sa Cagayan, maging sa Bulacan, Quezon at ilang bahagi ng Bicol Region at mula bago magtanghali hanggang hapon, mas malaking bahagi po ng Calabarzon ang uulanin. Samantalang hapon hanggang gabi, maulan muli sa Kabikulan at ulan din pagsapit ng gabi sa may Pangasinan, Tarlac, Zambales, maging sa Marinduque, Mindoro at Romblon. Tayo naman po sa Metro Manila, maaraw at mainit maghapon pero sa tanghali may katamtamang tsansa ng pag-ulan dulot ng thunderstorm kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong. Samantala, tumaas pa ng halos kalahating metro ang level ng tubig sa Angat Dam na nakapagdala po ng 208.71 meters sa taas nitong Martes ng umaga. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
17: Sumiksik ang isang sawa sa loob ng sasakyan sa barangay Suwawan sa Marilog District, Davao City noong Linggo. Tulong-tulong ang ilang residente sa paghila sa buntot ng ahas na nakausli sa taillight ng nakaparadang AUV. Pero lalong sumiksik ang ahas sa bubungang bahagi ng sasakyan. Kwento po ng video uploader na si Daisy May Sanchez, nasagasaan niya ang ahas at unti-unting gumapang sa AUV. Gumamit na ng grinder ang mga residente para maputol ang nakaharang na bakal, pero wala nang buhay ang sawa nang makuha. Samantala, napapaatras ang gagamit ng palikuran sa isang bahay sa barangay San Aurelio III, Balungaw, Pangasinan dahil sa kobra na nasa ibabaw ng inidoro. Posible umanong pumasok sa bukas na bintana ng palikuran ang kobra. Pinakawalan din sa kagubatan ng ahas malayo sa mga bahay.
19: At susunod, tatlong kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Binitawan ng prosecution, depensa, umalma.

0: Playtime Company.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Balitang kumpirmado sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, ito Ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: DZMM Numero uno sa aksyon!
8: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Mga proyekto at procurement activities ng DICT rerepasuhin ang bagong kalihim na si Robert De Claro. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Malacañang, Radio Patrol, Christian Yosores. Christian?
9: Pag-repaso o review ang bagong talaga kalihim na given of information.
8: Babalikan po natin mamaya si Christian Yosores. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
10: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
7: DZMM Numero uno sa aksyon.
11: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi mainit. Makinig na balita, DZMM, Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
12: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
13: Money, money, money!
12: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!

0: Saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang isang 57 gulang na tindero sa loob ng kanilang bahay sa Bacoor City, Cavite. Mismong asawa at tatlong anak ang itinuturong suspect sa krimen na agad inaresto ng Bacoor City Police. Batay sa imbestigasyon, nakarinig umano ng komosyon at tila tunog ng pagsuntok ang isang testigo. Nang silipin nito ang pinagmumula ng ingay, nakita umano niya ang biktima na nakahiga sa kama at duguan ang mukha. Sinasabing nang hihingi umano ng pera ang suspect para ipangsugal, pero hindi ito binigyan ng biktima. Nahaharap ang apat na suspect sa kasong parricide.
1: Sa ibang balita naman, muling humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte.

0: kasi sa status conference ng International Criminal Court Trial Chamber 3. At live mula sa The Hague, the Netherlands, nagpapatrol Jotel Tesorio. Jotel, kamusta ang dating Pangulo at ano ang nangyari ngayong araw?
1: Karen, tahimik lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagdalo sa status conference sa International Criminal Court ngayong Martes ng umaga dito sa The Hague, the Netherlands. Nakasuot siya ng jacket at madalas na nakatutok lang sa screen. Nang matapos ang unang session, kinausap siya ng mga abogado niya na pasulyap pa ito sa gallery at kumaway ng maikli at numiti. Masaya naman ang mga reaksyon o naging reaksyon ng mga supporter na nasa gallery. Matatanda ang ipinag-utos ni Presiding Judge Joanna Corner na dumalo si Duterte sa mga status conference bago ang araw ng paglilitis sa November 30. Bago ang status conference ngayong araw, nagdesisyon din ang Trial Chamber 3 na ideklarang fit to stand trial ang dating Pangulo at inatasan ng ICC Registry na magbalangkas ng protocols para sa mas maayos na partisipasyon ng dating Pangulo bilang akusado. Ang desisyon ay batay sa resulta ng pagsusuri ng mga panel of experts na nagsasabing may kakayahan siya na maunawaan ang mga paratang laban sa kanya, maunawaan ang layunin ng mga at mga kahinatnan ng mga paglilitis, sundan ang takbo ng mga paglilitis pati ang implikasyon kung siya ay magpipli, maunawaan ang ebidensya at turuan ng mga abogado sa paghahanda at pagsasagawa ng kanyang depensa. Pinag-usapan sa status conference ang pang-araw-araw na sitting schedule at mga opening statements sa pagsisimula ng trial. Tinalakay din ang listahan ng mga testigo ng prosekusyon at bilang ng oras para ilatag ang kaso, pagtatantya mula sa depensa at common legal representatives para sa mga biktima, mga tugon ng depensa sa mga aplikasyon ng Rule 68 at mga kahilingan para sa mga hakbang sa proteksyon sa loob ng korte, at listahan ng ebidensya ng prosekusyon. Nagtalo ang magkalabang panig sa spreadsheet ng insidente na may kinalaman sa war on drugs na dinisclose ng prosecution na anila ay masyadong napakarami at hindi narepaso ng mga abogado ng prosekusyon. Nasa The Hague naman si ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti na sinasabing masaya ang mga pamilya ng biktima dahil magpapatuloy na ang kaso. May patutsada rin si Conti sa depensa na dapat ay maglaan din sila ng resources kung nais nilang basahin lahat ng mga disclosed na ebidensya ng prosekusyon na umabot sa mahigit 20,000 items.
2: I'm afraid we take the view that you need to have this done.
3: The 44,000 documents aren't on the list of evidence.
4: The spreadsheet is AI generated. That there are murders there that have got nothing to do with the war on drugs.
5: Confident na mukhang tuloy-tuloy na yung hearing, lalo na pinag-uusapan na yung mismo ebidensya. We're really moving forward to trial. Talagang trial ready na itong mga witnesses, ebidensya, at mismo mga participants.
1: Yes, natapos na yung ikalawang session ng status conference ngayon kung saan pinag-usapan yung mga protocols na gagawin sa mismong trial stage. At yan muna yung latest mula dito sa The Hague, Karen.
0: Alright, Jotel, ilang katanungan lang, no? Narinig natin ang depensa na inirereklamo na may libo-libong mga dokumento na para sa kanila, ang ilang daw doon ay walang kinalaman na sa war on drugs. Jotel, na nangangahulugan ba sa status conference, diyan ba magdidesisyon kung ilang kaso lamang at testigo ang i-entertain ng korte related sa war on drugs?
1: Yes, Karen, sa mga status conference bago ang full trial, pinag-uusapan yan upang hindi humaba yung trial. At kanina nga, ang reklamo ng depensa ay yung spreadsheet na ipinisinta kung saan nandoon yung mga incidents ay napakaramit at hindi na-review. Sabi AI daw ang nag-review nito. Pero ayon sa prosecution, hindi to AI. Manual ang pag-review nito ng isang analyst. Pero sinabi na Judge Corner na dapat mga abogado ang mag-review nito para talagang masiguro na yung mga incidents na ito ay kabilang doon sa mga nilalatag nilang mga ebidensya, Karen. So, hindi pa tapos. Marami pang pag-uusapan para maripasong muli yung mga ebidensya ang ipipresenta talaga sa full trial stage.
0: Okay, at Jovel, nangangahulugan ba na magpapasok ng plea ang Pangulong Duterte, ang dating Pangulong Duterte, whether guilty, not guilty, sa bawat kaso na ihaharap sa ICC, or hindi ba ganyan ang estilo dyan?
1: Yes, Karen, ano? Dahil doon sa desisyon na fit to stand trial, sinasabi doon na dapat alam ng akusado na siya ay kung siya ay magpi-plea ng guilty or not guilty. So we are assuming that in any stage in the process, in the full trial, ay magpi-plea siya ng guilty or not guilty. Pero hindi ang pinag-uusapan pa, Karen, ay yung mga ebidensya. So wala pa tayo doon.
0: Maraming salamat, Jovel Tesorio, nag-uulat ng live mula sa The Hague. Si Vice President Sara Duterte pa rin ang nangunguna sa pagkapangulo sa 2028 base sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Ito'y sa kabila ng impeachment trial laban sa kanya. Sa ating panayam sa Head Start sa ANC, ipinaliwanag ng Pulse Asia ang isinagawang pre-election survey at ang mga scenario na inilatag nila sa mahigit 2,000 respondents. Kung ngayon gaganapin ang eleksyon, 50% ang boboto kay Vice President Sara Duterte bilang presidente, 26% kay Naga City Mayor Lenny Robredo, 12% kay Senator Rafi Tulfo, at 3% kay Senator Risa Ontiveros. Ito ang lumabas sa Pulse Asia Survey na isinagawa noong September 17 hanggang 24 sa kalagitnaan ng impeachment trial.
6: When we did the survey, we did not have yet that financial analyst, no, tying things together. Prior to the survey, I think the charges that were heard already were the grave threat, the confidential funds, and then they started to deal with the unexplained wealth. It was not necessarily clear to people that the wealth that the vice president accumulated is unexplained. Not yet at the time that we conducted the survey. It's clearer now based on the testimony of Attorney Alex Cabrera, but the question is whether people will receive it that way.
0: Ayon kay Ronald Holmes, presidente ng Pulse Asia, solid pa rin ang Mindanao kay Duterte sa 92%, habang malakas pa rin siya sa Visayas sa 56%. Bagyang tumaas ang bise sa NCR sa 40% kumpara sa nakaraang survey ng Pulse Asia. Maging sa Class A to E, mataas pa rin ang rating ng bise at umaabot pa sa 68% sa Class E.
6: When the Duterte is a populist, it's us versus them, right? Mm. And this is something that's being cleaned up right now. These are the traditional elite, the supported by oligarchs. They're all after me. What they've been also trying to project is this nostalgia about order during the Duterte administration.
0: Ito na ang pinakamataas na rating ng bise sa Pulse Asia. Noong 2021, umabot si Duterte ng 27% bilang presidential bago siya bumaba at tumakbo bilang bise. Ayon kay Holmes, maging ang suporta sa ama ay nasa kalahati niya.
6: Then there's that political persecution that we were talking about. It's like rallying around the flag for anyone who's supportive of the Dutertes. Inaapi kami. Di ba? Mm-hmm. So ang call dito is to protect the principal. If the king is at the Hague, the queen must be protected.
0: Sa two-way race survey naman na isinagawa ng Pulse Asia kung Duterte laban kay Robredo, lumalabas na may laban si Robredo na nasa 40% kontra kay Duterte na 50% pa rin. Ito'y kung hindi tatakbo si Senator Rafi Tulfo. Sa vice-presidente, higit sa kalahati ang lamang ni Senator Bongo kay Robin Padilla, 31% laban sa 19%, habang pumapangatlo si Senator Bam Aquino.
6: I don't think Robin Padilla and Bongo will go against each other. But it doesn't mean that if one of them steps out, that the votes of, let's say, Robin Padilla will go to Bongo and he gets about 50%. No, the diffusion is a little bit more different.
0: sa senatorial preferences, nanguna si dating Senator Grace Poe habang pasok sa top 12 sina Senator Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, Rafi Tulfo, Mayor Sebastian Duterte, dating Senator Manny Pacquiao, Senator Loren Legarda, Mayor Nancy Binay, Senator Cheese Escudero, Secretary Sunny Angara, Ben Tulfo at Tiesa COO Mark Lapid. Alan Peter Cayetano at number 2. How did that happen?
6: Well, he's been senator for quite some time. Okay. He's been pretty active in terms of selling himself. If you look at the names that are making it, these are people that are more or less associated with the Senate minority.
0: Ayon kay Holmes, malinaw na naninimbang ang Senator Judges sa 2028 at posibleng magbago ang survey sa kalalabasan ng impeachment trial.
7: Nangyari noong 1985 ang isa sa pinakamalagim na massacre sa kasaysayan ng bansa kung saan isang religious leader ang lumason sa kanyang mahigit 50 tagasunod. Ang trahedyang ito ang ating babalikan sa Philippines' Most Shocking Stories.
8: Sa isang remote village sa gitna ng kabundukan, mga 40 kilometers ang layo sa sentro ng Davao City, may isang tribu. Ang tribu na ito ay may leader na tinuturing din nilang Bailan o tribal priest o shaman. Isang araw, ang sabi ng tribal leader sa mga miyembro ng tribu, may natanggap siyang mensahe mula sa kataas-taasang Diyos. Ang sabi daw sa kanya ng Diyos, pakainin mo ng espesyal na lugaw ang mga miyembro mo at ito ang magta-transform sa kanila na maging Diyos rin. So, nangyari nga ang handaan. At matapos kainin ang special lugaw, 64 na tao ang namatay. Yung hindi kumain, tinaga ng itak ng tribal leader hanggang mamatay. Yan ang ikukwento ko. Ang isa sa pinakagrabing mass murder ng isang religious leader dito sa bansa at sa Asia. Ang tinatawag na Sinasa Massacre. At ito ang Philippines' Most Shocking Stories.
7: Ang buong kwento niyan, panoorin po sa ABS-CBN News YouTube channel sa Philippines' Most Shocking Stories pagkatapos ng TV Patrol.
9: Susunod, Quezon City Task Force Disiplina binuwag na matapos ang malagim na pamamaril. At Dini at SB19 nagsumite ng entries para sa 2027 Grammy Awards. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
10: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon!
11: Mga proyekto at procurement activities ng DICT rerepasuhin ang bagong kalihim na si Secretary Robert De Claro. Naritong muli ang balita mula kay Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian?
12: Magpapatupad ng masusing pagrepaso o review ang bagong talagang kalihim ng Department of Information and Communications Technology sa lahat ng proyekto, pondo at procurement activities ng kagawaran. Sa Amos interview sa Malacanang, sinabi ni bagong DICT Secretary Robert Joseph De Claro na tinitiyak niyang malalagay niya sa tamang direksyon ang ahensya sa susunod na 3 buwan. Matatanda ang question ang umunoy Ghost Internet Connection Project sa DICT noong panahon ng panunungkulan ni dating DICT Secretary Henry Aguda na naging dahilan umano nito sa kanyang pagbibitiw sa pwesto. Samantala, tumanggi naman si De Claro na magkomento kung may pananagutan ba si Aguda sa sinasabing Ghost Internet Connection. Ang masasabi lang anya ay ginawa naman ni Aguda ang lahat para subukang maghanap na mga paraan para tumulong na makapagbigay ng mas maayos na teknolohiya para sa mga Pilipino. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore, DZMM.
11: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yosores. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ako po si Amy Estreja.
10: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
11: Ang oras, alas 7:30 ng gabi.
13: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
10: DZMM Numero 1 sa aksyon.
14: Abangan sa Private Confessions.
15: Hindi lahat ng bagay ay kailangang maging perpekto. Hindi kailangang maging eksakto sa plano ko ang buhay para maging masaya. At hindi mo kailangang baguhin ang isang taong mahal mo para maging karapat-dapat siyang makasama mo.
14: Private Confessions. Private Confessions.
10: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
7: Binuwag na ng Quezon City LGU ang Task Force Disiplina. Epektibo ngayong Martes, October 13. Kasunod ito ng malagim na insidente nitong Lunes kung saan tatlong binaril kabilang isang menor de edad at napatay na isang miyembro ng task force sa barangay Batasan Hills. Inatasan ni Mayor Joy Belmonte ang lahat ng miyembro ng task force na bumalik at mag-report sa kanilang mother unit na Department of Public Order and Safety. Pero bago payagang manatili sa departamento, kailangan muna umanong pumasa sa background check, drug test, at neuropsychological examination, pati na rin ang pagsumiti ng NBI at police clearance. Nilinaw din ang lokal na pamahalaan na walang baril na ini-issue sa sinumang miyembro ng task force disiplina. Kasabay nito, inatasan din ng alkalde ang Quezon City Police District na paigdingin ang kampanya laban sa illegal o illegal firearms. Hinikayat din ang publiko na agad tumawag sa helpline 122. Kung may naka-uniformeng task force disiplina na patuloy na rumuronda sa kanilang barangay.
9: Inatras na ng prosekusyon ang mga bintang na bribery sa DepEd, grave threats at maling paggamit ng confidential funds sa pagpapatulog ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Humalag naman ang depensa sa hakbang ng prosekusyon. Live mula sa Senado, nagpapatuloy RJ Cruz. RJ, ano ang nangyari?
16: Bernadette, 39 trial days, so mahigit 3 buwan nang ibinadawit ng prosekusyon si Vice President Sara Duterte sa mga bintang na grave threats, maling paggamit ng confidential funds at tagong yaman. At ngayong panahon na niyang sumagot, ang sabi ng prosekusyon, ayaw na nila sa unang dalawang articles. Ang dahilan, ang haba na kasi, ang dami ng gastos at marami pang ibang gagawin ang mga kalahok sa paglitis, senator judges man o prosekusyon.
17: October 6 pa lang nagpasabi na ang prosekusyon, hindi na nila ilalaban ang bintang na bribery na ipepresenta pa lang sana sa impeachment court. Ngayong Martes, inihag na ng prosekusyon sa korte na iniaatras na rin nila ang mga bintang na grave threats at maling paggamit ng confidential funds. Ang pinakabuod ng dahilan nila, ang haba na at abala pa sa maraming ibang gawain ang mga kalahok sa paglilitis. Gaya ng pagpasa ng panukalang 2027 national budget, dagdag ng mga taga-usig na kapag cross-examine naman na ang depensa at pwede naman anila magpaliwanag ang bise sa pamamagitan ng press conference at social media.
18: Why one article is enough? The prosecution believes it has presented sufficient evidence for Article 2 to stand on its own. All in po tayo dito.
17: Pumalag ang depensa at pati isang senator judge sa hakbang na ito. Una ng depensa, hindi sila mapagbibigyan ng pagkakataong sagutin at ipagtanggol ang bise dahil hindi na tatalakayin pa ang iniatras na reklamo. Hindi na rin hihinga ng paliwanag, testigo at ebidensya ang bise sa mga reklamong nabilad na sa publiko.
19: to be honest, it is unacceptable. Matapos nilang sirain ang Vice Presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay tutulungan ang taong bayan para mamadali ang proseso. Sa tingin ko, hindi natin kailangan ng higit pang patunay na something really, really wrong is going on here.
20: It was the choice of the prosecution. You could have started with the ill-gotten wealth and stopped there. But you chose to spend 38 days. So, kumbaga sa suntukan, sinuntok nyo na yung defense, then sasabihin nyo, to save time, huwag na kayong gumante.
16: Hatol ng impeachment court, i-withdraw without prejudice ang bintang na panunuhol. Ibig sabihin, pwede pa siyang ma-impeach ulit dito sa ibang pagkakataon dahil hindi pa naman ito na ipepresenta sa korte. Pero withdrawn with prejudice ang grave threats at maling paggamit ng confidential funds. Ibig sabihin, hindi na ulit pwedeng ma-impeach ang bise sa mga reklamong ito sa panahon ng kanyang termino at termino ng kasalukuyang 20th Congress.
21: The prosecution must therefore accept the legal consequences of that withdrawal. The House of Representatives may not treat the impeachment process as a mere opportunity to file, withdraw, and subsequently revive substantially the same constitutional accusations at will.
16: Naalala rin ng ilang senator, judges at prosecution na kung pumayag sana ang depensa sa panukala noon na sumagot agad ang depensa kada reklamo ay naiwasan sana ito. Sagot ng depensa,
19: with due respect, I don't see how that could have affected whatever happened today.
16: Niluwagan din ang sub judice rule para pwede nilang sagutin sa media ang reklamo na iniatras na. Pero paalala ng presiding officer, hindi ibig sabihin ay pwede nang ibandera pati mga sensitibong ebidensya.
22: We just wanted the court to know that the difficulty we're facing with this lifting of Rule 18 as regards those articles is, for example, for grave threat, we have a gag order from the RTC, Your Honor, trying that case on speaking on it. So in a way, makakapagsalita po yung prosecution, pero kami, hindi kami makakapagsalita.
16: Nais naman ng ilang senator judges na bigyan ng pagkakataon ang depensa na diskartehan ang mga susunod nilang hakbang.
18: Gusto kong marinig yung tugon ni Vice Presidente sa mga aligasyon na inihaharap sa kanya ng prosecution sa kasong ito.
23: Hindi po ako naniniwala o mataas po yung aking reservation na binibigyan ng opportunity yung respondent to speak freely doon sa tatlong articles na inabandon, because I believe she also deserves to be heard here in this court.
24: Pero maybe you have to give them time to think about it. If natuloy ito, or they will just have one spokesperson to say this is what the defense of the Senate of the Vice President would have been.
16: Samantala, meron hanggang October 23 ang prosecution para isumite ang written formal offer of documentary and object evidence sa ilalim ng Article 2 o bintang na hindi maipaliwanag na yaman, habang may 10 araw naman ang depensa matapos matanggap ang formal offer para magkomento. Bernadette, bukod dito, nilatag rin ang korte ang schedule ng paglilitis. May 26 na araw na bakasyon simula bukas. November 9, magbabalik ang trial para umpisahan ang depensa ang bintang na tagong yaman. Bernadette?
9: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz. Ibinunyag po ng ika-apat na dating empleyado ni Zaldico na si Christopher Esquivel na inalok sila ng tig 5 milyong piso ng dating katrabaho para bawiin ang testimonya tungkol sa pagdadala ng mali-maletang pera sa ilang personalidad. Sa kanyang judicial affidavit, sinabi po ni Esquivel na bibigyan din umano siya ng dagdag na 5 milyong piso kung makaka-recruit pa sila ng iba pang babawi ng testimonya laban kay late Representative Martin Romualdez. Bukod dito, tutulungan din umano sila para ma-dismiss ang kinakaharap na kasong libel. Si Esquivel ang sinasabing driver ng sasakyan na may kargang maleta para maleta ng pera para i-deliver. Hindi naman dumalo sa pagdinig si Romualdez. Dati nang sinabi ng kanyang kampo na walang kinalaman ang dating speaker sa mga pagbawi ng testimonya ng ilang testigo sa kaso, pero naglalagay umano ito ng duda sa mga alegasyon laban sa kanya.
1: Mas mahabang bonding, solid na kantahan at todo hataw na sayawan ang hatid ng ASAPEXP sa bago nitong oras sa Sunday Primetime. Abangan ang pinaka malalaking bituin at mga pinakabagong talento sa bansa sa mas pinahaba at mas pinatinding concert experience ng ASAPEXP na mapapanood na mula 7 PM hanggang 8:45 PM simula ngayong October 18. Para sa ating pambunga na pasabog ngayong linggo, bumisita ang ASAPEXP Stars sa Pampanga para maghatid ng saya sa libo-libong kabalen sa pamamagitan ng back-to-back shows. Mapapanood ang ASAPEXP ng sabay-sabay sa ALLTV, TV5, A2Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live sa Facebook at YouTube. Available din ito via streaming sa iWant at TFC. Nasa bansa ngayon ang 3-time NBA champion at Hall of Famer na si Dwayne Wade. Nakamit ni D. Wade ang lahat ng kanyang kampyonato sa court bilang bahagi ng Miami Heat. Kasabay ng kanyang pagbisita, umaasa siyang balang araw ay makapaglarong homegrown na Pinoy sa NBA. Nagpapatrol, Rico Hizon.
2: Good to be here. Like I felt it as soon as I got off the plane, but every hour that goes by, I feel it more and more.
3: Ramdam agad ng 3-time NBA champion at Hall of Famer na si Dwayne Wade ang mainit na pagtanggap ng mga Pinoy sa kanyang kauna-unahang pagbisita sa Pilipinas. Kasabay nito, umaasa si D. Wade na balang araw may makapaglalarong full-blooded o homegrown na Pinoy sa NBA.
2: The likes of a Jalen Green, the likes of a Jordan Clarkson, and likes of those guys, they give...
4: Dylan Harper!
2: Yeah, the likes of Dylan Harper. Don't let me forget, I love Dylan Harper, one of my favorite players. And so, when you have guys like that, that are, you know, that are making their ways, that are making their own name, it gives the young kids in the Philippines and all around the world that are, you know, full Filipino, 100% blood, it gives them that dream and that hope and that belief that they can do it.
3: Sa aming one-on-one interview, game na sumabak si D. Wade sa rapid-fire questions.
5: Eastern Conference, Western Conference. Who will represent in the NBA Finals?
2: No idea.
5: NBA Champion?
2: No idea.
5: What about the MVP for the regular season?
2: No idea.
5: Defensive Player of the Year?
2: I think it's safe to say we may be changing that award.
5: NBA Rookie of the Year?
2: See, you know, Peterson's in Utah.
3: Hindi naman ikinagulat ni The Flash ang paglipat ng kanyang dating teammate at kaibigan na si LeBron James sa Philadelphia 76ers.
2: As a fan of the game, you know, as someone who's won championships with him, as someone who looks at him as a brother from afar, we have different lives now, so I get to see him, see what he's doing. But, you know, more so than anything, you know, I'm happy that he's in a place that he can compete to be able to compete for a championship, and that's what it's all about.
3: May fearless forecast din si D. Wade para sa 2026-27 NBA regular season. Naniniwala siyang dadaan sa butas ng karayom ang New York Knicks para makamit ang back-to-back championships.
2: Repeating is tough. Can they repeat? 100%. They're bringing back the team that just won a championship. Yes, they can. Yes, it's a short answer, but it's really hard to repeat.
3: Magkapareho ng forecast sina Dwayne Wade at ESPN NBA insider Brian Windhorst. Sa kanyang pagbisita sa Pilipinas kamakailan, sinabi ni Windhorst na duda siyang maka-back-to-back NBA titles ang Knicks.
25: I think it's probably more closer to a one-off.
3: Abangan ang buong panayam kina Windhorst at Wade sa ANC at ABS-CBN News YouTube channel. Rico Hizon, ABS-CBN News.
7: Susunod, FIBA powerhouses Vini at SB19 target ang nominasyon sa 2027 Grammys. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
10: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
0: Wow! Burr months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush.
4: Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat maka-apekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
6: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at pacor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8968. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: DZMM, numero uno sa aksyon.
8: Ang oras, 16 na minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
11: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
10: DZMM, numero uno sa aksyon.
12: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
27: Private Confessions.
28: Private Confessions.
27: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat.
28: Private Confessions.
27: Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
29: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, lumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
30: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
27: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
27: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan.
10: Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
27: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na
12: Alis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
13: Nagtitiwala pa rin ang depensa sa Senate Impeachment Court sa kabila ng pagpayag nito na bitawan ng prosecution ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit pa nakapag-present na ang prosecution ng mga testigo at ebidensya. Live nagpapatrol mula sa Senado si Katrina Domingo. Katrina, ano ang pananaw ng depensa sa mga komento na posibleng nadehado sa due process si Vice President Sara Duterte sa pag-urong ng prosecution sa tatlong artikulo?
14: Karen, hindi diretsahang sinagot ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte kung naging dehado ba siya doon sa pagdating sa due process. Dahil hanggang sa ngayon, umaasa pa ang kanilang kampo na bibigyan pa rin sila ng Senate Impeachment Court ng pagkakataon para magpresenta ng kanilang sariling ebidensya, testigo at dokumento pagdating sa issue ng grave threats at confidential funds. Giit ni Defense Spokesperson Michael Poa na hindi papayag ang mga abogado ng vice-presidente na hindi makabuelta matapos nilang masiraan ang kanilang kliyente sa paglilitis.
15: Siraan mo na yung kliyente ko eh, di ba? So hindi naman kami papayag na ganun. Diba? So, kailangan sumagot rin kami. The defense should be flexible, but the defense can also cannot be dictated as to how it will present its evidence.
14: Bagamat pinayagan na ng korte ang magkabilang panig na magsalita sa publiko tungkol sa issue ng confidential funds, grave threats at bribery, paglilinaw ng depensa hindi sapat kung sa mga press conference at media interviews lamang sila magkakaroon ng pagkakataon na pabulaanan ang mga paratang laban sa vicepresidente.
15: Naman yung narinig mo yung salita ng testigo doon sa korte, iba rin naman yung kami-kami lang ang nagsasabi sa media. Paano na yung mga gusto naming ipatawag na testigo na hindi naman namin masasabi na sa isang press con?
14: Tinanong din ang depensa kung sa palagay ba nila ay naisahan sila ng prosekusyon.
17: That President recognized the prosecution's privilege to determine which articles to pursue and which to drop. This manifestation is made in that same spirit to exercise the prosecution's judgment on which charges to pursue, as well as...
15: Hindi naman. In fact, may mga rumors naman talaga, no, na ganyan. May mga naririnig tayo from the grapevine. But in saying that, we did not expect it to really happen until it happened.
14: Sa kabila nito, sinabi ni Poa na nirerespeto pa rin niya ang naging strategiya ng prosekusyon, pero nanindigan siyang mayroon pang mga maaaring gawin ng kanilang kampo. Ikinagulat naman ng ibang miyembro ng prosekusyon ang reaksyon ng depensa.
18: Saan ka makakakita ng isang defense team na ayaw yung pangyayari na yung prosecution is withdrawing charges, some articles? Hindi ko ini-expect yung naging reaction, confused yung reaction ng defense. They should have been ready for this spectacle.
14: Samantala, sinita ni Counsel for Prosecution Lorna Capunan ang paratang ni Lead Defense Counsel Sheila Sison na ang ginawang pagbitaw sa tatlo sa mga articles of impeachment ay isang klase ng persecution o pangaapi sa vice-presidente. Bagay na mariing itinanggi ng depensa.
17: She bullies us and inserts into her manifestations words like persecution, words like accused, words like denial of due process.
15: While Attorney Sheila was very forceful, hindi naman siya nagmura. Diba, wala naman ako nakitang anything doon na kasusan. But, you know, it's up to the public to decide.
19: On the flip side, do you think it's your client that's somehow being bullied by the turn of events today?
15: I will let my client answer that.
14: Karen, ipinaliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tunggol na hindi pa huli ang lahat para sa depensa dahil mayroon pa silang ibang mga opsyon para mapalawig ang kanilang mga paliwanag o depensa para sa Vice Presidente. Isa na dyan yung tinatawag nila na tender of excluded evidence. Ito yung pagpapasok ng mga excluded evidence doon sa records para at least mapakita man lang sa mga senator judge at sa publiko kung ano yung magiging kahalagahan sana ng mga testimonya ng mga testigo na hindi na pinayagan na maipresenta sa korte. Pangalawa ay mayroon pa ding pagkakataon ng mga senator judge na magpatawag ng mga karagdagang testigo sa huli o dun sa end ng trial pagkatapos maglatag ng depensa ng kanilang mga ebidensya para sa Article 2. Dito may pagkakataon din yung depensa na questionin yung mga ipapatawag na testigo, witness o amici curiae ng korte para mapalawig yung kanilang paliwanag o depensa para sa Vice Presidente. At Karen, panghuli, inilinaw din ni Attorney Reginald Tunggol na sa ilalim ng hurigidikatura ng Pilipinas ay walang konsepto ng mistrial. Ayon sa kanya, naaayon o akma lamang itong tinatawag na mistrial para sa foreign jurisdictions tulad ng mga korte sa Estados Unidos. Karen.
13: Katrina, ilang katanungan para maintindihan ng sambayanan. Ano ba ang dahilan kung bakit tila ang depensa kanina ay nagulat na kininto na ng prosecution ang kanilang pagpresenta ng ebidensya, ang kanilang kaso. E gayong sa impeachment trial ni Renato Corona, yun ang president dito. E ginawa naman lahat yun. Palagay ko, after dalawang cases na, ang nangyari ay hininto na.
14: Karen, ang paliwanag kasi ng depensa, magkaiba yung nangyari doon sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Bakit, Karen? Bago kasi ilaglag ng depensa doon sa impeachment trial ni Renato Corona, yung ilan sa mga kanilang mga articles of impeachment ay hindi pa nila natatalakay yung mga ebidensya at hindi pa sila nagpapatawag ng mga testigo para sa mga naturang artikulo. Hindi gaya ng nangyari ngayong taon dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan gumugol na yung court ng ilang araw, ilang linggo at ilang buwan para ilatag yung mga ebidensya at yung mga testigo para doon sa dalawang artikulo laban sa Vice Presidente. So giit ng depensa, kahit na hindi na ito pagbobotohan sa korte, doon naman sa Court of Public Opinion, tila dehado na yung kanilang kliyente. Karen.
13: Salamat sa paglilinaw. Maraming salamat, Katrina Domingo, nag-uulat ng live mula Senado.
1: Opisyal na ang nagsumite ng kanilang For Your Consideration entries, ang Binnie at SB19 para sa posibleng nominasyon sa 69th Grammy Awards. Samantala, walang kupas pa rin si Mr. Pure Energy Gary Valenciano sa kanyang intimate concert. Nagpapatrol, MJ Felipe.
2: Napaindak sa throwback ang mga nanood sa Back at the Museum concert ni Gary Valenciano nitong weekend. Balik sa intimate concert venue si Mr. Pure Energy, pero ang performance level ay grande.
5: This is my 107th show, so it means so much more even now because the last time we did this, I was wala pa akong 60 years old. It's really miraculous now that I can finish a show like this. Right. And people say, kayang-kaya mo pa naman. It's not as easy, but it certainly is so satisfying.
2: 6-10 shows na lang ang natitira at pinaplano na niya na ilibot ang concert sa buong Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpaplano at ensayo ni Angela Ken para sa kanyang major solo concert na panahunan natin ngayong linggo sa New Frontier Theater.
9: Isa sa mga pwede ko nang i-share would probably be our pre-show artist, Aika Angia and Mariah Deborah. Itong sa pre-show artist pa lang, grabe na. We are so happy and blessed na the guest artist also said yes.
2: Napa-yes sa Lawless at Visa ang 18 matapos formal na isinumite ng SB19 ang kanilang For Your Consideration entries sa Grammys. Ang kantang Visa sa Asian Pop Music Performance category at Lawless naman sa Pop Duo Group Performance category. Ang Nation's Girl Group Bini formal na nagsumite ng 3 For Your Consideration entries. Una, para sa Best New Artist category. Pangalawa, ang catchy track na unang kilig sa Asian Pop Music Performance category. At ang kanta nila para sa DreamWorks animated movie na Forgotten Island na A Parallel World para naman sa kategoryang Best Song Written for Visual Media. Nagsimula na kahapon, October 12, ang unang round ng botohan para sa masyo-shortlist na nominees. Magtatapos ang first round of voting sa October 22. At sa November 16, ilalabas ng Grammys ang final list of nominees. Tanging mga official voting members ng Recording Academy ang makakaboto at hindi ito bukas sa publiko. Sa February 7, 2027, ang 69th Annual Grammy Awards. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Lang, oh, malaking lang pag-uusap yan ngayon na, taong bayan. Hindi, patas ba yun? Patas ba yun na ilang araw na tayong nakinig? Ilang testigo na ang pinatawag? Pagkatapos naisip na lang na okay, draft na.
3: Ah, yun ang dapat ipaliwanag ng prosecution. Ano ito? Bakit ninyo dinrap?
0: Kasi maganda yung paglilinaw ng panahon ni Corona. Walang presentation. Early on, nag-desisyon.
3: Correct. Ito kasi na-present na. So ang punto ng depensa ngayon, teka muna. Kinalkal nyo na ang buhay nung
0: parang sira na yung tao.
3: Ngayon, wala kami chance na yun. Parang ganon. Yun ang punto ng depensa. On the other hand,
0: ang very interesting dito, pwede ba yan payagan ng impeachment
8: yun yung
0: court
8: tanong?
0: Na ganon na ganon lang?
3: Pinayagan na nga ni presiding officer chief Escudero Pero on the other hand,
0: may condition, di ba?
3: May condition. Come to think of it, kung ako depensa, hindi ba maganda din sa akin na isa na lang ngayon ang didepensahan ko, hindi tatlo?
0: Yun ang tinanong ni Attorney Ligutan, bakit maging sila masaya? Siguro ang panaraw ng depensa is napakatagal na panahon na dininig natin to.
3: Tapos idadrop na lang pala.
0: Kung isa lang pala, di pwedeng sana
3: isa na lang.
0: Binigay na namin rin yung namin, panig.
3: Anyway, alamin natin ha, feeling ko may istorya
8: For
3: bakit
8: sure.
3: dinrap eh. Diba?
0: Siguro, hindi naman yung survey ang istorya. Nagbibiro lang ako. Huwag niyo ako seryosohin doon, ha. Siguro pananaw nila, yun ang pinakamatibay.
3: Hindi, pero may point ka. Totoo yun, may connect eh.
0: Hindi mo alam.
3: May connect. Kasi, tingnan mo nangyayari, mataas pa rin sa survey yung visit attendance.
0: Diba? Pero, tignan natin, baka ang pananaw nila, yung unexplained wealth, baka pananaw ng prosecution, matibay pananaw nila, yun ang smoking gun. Baka, yun ang pananaw nila.
3: Yeah, tama yun. Pero kahit mataas sa survey, kung may problema sa batas, dapat pa rin.
8: Speculative yun eh.
0: Hindi, tama yan. Factual yan. Kahit na
3: kahit mataas
0: ka sa survey, dapat managot sa batas.
3: May batay.
0: Kung may batay.
8: So baka naman hindi dahil sa survey.
0: Hindi kaya nga sabi nga natin.
3: Huwag mo raw siya seryoso. Ako ay nagsabi medyo may.
0: At yun ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Tignan mo pag ganito tayo, ang saya ng usapan.
3: Pagalit, diba? Pagpolitika.
0: Yan ang gusto ng tao.
3: Di ba, nitaklakan lang.
0: Yan. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Philippines' Most Shocking Stories. Ako po si Karen Davila.
8: Isama mo sa Shocking Stories.
0: Shocking
8: 73 stories. 73 days na lang.

0: kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paboritong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN Call TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!

0: pong DZMM! Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nagalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras...
1: 3 minuto makalipas ang alas 8.
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SPOT Report. SPOT Report. SPOT Report.
0: Magandang gabi mga kaserbisyo at kapamilya! Oy, alas 8 na po ha! Ibig sabihin...
3: SWAT Report! SWAT Report!
0: SWAT Report na po kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin. At sa bawat anggulo, may tanong na dapat sagutin.
1: Ay, ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Amin pong susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman.
3: SWAT Report!
0: Bawat kaso po amin tututukan. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiermo.
1: Ay, dito po sa SWAT Report, lahat ng ebidensya ay susuriin. Ako naman po, Jeff Caparaz.
0: At ito ang
1: SWAT Report!
3: SWAT Report! Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa SWAT Report!
0: Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ngayon po ay araw ng Tuesday, October 13, 2026. Aba, 73 araw na lamang ho bago ang araw ng Pasko. At pwede po kayo makibahagi sa amin talakayan. Ito lamang sa SWAT Report sa Viber line ng DZMM na 0919-278-3000. 0919-278-3000. Pasadaan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.

0: pagbugsuan ng ating balitaan, binawi ng House Prosecution Team ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa manifestation, sinabi ni Lead Public Prosecutor Jervil Luistro na binitawan ng prosecution ang Article 1 na may kinalaman sa sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds, Article 3 na may kaugnayan sa sinasabing panunuhol ni VP Sara sa ilang opisyal ng Department of Education, gayon din ang Article 4 o ang umano'y pagbabanta ni VP Sara, kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Nanindigan si Luistro na malakas at sapat na ang mga ebidensyang inilatag sa Article 2 o ang sinasabing hindi may paliwanag na yaman ni VP Sara na bukod tanging Article of Impeachment na itinara ng prosekusyon. Iginagalang naman ng defense team ang desisyon ng prosekusyon na bawiin ang tatlong articles of impeachment. Pero giniit ni Lead Defense Counsel Sheila Sison na hindi naman patas na hindi marinig ang panig ni VP Sara. Matapos mailatag ng prosekusyon ang mga ebidensya sa alegasyon laban sa Vice President.
1: Ay muli namang humarap sa pangalawang pagkakataon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 4th Status Conference sa International Criminal Court Trial Chamber 3. Tinalakay sa conference ang ilalang oras para sa pagpresenta ng mga testigo, paglatag ng ebidensya at daily schedule ng paglilitis. Kabilang din sa tinalakay ang listahan ng mga testigo ng prosekusyon at bilang ng oras na kakailanganin nito upang maiharap ang kaso. Gayon din ang tinatayang oras sa kakailanganin ng depensa at ng kinatawang abogado ng mga biktima. Nakatakdang magsimula ang paglilitis laban sa dating Pangulong Duterte sa November 30, 2026.
0: Spot Report! Samantala sa ibang balita naman, sinibak na ang miyembro ng Quezon City Task Force. Ayan po ha.
1: Disiplina.
0: Quezon City Task Force disiplina na bumaril at nagapatay sa tatlong lalaki kabilang na ang minor de edad sa Barangay Batasan Hills kahapon. Kinundinan ng lokal na pamahalaan ang insidente at nagpaabot ng pakikiramay sa mga kaanak ng mga namatay. Magkikipag-ugnayan din ang LGU para sa tulong at suporta sa mga naiwang pamilya. Nilinaw naman ng lokal na pamahalaan na walang iniisyong baril sa miyembro ng task force habang pinarepaso na rin ang polisiya sa recruitment, screening at training ng mga miyembro.
1: Ay partner, speaking of mga baril-baril na yan, ay nakapagtala ng 185 na baril. Nakakumpiska ito eh. Ang Police Regional Office 6 o Western Visayas sa isinagawang isang linggong operasyon sa rehiyon mula October 5 hanggang 11, 2026. Mm-hmm. Bahagi ito partner ng Project RTT o familiar sa iyan ha. Mm-hmm. Randolph Tuanyo yan partner. 3389 o restrict, mm-hmm, track, turn in, na layong masog po ang pagkakaroon ng mga baril na walang kumpletong dokumento o hindi nakarehistro. Ay sa kabuuan, 117 na baril ang voluntaryong isinuko sa mga otoridad, siyamang idineposito at animang nakumpiska.

0: Philippines sa Eastern Visayas noong October 12 hanggang October 13 ng taon pong kasalukuyan. Ayon sa PRO 8, umaabot sa 1 million pesos ang halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska mula sa kanila kasama ang ilang baril. Dinala ang mga naaresto sa kanilang mga istasyon ng pulisya para naman sa dokumentasyon at nararapat na legal proceedings. Samantala, sinabi naman ni PRO 8 Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio na patuloy nilang paiigtingin ang operasyon kontra illegal na droga at pakikipagtulungan sa iba pang mga ahensya upang mapanagot ang mga lumalabag sa batas at maprotektahan ang komunidad sa Eastern Visayas.
1: Spotpot Report!
2: Inanunsyo naman ng Meralco ang taas singil sa paparating na Oktubre o sa October billing dahil sa pagsipa ng generation charge. 32 centavos kada kilowatt hour ang imamahal sa singil sa kuryente. Katumbas ito ng 64 hanggang 160 pesos na dagdag bayarin. Para sa mga customer na kumukonsumo ng 200 hanggang 500 kilowatt hours kada buwan. Pero hindi pa kasama sa October billing ang utos na refund ng Energy Regulatory Commission sa labis sa singil ng Meralco na sinabi sa DZMM ni ERC Commissioner Attorney Rexy Baldodigal ay katumbas ng 10 centavos per kilowatt hour ang refund sa loob ng 6 na buwan. Samantala, simula sa Nobyembre, hindi nakasama sa no disconnection policy ang mga customer na kumukonsumo ng mahigit sa 200 kilowatt hours kada buwan habang pinapalawig ang pulisiya na walang putulan ng kuryente. Para sa mga kumukonsumo ng mas mababa sa 200 kilowatt hours kada buwan hanggang Disyembre.
1: Spot Report! Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Sa oras po na 8:12 ng gabi, abakwa naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan. Hatid ng ating mga Radyo Patrol. Prosekusyon, aminadong hindi mga abogado kundi analyst ang sumuri at nag-ayos ng mga ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte. Taliwas po yan sa ruling ng korte. Ano hong ibig sabihin ito? Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Yes, Marlene, inatasan nga ng International Criminal Court ang prosekusyon na tiyaking nasusuri ng naayon sa mga panuntunan ng korte ang mga dokumentong nakalap sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ika-apat na status conference, kumunisyon ni Judge Joanna Kerner kung mismong mga abogado ng prosekusyon ang sumuri sa bawat dokumento, partikular kung may mga impormasyong maaaring makatulong sa depensa o makapagpahina sa kaso ng prosekusyon. Aminado si prosecution lawyer Julian Nichols na hindi abogado ang personal na nakabasa sa bawat pahina. Sa halip, dumaan ang mga dokumento sa pagsusuri ng mga analyst na nag-ayos at nagkategorya sa mga ito batay sa petsa, lugar, insidente at iba pang detalye sa ilalim ng patnubay lamang ng mga abogado. Ayon sa prosecution, nakapagtanggal na sila ng humigit kumulang 620 documents na itinuturing na walang kaugnayan sa kaso. Gayunman, iginiit ni Judge Corner na dapat gawin ng mga abogado ang pagsusuri sa mga dokumento upang matiyak ang pagsunod sa obligasyong ibunyag sa depensa ang mga kaugnay dokumento kabilang ang mga posibleng pabor sa akusado. Nagtalo rin ng prosecution at defense tungkol sa dami ng mga dokumentong kasama sa case record. Ayon sa prosecution, maaari nilang mabawasan ng 42,000 o mahigit 42,000 na dokumento ang case record kung magkakaroon ng kasunduan ang defense at prosecution. Mababawasan din umano nito ng 6,000 o mahigit 6,000 items ang listahan ng ebidensya. Gaugnay nito, binanggit ng prosecution ang mga dokumento ng Philippine National Police at isang ulat ng Presidential Communications Office Accomplishment Report sa ilalim ng Administrasyon Duterte noong 2017 na nagtatala ng mga nasawi sa anti-drug operations. Sinabi ng prosecution na nakabilang sila ng 3,422 nasawi sa kanilang pagsusuri sa naturang dataset at nagpanukalang magkasundo ang magkabilang panig sa bilang na 3,400. Gayunman, hindi nagkasundo ang prosecution at defense sa paraan ng pagsusuri at paggamit sa mga dokumento. Iginit ang depensa na napakarami ng dokumento na kailangang suriin at maaaring abutin ng ilang buwan ang kanilang pagpoproseso

0: sa mga ito. Tinayuhan naman ni Judge Corner ang depensa na makipagtulungan sa prosecution upang magkaroon ng kasunduan habang iginigiit na kailangan to pa rin ng prosecution ang mga obligasyon nito sa ilalim ng patakaran ng korte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
2: Lisensya ng kawanin ng Paranaque LGU sinuspinde dahil sa agresibong pagmamaneho. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
3: Jeff, Marlene, sinuspinde ng Land Transportation Office sa loob ng 10 araw ang lisensya ng kawanin ng Paranaque City matapos umanong sundan at takutin ng isang lady rider hanggang sa gate ng subdivision nito. Batay sa reklamo, walang tigil umanong bumusina at gumamit ng high beam headlights ang driver habang sinusundan ng lady rider mula Don Bosco hanggang Annex 42 sa Paranaque. Ilang beses din umano itong nagtangkang mag-overtake sa kabilang lane dahilan para bumusina ang mga kasalubong ng sasakyan. Nag-issue ang LTO ng show cause order laban sa restradong may-ari at kinalagang driver ng sasakyan. Inaatasan din ng driver na isuko ang kanyang lisensya habang inilagay naman sa alarm status ang sasakyan. Nakatakdang humarap ang mga sangkot sa LTO sa October 21 para sa pagdinig. Samantala, kinumpirma naman ng Paranaque City Government na empleyado nito ang sangkot na driver at inatasa na itong magsumite ng written explanation. Iniimbestigahan din ang lokal na pamahalaan kung dapat itong patawan ng administrative charges alinsunod sa due process. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Thank you, Kelly Cordero.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report!
1: 8:17! Ayan po, narinig po rin yung mga balitang hatid ng ating mga Radyo Patrol mula sa labas ng ating himpilan. And of course, maging yung mga balita sa nakalipas ng mga oras ay narinig po rin yung kanina-kanina na lamang sa ating newscast. Pero ngayong gabi po, abay siksikliglig pong muli ang ating magiging usapan dito sa Spot Report dahil may 3 po tayong panauhin na inaasahan makakausap ngayong gabi. Baka biro mo dyan partner, ito kakabigay lamang ni ano ng ating researcher na patungkol ho ito doon sa update doon sa naging fourth status conference dating Pangulong Duterte sa ICC. Makausap para natin dyan si Attorney Maria Cristina Conti. Hingi tayo ng update at ano na ba yung magiging takbo siguro partner no ng mismong pagbulong ng kaso ang mga, ng dating Pangulo partner.
2: Ang mga pinag-uusapan kanina partner ay scheduling ang narinig ko partner. Tsaka may itatanong kay Attorney Conti kasi para bagang sinasabi ng depensa kanina. Doon sa 4,000 deaths, partner, hindi daw lahat yun ay konektado sa war on drugs. Ang sabi ng depensa, meron doon na dahil sa selos, merong true accident. Parang ganoon ang kinumpirma nung judge. So sinasabi mo ba na lahat ito hindi konektado dito? Nakinontra naman nung prosecution. Parang hearing na nga, parang trial proper na kanina ng kaunti, partner. So yun ang sinasabi. Tsaka, ang sinabi pa, partner, more than 42,000 documents yun, tsaka 8,000 na ebidensya. Abay, paano nga naman ibabudget yung...
1: Correct, partner. So ngayon, partner, dyan sa initial na naging pagbasa ng judge dyan sa ICC, tatanong natin kung ano kung may magiging epekto ba ito doon sa pagulong ng kaso. Ano yung gagawin ngayon ng depensa at ng prosecution para pahingil naman sa paglilitis dito nga kay dating Pangulo Duterte sa kanya kinakaharap na mga reklamo dyan sa International Criminal Court. Bukod dyan, partner, abay, meron hong mahigit 70 individual, particularly foreign nationals naman, partner, ang nahuli ng mga otoridad. Malapit lamang to sa Campo Aguinaldo, partner, sa may barangay Socorro sa Cubao. Ito po ay sangkot pa rin, of course, sa mga online scamming. May sinasabi nga Pogo-related facility, yung lugar kung saan na-aresto itong 70 mahigit na mga individual na mga dayuhang ito. Tatanong natin kami sa Bureau of Immigration. Ay, ano ba, bumabalik na naman ba ang problema sa Pogo? At paano ang ganagawang pagtugon? At eto bang mga dayuhang ito ay balido? ito ang kanilang pananatili dito sa Pilipinas. Meron pa tayo isang tututukan na kaso mamaya-maya lamang na isa na naman pong kaso ng pagpatay dyan naman sa bahagi ng Cavite. So, kagaya na naman ang nabanggit namin, abay, siksikliglig nga, punong-puno ang ating schedule ngayong gabi. Kaya't magabalik po ang spot report, huwag kayong aalis, magibigay daan lamang tayo sa ilang mga paalala.
5: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrosin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan, laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!
1: Nagbabalik po ang spot report sa oras po na 8:23. Abay, makakausap po na po natin si Attorney Maria Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General po ng National Union of People's Lawyers, NCOR. Patungkol pa rin po ito sa nabanggit namin kanina, hinggil sa fourth status conference ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Good evening po, Attorney Marlene po at Jeff sa spot report. Welcome po sa program.
2: Magandang hapon dyan, Attorney.
1: Attorney. Ayan.
2: Naayos lang natin,
1: partner. Naayos lang natin, partner, ang linya. Ito. Attorney, good evening po. Naririnig po kami.
18: Naririnig.
1: Ayun.
2: Magandang hapon dyan, Attorney.
18: Magandang gabi.
1: Magandang gabi rin
18: kung
1: po.
18: Kung nasaan man kayo sa mundo.
2: Magandang hapon dyan, Attorney. Nag-lunch na ba kayo?
18: Nag-lunch na. Meron sa vending machine. At saka, ang maganda pala ngayon, umaraw. Sakto yata yung pagtapos ng hearing sa pagsikat ng araw kasi kanina medyo makulimlim. So parang nagbabadya na rin to. Parang napunutan din ang marami ng tinik dahil mukhang tuloy na yung hearing. Sa November 30, may schedule na eh. Yung first week, may oras na mismo kung kailan magtatawagin yung hearing.
2: So November 30 po, at attorney, ang trial proper. Attorney, kanina na medyo na nanood ako ng kaunti, attorney eh. Ang mga na-discuss po, parang yung scheduling ano, tapos ang concern ng defense, yung mga pamilyang bibisita kay dating Pangulong Duterte, pati yung paggamit niya ng telepono, hindi ba?
18: Oo, which would go into kumbaga mismong schedule kasi ang sinabi ang nabanggit naman kanina magkakaroon ng hearing sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon dito The Hague time. Ang sabi ng defense, problematic 'yan kasi mahihirapan na siyang maka-access ng pamilya kasi visiting hours starting 9 AM. Siyempre ibabiyahe siya before ng 10 AM. Tapos pagbalik niya ng detention facility, tapos na yung visiting hours. Mm-hmm. Hindi na rin siya makakatawag kasi hindi na rin available yung facilities.
2: Correct.
18: Hindi naman pwedeng tumawag kapag weekend tapos wala daw bisita ng Friday ba yun o Monday. Mm-hmm. So sabi nila, effectively, hindi siya magkakapanahon para ma-access yung kapamilya niya.
2: Correct.
18: Kasi yung panahon na dapat makausap niya or kaya niyang makausap, eh, puro lahat trial days.
2: Oo.
18: May punto naman, pero sa ngayon, ang schedule na ibinigay, ang ipinlasta, ay yung pang first week pa lang.
2: First
18: week. So, yan yung November 30 hanggang December 6, no? Yun yung Friday.
2: Mm-mm.
18: So, from November 30 hanggang December 6, yung schedule na sinabi ko from 10 o'clock to 4:30, may break lang. 1 hour, 1 hour. 1 hour, tapos 30 minutes break. 1 hour, tapos lunch. Mm-mm. Tapos 1 hour, uupo ulit, tapos 30 minutes break. Tapos yun na, hanggang 4:30.
2: Oo.
18: So, sabi ko nga, sakto lang din parang itong court na to, na nare-realize ang mga Pilipino, may pamerienda dapat.
2: Napapagod, ma'am, ano? Nagugutom, ano? So, ang sinabi,
18: kailangan
2: parang
18: may merienda time.
2: So, para bagang sinasabi ng depensa doon, attorney, doon nila, doon nila patatawagin ang dating Pangulo sa kanya yung mga kaanak, doon sa break time lang, doon lang pwede.
18: Ewan ko, pero sabi nila, sige, okay yan sa first week. Pero ang sinabi kanina kasi, kung 2027, baka hindi yan manageable na every week, ganyan ang upo.
2: Mm-hmm.
18: So, ang posible, ang sinasabi kasi first week pa lang, posible, break ng susunod na linggo.
2: Mm-hmm.
18: O kaya, dire-diretso ng dalawang linggong sunod-sunod tapos break pagkatapos ng dalawa.
1: Attorney, kanina dumulo si dating Pangulong Duterte dito nga sa status conference. Ano ho ang may mga napansin ba kang kakaiba or meron pa siyang posibleng indahin pa na maging makahamper dito sa pagkapatuloy ng proseso diyan sa ICC, ma'am?
18: Kamusta? Parang wala na. Mukha namang ayos na ayos siya.
1: Healthy.
18: Tapos sa healthy. I mean, nakakatayo, pero dati yata meron na siyang parang tungkod. May tungkod din siya ngayon. Nung tumatayo, may tungkod, pero nakatayo siyang mag-isa.
2: Mm-hmm.
18: Kita ko lang, may inabot na parang akayan yung staff. Pero nakapag-hi pa dun sa mga supporters niya na nasa gallery.
2: Mm-hmm.
18: Kaya, kung physically, okay, hindi lang siguro mabilis tumayo. Mentally, nakakakilala ng tao at ng kung sino ang supporters niya. Kaya, palagay ko, go na ito. Wala na dapat pagpapanggap.
2: Attorney, siyempre po sa trial proper, may ihaharap na ho ba kayo mga witnesses noon? Ilan ho yun?
18: Sa ngayon, wala pa na bilang o kaya pangalan ng witnesses ng ito, sa ano ko ha, syempre ang tinutulungan ko yung victims team.
2: Opo.
18: Yung victims kasi magpre-present pa yan after ng prosecution. Pero, okay, ang narinig natin kanina sa prosecution, ang uunahin nila for 2026. So this year yan, ay limang witnesses.
2: Sino kaya ito?
18: So limang witnesses ang iupo nila, ang kumbaga na ihilera nila sa pagitan ng kung sakasakaling matuloy ang November 32 to December 18.
2: Mm-mm.
18: May ganun na iniisip. Kasi kung normal lang, araw-araw ang hearing natin sa loob ng natitirang tatlong linggo ng trabaho sa korte. Kaya sabi ng prosecution, ready kami sa lima.
2: Mm-mm.
18: At tatlo dyan, live. Hindi, lahat yan live.
1: Okay.
18: Pero yung tatlo, yung dalawa, meron ng dating testimonya. Kaya kunyari, sabi natin may affidavit. Ipapakita mo na yung affidavit, tapos kikilalanin yung affidavit, tapos konti na lang na dagdag na information.
2: Mm-hmm.
18: Pero yung tatlo, medyo fresh, sabihin na natin.
2: Sino kaya ito?
1: Gagbalay gaano ka
18: bigat. Eh, huwag nating alamin. Kasi mas maganda yung ma-surprise.
2: Oo nga, oo nga.
18: Mahirap pong mag...
1: Attorney, pero gaano kabigat kaya ang gaano kakumpiyansa ang prosecution at gaano kabigat ang pwedeng mga maging testimonya na itong additional three testigo na ihaharap po dyan sa paglilitis?
18: Itong first three or or first five na witnesses, ito yung pinakamalakas nila, I would say. Sa kahit na anong kaso naman, ang unahin mo syempre, eh yung matatag, matibay at... kumbaga shock and awe ang style mo. Ang uunahin mo talaga ay kung ano ang nangyari, sino itong taong ito. At itong mga witnesses na ito, ang palagay ko, ang magkukwento ng kung papaano ba nabuo ang tukhang, ano ang nangyari sa Davao, at paano pumapatay, sabihin na natin, ang Davao Death Squad.
2: Yun ang,
18: mula sa Davao hanggang nationwide.
2: Kumbaga yun ang magsiset ng tone, attorney. Attorney, nga pala, nabanggit din ng defense kanina. Kanina nga ho, parang parabagang trial proper na yun napapakinggan ko. Kasi si defense, ang sinasabi niya, 42,000 plus yung dokumento rito, 8,000 plus ang ebidensya, tapos may 4,000 plus na death. Eh, hindi naman daw lahat yun ay drug-related, ma'am. Parabagang narinig ko na ito dati, sometime 2018 eh. Diba? Yun ang sinasabi. Sabi nila na porke na aksidente na road accident, ikinarga nyo rin dito. Yun ang sinasabi, ma'am eh. So, ang binangga naman ng prosecution doon, ay ito, may status report dito, yung 2017 status report, yung tungkol sa highlights dito, accomplishment, ng about sa illegal drugs. Ma'am, ano ang reaction nyo doon?
18: Kukure ka dyan. Sounds family. Dahil... nag-quadcom ako at doon unang nilabas yung isang dokumento, yung kaninang ipinapakita, nakita ba sa TV, yung 2017 year-end accomplishment report ng Office of the President.
2: Hardbound pa ata
18: naging issue
2: yun,
18: namin yan.
2: Oo,
18: naging issue natin yan sa Pilipinas kasi nung inuusisa yan, actually 2018 pa, yan na yung sinisilip. Nung inuusisa yan, parang ayaw i-authenticate ng PCOO.
2: Kumbaga parang...
18: Ayun na yung nag-release. Pero, malinaw na inilabas at naipakita na ipamahagi sa media. At yung sinasabi na yung statistics, 3,000 killed. Kasi parang 3,900 yung nilagay doon. Sabi ng prosecution, meron kaming ibang dokumento. Kasi yon number lang yon, di ba? Wala namang pangalan na nakalagay doon sa accomplishment report.
2: Opo.
18: Sabi ni prosecution, gumawa kami ng database. May iba pa kaming mga kapapelan na may pangalan, may detalye nung mga insidente. At sa tali na yon, binilang namin 3,400 minimum. Sabi nila, o sige, actually sabi na 3,422 ang DIPO or DIPO, ano ba nila, deaths in police operations. Deaths in police operations. So sure kami na ito yon. Eh yung prosecution sabi nila, eh nakita ko yung kapapelan nyo, hindi naman lahat. Ano. So doon medyo naipit yung discussion. At sabi nga, teka, argumentation na yung nangyayari. Hindi, dapat procedural eh. Ang procedural ay paano ba nagkasundo ba kayo? Ganun lang. Kaya yung judge sabi, ako pakialam sa kung ano ang, kasi nag-argue kanina na, Your Honor, ang deaths under in police operations, ganito itsura, ganyan-ganyan. Tapos kinikwento na yung nanlaban, yung judge parang, ay hindi natin pag-uusapan yan.
2: Oo, kaya nga, ang sabi ko ba, parang trial proper na kanina. Sige, parang trial na ito.
18: Kaya maganda nga, maganda. Siyempre, para sa akin, maganda kasi nag-discuss na. Pero, kahit na procedural, kahit na putol, ibig sabihin, talagang handa ang both parties. Natuwa nga ako na parang ang lumalabas yung 3,400 na yon. May pangalan, may police report, may accompanying other materials para sabihin na namatay itong yung 3,000 na ito. Kaya...
1: Attorney,
18: abangan.
1: Abangan ho natin yan. Pero attorney, yung ganong way or ganong pag-approach ng defense, may epekto ba ito sa posibleng maging mood o takbo ng mismong proceedings po sa November 30?
18: Tingin niyo. Yung nakikita kong possible na narinig naman natin, possible na nakakaantala.
1: Mm-mm.
18: Kapag sinabi ng defense, hindi talaga namin kaya na mabasa ang lahat. Yun yung tono kanina eh.
2: Oh, parang it will take a year daw eh, sabi nila. It will take a year. Parang ganoon ang sinabi nung isa
18: sa defense. May nag-process, kumbaga experience ng iba, may isa daw organization at silip na yan. Mm. 1 year bago nila na tayo, ilang buwan na lang, yan na, hearing na. So, yun yung pwedeng makaantala. Pero yung court kasi, yung judges mismo, ang sinasabi, actually, pwede mo i-address yan. Pwede, silipin mo naman. Kausapin mo naman yung prosecution. Hindi yung, kumbaga, ngawa ka lang na ngawa na. Kasi, posibleng ilan, yun yung point din ng judge, posibleng ilan dyan, hindi war on drugs related. Pero wag mong lahatin. Kaya, ang sabi naman ni prosecution, oo nga, tinanggal na nga namin yung hindi war on drugs related, kaya 3,000 na lang yung hinaharap namin sa inyo.
2: Ayun, mabigat pa rin yun, ma'am, hindi ba?
1: Marami pa rin.
2: Oo, kumbaga, kami na nag-eliminate.
18: Tapos, November 2017 lang to, ha?
2: Oo.
18: Yun yung rinig ko na period. Kaya, siguro, maganda rin yung punto, parang ang naisip ko to yung impeachment process kay Sara, di ba? Sa kalagitnaan, pwede kang mag-atras abante, tapos mag-focus ka na lang dun sa kaya mo talagang patunayan. Nung kay Sara, marami pang ibang bank account, marami pang ibang business, pero nag-focus sila dun sa Jollibee, sa mga deposits, kasi yun yung kumbaga kitang-kita na.
2: Pero attorney, ano ang basa ninyo, bakit ngayon lang ito binrot out ng defense? Diba? Parang ano to?
18: Ay, dati pang
2: dati pa
18: to.
2: Lagi nilang parang pang delay nila, ma'am.
1: Strategy ba yan? Strategy?
18: Hindi naman, mas ano to, kasi kung ako defense lawyer din, gusto ko pupusisiin lahat ay papatunayan mo. Hindi to pwedeng chismis lang o kaya papayag ako, sige na nga, 3,400 ang namatay, pero hindi ko naman alam. Sabi nga kanina, ang isang parang kaaralan sa mga abogado ay, pag hindi mo nakita, kumbaga to see is to believe.
1: Attorney.
18: Kumbaga pag hindi mo inaral, huwag kang papayag or huwag kang mag-agree na tama yan o ito yan.
1: Totoo.
18: Kaya talagang ang challenge lang, mag-aral pa yung defense. Ako nga, iniisip ko nga, sana makapagdagdag sila ng member ng legal team kung ang kailangan pala ay magbabasa pa ng dokumento. Eh di ba marami namang kita yung Jollibee sa Davao. Maka naman pwedeng mag-donate si VP dyan sa tatay niya.
1: Yun lang. Attorney.
2: So, attorney, ano pala? Teka, sa witnesses, so ang logistically, hindi sila syempre mismong November 30 darating dyan, ano? So mga October, last week na October, lilipad na sila, ano?
18: Yes, parang ang binanggit nga, kailangan malinaw na kung uupo ka ba o ano, a month and a half at least. May mga ganong applications eh. So, correct, sabi din naman ng prosecution, dapat nga earlier pa. Kasi may ibang witnesses na nasi-stress na, kailan ba yung protection nyo? Hindi ba dapat forever yung protection nyo? Kasi forever ang threats galing sa kabilang kampo.
2: Eh, sino ho pala ang sasagot nung pamasahin itong mga to, itong mga witnesses?
18: Yung tatawagin na witnesses ng ICC prosecutor, sagot ng ICC funds. Same din sa victims na, yung victims legal team, pwede din kasing magpatawag ng witnesses. Yung sa defense, pwedeng sila ang magbayad.
2: Mm-mm.
18: Kasi, pwedeng hindi nila isulit, ihabilin sa ICC. Kasi ang mga ngalaga, ICC registry. Pero kung yung defense, may gusto silang i-present na witness, tapos kumaga sila na yung magdadala, sila na yung
2: sila dapat
18: magbabayad nun. Depende. Pero pwede din naman nilang, ang sabi naman kanina ng court, kaya nila, basta sabihan lang sila, ito ay ibang section, ibang unit. Meron talagang victims and witnesses unit, kaya asahan niyo po, or huwag kayong matakot na baka mamaya, kung sino yung nakita niyo sa TV kanina, yung si prosecutor, si Julia Nicos, yun din ba yung mag-aalaga? Hindi.
2: Iba.
18: Kumbaga may iba silang team.
1: Attorney, itinanong mo ako sa ano, kasi mayroon daw hong binawas ang ICC prosecution na higit 200 item po sa evidence list. Ano ibig sabihin ito, attorney?
18: nag-ayos, mm-hmm. kumbaga. Hindi ito bawas in the sense na, ay, hindi na natin to kailangan. In fact, ang ginawa nila, ang approach ay, ito ay kailangan natin.
1: Okay.
18: So, keep. Tapos yung iba, baka hindi na natin kailangan. So, ang tawag niya, parang dinrap na nila or hindi na nila i-represent. Hindi yun ibig sabihin na parang itinapon na lang yung sa basurahan yung mga papel na to, ha.
1: Mm-hmm.
18: Ibig sabihin lang, kumbaga, hindi mamarkahan, hindi isasama sa record. So, iba't ibang layers pa yan kasi may ibang nasa record, may ibang nasa ebidensya. Kaya, kanina nga sinasabi, actually, maraming dokumento dyan, up to 40,000 pages ba or items, pwedeng isantabi o hindi na natin, kumbaga, pag-awayan, kung aaminin nyo lang na 3,400 ang namatay.
1: Ayan
18: na. Parang ganun. Kasi, ang ma-imagine nyo, kunyari, para patunayan, o, yung record na may isang namatay, meron niyang police report.
2: Correct.
18: Eh, di ba, ang police report, spot report, progress report, follow-up report, blah-blah-blah report, marami na yun. Tapos, itatranslate pa. Yung blatter, nakatagalog, o may translation pa. Tapos, pwede ding interview, pwede ding, ano. So, sabi nila, kung aaminin mo na, for example, ha, namatay si Kian De Los Santos ng ganitong araw. Pwede na nating hindi ipresenta yung 500, sabi na natin, pieces of evidence. Yung spot report niya, yung death certificate, ganun. Kasi, admitted fact na namatay siya ng araw na to. Parang ganun.
2: On
1: that note, with that, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Maria Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General po ng National Union of People's Lawyers.
2: Ingat, ma'am, dyan. Ingat
1: po kayo.
18: Salamat. Ingat din.
19: DTCMM Numero 1 sa aksyon.
2: Yun yung 8, sinasabi 41. Ko sa partner eh. Kanina parang parang may mini trial. Siguro ano nangyayari?
1: Nagkalatagan ng argumento partner, nagkakontrahan agad-agad.
2: Ang binangga naman yung 2017 na status report.
1: Correct.
2: Yung sinasabi nyo ito
1: Ayan na. Abangan natin partner kasi for sure marami pang inalatag magkabilang panig patungkol nga dito sa panilitis kita ating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero for the meantime, magbibigidaan muna tayo sa ilang mga paalala sa oras po na 8:42.
19: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susit sa katotohanan. SPOT Reports. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
20: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubuo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol sa East Trenta mula sa mga AM radio stations sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Nina Corpus para sa nagseservisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas.
0: Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal na kapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports. Spot Report.
1: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na 8:45. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
2: Jeff Kapalas po, mga kapamilya.
1: Sa mga oras po ito ay pag-uusapan naman ho natin mula naman doon sa ICC. Pag-uusapan natin itong, pagod na naman partner. Meron na naman pong na-arresto mga otoridad.
2: Akala ko wala na yan.
1: Akala ko nga din eh.
2: Akala mo lang
1: babalikan. It's a prank pala.
2: Akala mo lang pala yun.
1: Kasi partner, di ba? Nag-develop itong story na ito simula nung nagsagawa ng pagtugis at pagbuwag ang mga authorities natin sa mga Pogo. Naging guerrilla sila partner, guerrilla operation kung saan pakonti-konti yung maliliit na grupo yung kanilang na-aresto. Pero kapansin po sa partner, ano itong mga nakaraan, parang palaki ng palaki ulit yung bilang ng mga foreign nationals na na-aresto ng mga otoridad. So ang tanong dyan partner, anong what is the meaning of this?
2: Ayun, October 2 yung sa Zamboanga. Diba? Tapos 76 yung ano ba ito?
1: Yung dito yan sa Cubao.
2: Yung 76. Akala ko wala na ito.
1: Akala mo nga. Akala ko nga rin.
2: Naulit
1: na. Yan nga itatanong natin yung partner sa Bureau of Immigration maya-maya lamang. Pero bago yung partner, kakausapin muna natin at tatalakayin muna natin yung insidente ng pamamaslang dyan sa bahagi ng Cavite. Partner, ikaw ang
2: sa
1: may
2: Bacor.
1: Ano bang nangyari dito, partner?
2: Sa Bacor ito, partner, ay merong isang padre de familia, partner, na pasintabi ho sa mga nakikinig at nanonood ho. Pinagsasaksak, partner, ang pangunahing suspect ay yung kanyang misis. Parang narinig ko sa report, partner, humihingi ng pera pansugal ata.
1: Nako naman.
2: Pakwento mo na para kumpirmado at sigurado.
1: Andiyan na ba si Colonel? Ayan na, ready na si Lieutenant Colonel Alexi Desamito, ang hepe po ng Bacoor Component City Police Station. Good evening po, Lieutenant Colonel Marlene po at Jeff sa Spot Report. Welcome po sa program, sir.
2: Dang gabi, Colonel.
22: Good evening po, sir, ma'am.
1: Ayan. Hi, ma'am. Ma'am, may pinag-usap pa kami dito na may namatay ho at pinagsasaksak po ang isang pamilya. At kanilang sariling kaanak din. Isa lang.
2: Yung padre de pamilya. Tapos ang suspect ay mga anak partner at yung misis. Pakayon tumo na partner.
1: Ano ho ang nangyari, ma'am?
22: Ngayon po, may report po sa amin, ma'am, noong Sunday. Na-receive po namin ng umaga po, before lunch, na meron daw pong natagpo ang patay na lalaki sa loob po ng bahay sa isang barangay po dito sa Bacoor. So nag-dispatch po tayo kaagad ng investigators, ma'am, to validate the report. And nung dumating po sila sa lugar, nakita nga po yung isang nakatambad na duguan na bangkay po ng isang 57 years old na lalaki po. Medyo hindi po maganda yung tsura and brutal po yung pagkagawa nung pagpatay po sa kanya.
1: Sino ang suspect, ma'am, dito?
2: Pangunahin.
22: Noong una, ma'am, of course, naging palaisipan sa amin kasi may mga kapitbahay naman. Imposible po talaga na hindi nila marinig yung sakali man na may nangyari po na
2: commotion.
22: Commotion po. So, ang report po kasi sa amin ay ang naka-discover daw nung bangkay ay yung legal wife.
2: Okay.
22: And yung mga tatlo po na biological daughters and son ng legal wife. So, stepchildren po ito nung victim. So, doon sa questions po nila, pang sinasabi po nila na hindi nila alam kung sino po ang may gawa po nun. Nung karumal-dumal na krimen. So, base po sa pag-imbestiga namin, may mga na-develop po tayo ng mga witnesses
2: yun
22: kapaligid na doon po ay napag-alaman natin na prior po nung discovery nung bangkay, nung gabi po at madaling araw ay nagkaroon po ng komosyon sa bahay na yon.
4: Okay.
22: Meron pong witness na nakita po mismo yung nakahiga na duguan na po na na victim. So, at nung napansin po siya na siya ay na-witness niya yung nangyayari po sa loob, sinabihan po siya mismo nung mag-iina na wala kang nakita.
2: Yun na.
22: So, medyo nag-alangan po si witness at pansamantala pong nanahimik. Pero nung nakita niya na po niya na inimbestigahan na po ng kapulisan yung pangyayari, isa po siya sa pinaka-vital witness natin na nagkwento po kung ano yung kanyang nasaksihan.
2: Anong motibo, Colonel, nung ginawa nitong suspect ko? Tsaka ilan na ho pa lang na-aresto niyo dito, Colonel?
22: Bali, apat sila, sir.
2: Estado lahat?
22: Kaka po yung legal wife.
2: Oo.
22: At yung dalawang daughters and isang son.
2: Iyon. Oh. Doon sa mga suspect ka, Colonel, may nakita ho kayo na physical evidence sa kamay? May mga sugat ho ba? Kasi kung sila ho yung, kung isa ho sa kanila responsable ron eh, baka may mga sugat-sugat ho kaunti.
22: Hindi ko pa nakita, sir, yung yung result ng medical exam nila, but inamin naman din po kasi nung mag-ina
2: yun na.
22: At ang tinuturo po ay inaako po ng buong buo nung nanay yung pangyayari, pero ang isa dito na napansin ng witness po natin ay yung damit po nung mother or nung legal wife na duguan na sa kasalukuyan po noon ay nililigpit na po nila ang lugasan.
4: Ibig sabihin, may planong ikubli partner yung Carmen.
2: Ang motibo pala, Colonel, anong motibo? Ba't daw nagawa?
22: Yun po, may long-term history na po talaga sila ng conflict.
4: Okay.
22: In fact, may balita din na sinaksak na rin dati nung legal wife yung victim sa Tagiliran, pero sa family, it was only reported Minda Barangay.
2: Nako.
22: So, bilang pamilya, nagkapatawaran po sila dahil ang background po according sa mga witnesses nitong legal wife ay mahilig pong magsugal at nakikipag-inuman at umuwi po ng lasing.
2: Yun.
4: Sino ang umuwing lasing partner? Si victim o yung
2: free seeker?
4: Kasi malagang malaman yung partner para mabalaan din at mga kabayan. Alam, pag ganyan na mag-asawa at may conflict na, wag na sana ng
2: nag-inattempt ka na masaksakin noong una.
4: Umabot sa ganyang klaseng karumaldumal na karasan dahil tanong mo, pati mga anak damay, ay damay dito sa insidente ito. Mababalikan pa ba si Colonel Hana?
2: Makapagpaalam na maayos.
4: Oo, hindi na. Ay, naku, naputo lang connection ni Lieutenant Colonel.
2: Baka may tumawag siguro na
4: Salamat
2: po, Lieutenant Colonel Alexi Desamito, ma'am. Pasensya na ho't meron lang kaming nakalinya pa, ma'am.
6: DZMM Numero 1 sa aksyon.
4: Ayun lang, partner eh, no? Ay pag talagang away pamilya, sana ay pag away pamilya, partner, wag naman sana mag-settle sa ganyang klaseng mga illegal na, karumadumal.
2: Illegal din naman yun. Illegal na gawain din yung partner. Illegal lang pumatay, ha?
4: Correct, oo. Dahil itong, kaya ko nabagay partner yung illegal, dahil may illegal na naman pong mga na-aresto, mga otoridad natin, mga foreign
2: Pogo.
4: National.
2: Pogo.
4: Ito yung binabagay natin kanina, partner, ang mga Pogo. At sinasabing yung lugar sa Barangay Suko sa bagay ng Kubo, malapit lang to sa Campo Aguinaldo, partner. At papakunta natin kay Attorney Anisha Haji Hassan, ang spokesperson ng Bureau of Immigration, kung ano talaga yung kabuuan pangyari, paano nila natisod itong grupong ito. At nandyan na nga si Attorney Hassan, Marlene po at Chef sa Spot Report. Welcome po sa program.
2: Good evening, ma'am. Good evening po sa inyo.
7: Good evening po, Sir Jeff and Marlene.
4: Hi, ma'am. Good evening din po. Ma'am, ano bang nangyayari? Bakit parang dumadami na naman yung na-aresto nating mga dayuhan na related sa Pogo operation?
7: Yes po, actually naman, ma'am, no, ang ating Bureau of Immigration, tuloy-tuloy po ang ating operation, patuloy na pagmamanman po sa mga ganitong klaseng operations. So this time po, kasunod ng ating raid sa Zamboanga, Cebu, Gay, ito naman pong nasundan itong ginawang operation po ng ating Bureau of Immigration and Intelligence Division through our Special Response Team in coordination po doon sa ating Region 4 Regional Intelligence Operations Unit. And of course, with the able help and coordination of our armed forces of the Philippines po, which, yun na nga po, nag-resolve dun sa 76 po na foreign nationals na na-arrest po, na nagmaman or nagpa-participate po doon sa ating doon sa natuklasang illegal scamming operation.
4: Yeah. Oh, ma'am, ano nakita po ng Bureau of Immigration itong mga foreign nationals sa Cubao ay may kaugnayan ba to dun sa mga naaresto na higit 200 foreign nationals din sa Zamboanga, Cebu, Gay? May connections mo sila?
7: Preliminary po, wala naman tayong nakita na link po, ano, but of course this is not a conclusive finding but these are separate incidents naman po. Wala pa naman pong indikasyon na related po ito. This is an entirely different group na nag-operate po doon sa Cubao, Quezon City.
4: Pero gaano na lang katagal nag-operate itong mga dayuhan dyan sa Cubao na kanilang scamming activities?
7: Sa ngayon, wala pa tayo doon sa depth po, no, or sa ganong klaseng lalim na ng investigation. At talagang priority is madala po sila sa Bureau of Immigration at mapanagot po sila doon sa mga immigration violations po na nakumit nila, no? So we are looking at actually currently ito pong 76 nationals na to na kinabibilangan ng 74 Chinese and 2 Myanmar nationals, nasa custody na po yan ng Bureau of Immigration ngayon. So ang ating next step po dyan, after the inquest proceedings na ginawa po kahapon and was successfully concluded, sisimulan na po yung ating deportation proceedings against them.
4: Ano nakita ng BI, ma'am? Valid ba yung pagstay nitong mga dayuhan sa Pilipinas, or ito ba remnants pa ng mga nakaraang pogo?
7: Sa nakikita po natin, paunang resulta ng ating documentation and verification, cross-checking with our databases, some of them, no, kasi iba-iba po sila ng situation. Some of them po are actually a remnant of the previous Pogo operators, yes, and yung kumbaga nagtago sila, nag-underground sila, and they formed their own groups, kaya po sila nakakapag-operate in a group like this, no? Yes po.
4: Naku, eh, pag ganyan, ma'am, ibig sabihin, eh, marami pa tayong nahabulin, partner, ano, ng mga dayuhan na remnants pa pala ng mga naunang pogo dito sa bansa.
7: Actually, kasi nag-evolve po sila, no? Kasi siguro, ano, ito kumbaga hindi natin masasabing technically talagang entirely the same yung kanilang operations. Parang this is nag-evolve sila into doing scamming activities, lalo na yung mga investment scamming activities, ano.
4: Nako, sige, with that, ma'am, makikibalita kami ha pag may mga update at may mga karagdagang grupo pa kayong matutugis na mapupuksa pahingil po dito sa mga illegal na operasyon ha ng mga scamming at pogo na nanatili sa bansa. Maraming salamat po, Attorney Anisha Haji Hassan,
2: yes,
4: ang spokesperson po ng Bureau of Immigration. Thank you so much, ma'am. Ingat po kayo palagi.
7: Welcome po.
8: DTZMM Numero Uno sa aksyon.
4: Ayun lang, remnants ng pogo yung iba doon sa mga nahuli, partner.
2: Galing nila magtago, partner.
4: Ang galing magtago. Ilang taon na, partner, nung nakakalipas nung sinimulan yung pagbuwag dyan sa pogo na yan. Hanggang ngayon may mga remnants pa rin,
2: ibang
4: ha?
2: Ibang klase talaga, no?
4: At ito pa sa Metro Manila talaga sila nag-ooperate, ha? Diba? Ay, nakapo. For sure naman, tutugisin yung partner natin, mga otoridad. Para wala nang mabiktima ng scam. Napakadaya pong scam.
2: Tama, December pa naman. Buti na pupuksa yan.
4: Totoo. Anyways, 8:50.
1: 8:09, nagkalipos na naman po isang oras sa ating talakayan dito sa Spot Report. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
2: Jeff Caparas po, mga kapamilya, kaservisyo.
1: Sa Spot Report, una ang
2: kaligtasan mo.
1: Susunod na programang Alam ng Dis kasama si Papa Awel Paz at Kaniel Krishnan. Bye!
9: Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM! Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras.
1: 9 p.m.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paandar, sa bawat masabog at umaatkabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue.
3: Sizzling na chika!
2: At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Owl Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Alam na this! Palak, pek, pek, pek! Ito na! Ito na nga! Ang programa maghahatid sa atin ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista!
1: Ay, nako.
0: Nabigatan po doon sa make-up. Pasesya na nagulat siya. Ang ganda-ganda niya sa TV Patrol na hanggang ngayon.
1: Hindi, saya-saya ko na nandito ulit ako. No? Ito na nga, mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalampasin at hindi magpapahulili. Ako pa ang inyong ever lovable.
1: I miss you so much, Papa. Ako naman po ang pansamantalang halili sa beshi ng bayan at diyosa ng kalsada, Mama Jai Ho. Ako po si Gino Krishnan.
0: Nako, I'm sure nakikisigaw sa atin si Mama Jai Ho.
1: Yes.
0: Kahit pinipreserve niya ang kanyang boses kasi left and right na naman ang hosting.
1: Goach!
0: Goach na goach lang, tech. Ha?
1: Yes.
0: Tech, ganun, diba? Miss na kita sa sobrang misis.
1: Thank you so much naman talaga. I love it here. Every time na sasabihan ako na parang pinchit ka naman. Ay, yes.
0: Agad.
1: Yes. So, pero syempre, I'm sad for Jai kasi may sakit ata si Jai ngayon. But then, kayang-kaya na yan. Bukas ata mabalik na siya, no?
0: Actually, nalamigan.
1: Nalamigan.
0: Kasi nakasando kahapon.
1: Ayan.
0: Ano yung boses niya? Kasi nga, rampage ng weekend.
1: So,
0: kaya nga, health is wealth. Kaya namimiss siya ng family niya sa Cavite. Hello kila mama, lola, at sa kanyang mga fur babies. Pero lahat sila, pati si Mama Jai, kahit paos, nakikisabay ng pagsabi ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this!
2: Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
2: Balitang mabilis!
3: Walang bitis!
2: Alam na this! Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: At narito na po kagad ang mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Una na dyan, ilang celebrities nakisali sa para kanino ang iyong Sabado trend.
2: Alam na this!
0: Yes, I love it so much also. Kaya manda ka mamaya, tatanungin kita dyan. Tungkol saan ba ang trend na ito? Tutuka!
2: Alam na this!
1: At ito naman, Benny at SB19, kinumpirma ang pagsumite ng entries para sa 2027 Grammy Awards.
2: Alam na this!
1: At mga patikim ng ilang pelikulang kalahok sa MMFF ngayong taon, tutukan!
2: Alam na this!
0: Tutukan na kagad po natin ang mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Pero eto na nga, my dear partner na miss natin.
1: Yes.
0: Sockmed, scroll nga muna tayo dyan kasi eto na, sundan po ninyo ha. Kanya-kanya kasi nga ang entry ng netizens sa social media kung para kanino ang kanilang Sabado. Hango ito sa sumikat na kantang na para bang ni Mariah Debra na tungkol sa relatable experience na mula sa simple infatuation ay nauwi sa forever ang love story ng couple. Hindi nagpatalo ang mga stars dahil meron din silang entry. Kabilang dyan ang kwelang entry ng misis ni Robbie Domingo na si Mikey Pineda Domingo na nakasama ko rin ng isang Sabado.
1: Yeah.
0: Hindi lang si Mikey, pati si Robbie.
1: Yeah.
0: Pati ang kanilang bebe na unang rumakit sa amin. Eto nga sa video ha, ibinahagi niya ang throwback kasama si Robbie at Piolo Pascual noong 2017. Pero bakit napunta kay Papa P ang kanyang Sabado ngayong 2026? Kinaaliwan ang post ng mga kaibigan nila sa industriya dahil nauwi nga sa kwelang post ang trend.
1: Sikat ang trend na yan ngayon, no? Ang daming gumagawa. Even yung mga friends ko from college na parang akala nila hindi magiging sila. Pagdating nung after college, ang dami na nangyari sa buhay.
0: Uh-uh.
1: Nagtrabaho, nagkaroon na sila ng kanya-kanyang life.
0: Uh-uh.
1: Nagbalikan pa din.
0: Marami maraming relate dyan. Yes. Yung mga lolo't lola na ngayon, yes, di ba high school sweethearts sila or elementary, yes, hindi sila nagkatuluyan. Mm. May mga kwentong ganun, tapos naging balo pareho.
1: Oo.
0: Malaya na sila pareho.
1: Oo.
0: Tapos alam mo naman yung ano lang, companionship.
1: Yes.
0: Ganun. Yung sa pagtanda nila, lolo't lolo na sila, sila pa rin ang magkahawak ng kamay.
1: You know ganun. What I realize also, Papa? Mm-mm. Pag para sa'yo talaga yung tao, kahit
0: totoo
1: na talagang magpunta kayo sa iba't ibang direction.
0: Correct.
1: Kung kayo man before and then naghiwalay kayo. Mm-mm. Or kung talagang totally hindi mo alam na mamimit mo tong taong
0: correct
1: to, tapos bigla na lang silang darating.
0: Pagtatagpuin no? ulit kayo nang hindi mo inaakala na, ha, tayo pa rin pala. Yung iba nga eh, umalis na ng Cavite, bumalik pa ng Cavite.
1: Sino yan?
0: Jayo!
1: Hi, Jay! Grabe ka! Oo, basta diba? Ako walang ano? Balika. Grabe.
0: Grabe. Diretsahan at tanong.
1: Diretso ko na ha. Wala nang ganun.
0: Entry ba yan? Entry yan?
1: Oo,
0: entry na yan.
1: Wala nang ganyan.
0: Wala nang ganyan.
1: Okay na. Okay na.
0: Nanonood siya.
1: Ay, hindi. Wala yan. Uy, grabe pa pa. Grabe.
0: Naintriga tuloy sila. Nagsa-social media na
1: wala
0: sila. Sino kaya yun? Connect the dots sila. Sino kaya yun?
1: Pero wala na yan. May mga tao din. Mm-hmm. Well, sinabi ko naman kanina, may mga tao na binabalikan natin.
0: Yes.
1: Na natin. Pero may mga tao din naman talagang sarado na at talagang
0: totoo.
1: End of, ano na, end na yung story sa buhay mo.
0: Meron no? din naman nun, sana may sequel na kantang ganyan naman ito si Mariah. Kasi meron naman talaga, kahit anong pagmamakaawa mo, tayo na ulit, please, balikan mo ako. Kung magpapaligaw ka rin pala sa iba, ako na lang sana ulit ang nanligaw sa'yo. Ganun, pero hindi na, sarado na, kasi
1: wala
0: parang
1: na.
0: Ayaw na talaga.
1: Oo,
0: diba?
1: May ganun. Mm-mm. Eh, yun na nga, magbubuan na nga tayo. May isa pang entry. Sa kabila ng mainit na talakayan sa impeachment trial, abay, sumegwe sa lambinga si na megastar Sharon Cuneta at mister na si Senator Kiko Pangilinan. Sa trial kahapon, spotted si megastar at anak na si Kaki Pangilinan sa loob ng impeachment court para panoorin ang pagdinig. Sa in-upload na video ni megastar sa social media, nahagip ang low-key na sulyapan nila sa isa't isa. At ang reaksyon na kilig much, talaga naman. Lalo pang kinakiligan ang post dahil ginamit ng nasabing viral song. At ani pa ni Sharon na sa caption ng post, hindi lang tuwing Sabado, kundi buong buhay ay para siya kay Senator Kiko. Siyempre.
0: Viral yan yung video,
1: yes,
0: yung mga sulyapan nila, yung mga pasimpleng tinginan na gano'n, na nakakalusaw ng puso.
1: Yes,
0: sa totoo naman.
1: And saka diba, ang dami kasing, alam naman natin pagdating sa showbiz, sa industry, Sharon, Gabby before, marami din fans. Pero marami din fans ang Senator Kiko and Sharon.
0: Mm-mm.
1: Kaya nakakakilig talaga na naglabas sila.
0: Ano ganyan sa kanila, Sharon, Kiko?
1: Ano? Sige.
0: Shako?
1: Shako?
0: Shaki?
1: Shaki?
0: Ano Shaki? Ay, Mega!
1: Shaki, oh.
0: Ano lang naman? Oo, Kisha?
1: Kisha. So, dapat malaman na natin
0: dapat
1: kung ano
0: malaman
1: yung love team.
0: Oo.
1: Pero, hindi magpapatalo dyan si partner. Bakit ako?
0: Ikaw yun. Ewan ko dyan sa writer natin.
1: Bakit
0: so, may
1: ako
0: entry ka o ano para kanina yung Sabado mo.
1: Babas.

0: Yes, oh, yun yung aking maging Sabado. Yes. Ay, parang alam naman na yun.
1: Hindi, hindi. Alam na niya.
0: Joke lang.
1: Ay, pero ito, idadiretso ko na. Sino ang showbiz crush mo? Kasi showbiz matagal crush ko nang gustong itanong sa'yo yan. Mm. Eh, eksakto naman ngayon, kung bibigyan ka ng Sabado at si showbiz crush ang magiging Sabado mo.
0: Ah, showbiz crush lang naman.
1: Si, oo naman, pwede naman yun. Sino ba?
0: Si Empoy.
1: Totoo nga, ang saya nun. Ang saya
2: nga.
1: Alam na this. Ang saya nun.
0: Empoy, baka
1: oo,
0: naman.
1: Empoy.
0: Baka gusto mo rin mag-guess na. Oh my God. Ang mga ano ko, showbiz crush yan. Si Empoy, si Pepe Herrera.
1: Pepe Herrera may movie.
0: Yes, sa, ano, movie. MMF.
1: Matalino yung mga
0: yes,
1: yan. Oo. Ang witty.
0: Ang saya nilang kausap. Mga funny guys talaga na. Talaga correct na mga ano. Pagka lumalim na yung usapan, talaga uh-oh may sasabihin sila.
1: Correct. Oh, ayan na. Oh, Empoy and Pepe. Eh, di ba?
0: Oo, di ba?
1: Pempoy. Ano kayo din? Pempoy. Pepe and Empoy.
0: Si Pepe, nakausap ko na sa Oh My God.
1: Ay, yes. Nakita ko nga.
0: Si Empoy na lang. Empoy, baka naman.
1: Empoy. Di ba, Nema? Oh, para Ganyel at Empoy, Gamepoy. Di ba? Pwede kayo niyan. Pwede.
0: Wala nga, hindi ko matanggap na ginawa niyo. Kaya sinama niyo ako dito sa item to na babasahin ko pa dapat.
1: Ayan. Okay. Ayan. So, at least, nasabi mo naman.
0: Yes.
1: Yun naman.
0: Grabe, grabe. Ayan na, sige, go.
1: Correct. Eto pa, ituloy po muna natin. Ano, mag-time check muna tayo para okay maganda ikaw ang magsabi niya ng oras sa buong kapuluan.
0: Okay, so oras po ng buong kapuluan. Ah, tama ba?
1: Ay, sana. Tumama. No,
0: sorry, sorry po.
1: Okay lang, di ba? Oras na para ayusin natin yung salita.
0: Hindi, ganda na lang. Oras po natin. Yan. 9:12 PM, kaserbisyo.
1: Yun.
3: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
1: Alam na this! Ang cute niya! Oo, yung dati mo nakapartner ko, kung nasa 9:12 ng hapon. Hapon! Naging hapon! May mga ganun ano, pa-entry. Siyempre naman. O ayan na, Empoy, tuloy pa rin ang aming panawagan sa'yo. Pero ito samantala muna, isang espesyal na remembrance ang binuo ng aktor na si Khalil Ramos. Kasi speaking of Mega Sharon Cuneta nga, ito nga, parang nga po yung iririgal nyo kay Megastar Sharon Cuneta kasi farewell gift niya sana sa nalalapit na pagtatapos ng kanilang seryeng Honor Thy Mother. Aminado si Khalil na nung una ay nahirapan siyang mag-isip kung anong ireregalo kay Megastar dahil halos lahat na nga ay nasa kanya. Nasa kanya na ang lahat. Yes. Ganon. Pero napansin anyang mahilig panoorin ng batikang singer-actress ang mga dating concert videos at pictures mula sa mga concert tour. Kaya bumuo siya ng DIY album kung saan pinagsama-sama ng Kapuso Star ang mga larawan at iba pang film memorabilia ni Megastar. Fan mode ang ano ha, ang peg niya doon. Ibinida naman ni Khalil sa social media post ang reaction ni Megastar na nagulat.
0: Yes.
1: Ah, tuwang tuwa.
0: Yes.
1: Nako, nabinuksan na nga ang kanyang regalo.
2: Alam na this!
0: No?
1: Thoughtful si Khalil at very appreciative naman itong si Megastar. Kahit ano yan, minsan makikita mo dun sa mga videos na humahabol sa kanya ng mga fans. Mm. May inaabot sa kanya, ay, tatanggapin niya, akala niya kanya, yung pala papipirmahan lang. Ganun. Ay, akala ko sa akin. Ganun. Tapos appreciate siya.
0: Yes.
1: Tsaka I remember dati, nung hindi pa panahon ng social media, yung mga sulat-sulat, tinatago niya yun. Tsaka yung mga small gifts, sa snail mail pa nun. Binabasa niya yun talaga.
0: Nakakatuwa yung mga artista na ganyan. No? Talaga yes, na-appreciate. Very appreciate sila sa
1: correct
0: mga binibigay sa kanila. Uh-huh. But also, nakakatuwa din si Khalil kasi
1: effort.
0: Oh, effort doon. Saka usually, di ba, correct me if I'm wrong.
1: You're wrong!
0: Thank you so much.
1: Okay, sige.
0: Hindi, baga may mga, ano, may mga artista, usually niregaloan sila ng mga luxury items,
1: yes,
0: di ba? Kasi parang bilang pa thank you.
1: Signature.
0: So,
1: signature
0: ngayon,
1: lang ha.
0: Yung sa papel lang. Pero hindi, ngayon na binigyan siya ng ganyan, parang medyo, actually, yun yung mga regalo pa nga na mas talagang
1: correct
0: maaalala mo yun.
1: Correct.
0: Diba? Until the end of time. Talagang
1: correct
0: ano, talagang nakakasarap lang sa puso
1: correct
0: ng isang artista na very appreciative din
1: totoo
0: sa ano regalo. Diba?
1: Labor of love
0: yes
1: yung ginawa ni Khalil para
0: yes
1: sabi mo mag-DIY siya. Tsaka parang fan mode talaga ang dating niya, inalbum-album
0: so
1: niya.
0: So kaya ibig sabihin talagang nag-research pa siya.
1: Correct.
0: Diba? Talagang pinaghirapan, pinagpagura.
1: Oo, tsaka sa mga panahon ngayon na parang hindi man siya Gen Z, ano na siya, anong gen siya, di ba?
0: Millennial.
1: Millennial siya. Okay. Eh, umabot pa siya sa ganun. Mm. Eh, yung mga Gen X at nauna pa sa Gen X ang mga ganyan na ma-fan mode.
0: Saka nakakatuwa talaga yung mga ganyan. Aside from photos like
1: mm-mm
0: that na galing from the past, diba?
1: Yes.
0: Pinakuha mo yung research. Alam yung mga handwritten
1: totoo yan
0: letters. I love handwritten letters.
1: Correct.

0: Yes, diba?
1: Speaking of handwritten, yeah. Marunong ka pa magsulat kasi karamihan ngayon dahil tinatype na lang, nagbago yung mga sulat kami. Kaya yung mga pumipirma ng cheque o kaya yung sa mga passbook, pinapaulit nila kasi iba na yung stroke ng kamay mo.
0: Even yung signature, no?
1: Hindi na may, oo. Kaya, naku, kung pwede po, na-appreciate pa rin natin yung gumagawa ng handwritten na ano.
0: Akin
1: thanks pa to
0: pa,
1: do,
0: share
1: ganun.
0: Ko lang. May nag-write ng letter for me.
1: Yes.
0: Mga nakailang letter na rin siya.
1: Oo.
0: Talagang ano, iba yung feeling pagka sinulat. Kasi pinag-effort yung tao, umupo
1: correct.
0: Yung tao,
1: oo.
0: Finil na yung environment niya before actually writing that. Kaya parang, wow, ang sarap niyang basahin. Hindi lang siya yung basa tinipe, no?
1: Oo. Tsaka namimiss ko yung magsusulat ka ng ballpen, tapos yung ink
0: nagsasmudge.
1: Tatagalugin ko nga sa...
0: Ay, sorry.
1: Buti na lang may smudge. Yun pala yun, yung nag-TTAE, ganun. Sabi ganun yung okay lang ba yun Kuya Absa, 'di ba? Totoo naman nangyayari yung sulat na yun. Ito's magaganon, 'di ba?
0: Smudge pala yun.
1: Oh. Smurf lang ang alam ko. Smudge na. Inabot ko yung Smurf ganun. 'Di ba ang cute nila?
0: Kalaban ng Minions.
1: Oh, yes.
0: Ay, feeling ko lang naman feeling.
1: Ngayon lang naman.
0: Ito naman.
1: Banana.
0: Oh, 'di ba entry na nga pinag-usapan natin, 'di ba? Speaking of entry, kanya-kanyang promote na ang mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival na ipalalabas tuwing araw ng Pasko.
1: Yes.
0: Kasabay ng anunsyo kahapon sa 8 official MMFF entries, inilabas na din ang teaser o pasilip sa mga dapat abangan sa lahat ng pelikulang kalahok. Kabilang dyan ang pelikulang The Greatest Showdown na unang pelikulang pagsasamahan ni Vic Soto at Vice Ganda. Sa halos 2 minutong teaser, kinaaliwan ang kwelang bangayan at tapatan ng karakter ni Vice at Vic. Kasama ni Vice sina Fiang Smith, Brent Manalo, Ia Mina at Ruby Ruiz. Habang sina Jose Manalo, Ryza May Dizon, Clarice De Guzman at JM Ibarra naman ang Team Vic. Kahapon, pinaka-inabangan naman ang anunsyo ng paglahok ng pelikulang A Perfect Marriage ng tambalan ni Kim Chu at Paolo Avellino na tungkol sa kwento ng mga mag-asawang dumadaan sa pressure ng pagkakaroon ng anak. Meron ding horror, rom-com, docu-film, historical drama na kalahok sa MMFF.
2: I love this!
1: Actually,
0: this year, no?
1: Tsaka may documentary pa.
0: Yes, oo, oh, merong
1: si
0: docu-film.
1: Si Father Gagliardo, si Jen Jaranilla,
0: yes.
1: Ha? Diba yun, iba-iba?
0: Ang galing, ang ganda nung ano.
1: Completos Ricados.
0: Tama, Completos Ricados. Kasi parang ano eh, I think, nung last year naman, meron din namang Vice, merong iba-iba rin naman last
1: correct,
0: year. Pero ngayon talaga medyo parang mas wide yung...
1: May variety.
0: Right,
1: pili ka kung alin dyan yung gusto mo. May horror, yeah, may action, may biopic, may historical.
0: Yes, may drama.
1: Also, Kim Pao,
0: yes.
1: May ganun. May panghataw.
0: Actually, super happy si Kim Chu, diba?
1: Yes.
0: Nung in-announce yan.
1: May reaction video, picture yata siya kay attorney Georgette Alonso.
0: But you know what, Papa, aside from, I mean, itong nangyari kay Kim Chu, no, na parang nagkaroon siya ng ganitong blessing.
1: Oo.
0: With everything, di ba, na pinagdadaanan niya rin ngayon.
1: Correct.
0: Parang grabe gift din itong MMFF para sa kanya. Siguro just to also uplift her spirits dahil nga itong ang nangyari sa family niya. Of
1: correct.
0: Course, may mga problems, left and right din, mm-hmm. Diba? Tapos ngayon nagkaroon siya ng MMFF, diba?
1: Balance talaga ang buhay.
0: Yes.
1: At fair talaga si Papa God.
0: Yes.
1: Kung merong ganyan, may papantayin, ganun. Lalo if you pray. Ang kinabibilib ko niyan talaga, Ganyel, ako parang hindi ko kakayanin yun, in all honesty, kasi hindi ko kaya pag may problem sa family.
0: Mm-hmm.
1: Yung harap ka na ganun, magpapasaya ka pa rin.
0: Yes.
1: Diba? Ako, kakaya ako pipilit, ganun. Pero para sa National Television, nasa Showtime ka pa rin, tapos makipagsabayan ka, di ba,
0: yes,
1: ganun. Pero alam mo, nag-struggle ka, parang naisip mo, pinag-uusapan ka ng mga tao.
0: Mm.
1: Tapos syempre, kahit paano, alam mo yun, pag nanahimik ka, wala ka nang ginagawa, biglang it will just strike you na, my gosh, may problem sa sister.
0: Ito yung mga bagay na medyo, siguro some of the netizens, yung mga kaserbisyo, mga kapamilya na nakapanood sa atin ngayon, yung mga artista talagang, tao din talaga sila, no?
1: Totoo.
0: Nakakaramdam din sila. Minsan kung ano yung nararamdaman natin bilang mga normal na taon na nasa trabaho, or what, ganun din sa mga artista to.
1: Mm-mm.
0: But you know what, Papa, sabi nga nila, after prolonged long period of sadness,
1: yes,
0: there will definitely be happiness.
1: Oh, oh.
0: So kung ayun lang yung pagkakapitan mo, diba? Mm-hmm. Yung patience of just going through whatever problems that you're having right now, mm-hmm, and believing na may God na tutulong pa para sa iyo, 'di ba?
1: Oo, kasabihan pa namin 'yan mga panahon ng mga ninuno natin na bilog ang mundo, ang gulong ay iikot po 'yan, minsan nasa taas, nasa ibabaw, ganun po 'yon. Gulong ng palad, ganun, yes, gulong ng buhay.
0: So, I guess congratulations, 'di ba?
1: Yes.
0: Kay La Kim, Chu, yes, Paolo Avellino and lahat po ng walong MMFFNTs ngayong paparating na December 25 at magkakaroon ng parada, 'di ba?
1: Yes.
0: Magkakaroon sa
1: San Juan and Mandaluyong ang host city.
0: Yes, yes. But also Bacolod.
1: Bacolod, diba, may mga ganyan na silang paano. Mm-hmm. Diba, nakarating nga ng US of A, eh.
0: Yes.
1: Hindi pa kaya sa mga ibang probinsya.
0: Correct. Yes. Ang saya, ang saya. What a time also for Filipino films.
1: Correct.
0: Diba? At least nakikita na tayo dyan.
1: Yun, ang maganda nun. Kaya it's time to celebrate. Kagad, yes, nagsiselebrate kagad dyan ang mga pumasok na entry. Pero eto ha, simula sa susunod na linggo, magse-celebrate naman ang Noontime program na It's Showtime ng kanilang 17th anniversary. Kaya asahan ng isang linggong pasabog performances mula sa mga hosts at posibleng guest performers. October 2009, unang umere sa Kapamilya Channel ang It's Showtime bilang isang morning talent competition show at nire-launch bilang Noontime Variety Show noong February 2012.
2: Oh, at sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Alam na this!
2: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Alam na this!
0: Yeah. Ayan, yung mga inaabangan ng ating madlang people, no?
1: Yes.
0: Ito mga performances na to para sa anniversary ng It's Showtime.
1: Correct.
0: I'm very excited, no? Sa
1: correct. Pa-pa-pa.
0: Yes.
1: Para pa. Inaabangan ko, ano, Showtime, ano, this just dawned on me. Maka-dawn lang, magamit lang si Don Sulweta. Bigla lang bumagsak sa akin to. Ganun na lang, di ba?
0: Tama.
1: Di ba yun naman gamit?
0: Yes.
1: It just dawned on me. Minsan naman kailangan, mamaya, pumuro lang utak ko. Kailangan yung inaral ko noon sa
0: yes,
1: ano, English communication,
0: oo,
1: skills.
0: Dapat.
1: 1 and 2, di ba?
0: Yes,
1: ganun.
0: Dapat nagagamit to
1: rin. O, gamitin nyo rin niya, it just dawned on me. Ganun, parang biglang, oy, di ba, ganyan. Kasi, di ba, meron silang mga guest performers, it's about time. Yung mga news anchors naman, na may mga talents, ang hirami nila. Kasi, di ba, parang, uy, kakaiba yun!
0: Yes,
1: diba?
0: Why not? Okay,
1: oo, di ba? Para alam naman, pero yung certified may talent naman, kasi syempre, aayaw naman ni anchor na ano, tsaka news presenters natin, na, uy, teka naman, syempre, paghahandaan niyo, may practice-practisan yan.
0: Pero, basta ako, excited ako para dito sa anniversary ng It's Showtime.
1: Yung mga magpasikat ka nila, ine-effortan talaga nila. Kung mababalikan mo, Ganiel, yung mga dati nila, may mga pa, ano-ano pa yan, dyan sa building-building, oo, may mga pasirko-sirko pa talaga sila. Tsaka ano, yung, ano talaga, competitive, bawat
0: yes,
1: isa walang alaman, kanya-kanya, tapos ganun.
0: Oh. Saka ano, yung iba sa kanila, aside from really entertainment, yung iba talaga may advocacy na, di ba?
1: Totoo, may iiyak ka,
0: may
1: puso,
0: mental
1: ganun.
0: Health. Alam ko mental health ba yung kay Sir Ogie last year? I'm not sure eh, pero...
1: Madami.
0: No, pati diba?
1: Si Meme Vice, may ano pa siya, yung mga pang charity-charity kasama,
0: yes,
1: yung mga ganun.
0: Oo. Ayan naman ang magandang abangan ng ating madlang people. No? Ayan talaga,
1: yes,
0: abangan ko rin yan.
1: Correct.
0: Ito naman, isang sweet na mensahe ang ibinahagi ni Melay Cantiveros para sa kaarawan ng kanyang asawang si Jason Francisco. Sabi ni Melay, sa halip na tumatanggap o tumanggap ng regalo, mas pinili umano ni Jason na pasayahin ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng mga palaro, raffle at papremyo sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Pinuri rin ni Melay si Jason bilang mapagmahal na ama, asawa at haligi ng kanilang pamilya.
3: Happy Alam na this!
0: Kay
1: yes,
0: Jason!
1: Oo, sweet naman talaga ang ano, melason.
0: Oo.
1: Diba? Forever sana ganyan talaga
0: sa
1: sila.
0: Saka in fairness sa kanila, Papa, talaga nagtagal talaga sila.
1: Totoo.
0: Alam mo yun?
1: Through thick and thin,
0: yes,
1: yan mo masasabi talaga. Tested sila dyan, diba? Dumaan sila sa pagsubok, tsaka sa labing-labing-labing.
0: Madami, madami din pagsubok yung pinagdaan nagdadaanan sila, pero alam mo yun, ngayon, di ba, may anak na sila, di ba, happy-happy, ang cute-cute ng mga anak nila, eh, di ba? Kaya parang ano, ayan, happy birthday, no?
1: Yes!
0: Happy birthday!
1: Samantala, silip muna po tayo sa mundo ng sports kasi bigong maka-abante si Pinay tennis star Alex Ayala sa round of 32 ng Wuhan Open sa China. Sinatumba ng world number 231 na si Han Shi ng China ang world number 19 na si Ayala sa loob ng 3 set. Kanina, naglaro naman si Ayala sa doubles event. Kakampi si Zeynep Zonmez ng Turkey. Laban sa pares ni Diana Yastremska at Angelina Kalinina ng Ukraine sa round of 32.
0: Pero congratulations pa rin kay Alex, no? Grabe pa rin, ibang klaseng parangal pa din ang binibigay at inuwi sa atin ni Alex, no? Every time na lalaban siya. But again, I'm not sure kung lalaban ba siya. May susunod pa eh, di ba?
1: Wala, dire-diretso na yan hanggang maging senior citizen siya. Lalaban yan, ganun, di ba? Nag-uumpisa pa lang ang ano, ang kanyang mga career na bumongga palalo, di ba? Magna number one pa siya.
0: Yes! Magna number one pa ang ating Alex Ayala. No?
1: Hindi, maganda yung journey na yan. Talaga doon magsimula siya. Ang hirap naman pagbigla siyang number one kagad, di ba? Ang hirap i-maintain. Ngayon, ganyan-ganyan. Tsaka nakaka-build up ng interest as inspiration sa atin.
0: Yes, oo. Saka ano, dito mo talaga mapapatunayan na talagang trabaho ka ng trabaho, talagang meron at meron magiging resulta yung paghihirap na trabaho ang ginawa mo. Kasi, can you imagine, Papa, diba, simula pagkabata hanggang ngayon, talagang she's just really playing tennis. And I'm not sure, but nagkaroon din siya ng isang podcast interview na talagang sinabi niya doon yung naging life niya eh. Yung paulit-ulit na, yung naging routine niya. I'm not sure if kay Maria ata to, Sharapova.
1: Yan yun. Nabalita natin yan na i-share niya nga yan.
0: So, di ba yung routine of waking up in the morning, pupunta siya ng practice, mag-train siya for tennis, and then papasok ng school, kakain, mag-training ulit.
1: Ilang oras na naman.
0: Tapos matutulog and then repeat.
1: Correct.
0: Alam mo yun, walang choice yung result but the result.
1: Correct.
0: Because of how much she trained for this and how much she really gave her time, diba?
1: Correct.
0: Para dito. And so, ngayon mga na-experience ni Alex, kahit man natatalo, ngayon natalo nga siya. For ano din. Experience na din yun.
1: Tsaka ang leksyon na binibigay niya yan sa atin, lahat talaga pinaghihirapan sa mundong ito.
0: Yes.
1: Hindi yan nakukuha basta-basta. No pain, no gain.
0: Correct.
1: Ganon. No gain,
0: pain, no
1: yell.
0: Pay, gain, yell.
1: Gain, yell. No pain, no yell. No pain, yell. No gain,
0: yell. No pain, no gain, yell.
1: Gain, yell. Ganon. Diba? Yun lang naman yun.
0: So, pero yun nga, again, Congratulations pa rin. Pinagmamalaki pa rin namin, of course, Alex Ayala. Eh, baka talagang today is just really not her day.
1: Pero, tsaka, di ba, every day is not a sunny day.
0: Yes,
1: di ba ganun? So, minsan nag-off din ang Sesame Street. Diba?
0: Ay,
1: sunny
0: galing.
1: Day. Di ba ganun?
0: Galing.
1: Ano,
0: I love that.
1: Ayan. Di ba, yun lang naman yun.
0: Again, congratulations again. It's okay, Alex. More games pa and talagang papaproud mo kami. Alright, ito naman, nag-submit ng entries ng dalawang bigating P-pop groups para mapasama sa mga nominado ng 2027 Grammy Awards. Inanunsyo ng Star Music na nagsumite ang Nation's Girl Group ng tatlong entries sa prestigyosong award-giving body for music. Kabilang dito ang unang kilig para sa bagong kategorya na Best Asian Pop Music Performance, A Parallel World para sa Best Song Written for Visual Media Category, at ang walo pa o at ang walo para sa Best New Artist. Samantala, for Grammy consideration naman ang Visa ng Kings of P-Pop SB19 para rin sa Best Asian Pop Music Performance Category. Habang ang kanilang single na Lawless ay entry nila para sa Pop Duo or Group Performance Category. Nagsimula na ang unang round botohan ng Recording Academy members para sa mga magiging nominado na nakatakdang i-anunsyo sa November 16.
2: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Alam na this!
1: At panalong-panalo ang mga showbiz news natin na eksakto 9:30 ng gabi. Ganyan ang Ganyal Krishna na napakaganda ng makeup. Gusto mo pa salamatin ng makeup. Ay, ang ganda talaga ng makeup mo sa totoo
0: lang. Thank you so much. Hindi po para po sa ating mga kapamilya kasi bisyo na nanonood po ngayon.
1: No? Doon tingin, hindi
0: oo,
1: sa TV.
0: Oo, nakakakita po sa akin ngayon. Ang ganda-ganda mo. Ganda. It's because of my makeup artist. Nag-TV Patrol anchor po ako tonight. Oo, para sa Star Patrol. Nag-pinch hit lang din po ako. And binigyan ako nila Sean Zendon, nila Gigi Abalos. Thank you so much. Oli Sara, of course. Ayan. Maraming salamat sa aking glam tonight.
1: Correct. Kasi you didn't get to the chance to thank them sa patrol.
0: Sa patrol.
1: Kaya dito, eto, binibigyan
0: so
1: ka ng time ni Miss Mara Panerka po yan.
0: Thank you so much, Miss Mara. Nagilan niyo po itong glitters. Thank
1: yes.
0: you po.
1: Yes, because diba ang ganda? Siyempre, parang yan eh. It's a delight to the eyes of the viewers. Para sa, ang ganda. Ang dumaming manunod ng mga kalalakihan sa atin.
0: Hindi lang yun, Papa Asa, ka diba? Oo. Every time na nakikita tayo sa TV,
1: kailangan.
0: Hindi rin nila alam na may mga tao talaga behind.
1: Oo.
0: Kung sino itong nag-aayos sa atin. Kaya thank you so much.
1: Yes.
0: It takes a village to actually,
1: makeup.
0: Yes.
1: To do the makeup and everything.
0: Makeup. Yes,
1: ganun.
0: The glam.
1: Correct.
0: Thank you so much.
1: Pero eto, mapapa-thank you so much tayo sa guest natin kasi kakaibang grupo makasama natin.
0: Yes, nakita ko nga sila kanina.
1: Sige, sabihin pa ako nung ginagawa.
0: Pero hindi ko sasabihin ko nung ginagawa nila.
1: May make-upan sila.
0: Oo, hindi nag-uusap-usap, no?
1: Ganun.
0: Makakasama po natin ngayong gabi ang Whirlpool Street kasama sina
1: Marco,
0: Kael,
1: Miko
0: at Jacob.
1: Ayan po para lahat mapasabi tayo na alam ko na.
0: Alam niyo na.
3: Alam na this. Basta latest sa showbiz. Alam na this. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Basta AM, DZMM.
8: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
9: Private Confessions.
8: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat.
9: Private Confessions.
8: Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Abangan sa Private Confessions.
11: Hindi lahat ng bagay ay kailangang maging perpekto. Hindi kailangang maging eksakto sa plano ko ang buhay para maging masaya. At hindi mo kailangang baguhin ang isang taong mahal mo para maging karapat-dapat siyang makasama mo.
10: Private Confessions. Private Confessions.
3: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Alam na this sa DZMM.
12: Nasa spotlight ka ng showbiz, chika.
3: Alam na this. Live!
1: At live na live natin, makakachikahan! Ako ang ating inaabangan na grupo. Ang cute nila, magugulat talaga kayo sa mga naglilihi dyan, ha? Pero usog, baka mausog nyo yung isa dito, dalawa. Pwede silang apat. Nagbabalik po ang ever laughable. forever lovable Papa Owl Paws.
0: At syempre, sa ngalan pa rin po ng Beshi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, Mama Jai Ho, ako po si Gino Krishnan.
1: Ayan, introduce lang namin kayo as a group. Mas maganda introduce nyo isa-isa ninyo, bawat sarili nyo, tapos ano yung trip ninyo, ha? Ganyan. Trip nyo talaga dyan sa ano, anong bahagi nyo sa banda, ganyan. O sige, eto po, please welcome live sa Alam Na This Whirlpool Street. Okay, mula din sa dulo. Yes, kuya.
13: Hi, my name is Jacob. I play the bass po sa banda namin. Tapos mahilig po ako sa Pancit Canton.
1: At marunong, magaling siyang mag-backflip.
13: Opo.
1: Tsaka nag-wushu siya.
13: Yes po.
1: Oh, yeah. Knock-knock.
13: Who's there?
1: Wushu, ganun.
13: I'm Wushu.
1: Yes, next.
14: Hello po, kapamilya. Ako po si Kael from Whirlpool Street. I'm the drummer and I'm the only legend of the year.
1: Yeah.
0: Oh, you're the youngest.
1: Tsaka siya yung ano, youngest.
0: Yes, youngest. Yes. Oh, okay.
1: Tsaka mahilig siya sa ukay-ukay.
14: Yes.
1: So ito bang suot ay ukay?
14: Yes po.
1: Oh.
0: I love.
1: Yes. So yung nanay niya nagtataka wala yung carpet nila ngayon. Hinahanap po. Nandito po kay Kael. Yun.
0: Siguro naman, by the end of the show, makikita ko kung ano yung itsura niya talaga. No? Kasi medyo naka-ano, naka-cover.
1: Di ba meron?
0: Ayun!
1: Di ba may si... Ay, di, balik mo! Nakakita. Joke! Sino yung foreign artist na nakagano? Z ba yun? Sino ba yun?
0: Zia.
1: Oh, at least tama yung unang letter ko.
0: Zia,
1: di ba? Ganun siya. Oh, yes. Oh, Zia naman.
15: Hello po, ako po si Miko ng Whirlpool Street. Ako po yung lead guitarist.
1: Uh-oh.
15: And mahilig po ako sa siomay.
0: Oh. Saka siopao, saka sa mami.
1: Sa mami.
0: Kasi marunong kang gumawa din nun, di ba?
1: Correct.
0: Yeah, alam mo, dapat nagdala ka tonight.
1: Correct.
0: Sayang, missed opportunity.
1: Pero amoy pa, ha? Itiretso na natin. Saan mo natutunan ang paggawa ng mami at siomay? Siopao.
15: Sa parents ko po kasi po nagtitinda po kami.
1: Very nice. Guys, hindi lahat ng bata marunong ganyan, na extra talent 'yan, no. 'Di ba? At mabubuhay ka dahil diyan.
0: Oo, eh naalala mo dati, sasabi nila yung siopao daw, saan gawa daw yung siopao, 'di ba dati sinasabi nila,
1: hindi nagbabantay lang.
0: Dati, wait lang, gusto ko lang sabihin. Nag-grabe dati, talagang naniwala ako. Na ganun, hindi pala totoo 'yun. So hindi totoo 'yun na, guys.
1: Oo, nag-aklas ang mga pusa diyan. Alam mo ba?
0: Ka talaga silang lahat.
1: Wag na wag po, lalo ngayon maraming fur parents na nag-aalaga ng mga kittens. Diba ganon?
0: Yes.
1: Mahalin po natin ang mga kitty nyo. Kitty natin. Mga kittens ng lahat.
0: Yes!
1: Hello Kitty, di ba? Yun. Next! 9:38, pasok.
16: Kumusta mga kapamilya?
1: Yes!
16: Ako po si Malcolm.
1: Ayun.
16: Vocals, guitars, minsan keyboard, tapos mahilig po ako mag-tato, tsaka, ayun.
0: Ikaw din ang kuya.
1: Kuya ng banda. Ganun.
0: Bakit? Bakit sabi nila? Pero ikaw talaga ang kuya. Nakita ko nga yung mga tattoos mo. Not sure kung makikita. Pero
1: hindi, covered na covered eh. Pwede naman ipakita sa amin sa TV. HD yan. Sa ating 1.5 million subscribers.
0: Ayan.
1: Taas mo pa nga. Makita eh.
0: Oh, okay.
1: Napapashop ako nito. At saka mami.
0: Ikaw rin gumawa.
1: Extra soup. Next question. Sino pa yung interview dyan? Ganun, next bigla. Pero ang ganda ng inyong branding. Sino nakaisip nito? Tsaka bakit Whirlpool Street? Ganun.
15: Yeah.
1: Ipo-ipo?
15: Ganun. Paano ba ito?
0: Ang drop lang po siguro.
15: Nag-start siya nung way back. Post-pandemic siya. Tapos, natrimad namin mag-jam sa studio nila Kael. Tapos kasama na namin si Miko. Then wala pa nang si Jacob, di pa siya sa kasama sa frame. Tapos tulong nga guys na ano. Tapos ano yun?
14: And then si Jacob po parang nakasama ko po siya sa isang event and then nagkayayaan po kami. Tara! Sama sa banda namin. And then, ayun po.
17: The rest is history.
1: Yes.
0: Ang ganda eh. Very ano, very unique yung name na Whirlpool.
1: Whirlpool. Street. Hindi kayo na tatakot na mahirap bigkasin. Kasi 'di ba yung recall ganun eh. Yeah. Mm-hmm. Dapat padalian lang 'to. Bakit nyo pinahirapan yung dila namin? Ganun. Whirlpool, 'di ba nakakaano eh.
15: Mas nakaka-intriga kasi siya eh. Kapag Whirlpool bago sa pandinig. Tas...
1: Oo. Sige, pa-introduce kay Ryan Bang.
15: Pwede ba?
1: Pwede po. Kaya, lulel lang nga, hindi masabi lulel. Oh. Whirlpool pa, di ba? Yun. Oo. Pero di ba, sa totoo naman, di ba? Sabi dapat padalian yung mas madaling ano matandaan, di ba? Pero it's okay, trip nyo yan, di ba? Tsaka mas maganda, may intriga nga, di ba? Sana hindi na ipo-ipo o kaya ano, washing machine, ganun. Di ba?
0: Pero ito, I wanted to ask. Kasi kanina, nung nakita ko yung mga itsura nyo, talagang, alam mo yun, iba-iba, pero at the same time, it's the same. Yes. Parang pag tinignan kayo, parang banda nga talaga kayo, no? So I wanted to know the genre of your music. Ano yung genre nyo?
13: Love song po.
2: Love song po.
1: Hindi nga. Oh.
15: Alternative.
1: Yun naman. Pero ano yung unang kanta na nabuo ninyo tsaka pinasikat ninyo? Ganyan. Oo.
14: Actually, ano po, it was called Akap. Top, ano po namin siya ngayon. Nasa top song po namin siya currently. Yeah.
1: Kasama kayo dun sa Akap program ng ano?
0: Parang hindi. Mali.
1: Akap. Ano inspiration? Kasi usually pag nagsulat ng kanta, di ba, ano, sa experience, ganyan. Oo, sino ang nakaisip nun at nagsulat? Si Kuya.
15: Yung Akap, nagsimula siya nung nabuo din yung banda. Mm-mm. Tapos tungkol lang din siya sa yung time kasi na yun, medyo LDR kami nung ano, hindi pala medyo LDR kami ng girlfriend ko.
0: Medyo na LDR. Kaya, no?
15: medyo malayo
0: pero malayo.
15: LDR kami ng girlfriend ko. Tapos tinry ko lang ang gumawa ng kanta na pag kinakanta ko, maaalala ko siya. Ganun.
0: Oo, lagi naman ganun na mga inspiration. Yeah. Talagang galing sa puso, no?
1: Tsaka parang parinig niya yun sa kasi LDR niya, di ba ganyan? Tsaka sa tingin ko, eto lang, baka hindi nyo lang na-consider, pero naisip ko lang, kasi di ba post-pandemic kayo nabuo, di ba bawal magyakapan nun, akap-akap, di ba bawal, no tats, ganun. Parang, uy, na-miss natin, parang pasok, akap, di ba?
0: Oo, ang galing. Oo. But I also wanted to ask this, kasi di ba, medyo newer band kayo, and marami na rin kayong mga nakikita mga banda. May mga inspiration ba kayo na band? May mga nag-inspire sa inyo to actually do alternative music? Yeah. Sino yung mga yun?
15: Sige, umpisaan natin kay Jacob.
13: Siguro, international or ano, local muna tayo. Sige, local tayo. Siguro pinaka-huge inspiration talaga ng bandas. Eraserheads.
1: Yes. Old school kayo. Yes. Kumbaga, yung mga nauna noon, bandang 90s. Yes. Ang dami, mga mommy shits, pop shits. Ah! Nagulat! Mm. Diba? E-heads.
0: So, you know what? You'll never go wrong pagka talagang E-heads ang ano mo. Totoo. Inspiration mo. No? Ang galing. Oh. Aside from E-heads, sino pa?
14: International naman po. I'm a fan of Toto po. So, parang very inspired po ako sa anime.
1: Old school! Diba? Yun, diba nakakatuwa naman? Toto, Africa. Diba mga ganun yung mga kanta nila? Yun. Rosanna, yun ba yun? Yun, mga ganyan. Si Kael. Ay, si ano pala, Mike? Miko.
17: Ano po, Radiohead din po.
0: Radiohead.
1: Oh, yun pala. O, si Malcolm?
15: Sa local River Maya. Tapos, specifically kay Rico Blanco.
0: Nice.
1: Favorite ko rin yan, yung kanta niya. Rico Blanco. Rico Blanco. Sinasayaw ko yun.
0: Parang iba yun.
1: Iba ba yun? Mali.
0: Ay, Rico. Makalunod si Rico sa
1: atin.
0: Oo, pero ang galing nga, ang galing. Congratulations dahil hindi lahat din ng mga banda ngayon is ganito ang style, no?
1: Totoo.
0: And also, may bago kayong kanta. Kwentuhan nyo naman kami dito sa bago nyong song.
13: Actually, re-release pa lang po siya. Okay. Pero yung title po nito is Cowboy.
0: Yes.
15: Isang awitin siya na para sa atin lahat. Ayun, sa mga laging butas yung bulsa, tapos walang laman yung chan. Para sa atin lahat to. Kay Papa Well, tsaka kay Miss Gaines. Para sa atin lahat talaga to.
0: Talaga.
15: Kaya excited kami pag
1: Nakakatawa, ganun ka-excite.
15: Pag lumabas to.
1: Sa nakikinig po sa radyo, may panggigigil pa siya ng kanyang mga kamay.
0: Pero hindi ba inspired dito yung ang kawawang cowboy? Mm-mm. Ah, talaga? Yan ba?
1: Yun nga. May baril, walang bala. May bulsa, wala namang pera.
15: Oo, pero lagyan natin ng ibang ano eh.
1: Twist, may twist.
15: Ibang kwento naman yung cowboy.
1: Ah, okay. O sige, mamaya malalaman natin yung ano, yung sample nila para makanta nila. Pero ito ang nagbe-birthday na si Mami Sheila Marcelo na nanonood ngayon. Happy birthday, Mami Sheila. Oo, gusto niya daw marinig kahit konti lang yung akap kasi sabi niyo yun yung nasa top chart ninyo eh. Bago tayo mag-cowboy, tsaka bago tayo mag-commercial. Sige, mag-sample tayo kahit yung highlight lang ng akap. At sana kung may oras mamaya, malay natin, buunin yung maka... Chorus, sige, rinig na rinig kayo. Chorus. Kakatuwa. Ay, kailangan ba ng gitara?
15: Yes po.
1: Sige, nice. Sige, pwede pong pabigay. Oo. Pasok ang gitara acoustic, diba? Yan. Thank you very much. Nandito po para bigyan tayo ng sample ng kanilang top song sa top chart ng... Aka, please welcome Whirlpool

0: Ay, ang ganda nung melody niya.
1: Alam mo, nakakainis. Sine-record ko sana.
0: Kasi hindi nakapindot pala.
1: Hindi nakapindot yung record. Tapos pagkapindot ko, biglang nag-red. Pwede yung ulitin niyo.
0: Mamaya doon sa cowboy.
1: Yes, oh.
0: Uy, pero ang ganda nung ano, nung melody, ganun, para nakakadala, kantahabol, alam mo yun,
1: yung
0: pwedeng chill-chill, jam-jam lang, di ba?
1: Pero ito, Papa, I wanted to ask, because ang dami mga artista, mga artists ngayon, I mean, OPM, di ba? May mga challenges din sila whenever they do their music, whenever they put out any music na ginawa nila. Kayo, anong naging biggest challenge for you guys?
2: I think, yung sobrang laki na po kasi ng platform ng social media ngayon.
1: Yeah.
2: So parang syempre pag mas malaki, kailangan mas malaki ka rin, parang ganun.
1: Oh.
2: So ayun po.
3: Hindi mo po alam kung paano mo po i-fit yung sarili niyo or yung banda niyo po sa sobrang laki na po ng market ngayon.
4: So,
3: parang araw-araw ang dami nag-uusbungan na
1: mean with the variety of yes, mga singers, songwriters, bands and solo singers, iba marami na nga.
3: Yes,
1: oo, so paano kayo? How do you guys navigate through that? I
2: parang
1: mean,
2: it always with ano, parang paano ka magsa-stand out.
1: Yeah.
2: So ayan, ito siguro ito yung mga isa sa mga sample po. Tsaka ito rin po. Ay, joke.
1: Grabe. Oo, pero mahirap nga yun, no? And but also I think looking at you guys right now, talagang parang nag-enjoy naman kayo sa ginagawa niyo. And do you believe na yun talaga yung minsan way para to get into that, yung passion niyo, yung talagang pag nag-enjoy kayo. Do you guys believe in that?
3: Yes, po. Yes.
0: Tsaka sa tingin ko, through music, nagkakaisa kayo, yung bonding nyo, yun yung iba-iba man ang inyong background na mami, siopaw, ni wushu, di ba? Kayo ukay. Oo, ganun, di ba? Pero, pinag-isa kayo ng musika ninyo.
3: Yes.
0: Kung baga gaya ng Whirlpool, parang umiikot din kayo, doon kayo nagkakaroon kayo ng sentro.
1: Oo,
0: ganda, di ba? Ako nakaisip nung hindi nyo naisip. Hindi nyo naisip yan.
1: Ayan na, dahil dyan, gagamitan na nila yan.
0: Oh,
1: so dapat ganun. Credit nyo palagi si Papa.
0: Yes. At ayun, nagiging sentro kasi nga yung gitna nun, di ba? At yung nagbubuo sa inyo. Kahit pa ikutin nyo ang kanta, nandun pa rin kayo. Di ba naman? Yun eh. Kaya eto, mas papagandahin pa natin ating gabi. Kasi makikilala natin ang kawawang cowboy. Kung kawawa nga siya.
1: Yes.
0: Sa bagong kanta nila. Kasi ano daw to eh, love song.
1: Love song.
5: Actually, hindi po siya love song.
0: Sige, basagin mo ako.
4: Love song. Nakakagigil.
1: Nakakagigil.
4: Di makapagpigil. Alam na dis. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
10: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM. Tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
11: Hindi lahat ng bagay ay kailangang maging perpekto. Hindi kailangang maging eksakto sa plano ko ang buhay para maging masaya. At hindi mo kailangang baguhin ang isang taong mahal mo para maging karapat-dapat siyang makasama mo.
10: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. A-list na mga showbiz chika. Hatid ni Papa Awel Paz. Alam na this!
0: At mas showbiz at juicing chika of the air. Ang saya-saya namin kakwentuhan. Ako, kailangan makakwentuhan nyo po ang Whirlpool Street sa kanilang mga gigs. Maganda yan. Yes. Dahil marami kayong katutuan sa kanila.
1: Oo. Yes. Mamaya siguro, or ngayon na ba? Mag-invite na sila.
0: Mag-invite na kagad sila para merong time pa para sa ano, sa kanilang sample-sample. Yes, kasi may mga gigs kayo upcoming. Ito, nagbabalik Whirlpool Street. Saan-saan kayo mapapanood?
2: Meron po kaming live show sa October 24. It will be posted on our socials. So, ang socials po namin on Facebook is Whirlpool Street and in Instagram po is I Hate Whirlpool Street _.
0: Ayun.
2: Mga nalang po natin. TikTok.
0: TikTok. Saan?
2: I Hate Whirlpool Street din po.
0: Oh!
1: Ay, wait lang. Dahil napag-usapan na natin yung TikTok, no? Is there any pressure for you guys na mag-trend yung mga songs nyo? Dahil usong-uso ngayon, no? Katulad kanina kay
0: Mariah DeBarra na ano. Diba?
1: Oh, meron din ba kayong gano'n? Yung feeling of dapat magamit to sa isang trend.
3: Okay. Okay. Actually, dati po, parang... Pero it feels wrong po eh. Kasi po parang nagiging corporate ano yung feeling niya sa amin na parang gagawa lang kami ng gagawa ng gagawa pero parang quantity over quality na po kami. Nawawala na po yung identity ng banda. Kakaabot po dun sa parang trend. Ayun po.
1: So, medyo ano nyo yun, parang hindi nyo masyadong iniisip na dapat mag-gen, kundi dapat magustuhan lang talaga siya ng mga
2: tao. Time will come po. Parang yun yung parang yun.
0: Correct naman. Ang nakakatuwa kasi sa kanila, yung siniseryoso nila yung kanilang craft. Yeah. Ganyan. Mas gusto nyo ma-preserve yung beauty of the song. Ganyan. Nakakatuwa. Kantahin siya hindi dahil pinaulit-ulit or nag-trend lang siya. Kundi pag ganyan yung mga kantang nagiging timeless. No, nagiging classic 'yan. Kaya eto, tignan natin kung magiging timeless at mapapatunayan na talaga ng ating Whirlpool Street ang kantang Cowboy.
3: Game.

0: ako personally, ginulat niyo ako dun sa kanta. Hindi ko in-expect na ganon. Yes. Ayun, may gulat factor. Kung parang pag ano, pag nag-audition ka sa Pilipinas Got Talent, uy, ginulat mo kami dyan.
1: Hindi lang yun. Sabi nila kanina, di ba? Anong genre nila? Love song. Balik lang tayo dun. Hindi pala. Grabe, ang galing nyo, ha? Wow!
0: Galing. Tsaka ako, mas bumili ba ako sa inyo? I'm sure yung mga nanonood, nakikinig din sa atin. Kasi, kanina, yung akap, iba yung melody.
1: Yes.
0: Iba, tas eto, iba yung texture nito. Yes. Diba? Na medyo rough, na medyo rock. Pero, yung linyahan, yes, very sensible.
1: I just know. I have a feeling. Okay, tong song na to. Grabe. Makikilala tong song na to. Congratulations kayo pa lang, ha. Babalik kayo, ha. Babalik kayo dito, ha.
0: Pag ano na, pag platinum na yung inyo, may ganun pa ba ngayon mga meron, kanta, di ba? Basta 1 billion views. Ay, hindi, wala sila sa views at streams. Eh. Gusto nila yung quality. Oh. Ah, pag kinanta na ng foreign artist ang inyong kanta, nag-holy Hollywood day yung kanta ninyo. Diba?
1: Congratulations, ang galing.
0: Ang galing. And ano na feel ko, malayo, claim it, malayo mararating nyo.
1: Malayo.
0: At I'm sure meron na magpapangalan ng kalye Whirlpool Street.
2: Wow. Yes!
0: Diba? Hindi lang basta ano, yung Walk of Fame.
1: Uy, saka grabe nag-transform dun siya.
0: Correct.
1: Grabe talaga. Bigla siyang naging ano kanina, yung ano niya, yung love song na akap.
0: Correct.
1: Parang very mellow eh. Tapos biglang nag-transform. My gosh.
0: Tsaka I don't know kung nag-aral ka ba ng music kasi yung buka nung bibig niya, nagde-depende yung texture nung labas nung boses eh. Kasi ang galing nung ang galing yung bunganga mo tol. Nandun yung character. Mapapaano ka eh. Diba? Ang galing.
1: At this time, nakuhanan ko ng video.
0: Yeah!
1: Oh, grabe, ang galing.
0: Yan ako, sige. I-promote nyo pa ang inyong mga songs, ang inyong mga gigs, social media, and invite them.
1: Oo, kung kailan lalabas itong bago nyong song. Go ahead.
3: Promote ko lang po ulit yung socials namin. Whirlpool Street sa Facebook and sa Instagram, I Hate Whirlpool Street. And sa TikTok din, I Hate Whirlpool Street. Wala po tayong space doon. So, yeah.
4: Spotify.
3: And sa Spotify din, of course. Whirlpool Street.
0: Ayun. Ano po ah? Whirlpool Street. WHRLPOOL. Yun, ganun. Yun po yun siya. Baka na Purple Street, ganun. Diba? Yun, ano, panoorin nyo sila at pakinggan. Supportahan. Guys, supportahan namin kayo. Sana makita namin kayo sa Araneta Coalition.
2: Yeah.
0: Yun. Yes. Diba naman?
1: Saka sa Filipino Music Awards.
0: Yes!
1: Kayang-kaya niyan. Again, congratulations.
0: Thank you. Good luck and God bless. At syempre, ano, i-greet natin yung mga Whirlpoolers dito.
1: Yeah, Whirlpoolers, ano. Ay, diba? Anong tawag?
0: Anong tawag sa mga fans ninyo?
4: Wala pa po eh.
0: Oh. Diba, isipan natin
1: yan. Washing machine.
0: Lago tayo dyan. Maraming salamat. Whirlpool Street. Kasama sila Malcolm, Kael, Miko, and Jacob.
1: Again, maraming salamat.
0: Thank you.
1: We'll see you again.
0: Yes, susunod na po ang Private Confessions na susundan naman ng Love Connect kasama si DJ Monica Figueras. At nagdaan na nga po ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
1: Kami, ang inyong ultimate source ng mga may init na balita sa mundo ng mga artista.
0: Ay, syempre ako po ang inyong ever lovable, Papa Awal Paz.
1: At syempre po, sa ngalan pa rin po ng Beshi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, Mama Jai Ho, ako po si Gino Krishnan.
0: Mga kaakap at Kao, boy, sumabay ka din,
1: yes,
0: ha? Nang alam ko na.
1: Alam niyo na.
2: Alam na din.
0: Yes, hindi halatang pinrack.
1: Yes. Bye. Yeah.
2: Alam na this.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 10:02 ng gabi.
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilangstad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
3: Si Ariel ay isang perfectionist na halos planado ang buong buhay. Pangarap niyang maging isang mahusay at mayamang abogado, kaya bawat desisyon niya ay nakatuon sa future. Nang makilala niya si Jeff, isang simple at easygoing na lalaki, naisip niyang pwede niya itong tulungan para mas maging successful. Unti-unti binago niya ang damit nito, katawan, pag-aaral, trabaho at pati paraan ng paggastos. Para kay Ariel, pagmamahal yon. Pero para kay Jeff, unti-unti na yung nagiging pagkakakulong. Sabay natin pakinggan ang kwento ni Ariel na pinamagatang, "Pinilit kong baguhin ang mga bagay na hindi ko dapat kontrolin."
2: Private Confessions.
3: Hindi ako yung klase ng taong kayang matulog ng peaceful kahit hindi sigurado ang bukas. Kapag may assignment ako, gusto kong matapos yon bago ang deadline. Kapag may goal ako, gumagawa ako ng step-by-step plan. Kapag may problema, gusto kong may solusyon agad. At kapag may bagay na hindi naaayon sa plano ko, hindi ako mapakali. Ganito ako lumaki. Palaging may target. Palaging may standard. Palaging may kailangang patunayan. Ako si Ariel, 24 years old, at sa edad na ito, malinaw na sa akin kung ano ang gusto kong maging. Gusto kong maging abogado. Hindi lang basta abogado, gusto kong maging successful, kilala, at financially secure. Siguro para sa ibang tao, sobra akong ambisyosa. Para sa akin, normal lang yun. Ayokong dumating ang araw na kailangan kong umasa sa iba. Kaya halos buong buhay ko, ang iniisip ko ay paano ako aangat. At malaking bahagi ng pagkatao ko ang naging ganito dahil sa isang relasyon na akala ko matagal ko nang nalampasan. Pero hindi pala. Isang weekend, niyaya ako ng best friend kong si Dahlia na mag-dinner. May kasama siyang kaibigan. Doon ko unang nakilala si Jeff. Hindi siya tulad ng ibang mga lalaking karaniwang nagugustuhan ko. Simple lang ang suot niya, plain shirt, maong at rubber shoes. Hindi siya yung tipong taong papasok sa isang lugar, mapapalingon ang lahat. Wala rin siyang yabang. Pero napansin ko agad na madali siyang kausap. Hindi siya mapagpanggap. At higit sa lahat, hindi siya nagpanggap para lang magustuhan ko siya. Habang kumakain kami, napunta ang usapan sa trabaho. "Anong plano mo after graduation?" tanong niya. "Law," sagot ko. "Law? Oh, gusto kong maging lawyer." "Nice. Yun lang?" tanong niya. Tumawa siya. "Anong gusto mong sabihin ko?" tanong ko. "Hindi ka man lang nagtanong kung anong klaseng lawyer?" "Hindi naman kasi biro ang maging lawyer kahit anong klase pa yan." Napangiti ako. Simple siyang sumagot, pero yun ang unang beses na nakausap ko ang isang taong hindi parang ini-interview ang future ko. Hindi nagtagal, naging close kami. At kalaunan, naging kami. Masaya ako nung una. Pero habang tumatagal, may mga bagay akong napapansin kay Jeff na hindi ko gusto. Hindi siya masyadong conscious sa pananamit. Hindi siya mahilig magplano ng pera. Minsan, inuuna niyang gumala kesa mag-aral. May trabaho siya pero parang kontento na siya roon. Hindi siya kasing ambitious ko. Nung una, iniisip ko lang na magkaiba kami. Hanggang sa dumating ako sa puntong gusto ko na siyang baguhin. Bakit lagi mong suot yan? Tanong ko minsan. Okay naman ha. Okay para sa'yo. Pero may interview ka bukas. Relax, hindi naman ako pupunta sa fashion show. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang presentable ka. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Okay, ikaw nang bahala. At doon nagsimula. Tinulungan ko siyang mamili ng damit. Binilhan ko siya ng sapatos. Pinaayos ang buhok. Sinabihan kong mag-gym. Tinulungan ko siyang gumawa ng study schedule. Nung una, natutuwa pa siya. Sabi niya, may personal manager na ako. Tumatawa ako dahil akala ko sweet lang yon. Pero hindi doon natapos. Sinimulan ko na rin pakialaman ang paraan niya ng paggastos. Hindi mo kailangang bilhin yan, sabi ko. Sale naman, bawi niya sa akin. Hindi ibig sabihin sale, kailangan mong bilhin, paliwanag ko. Minsan, kapag nagpaplano kami ng weekend, ako na ang gumagawa. Kapag may assignment siya, tinatanong ko kung kailan niya gagawin. Kapag mababa ang score niya, agad akong nagbibigay ng solusyon. Sa isip ko, tinutulungan ko siya. At aminado ko, gusto kong makita siyang umangat. Pero hindi ko napansin na unti-unti na rin pala siyang nawawala ng pagkakataong pumili para sa sarili niya. Isang gabi, sinabi yun ni Dahlia sa akin. Hindi mo ba napapansin? Ano? Lahat na lang gusto mong kontrolado? Napairap ako. Concerned lang ako. Concerned? Oo. Ariel, hindi mo project ang boyfriend na kailangan mong ayusin. Natigilan ako. Excuse me? Hindi ako galit sa'yo, pero nakikita ko lang na parang gusto mong i-design buong buhay niya. Napatawa ako. Eh gusto kong maging successful siya. Or gusto mong maging successful siyang boyfriend para sa image na gusto mong ipakita? Hindi ako sumagot. Bago pa siya tumayo, sinabi niya ang bagay na ayaw kong marinig. Hindi mo pa rin kayang aminin na galit ka pa rin kay Cedric? Doon ako natahimik. Si Cedric ang ex ko. Halos 2 taon din kami. Akala ko siya na ang makakasama ko hanggang dulo. Pero iniwan niya ako. Hindi dahil may ginawa akong masama. Sinabi niya lang na hindi raw ako bagay sa mundo ng pamilya niya. Mas bagay raw sa kanya ang isang babaeng may koneksyon, may pangalan at kayang sumabay sa lifestyle nila. Pagkalipas ng ilang buwan, nakita ko siyang kasama ang isang kilalang tao. Doon ako sobrang nasaktan. Hindi lang dahil iniwan niya ako, mas masakit dahil pinaramdam niyang hindi ako sapat. Kaya gumawa ako ng pangako sa sarili ko. Darating ang araw na pagsisisihan niyang minamaliit niya ako. Gusto kong maging successful. Gusto kong magkaroon ng magandang buhay. Gusto kong makita niya na nagkamali siya. At siguro, doon na nagsimula ang mali. Dahil hindi ko namalayang kahit wala na si Cedric sa buhay ko, siya pa rin ang dahilan kung bakit maraming desisyon ang ginagawa ko. Kasama na si Jeff. Hindi ko ginagamit si Jeff, sabi ko kay Dahlia.

0: tumatanggap siya, ako ang mas masaya. See, sabi ko, sinasabi ko sa'yo kaya mo. Ngumiti siya, pero napansin kong hindi siya ganun kasaya. Salamat, sabi niya. Bakit parang hindi ka happy? Happy ako. Parang hindi. Umupo siya sa tabi ko. Hindi naman kasi ito yung gusto kong trabaho. Napakunot ang noo ko. Pero malaking opportunity to. Alam ko, mas malaki sweldo. Alam ko, mas maganda sa resume. Alam ko, Ariel. Eh bakit hindi ka masaya? Tahimik siya. Dahil gusto ko ring piliin kung ano ang gusto ko. Hindi ko alam kung bakit pero nainis ako. Para sa akin, hindi naman masamang tulungan siya. Mali ba na gusto ko lang siyang makitang umangat? Hindi ko naisip na baka ang problema ay hindi ang gusto kong mangyari. Ang problema ay hindi ko na siya tinatanong kung ano ang gusto niya. Lumipas sa mga buwan at naging mas demanding ako. At dumating ang araw na sinabi niyang nahihirapan siya sa dalawang subjects niya. Bakit? Tanong ko. Hindi ko na ipasa yung project. Bakit hindi? Nahirapan ako. Nahirapan ka? Oo. Eh bakit hindi ka humingi ng tulong? Ariel, hindi naman lahat ng problema kailangan may instant solution. Pero pwedeng gumawa ng paraan. Gumawa naman ako. Hindi enough. Napatingin siya sa akin. At hindi siya ngumiti. Ewan ko sa'yo, sabi ko. Anong ewan? Tanong niya. Pagod na ako, Ariel. Pagod saan? Bigla siyang tumayo. Sa lahat. Tumayo rin ako. Jeff, pinag-iisipan natin future natin. Future natin? Oo. Napatawa siya. Future natin o future na gusto mo? Hindi ako nakasagot. Alam mo kung anong problema mo? Sabi niya. Lahat gusto mong kontrolin. Pati ako. Jeff, hindi mo na ako tinitingnan bilang si Jeff. Napatigil ako. Tinitingnan mo ako bilang proposal, plano at project mo. Hindi totoo yan. Talaga? Lumapit siya sa akin. Binago mo ang damit ko, binago mo ang buhok ko, pinilit mo ako mag-gym, pinili mo ang trabaho ko, pinakailaman mo ang pera ko, pati pag-aaral ko gusto mong ikaw ang nagsiset ng direction. Dahil gusto kong maging successful ka, pero gusto ko rin na maging ako. Tahimik ang buong paligid. At doon niya sinabi ang linyang hindi ko makalimutan. Hindi mo ako mahal dahil sa kung sino ako. Mahal mo yung version ko na kaya mong ipakita sa ibang tao. Napailing ako. Ang unfair mo, sabi ko. Hindi, matagal lang akong tahimik, sagot niya. Ginagawa ko lahat ng ito dahil mahal kita. Huminga siya ng malalim. Baka mahal mo nga ako, pero hindi sapat ang pagmamahal na kailangan akong baguhin para manatili. Bumigat ang loob ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pagod na ako, Ariel. At bago ko nakasagot, kinuha niya ang bag niya. Hindi ko na kayang maging trophy boyfriend mo. Lumabas siya ng pinto. May isang bagay sa buhay ko na hindi ko kayang ayusin sa pamamagitan ng plano, pera, effort o control. Hindi ko alam kung babalik pa siya. Hindi ko alam kung magbabago ang isip niya. Kinabukasan, hindi siya nag-message. Kinabukasan ulit, wala pa rin. At lumipas ang isang buong linggo na tahimik ang cellphone ko. Doon ko unang naramdaman ang isang takot na hindi ko kayang kontrolin. Dahil baka sa sobrang pagsisikap kong gawing perpekto ang taong mahal ko, siya mismo ang tuluyang mawala sa akin.
1: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Balita

0: Kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ring, ring, go away.
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
1: Cough, cough, wet away! Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo.
4: Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako!
5: Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradyo bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Private Confessions.

0: Isang buong linggo kong naghintay. Sa mga unang araw, galit pa ako. Iniisip kong babalik din si Jeff. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti akong kinabahan. Pumunta ako sa lugar na madalas niyang tambayan. Nandun siya, tahimik na umiinom ng kape. "Pwede ba kitang makausap?" tanong ko. Tumango siya. Umupo ako sa tapat niya. "Sorry," sabi ko. Hindi siya sumagot agad. "Alam kong marami akong ginawa sa'yo na hindi ko napansin. Akala ko kasi tinutulungan kita." "Alam ko," sagot niya. "Kaya hindi rin naging madali para sa akin na lumayo." Tumingin siya sa akin. "Mahal pa rin kita, Ariel." Mahigpit ang hawak ko sa bag ko. "E di bumalik ka." Umiling siya. "Hindi ganong kadali." "Bakit?" "Dahil mahal kita. Pero hindi ko na gusto yung sarili ko kapag kasama ka." "Masakit yun." Sinabi niya sa akin na nasanay siyang humingi muna ng approval ko bago gumawa ng sarili niyang desisyon. Saan pupunta, ano ang susuotin, anong trabaho ang tatanggapin at paano gagastusin ang pera niya. "Hindi ko nakilala yung sarili ko," sabi niya. Hindi na ako nakasagot. "Mahal kita," dagdag niya. "Pero kailangan kong umalis para mabuo ko ulit yung sarili ko." Doon ko nalaman na may plano siyang magtrabaho sa Brunei. May opportunity siyang matagal nang gustong subukan at gusto niyang magsimula ulit. "Sigurado ka?" tanong ko. "Hindi." "Hindi ka natatakot?" "Takot, pero gusto kong subukan." At sa unang pagkakataon, hindi ko siya pinigilan. Kinabukasan, kinausap ko si Dalia. "Anong gagawin mo ngayon?" tanong niya. "Hindi ko alam." "Galit ka pa?" Umiling ako. Mas galit ako sa sarili ko. "Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo habang buhay." "Alam ko, pero kailangang matuto akong magbago." At yun ang sinimulan kong gawin. Hindi biglaan. Unti-unti. Natuto akong hindi manghimasok sa mga desisyon ng ibang tao. Natuto akong tanggapin na hindi lahat ng tao ay kailangang sumunod sa paraan ko. At higit sa lahat, natuto akong hindi gawing sukatan ng halaga ko ang opinyon ng isang taong piniling umalis sa akin. Bumalik ako sa pag-aaral. Ginawa ko yon dahil yun naman talaga ang pangarap ko. Pagkalipas ng ilang buwan, nakatanggap ako ng simpleng message mula kay Jeff. "Okay ako dito. Sana okay ka rin." Matagal ko yung tinitigan bago ako sumagot. "Sana ikaw rin. Salamat sa lahat," reply ko. Hindi ko na siya tinanong kung babalik pa ba siya. Hindi ko na rin hiniling sa kanya na maghintay. Dahil natutunan kong ang pagmamahal ay hindi laging paghawak. Minsan pagmamahal din ang pagbibigay ng kalayaan. Hindi ko alam kung magkikita pa kami ni Jeff. Hindi ko alam kung babalik pa siya. Pero hindi ko na kailangang pilitin ang sagot. Dahil may mga taong dumarating sa buhay natin para maging parte ng future natin. At may mga taong dumarating para baguhin ang paraan ng pagtingin natin sa buhay. Si Jeff ang nagturo sa akin na hindi lahat kailangang kontrolado. At ako naman natutong tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kailangang maging perpekto. Hindi kailangan maging eksakto sa plano ko ang buhay para maging masaya. At hindi mo kailangang baguhin ang isang taong mahal mo para maging karapat-dapat siyang makasama mo. Dahil lang taong totoo mong mahal, hindi mo aayusin sa paraang gusto mong makita. Tatanggapin mo siya bilang siya. At hahayaan mong siya mismo ang pumili kung sino ang gusto niyang maging. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin si Jeff. Pero hindi na tulad ng dati. Hindi na ako nagtatanong kung paano ko siya maibabalik. Mas madalas ko nang itanong sa sarili ko kung paano ko maipagpapatuloy ang buhay na hindi na kailangang kontrolin ang lahat. At siguro yun ang tunay na pagbabago sa akin. Natuto akong magmahal nang hindi nagmamay-ari. Natuto akong mangarap na hindi kailangang may patunayan. At higit sa lahat, natuto kong tanggapin na minsan ang taong pinakamahalaga sa buhay mo ay hindi mananatili para makasama mo hanggang dulo. Pero pwede pa rin siyang maging dahilan kung bakit ka naging mas mabuting tao.
1: Private Confessions. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 28 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: gabi mga kapamilya at kaserbisyo, our love connectors. Kumusta po kayo ngayong Martes? Medyo ano, no? Mainit ang panahon. Nakakaloka lang. Ito na yata ang ano eh, no? Yung Super El Nino na pinag-uusapan. Talagang before the year ends, bago pa tayo mabiyayaan ng amihan, no, sa Christmas season, ay nako, magsasuffer muna tayo through Super El Nino. Yan, kaya yung mga nagsasabi na hindi totoo yung ano, yung climate change, ay mag-isip-isip na po tayo. Nag-iiba na talaga, no, yung ano, yung klima ng buong mundo. This is actually yung Super El Nino, this is global. For the year 2026, pagdasala lang po natin na hindi ganun kagrabe. Dahil, ang lungkot naman kung napakainit ng Pasko. Speaking of, 73 days to go before Christmas. It's beginning to look a lot like Christmas. Sintonado pa. Okay lang, basta happy-happy. O, oh, diba? Ayan ang ating ano eh. Christmas Countdown Santa on screen. Doon sa mga nanonood po sa amin, sa DZMM Cable Channels. Hello, hello. Kumusta po kayo? At doon naman po sa nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Good evening. How are you doing? Sana ay nasa okay kayong kalagayan ngayong Tuesday night. Dahil kami okay na okay at dito sa Love Connect, eh talagang okay na okay ang ating paksa. Relatable, sobra. Lahat tayo makaka-relate dito. Ang ating katanungan ngayong gabi para sa mga kababaihan. Medyo iba ang tanong natin ha, sa kababaihan at sa kalalakihan. For the ladies out there, ano ang pinanggagalingan ng inyong paghihinala sa inyong partner? Ayan na. Alam niyo po, yung paghihinala, hindi lang po yan ano, no? Hindi lang po yan lumilitaw out of the clear blue sky. Abay, may pinanggagalingan yan. Even someone like me, who is not really possessive. As a matter of fact, ayoko nga yung clingy. Kapag ka medyo yung gut feeling ko, yung intuition ko, nag-ano na, nag-ding-ding-ding-ding, nako. Ayan na, di ba? At yan ang usapin natin para sa mga babae. Saan ang gagaling ang inyong panghihinala sa partner ninyo? Especially if you're not really the doubtful type like me. Sus ko, to a point nga ako ano eh, super trusting to a fault eh. Siyempre ngayon hindi na, di ba? Medyo because of experiences, natututo tayo. Pero yan na nga, di ba? Parang even for those who are not clingy like me. May pinag-awayan nga kami dati ng ex ko eh dahil may lakad siya. Pagkatapos, ako naman, sabi ko, sige, mag-enjoy ka with your buddies, yung mga tropa mo, dali. Dahil ako dito lang ako, chill-chill lang ako dito. Abay, aga umuwi. Hindi pa tapos yung me time ko. Sabi ko, ba't umuwi ka na? Umuwi na ba sila? Hindi pa, nauna ako. Bakit? Oh, 'di ba? Sumama loob niya, bakit daw pinapalayas ko siya? gusto ko lang naman na mag-enjoy ka habang ako ay nagme-me time, because even as a couple, it is important to have your alone time while you are together with someone. Importante po 'yan. Pero 'yun na nga, kahit po hindi kayo clingy na tulad ko, yung mga kababaihan diyan. Saan ang gagaling? Ano ang pinanggagalingan ng inyong ding-ding-ding? Yung ganyan, no? Yung pag yung inyong intuition off the charts na yung alarm. Bakit? Ano? Saan ang gagaling ang panghihinala mo sa partner mo? At sa mga kalalakihan naman, paano ninyo hinahandle ang doubts? Yung mga hinala, paano nyo hinahandle yun? Curious ako. Kasi yung experience ko, ako aawayin. Sila naman ang na-insecure. Pero ako inaaway. O, diba? Pero minsan naman, yun na nga, parang I also learned in time, no? How to handle my doubts and my jealousies properly. Kasi syempre, lahat tayo dumaan dun sa pagkapasaway natin eh. Yung tayo ang insecure, pero sila ang pinapahirapan natin. Naintindihan ko yun, been there. Ang importante eh, yung we are improving in time. We are learning and healing and growing. Tara, kwentuhan tayo. Pwede kayo magpadala ng mensahe sa aming DZMM Teleradio text line. Ito na, our fiber line wide open just for you. 0919-278-3000. There's the number on your screen. O di kaya naman, kung mas type ninyo ang tumawag, 8924-4101. Tatlong locals yan. Ayan o, nakikita nyo sa screen. 5671, 5672, and 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Ang ating paksa ngayong gabi. Minsan hindi talaga maiwasan to. Yung intrusive thoughts ng mga kababaihan. Women's intrusive thoughts. Gaano ba ito ka-accurate? At, you know, parang talaga bang ano to, may katotohanan? O base lang ba ito sa mga insecurities ng kababaihan? Oh, ang ganda, di ba, ng ating topic. Medyo meron tayong psychological angle ngayong gabi. Tamang-tama lang po sa akin dahil nag-graduate ako with a behavioral science degree, no? So, payong beshi at practical na tips lamang mula sa aking personal na karanasan at syempre sa mga pinag-aralan sa kolehiyo. DJ Monica po, sa ngalan ni Coach Ganda, si Coach V, Vanessa Antonio, makakasama niyo ako all the way till midnight tonight. So tara, let's connect on Love Connect. Especially if you've had a rough day, ay nako, we got you, baby. Don't you worry about a thing. Talagang pagdating sa huntahan, tungkol sa pag-ibig at mga relasyon, sa pagkakaibigan, pagdating sa tugtugan, nako, we have your back. Siyempre, di ba, naghanda na naman kami ng napakagandang playlist para po sa inyo. Yung dalawang una nating tugtog eto, OPM. 70s OPM to, nako. Naalala nyo, merong boyfriend si Ate V nung 70s na na afam. Meron talaga, promise. Meron siyang afam na a foreigner. Afam, di ba? A foreigner assigned in Manila. Meron siyang afam na boyfriend noon na singer. O, sinong may alam? Taas ang kamay. Papatugtugin natin yan, yung kanta niya, yung biggest hit niya, yung boyfriend ni Ate V. Pagkatapos, syempre, no, meron din tayo galing sa isang grupo na parang rin eh, afam din yung lead singer na babae. Napakaganda. Oo, we will take you back in time to the 70s naman. Kung meron naman kayong request, pwede rin. And we make way for your requests. Naghahanda po kami ng playlist parati para sa inyo. Pero kapag kami pumapasok na request, syempre prioridad namin kayo. So yung playlist sinasantabi namin para bukas, yung ganon. Kasi syempre kapamilya at kaserbisyo, you are our priority. So kung may request kayo, no, apat na dekada ng musika, 60s, 70s, 80s, 90s, abay, itawag lamang po. 0919-278-3000. O di kaya naman eh, 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Once again, for your POV, your points of view. For the ladies out there, my girlfriends, nakikinig ba kayo? Ano ang pinanggagalingan ng inyong mga hinahinala sa partner ninyo? And for the guys out there, paano ninyo hinahandle ang hinala? Yan ang ating pag-uusapan ngayong gabi dito lamang sa Love Connect. Samantala, 43 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi, abay magbigay daan po muna tayo sa pag-ulat ng ating Radio Patrol. Sunog sa arms corps sa Marikina, umabot sa ikalawang alarm. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radio Patrol Harvey Sabado. Harvey, good evening.
2: DJ Monica, iniakyat na sa ikalawang alarma ang sunog na sumiklab sa isang commercial storage establishment sa Arms Corps Barangay Fortune, Marikina City ngayong gabi. Patuloy pa rin itong inaapula at nagpapatuloy ang investigasyon para malaman ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Antabayanan ng follow-up report dito sa DZMM. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Harvey Sabado, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Harvey Sabado.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM.

44 minutes na po down 10 o'clock in the evening. Abay, napaka-relatable lang ating topic ngayon. And I'd love to hear your points of view about this, my fellow girlfriends. Abay, saan pinanggagaling ang inyong paghihinala sa partner ninyo? You know, if you've experienced this, parang tongue twister, di ba? If you've experienced this in the past. Ayan, tell us all about it. 0919-278-3000. Siyempre, sa ating mga boyfriends dyan, sa ating mga koya, abay, paano ninyo hinahandle kapag ka nangihinala na kayo kay misis o kay jowa? O, tara, magkwentuhan tayo. We will connect tonight on Love Connect. And our topic, women's intrusive thoughts. Ano nga ba yung intrusive thoughts? At gaano ka-accurate ang mga naiisip ng mga babae? I'm going to tell you right now, batting average ng mga babae, dahil mas malakas po, scientifically speaking, no? This is proven, kahit i-google ninyo, mas malakas po ang intuition ng babae sa lalaki. Nakakita na ba kayo ng mga memes na... yung mga memes na nakakatawa na sa TikTok, dami nito eh, yung gagawa ng mga TikTok, yung mga couples, no? Kunyari, nasa kama lang sila, tapos yung babae, dami nang iniisip. Parang iniisip na ng babae, the super overthinking. Why was he quiet tonight? Is he going through something? May problema ba siya? Hindi na ba niya ako mahal? Yung dami iniisip, sabay yung lalaki. Ang iniisip lang eh. Ano kayang toppings ko sa pizza bukas kapag ka nag-order ako? O kaya eh, ano kayang flavor ng fruit shake ang i-order ko papuntang opisina bukas? Ano kayang kape ang i-order ko? Diba? Yung mga babae talaga ang mas malakas ang intuition, mas super din mag-overthink. Mga lalaki usually chill-chill lang eh. So kapag ka kayo nakakaramdam ng duda, paano nyo hinahandle yon, boys? Tell us all about it. Kapag nasa isang relasyon ng isang babae, natural lang na may bagay siyang naiisip na hindi naman sinasadyang isipin. Minsan tungkol sa partner niya. Minsan naman tungkol sa ibang lalaki. May pagkakataong bigla na lang papasok sa isipan niya kahit ayaw niya. What if single kaya ako ngayon, mas okay kaya yon kesa may partner ako? What if mas bagay sa akin itong isang kaopisina ko? O kaya, I wonder, bakit ko napapansin attractive pala siya ngayon bigla? Before, I couldn't give a bleep. I couldn't give an F and care. Ngayon, parang, tingnan mo nagiging pogi itong si kuya. Diba, may ibig ba sabihin yung mga ganyang intrusive thoughts? They are thoughts that you don't really consciously think about. But they get into your subconscious and eventually from your subconscious mind, they seep into your conscious mind, you know? And then you can't help tuloy but overthink about it. Kapag naiisip ba yung mga thoughts na yan, na kapag may ibang lalaki attractive, ibig sabihin ba niyan hindi na niya mahal ang partner niya? Kapag nagkaroon ng medyo sexual thoughts ukol sa ibang tao, ibig ba sabihin gusto na niyang gawin yun? Kailangan ba mag-guilty agad? Dito nagiging komplikado ang intrusive thoughts dahil kapag nasa relationship tayo, minsan ay binibigyan natin ng sobrang bigat ang bawat iniisip natin, no? Medyo masyado tayong nag-overanalyze. We become overly critical. Kung naiisip ko to, baka there's something to it. Baka there's some meaning behind it. Oh, yan na yung mga napapatanong tayo. Pero hindi lahat ng thoughts ay desire, hindi lahat ng fantasy ay intention, at hindi lahat ng doubt ay nangangahulugang may problema na agad sa relasyon.
gaano ba ka-accurate ang naiisip ng mga babae kapag siya ay nasa isang relationship. Nako, atin itong tatalakayin ngayong gabi sa Love Connect. Okay, ito pong intrusive thoughts na pinag-uusapan natin ha. Ngayong gabi, ang pag-uusapan natin, no, yung ating hihimay-himayin ngayong gabi sa Love Connect, iba po ito ha. Doon po sa mga intrusive thoughts when you have OCD or Obsessive Compulsive Disorder. Meron din kasi ako niyan minsan because may pagka-OCD ako. Oh, promise. Oo. So, talagang ano, no? Kapag yung OCD, mas seryoso po na intrusive thoughts yan, ano? If you have OCD, you know what I'm talking about. Medyo I'm trying to make light of the situation by kind of laughing about it, pero seryoso po yung intrusive thoughts ng OCD. Iba po yon, yung bata pa lang ako, kunyari dahil may OCD ako talagang hindi ko pa alam na may OCD ako noon. Bata pa lang ako, pag di pa umuwi yung mami at daddy ko, isipin ko na agad, parang meron na ako agad na ano, na thoughts na they got into a bloody car accident. Yan. As in, I'm not even joking, at 10 years old, naiisip ko yon. Sabay, di na ako makatulog buong gabi hanggang umuwi sila. Intrusive thoughts yon ha, ng may OCD, pero iba po yon. Maybe that's a topic, no? Para sa Chang-Ami naman yan, yung topic na yan. Ngayon, medyo itong intrusive thoughts, lighter to. Lighter version of intrusive thoughts when it comes to relationships. Diba? Yung parang, oy, ang ganda niya. O kaya ang cute niya. Di ko akalain, talagang may tsura pala tong si Unggoy na to. Tapos nagigilty ka na, ba dapat lang ba talaga? Bakit ko ito naiisip? Ano ba talaga ibig sabihin? At naiisip ko yan kahit na meron akong relasyon. Okay, very relatable topic, and this is something we are gonna talk about tonight on Love Connect at 9 to go, bago po ang alas 11 ng gabi. This is our first music connection for the evening. Gaya ng sabi ko, no, kanina, ayan. Back to back ito, yung ex-boyfriend ni Vilma Santos noong panahon. Alam na alam ko to kasi batang-bata pa lang ako. Yung yaya ko, fan na fan ni Ate V at kinikwento niya sa akin. Ito nga ang naging foreigner boyfriend ni Ate V noong panahon. If memory serves, ha? If I remember correctly. Pero bago po yan, si Junior ang ating pinag-uusapan. Bago po siya, ito muna tayo. Siyempre, ang napakaganda at napakahugot na Love Revolution and How Long You've Been Waiting. Thank you so much for tuning in. Dito lamang po sa DZMM Love Connect.

0: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
10: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
11: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Walang mapaghingahan. Naghahanap ng masasandalan. Itawag mo na yan sa

0: yon, sa kaka-tune in lang. Abay, welcome, welcome. Kumusta po kayo dyan? DJ Monica at your service all the way till midnight. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio. At ang ating katanungan ngayong gabi, you are not yet too late to join in the discussion. Dalawang tanong natin ha, sa mga kababaihan at sa kalalakihan. For the ladies out there, girlfriend, ano ang pinanggagalingan ng inyong paghihinala sa partner ninyo? Kapag medyo nagki-creep in na yung doubt, what triggered it? Ano yung trigger? Oy, hala, kwentuhan tayo. Para sa mga kalalakihan, paano ninyo hinahandle ang hinala? Curious ako, curious. How do you handle jealousy? Gusto ko malaman kung may mas magandang way, no, ng pag-handle ng jealousy kesa yung mga na-experience ko from my partners. Ako rin kasi dati, I didn't handle jealousy properly. Yun nga, diba? Sabi ko kanina eh. Ano yan eh, we learn as we get older, as we grow. So, nagsimula tayo, diba, na hindi maganda yung pag-handle natin. Away agad. Pasaway natin nung kabataan natin. Pero, you know, as we mature, medyo we handle it better. So, I would like to know, mga kalalakihan dyan, paano nyo hinahandle ang hinala? Ito na si Joel ng ano, Quezon, diba? Tatanong natin siya maya-maya lamang. Pero ito, no, sabi ni Rafael ng Pasig, DJ Monica, para sa akin, basta hindi solusyon ang pagtatago ng cellphone o pagsinungaling para lamang maiwasan, ayan, ang doubts. Tama nga naman. Sino ba naman ang may karapatan na itago o kaya ibasahin yung cellphone ng partner ninyo? Until you are given permission, ay nako, mali po yun ha, mga kapamilya. Privacy pa rin yan eh. Even in a relationship, we deserve to have our own privacy. Kaya ayan, di ba? Sabi naman ni Liza ng Cebu, minsan po DJ Monica, hindi naman ibang babae agad ang dahilan ng paghihinala ko. May pagkakataon na nakakaramdam lamang na hindi ako priority katulad ng dati. Pero alam ko naman na hindi lahat ng naiisip ko ay totoong nangyayari. Kasi nga, gaya ng sabi nyo, may intrusive thoughts, di ba? Ang ganda ha, Liza. That's correct. Isa sa pinakamalaking distinction ng pagkakaiba ay iisipin mo, is this an intrusive thought or is this a feeling? O kaya, talaga bang, is this based on facts? Medyo bago nyo away-awayin yung partner ninyo, iisipin nyo muna yon. Kasi there is a fine line, diba, between, you know, your intrusive thoughts and feelings versus what is really happening. Actually, it's more than a fine line. Medyo makapal nga yung linya, diba, in between those two. So we have to know how to distinguish that. So tama naman yung sinabi ni Liza ng Cebu. O ito, pag tanungin natin si Joel ng Quezon kung ano ang masasabi niya ukol sa topic na ito. Hindi natin siya nakausap kahapon eh. Medyo nawala siya sa linya pagkatapos ano eh, pagkatapos naputol na yung linya, pero ngayon nandito siya. Hello Joel, ang aking Gen X buddy.
1: Good evening.
0: Hello, kumusta?
1: Monica.
0: Oo.
1: Quezon City po.
0: Quezon City ba, hindi Quezon?
1: Layo no.
0: Yun nga eh, so iniisip ko QC pala, hindi Quezon.
1: Batang QC.
0: Oh, batang QC talaga. Oo, yun.
1: Opo.
0: O kaya nga pala tayo nag-usap kung saan tayo nagka-clubbing, nagdi-disco noon. O,
1: yes.
0: Diba?
1: Oo, pwede dahil... mag-an muna, batiin ko muna po yung mga regular callers po.
0: Go like, ahead, go ahead.
1: Like sila JR, Tess from Pampanga, saka yung Titanic. Yung kasali sa Titanic.
0: Sino?
1: Hindi ako kasama doon. Hindi ako pwedeng sumama doon.
0: Sino Titanic?
1: Sino yung Leonardo DiCaprio ng Antipolo?
0: Uy! Merong Leonardo DiCaprio ng Antipolo?
1: Si Bob.
0: Ah, si Bob. Teka, teka, teka. Bakit?
1: Saka si Nolly. Si Nolly. si Nanay Flor. Joke lang po.
0: Ay, nako.
1: Hindi ako pwedeng sumama dyan.
0: Eh, meron na tayo. Ayun, Titanic. Bakit Titanic? Dahil may love triangle sila.
1: Magiging love triangle yun. Kaya,
0: oo, meron na
1: tayo.
0: Hindi
1: ako pwedeng sumama sa Titanic.
0: Hindi, sabi ko kahapon, di ba? Ikaw ay happily married. Di ba? Kaya yes, hindi ka pwedeng sumali sa ano nila. Oo. Sa kanilang love triangle. Yan, si Bob, yes, si Nolly, at si Floor.
1: Three is the crowd.
0: Oo. Eh, itong si Bob, nag-request lang tugtog para kay Flor. Eh, Kastilyong Buhangin pa eh.
1: Sakit nga ng tiyan ko kagabi.
0: Bakit masakit ang tiyan mo?
1: Kakatawa tiyan kay Bob.
0: Di ba ang kulit?
1: Apo.
0: Ang kulit, parang ewan lang.
1: Cute nga eh, cute.
0: Pero talagang ano, sabi ko, ikaw kakalabanin mo pa si Nolly, ha? Bahala ka dyan.
1: Baluarte ng Antipolo, baluarte ng Marikina.
0: Sige, umakit
1: kayo. Hindi na pwede sumama ang QC dyan.
0: Hindi na. Dito na tayo sa QC. Chill lang tayo dito. Hayaan mo silang magrambulan doon. Pumunta sila ng Victoria Tarlac at ipaglaban ang kanilang pagmamahal.
1: Si Nanay Flor, parang Rapunzel na talaga.
0: Diba? Hawa ng buhok, no?
1: Rapunzel na Rapunzel na.
0: Tatapakan na nga natin dito sa QC.
1: Magastos sa shampoo yan.
0: Lalo na sa conditioner. Ano ba?
1: Yes, diba? Opo. Oh, grabe yan.
0: Di baling shampoo, yung conditioner. Naku, Diyos ko, mas mahal yun.
1: Natatawa lang ako kagabi.
0: Nakakatawa yung si Bob. Parati ako pinapatawa niyan.
1: Wala pang bote yan. Mukhang wala pang bote sa mesa.
0: Lalo na kung tumawag, medyo tipsy. Oy, nako.
1: Chill siyang kausap. Masarap siyang kausap. Same with Nolly kasi I've heard Nolly tumatawag dyan.
0: Kayo
1: masaya. Masayahin silang dalawa. Parehas.
0: Kayo naman lahat. Nakakatuwa kayong kausapin. That's one of the things I look forward to kapag nagpipinchit ako dito sa Love Connect. Ay yung makausap ko kayo. Kasi sa Maritres, yung regular na programa ko, pag Sabado, wala naman kaming callers doon eh, di ba?
1: Pero last Saturday, absent ka.
0: Oo, wala ako
1: ng... Pero ganda ng guest.
0: Wala ako ng Sabado.
1: Galing ng guest,
0: ha? Si Kong Bell.
1: Apo.
0: Si Kong
1: Bell. Naalala ko yung mga panahon ng mga kulayala nun. Ganun mo magsalita yung mga kulayala nun.
0: Yung pagsalita ni Kong Bell? Hindi na ako magsasalita na.
1: Hindi
0: na ako kikibo.
1: Ganun talaga po. Siyempre, pag galing ka sa mga ano talaga, university talaga na. Ganun talaga sila mag-Tagalog, mag-English, okay naman po. Galing nga eh.
0: Parang si Chris Aquino magsalita, di ba?
1: Ano po?
0: Parang si Chris Aquino.
1: Medyo ano na po yun. Parang advance na ng konti.
0: Hindi ba parang ano, parang tingin ko sa kanya, kahuwig niya si Rufa. Batang Rufa Gutierrez.
1: Yes, opo.
0: Diba?
1: Opo.
0: Sabi ko na nga ba, inisip ko kasi ng matagal, sino kaya ang kahawig niya? Parang may kamukhang artista yon. Batang Rufa Gutierrez. Yun.
1: Opo. Pinanood ko yung episode niyo last Saturday.
0: Kung kailan wala ako, tsaka ka nanood.
1: Hindi nga, kaya sabi ko, ba't ganun, wala siya.
0: Funeral kasi ng tito ko.
1: Kaya, ay, kiramay po.
0: Maraming salamat. Nag-goodbye kami sa aking minamahal na tito. So, sayang nga eh kasi I wanted to get to know her. Si Kong Bell lalo na, 'di ba? Because in the aftermath of the burial, you know, yung kontrobersiyang 'yon, I wanted to hear her side, no? Kailangan panoorin ko yung episode para naman marinig ko yung side niya ni Kong.
1: Saka in spite of her parang masyadong busy pero narinig ko na hands-on pa rin siya sa mga kids niya. Sa family niya and may effort pa rin siya na pagluluto niya. Then, sabi ko, okay yun ah. Galing. Sabi ko, galing. Sana all.

0: Call a friend?
1: Oh.
0: Bob from Antipolo or from Marikina?
1: Or Nolly of Marikina?
0: Oh.
1: Oh, sige. Ano, ito na ang ano mo. Ito na ang katanungan sa'yo. Unang-una, seloso ka ba?
0: Ay, yun hindi muna. Po.
1: Hindi. O, pareho tayo.
0: Oo, okay. Kasi hindi naman saan baka sabihin, yabang naman ito si ano. Jovial ng Quezon City. Siyempre, ano ako eh, kumbaga, may confidence po ako.
1: Confident? O, bakit mayabang? Hindi naman mayabang
0: hindi
1: yun.
0: Hindi baka sabihin, sobra naman.
1: O, iba naman yung kayabangan tsaka yung
0: kasi
1: confidence.
0: Kasi minsan baka ma-misinterpret ako ng iba po.
1: Mm-mm.
0: Ano? Yun po.
1: Hindi naman. Parang si Flor, di ba? Kita mo, ang daming na-attract sa kanya kasi confident siya talaga.
0: Yun nga eh.
1: Oh, yun. Iba naman yung mayabang sa confident. Eh, kung may K naman, gaya ni Flor, eh,
0: yes po.
1: Confident lang yun, hindi kayabangan yun.
0: Kaso delikado na po yung pag-walking niya.
1: Yung?
0: Pag-walking niya every morning.
1: Oh, bakit delikado?
0: Maraming napapat sa buhok niya.
1: Flor, nakikinig ka ba? O, ayan nilalo.
0: Nanay Flor, joke lang po. Nanay Flor, love ko yung si Nanay Flor.
1: Ayan, sige. Oo, napapatid sa book, ikaw talaga. Anyway, o ayan, ano na, bago magalit sa'yo si, ano, bago magalit sa'yo si Flor, kung hindi ka seloso, kapag ka sabi, di hindi ka seloso, pero dumating ba sa panahon in any of your relationships in the past, kahit nung 80s, nung 90s, na medyo naghihinala ka sa partner mo? And if yes, paano mo ito hinandle, Joel?
0: Kasi ako naman po eh, transparent ako ever since po eh.
1: Mm, okay.
0: Even nung nauso yung Facebook na yan, nilalatag ko lahat yung cards.
1: Mm-hmm.
0: And she knows my password.
1: Ah, para okay.
0: Lahat yan, pati yung ano, nakamot. Sabi ko, lagyan mong tracking pa yan kung gusto mo. Diba?
1: Okay.
0: Sabi ko, lay down all my cards. Ganun. Sabi ko sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, para wala siyang ano po. Parang yung si doubt is mawala.
1: Mm-hmm.
0: Ganun ako yun. Tapos, bisan, pipiruin ko pa yan. Sabihin ko, nabago ba yung amin ng pabango ko?
1: Diba?
0: Parang
1: okay.
0: Ganun.
1: Okay.
0: And then, yun na po, kasi kailangan kasi pinasok natin tong relasyon na to.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan ibigay mo yung full trust.
1: Okay.
0: Sa isa't isa. Dapat yan.
1: Pero,
0: opo.
1: Okay, so first of all, what I'm gathering right now is, ikaw talaga, you are an open book in a relationship.
0: Yes.
1: Huh? Oh. Okay, so si Mrs., good job, Mrs. Oh, swerte ni Mrs. Hindi na, there's no room for doubt already, diba?
0: Opo.
1: Pero, so, si Mrs. ngayon, eh, hindi na magkaka-room for doubt dahil ikaw, you are an open book, diba?
0: Yes,
1: which is
0: opo.
1: Which is pretty rare, but it's refreshing. Kaya lang, ikaw mismo, si Mrs. ba open book din? So, wala ka ring dahilan para manghinala?
0: Hindi ko naman po siya inaano po na I should know her password or what,
1: oh,
0: di ba?
1: Kasi yung iba, di ba, Joel, ginagawa yon para sabihin nila, ako, ito open book bakit ikaw, hindi ko alam password mo.
0: O,
1: di ba iba ginagawa yon eh?
0: Hindi na siguro po. Kasi, hindi million na mawawala sa kanya. Trillion.
1: Ano? Trillion? Pag nawala ka, ibig mo sabihin?
0: Oh,
1: diba?
0: Not only a million.
1: Oh.
0: Di lang billion. Trillion.
1: Oh, diba? Talk about confidence. Oh, ayan.
0: You're gonna lose. Ay po, diba?
1: Oh, diba? So, subukan mo lang.
0: Isa na ako sa mga endangered species.
1: Naka naman.
0: Malapit na maubos.
1: Oh, ayan. Medyo ano ka na. Joel, you are already crossing the territory, the line, ano, from confidence to ano.
0: Hindi po. Yun nga po. Ay, sorry po,
1: hindi.
0: Mga kapamilya
1: hindi,
0: po.
1: Hindi, biro lang yun.
0: Nagbibiroan lang po kami ni one of the best DJ.
1: Nagbibiroan lang kami. Oo,
0: so, ganyan talaga mga panahon namin po.
1: Yes, and speaking of confidence, ayan na, nako, tonight, mga kapamilya at kaservisyo, kung meron kayong matututunan ngayong gabi sa Love Connect, eto na yan. It is to be confident no matter who you are enough. Because after ni Joel, eto na si Flor. Nasa linya siya.

0: Narinig
1: ba yan?
0: Oo, narinig ka, narinig ka. Ayan, sige, galit
1: siya. Floor.
0: Baka mamaya sorry galit sa'yo.
1: Love na love ko yung si Nanay Floor.
0: Oh, love natin yan. Oh, oh, oh. At love naman namin kasi kayo lahat.
1: Apo.
0: Mm-mm. Pero ayan, wag, ano lang po, nagbibiro lang po kami ni, nagbibiroan lang po kami ni Joel. Huwag niyo pong apo siseryosohin yung sinasabi niya at sasabihin niyo, ay, hangin naman, di naman, nagbibiroan lang kami.
1: Tanging mga professionals lang po nakakagawa ng ganyang biro.
0: And get away with it.
1: Joke lang po.
0: Oh, sige, before I let you go, ano ang ano mo? Ano ang exercise music mo ngayong gabi?
1: Yung pa rin po kasi siyempre.
0: Our House ng Madness.
1: Pwede pong isingit yun?
0: Ano? Sa playlist?
1: Oo.
0: Masyadong
1: masyadong
0: maingay.
1: Oh, masyadong. Hindi, yung ano lang po. Joke lang po.
0: Ano?
1: Yung
0: siyempre, di ba? Yung national anthem.
1: Kasi alam ng kapamilya na kumere na naman to si Joel. Tumugtog na yung ano.
0: Yung national anthem, siyempre, di ba?
1: Opo, opo. Yun po, ano ko po eh. Trademark ko po eh sa DZMM.
0: Oh, isinalang na ni Patrick. Ito na, yung you. Papatugtugin natin yan mamaya. Pero kakausapin muna natin si Flora, ha?
1: DJ Monica, kumustahin ko rin pala yung mga callers po ng mga taga-Pangasinan kasi both parents ko po is taga-Pangasinan po, San Carlos saka Alaminos po.
0: Okay.
1: So, kamusta kilang namin titan? Medyo hirap din ako magpangasinan pero nakakaintindi po. Nakakapagsalita ako kahit papano.
0: Okay. Oh, yun pero ang ganda naman ha.
1: Okay. Si Jeffrey pala yun saka si Kuya Jean, yun po.
0: Okay.
1: From Pangasinan. DJ Monica, paano po?
0: Thank you,
1: Joel. Kinakabahan ako pag binaba ko itong puto. Sorry ako.
0: O, makinig ka lang. Ayan na si Flor. Pagsisermonan ka na niyan.
1: Nanay Flor, ha?
0: Dahil sinabi mo na ano na mapapatid yung mga ano.
1: Igas niya na lang po ako sa Titanic. Pwede. Sige po.
0: Ikaw talaga. Thank you so much, Joel. Alright. Ayan naman ang aking Gen X buddy. Si Joel ng QC. Abay, nung 90s, eh, pare-pareho pala yung aming mga ano, disco na pinupuntahan. More or less, ano? More or less. Hindi naman lahat, pero more or less. Mahilig kami mag-party-party noon. Okay, sige. Eto naman si Floor ng Victoria Tarlac, our confidence queen. Hello, queen.
2: Thank you, DJ Moni.
0: How are you doing, our queen?
2: Nadinig ko yan si Billy Joel. My favorite artist yan.
0: Ang galing ni Billy Joel, diba?
2: Sa mga kumakanta. Billy Joel.
0: Ayan na. Teka, Floor, bago tayo magsimula, sabihin mo na kay Patrick, ha? O kaya kay Pau Pau, ganon. Sabihin mo na, o kaya kay Carlo, yung iyong off the air, yung Facebook mo. Para kapag ka, narinig mo kagabi, abay, may love triangle na tayo.
2: Nakatulog po ako. Ay. Kasi sunod-sunod po yung Zumba ko. Kaya sabi ko, napasubo ako kasi nakipag-contest ako sa mga tapos. Sabing kanyan talagang master na rin ni Auntie yung fan pagsasumba. Dipit niya ako ngayon makikita. Sabi ko, I challenge you. Araw ganyan. Wala, napasubo ako, DJ Monique. Kanina na naman. Buti ka mo. Andyan na yung ulan. Pero buka ba ako dyan sa palengke? May sasakyan.
0: Oh.
2: Ay dadaan sana ako ng kanina dyan sa, kasi may Jollibee na kami dito sa Victoria. Takbo yan. Siyempre, nagja-jogging ako. Takbo. Hala, gabi na, nagja-jogging ka pa. Sabi ko yan, andyan na yung ulan kasi mababasa ako dahil may pawis na pawis ako. Takbo. Oo, DJ Monique. Kasi ilang kanto lang naman dyan sa from Palengke, Jollibee, takbo yan. Pagdating ko dito sa bahay, bumubos ang ulan na ako malakas.
0: Buti naka-uwi ka na. Aba,
2: hindi na nga ko apo. Hindi na po ako nag-standby dito muna dyan sa may palengke. Kamu. Kasi nga pawis ako siya pa yung ano. Saka ang tricycle kasi. Meron naman. Kailang malapit naman na.
0: Okay. Ang hirap kaya nun, ha? Mag-ingat ka, Floor, ha? Kapag nagtatatakbo ka at umaambon, baka madulas ka. Nako, mahirap na.
2: Hindi naman, DJ Monique. Yung ano, sa kapag naka-rubber na ganyan, yung kalsada, hindi naman yung totally na kalsada ng Amerika. Di ba? Kumikinang, di ba? Dito sa town trapper, hindi naman na po kasi spaltado sa kayong meron siyang ano, may makapuhang.
0: So, at least ano, hindi naman ano, hindi naman delikado.
2: Hindi naman DJ Monique.
0: Okay.
2: Kaya sabi ko kaya pag usubo lang at ano, yan dyan na, kumukulog, kumikidlat. Nung kun, bumuhos ang ulan. Hi, sa Diyos, salamat.
0: Ayan, at napagod ka tuloy dahil sa iyong pag-zumba at iyong pagtatakbo, galing Jollibee hanggang bahay para hindi maulunan, hindi mo tuloy napakinggan dahil nakatulog ka na meron.
2: Nung nakaraang gabi, DJ Monique, talagang tulog ako. Alam mo, nagising ako, mano, mga... Nagpapaalam na si Kuya Dan ng ano eh, mga nagising ako mga 3:30 na.
0: Okay.
2: Sa gabi, talagang pagod na pagod po ako. Kaya kanina po, ano, nung natinig ko yung Tab Connect na tumutugtog, nagising ako, nakatulog na nga po ako eh, nakagising ako.
0: Oo. Kasi
2: utok mo si Billy Joel.
0: Pero eto, kasi ang ikikwento ko sa'yo ay meron na tayong love triangle sa Love Connect. Aba eh, si Noli ng Marikina at si kukumpetensyahin pa si Bob ng Antipolo eh, at parehong gustong umikse na sa'yo eh.
2: Alam mo kasi DJ Monique, ang pangyayari kasi dyan, ano ba yun? Nasa pag-uusap naman po yan kung ang swerte ang bawat isa sa kanila eh happy sila, pero ang kung walang swerte di lonely sila, ganun lang po yan, di ba?
0: Mm-hmm. Baka naman hindi naman lonely, talagang na-attract lang sila because you are really very magnetic.
2: Alam mo, DJ Monique, kasi ganito yan. Pagpa naman, friendly naman din ako at saka isa. sa dami naman, ano, tumahanga naman kahit papano. Siyempre, lalong sinasabi nga ni Madam Oscar ko sa head of sabi ganyan, floor. Huwag kang magiging... suplada sa mga konto para sa ganyan. Ay, hindi ma'am, sabi ko naman na ganyan. Kasi hanggang sa opisina po pagpan eh. Madam, I love you. Gumaganyan po sila. Siyempre, trabaho po yan.
0: Mm-hmm.
2: Bilang kwan naman po kami sa mga senior citizen, siyempre, kausapin ng mahusay.
0: Mm-hmm.
2: Ganun po yan. Mm-hmm. Kaya yung approach namin sa tao, approach din to be a friendly.
0: Yon, oo. At yun nga, parang sabi ko kanina, aside from you being really friendly, talagang your personality kahit on the air, very magnetic. Kaya, haba na nalistahan mo, floor, sana all. Oh, nga, kaya ngayon...
2: Patawa na ako dyan, tigil mo niya. Pagkwan dito sa barangay na namin.
0: Mm.
2: Katulad niyan. Kumari, ganda-ganda mo. Ay, lumalaki yung tenga ko. Sabi ko, wala akong barya.
0: O, teka.
2: Opo, ganun.
0: O, teka, basta ganito, ha? Kailangan, ano, after on the air, kausapin ka uli ni Patrick o ni Pau Pau, ha? O ni Carlo. Ibigay mo na nga sa kanila yung ano mo off the air, yung handle para mahanap ka sa social media. Pakibigay na para pag tumawag uli yung mga admirer ibibigay nila off the air. Sige, ha?
2: Okay. Because wala naman problema yun, DJ Monique.
0: Sige, because we would like to protect your identities no on the air, kaya hindi po kami pwedeng magbigay ng telepono at ganyan on the air, pero off the air na lang, di ba? Okay, pero eto ha, Floor, before I let you go, kanta yun ha. Ano ang pinanggagalingan ng iyong paghihinala? At some point ba in the past, inang hinala ka? Kung saan nang galing yun? Ano ang mga galaw-galaw na pinanghihinalaan?
2: Ano yan eh? Sa panahon na mga nagdaan,
0: mm-mm,
2: marami akong karanasan sa mga yung paghihinala. Pero sinister ko kasi, hindi ko mararamdaman na selos ako. Never. Mm-hmm. Sa lab ako niya. Ganyan. Nagkukasundo kami. Minsan lang noon talaga na yun nga, nagkwento ko na meron siyang kinalulukohan doon sa Cebu.
0: Oh, okay.
2: Mm-hmm. Destino yan.
0: Mm-hmm.
2: Kasi iniisip ko, hindi yung selos DJ Monique eh. Yung sharing kapag magkaroon siya ng another family or may anak lang sa iba,
0: mm-hmm,
2: yun ang iniisip ko noon. Ayoko may kahati. Unang-una, yung ibigong kahati DJ Monique, yung kahati sa pera. kahati sa pension, yung mga ganun.
0: Lahat na, kahati sa emosyon, kahati sa attention, sa pera.
2: Meron yung babaeng matalino. Talaga kung naanakan talaga ng isang katulad ng asawa ko, maghahabol yan. Maghahabol ng sustento.
0: Correct. Oo, correct. Oo. So hindi naman selos, may pinanggagalingan naman.
2: Oo. Mm-hmm. Ang kon ko naman, DJ Monique, minsan ang nadanasan ko sa pagsiselos sa asawa ko about money.
0: Okay.
2: Kasi, paano yung ninyo... about money, kasi nabigyan niya yung ganito, bakit di siya nag-intriga muna sa akin? Di ba, masawa, nag-intriga? Kaya ang ano ko noon, bulsikot ka ha? Sabi kong ganyan, kumanda ka. Yung sabi ko nga sa'yo, na malengke kami, tilapia. Kasi dapat buubo yung tilapia, bawat ulam buubo. Nagtataka siya kasi kalahati. Kalahati yung ulam niya eh. Nagtaka siya. Kalahati yung tubig. Kalahati yung kanin. Tapos hindi ako umiimik. Pero siya nakapahalata.
0: Naku, alam ko na.
2: Ayun niya, nagsiselos ako about sa pera kasi hindi siya nag-entrega.
0: Okay.
2: Ang buo. Di,
0: kalahati binigay mo?
2: Yung ulam niya at kanin. Sabi ko, hindi kalahati naman din. Tatubukan niya.
0: Sinabi ko na eh. Sabi ko na, alam ko na kung ba't kalahati lahat ang binigay mo eh. Ikaw talaga, Flor.
2: Tapos nung pan eh. Natapos kaming kumain eh. Nakakahalata ako sa iyo, ma. Bakit ganito, ganito? Kung gusto mo pa, kalahati mamayang gabi. Doon ka sa ano, dyan ako siya.
0: Ito si Flor, ang galing din ng style eh, no? Oo. Pero ano, very simple pero effective yung style, o, oh, diba?
2: Oo.
0: Okay, sige. Naiintindihan. So, that is how you handled it. Oh,
2: I get
0: it.
2: Alam mo, DJ Monique, sa about sa selos, isa pa, mas nagsiselos pa kayong mga liniligaw eh. Sa pakiramdam ko. Ano? Oo, alam mo.
0: Kahit wala pang...
2: Pag ano, sabing ganyan eh. Mag-propose sana ako sa iyo ng ano. Kaya alam, ang dami-dami naman namin. Sabi ba naman sa akin po? Sabi ko naman, aba, sabi ko ganyan, hindi naman mahal yung magsalita ka na kung ano yung sasabihin mo sa isang tao. Sabi ko naman, DJ Monique, di ba?
0: Aba ng buhok. Oo, okay, sige. Oo, talagang ganyan talaga kasi, nako, ganyan talaga kasi ang ganda ni Tita Flor, di ba?
2: Ayun, sabi ko, minsan pa nga sabi ko sa ano, hala, sabi ko ganyan, anggap natin 10 years, sabi ko, nanay mo na ako, ate mo na ako, huwag ka nang nabukan na nag-ano sa akin, sabi ko, age doesn't matter. Ay, natatawa ako din yung Nick.
0: Pero, Flor, dahil ang dami-daming may gusto, syempre, kailangan ha, medyo perceptive tayo at talagang choose wisely. Yon, yun na lang yun. Enjoy.
2: Kasi, dinuhin mo, almost 10 years. Oh.
0: Yes.
2: Kung paano ako mamili. Kahit paano man lang, syempre, DJ Monique, alam mo, dito sa atin,
0: yes.
2: Siyempre, katulad niyan, may mga anak akong mga baby, mga 40s, gustong-gusto ako niya mga yan, kahit madaldal ako. Pating ganyan, abang-abango naman ni Nanay Flor, andito Nats. Na naman ako, sabi ko, madaldal ako, maano ako. Sabihin niyo kung ayaw na ninyo ako, habang aga, gusto, sabi ko niya.
0: Nako, Flor. Na? Ang dami pa nating pagkikwentuhan. Pero
2: okay,
0: teka, meron tayong report na pumapasok. Pero tawag ka uli
2: po.
0: Kasi ang dami pa nating pagkikwentuhan at tuwang-tuwa ako sa iyo.
2: Pag tumawag ko si ano, ibibigay ko sa kanya, tawag siya ulit. Tatawag si Kwan sa akin, si Pean, si Pao, si ano. Okay po.
0: Okay, sige. Maraming salamat our beloved confidence queen.
2: Ito na lang po yung ano, tawagan na ko ulit ni Pao.
0: Sige. Maraming salamat, Flor.
2: Maraming salamat po. Thank
0: okay,
2: you po sa, ano,
0: sige.
2: Sa pagtawag. Kumusta?
0: Alright, good night. Ayan naman. Sana all, di ba, si Flor ng Victoria Tarlac. 11:31 on the clock. At ngayon eh, magbigay daan po muna tayo sa pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Dalawang po tatlong anyos na negosyante arestado sa 220,000 car sale scam. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
3: DJ Monica, arestado ang 23 anyos na lalaking negosyante sa entrapment operation matapos nireklamo ng panluloko sa bentahan ng sasakyan na nagkakahalaga ng 220 pesos sa Barangay Green Hills, San Juan City. Sa investigasyon, nalok ng suspect ang biktima ng sasakyan na halagang 400,000 pesos. Nagbayad ng complainant ng 220,000 pesos bilang paunang bayad habang natitirang halaga ay babayaran sana kapag naihatid na ang sasakyan. Pero ibang sasakyan ang dinala ng suspect at sinabing naibenta na sa iba ang sasakyang bibilhin sana ng biktima at humingi pa ng karagdagang 170,000 pesos. Nang mapansin ng biktima ang mga irregularidad sa mga dokumento ng sasakyan, humingi ito ng tulong sa pulisya at nahumantong sa pagkaka-aresto ng suspect. Nasamsam sa operasyon ang isang sasakyan, dalawang susi ng sasakyan, mga dokumento nito at marked money. Ayon sa para sa pulisya, inuugnay rin ang suspect sa umano'y rent-angay scheme kung saan hindi na ibalik sa may-ari ang mga nirentang sasakyan sa takdang panahon. Mayroon ding mga individual na lumapit sa pulisya at nagulat ng umano'y panloloko at iba pang irregularidad sa inuugnay ng suspect. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa kasong estafa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Rowen Cueto.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
5: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosine.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosine. Ang Arthrosine ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosine.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrosine, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosine! Mabibili ang Arthrosine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
7: The morning news team you can trust for the news that really matter.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
13: Good evening po mga kapamilya at kaserbisyo. Final stretch ng Love Connect. 39 na minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. At kanina narinig niyo lamang no, sa ating Music Connection, Pag-ibig sa tag-araw ni Beth Del Rosario. Para yan kay Beshi Mel. Beshi, ayan, you asked for it, you got it, sweetheart. At ngayon po, you know what time it is? Time for our love confession.
12: Love Confessions. Kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
13: Magandang gabi po, DJ Monica, at sa lahat ng mga tagapakinig ng DZMM. Pakitago na lamang po ako sa pangalang Ira. May boyfriend po ako. 6 years na po kaming magkarelasyon. 4 years din po akong tumira sa kanila. Umalis lamang po ako nung nakagraduate na po ako dahil mas malapit ang bahay ko sa opisina ko. Kaya naman po, kami noong unang taon ay okay na okay lamang. Kaso habang tumatagal ang panahon, parang nawawala na siya ng pakialam para sa akin. Bumabati lamang siya kapag monthsary at anniversary namin. Pero wala man lang nibulaklak at hindi na rin kami lumalabas para mag-celebrate man lang. Ang rason naman po niya ay hindi na raw yun praktikal. Isa pa po sa problema ko ay matagal ko na siyang hinihintay na mag-propose para maging independent na rin kami. Makabukod kumbaga. Ayon po sa obserbasyon ko, parang hindi niya kayang umalis sa comfort zone niya dahil may pagka mama's boy po siya. As a woman, DJ Monica, naghahangad pa rin po ako ng sweetness kahit matagal na kami. Naiintindihan ko naman po na kailangang maging praktikal dahil yan ang palagi niyang rason kung bakit hindi niya ako binibigyan ng mga maliliit na gifts at nagse-celebrate. Dagdag Dagdag ko pa po, noong anniversary namin last month, hindi man lang niya ako pinuntahan dito sa bahay namin dahil masasayang lang daw po ang pamasahe. Nasaktan po ako, DJ. Dahil dito, nakagawa rin po ako ng kasalanan. May nakilala po akong isang lalaki dito sa opisina. Tinatrato niya ako na parang prinsesa. Hinahatid, sundo niya ako mula sa bahay, papunta sa office. Sobrang sweet. Observant din siya sa mga kilos ko. At alam niya na kapag kami nagawa siyang mali, nagsasorry parate. Paminsan-minsan, nagbibigay din po siya ng pera sa akin. Nang kusa, pag ako po ay nasa-short o nabobroke. Dumating tuloy po kami sa point na sinagot ko siya. Kahit na may karelasyon akong iba. DJ Monica, sa totoo lang, hindi ko po alam kung sino ang pipiliin ko. Ang 6 years kong boyfriend o ang bago kong karelasyon. Ano po ang

0: CMM Radio Patrol Flash Report.
1: Labing tatlong minuto bago ang ating gabi at meron tayong flash report dito. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang katubigang bahagi ng Balut Island, Sarangani, Davao Occidental, ganap na 11:21 ngayong gabi. Naramdaman ang intensity 3 sa Sarangani, Davao Occidental, intensity 2 sa Santa Maria, Davao Occidental, habang intensity 1 naman sa General Santos City, Kiamba, Malungon, Sarangani, Lake Cebu, Tiboli at Tupi, South Cotabato. Asahan ang aftershocks ngayon ayon sa FEVOX. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa mga updates kaugnay ng balitang ito.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Payo ng eksperto sa Love Connect.
1: Minutes bago po ang hating gabi, you know what it is, remember your music, kasama si Kuya Dan. But for now, ito na ang ating payong beshi, kay Ira. Unang-una, maraming salamat sa iyong love confession, Ira. Naiintindihan ko kung bakit ka natukso at pumatol sa iba. Pinag-usapan natin ito a few days ago dito sa Love Connect, ano? Yung there are times when natutukso ka sa iba kapag ka hindi mo nakukuha yung atensyon, yung affection, yung importansya doon sa partner mo. And sometimes, binibigay sa'yo ito ng ibang tao. And, you know, we sometimes get tempted because we get our validation from someone else. Tao lang, di ba? Pero, hindi dahil naiintindihan kita, ibig sabihin kukonsentihin kita. Iba yung understanding, di ba? We always say that. Iba yung understanding, iba yung condoning bad behavior. So I understand where you're coming from, but I cannot condone this kind of behavior. Payong beshi lamang, you have to choose. And you have to choose right away, as in now. And you have to make someone go. Because you are being unfair not only to the two people in your life that you are cheating with, but you are also being unfair to yourself. Alam mo, akala ng mga tao kapag sila merong number 2, number 3, ano, nakakalamang sila minsan. Hindi po. Actually, you're cheating yourself also from receiving the one true love from the one true person who can give that to you. Dahil yung attention mo, yung oras mo, yung energy mo, lahat na, nahahati sa iba-ibang mga tao. Hindi ka tuloy nakakaramdam nung totoong genuine, no? Na pagmamahal at pag-ibig mula dun sa isang totoong tao na kailangan magbigay sa'yo nito. Kapag kahati, parate, yung oras at attention mo at affection mo sa iba. So, you have to choose and you have to choose now. Because lahat kayong tatlo, you deserve to be with just that one person who will love you fully and completely, just as you are. Simpleng-simple lang ang payong beshi ko ngayon. Choose and choose now. And by the way, yung sinabi mo, no, na ang pipiliin ko ba yung 6 years ko ng boyfriend o yung bago kong karelasyon, napansin ko sinama mo pa yung 6 years, ha? Hindi dahilan yan, ha? That should not be a reason for you to stay. Yung nasasayangan ka dahil sa tagal. Hindi yon. Piliin mo yung feeling mo, yung nararapat sa'yo. At alam mo, ito pa, ha? Isa pa pala to. Kung kaya mo na mag-isa muna, mas maigi yon, promise. Kasi by yourself, makakaisip ka kung sino yung talagang mas namimiss mo at kung sino yung mas mahal mo doon sa dalawa. Makipag-cool off ka doon sa dalawa, ikaw muna. And then that will make you know who you really love. And then that will make you choose the right person for you. But do it now and don't leave anyone hanging. dahil ayaw din natin na ginagawa ito sa atin. Sana po ay nakatulong, no, itong aming love confession sa inyo. Medyo ang dami nating silent listeners. Most of our listeners are actually silent listeners. And the reason why nagbibigay tayo ng mga payong beshi base sa ating personal na karanasan, ano? Eh, para po yung mga tahimik na nakikinig, makaka-relate, yung mga nakaka-relate dyan, meron sanang natututunan din. 11:52 on the clock, kung meron po kayong love confession, 0919-278-3000 lamang po. Abay, kami na po ang bahala sa inyo. And sa ating paksa ngayong gabi that we are wrapping up, women's intrusive thoughts, ano? Gaano ba ito ka-accurate? Ang tunay na sukatan ng commitment ay hindi ang kawalan ng intrusive thoughts. Hindi naman po realistic na isipin na kapag mahal mo isang tao, wala ka nang napapansin na iba. Wala ka nang naiisip o mafe-feel tungkol sa ibang tao habang buhay. Nako, sinabi ko to dati sa isa sa mga ex ko. Totoo po ito, sasabihin ko po sa inyo to, mga kapamilya. Nako, the day we stop looking and the day we stop feeling things is the day we die. It is the day that our pulse stops beating. Normal lamang po yan at natural lamang na ma-attract po tayo sa iba. Minsan may intrusive thoughts, no? Ang commitment ay mas nakikita sa mga pinipili mong gawin, sa mga aksyon, sa mga boundaries na pinapanatili mo. At kung paano mo pinoprotektahan ang iyong relationship. Despite and in spite of your thoughts, your temptations, your doubts. And also, despite your fears. Hindi natin ganap na kontrolado ang lahat ng pumapasok sa isipan natin. Pero may malaking bahagi tayong kontrolado natin. Yan po ang ating mga aksyon. Kung paano natin binibigyan ng kahulugan at kung ano ang ating gagawin pagkatapos ng ating intrusive thoughts. Diba? Mas importante yon. Not all our thoughts are true. Sometimes, it is just fantasy versus our real intention in life. Fantasies exist for a reason. Because they are katang-isip lamang. Yan ang ibig sabihin yan. Pero hindi po ibig sabihin na just because we are fantasizing and, you know, once in a while, meron tayong naiisip na mga coulda, woulda, shoulda, hindi ibig sabihin yan na po ang ating intention. We have to learn, ano, to distinguish both fantasy and reality. And we have to be kind to ourselves and allow ourselves to be human. Again, the important thing is action versus our thoughts. Hanggat hindi po natin binibigyan ng action, normal lang po yan. Tao lang, kumbaga. And we have to know the boundaries that go within our intrusive thoughts. Ayan naman po, at 5 to go before midnight. Sana po ay nag-enjoy kayo sa episode na ito ng Love Connect. Nako, tatandaan po natin, ano, sometimes we can be hard on ourselves. I know that because I'm like that with myself. And we have to know that, you know, we are also human and we experience these things. Fallible tayo di ba? Walang perpektong tao. Kaya kindness po to ourselves and to others, it goes a long way. Kuya Dan po, and remember your music, susunod na dito sa DZMM. Samantala, sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, DJ Monica po, maraming salamat po sa pag-tune in. Always appreciate your company, mga kapamilya at kaservisyo. Eto na, you asked for it, you got it, Joel. Ang iyong national anthem, Basil Valdez, and you, capping off the program, Love Connect, dito lamang sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sa bayan ng tutuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo makakwentuhan on the air, tumawag lamang sa 8924-4101, locals 5671 at 5672. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Miyerkules, halika ating simulan ng kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang mas gusto mo? Makinig o magkwento?

0: Swabbing umaga, October 14, 2026, araw po ng Wednesday. Midweek Wednesday, mga kapamilya, welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama ang nag-iisang Balbasaradyo, ang inyong Kuya Dan, hatid sa inyo ang tugtugan. From the 60s hanggang 90s, meron tayo niyan, OPM, mga song request ninyo. Halina po kayo at ating pakinggan. At syempre mamaya babanggitin ko ulit kung anong ating katanungan para sa ating huntahan. Pero bago yan, batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok nanonood sa atin sa mga sandaling ito sa kanilang mga telebisyon. Kung kayo man ay nagpapaantok o nagising na ng ganitong oras, ako po ang bahala sa inyo. Hanggang alas 4 meron kayong kasama dito, okay? Hello, hello sa mga nanonood sa atin via DZMM Teleradyo Kaway-Kaway. Hello! Ganun din sa mga nakapihit naman sa 630 sa kanilang mga radyo na nakikinig sa kanilang bahay, nasa sala, nasa kusina, o baka may mga naglalabas sa mga sandaling ito, sa mga naka-deploy sa office. Oo, habang nagpapatanggal ng antok, sa atin nakikinig. Ganun din po sa mga bumabiyahe, malayo man o dito-dito lang ang inyong ikot at dito kayo nakatutok. Good morning po sa inyo. Hello, hello sa mga naka-tune in sa atin via DZMM Radio Patrol sa Istrenda. Midweek na naman, ibig sabihin, darating na naman ang weekend. Nang ganun-ganun lamang, kumusta naman kayo? Kumusta naman ang so far, no? Ang gitna ng inyong linggo. Ako ay okay naman, medyo saktuhan. Itong buong October, nasa patapos ng linggo ang mga ganap ko sa buhay. So yung unang half ng linggo, medyo okay lang hanggang Wednesday. Pero yung Wednesday hanggang Sabado, actually, medyo may mga schedule tayo dyan. So, pero okay lang, no problem. Good problem, no, sa mga nag-iisip dyan. Ako, paano na-schedule ko masyado ng patong-patong? Ibig sabihin nun, good problem. Kasi marami kang ganap sa buhay, di ba? Well, depende. May mga taong gusto yung maraming ganap sa buhay. Meron na naman mga taong gusto yung medyo chill lang. Ayaw nung masyadong maraming ganap. Pero ako kasi sanay naman ako ng maraming ganap. Magre-reklamo lang ako, pero gagawin ko pa din yung mga yan. Magandang umaga sa mga ganon, di ba? Ganon yung ugali natin minsan. Parang nagre-reklamo lang tayo. Pero at the end of the day, alam naman natin, tatapusin din natin lahat yung mga nareklamo natin. Pero bilang isang tao, no, bilang isang nakakaramdam ng emosyon, okay lang yun. Ma-stress ka, mag-rant ka, manggigil ka sa mga ganap sa buhay. Pero ang importante, matatapos at matatapos mo lahat ng mga yan. Sabi ni, di lang pala gitna ng linggo, malapit na rin pala ang gitna ng October. Ang bilis, sabi ni Jasmine. Ano na ba ngayon, 14? Hindi sweldo bukas. Sweldo yung nakita. Oo nga, 15 na bukas. Ano ba yun? Tapos November 1 na, utas di undas na, tapos wala na, 2027 na. Anong ginawa ko ngayon 2026 sa buhay ko? Bakit? Sige na nga, next year na lang ako babawi, masyado ng late. Yung mga New Year's resolution ko, parang alanganin na ngayon eh, no? Medyo, wag na. Next year ko na lang tuto pa rin siguro yung mga nailista ko dun sa New Year's resolution. Oy, dahil October 14 ngayon, birthday ng kaibigan kong taga DBM, oh. Tropa ko to mula pagkabata. Ngayon, nasa DBM na. Alam nyo, ha? Happy birthday sa'yo, Sir Amiel Evangelo Cabales.
1: Happy birthday!
0: Buong-buo yung pangalan. Baka may nakakilala ho sa tropa kong si Amiel Evangelo Cabales ng Department of Budget and Finance. Tropa ko po yan mula pagkabata. Sabay ho kaming natutulog niya nung bata ho kami. Kaso, nilaglag. Sayang di ko na-record yung sarili ko. Alam mo yung tropa mo na ano, yung kasama mo mula pagkabata, tapos kasama mo nung jamming-jamming kayo, tapos biglang nagka-girlfriend. Tapos isang taon na kaming hindi sinisipot sa mga ganap. Ano yun? Anong klaseng tropa yung ganun? Nagka-girlfriend lang, kinalimutan na may mga kaibigan siya eh, oh. Ha? Magandang umaga sa mga ganyang kaibigan. Yung, alam mo yung lumablife lang, biglang nawala na sa sirkulasyon. Okay lang naman lumablife eh, pero paramdam-paramdam din pag may time, di ba? Hindi ako nagagalit, namimiss ko lang yung tropa ko. Pero I'm so happy for him. Oo, di ba? Pagka nakita natin yung tropa natin, masaya na, di ba? Finally, kasi matagal itong naghintay ng jowa eh, di ba? Lalo na yung mga ganong klase ng mga kaibigan mo na ang tagal-tagal na gustong-gustong magka-jowa. Tapos finally, no? Dumating na ang love of his life. Happy ka naman, di ba? Kaso nga lang, namimiss kong ano eh. Namimiss kong kabanding to eh. Sige na nga, bibigyan ko pa kayo ng isang taon pa, ha? Nagde-demand yung kaibigan. Eh, kasi naman, mula pagkabata, tayo-tayo na magkakasama, nagdag-jowa ka lang dyan, di mo na kami pinapansin. Magagalit yun pag nalaman. Pero happy, happy birthday, bro. 12:27 ang oras natin. O, sakto, dahil madaldal ako, pumunta na tayo sa ating huntahan.
2: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan na ngayong October 14, 2026. Ano nga ba ang ating katanungan?
2: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan ngayong umagang ito, ano ang mas gusto mo, makinig o magkwento? Mm-hmm. Ikaw ba ay listener o ikaw ba yung kwentor? Ano ba yun? Ikaw ba yung gusto mo lang nakikinig ka o gusto mo ikaw yung palakuda yan? O gusto mong gumawa ng kwento? Uy, mahirap gumagawa ng kwento, Carlo. Baka malaman sa'yo nang galing yung gawa-gawang kwento na yan, ha? Naku. Kailangan, kumpirmado, sigurado pag gumagawa ng kwento. Hindi pwede yung gawa-gawa lang. So, anong mas gusto, mas trip mo sa buhay? Ikaw ba yung tipong... Kasi may mga ganun, yung listener lang talaga. Tapos meron ding yung talagang palakuda. Parang si Kuya Dan, no? Sabi ni Just, nakakatakot palang maging kaibigan si Kuya Dan. Lahat ikukwento. Hindi naman. Ako, nagkukwento lang ako kapag close na close ko yung tao. Yung alam kong hindi naman magagalit sa mga pinagkukwento ko. Oh, kasi ikaw ba naman mula... Actually, magkakilala kami mula kinder. Imagine mo yun. Mula kinder, nagiging magkaklase na kami. Tapos, nagkaiba lang kami ng elementary pero high school. Magkaklase ulit kami. Tapos, nung college, pareho kaming sa PUP. Yun nga lang, nasa accountancy siya. So, alam mo yun, yung alam mo na yung hilat siya ng kaibigan. Sabi niya, gusto ko maging listener, pero pag kwento ni ano, ako na lang pala ang mag-talk. Kwento ni ano? Ano mas gusto mo? Nakikinig o ikaw yung palakwento? Di? Ipadala ang kasagutan sa ating Viber 0919-278-3000 or tumawag sa ating hotline number 8924-4101 Locals 5671 at 5672. Diyan muna kayo tumawag, okay? O kaya naman sa aking Facebook, mag-comment, mag-DM, basahin natin maya-maya yan. Hanapin nyo lamang ang spelling po, Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At tayo'y maghuntahan hanggang abutin tayo ng alas 4 ng umaga, okay? Oras natin, 12:30 na po ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
1: Money, money, money!
2: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Remember your music.

0: si Kuya Dan.
1: For the good times ni Perry Como and Honey ni Bobby Goldsboro, ating napakinggan. Ganon din po ang mga song requests sa atin, OPM hits mula kay Odette Quesada, friend of mine, na request sa atin ni Miss Fatty. And of course, kahit isang saglit naman ni Martin Rivera, na request naman sa atin ni Mimi Trinidad. Oras po natin, 12:48 ng umaga. Halina po kayo at pwede kayong magpadala, pwede kayong tumawag, pwede kayong mag-comment, mag-DM, kahit anong gusto ninyo, pwede yan. At sagutin nyo lamang po ang ating katanungan para sa ating huntahan ngayong umagang ito. Ano ang mas gusto mo? Ikaw ba yung nakikinig o gusto mo ikaw yung nagkukwento? Tingnan lang natin, no? Pag-usapan lang natin ngayong umagang ito. Sabi ni Mimi Trinidad, ang entry ko po, syempre, ang makinig. Kasi kung pag nagkwento ka, may tendency na ikwento mo sa iba. Chismis na yon. At kadalasan, may dagdag pa. Masama yun, di ba? Depende sa kwento mo, di ba? Kasi pagka first-hand experience, halimbawa, sa'yo nangyari, tapos kinuwento mo, siguro naman, grabe naman yung dinadagdag, bawasan mo yung kwento mo, di ba? Though minsan, alam nyo yung dagdag bawas, nadadala ka kasi ng emosyon mo pagkukwento eh. Sabihin mo, grabe talaga, sobrang grabe talaga, dami ko talagang nakain, parang isang galon. Pero ang totoo, hindi naman isang galon talaga yung nakain mo, di ba? Kumbaga, na-exaggerate mo na lang kasi ginadji ka magkwento, no? Minsan ganon. So, siguro pagka ganon, medyo mapapalampas mo pa kasi exaggeration lang naman yung nangyari, hindi naman para talagang pakainin mo na isang galon ulit yung kaibigan mo. So parang pwede naman. Pero tama ka din naman doon, no, Miss Mimi. Pagka halimbawa, kwento ng iba, oh, kwento sa'yo. Tapos yung kwento na yun, kwento mo pa sa iba. Ay, may problema na tayo dyan. Kasi unang-una, pag sinabi sa'yo na, oh, sa atin lang to, ah, huwag kang maingay. Ah. Alam mo ba? O pagka ganun, dapat titigil sa'yo yung kwento kasi nga kunento sa'yo. Dapat hanggang listener ka na lang, di ba? Hanggang doon ka na lang sa nakikinig. Dapat pagkatapos mong pakinggan yung kwento sa'yo, dapat titigil ka na doon. E kunento mo sa iba kasi nga gusto mo, hindi ka lang listener, gusto mo kwentor. Kwentor? O yan, may problema na tayo doon kasi ibig sabihin, wala, hindi ka pala mapapagkatiwalaan kasi yung sinabi sa'yo, huwag mo ikukwento sa iba. Kinikwento mo. Tapos yung dagdag bawas na sinasabi mo, no, depende na yan. No? Pagka minsan, nakakalimutan mo yung mga details, naiiba yung kwento, o kaya naman minsan, yung iba, no, hindi ko sinasabing lahat, yung iba talagang sinasadya na may dagdag bawas na yung kwento. Pagka ganun, pagka may ganun kakaibigan ako, mahirap yan. Mabuti pa. Huwag ka nang magsasalita ng kahit ano pag may ganyang kaklaseng kaibigan. Pagka may ganyang kwento sa'yo, ganun ka lang, oh, diba? Minsan, mas madaling umarte na may pakialam ka, diba? Yung, halimbawa, alam mong chismis, alam mong marami magagalit pag kumalat yung chismis na yun. Minsan, umacting ka na lang na parang may pakialam ka doon sa chismis nila. Oh, ah, grabe, ganun ba talaga? Diba, acting na acting ka, diba? Pero, pagkatapos ng kwentuhan, wala na. Pagka narinig mo na, okay na yun, kalimutan mo na, wag mo na intindihan. Diba, marami na tayong iniintindi sa buhay eh. Bakit ba naman iintindihin pa natin yung buhay ng may buhay? Arang 12:52 ang oras natin. Ikaw ba eh mahilig makinig o ikaw ba eh mahilig magkwento? Yan ang katanungan ni Kuya Dan. Tingnan nga natin ang kasagutan ng ating first caller mula sa Antipolo. Nasa kabilang linya si Kuya Bob. Kuya Bob, good morning.
2: Magandang
1: umaga din naman sa iyong magandang lalaking, Kuya Bob. Kumusta ka naman?
2: Gwapo talaga ng daddy ko.
1: Ay, grabe. Wala ka naman. Wala kang pruweba. Sir Bob, ha? Mas sinasabi mo lang yan. Wala ka naman pruweba dyan, ha?
2: Gwapo na lang. Gwapo yung makakausap.
1: Dalawang gwapo na naglolokohan ang nag-usap ngayong umagang ito. Sir Bob, kumusta kayo naman?
2: Anong topic natin, Daddy Dan?
1: Oh, di ba? Oh. Ano ka daw bang klase, Sir Bob?
2: Try ko nga lakasan, wait lang.
1: Ah, sige. Hindi pala narinig ko ano pinag-uusapan. Nauna, kasi, okay. Nauna kasi magbulahan, Sir Bob. Tinan mo, nalimutan mo tuloy. Ito ang ating...
2: Okay na, malakas na ako.
1: Ito ang ating katanungan. Ano ka daw bang klase? Ikaw ba yung mahilig makinig o ikaw ba yung mahilig magkwento, Sir Bob?
2: Parehas ako eh.
1: Parehas, nakikinig at nagkakwento.
2: Kumbaga, pag maganda yung kwento, makikinig tayo.
1: Tama,
2: Pero pag hindi natin gusto yung kwento, tayo magkakwento.
1: gusto ko yan. So may option ka pagka medyo parang hindi maganda yung birada nitong nagkukwento kita. Teka, ako nga magkukwento. Tingnan nyo ang kwento ko.
2: Para maliba, susubukan natin kwentohan.
1: Pero... anong mas madala sa'yo? Kasi minsan, di ba, may mga mood tayo, ayaw natin yung palasabat, gusto natin nakikinig lang. Minsan naman, parang ginadya tayo.
2: Hindi kasi sa grupo namin noong araw. Hindi nagkita-kita ng isang linggo yan.
1: Wala.
2: Tatlong araw lang, lahat na may baon.
1: Lahat may ambag, di ba? Yun ang magandang mga friends, di ba? Lahat may ambag pagka nagkita-kita ulit. So lahat kayo, kwentuhan.
2: Ngayon, ang kwento ko na lang yung nakaraan. Kasi blender tayo, hindi naman na natin nakasabi.
1: Binabalikan mo na lang yung mga kwento mo dati para... Sa bagay.
2: Ang karaan na lang na tumatak tayo. Lahat naman siguro tumatak dahil maganda.
1: Correct. Mga natatandaan mo mga ganap-ganap ninyo dati, di ba? Why not naman, di ba? So, pero at least, meron ka paling na ikakwento.
2: Ayun na lang yung nakakwento ko sa mga nakakausap kong blind. Kunyari, conference kami. Ito ako nung araw.
1: Itong mga ginagawa mo.
2: Mabait, pagtulog.
1: Mahilig ka mag-basketball, di ba? O, ibig sabihin, ikaw ay basketbolero, di ba? Tama ba? Tama, Sir Bob? Ikaw ay basketbolero?
2: Ganun na lang yung nangyayari.
1: Ganun na lang.
2: Wala ka naman kwentong bago. Bago? Pag
1: nagmamasag yan. Ayun. Hindi sa bagay, may mga bago ka pa rin naman na experience araw-araw, di ba? Yun nga lang, syempre, kumbaga yung mga highlight, yung mga nangyari dati, di ba? Yung mga paborito mong nangyari dati.
2: Kano lang ang bago lagi araw-araw, yung bagong ligo.
1: Bagong ligo, oo. Yung bagong iibigin kaya, kailan kaya dadating, Sir Bob? Tingin mo.
2: pag nasa conference ka, yan.
1: Oo.
2: Bago na naman, bagong nangasap.
1: Bagong sali sa usapan. Sa bagay, ano. At least, feeling ko naman...
2: Alam mo naman kasi, sa mundo namin, sa mundo ng blind ng mga blind, minsan sa kwentuhan, ang gagaling nila magkwento. Pag tinanong mo, nakakita ka ba noong araw?
1: Hindi.
2: Kasapya mo na lang. Makikirag ka na lang.
1: Sa bagay.
2: Kasi naman... Kesa naman karaan mo pa.
1: Correct.
2: Hindi makagaling ka naman.
1: Tama, di ba?
2: Parang naman na tayong blind.
1: Kumbaga, wala nang basagan ng trip, di ba? Kung yun ang gusto niya ikuwento.
2: Kumbaga, trip na yan. Alam nga. Alam mo na.
1: Correct. Sabi nga, kwento mo yan eh, di ba?
2: Tinanong mo yung mga na dating nakakasinta. Paano niya nagawa yan? Mapapaisip ka.
1: Correct. Pero... 'di ba? As long as wala namang binabaloktot na kwento ng ibang tao o sinisiraan, feeling ko okay lang naman yung mga ganung kwento.
2: Okay lang yun.
1: Correct. Wala.
2: Matatawa nga ako sa kanila minsan pag nagkwekwentuhan sila.
1: Bakit naman?
2: About politics.
1: Yan ang mahirap pag-usapan. Talagang nako, pagka dyan, lahat may...
2: Bumaboto ka ba?
1: Oo naman ako.
2: Yung mga kasama namin.
1: Kala ko ako. ano sabi?
2: Magtatanong kami, bumaboto ka ba? May sasagot, talang buhay ka, hindi pa bumaboto.
1: Pero magaling magsalita kung ano mga kwento-kwento. Yun lang.
2: Sabi ko ako, unang boto ko, erap na eh. Pero, 95.
1: Mula noon,
2: bumoboto ako ng SK Barangay.
1: Ayun. Tama, di ba?
2: Nung nagano ako, 98 na, kaya erap. Ano na ako niyan? Edad 22.
1: Dire-diretso na 'yon, hindi mo na binitawan, sir Bob.
2: Diba?
1: At least, diba? Siyempre, mahalaga pa rin ang boto mo kahit na sabi mong napapakinggan mo na lang sila ngayon. Oh, hindi, why not naman? Oh, pwedeng-pwede pa.
2: Alam mo yun yan eh. Kumbaga, sa mga... Kasi diyan sa mga kasama namin, Brad.
1: Mm.
2: Puso yung trunkline na sinasabi nila.
1: Ano-ano?
2: Ang trunkline.
1: Trunkline?
2: Oo.
1: Yung tawag-tawag, yun, tama ba?
2: Noon pa yan, hindi.
1: Ah.
2: Parang code ka na papasukan. Audio conference.
1: Ah, oo, yung mga, mga audio conference.
2: Halo-halo kayo dyan.
1: Usap-usap kayo.
2: Kaya, Mindanao, Luzon.
1: As in, marami, sabay-sabay?
2: Oo.
1: Oh. Oo, galing oh. Oo, oh, tas ano, kwento-kwento kayo. Ayan,
2: maraming kabulagan dyan sa Frankfurt.
1: Galing ano. At least meron pa rin kumbaga may mga napapagkabisihan pa din.
2: Kaya lang, wala eh. May mga bulag din talaga na sira na yung mata, sira pa rin yung ulo.
1: Yun lang. Oh. Ay, huwag ka mag-alala kasi kahit naman bulag o hindi bulag, may gano'n naman talaga sa mundo.
2: Pareho lang naman. Nila, alam mo, ginagawa nila sa trunkline na tambayan ng mga blood.
1: Mm.
2: Pahiko eh. Magbababaan kayo. Wala, masisira cellphone nyo ron.
1: Umi-echo.
2: Oh,
1: yun lang. Eh, baka naman yung iba hindi alam kung anong gagawin pagka umi-echo. Yung kumbaga, baka...
2: Hindi, pag-galing sila sa isang tao.
1: Sinasadya.
2: Damay-damay.
1: Naku, pangit naman yung ganun. Basta, maano mo, KJ naman yung ganun. Ano ba yun? Naninira naman ang mood. Huwag naman ganun.
2: Minsan, hindi echo gagamitin. Nakasalta ka ng speaker na wala ka.
1: Ako po. Okay,
2: paano kayo magpe-21 dyan?
1: Ang masama, hindi mo naman maibaba yung kabilang linya kasi syempre, linya niya yun, di ba?
2: Magalit ka, ikaw lang talo pag nagalit.
1: Oo nga.
2: Ibomba ka na lang.
1: Tama. Nako, marami din pala mga ganyan, ano? Mga...
2: maganda yung plank line na para sa kabulagan.
1: Correct.
2: Kaya may mga bulag din talaga na alam mo lang.
1: Mga hindi mo rin ma-spelling. Oo. Alam mo, magandang kwentuhan natin, Sir Bob. Pero maraming salamat sa iyong nabigyan mo ako ng insight dyan. Alam nyo, dumadami talagang kaalaman ko dahil sa inyo, mga nagkukwento sa akin eh.
2: Thank you. Babati ako.
1: Oo naman, go ahead, sir. Bati ka na.
2: Pwede mo mag-request ng ano, itong...
1: Ano ba yan?
2: Para sa masa ng
1: eraser. Para sa masa ng eraser heads. Meron tayo niyan. Pwede ba yun nandyan? Sige, hanapin natin.
2: Saka, binabati ko si Ate Linda Cruz, Ate Beth Tulit, si Ate Mena Araneta ng San Pablo, Laguna, si Joseph Ramos ng Batanga, si Jovet Elguera at Mary Elguera ng Teresa Rizal, at si, wala na akong maalala.
1: Wala na. Lahat-lahat na.
2: Lahat na yung nakakasilalo sa akin.
1: Alright.
2: Na nakikinig.
1: Sige. Maraming salamat, Sir Bob. Okay.
2: Cute morning.
1: Good. Cute morning. Wow, cute ah. Ayos yun. Cute morning.
2: Magandang umaga sa'yo, Daddy Dan Kungwa
1: po. Yan. Maraming salamat, Sir Bob. Good morning. Mag-iingat ka dyan sa Antipolo. Bye-bye. Salamat. Sir Bob ng Antipolo ang ating nakahuntahan. O kayo din ha, sagutin nyo lang, kayo ba ay listener o kayo ba ay gustong magkwento. 102 ang oras natin, magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 103.

0: nakakatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan!
1: Dalawamput isang minuto makalipas ang alauna ng umaga na pakinggan natin ang song request sa atin ni Sir Bob ng Antipolo para sa masa ng Eraserheads. Minamahal kita ni Ka Freddy Aguilar, Hardcore Poetry ng Tavares. At You and Me Against the World ni Paul Williams. Ang atin pong katanungan sa huntahan natin ngayong umagang ito, ikaw ba ano ka bang klase? Ikaw ba yung mahilig makinig lang? O ikaw yung tipo ng kaibigan na laging nagkukwento, bumabangka, no? Actually may ganun eh, di ba? Ang tawag yung kaibigan mong laging bangka. Ibig sabihin yung talagang laging taya sa mga usapan, lalo na pagka sa inuman, di ba? Yung hindi mo mapipigil yan. At saka sila usually yung mga life of the party, no? Ibig sabihin, pagka wala pa sila dun sa party, medyo matamlay pa. Oh, pero pagka dumating na yan, mararamdaman mo na talaga yung presensya talaga. Ramdam na ramdam mo na, nandito na yun. Oh, di ba? May kaibigan tayong ganun, yung low-key malulungkot kayo pag hindi siya a-attend ng mga get-together. Aminin nyo, di ba? Kahit na siya yung maingay, kahit na siya yung pinaka-magulong kausap minsan, pero nakakalungkot pag wala siya dun sa party, parang may kulang, di ba? Tingnan nga natin kung itong next caller natin ay gusto lang bang makinig o gusto bang palakwento. Punta tayo sa Kainta Rizal, nasa kabilang linya natin si Kuya JR. Kuya JR, good morning sa iyo.
2: Kuya Dan.
1: Hello, good morning Kuya JR.
2: Magandang umaga sa iyo.
1: Magandang umaga din sa iyo, kumusta ka naman?
2: Siyempre, lagi ng katulad mo rin, gwapo pa.
1: Yan ang mga gusto kong mga sagutan. talaga ninyo. Kanina pa, dalawa na, si Kuya, si Sir Bob, tapos ikaw, yung mga susunod pa talaga. Yung mga pagkawalang bati.
2: Ito yung natin sinasabi ni Bob kanina.
1: Oh, ayan. May input. Totoo lahat yun. Sa bagay, totoo din. Naniniwala naman ako kasi siyempre, ang kalokohan naman, di naman niya natitigil kung nakakakita ka o hindi. Na-experience mo rin yun?
2: Oo naman.
1: Mm-mm. Kasi naman, di ba?
2: Bakit naman? Ako sa mga talukoha nila.
1: Oo. Hindi, bakit ka naman maglalagay ng speaker sa, alam mo namang yun na nga lang yung way para makapag-usap-usap, eh. Sisirain mo pa yung trip, di ba? Nakakainis okay, naman.
2: Malaki nga ko yan, dahil nandipresya sa otak.
1: Ayan na nga natin. Huwag na nga natin pansinin nyo mga yun, mga mahirap kausap. Ito na lang, sagutin mo kay JR. Ikaw ba yung tipo ng tao na mahilig lang makinig o ikaw yung mahilig magkwento?
2: Parehas ako Kuya Dan, mahilig na magkwento.
1: Mahilig makinig tsaka mahilig magkwento. Oh. Ano? Mm-hmm. Pagka nakikinig ka, mga saan ka interesado ng mga kwentuhan, yung talagang yung tenga mo ay naputok.
2: Hindi lang po na sa totoo. Ayoko nung may
1: kalukabalbalan. Totoo, di ba? Yung, kumbaga, kung makikinig ka na lang, abay, ayusin mo naman ang kwento, hindi yung alam mo namang...
2: Totoo nga po. Ayoko nung may harap silang kalukuhan.
1: Totoo, no? Nakakatamad pakinggan. Nakatamad pakinggan yung mga taong alam mong puro mga... kung ano masasabi ko tuloy dito. Basta yung word na yon, alam mo yung mga tao na harap-harapan ka ng niloloko, akala nila hindi pa nila nagigets. Oo, yung parang akala nila talaga hindi mo nahahalata, no? Yung mga gano'n, may mga gano'ng klaseng tao talaga. Parang kulangot na binibilog-bilog. Parang ganoon, something to that effect, no? Yung parang anong akala mo, hindi ko nahahalatang pinagloloko mo na lang ako, dire-diretso ka pa rin diyan, di ba? Oo, nakakatamad makinig sa mga taong ganoon magkwento, no? Pero sa kabilang banda noon, kapag ang tao ay kumbaga, kumpirmado, sigurado ang mga kwento, no? Tsaka, kumbaga, may matututuhan ka.
2: Nakakawili ko yan doon pakinggan.
1: Correct.
2: At nakakatutuhan yung dapat matutunan.
1: Yan ang the best. Yan ang mga masarap kakwentuhan. Yung hindi puro buhay nang may buhay ang pinapakilam. Yung nadadagdagan ka ng kaalaman, nadadagdagan ka ng mga...
2: yung nakukuha kang aral.
1: May nakukuha kang aral. Yan yung mga masarap talagang makinig ka lang. Yung, sige, ikaw na, hindi na ako sisingit, ikaw na lang magkwento. Oh, pero pag Pero pagka alam mo namang malabo pa sa sikat ng araw yung mga pinagsasasabi, ay nako.
2: Sabi, alam ko, sigurado na lang sinikwento nyo yung mga sa lukuhan, o hindi ka panipaniwala. Iniiwanan ko na, iniiwala ka sa buhay mo.
1: Sabi mo, sige, marami pa akong gagawin sa buhay ko. Yung may katuturan. Ganyan, no? Alam mo, marami pa ako. Alam mo, marami ako iniintindi sa buhay ko eh. Wala akong oras para sa mga ganitong kalukuhan lang eh. Tama yeah. naman yan. Pagka naman ikaw yung napapakwento, ano naman ang madalas mong naikukwento?
2: Ganyan din ko yan. Ang gusto ko ikikwento sa kanila yung mayroon din kabuluhan.
1: May kabuluhan din. Oh, hindi rin yung puro kanila. Oh. Baka naman mamaya eh. Hindi
2: ka... Kumbaga may makukwabi sila sa aking magandang
1: oh. aral.
2: Kaya ipanipaniwala. Oh.
1: Oo, yung may katuturan. Tama ka doon sa word. May katuturan. Yung, hindi yung basta may maikwento lang, di ba? Siguro pwede yung basta may maikwento lang, share ko lang, di ba? Ang tawag nga, share ko lang. Kung nandun lang kayo sa ganung usapan, yung, ay, alam mo, ganito, di ba? Okay lang yun. Pero pagka, halimbawa may tinatanong sa'yo, tapos kung ano-ano sagot mo, sali-saliwa sagot mo. Ay, nako. Hindi ka nakakausapin. Hindi ka nakakausapin ulit niyan.
2: Sige mo na siya ng 2 piso, pambili niya ng kakwento.
1: Ayoko, okay, ito, 2 piso, bumili ka, kausap mo. Tama lahat. So, hindi, tsaka...
2: Problema ko yan, ngayon yung 2 piso, kulang na sa kindi.
1: Sabagay, ano, dati piso lang, ano, ngayon, pagbibili ka ng kindi, 5 piso na kaagad, ano pa naman yun? Bihira naman yan. Dati nga, yung, alam mo yung...
2: Tanggapin yung 2 piso.
1: Alam mo yung kending hubad? Alam mo ba yun, Kuya J.R.? Di ba? Uso sa atin yun, di ba? Ang
2: yung
1: asukal, tapos iba-iba ang kulay, tapos minsan pag nalagyan ng tubig, magdidikit-dikit yung candy, di ba? Kasi nasa garapon ng mayonnaise yun eh, laging doon nakalagay yun eh, sa garapon ng mayonnaise, kasi maramihan yung candy. Di ba dati, ang piso nun, 4 piraso, kaya pag bumili ka ng dos, mananakit na yung ngipin mo, di ba? Ngayon?
2: May tindahan pa ako sa amin, ay ano lang, 25, isa lang.
1: Oo, yun nga, 25 nga, so pagka-piso, 4 na piraso, di ba? Ang sarap nun. Hindi na ako nakakita nung kending hubad na yun. Kending hubad ba tawag sa ibang ano nun? Kasi kaya hubad, wala kasing balat eh, di ba? Walang balutan yung ilalagay lang yung sa... Ano?
2: Malaking plastic.
1: Ano?
2: Malaking plastic, nakabalot yun. Pero walang mga balot yung mga kindi sa loob.
1: Sabi ni, may nagtanong dito Kuya JR, sabi ni Carlo, ano yung nahulog na? Bakit kakakain ng kending nahulog na? ito yata yung, bigyan natin ng dos to, ano, kay JR, may kausap to. Bakit ako kakain ng kending nahulog na? Eh di dumikit na yung mga langgam doon. Yung hubad, ibig sabihin, wala siyang balot, no? Parang sama-sama siya.
2: Malaking balutan nga niya, kuya. Dahil siguro mga 100 piraso ang laman.
1: Oo, tapos dahil sama-sama siya, usually nasa garapon nakalagay yan. Para pagkabibili ka, tinataktak lang yan. Kasi syempre, pag hinawa ka mo, sisipsipin ng bata yun, eh. Di nagkaroon na ng kamay mo yun, di ba? So pagka bumibili ka niyan, dahan-dahan tinataktak yan dun sa takip ng garapon ng mayonnaise. Tapos saka ilalagay sa plastic labo, di ba? O, tapos, yun na, di... Maghahanap nga ako online yung kending hubad. Masarap yan eh.
2: Baka hindi na hubad.
1: Baka nagdamit na. Baka nagdamit na, no? Hindi, hahanap ako.
2: Marami na sa online na damit.
1: Oo nga, feeling ko ano yan. Feeling ko sa online tsaka sa mga... Alam yung mga probinsya siguro meron pa mga ganyan. Pero dito sa atin.
2: Ay, siguro sa Laguna meron.
1: Ah, meron din dito?
2: Meron dito nung bago pa ako eh.
1: Pero alam mo, ang napansin ko nung huli ako nakabili ng ganyan, maliit na siya. Dati medyo oblong yan eh, di ba? Yung medyo pahaba yan na pa-oblong siya. Lahat naman lumiliit na. Di ba? Kung hindi dadagdagan ng presyo, paliliitin yung produkto, di ba? Ganun naman lagi. Ay, nako. O siya, maghahanap muna tayo ulit ng kausap natin. Pero maraming salamat sa kasagutan mo. Batiin mo na mga gusto mong batiin. Go ahead.
2: Dan, Babatiin ko muna yung isa kong mahal.
1: Ba? Ba, dalawa ba ang mahal mo? Sino yung isa mong mahal?
2: Dalawa na eh. Kasi yung isa ay matagal pa eh. Kumontrata ulit.
1: Aba, ayos ito ah. O, dalawa na ang mahal ah. Sino yung isang mahal mo?
2: Bago pa lang.
1: Aba, ano, bago na nga to?
3: Sana o!
1: Oh! Ano pa? Dalawa-dalawa ang mahal ah. Oh, sige, batiin mo. Ibig sabihin, hard lunch na yan, hard lunch na yan. Oh, yung, alam mo yung...
2: kami na.
1: Aba. Oh, sige nga.
2: Hanggang sa game tayo ba? Ibig siyempre merong, ano, baka sakaling ayaw na niya. Ibig may ganong kapal na, di ba?
1: Ba, ikaw ang sigurado sa lahat ng sigurado ha? Talagang naninigurado ka, JR ha? Oh, gusto mo nang i-hard launch dito? Pangalanan mo na, babatiin mo. Ikaw ba?
2: Baka ngayong, ano kaya, Dan, ngayong pag-miswerte, ngayong derby niya sa Biyernes, baka nandito yun.
1: Teka. Parang alam ko kung sino
2: mag-miswerte. Hindi yung iniisip mo.
1: Ah, hindi
2: mo. Alam ko yun.
1: Kasi may alam ako mag-birthday sa Biyernes. Kinabahan ako sa iyo, Kuya JR. Sabi ko, nako. Parang mabilis sa mga pangyayari.
2: Ang pangalan niya, Emilyn.
1: Ano to? Iba to? Sa mo to nakilala? Taga-taytay din. Oh, medyo malapit-lapit sa inyo. Ano, kainta, tas taytay. Ano? Sige.
2: Kasi na kasi sa 16.
1: Sa 16 din. Kinabahan ako kasi...
2: Pag mapapunta siya dito, tatatawagin ko rin siya sa
1: SK. Sige nga.
2: Para makausap mo pa.
1: Oo, tatanungin ko kasi sabi mo, naghihintay ka pa din doon sa iyo. Kung ako yung si Ma'am Emeline, magagalit ako sa mga sinasabi mo eh. Anong tingin mo sa akin dito? Panakibutas mo lamang? Tatanungin ko ha kasi syempre dapat alam. Dapat alam niya. Alam ba niya na oh. Nako sige hindi na muna ako magsasalita ba man ako diyan. Hindi sabihin mo. Hindi
2: kumakasi ng kontrata ulit si Emeline. Ang problema ay parang naano na ako.
1: Ay, yun nga. Hindi, alam mo Kuya JR, ito usapang lalaki naman tayo. Sabi mo may isa-isa dapat ang usapan. Siyempre, bilang lalaki, kung ikaw ay papasok na sa bagong relasyon, tatapusin mo muna yung nahuli. Hindi pwede yung titingnan ko, abangan ko kung dadating o hindi. Tapos ito, meron akong bago, titestingin ko din. Hindi pwedeng testing para malinis ka, para pagka...
2: Ha? Tagal kasi Kuya Tom, kontrata na naman.
1: Kung natatagalan ka, di tapusin mo na para wala nang walang sabi. Oo, para itong bago, pagka dumating sa buhay mo, di malinis ka, di ba? Hindi yung alanganin na naghihintay ka pa, tapos meron na palang bago. Anong mararamdaman yung bago? Aba, ano ako dito? Parang panakip butas. Ano na?
2: Nasabi ko din kay Emeline
1: yan. Yan. Sige, sabihin mo muna para pagka sumalang dito, ready na ang feelings.
2: Okay. Sabi na, dati ko lang siya ngayong birthday
1: yan,
2: niya.
1: Yan, batiin mo muna. Sa 16 din ang birthday. Alright, sige.
2: Binati, babat ko na rin si Jennifer, happy birthday rin.
1: Right. So, ibig sabihin, magbabago ang song request mo niyan kay JR. Ano na ang song request mo niyan?
2: Ano na lang.
1: Ano? Maganda. Di mo? Tinan mo, napapaisip ka na ng bago. Ano ang bago mong song request? Sige nga.
2: Hindi mo na pagbabago ngayon. Isang ano na pagbati, isang kakuhanap ng bagong
1: yan,
2: kanta.
1: Yan ang sinasabi ko. Ayusin mo, plantahin mo muna.
2: Ano lang muna ang aking hilingin sa'yo, Kuya Dan.
1: Alin? Yung... PS, I love you.
2: Hindi.
1: Ano?
2: Kay Kenny Roger.
1: Aba, Kenny Roger. Ano yan? Fried chicken, ano ba yan? ano ba yan? Ano?
2: Ano ka? You and I.
1: You and I. Okay, sige. Basta yung payo ko sa'yo, yun naman yung akin lang ha, Kuya JR ha?
2: Oo.
1: Para malinis, di ba? Para walang masasabi. Siyempre, masasabi yung iba. Parang, ano ba, pinagsasabay mo, parang masyado ka naman, chick boy ka naman yan, pagkaganyan, di ba? Doon tayo sa malinis na ano, transaksyon. Transaksyon. Asya, sige. Maraming salamat. Yan. Para yung bago mo, talagang mahulog talaga ng tuluyan sa'yo hanggang pagulong-gulong kayo dyan. Sige, salamat kay JR. Good morning sa iyo sa akin. Thank you sa pagtawa. Alright, sige. Thank you. Bye.
2: Lapit na si, ano?
1: Si...
2: ng winner.
1: Ay, babati pa pala. Akala ko nagbababay ka na. Sino pa?
2: Sir Joel. Sabi natin ako kanina Sir Joel eh. Nagtawag siya kay DJ Monica. Si ano? Si Jess. Si Lito. Tapos, ito si kapatid ko. Si Mini Bobby, si Kuya Jaime, ni Ate LB.
1: At?
2: Isa ka si ano na lang. Isa pa.
1: Sino pa?
2: Si Nicolas, nawawala na.
1: Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Ano, last na yun? Ayun, wala na. O siya, maraming salamat.
2: Pinakaabot ako inyong ano yan.
1: Wala na, nag-times up na. O siya, thank you.
2: Matatawag
1: ko si Vianis, ha? Ano, sige. Saan tawag? Bibilisan mo lang ang dayan.
2: Patawagin.
1: Ano?
2: Baka di mo na ako patawagin.
1: Ano ba di patawagin? Basta bilisan mo ang dial para makapasok ka agad. Sige. Salamat, Kajal. Good morning. Bye-bye.
2: Namamalat ako.
1: Ano?
2: Medyo namamalat.
1: Namamalat, eh. Ba't kinagpapasensya? Wala naman akong ano dyan. Wala naman akong problema sa pamamalat mo dyan. Magpagaling ka, patanggalin mo yung pamamalat mo, ha? At, ano, at ang pamimili. Sige na, maraming salamat. Bye-bye kay JR. Pamimilit pala. Siya, sige. Bye-bye. Sige, JR ng Kainta Rizal. Diba, tama naman ako, diba? May bago ka ng napupusuan. Dapat malinis ang record.
0: Ang galing mo!
1: Ay, Sir Peter, good morning. Thank you. Yan na pala si Sir Peter. Aga naman ni Sir Peter. Ang aga, solid ng boses kagad. Bakit naman ganun? Kasi, di ba, para pagka yung bago mong naiibigan, tapos nagkakwentuhan kayo, oy, at saka sa babae, may effect yun, di ba? Parang, siguro, low-key. Parang, okay lang, walang problema. Pero deep inside, lalabas at lalabas sa kanila yan, di ba? Mauungkat at mauungkat yan, ha? Alam mo na, nagsisimula tayo. Sabi mo, mahal mo pa rin siya. Akala ko ba tayong dalawa lang? Ang sabi mo, ako lang ang mahal mo. Nagulit. Akala ko ba, malinis na ang konsensya mo at hindi mo na binipili ang babaeng yon? Ang aga-aga manggulat ni Kuya Dan. Ano oras na ba? 1:38 na, mag-commercial muna tayo. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
4: Money, money, money!
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
4: Money, money, money! Money,
0: balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
5: Remember your music.

0: matulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: That's Apo Hiking Society with the song Paano? Napakasakit Kuya Eddie ni Roel Cortez at ang song request sa atin ni Kuya JR, Kenny Rogers with You and I. Oras, 6 minutes bago po mag-alas 2 ng umaga. Ang ating huntahan, ikaw ba ay anong klaseng kaibigan? Ikaw ba yung pala kwento o ikaw yung gusto mong nakikinig ka lamang? Sabi ni Miss Vera Gadiana, good morning Kuya Dan, happy sweldo. Ay, bukas pa ho, pero kung meron na ngayon, bakit naman yun? Hindi ko aatrasan yan. Sabi niya, ako ay tahimik na tao. Gusto ko lang makinig. God bless Kuya Dan and your program. Oo, may mga tao na ayaw nila ng nagagambala sila. Okay na sila yung nakikinig at nagmamasid-masid. Oras muna natin, 1:55. Bago tayo magpatuloy, kumuha muna tayo ng balita. Lalaki arestado matapos manloob sa isang bahay sa Malabon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
2: Kuya Dan, Calabozo ang isa sa dalawang suspect sa panloob sa isang bahay sa Barangay Tinajeros, Malabon City. Sa investigasyon, nakitang sa CCTV ang dalawang suspect na naglalabas ng mga gamit mula sa bahay at sinasakay ang mga ito sa isang e-trike, kabilang sa mga tinangay ang mga relo, telebisyon, sapatos at iba pang gamit na nagkakahalaga ng halos 200,000 piso. Sa follow-up operation, naaresto ang isa sa mga suspect sa loob mismo ng kanyang bahay kung saan narecover ang ilan sa mga ninakaw na gamit. Itinanggi ng suspect ang paratang at sinabing iniwan lamang umano sa kanyang bahay ang mga gamit. Dati na rin nakulong ang suspect dahil sa kaugnayan sa illegal na droga. Nagpaalala naman ang barangay sa mga residente na laging ilock ang bahay kapag walang tao at agad ipagbigay alam sa mga opisyal kapag may napansin kahinahinalang kilos sa lugar. Nakapit na ang suspect at naharap sa kasong robbery habang patuloy namang tinutugis sa mga otoridad ang kanyang kasabwat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMN.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa Estrella.
4: Remember your music.
1: Oras po na natin, 1:56 po ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan sa ating huntahan ngayong umagang ito. Yung mga gusto mag-comment no, o kaya mag-DM sa akin, hanapin niyo lamang po sa Facebook. That's Dan Capucion, DanCapucion. Para kayo ay hindi maligaw. Alright? 1:57, kausapin natin next caller natin. Punta naman tayo sa Bataan, nasa kabilang linya, si Nanay Nelly. Nanay Nelly, good morning!
5: Good morning.
1: Hello, good morning Nanay Nelly. Kumusta po kayo?
5: How are you, Kuya Dan?
1: I am okay. How about you?
5: I'm beautiful.
1: I like it like that, Nanay Nelly. Yes, you are. We are all beautiful. Ito muna, Nanay Nelly, ang ating katanungan today. Ikaw ba, ano bang klase ka, Nanay Nelly? Ikaw ba yung gusto mong palakwento o ikaw yung nakikinig lamang?
5: Parehas, Kuya Dan.
1: Parehas din. So ngayon, pagka ikaw ay palakwento muna, ano mo yung mga bagay na gusto mong kinikwento lagi?
5: Pagka yung mga puko kakwentuhan ko sa nila namin magkwento ka, kinukwento ko Kuya Dan yung nung ako kinasal.
1: Aha. Uh-huh. Kala ko nung mga panahon ng hapon, hindi mo mga ganon? Oo.
5: Noon po na yung panahon namin, kinasal po ako, nakatal po kasi nung panahon, akyat ng mamamanhikan.
1: Mamamanhikan. Oh. Hinaraan na po ba kayo dati, Nanay Nelly?
5: Po.
1: Hinarana po ba kayo dati? Nakaranas ba kayo ng harana?
5: Ayaw po, naranasan ko po. Wow. Sa Ilocos po, pag may dumating na dalaga doon, bagong salta, hinaharana po.
1: Wow. Ano ang awiting kinanta sa inyo nung hinarana kayo, kung maalala ninyo?
5: O ilaw,
1: sa gabing madilim. Palaga naman, naharana pa lang ating Nanay Nelly. Nasa ano ba kayo? Di ba pag hinaharana, kailangan nasa mataas ka tapos yung nangaharana nasa baba para dinudungaw-dungaw mo, di ba? Dungawin mo giling.
5: Sorry. Nasa bintana po, tapos lalagyan namin yung ilaw, tapos umano ng bintana.
1: Wow, tapos padungaw-dungaw ho kayo, tapos eh, pangiti-ngiti habang hinaharana, ganun.
5: Opo, okay. Ganun nga po.
1: Yan ang gustong, yun ang gustong pinapakwento ng mga apo mo sa inyo, Nanineli.
5: So, sa kanong ano, kasi pwede nung panahon, nung, yung kasal nung panahon, akad ka ng ano, yung mamamanikan, tapos, ka, ano, pagka-distilas ng kasal, may sayawan ang mga dalagat binata, Kuya Dan. Ganun yun. Tapos pagkaroon ng kasal, Kuya Dan, pagkayari ng tapos ng kasal, magsasayaw naman. Yung mga, yung kinasal, yung nubi at naka-nubi, magsasayaw, sasabitan ng pera.
1: Ah, oo. Parang hanggang ngayon, may ginagawa pa rin naman yan. Pero yung iba, kung saan-saan na sinasabit, may mga ibang style na ngayon ng pagsasabit ng pera. Pero ibig sabihin yun ng bisperas, gabi bago yung kasal, may sayawan muna ang mga dalagat binata, ganon?
5: Opo, ganon po.
1: Yung ikakasal, nakikita pa muna sila kasi di ba pagka araw ng kasal, bawal na magkita. Pero yung bisperas, okay pa, nakikita pa sila.
5: Magsasayaw din po yun.
1: Oo, magsasayaw ganon din.
5: Ganon ang panahon po namin.
1: Parang masaya, no? Maraming sayawan. Ano? Kumbaga, pre-party muna, talagang mag-i-enjoy muna ang lahat bago ang kasalan. Okay. Ano pa?
5: Yung ano pa, nung kabataan ko rin po, yung kami mga kabataan, ano, pagka may sayawan, kailangan, pagka ayain mo yung sandalaga, ipagpapaalam mo sa mga magulang.
1: Para maisayaw mo? Para maisayaw mo? Aba, parang JS Pro man, o. Ayos ah, o. Okay.
5: Tapos, pagkagabi na Kuya Dan, pupuntahan na namin yon, pupuntahan na, may dalang kuliman yung mga binata at dalaga, pupuntahan yung dalagang kinumbida, ganun po nung araw.
1: Ah, sinusundo, parang ganun, para maisayaw na.
5: Sinusundo po sa bahay, tapos pupunta na po sa sayawan, sa induction ball.
1: Ay, kung ilan yung mga babae na yon, ilan yung babaeng sinusundo ninyo para makasayaw sila sa gabing yon?
5: Marami po kasi mga kabataan po yun eh. May samahan kami ng kabataan.
1: Oo, oh, talagang... So, tapos kayong ikakasal, kayo ang nanunundo ng mga sasayaw nung gabing yun.
5: Oo, oh, ganun din po. Saka yung mga imbitado na hindi na po kailangan sunduin yung mga imbitado.
1: Ah, galing ano. So ibig sabihin talagang formal ang pag-i-invite para makasayaw. Tapos pinagpapaalam, di ba? Tapos tsaka mag-i-enjoy. Kung pwede naman kayong sumayaw kasama ang mga binata at dalaga, yun nga lang, talagang ipapaalam para maayos ang sayawan. Okay, so yan ang mga mahilig mong ikwento. Eh pag ikaw naman ang tagapakinig, ano naman ang paborito mong pakinggan, Nanineli?
5: Ay, kanina Kuya Dan, nakinig ako sa Love Connect ni Ay. DJ Monica.
1: parang nakikinig ka ng Love Connect. Parang meron ka bang mga katanungan sa pag-ibig ba, Nanineli?
5: Ay, meron rin akong natututunan. Kasi alam mo, Kuya Dan, ang daming tumatawag din sa kanya. Maraming nakikinig eh. Oh, isa na si... si Flor, si Tess, si Bob,
1: talaga naman.
5: Si Kenoli
1: yan, Suki yan si Kenoli. Oo, talagang kahit nung dati pa Love Connect, talagang ano na yan dyan, Suki yan talaga dyan, resident ano yan, caller na Love Connect si Kuya Dolly. Natutuwa ko kayo pagka nakakapakinig kayo ng mga nagsishare ng kanilang mga love life, ganyan, mga kwentong pag-ibig.
5: Meron pa nga tulatan eh, yung dalawa eh, ano, yung kinukuha yung data ng isang tumatapag dyan sa Love Connect eh.
1: kumukuha ng ano, Nanineli? Number?
5: Ayoko na pong baka magalit sila.
1: Okay lang yan. Sila naman ang naghahanapan dyan ng ano eh, ng number eh. Gusto. Eh kasi nga, Love Connect nga ni, di magkukunik-kunik. Maganda naman yun, nakakaaliw naman at saka malay din naman natin, di ba? Baka magawa ng paraan, di isang araw, yung mga pinapakinggan nating naghihingian ng number, baka mamaya, naku, magkasama na sa tawag, Nanineli. Aba, talaga namang kainaman pagka ganyan. Maraming salamat, Nanineli, ha, sa iyong pagtawag at pag-share. Baka may gusto ka pang batiin bukod sa mga nabanggit mo kanina. Go ahead.
5: Binabati ko po si... Gusto ko pong maging kaibigan si Nanay Tinyang ng
1: Saragosa. Oo, Nueva Ecija.
5: Ano?
1: Sa Nueva Ecija po, Saragosa.
5: Opo, di ko alam kung paano.
1: Mm-mm. Tingnan ho natin kung paano. aalamin din ho natin para lang sa ganun eh, maging friends. Hindi ko din alam. Napaisip din ako, paano nga ba?
5: Kaya din, maging friend kami. Aywan ko lang kung may Facebook siya.
1: Ayun, sa Facebook. Oo, yan. Baka magka-friends-friends kayo dyan sa Facebook. Nanay Pinyang, baka may Facebook daw ho kayo. Siya, sige, para maging friends kayo ni Nanay Nelly. Sino pa ho? Babatiin niyo. Go ahead.
5: Yes, ng Pampanga, si Miss Noemi ng Bulacan, si Ate Flor, si Nanay Pinyang, si Jennifer ng Ate Polo, si Erickson, salamat kabayan, binati mo ako.
1: Alright.
5: Si Lito, si Banjilin, si GR. GR, palibasa, in love ka na, nakalimutan mo na kami batiin, ha?
1: Yan ang sinasabi, mga na-in love. Oo, talaga naman. Oo nga, no, kanina, no, konti yung nabati, ano, na-in love kasi Nanay Nelly. Asya, sige, yun lang, Nanay Nelly, anong song request po ninyo?
5: Binabati ko rin po si Sir Joel, saka si Sir Eduardo, good morning po, si Angelo, saka si, ay, si Labi, sana tumawag ka rin.
1: Ay, gusto naku.
5: Namin marin yung ano mo.
1: Talaga, siyang tunay, Nanay Nelly, hinihintay ko para makausap natin, tama yung panawagan niyo na yan.
5: Ikaw namin, Labi, wish lang namin.
1: Oo nga, di ba? Maroon naman, ano, mga kwentuhan, lagi si Angelo eh. Si Labi naman, siya, sige.
5: Hello din kay Marian, para kay Marvin, hello, good morning po.
1: Alright, song request, Nanay Nelly.
5: Ayong ano, Kuya Dan, yung mga ayong Unchained Melody.
1: Unchained Melody, ang song request ni Nanay Nelly. Alright, ilagay natin po yan. Maraming salamat po sa pagtawag. At good morning po.
5: Isa pa.
1: Ano po?
5: Kuya Dan, isa pa.
1: O, ano pa yung isa?
5: Yung Pusong Bato.
1: Pusong Bato. O, sige. Unchained Melody, tsaka Pusong Bato. Alright, sige. Naging robot ho.
5: Ito si Jude, meron po. Ang kumanta nun, Pusong Bato.
1: Meron tayo niyan. Si Pusong Bato. Oh, sige. Si Alon. Ba't Alon yung version natin dito?
5: Kuya Dan, yung mga pusong mamon naging pusong bato na.
1: Ay, nanlamig ang mga pusong malalambot ngayon, nanigas na. Ba yan? Yung inyong puso, Nanay Nelly, pusong mamon, pusong bato, ano ba?
5: Pusong mamon yan.
1: Yan ang mga puso talaga. Sige. O, yun lang. Request ninyo. Play natin mamaya. Okay na po kayo doon?
5: Sige po, Kuya Dan. Good morning.
1: All right.
5: Nag-iisang idol ng RYN. Hello,
1: naman.
5: Hello po. Good morning. And God bless you always.
1: Thank you, Nanay Nelly. Good morning din po sa inyo. All the way from Bataan, nakakwentuhan natin si Nanay Nelly. Pusong mamundo, naging pusong bato na. Di mo alam dahil sa'yo. may time, sobrang sikat yung pusong bato na yan, di ba? Talagang lahat ng banda dito sa Pilipinas, lahat ng sulok ng barangay dito sa Pilipinas, pinapatugtog yung pusong bato. Ito muna bago tayo mag-break. Batiin natin si Kuis Ryan, no? Nakikinig. Shoutout daw si Lex and Lake. Boss Dan, sabi niya nakikinig kasama ko ngayon. Nasaan kayo ngayon? Ha? Nasa Pilipinas ba kayo ulit ngayon? Sabi niya, is that Kuya Dan? Sabi niya, yes it is. It is me. Your Kuya Dan. Nasaan kayo? Saka nakikinig, guys? Kasi nasa Switzerland itong mga ito eh. Hindi ko alam kung sa app nakikinig o baka nasa Switzerland nga. Oh. Hello, good morning all the way from Switzerland. Ang bansang kailan kaya namin mararating yan, Switzerland. Ha? Gigigil ako dyan sa Switzerland. Makakarating din saka-saka. 208, mag-break muna tayo. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa oras, 209.

0: Tumitingin, masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 2:20, Pusong Bato. Napakinggan natin yan, song request ni Nanay Nelly. Unchained Melody at Belonging ng Bread. Ang ating punghuntahan sa mga magkakaibigan, ikaw ba yung tipong laging nakikinig o ikaw yung laging nagdadagdag ng kulay sa usapan? Sabi ni Miss Fatty, pareho kong gusto pag kasi halimbawa may taong lalapitan ako para mag-open ang laman ng puso niya. Nakikinig ako pero never akong mag-advise pag asking question. Kausap ko, binabalik ko ang tanong niya. Halimbawa, makikipaghiwalay ba ika ako sa... Nakuha, pati yung punto nandun ha, ayusin ha. Makikipaghiwalay ba ika ako sa asawa niya? Ang sasabihin ko, anong gagawin mo sa planong pakikipaghiwalay? Pag time naman ang isa rin naman magkwento kasi nakakabuti din yung magkwento, lalo na if karanasan, hindi natin alam, may natutulungan pala tayo sa mga kwento natin. Tama. At saka, di ba, iwasan natin yung magpapayo tayo agad-agad kasi may mga tao na gusto lang nilang magkwento. Ayaw nilang makarinig ng payo, no? Gusto lang nila ay may someone na nakikinig sa mga rant nila sa buhay, sa mga problema nila sa jowa nila. Pero not necessarily, kailangan nilang payuhan sila, di ba? So, alamin muna natin, pag kami nagkukwento sa atin, ano ba, gusto mo ba ng payo? O, pag sinabing, oh, payuhan mo naman ako, di tsaka ka magbigay ng payo. Pero hanggat hindi sinasabi, hayaan mo lang siya magkwento. O, anuhin mo lang, i-absorb mo lang. Kung ayaw mo nang ina-absorb ang mga kwento ng ibang tao, pasok sa kaliwa, labas sa kanan, ganun lang. 2:22 ang oras. Punta tayo sa Quezon Province. May kausap tayo dyan. Nasa kabilang linya si Wendell. Wendell, good morning. Wendell?
2: Good morning po.
1: Good morning, Sir Wendell. Kamusta ka naman?
2: Hello po.
1: Naririnig niyo po ba ako malinaw?
2: Good morning.
1: Hello?
2: Gandang umaga po. Ito po.
1: Oo.
2: Apo, apo.
1: Nasa monitor yata nakikinig. Kuya Wendell, pababa muna yung... Teka, kausapin muna nila, Pao. Oo, nasa sa radyo yata o sa TV nakikinig si Sir Wendell. Kaya delay yung ano, delay yung sagot sa atin. Dito lang sa telepono pag sa mga tatawag ha, para tayong TV patrol niyan pag ha. Delay yung... Ayun na naman. Ayun na naman tumunog dito sa ano. Dito sa kabila. Ayaw na naman tumunog ng mga tawa, mga ano ko dito, mga dwarfs ko dito. Tinan mo dito, ayaw, oh, look at this, oh. Oh, ayaw na naman yun siya. Ito na, Kuya Wendell, hello? Kuya Wendell, andiyan ka na ba?
2: Hello po.
1: Mm-mm, ayan.
2: Kumusta na po?
1: Yun, good morning, Kuya Wendell. First time mo ba tumawa, Kuya Wendell?
2: Pangatlong tawag ko na po ito.
1: Dito, sa ano, sa Love Connect, oh. Tapos, asan ka nga sa Quezon Province, Kuya Wendell?
2: Sa Ginyangan po.
1: Sa Ginyangan, Quezon. Good morning sa mga taga
2: dyan. Dito po kay Kuya Dan.
1: Oo.
2: Dito, nakatatlong tawag na ako.
1: Ayun, oo, kaya nga. Hello po dyan sa mga taga sa Ginyangan. Kumusta naman dyan? Ang tagal ko nang nakapunta dyan sa Ginyangan. Hindi na ako nakakabalik eh. Sa may...
2: Ah, hindi na po kayo nakapunta.
1: Sa Lakan. Di ba?
2: Ah, sa Lakan. Nag-swimming po kayo.
1: Ay, nako, sinabi mo ba? Magandang...
2: Maganda po doon.
1: Oo, fresh na fresh ang tubig dyan sa Lakan, di ba? Sa
2: Ginyangan. Kailan po kayo pumunta doon?
1: Medyo matagal na, Kuya Wendell. Mga siguro college days pa ako or high school siguro.
2: Ah,
1: yun.
2: Matagal na nga.
1: Oo, kasi alam mo, matagal office lang ako. So, pagka dati ang usong puntahan dyan sa Ginyangan, sa Lakan, maganda daw mag-swimming. Kasi fresh water, di ba? Umaagos yung tubig, di ba, Kuya Wendell?
2: Opo, maraming po dumadaan dyan, mga taga gumawa ka pa.
1: Ay, oo, talaga. Malapit ka ba doon?
2: 5 kilometers po. Poblasyon kami.
1: Ay, oo, ayun, natatandaan ko na sa poblasyon. Medyo matagal kang huling nakatawag, Kuya Wendell. Parang ngayon ka lang ulit.
2: Noong last year ng Mayo
1: pa. Oo, kaya nga. Tama ba? Teka ha, kung tamang pagkakaalala ko, Kuya Wendell ha. Tama, oo. Hindi. Ikaw ba yung may ano, yung sa may hardware, tama ba? Or may something... Tama ba ako?
2: Ano ba yun? Auto-supply po.
1: Yun, auto-supply. Okay. Naalala ko na. Ayan na. Bumalik na lahat sa akin, Kuya Wendell. Tama. Okay. So, kamusta ka naman dyan? Okay naman dyan sa Ginyangan. Di naman maulan-ulan dyan sa Ginyangan.
2: Okay naman po dito.
1: Alright. Okay.
2: Ay, Eh, kumusta po yung fiesta niya sa Lopez? Nakauwi mo kayo?
1: Ay, hindi nga ni.
2: Bakit po?
1: Wala, hindi naman. Alam mo naman, alanganin ng date nun eh. May pasok naman tayo dito. Kaya, siguro kung masakto ng Sabado Linggo, yan, baka sakaling makauwi. Pero, kailan ba yun? Teka, tingnan ko nga anong araw. Yun nga ulit. 7, Wednesday eh. Nasa gitna eh.
2: Pag Sabado, makakauwi kayo.
1: Siguro. Siguro, bilang pa tayo ng... 2 taon pa bago mapunta ng Sabado yung 7.
2: 2 taon pa.
1: Bago ma-adjust yung date. Bago ako makauwi. Alright. At ako, Kuya Wendell, ha, na-miss kitang kausap dito. Sagot ka muna dito. Pagka sa kwentuhan ba, ikaw ba yung tipong mahilig magkwento o ikaw yung mahilig lang makinig?
2: Ay, mahilig po lang ako makinig.
1: Mahilig lang makinig. Ayaw mo ng ano?
2: Sa mga love life ng mga kaibigan ko, mga ganun, mga experience nila.
1: Hindi ka bumabangka pagka may mga...
2: Nakikinig lang ako, tahimik lang.
1: Kahit sa mga ano, kahit sa mga inuman, pag napapainom, hindi ka napapakwento.
2: Ay, ako po bagay hindi marunong sa inuman.
1: Ayan, yun ang maganda. Mga taga-Quezon, maraming lambanog pero hindi mahilig sa inuman, the best.
2: Marami pong
1: lambanog dyan. Actually, meron akong pinsang malapit na naging ano din namin, kasama namin sa bahay. Taga dyan ang napang-asawa sa Ginyangan. Dyan kaya...
2: Nandito po siya.
1: Nandyan siya ngayon, no? Si Ate Yen. Ate Yen, nasan ka dyan sa Ginyangan?
2: Ah, anong barangay po sila?
1: Ayun ang hindi ko matanda. Basta dyan na siya nanirahan eh. Hindi na siya bumalik sa amin dun sa Lopez. Nung napang-asawa si Kuya Resty. Ano nga ba?
2: Resty, ano ba pinido?
1: Teka. Resty, nalimutan ko.
2: Hindi po Albindo.
1: Hindi, Resty Albindo. Basta pagka mamaya naalala ko. Malapit dyan sa may barangay ninyo. So, ikaw, ayaw mo ng ano, or siguro konting kwento, pero more on nakikinig ka lang sa mga ano, sa mga usap-usapan.
2: Pagka nagkakakwento po mga kaibigan, yun lang po, pakinig lang ako.
1: Ano ang mga paborito mong ano, pinapakinggan mga kwento?
2: Kaya po, mga love life nila.
1: Naku, bakit mahilig ka sa love life, Kuya Wende? Bakit mga ganyan ang mga gusto mong pinapakinggan? Na ano ka?
2: Naalala ko rin po yung mga nakaraan ko nung kabataan. Yung love life ko din.
1: Nawiwili ka pagka mga usapang love life, ano? Pagka medyo nakakakilig, mahirap pigilan, ano? Talaga nakakilig din ka. Tama naman yun. At saka magaan lang, di ba? Yung mga... Pag mga usapang love life, kadalasan magaan-gaan lang namang usapan yan. So, masaya lang pakinggan, di ba? Unless, medyo chismis, di ba? Yung tipong, alam mo na, pagka medyo, ay, silang dalawa na pala. Pag mga ganyan nagsimula ang usapan, ako, medyo, alam mo na ang kahihinat na ng istorya. So, more on, tagapakinig, si Kuya Wendell. Alright. Yun lang, mga love life, ano pang ibang mong gustong pinapakinggan mga istoryahan?
2: Yun pong, mga pag... pamasyal nila sa ibang lugar,
1: yan, yung
2: mga swimming, diba? Mga ganun.
1: Pagka, tsaka...
2: sa Boracay.
1: Yan, kasi...
2: Nakikinig lang pa ako ng kwento nila, tapos hindi nakakapunta pa dun.
1: Oo, tsaka pero at least nakakaroon ka ng idea, di ba, na sa Boracay daw, puting-puti ang buhangin. Marang malapulbos daw ang buhangin, Kuya Wendell. Sabihin mo
2: Sabihin mo mga anak ko nakapunta, ako hindi.
1: Sabihin mo, okay lang, may salaka naman kami.
2: Kaya po kayo ulit pupunta rito.
1: Oo nga saka pagka bumalik ako sa Lopez, magsiswimming ulit ako dyan sa salaka. Di ba Kuya Wendell, nauuso din dyan puntahan sa Ginyangan, yung parang bundok, ano nga ba yun? Tama ba? Dyan ba yun? Yung parang siyang hinahike ng mga tao, tapos parang grassland, di ba? Naririnig mo ba yun dyan?
2: Sa parte kaya po yun.
1: Oo eh. Basta banda dyan sa Ginyangan, hinahike ng mga... Bagaimana naglalakad sila papunta dun sa may bundok. Tapos parang bukid nun yung itsura. Yung parang... puro green. Tapos usually mga wide shot. Hanapin ko nga yun. Alam ko dyan sa may Ginyangan yung pinupuntahan eh.
2: Oo, dyan sa may parting kapuluan po.
1: Yan. Baka doon. Kasi ano yun eh.
2: Meron nga daw po.
1: Green. Overlooking ng mga tanawin dyan sa may Ginyangan. Alright. Siya, maraming salamat Kuya Wendell sa muling pagtawag. Thank you. At hanggang ngayon eh, andito ka pa rin, nakikinig pa rin sa RYM.
2: Okay. lagi nakikinig
1: ay, ng thank you.
2: From Monday to Friday.
1: Yan.
2: Na pag minsan po yun, nakakatulog na lang. Alas tres, nakakatulog na ako.
1: No problem, no problem. Salamat at kasama ka pa rin namin dito. Bubati ka, baka may mga gusto kang batiin kay Wendell.
2: Sige, babatiin ko lang si yung kaibigan ko sa Tatalon, Quezon City, si...
1: Uy, malapit sa amin yun, ha?
2: Melinda Liantino.
1: Mm-hmm.
2: At saka po sa Candelaria Queston, si Flor Quijano. Yan po yung mga kaibigan ko nung high school.
1: Mga kabatchmate.
2: Hindi na kami nagkikita.
1: Mm-hmm. Hello.
2: At saka po, mag-request ako ng songs po.
1: Sige po, ano po yan?
2: June Polistico, yung pong Sana'y Wala Nang Wakas.
1: Sana'y Wala Nang Wakas ni June Polistico. At
2: saka yung pong You ni Carpenters.
1: Carpenters, You. Okay, sige, meron tayo pareho niyan. Salamat kayo, Wendell, ha? Okay, good morning. Sige, tawag lang.
2: Thank you po.
1: Thank you. Si Kuya Wendell ng Ginyangan, Quezon. Ang Ginyangan ay siguro mga less than an hour na biyahe sa amin. Hindi ko na matandaan kung gaano kalayo. Hindi pala yata, parang more than pala yata. Basta sa unahan pa lang Lopez Quezon yan. Lagi kami nagka-camping dyan sa Ginyangan nung bata pa ako. At saka yung ano nga, may swimmingan dyan. Yung Salakan, yung sinasabi kong swimmingan, parang ano siya, parang kadugtong siya ng ilog. Diba? Uso sa mga probinsya yun eh, yung may flowing water, tapos gagawa sila ng parang pool, tapos lalampas din dun sa pool yung tubig. Kaya talagang fresh na, alam mong fresh na fresh yung tubig, malamig. Oo, kumbaga dumadaan lang siya sa parang pool, pero ano siya, flowing siya mula sa bundok. Yan, masarap mag-swimming dyan sa Salakan. 2:32 na po ang oras natin. Ipagpatuloy natin ang pagbabasa ng inyong mga komento. At syempre, kakausap pa tayo mamaya ng ating next caller sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol 630 mula sa mga AM radio station sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Nina Corpus para sa nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradio Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming salamat po.
4: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember your music.

0: Di makatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Siyam na minuto bago po sumapit ang alas tres ng madaling araw. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan. Magkwento o makinig, yan ang ating palaisipan. Kung alin ka nga ba sa dalawang yan. Sabi ni Martina Mana ay, Kuya Dan, ako po ay nakikinig lang. Lahat ng nakakausap ko, hinahayaan ko lang na magkwento. Pero pag hindi ko gusto ang pinag-uusapan, dinadivert ko na lang. Hinihintay ko na lang na tanongin nila ako at depende kung anong itatanong nila. Lalo na, pag personal po, yun lang din ang isasagot ko. Para na rin akong nagkwento tungkol sa sarili ko. Maraming salamat po. Diba? Practice natin yung ganun, diba? Pagka tinanong ka, saka sumagot. Unless, katulad nyo ako na kailangan kong magkwento talaga dito. kahit hindi nyo tinatanong, ikakwento ko talaga dito. Sige kayo, pag di ako nagkwento dito, wala tayong pag-uusapan tuwing umaga. Siguro naman nagugustuhan nyo naman yung mga kinikwento ko dito. Lahat na nga yata, naikwento ko na dito. Si Doming, si Tokwa, lahat na. Natinik ako. Di ba sabi ko nga sa inyo, kailangan may mangyari sa buhay ko lagi para may maikwento ko sa inyo lagi. Pagka medyo nawawala ng ganap yung buhay ko, naiinis ako eh. Ko, kailangan may mangyari sa akin. Sige, matinik na lang ako. Hindi ko sinasadya yun ha. Natinik talaga ako dun, naiinis. Grabe yun, di ba? Naalala niyo yung tinik era ko dito? 3 weeks, hindi sabi, wala na daw. Sabi ko, bakit yung sinasabing wala na, nararamdaman ko pa nga yung tinik dito sa lalamunan ko. Hindi ko makalimutan yung doktor na yun. Ginagaslight pa ako, wala naman na daw tinik. Ano na lang daw yun, parang feeling ko na lang daw may tinik kasi nga antagal nung tinik sa lalamunan ko. Sabi ko, hindi ko feeling yun, nararamdaman ko talaga. May tinik pa nga ni.
2: Hindi
1: naman. Natatanggal naman yung tinik. So, masaya naman ako. Okay naman ha. Si Kuya Dan. At ito na nga, kausapin na nga natin ng ating next caller from Manila. Nasa kabilang linya si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
3: Kuya Dan, good morning. How are you?
1: I am very fine. Thank you. How about you?
3: I'm fine. The same you.
1: Okay, very good. We are both fine. We are fine. Okay? That's nice, okay? Gising na gising ka pa, Ate Lina.
3: Sabi mo sa message ko.
1: Oo nga eh. Sabi ko, pag pala sa chat si Ate Lina, English pala siya magsalita. Ayaw pala niya na nagtatagalog. Gusto pala niya English pala kausap. Tagalog ka na ulit ngayon.
3: Nakalimutan ko tuloy
1: entry ko. Kaya nga eh. O ikaw ba, paano bang gusto mo? Palakwento o ikaw ay nakikinig lamang?
3: Ano ko, Kuya Dan eh. Pareho eh.
1: Pareho
3: pala
1: din.
3: Kuya, tsaka nakikinig lang eh. Alam mo naman yung trabaho, Kuya
1: Oo,
3: Dan.
1: Oo nga eh, di ba?
3: Massage. Tapos sabang nagmamasahe ka, kukwento kang ka ng mga na minamasahe mo.
1: Tama, oo. Alam mo, hindi mo pagsalitain yung minamasahe mo.
3: Lalo na kung broken hearted, di ba?
1: Kasi kaya nagre-relax, di ba? Oo.
3: Lalo na pag may mga... Alam mo, Kuya, na nakaranas ako, Kuya Dan. Sa Dasmariñas, Makati, nakatira. Habang nakadapa, Kuya Dan, umiiyak.
1: Oh, bakit? Bakit daw?
3: Nag-shutdown ng kanilang business.
1: Naku. Ano yun? Grabing stress nun, kaya ganun, di ba? Kaya nagpamasad sa'yo.
3: Ay, grabe, Kuya Dan.
1: Ano yung pinakamadalas na nakakwento sa'yo kapag ka nagmamasahe ka, Adelina?
3: Madalas ang kakwento nila sa akin, Kuya Dan, yung mga stress nila sa trabaho nila, sa mga kasama nila sa trabaho.
1: Sabagay, nagme-make sense kasi kaya nga sila nagpapamassage para matanggal yung mga stress nila. So, malamang, ang talagang nasa isip nila sa mga sandaling yun, stress na stress sila sa ano mang ginagawa nila sa buhay, kaya magpapamassage na lang ako kay Ate Lina. Kaya malamang nga yun.
3: Tsaka kilala naman nila ako, Kuya Dan, na ano ako sa kanila. Misa sabihin na, pag-pray mo nga ako, Angie, kasi ganyan-ganyan, dire-diretso na yung Kuya Dan.
1: So, ibig sabihin, dalawa pala yung trabaho mo, minamassage mo na, nakikinig ka pa sa kwento. Oo, para ka pang para ka palang DJ doon, Ate Lina. Ang pinagkaiba mo lang, ako dito, nagpipipindot ako dito ng mga ganito, pinipindot ko. Ikaw ang pinipindot mo yung likod ng minamasahe.
3: Likod,
1: diba? Oo, diba?
3: Sabi ko kaya, the grove, nararararasan ko yan sa mga minamasahe ko, yung stress nila sa kanilang mga business, sa kanilang mga nakaka- meeting.
1: Yan, oo, 'di ba? Yung mga nami-meet nila sa mga business ano nila, meetings nila, 'di ba? Nakaka-stress naman talaga 'yan, lalo na pagka yung sabi mo kanina, yung naluluging negosyo. Nako po, talagang
3: oo.
1: Parang hindi nga kayang dalhin ng masahi yung ganung stress, pero still nakakabawas pa rin sa stress, 'di ba? Kumbaga, doon na lang, physical na lang.
3: Bigat ng kalooban, bigat ng dibdib nila.
1: Kaya sabihin sa'yo, ano po, sa tatanungin mo, ano po ito, pressure ninyo? Super hard! Para talagang matanggal lahat ng lamig na nararamdaman ko ngayon sa likod ko. Lahat ng bigat.
3: Hindi
1: diba?
3: Na sa likod, Kuya Dan. Ang ganyan, pag ganyan, nai-stress nila, Kuya Dan.
1: Ulo.
3: Gusto nilang pagpamasahe, ulo at saka kamay.
1: Sa bagay. Kasi nga, di ba, para talagang relaxing na relaxing talaga pagka sa ulo. No? Sa bagay.
3: Relax sila, Kuya Dan. Sabi si Kuya Dan, kaya ako inaabot na 3 oras, 4 oras. Kasi may ibang menu pa yun eh.
1: may ano? May iba pang AO? Hindi lang basta... kaya ang tatagal mo magmasahe lagi, sinasabi mo. Kasi mas may mga kwento-kwento pa, hindi lang puro massage. Pagka ganun, dapat may extra bayad yung ganun. sabihin mo, bali yung massage nyo po 2 hours, yung kwento po 1.5. So, i-charge ko na rin po yung kwento ninyo sa akin, di ba? At parang naman naniningil
3: ko. Saka mara kaya, tatanong sa'yo, Lina, sabi ko, Arente, anong sa palagay mo, ano bang mangyayari sa ganitong bagay, ganitong...
1: Ginawa ka pang manghuhula. Sabihin mo, taga-masahe ako, hindi ako si Tita Star. Ginawa mo pa si Tita Star to, ano eh, si Ate Lina eh.
3: Ano mo po yan, Dan, sabi sa'yo. Lahat na lang ko yan, Dan, na-experience ko sa mga ganyang bagay na pag... Ito, ibang ano kasi kuya, gani character yung correct. Mga minamasahe ko eh.
1: Yun, actually, yun, parang ako dito sa inyo, di ba? Yung mga nakakausap ko dito, di ba? Araw-araw, iba-iba, may mga tumatawa, mga first-time caller. So, kumbaga, tatantsahin mo kung anong klase ba tong kausap mo, ano ba yung gusto niyang ikot.
3: Yes.
1: Ganun ka din, di ba? So, tama ka doon. Dapat good listener ka at saka magaling ka ding magsalita para pag ang hingi ng payo, di ba? Sabihin sa'yo, Lina, tingin mo ba, tataas pa ang dahil? Alarm.
3: Ayaw ko yan. Ano yung ano yan? About, sabi si Kweda, kaya nga ako nakikinig dyan sa DCMM.
1: Tama.
3: Kasi naitatanong sa akin.
1: Parang nagki-quiz pa sa trabaho, di ba? Imbis na magtatrabaho ka lang, may question and answer portion pa nagaganap eh. Pambihira talaga.
3: Kumbaga, may gala na yung mga, ano, yung mga dayuhan ng mga businessman, ang nagbi-business dito, di ba?
1: Tama. So, dapat updated ka sa latest happenings, hindi lang sa kung paano yung mga magandang massage, kundi pati sa mga ganap sa Philippines. Tama.
3: So, totoo lang. Kaya sabi siya, pagkatapos ko mag-massage ko yan, dinadaan ko nalang sa kain.
1: Pagod na pag... Hindi lang yung kamay mo yung pagod, pati yung bibig mo kakasalita, pagod din. Tama. Kaya pala, deserve mo naman pala talaga lahat ng mga masasarap na pagkain na favorites mo kapag pagkatapos mong magtrabaho. Asya, maraming salamat, Ate Lina. Sige na, hindi na kita kukwento. Baka pagod ka na kukwento sa mga... Bumati ka na lang, batiin mo na yung mga gusto mong batiin. Go ahead.
3: Kaya namin ang bati ko si Kuya Jude Bata. Tumawag na siya sa iyo niya, Kuya Dan eh. Dati kong kasama sa ano yan eh. Sa aming committee, si Kuya Jude Bata, si Ate Linda Cruz, si Ate Linda, saka si Jobet. And binabati ko rin si Ate, si Lovely, si Jenny Sandoval. And then, Kuya Dan, siyempre babatiin natin mga tiga Palawan, Puerto Princesa.
1: Hello, good morning.
3: Si Percy, tapos si mga nasa Coron, si Ate Babette, si Ate Gigi, si Ate Berbelin, nasa Rojas. May ano sila, Kuya Dan, may outing sila sa sa ano, sa Saturday.
1: Wow, swimming ba 'yan? Wow, swimming.
3: Yes, kuya
1: John. Sana ulit magsi-swimming. Tagal ko lang din nagsi-swimming ah. Sama nga diyan.
3: Sama kami.
1: Kasama naman kami. Ah, sino pa?
3: Tapos kaya din binabati ko rin siyempre yung aking mga kagrupo. Binabati ko siyempre hindi sa lahat Kuya Dan, si Ronald at ang kanyang mahal na si Ate Evangeline. Yan, yung kanyang
1: hello.
3: Love.
1: Hello, hello.
3: And then, oo, si Amy at si Albert. Binabati ko si Roldan. At binabati ko rin siyempre hindi sa lahat ang aking mahal.
1: Si Hector.
3: Hector, Hector. Yan, Kuya Dan. Nakikinig niya.
1: Hello. Nakikinig
3: siya, Kuya Dan,
1: ngayon. Hello, Sir Hector. Magandang umaga sa iyo. Alright, hello, hello sa mga binati ni Ate Lina, lalo na yung mga nandiyan sa Palawan at gising na gising na rin ngayon. Ano ang song request mo, Ate Lina?
3: Kuya Dan, Ocean Deep daw.
1: Ocean Deep.
3: Alam, wala ko sino kumanda, no, Kuya Dan, ha?
1: Si... Sino?
3: Diana
1: Rich. Akala, hindi ba si Cliff Richard yun?
3: Pero din yata si Day. Oo, magkaano yan sila. Pareho silang meron yan. Eh.
1: Ah, sige. Si Cliff Richard na lang. Parang wala kami nung isa. Okay. Nandito na. Patugtog natin.
3: Thank you so much, Kuya Dan. At ako, hindi pa natutulog. Nagre-review ako, Kuya Dan.
1: Itulog mo na yun, mamaya. Tatanungin ka na naman yan tungkol sa impeachment. Sige na. Maraming salamat, Ate Lina. Goodbye.
3: Ah,
1: nga. Nag-resist na pala. Updated ka talaga. Alam mo talaga. Very good. Okay, thank you. Bye.
3: Thank you so much. Bye.
1: Ate Lina ng Manila. Diba? Talagang going beyond sa mga trabahong nakaatang sa kanila. O si Ate Lina, pati mga current events, kailangan update. Ganun pala talaga. Tatlong minuto na ho makalipas ang alas stress ng umaga, magpapatuloy tayo sa pagbabalik ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:04.

0: Masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:22 ng umaga. Basahin natin ang inyong mga comments sa ating huntahan ngayong umagang ito. Let me see. Asa na yung ano? Wait lang. Ito, sabi ni Sir Noel ang balita. Good morning, Kuya. Mas gusto kong makinig kaysa magkwento unless may nabanggit na pwede kang may ambag. Tulad dito sa RYM, mas gusto kong makinig, lalo na sa masasaya mong callers. Hindi ko nalang babanggitin kung sino-sino sila at baka sumama ang loob ng hindi ko mababanggit. Nagsisend lamang ako ng kwento ko kung related sa huntahan o may babatiin akong nag-birthday tulad nina. Galing talaga nito magpasok ng mga nagbe-birthday. Chak, ano to? Chakiris de Guzman. Solo flight yan, Kuya Dan. May iba pa sana, pero paano ba binabati ang mga na maalam na kailan lang? Isasama ko na lamang sila sa month-long masses sa November. Song request, Chosen Family by Rina Sawayama and Elton John. Meron ba tayo nun? Chosen Family. Let me see. Wala. Iba ang lumabas. Walang lumabas. Ang kanyang substitute song, kung wala yun, ay Ikaw, Ako, Tayo'y Magkakapatid by The New Minstrels. Ikaw, Ako, ayan, yan na lang. O sige, yan na lang. Alright, sabi naman ni Tita Lina ho, Kuya Dan, mas gusto kong makinig na lang sa mga magkwento. Hindi kasi ako mahilig magkwento. Maraming kulang pag ako nagkwento. Actually, problema yun. Pa-request naman ng Daddy's Home by Jermaine Jackson. Daddy's Home. Hindi ba yun? Hindi si Jermaine Jackson yan eh. Ibig sabihin, lumang awitin na rin yan. Akala ko Tita Lina yung bago sa TikTok ngayon. Ah, walang Jermaine. Jermaine! Wala no. Si Jermaine nga, try mo ngang isearch si Jermaine Jackson. Salamat Kuya Dan from Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Tita no, na Damian ay gumo good morning. Good morning. Wala. Na din si Jermaine. Wala po kaming Daddy's Home, ano? Daddy's Home, orphanage. Eto naman, punta naman tayo sa ating mga comments. Sabi dito ni Nestor Lebakin, good morning Kuya Dan, mas gusto kong makinig muna kaysa magkwento. Masaya po akong pag naririnig ko ang boses mo kasi kaboses mo yung dati kong boss. Ha? Masaya ka naririnig yung dati mong boss. Sa bagay, baka mabait yung boss niya kaya masaya siyang nakikinig. Sa trabaho ko dito sa Taytay Rizal, binabati ko mga kamag-anak ko, mga Lebakin. Sana minsan makatawag din ako sa inyo. O pagka hindi ko kayo makatawag dun sa ano, sa ating trunk line, pwede ko kayo mag-text muna sa 0919-278-3000. Again, ang number 0919-278-3000. Text kayo dyan, tapos sabihin ninyo, pwede po bang tawagan nyo ako? Gusto ko pong makausap si Kuya Dan. Tapos natawagan nila kasi baka may hindi makapasok doon sa trunk line. Para lahat magkaroon ng chance. Pero agahan po ninyo kasi alam nyo naman, punuan ng jeep natin dito. Marilyn De Leon, gusto kong makinig. Kaya aliw na aliw ako makinig sa mga tumatawag sa'yo. Dito sa amin, meron pang kending hubad. Uy, may kending hubad pa dyan. Pagdamitin mo, baka lamig. Hindi masarap yun eh. Hanap nga ako online ng kending hubad na yun. Mas gusto kong makinig lalo sa RYM, sabi ni Cory Alejandro. Like na like ko ang mga music mo, lalo na ang mga caller mo na minsan na may nakakatawang kwento. At mas gusto ko rin makinig sa mga salita ng Diyos. Sara Bautista, ano nuevo? Mas gusto ko, Kuya, makinig katulad ng maligayang nakikinig sa RYM. Malaya ko nasasabi ang aking niloloob na may saya at lungkot. Patugtugin mo, Kuya, ang Remember Me. Hindi ko maalala ang kuman. Si Renz Berano ba yun?
2: Remember me.
1: Ay, iba ba yan?
2: Though I try to say goodbye, remember me.
1: Collab pala. Renz Berano ba tayo dyan? Meron tayo noon, Renz Berano.
3: Mali!
1: Mali. Is ibaba mo, nandyan yan sa may baba.
2: Remember me.
1: Parang pinipilipit yung liig.
2: Kapag naki...
1: Sorry. Ayaw ko na. Sabi ni Simon, right for me, Kuya Dan, mas gusto kong makinig ng mga kwento dahil mas nakakapag-focus ako pag, at napapahusay nito ang aking kakayahang makakuha ng mas maraming kaalaman kaysa habang nagbabasa. Furthermore, napapansin kong nakakabagot talaga ang pagbabasa at kadalasan ay nakakaantok. May mga ganun talaga. May mga iba-iba kasi tayo ng ano eh. Kung paano tayo natututo. May nakatuto sa pagbabasa, meron natututo sa pakikinig lamang. Odal, di ba yan? Feeling ko nandun ako sa pakikinig. Mga audiobook, mas ano sa akin yan, mas effective sa akin yan. Kesa kapag babasahin ko. Mamaya, babasahin ko pang ilan pa sa inyong mga komento. Pero ngayon, mag-commercial muna tayo at sa ating pagbabalik. Abay, alamin natin ang mga headlines ngayong umaga ng October 14, 2026. Ito pa rin yan sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nag-uwi ng pinakamaraming parangalan DZMM Radio Patrol sa Istrenta mula sa mga AM radio station sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Nina Corpus para sa nagseservisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming salamat po.
4: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
5: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta kayo, DZMM!
1: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Miyerkules, October 14, 2026. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan. Presyo ng bulaklak sa dangwa inaasahang magmamahal habang papalapit ang undas. Vice President Sara Duterte walang planong mag-resign. 3 sa 4 na articles of impeachment laban kay VP Duterte iniatras ng House Prosecutors. Task Force Disiplina binuwag ng QCLGU. Pope Leo XIV naka-admit sa paggamutan sa Rome para sumailalim sa lungs surgery. Balita sa lalawigan, batang lalaki patay matapos tamaan ng kidlat sa Negros Occidental. Sa showbiz, P-Pop Royalties Beanie at SB19 kinumpirma ang pagsumite ng entry sa 2027 Grammy Awards. At sa sports, Farm Fresh Poxies at Nextled Chameleons na sweep ang mga nakalaban sa 2026 PVL All-Filipino Conference. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Ras. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta DZMM!
6: Remember your music.

0: Halika na, halika na. Puntahan na kasama si Kuya Dan.
1: Song request mula kay Sir Noel Balita. Ikaw, ako, tayo, magkakapatid ng The New Minstrels. At ang awiting Remember Me pala ay request naman ni Miss Sara Bautista Ano Nuevo. 3:40 po ang oras natin. Mayroon pang ilan dito mga comments na naiwan. Basahin natin. Sabi ni Miss Dulce Fabre, "Good morning Kuya Dan. Gusto ko parehong makinig at magkwento, pero kung ikaw ang magkukwento, makikinig na lang." Okay, sabi niya yan na. Nona Damian, si Miss Nona Damian, sabi niya magkwento ng mga magaganda na makinig sa mga magagandang mga balita at music ng RYM and K-pop's playlist. Maraming thank you, Miss Nona. Good morning po sa inyo. Sabi ni Vanya, "Hi Kuya Dan, mas prefer ko ang makinig ng kwento. Tahimik lang kasi akong tao at mas na-enjoy kong makinig. Mas nakikilala ko sila sa bawat kwentong inilalahad nila. Yun lang po and happy Wednesday po sa inyo." Kumusta ang Thanksgiving, Ate Vanya? Okay naman kayo dyan? Hindi ba ako mababigay ng turkey dito? Turkey. Diba, laging turkey, di ba, pagka Thanksgiving, di ba? Sabi ni Bacas Maria Matudan, "Kuya Dan, para po sa akin, makinig na lang. Hindi na kailangan magkwento pa." Sabi niya, bakit naman hindi na kailangan magkwento pa? Siyempre, pagka experience mo at curious yung iba kung anong nangyari sa experience mo, okay lang naman magkwento. Wala naman masama magkwento. Oo, pagka hinihingi yung kwento mo at alam mo namang, kumbaga nagsishare ka lang naman, di ka naman nagyayabang, di ba? Gusto mo lang naman i-share kung anong mga na-experience mo or wala, gusto mo lang mag-inform sa kanya, mag-update sa kanya, okay lang naman magkwento. Mary Jane Nunez, "For me, both makinig at magkwento. Ang gusto ko, pag ako magsalita, makinig. Pero kung nagsasalita ako, nagsasalita din, sinabihan ko makinig muna bago siya magsalita. Meron kasing nakikipagsama." Totoo din naman. "Nawalan ako ng gana makipag-usap sa mga taong ganyan. Never ko na siyang kakausapin." Yung mga taong nakikipagsabayan, yung ano, yung sabi nga ni Charlene San Pedro, "Ay, nananapaw." Oo, no, yung mga ganyan, yung inintay mo yung time mo para makapagkwento, tapos nung ikaw na yung magkukwento, ang dami niyang, "Ay, nung ako nga eh. Oh, di ba? Naku, ako nga mas lalo yung akin, di ba? Di magandang kabanding yung mga ganyan, di ba? Yung lagi ang gusto, mas hihigitan niya yung kunikwento mo. Eh, ano bang problema mo? Hindi naman nakikipag-kompetensya, nagkukwento lang naman. Tapos sasabihan mo, nung ako nga eh. Yan ang para sa'yo, ha? Huwag ganun, masama yung ganun, di ba? Kasi, kaya nagkukwento ang tao, meron siyang gustong ishare. Ngayon, kung feeling mo mas higit yung experience mo doon, edi good for you. Oo, pero wag kang sasabihin mo habang, halimbawa, nalulungkot yung isa, di ba? Sabihin mo, "Ay, nung ako nga, hindi naman ako naiyak sa ganyan." Halika dito, dali, halika dito. Ha? Ito para sa'yo. Sabi ni Jessica Marie Borromeo, "Makinig sa kwento mo." Ano bang kwento ko dito? Ano? Kung ano-ano nakukwento ko dito talaga eh. Sabi naman ni Joe Bueno, "Good morning Kuya Dan. Mas gusto ko lang pong makinig kasi hindi ako good storyteller. Malay nyo naman, baka naman kahit hindi kasing parang swabe nang nagsasabi ka ng story, mga pagka-share-share lang, okay na rin naman yun. Pero meron talagang ganun, no? Kumbaga, aalamin mo kung saan ka mas comfortable. Kung gusto mo ba ikaw yung nangunguna sa pagbibigay ng mga impormasyon o ikaw yung tipong tatanggap lang ng mga impormasyong nakikinig mo. Pero maalin ka man doon, di ba? Ang importante, kung ano ang kwentong sinabi sa'yo o pinakinggan mo, pag sinabing wag lalabas, pag sinabing sa'yo lang, kailangan mapagkakatiwalaan ka. I think yun ang ending nitong ating usapan na ito. Ano man ang maikwento mo, ano man ang kinuwento sa'yo, kung anong sinabi ng tao na yun, yun ang dapat mong pahalagahan. Kasi, ano yun eh, kumbaga tiwala ang binibigay niya sa'yo eh, di ba? Amin ako. Maraming thank you sa lahat ng mga sumagot sa ating huntahan. Bukas ulit, actually hanggang Sabado morning pa, makakasama niyo si Kuya Dan. Kaya naman, ipunin niyo muna yung inyong mga kasagutan. I-reserve niyo na ulit ang ating huntahan dahil sa oras na 3:45 ng umaga. Simulan natin ng ating pampagising with this song from Sampaguita. Good morning sa mga taga dyan sa lawigan na ito. Narito ang awiting Laguna. Good morning sa mga nakikinig sa atin dyan. Hello, hello. Gising na, bango na. Yug-yuga na.

October 14, 2026, midweek Wednesday, mga pamilya at kaserbisyo. Good morning! Maraming salamat sa pagsama kay Kuya Dan mula kanina alas 12 hanggang ngayon ang oras po natin. 6 minutes bago mag alas 4 ng umaga. Thank you sa lahat ng ating mga nakahuntahan. Mga nagpadala ng kanilang kasagutan, tumawag, nag-DM, nag-comment. Bukas ulit, no, hanggang Sabado, sasamahan ko po kayo. Again, no, sa mga gusto makatawag dyan, lalo na yung mga silent listener. Huwag na kayo mag-silent. Pagkwentuhan na kayo sa akin. 0919-278-3000. Mag-ano kayo dyan, mag-text kayo, sabihin ninyo. Puntahan naman kay Kuya Dan. Ganun, sabihin niyo, ha? Basta bukas yan, okay? Thank you. Susunod na Radyo Patrol. Sinta. Kasama si Robert Mano at Steve Raz. Kuya Dan, i-exit na muna, ha? Happy birthday sa mga nagbe-birthday today. Until then, nakasama niya nag-iisang Balba sa Radyo, ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Wednesday! Ingat-ingat yung mga nasa biyahe dyan, ha? Oh, ito na para sa inyo. Beep-beep na dyan. Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 4 eksakto ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama si na Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Ngayon po ay Miyerkules, October 14, 2026. Narito ang mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan. Presyo ng kuryente, posibleng tumaas dahil sa Super El Nino.
2: Tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, iniatras ng House Prosecutors Defense Panel, pumalag.
0: Kahong-kahong ebidensya sa umunay misdeclaration ng Vice Presidente sa kanyang SALN, isinumite ng NBI sa Ombudsman. Construction company na umunay sangkot sa flood control scandal sa Davao City, pinakakasuhan naman sa DOJ.
2: Lungs surgery kay Pope Leo XIV, tagumpay ayon sa Vatican. Mga Katoliko, pinagdarasal ang Santo Papa.
0: Sa lalawigan, misis at tatlong anak suspect sa pagpatay sa padre de pamilya sa Cavite.
2: At sa balitang sports, tambalan ni na Pinay tennis star Alex Ayala at Turkish player, laglag sa doubles event ng Wuhan Open.
0: Magandang magandang umaga, kapamilya. Kami po inyong makasama ngayong Wednesday morning. Kompleto po dalawang pogi, syempre. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
2: Magandang madaling araw. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano. Good
0: morning! Alas 4:03 na po na madaling araw. Layo po natin ang lagay ng panahon.
1: Ulat panahon.
0: Sa lagay ng panahon, mararanasan pa rin ang maaraw at mainit na panahon sa Metro Manila ngayong araw. Pero may posibilidad ng pag-ulan o thunderstorms. Binabantayan ang pag-asang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na nasa layong 2,590 kilometers sa silangan ng Northern Luzon.
1: Alerto Serbisyo!
3: Alerto Serbisyo!
2: Alerto, alerto mga kaserbisyo at mga kapamilya, pinaghahanda ng Manila Water ang mga residente sa ilang lugar sa Taguig at Marikina City dahil sa isasagawang maintenance activity simula po ngayong araw. Sa Taguig City, apektado ang Western Bikutan sa October 14 mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, kinabukasan October 15. Pansamantala rin mawawala ng tubig ang Barangay East Rembo bukas sa Miyerkules sa kaparehong oras hanggang Biyernes.
4: Webes siguro ito dahil Webes bukas.
2: Samantala, sa Marikina City, maapektuhan ang Barangay Concepcion 1 mula October 14 hanggang 17 sa kaparehong schedule, habang ang Barangay Jesus de la Peña, Tanyong, Barangka at Concepcion 2 ay apektado ng aktibidad mula October 16 hanggang 17 ng alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Pinapayuhan ng mga residente na mag-ipon ng sapat na tubig para sa kanilang pangangailangan habang isinasagawa ang serbisyo.
0: Pagawaan ng baril at mga bala sa Marikina, nasunog. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
5: Steve, nasunog ang pagawaan ng baril at bala sa Barangay Fortune, Marikina City, pasado alas 8 kagabi. Tumagal ng halos 5 oras ng sunog bago naupula, kung saan natupok ang isang bahay habang tatlong pamilya ang apektado sa insidente. Ayon sa Barangay Fortune, may mga basyo at mga bala na nagbabagsakan habang nasunog ang pagawaan. Pinaubaya naman ng kumpanya sa Bureau of Fire Protection ang imbestigasyon sa insidente. Ayon sa BFP, patuloy pang inaalam ang pinagmulan ng sunog at halaga ng pinsala. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Roen Cueto, DZMN.
2: Roen, na-identify ba ang pinakapunot dulo ng sunog na to?
5: Robert, hindi pa nga natitiyak ng BFP kung saan ba talaga nagsimula ang pinagmulan ng sunog. Pero ayon sa barangay, ay bigla na lamang sumabog na malakas at bumagsak na isang balde na di umano'y naglalaman ng mga pulbura, Robert.
2: Oo, pero doon sa nangyaring sunog na yan, may mga bala ba, may mga baril ba na nasunog din?
5: Oo, Robert, kasi sabi nung panayam natin dito sa barangay, ay may mga nagbabagsakan na mga pasyon ng bala at bala habang tinutubok ng sunog yung isang facility ng pagawaan ng baril na ito, Robert.
2: Ano ang pangalan ng pagawaan ng baril na yan?
5: Arm ko, Robert.
2: Oh, arm score, tama.
6: Core, familiar yan.
2: Tama. Oh, na-cover ko yun. Oh. Napupunta ko dyan kapag may mga launching.
6: Tsaka maraming branch yan.
2: So, gano'ng kalawak yung pinsala? May natira pa ba doon sa kanila?
5: Oh, Robert, base nga sa panayam natin sa kumpanya, ay isang pasilidad lamang yung natupo. Pero dahil nga sa laki ng apoy, nadamay yung mga kalapit na bahay na kung saan isang bahay yung natupo, habang isang bahay naman yung parang nadilaan lamang na apoy, Robert. At
2: okay, maraming salamat, Roen!
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
2: O eto, balitang sunog pa rin sa Quezon City. Nasunog ang dalawang palapag na firing range sa E. Rodriguez Avenue sa barangay Immaculate Conception. Tumagal ng ilang oras bago napatayin ng mga bombero ang sunog dahil sa makapal na usok sa lugar. Lumabas sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection na sa stockroom nagsimula ang apoy, pero inaalam pa ang pinagmulan nito. Inaalam din ang halaga ng mga naabong ari-arian.
0: Binuwag ng Quezon City LGU ang Task Force Disiplina. Kasunod ng pamamaril at pagpatay ng lasing na miyembro nito sa tatlong biktima, kabilang ang isang minor de edad sa barangay Batasan Hills. Unang sinibak sa grupo ang suspect bago tuloy nitong ibinuwag ang Task Force Disiplina. Iniutos ni Mayor Joy Belmonte sa lahat ng miyembro ng Task Force na bumalik at mag-report sa kanilang mother unit ng Department of Public Order and Safety. Pero bago bumalik sa DPOS, pinagsusubiti sila ng NBI at police clearance at kailangan pumasa sa background check, drug test at neuropsychological examination. Nilinaw din ang lokal na pamahalaan na walang baril na inisyo sa sinumang miyembro ng Task Force Disiplina. Matatanda ang galing sa inuman ng suspect nang sitahin ang mga biktima na nasa labas ng bahay kahit gabi na. Hindi pinansin ang mga biktima ang suspect kaya sinundan na mga ito at pinagbabaril. Nakakulong ang suspect na naharap sa reklamong tatlong count ng murder.
2: Bumuuna ng Special Investigation Task Group ang polisya na tututok sa pamamaslang sa broadcaster na si Adrian Golden Boy Loterte sa Daraga Albay noong October 12. Pangunahan ng SITG Golden Boy ang investigasyon at pagtugi sa mga salarin. Tinututukan ng Philippine National Police ang posibilidad na may kaugnayan ang krimen sa trabaho ni Loterte bilang mamamahayag, gayon din ang personal na alitan at away negosyo bilang motibo. Matatanda ang binaril ni Loterte ng dalawang hindi pa nakikilalang sospek sa labas ng kanyang panadarya sa Barangay San Roque. Isinugod siya sa Daraga Doctor's Hospital pero binawian din ang buhay. Samantala, kinundena ng Presidential Task Force on Media Security ang pag-atake at nanawagan ng mabilis, masusi at patas na investigasyon upang mapanagot ang mga responsable.
0: Posibleng bumaba ang bilang ng mga Pilipino na uuwi ng probinsya para guritain ang undas ngayong taon. Dahil po yan sa mahal na pamasahe at mataas na presyo ng langis dulot ng gera sa Middle East. Inaas ang tatas ang pasahe sa barko at eroplano dahil sa mataas na fuel surcharge ng shipping lines at airline company. Sinabi ng Philippine Ports Authority o PPA Manager Jason Tiago na posibleng mas mababa ang bilang ng mga pasahero na dadagsa sa mga terminal ngayong undas kumpara noong nakaraang taon na umabot sa 1.72 million. Pinapayagan ng mga barko na magpataw ng 10% fuel surcharge dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Inanunsyo naman ang Civil Aeronautics Board ang level 16 na fuel surcharge sa ikalawang bahagi ng October. Ibig sabihin, aamot sa mahigit 1,500 pesos ang sisingiling fuel surcharge ng airline companies sa mga domestic flights.
2: Inaasahang tataas ang presyo ng bulaklak sa Dangwa sa Maynila habang papalapit ang pagulitan ng Todos Los Santos. Ayon sa mga tindero, bunsod ito ng mataas na demand at mahal na rin ang benta sa kanila ng mga supplier. Nakadagdagan nila sa gastusin ang mataas na presyo ng langis at gastos sa pagbiyahe ng mga bulaklak. Dagdag gastos din ang bayarin sa tubig at kuryente, gayon din ang iba pang bayarin para sa mapanatiling sariwa. Yung mga bulaklak, naglalaro sa ngayon sa 250 pesos hanggang 300 pesos per bundle ang presyo ng carnation. Ang chrysanthemums nasa 300 pesos hanggang 500 pesos per bundle ang presyo. Nagkakahalaga naman mula 5,000 hanggang 25,000 ang presyo ng flower wreath, depende sa disenyo at uri ng bulaklak na gagamitin.
0: Tataas naman ng 32 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan dahil sa pagtaas ng generation charge. Patumpas po ito ng dagdag na 64 pesos hanggang 160 pesos sa electricity bill ng mga Meralco customer na kumukonsumo ng 200 hanggang 500 kilowatt hour kada buwan. Paliwanag ng Meralco, dulot ito ng mataas na presyo ng mas mahal ang liquefied natural gas na gamit ng mga power plant na nagsusupply sa kanila ng kuryente. Di pa kasama rito ang inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC na 13 centavos na dagdag sa distribution charge ng Meralco. Inutos naman ng ERC sa Meralco na i-refund ang 2.6 billion pesos na sobrang nasingil sa mahigit 8 milyong customer nito mula Enero hanggang Hunyo 2026.
2: Oras natin, 4:12 na madaling araw, tuloy-tuloy pa rin ang mga balita. Nagbabala ang Meralco sa mga customer nito sa posibilidad na tumaas ang singil sa kuryente dahil sa Super El Nino. Sinabi ni Meralco spokesperson Josal Dariaga na kadalasan tumataas ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market kapag mataas ang demanda. Tiniyak ni Zal Dariaga na sapat ang supply ng kuryente para sa mahigit 8 milyong customer ng Meralco. Dagdag pa ni Zal Dariaga, nakikipagtulungan sila sa Department of Energy sa pagmonitor sa posibleng epekto ng El Nino. Regular din anya ginagawang maintenance activity, upgrade at pagpapalakas ng kanilang distribution network para maging maayos ang kondisyon ng mga pasilidad ng kuryente.
1: Alerto sa Super El Nino.
7: Alerto sa Super El Nino.
0: Pinalaga naman ng Malacanang ang mga batikos sa payo ni Pangulong Marcos Jr. na maghanda ng baldeng pang-ipon ng tubig para paghandaan ang epekto ng El Nino. Kabilang dito si Vice President Sar Duterte na iginiit na wala nang aasahan sa Pangulo. Ngayon din ang grupong August 21 Movement na kinwestiyon ang naisip na solusyon ni Marcos. Iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na seryoso ang Pangulo at hindi dapat gawing biro ang mga rekomendasyon makatutulong para maibsan ang epekto ng El Nino. Payo ng Malacanang sa publiko, umupo at makinig sa mga sinasabi ng Pangulo at huwag basta punahin ang rekomendasyon para naman sa ikamabuti ng lahat. Ayon pa kay Castro, gusto lang kailangan ng balding utak ng mga pumupuna sa Pangulo para maintindihan ang ipinupuntong plano ni Marcos.
2: Pero partner, ha, hindi lang balde. Oh, yung naman. Mataas ang demand ngayon, ha, dun sa May Pasig, nakita ko yung isang article, drum. Yung mga binibili ngayon
0: drum
2: doon.
0: Drum na talaga.
2: Mga
0: no?
2: Drum
0: so,
2: talaga.
0: So, ganun kalala. Oo, para, ganun kalala para paghandaan yung
2: para makapaghanda. Importante din yun. May drum ka talaga na ganun. Pang ilahan, yung isang buong araw yun na di sigurong pamilya yun, di ba?
0: So, ibig sabihin, yung ipinaparting niyan sa administration partner, sobra-sobra yung effect, magiging epekto nitong El Nino na ito. Hindi lang balde yung kailangan. Drum na yung kailangan.
2: Oo, yan. Kanya-kanyang bili na yung mga kapamilya natin. Maganda din naman yun. At saka selyado yun. At least hindi siya mapangingitlugan, hindi marurumihan, contaminate, di ba? Samantala, mahigit 10,000 magsasaka na apektado ng El Nino sa Isabela, nakatanggap

0: mga pangunahing pangangailangan at gastusin habang naghahanda para sa susunod na taniman. Ang programa ay bahagi ng APIF Assistance o Emergency Cash Transfer para sa mga naapektuhan ng kalamidad kung saan naglaan ang ahensya ng tinatayang 53.85 milyon pesos na pondo. Samantala, naglaan na rin ng inisyal na 1.8 bilyon pesos na pondo ang pamahalaang panlalawigan ng Isabela para sa iba't ibang programang tugon sa epekto ng tumitinding El Nino. Kabilang sa programa ang supply ng binhi at pataba, suporta sa livestock, rehabilitasyon ng irigasyon, pagpapatayo ng water impounding projects at cloud seeding para sa sektor ng agrikultura. Sa kalusugan, tutugunan ang libreng tubig, barangay health emergency kits at mobile clinics para sa mga maapektuhan ng matinding init. Mayroon ding cash assistance, food packs at livelihood support para sa mga pamilya at magsasakang maapektuhan ng tagtuyot. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Haris Julio.
1: Maraming salamat, Haris Julio. Sa ibang balita naman, arestado na Bureau of Immigration and Armed Forces of the Philippines ang 76 na dayuhan sa sinilaki na hinihinalang poguhab sa barangay Socorro, Cubao sa Quezon City. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga arestado ang 74 na Chinese at 2 Myanmar national na umunoy sangkot sa online scamming activities. Naarap ang mga suspect na reklamang paglabag sa Anti-Pogo Act of 2025 at mga batas sa imigrasyon, sasailalim din sa deportation proceedings at ilalagay sa blacklist ng BI. Lisensya ng kawaninang Paranaque LGU sa viral video na umani road rage, sinuspende. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at tindi Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
2: Sinuspende ng Land Transportation Office sa loob ng 90 araw ang lisensya ng kawaninang Paranaque City matapos umanong sundan at akutin ng isang lady rider hanggang sa gate ng subdivision nito. Batay sa reklamo, walang tigil umanong bumusina at gumamit ng high beam headlights ang driver habang sinusundan ng lady rider mula Don Bosco hanggang Annex 42 sa Paranaque. Ilang beses din umano itong nagtangkang mag-overtake sa kabilang lane, dahilan para bumusina ang mga kasalubong na sasakyan. Nag-issue ang LTO ng show cause order laban sa restradong may-ari at itinalagang driver ng sasakyan. Inatasan din ng driver na isuko ang kanyang lisensya habang inilagay naman sa alarm status ang sasakyan. Nakatakdang humarap ang mga sangkot sa LTO sa October 21 para sa pagdinig. Samantala, kinumpirma ng Paranaque City Government na empleyado nito ang sangkot na driver at inatasan na itong magsumite ng written explanation. Iniimbestigahan din ng lokal na pamahalaan kung dapat itong patawan ng administrative charges alinsunod sa due process. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Arestado naman ang 47-anyos na driver matapos sumanong habulin at banggain ng 5 beses ang isang SUV sa road rage incident sa Lipa City sa Batangas. Nagsimula ang insidente matapos sumanong mag-flash ng headlight ang SUV driver bilang babala sa sasakyang nagka-counterflow sa Marawi intersection. Sa halip na huminto, hinarang at hinabol umano ng suspect ang SUV bago ito banggain sa ilang lugar. Dumiretso sa impilan ng pulis ang SUV para humingi ng tulong pero sinundan pa rin ito ng suspect hanggang sa loob ng istasyon kung saan siya inaresto. Walang nasugatan sa insidente pero nasira ang likuran ng bahagi ng SUV at harapang sasakyan ng suspect. Naharap ang suspect sa 8 counts ng attempted murder. Sinusubukan din umano ng pulisya na sumailalim ang suspect sa voluntaryong drug testing. Nakipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa LTO o Land Transportation Office para sa posibleng pagkakasila ng kanyang lisensya.
4: O ito, mag-iingat po kayo, hinold up na ang 3 armadong suspect, ang isang negosyanteng vlogger habang nagpapa-car wash sa Antipolo City. Sakay ng motorsiklo, nilapitan ng 3 lalaki ang biktima at tinutukan ng baril. Tinangay ng suspect ang gintong bracelet, kwintas at relo na nagkakalaga ng halos 3 milyong piso. Sa imbestigasyon, sinundan ng mga suspect ang biktima mula sa kanyang garahe sa bayan ng Morong. Patuloy pang tinutugis ang mga tumakas na suspect.
3: DZMM, numero 1 sa aksyon.
1: Alas 4:20 na po ng madaling araw. Good morning.

0: Morning, mag-message na po kayo sa aming Viber number na 0919-278-3000. Babatiin po namin kayo mamaya isa-isa. Abangan po muna sa aming pagbabalik, Vice President Sara Duterte nanindigang hindi magre-resign.
1: Dating Pangulong Duterte muling humarap sa status conference ng kasong Crimes Against Humanity. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 4.
0: Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Basta AM, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol sa East 30 mula sa mga AM radio stations sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Nina Corpus para sa nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradio Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol.

0: past 4:23 ng madaling araw. Balikan po natin yung mga headline sa Radyo Patrol Balita. Alas 4. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan presyo ng kuryente. Posibleng tumaas dahil sa Super El Nino.
1: Tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte iniatras ng House Prosecutors Defense Panel. Pumalag!
0: Kahong-kahong ebidensya sa wala misdeclaration ng Vice Presidente sa kanyang SALN. Isinubite ng NBI sa Ombudsman Construction Company na umano'y sangkot sa flood control scandal sa Davao City. Pinakakasuhan sa DOJ.
1: Lang sa surgery kay Pope Leo XIV, tagumpay ayon sa Vatican. Mga Katoliko, pinagdarasal ang Santo Papa.
2: Ulat, panahon.
0: Oras po natin, 4:24 ng madaling araw. Alamin na po natin yung magiging lagay ng panahon. Mula po yan kay Ma'am Lian Loreto. Ma'am Lian, magandang morning po.
3: Good morning!
4: Good morning po Sir Steven, Sir Robert at sa lahat ng ating mga tigasubaybay. Patuloy po na uulanin ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao dulot nitong Intertropical Convergence Zone, yung pagsasalubong ng hangin galing sa Northern at Southern Hemisphere. Sa ngayon nga po ay mataas yung chance ng mga pag-ulan dyan at meron ding kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. And then other parts naman po ng Northern Luzon, makakaranas naman ng bugso nitong northeasterly wind flow, especially po dyan sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. But other parts naman po ng Luzon kabilang ang Metro Manila, maliwalas po yung ating panahon, diba na lamang sa mga panandali ang buhos ng ulan dulot ng thunderstorm activities. Ngayon din po ay may binabantayan tayo na bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Malayo po ito at hindi naman natin inaasahan na papasok ng par o maaka-apekto sa anumang bahagi na ating bansa. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Thank you, maraming salamat po. Yan po si Ma'am Lian Loreto, ang Pag-asa Weather Forecaster.
2: TTTZMM, numero uno sa aksyon. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: Partner question.
0: Ano yun?
1: Ikaw ba yung memorya mo ay matalas pa?
0: Minsan marami na ako nakakalimutan eh. Minsan
1: na,
0: naman matalas pa. Bakit?
1: Pero yung mga naging ex mo, nang kikilala mo pa sila.
0: Naging ex? Wala naman ako naging ex.
1: Hindi ako naniniwala. Sabi na nga ba, may problema na sa memorya ito eh. Sa ating pong ulat kalusugan, maaari makatulong ang regular na pagkain ng walnuts sa pagpapabuti ng memorya at kalusugan po ng ating utak. Ayon sa mga eksperto, mayaman ng walnuts sa omega-3 fatty acids at mga antioxidant na tumutulong labanan ang pamamaga at pagkasira ng mga cells. Lumalabas din sa pag-aaral na ang pagkain ng 50 gramo ng walnut sa almusal ay nakatutulong sa reaction time at memorya ng mga adults. Inarerekomenda ang 28 hanggang 42 grams ng walnuts kada araw. Bukod sa kalusugan ng utak, makatutulong din ang walnuts sa pagpapababa ng bad cholesterol, pagpapanatili ng kalusugan ng bituka, at pagkontrol ng blood sugar.
0: Yun.
1: At yan po ang ating ulat kalusugan on a Wednesday morning.
3: Good morning!

0: Kuha po tayo ng report. Isa sa dalawang suspect sa pagnanakaw dyan sa Malabon, arestado. Ilan sa mga tinangay na gamit may nabawi. Narito muli para sa kumpirmado siguradong balita, Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan,
1: sa Laboso ang isa sa dalawang suspect sa panluloob sa isang bahay sa barangay Pinaheros, Malabon City. Sa investigasyon, nakuha na ng CCTV ang dalawang suspect na nilalabas at sinasakay sa e-trike ang mga ninimas na gamit. Kabilang sa mga tinangay ang mga relo, telebisyon, sapatos at ibang gamit na nagkakahalaga ng halos 200,000 piso. Sa follow-up operation, naaresto ang isa sa mga suspect sa loob mismo ng kanyang bahay kung saan narecover ang ilan sa mga ninakaw na gamit. Itinanggi ng suspect ang paratang at sinabing iniwan lamang umano sa kanyang bahay ang mga gamit. Dati na rin nakulong ang suspect na may kaugnayan sa ilegal na droga. Ayon sa biktima, trauma at stress ang naranasan niya dahil sa insidente. Nagpaalala naman ang barangay sa mga residente na laging ilak ang mga bahay kapag walang tao sa loob at agad ipagbigay alam sa mga opisyal kapag may napansin kahina-hinalang kilos sa lugar. Nakapiit na ang suspect at naharap sa kasong robbery habang patuloy namang tinutugis sa mga otoridad ang kanyang kasabwat. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Cueto.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Tagumpay ang lung surgery kay Pope Leo XIV. Sa update ng press office ng Vatican, ibabalik sa kanyang kwarto sa Gemelli Hospital ng Rome ang Santo Papa. Isinailalim sa operasyon si Pope Leo XIV matapos madiskubre ng mga doktor ang maliit na bukol sa kanyang baga. Kinumpirma ng Vatican na ang chief thoracic surgeon ng Gemelli Hospital ang magsagawa ng operasyon. Isang linggo mananatili sa pagamutan si Pope Leo matapos ang operasyon. Samantala, pangungunahan naman ng Dean of College of Cardinals sa St. Louis, Antonio Cardinal Tagle, ang misa sa St. Peter's Square ngayong araw. Si Tagle ang hahalili kay Pope Leo XIV na nagpapagaling matapos operahan sa baga. Dadalo sa misa mga leader ng simbahan, kabilang Eastern Churches, mga presidente ng Bishops Conference at iba pa. Ipagdarasal din ang kalusugan ng Santo Papa.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Sa ibang balita naman, alas 4:30 ng madaling araw, iniatras ng House Prosecution Panel ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inanunsyo ito ng mga taga-usig sa impeachment trial kahapon bago mag-break ang paglitis para tutukan ng mga senador ang deliberasyon sa 7.2 trillion pesos 2027 national budget. Sa manifestation ni House Lead Prosecutor Batangas Congresswoman Jervie Luistro, sinabi ng prosecutors ang desisyong iatras ang Articles 1, 3 at 4 na may kinalaman sa umano'y paglustay sa milyon-milyong pisong confidential funds, bribery at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Luistro, iiwan na lang ang Article 2 ang umano'y hindi may paliwanag ni yaman ni VP Duterte. Naniniwala sila na malakas ang mga ebidensya sa Article 2 para makonvict si VP Duterte. Magkatutuling din anya ito para mapabilis ang paglilitis. Inaprobahan ng Senate Impeachment Court ang hirit ng House Prosecutors na iatras ang tatlo sa apat na articles of impeachment. Sinabi naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero na hindi na pagbobotohan ang Articles 1, 3 at 4 at sinabihan ng defense panel na hindi na nito kailangan maghain ng mga ebidensya sa mga iniatras na kaso laban sa pangalawang pangulo. Tinanggal na rin ang impeachment court ang sub judice rule sa tatlong articles of impeachment na iniatras ng House Prosecutors.
4: Umalma ang defense panel ni Vice President Sara Duterte sa pag-atras ng House Prosecutors ng tatlo sa apat na articles of impeachment laban sa kanyang kliyente. Ayon kay Attorney Sheila Sison, Defense Lead Counsel, nirerespeto nila ang desisyon ng House Prosecutors pero hindi anya sila madidiktahan ng mga taga-usig sa pagpipresenta ng mga ebidensya para sagutin ang mga akusasyon laban sa Vice Presidente. Sinabi ni Sison na nagsayang lang ng oras at government resources ang prosecution sa pag-atras sa tatlong articles of impeachment. Umaasa ang defense panel na papayagan pa rin sila ng impeachment court na ipresenta ang kanilang mga testigo at ebidensya sa aligasyong paglulusay ng confidential funds at grave threats. Sinabi naman ni Defense Panel Spokesperson Attorney Michael Poa na hindi sapat ang mga press conference at interview ng media para pabulaanan ang mga aligasyon laban kay VP Duterte. Samantala, pumalag naman si Counsel for Prosecution Attorney Lorna Capunan sa aligasyon ni Sison na persecution o ginigipit umano ang vicepresidente ng iatras ang tatlong articles of impeachment. Abahan sabi ni Attorney Capunan kay Attorney Sheila Sison, isa siyang bully.
0: Bully? National Bureau of Investigation o NBI, isinumite na sa Ombudsman ang ginawang investigasyon sa SALN. Vice President Sara Duterte, narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Pasay City Radio Patrol. Bert Dizon, Bert!
5: Kahon-kahong mga ebidensya ang dinala ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa Office of the Ombudsman kahapon para isumite ang resulta ng fact-finding investigation na ginawa ng kawanihan sa mga idineklarang ari-arian ni Vice President Sara Duterte sa kanyang 2024 at 2025 SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Kabilang dito mga natuklas ng ari-arian na mali ang deklarasyon sa SALN tulad ng idineklarang agricultural land sa Barangay Katigan, Davao City, pero nang silipin ng NBI ay may nakatayong mansyon, mga swimming pool at helipad.
6: Baka mas maganda ang magpapatawag na Office of the Ombudsman. Yung team ng NBI will file the our findings dun sa aming ginawa na pag-imbestiga na yan. At sila na yung magpatuloy pa ng investigasyon nito. Ito yung mga ebidensya doon sa aming investigasyon.
5: Nauna nang itinanggi ni Vice President Duterte na pag-aari niya ang nasabing property na binabanggit ni NBI Director Melvin Matibag. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Bert Dizon.
4: National Bureau of Investigation inirekomenda naman sa Department of Justice na kasuhan ng graft and corruption ang mga opisyal ng Genesis 88 at DPWH sa Davao City. Nagbabalik si Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
5: Pinakakasuhan ng National Bureau of Investigation sa Justice Department ang 12 individual kabilang ang may-ari at mga opisyal ng Davao-based construction firm na Genesis 88 at mga opisyal ng DPWH Davao City District Engineering Office. Inihatid ng NBI kahapon sa DOJ ang mga dokumento at ebidensya sa isinagawang investigasyon matapos makitaan ng irregularidad ang apat na flood control project sa ilalim ng DPWH Davao City District Engineering Office, kabilang ang 7 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa distrito ng kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Congressman Paulo Pulong Duterte.
6: Ito naman sa issue dun sa flood control nung kay Congressman Pulong sa Genesis, we are turning it over to the Department of Justice for further investigation under the department order issued by the Department of Justice. Sa DOJ naman, yun yung sa Genesis 88, yung apat na kaso na natapos na natin out of 47. So,
5: nauna nang itinanggi ni Congressman Pulong Duterte ang mga aligasyon sa mga umanoy ghost flood control project sa kanyang distrito at sinabing pawang political attacks lamang laban sa kanya ang mga aligasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol. Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
0: Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa kabila ng kinakaharap ng political pressure kabilang ang impeachment trial. Para kay VP Sara, blessing ang kinakaharap na impeachment trial kung saan nakikilati sumuno ng publiko mga katanungan sa kanyang pagkatao. Bukod sa paninindigang hindi magre-resign, iniyak din ni VP Sara na itutuloy niya ang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Sa survey ng Pulse Asia noong Setyembre, nangunguna si VP Sara sa napipisil na mga botante na presidential candidate sa 2028. Pero sakaling makonvict si sa impeachment trial, hindi na maaaring tumakbo o humawak ng anumang pwesto sa pamahalaan si VP Sara.
4: Binueltahan ng palasyo si Vice President Sara Duterte sa mga patutsada nito laban kay Pangulong Marcos Jr. Matatanda ang inakusahan ni VP Duterte na bigo ang Pangulo na mapabuti ang buhay ng mga Pilipino at ekonomiya ng bansa. Bumalag din ang Vice Presidente sa pahayag ng Pangulo na pinaiimbestigahan nito na posibleng banta sa national security ang pagtanggap ng remittance mula China ng kumpanyang pag-aari ng mister ni VP Duterte na si Attorney Banases Carpio. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Clary Castro na dapat intindihin ang mga pahayag ng Pangulo at hindi puro intriga. Patutsada pa ni Castro, parang inamin na rin ni VP Duterte na katransaksyon nito ang China. Nilinaw pa ni Castro, hindi sinabi ng Pangulo na bawal makipagdegosyo mga Pilipino sa mga Chinese.
2: Basta AM, DZMM!
0: Limang testigo ang iharap ng prosecution panel sa paglilitis ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court bago matapos ang taon. Isinagawa kahapon na ikapat na status conference sa ICC Trial Chamber 3 kung saan muling dumalo ang dating Pangulo. Una nang nagdesisyon ng korte na fit to stand trial si Duterte. Inatasa ni ICC Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Horner ang prosekusyon at tukuyin ang bilang ng mga testigong iaharap sa trial. Ayon kay ICC Senior Trial Lawyer Julian Nichols, personal na harap sa paglitis sa The Hague ang mga testigo. Araw-araw ang paglilitis mula November 30 hanggang December 4, nahahatiin sa apat na sesyon kabilang ang 30 minutes break at isang oras na lunch break. Ayon kay ICC Assistant Counsel Attorney Christina Conti, masaya ang mga kaanak ng EGK victims dahil tuloy-tuloy na ang paglitis sa dating Pangulo.
4: Inabsuelto ng Sandigan Bayan 2nd Division si House Deputy Speaker Janet Garin sa mga kasong graft at illegal use of public funds. Ito'y may kaugnayan sa pagbili ng bakunang Dengvaxia para sa anti-dengue vaccination ng gobyerno noong siya'y kalihim ng Department of Health. Base sa desisyon ng Anti-Graft Court, bigo ang prosekusyon na maglatag ng sapat na ebidensya para patunayang guilty si Garin sa may sinampang kaso. Kinumpirma rin ang testigo mula sa Commission on Audit na walang pondo ng gobyerno ang nalustay sa pagbili ng anti-dengue vaccine. Nagpasalamat si Garin sa desisyon ng Sandigan Bayan.
0: Nakilala na ang 60 biktima ng nasunog na MV June Aster sa Coron sa Palawan habang 11 ang hindi pa rin nakikilala. Ayon sa Coast Guard, natukoy ang pagkakakilala ng mga biktima sa pamamagitan ng DNA analysis ng PNP Forensic Group. Gayunman, wala pa rin kumukuha sa katawan ng mga biktima sa kabila ng pakikipaugnayan ng mga otoridad sa mga kaanak. Umabot sa 77 ang nasawi sa trahedya na nangyaring noong September 9 na pansamantalang inilibing sa San Nicolas Public Cemetery sa Coron. Panuli naman ang pagkilala sa natitirang mga biktima.
4: Armed Forces of the Philippines, suportado ang suspensyon ng direct communication ng Pilipinas at China. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Camp Aguinaldo. Hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene.
7: Kasama ang iba pang ahensyang sakop ng Department of National Defense, sinabi ng AFP spokesperson for the West Philippine Sea retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na suportado na hukbong siratahan ang pahayag ni National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na suspindihin ang direct communication ng Pilipinas sa China. Giit ni Trinidad, ang pagkakaroon ng direct communication ng dalawang bansa ay pinagkakasunduan ng may mutual trust at respeto sa international law, bagay na taliwas sa mga aksyon ng China, mapalupa, karagatan o himpapawid mana. Maituturing din anyang deceptive ang mga ipinapakita ng China na hindi rin naayon sa kanilang mga salita. Samantala, inaasahan din ng AFP na magutuloy-tuloy pa ang agresyon ng China sa West Philippine Sea hanggang sa taong 2028 dahil sa eleksyon. Gayunpaman, iginit ang hukbong siratahan na magpapatuloy din ang kanilang mandatong ipagtanggol ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Alas 4:41 na po ng madaling araw, nagbabala ang National Capital Region Police Office o NCRPO laban sa mga scammer na nagpapanggap ng mga otoridad para maningil ng bayad sa muna yung mga paglabag sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Karaniwang ipinapadala mga peking traffic notice sa pamamagitan ng text message o online platforms na may kahinahinalang link para hingin ang bayad ng mga motorista. Pinayuan ng NCRPO ang publiko na beripikahin ang pagkakakilala ng mga niningil at tiyakin ng mga traffic citation at paraan ng pagbabayad sa pamamagitan ng official na government channels. Hindi kahit din ang mga motorista na i-report ang mga kahinahinalang transaksyon at itago ang mga mensahe at iba pang ebidensya.
4: Sa Negros Occidental, batang lalaki tinamaan ng kidlat, patay. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Romeo Subaldo. Romeo.
8: Papauwi na sana ang grade 5 student kasama ang kanyang ina sa barangay Tuyum sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental nang bumuhos ang ulan na may kasamang pagkidlat at paggulog. Bigla na lang tinamaan ang minor de edad ng kidlat. Ayon sa kanyang ina, sa lakas ng impact, tumila po ng bata at nagtamo ng mga sugat dala ng pagkapaso sa kanyang dibdib. Dinala pa ang bata sa ospital pero namatay din. Kwento ng kanyang ina. Consistent honor student ang kanyang anak. Isang magsasaka ang kanyang ama habang naglalabada ang kanyang ina at problema pa nila sa ngayon ang pagpapalibing sa bata. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
4: Thank you, Romeo!

0: Kuha tayo ng balita sa labas ng impilan. Tatlong umano'y tulak ng shabu arestado sa Bybus operation sa Bulacan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Ating Radyo Patrol, Harvey Sabado. Harvey!
1: Good morning, Robert at Steve. Kalaboso ang tatlong lalaki matapos maaresto sa Bybus operation ng mga pulis sa San Jose del Monte City, Bulacan. Nahulihan ang mga suspect na sina alias Ray, 56 anyos, Mel na 54-year-old at isang 32-year-old na JJ ng 25 gramo ng hinihilalang shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Inaresto ang mga suspect matapos bentahan ng isang sachet ng hinihilalang shabu ang isang pulis na nagpanggap na poster buyer kapalit ng 500 pisong mark money. Nasa kustudiya na ng San Jose del Monte City Police sa mga suspect at ang ebidensya para sa dokumentasyon at disposisyon. Isa sa ilalim din sa drug testing ang mga suspect habang dadaan sa laboratory examination ang mga nakuhang ebidensya. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Harvey Sabado, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Harvey Sabado.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
3: 5 suspect na nagbebenta ng ilegal na droga arestado sa Olongapo at Bataan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Olongapo, hatid ni Gracie Rutao. Gracie.
4: 5 suspect sa ilegal na droga ang arestado habang nasa 1.18 million pesos ang halaga ng nasamsam na higit 174 grams ng hinihinalang shabu sa tatlong magkakahiwalay na anti-drug operations sa Olongapo City at Bataan noong Oktubre at 12. Ayon sa Police Regional Office 3, 2 high-value individual ang inaresto sa Bybus operation sa Barangay Santa Rita sa Olongapo City bandang alas 11:45 ng gabi. Nasamsam sa mga suspect ang 61.84 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 420,512 pesos kasama ang mark money na ginamit sa transaksyon. Sa Orani, Bataan, 2 individual din ang inaresto sa Bybus operation sa Barangay Tapulao bandang alas 6:15 ng gabi. Nabawi sa mga ito ang 51 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 346,800 pesos kasama ang mark money at isang cellphone. Samantala, isang suspect pa ang inaresto sa operasyon sa Barangay Alasasin sa Mariveles, Bataan bandang alas 5:45 ng hapon. Nasamsam dito ang 62 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 421,600 pesos, isang cellphone, sling bag at isang kalibre 45 baril na may magazine at 2 live ammunition. Inihahanda na ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga naaresto. Dadagdagan din ito ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act laban sa suspect na naaresto sa Mariveles. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
3: Maraming salamat, Gracie Rutao.
0: Nagbabala ang Philippine National Police sa mga Pilipino laban sa mga kahinahinalang alok na trabaho at pagpapadala ng mga paketeng hindi alam ang nilalaman. Kasunod ito ng pagpuslit ng daandang kilo ng shabu mula Laos kung saan isang Pilipino ang inaresto. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narratates Jr., huwag basta maniwala sa alok ng ibang tao kapalit ng pera dahil maaari po itong humantong sa pagkakakulong at mabigat na parusa. Pinayuhan din ang mga OFW at biyahero na suriin mabuti mga gamit o pasalubong na ipinapadala sa kanila bago dalhin papasok o palabas ng bansa. Samantala, nagigpit ang otoridad sa seguridad sa mga entry at exit points ng bansa para mapigilan ang pagpuslit ng illegal na droga.
3: Sa Cavite naman, arestado ang isang babae at kanyang tatlong anak matapos matagpo ang patay ang kanilang padre de pamilya sa kanilang bahay sa Barangay San Nicolas 3, Bacoor City. Tad-tad ang mga saksak at dagdamo na matinding pinsala sa mukha at ulo ang biktima. Ayon sa pulisya, isang saksi ang nakarinig sa pagkatalo at komosyon sa loob ng bahay. Nakita rin umano nito ang biktima na nakahiga sa kama at puno ng dugo habang naroroon ang asawa at tatlong anak. Pinagbawalan din ng mga sospek ang saksi na magsabi sa iba ng kanyang nasaksihan. Lumalabas sa paunang imbestigasyon na madalas magtalo ang mag-asawa dahil sa pera. Iniimbestigan din ng pulisya ang posibleng papel ng mga anak sa pagtatago ng ebidensya matapos manumlabhan ang isa o ng isa sa mga anak ang duguang damit ng ina. Nakapiit na ang apat na sospek at sinampahan ang reklamong parricide. Patuloy naman ang imbestigasyon habang hinihintay ang resulta ng autopsy upang matukoy ang lawak ng mga pinsala ng biktima.
0: Alas 4.49 na po na madaling araw, kilos gising bango na sa mga may pasok sa Marikina City naman. Pinaghahanap ng pulisya ang sospek na tumangay ng e-tricycle sa Barangay Concepcion. Nakita sa CCTV ang pag-aligid ng sospek sa nakaparadang sasakyan sa isang water refilling station. Nang makitang walang tao, tinangay nito ang sasakyan at mabilis na pinaharurot paalis sa imbestigasyon. Naiwan ang may-ari ang susi sa e-trike kaya napaandar ng sospek na napag-alamang nangangalakal tuwing gabi.
3: Sa Camarines Sur, ginang nahulog sa minamanehong sasakyan, patay. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Vince Villar! Vince!
5: Dinawian ng buhay ang isang 48-anyos na misis matapos itong mahulog sa minamanehong sasakyan ng kanyang mister na biglang umatras sa San Jose Street, Goa, Camarines Sur. Ayon sa investigasyon ng Goa Municipal Police Station, kasama ng mag-asawa sa sasakyan ang dalawa pang mga anak nang pagka-start ng makina ng sasakyan ay bigla itong umatras. May problema umano kasi ang kambyo ng sasakyan. Dahil hindi nakasara ng maayos ang pinto, nahulog ang biktima at tumama ang ulo sa konkretong poste ng gate ng kanilang kapitbahay. Agad itong dinala sa Goa Municipal Infirmary, ngunit idiniklarang dead on arrival. Hindi naman nasugatan ang mister at dalawa nilang anak. Nasira naman ang gate ng kapitbahay dahil sa lakas ng pagkakabangga. Pansamantalang isinilalim sa kustudiya ng pulisya ang mister ng biktima para sa nararapat na disposisyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
3: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Sa Ifugao naman, rider sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa SUV. Patay! Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Ifugao, hatid ni Harris Julio Harris.
6: Sa kuha ng CCTV, magkasalungat na binabaybay ng SUV at motorsiklo ang National Highway sa Barangay na Milangan, Alfonso Lista, Ifugao. Nakuha ng motorsiklo ang linya ng SUV pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada. Sa tindi ng pagbangga ay tumilapo ng rider na idineklarang dead on arrival sa ospital. Ayon sa Alfonso Lista Police, nagkaareglo na ang driver ng SUV at pamilya ng nasawing rider. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Harris Julio.
0: Maraming salamat, Harris Julio.
3: Occidental Mindoro, takang pagpuslit ng 20 baboy na harang ng otoridad. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Noel Alamar. Noel!
7: Nasabat ng mga otoridad ng 20 baboy na tangkang ipuslit papasok sa bayan na Magsaysay, Occidental Mindoro, sakay ng isang bangka. Ayon sa Municipal Agricultural Office ng Magsaysay, agad na nag-report ang mga residente matapos mamataan ang isang bangka na nagbababa ng mga baboy sa dalampasigan ng Barangay Sibalat. Agad namang rumesponde ang Provincial Veterinary Office, Magsaysay Municipal Police Station at Barangay Council ng Sibalat upang inspeksyonin ang mga nasabat na hayop. Sa paunang pagsusuri, napag-alamang nagmula sa ibang lalawigan ng mga baboy at walang kaukulang dokumento para sa kanilang pagpasok at pagbiyahe sa Occidental Mindoro. Mahigpit na ipinatutupad ng Task Force African Swine Fever ang executive order na pansamantalang nagbabawal sa pagpapasok ng mga buhay na baboy mula sa ibang lalawigan kabilang ang Oriental Mindoro upang maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever at maprotektahan ang lokal na industriya na paghahayupan. Dahil sa paglabag ng umiral na kautusan, ipinag-utos ang depopulation o pagpatay sa 20 nasabat na baboy kasunod ng agarang paglilibing sa mga ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Noel Alamar, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Noel Alamar!
0: Noel. Mga kapamilya, kaserpisyo, Baklaran Day po ngayon. Alamin po natin yung sitwasyon sa National Shrine of Our Lady of Perpetual Help o dyan sa Baklaran Church. Doon po si Radyo Patrol Harvey. Sabado, Harvey, kamusta?
1: Good morning, Robert at Steve. Balik Baklaran tayo ngayong umaga. As of this moment, hindi pa gaanong matao dito sa National Shrine of Our Mother Perpetual Help. Pero may mga deboto o bisita na tayong nakikitang pumapasok dito para magsimba o di kaya naman ay magsindi ng kandila, no? Alas 5:30 ng umaga, Robert at Steve, yung unang misa dito. Pero bago yan, magkakaroon muna ng novena. Batay dito sa Liturgical Services Bulletin Board dito sa simbahan, alas 7:45 ng umaga yung susunod na misa. At mayroon ding nakatakdang kumpisal mula alas 5:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at magpapatuloy yan mula alas 2 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa lagay naman ng trapiko dito, banayad yung daloy ng mga sasakyan sa Rojas Boulevard Service Road, gayon din doon sa northbound at southbound lane sa paligid ng Baklaran. Maayos din yung panahon dito sa ngayon at wala tayong nararanasang pag-ulan o kahit pag-ambon. At mula rito sa Baklaran Church, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Harvey Sabado, DDMM.
0: Harvey, dyan sa Baklaran Church, nabanggit mo wala pang tao sa ngayon, pero kailan ba, anong oras sinasahan yung kumbaga pagdagsa ng mga deboto natin magsisimba dyan?
1: Robert at Steve, no? Kung pagbabatayan natin yung mga naunang punta natin dito, since 5:30 a.m. yung unang misa dito, no? Sa mga susunod na oras, siguro mga 5 onwards, marami na sigurong tao dahil nga yung misa ay 5:30. Pero ngayon, Robert at Steve, no, unti-unti nang yung mga tao dito, no, unti-unti na silang nagsisipuntahan doon sa loob ng simbahan. At may mga nakita rin tayo na may tao na rin doon sa lugar kung saan nagsisindi ng mga kandila. Pero 5 a.m. onwards, siguro may mga tao na dito batay doon sa mga unang naobserba natin.
3: Oh, yung misa dyan, Harvey, para doon sa schedule, ano, para din sa mga magtatanong. Ngayong umaga, hanggang anong oras yung mass nila dyan? And then sa hapon, meron ulit?
1: Batay dito sa liturgical services, 5:30 a.m. yung unang misa. At susunod na misa dyan ay 7:45 a.m. na pagdating naman sa hapon, ang unang misa dyan, 1:30 p.m. Sa alas 6 ng gabi, meron ding misa, Robert.
3: Ayun, mga kapamilya, narinig nyo po yung schedule sa mga nagbabalak po na dumalo sa banal na misa. Diyan, ayun po, nabanggit po ni Harvey yung mga oras na yan. At mas maganda, mas maaga po tayo ng konti before the official time ng pagsisimula ng mass. Nandun na po tayo sa loob. Harvey, maraming salamat!
0: Maraming salamat, Radyo Patrol! Harvey Sabado!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balita sa labas ng bansa.
3: Sa labas ng bansa, isa ang patay. Matapos mahulog sa Goliath roller coaster sa Six Flag Amusement Park sa Georgia, USA. Ayon sa ilang testigo, bumagsak sa tatlong bagon ng roller coaster ang biktima bago nahulog sa bubong ng haunted house attraction. Ilan pa ang sugatan sa trahedya na tinamaan ng nahulog na biktima? Patuloy ang investigasyon sa insidente. Samantala, walong sugatan ng walang habas na manaksak ng ang 59-anyos na suspect sa shopping center sa Incheon, South Korea. Lumalabas sa investigasyon na nananaksak ang suspect habang sakay ng escalator. Naku po, inaalam pa rin ng mga pulis ang motibo sa krimen.
0: Balita! Ating ilamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica,
3: anong latest?
8: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Proud si Pinay Broadway diva Lea Salonga sa natamong tagumpay ng kanilang animated film na Forgotten Island. Ani Lea, kahit hindi tumabo sa takilya, mahalagang naipakilala sa international audience ang mitolohiyang Pilipino, kabilang na ang kanyang karakter na manananggal. Malaking bagay din anya na naniniwala ang DreamWorks sa konsepto ng Forgotten Island. Dagdag pa niya, bukod sa North American box office result nito, dapat din anyang sukatin ang overall performance nito, lalo kapag ipinalabas na sa streaming platforms. Sa datas ng online movie publication na Box Office Mojo, kumita ang pelikula ng higit $50 million worldwide na mababa kumpara sa naging $80 million na budget nito. Sa iba pa nating chika sa umaga, nag-submit ng entries ang Pinoy pop groups na Bini at SB19 para mapasama sa mga nominado ng 2027 Grammy Awards. May tatlong entries na inihay ng Bini para sa prestigyosong award-giving body for music, kabilang ang unang kilig para sa bagong kategoryang Best Asian Pop Music Performance, A Parallel World para sa Best Song Written for Visual Media category, at ang mismong grupo para sa Best New Artist. Habang ang SB19 inihain ang kantang Visa para rin sa Best Asian Pop Music Performance category, habang ang kanilang single na Lawless ay entry nila para sa Pop Duo or Group Performance category. Sa November 16, nakatakdang i-anunsyo ng Grammy ang nominado para sa mga parangal. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Maraming salamat, Erica Balmes.
2: Sports Balita.
3: Sa ating Sports Balita, absent ang ating Santa Elfred.
0: Nako.
3: Kaya ako na muna. Tapos na ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala at kaibigang si Zaydep Zonmez ng Turkey sa doubles event ng Wuhan Open. Tinalo ng Ukrainian tandem sina Ayala at Zonmez sa score na 6-2 at 6-3 sa round of 32 ng Wuhan Open doubles event. Una nang natalo si Ayala sa world number 217 na si Xi Shan ng China sa round of 64 ng Wuhan Open singles event. At sa volleyball, nanalo ang Farm Fresh Foxes at Next Led Chameleons o Chamleons sa kanilang unang laban sa C-Club Series ng 2026 PBL All-Filipino Conference. Umiscore ng 14 points si Maylin Paat nang isweep ang Foxes ang Gallery's Tower para sa kanilang unang panalo sa torneo. Sa second game, nasweep din ng Chameleons ang PLDT High Speed Hitters.
0: Hoy, ang oras po natin 5:01 na po na madaling araw. Pag 5:01 na po na madaling araw, susunod na ang Pasada Balita kasama sila Danny Johnson Manabat
3: at Christian Your Source Yosores.
0: Bye-bye, mag-ingat kayo kapamilya. See you tomorrow.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Steve Brass, Robert Manosa. Radio Patrol Balita alas 4. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. Oras! 5:03 na pala.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita!

0: Wednesday! Midweek! Oy, midweek na pala tayo ngayon ha. Baka kayo na may dalawin patang katamaran. Konting tumbling na lang eh. Weekend na naman. October 14, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
1: Happy Wednesday! Gising bangon ka, pamilya. Ako po si Christian Yusores.
0: Sa ulo ng ating mga mainit na balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Ilang lugar, posibleng makaranas ng pag-ulan ngayong araw. Pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-imbak ng ulan, dinepensahan ng Malacanang.
1: Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan. Presyo ng mga produktong petrolyo, bumaba sa world market.
0: Tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Iniatras na ng prosecution, pero ang defense team ng Vice Presidente aba ay umalma.
1: Dating Pangulong Rodrigo Duterte muling humarap sa status conference ng International Criminal Court.
0: Sa ating Metro Pasada, tatlong teenager patay matapos barilin ng lasing na miyembro ng Task Force Disiplina sa Quezon City. Maganda-maganda umaga muli Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig po kayo ng mundo, nanunood na naman ang inyong ginagawa. Maganda umaga, magandang tanghal at magandang gabi. Muli ako po si Johnson Manabat.
1: Ako naman po si Christian Yusores.
0: Sa detalye ng ating mga balita.
2: TTTZ Pasada, lumaluna sa aksyon.
0: Lagay po muna tayo ng panahon. Posibleng makaranas ng pag-ulan ang gitna at katimugang bahagi ng bansa dahil sa easterlies. Makakaapekto rin ang northeasterly winds o ang paunang hangin bago ang malamig na amihan sa Northern Luzon. Dito sa Metro Manila, asahan ang mainit na panahon pero posibleng ang pag-ulan bandang tanghali. Patuloy namang binabantayan ng pag-asa ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero hindi inaasahang papasok ng PAR ang bagyo na hindi makakaapekto sa panahon sa bansa.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Hingi po tayo ng update mula sa pag-asa na sa linya natin, Tito Alzar Aurelio. Tito Alzar, magandang morning! Tito Alzar, magparamdam ka.
1: Babalikan natin ang pag-asa maya-maya lang. Sa iba pa pong mga balita, nakikipag-ugnayan na ang MMDA sa mga lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Nakipagpulong na ang ahensya sa Disaster Risk Reduction and Management ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para matukoy ang mga hakbang sa mainit na panahon kabilang na ang isyu sa suspensyon ng klase. Pinag-aaralan din ang pagtatayo ng rain water catchment system sa ilalim ng Skyway, LRT at MRT. Dinepensahan naman ng Malacanang ang panawagan ni Pangulong Marcos sa publikong bumili ng balde at mangolekta ng ulan. Iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bukod sa balde, may iba pang hakbang na inilatag ang Pangulo tulad ng cloud seeding at water filtration.
0: Mga nanay, mga tatay, sa mga nagbabudget ng sweldo ni Mr. Makinig ho kayo ha. Tataas kasi ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. 32 centavos per kilowatt hour ang dagdag singil. Katumbas po yan ng 64 hanggang 160 pesos sa mga ordinaryong residential customers. Sinabi ni Meralco spokesperson Josel Dariaga na hindi pa kasama sa electric bill ngayong buwan ang 2.6 billion pesos na utos na refund ng Energy Regulatory Commission, gayundi ng pagtaas ng distribution charge. Bukod dito, tumaas din ang presyo ng kuryente sa Luzon at Visayas sa spot market, habang bumaba naman sa Mindanao spot market na isa sa pinagkukunan ng supply ng mga private utilities at ng electric cooperatives. Inaasahan namang makakaapekto sa presyuhan sa spot market ang mainit na panahon sa kasagsagan ng strong El Nino. Naon nang nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na posibleng tumaas ang singil sa kuryente dahil sa pagtaas ng demand bunsod ng mainit na panahon.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Balikan po natin si Tito Alzar Aurelio ng Pag-asa. Tito Alzar, magandang morning!
3: Magandang umaga, Sir Rito Johnson, at ganyan din sa lahat ng taga-subaybay. Ang ngayong araw ay makakaranas ng maulap na kalangitan at may tsansa ng mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Visayas at Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samantala, sa lalabing bahagi ng bansa ay magiging maganda at maliwasa sa panong ngayong araw, pero may tsansa pa rin na mga isolated na mga pag-ulan o sadaling buhos na ulan. Yung tropical depression na sa labas pa rin ng PAR ay kasalukuyan sa layong more than 2,300 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ito yung nanatiling mababa ang tsansa o hindi natin naasahang papasok sa ating PAR dahil ito'y kikilos generally pahilaga o maaari patungo sa Japan. Bukod dito, wala na po tayong binabantayang iba pang bagyo o low pressure area. Yan ang update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar D. Aurelio.
0: Thank you! Maraming salamat, Tito Alzar Aurelio!
2: Pasada Balita! Panahon!
1: Sa oras na 5:10, bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan, 90 centavos na ang bawas presyo sa diesel, habang 1 peso and 40 centavos sa gasolina at 2 piso sa kerosene. Bumaba ang presyuhan sa kabila ng pag-atake ng rebeldeng Houthi sa paniparan sa Saudi Arabia at paghina ng piso kontra dolyar. Kahapon, nagsara ang palitan sa 62 pesos and 80 centavos kada US dollar. Nauna nang bumaba ng 3 piso ang kada litro ng diesel, habang tumaas ng 1 peso and 56 centavos ang gasolina at 1 peso and 77 centavos ang kerosene.
0: Tumaas ang bilang ng mga pamilyang Pilipino itinuturing ang kanilang sarili bilang mahihirap. Sa survey ng Social Weather Stations noong Setyembre, 55% ang naniniwalang sila'y mahirap, na mas mataas kumpara sa 49% noong Hunyo. Katumbas po ito ng halos 17 milyong pamilyang naniniwalang sila'y mahirap. Tumaas din sa 44% ang pamilya itinuturing na food poor o hindi sapat ang kita para makabili ng masustansyang pagkain mula sa dating 36%. Lumitaw din sa survey na 15,000 piso ang kinakailangang buwa ng budget ng isang pamilya para hindi ituring na mahihirap.
1: Sa iba pang mga balita, sinita ng Commission on Audit ang mahigit 4 na bilyong pisong hindi pa nababayarang pautang ng Development Bank of the Philippines sa ilalim ng Build, Build, Build program ng Administrasyong Duterte. Sa audit report, lumipas na noong nakaraang taon ang itinakdang deadline sa pagbabayad ng bilyon-bilyong pisong pautang sa ilalim ng Infrastructure Contractors Support o ICONS program ng bangko. Kabilang dito ang individual na nangutang ng 300 million pesos, pero lagpas na sa deadline ang pagbabayad noong 2020 at walang ibinigay na anumang paunang bayad sa kabila ng mga demand letter. Isa pang individual ang nangutang ng mahigit 490 million pesos at wala ring ibinigay na bayad kahit tapos na ang ginawang proyekto noong 2017 at 2021. Natuklasang isang bagsakang ibinigay ang pautang at walang beripikasyon sa proyekto bago ipalabas ang pondo. Iginiit ng COA na paglabag sa credit guidelines ang pagkukulang sa pagmamatupad ng ICONS program, lalo't maaaring magduda ang publiko sa kakayahan ng bangkong bawiin ang mga pautang. Hinikayat ng COA ang Development Bank of the Philippines na imbestigahan ang sinasabing kapabayaan ng mga tauhan at opisyal ng bangkong sangkot sa pagpapalabas ng pautang.
0: Binatiko sa ilang alokasyon sa 7.2 trillion pesos na panukalang national budget sa susunod na taon. Kabilang sa mga kinestyon ni Akbayan Representative Chel Jokno, ang 65 billion pesos para sa medical assistance program at assistance to individuals in crisis situation o AICS program. Sa halip na dagdagan ng pondo ng PhilHealth, para kay Jokno, misulang pinoprotektahan ang alokasyon ng lumang sistema ng paggamit ng pondo. Itinanggi naman ni House Appropriations Vice Chairman Jose Alvarez na naiimpluwensyahan ng mga politiko ang medical assistance at pamamahagi ng ayuda. Iginiit din ng kongresistang walang pork barrel sa panukalang budget. Nauna na inaprubahan ng Kamara ang panukalang 2027 budget na nakatakdang talakayin sa Senado simula ngayong araw.
1: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si SSS System President at CEO Robert Joseph De Claro bilang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Nanilbihan si De Claro bilang presidente ng SSS simula noong 2024 at may mahigit 3 dekadang karanasan sa larangan ng teknolohiya at negosyo. Pinalitan ni De Claro ang nag-resign na si dating Secretary Henry Aguda na binatikos dahil sa pagsusulong ng ban o pansamantalang pagbabawal sa ilang social media platform bunsod ng insidente ng karahasan sa mga paaralan. Sa iba mga balita at sa oras po nating 5:14
2: TTTZMM numero 1 sa aksyon. Pasada Balita.
1: Inabswelto ng Sandigan Bayan si dating Health Secretary at ngayon House Deputy Speaker Janet Garin sa kasong Grafa Technical Malversation kaugnay ng kontrobersyal na bakunang Dengvax siya. Hinatulang not guilty si Garin. Dating Health Undersecretary Gerardo

0: Pero itinigil ng Department of Health ng school-based vaccination noong 2017 matapos i-anunsyo ng gumawa ng bakunang maaaring magkaroon ng malalang sintomas sa mga nabakunahang hindi pa nakararanas ng dengue.
1: Uling sinampahan ng reklamong graph sa Office of the Ombudsman si Laguna Governor Sol Aragones. Nagugat ang reklamo sa sinasabing operasyon ng chemotherapy center na walang lisensya sa provincial hospital. Nagpalabas ang Department of Health ng cease and desist order sa operasyon ng center, pero patuloy si Aragones sa pag-anunsyo ng libreng chemotherapy kahit ang PhilHealth ang nagbabayad. Ito na ang ika-apat na reklamong inihain ng iisang grupo ng complaints laban kay Aragones sa Ombudsman. Kabilang sa nagre-reklamo ang dating Supervising Administrative Officer ng Laguna Medical Center na si Jonel Osso. Gayun din ang mga Provincial Board Member na sina Carla Adahar Lahara at Lorenzo Zuniga. Hindi pa natatanggap ni Aragones ang kopya ng reklamong itinawag niyang political harassment.
0: Sa oras po nating 5:17, pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada balita, probinsya. Pasada balita.
0: Sa ating pasada probinsya, 6 na pong namatay sa nasunog na barko sa Palawan, nakilala na. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Magandang morning, comrade.
3: Morning, Johnson, ang question, 11 na lamang sa 77 nasawi sa sunog sa MV June Aster sa Kulon, Palawan noong September 9, ang hindi pa nakikilala, mahigit isang buwan matapos ang trahedya. Ayon sa Philippine Coast Guard, 6 na pong bangkay na ang nakilala sa pamamagitan ng DNA analysis ng PNP Forensic Group, ngunit wala pa rin nagkiklaim na pamilya sa kanilang mga labi. Nagtayo ang lokal na pamahalaan ng Kulon ng one-stop assistance desk upang mapabilis ang pagproseso ng mga dokumentong kailangan sa pagkiklaim ng mga labi. Samantalang nakalibing ang mga nasuwi sa San Nicolas Public Cemetery sa Coron. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, TZMS.
0: Thank you, comrade!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa TZMS. Radyo Patrol sa Istretta.
1: Sa Camarines Sur, patay ang 48 years old na ginang matapos mahulog sa sasakyan sa bayan ng Goa. Sa investigasyon, nagkaproblema ang kambyo ng sasakyan nang paandarin ang mister ng biktima kaya umatras. Nahulog ang ginang sa nakabukas na pinto ng sasakyan at tumama ang ulo sa poste ng gate. Namatay sa ospital ang biktima dahil sa matinding pinsala sa ulo.
0: Sa Ifugao, patay ang motorcycle rider na sumalpok sa SUV sa Alfonso Lista. Sinasabing lumipat sa kabilang linya ng kalsada ang humaharurot na motorsiklo ng biktima, kaya nabangga naman ang kasalubong na SUV. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang rider sa kalsada. Dead on arrival sa ospital, ang biktimang nagtamo ng mga pinsala sa katawan. Nakipag-areglo naman ang driver ng SUV sa pamilya ng nasawing rider.
1: Sa Negros Occidental, patay ang lalaking grade 5 student matapos tamaan ng kidlat sa bahay ng Kawayan. Sa pauwi na ang biktima kasama ang ina nang biglang umulan at tamaan ng kidlat sa barangay Tuyom. Sa lakas ng impact, tumilapon pa ang batang nagtamo ng paso at sugat sa dibdib. Dinila pa sa ospital ang bata pero namatay din habang ginagamot.
0: Sa Rizal, mahigit 2 milyong pisong halaga ng ari-arian ang natangay sa negosyanteng vlogger sa Antipolo City. Nagpapakarwash ang biktima nang dumating ang 3 suspect na sakay ng motorsiklo. Nilapitan ng mga suspect ang biktima at tinutukan ng baril. Saka tinangay ang mga suot na gintong alahas at mamahaling relo. Patuloy pang tinutugis ang mga suspect.
1: Samantala, epekto ng tag-init pinaghahandaan sa Zambales at Tarlac. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Izon.
4: Christian Johnson, pinaiikting ng National Irrigation Administration o NIA ang mga hakbang upang matiyak ang supply ng tubig patubig at mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Zambales at Tarlac. Sa Zambales, nagsagawa ng inspeksyon ng NIA sa Nayong Bayto River Irrigation System upang matukoy ang mga alternatibong pagkukuna ng tubig bilang paghahanda sa tag-init at inasa ang epekto ng Super El Nino. Samantala, sa Tarlac, sinusulong ng NIA at mga samahang magsasaka ang programang gulayan sa kanal, kung saan nagtatanim ng mga gulay sa tabi.

0: mga irrigation kanal bilang dagdag pagkain at mapagkakakitaan. Layunin ng mga hakbang na ito na mapanatili ang supply ng tubig at mapalakas ang produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Maraming salamat, Rod Eason.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Ay, wala muna maglilipat ng channel na walang BBTU. Babalik pa ho tayo sa mas marami pa mga balita. Itama muna inyong mga orasan, baka kayo po'y nalilingat. Ay, sa mga estudyante po dyan sa San Beda, Alabang ha. Maganda umaga po sa inyo. Abangan ninyo si Direk Bonel Pedrialba dyan. Meron silang campus patrol!
3: Abangan!
1: Dyan po sa San Beda, Alabang. At nanonood daw si Doña Juanita Pedrialba.
3: Good morning! Ang oras po natin, 5:21 ng umaga.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa Istretta. DZMM Teleradyo.
5: Rain, rain, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istretta at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istretta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Pilipinas! Pasada balita na!
2: DZMM DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Balik ho tayo sa mga balita. Oras ho natin 5:24. Makinig kayo ha. Iniatras na ng House Prosecution Team ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang manumalyang paggastos ng confidential funds, panunuhol at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil dito, matitira na lang ang ikalawang article of impeachment na yung sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Paliwanag ng prosecution, masyado ng mahaba ang itinatakbo ng paglilitis at may iba pang gagawin ng mga senator judges tulad ng deliberasyon sa panukalang 2027 national budget. Pinayagan naman ni Presiding Officer Francis Escudero na bawiin ang bintang na panunuhol. Pero, maaari pa rin ma-impeach si VP Sara sa reklamo sa ibang pagkakataon dahil hindi pa ito natatalakay sa impeachment court. Iniatras naman ang akusasyong grave threats at maanumalyang paggamit ng confidential funds pero hindi na maaaring ma-impeach ang vice-presidente sa mga reklamo sa panahon ng kanyang termino. Niluwagan din ang pagpapatupad ng sub-judice rule para maaaring sagutin ng depensa sa media ang mga iniatras na reklamo. Pero nanindigan si Defense Lead Counsel Sheila Sison na hindi sila nabigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang vice-presidente dahil hindi na maaaring talakayin ang mga iniatras na reklamo sa loob ng impeachment court. May gag order din ng Company VP Sara sa Quezon City Regional Trial Court dahil sa kasong grave threats. Para kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggo, maaaring gamitin ng depensa ang tender of excluded evidence o yung pagpasok ng ebidensya sa records para maipakita sa Senator Judge ang panig ni VP Sara. Maaari ring questionin ng depensa ang mga karagdagang testigong posibleng ipatawag ng Impeachment Court.
3: Itinakda ng Impeachment Court ang schedule ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte sa susunod na buwan. Simula ngayong araw, ititigil muna ang impeachment trial para bigyang daan ang deliberasyon ng Senado sa 7.2 trillion pesos na panukalang national budget para sa susunod na taon. Magbabalik ang paglilitis at sisimulan ang presentasyon ng depensa sa November 9, alas 10 ng umaga hanggang hapon. Magiging whole day schedule o alas 10 ng umaga hanggang alas 6:30 ng gabi ang paglilitis sa November 10, November 12, November 13, November 19 at November 20. Alas 10 ng umaga hanggang hapon naman ang impeachment trial sa November 11 at 23. Habang nakabreak ang paglilitis, binigyan ng prosekusyon ng hanggang October 23 para magsumite ng written formal offer of documentary and object evidence sa ilalim ng Article 2 o hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara. May 10 araw naman ang depensa para magkomento matapos matanggap ang formal offer. Oras na 5:28, alamin na po natin ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa palengke. Naroon sa Farmers Market si Harvey Sabado. Harvey, go!
8: Good morning, Christian at Johnson. Nagmahal ang ilang gulay sa Farmers Market sa Cubao, Quezon City, partikular ang sitaw at kamatis, habang bumaba naman ang presyo ng ilang uri ng karne at gulay. Tumaas sa 60 pesos kada tali ang sitaw mula sa dating 50 pesos. Ang kamatis naman ay nasa 120 pesos na kada kilo mula sa dating 100 pesos. Bumaba naman sa 400 pesos kada kilo ang liampo mula sa dating 420 pesos. Nasa 340 pesos na rin ang kasim, pigi at pork chop mula sa dating 360 pesos kada kilo. Kung ikukumpara sa pinakahuling bantay presyo ng DA noong October 13, mas mataas ng 28 pesos kada kilo ang presyo ng liampo na 400 pesos kumpara sa recommended price ng DA na 371 pesos kada kilo. Nananatili naman sa 200 piso kada kilo ang manok. Sa mga gulay, bumaba sa 100 pesos kada kilo ang talong mula sa dating 250 pesos. Gayun din, nasa 120 pesos na ang sibuyas mula sa dating 150 pesos kada kilo. Nananatili naman sa 150 pesos kada kilo ang bawang. Sa presyo naman ng hipon, naglalaro ito sa 1,000 hanggang 1,200 pesos kada kilo, pero nakadepende pa rin yan sa laki. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ng Radyo Patrol. Harvey Sabado, CZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Harvey Sabado.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa Daily ZMM. Radyo Patrol sa Istretta. ZMM. Numero 1 sa aksyon.
1: Tuloy tayo sa iba pa mga balita. Isinimiti na ng NBI sa Office of the Ombudsman ang resulta na isinagawang fact-finding investigation sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Sakop na investigasyon ng pagkukumpara ng SALN ng Vice Presidente simula 2024 hanggang 2025 sa certified true copies ng mga titulo ng lupang nakuha mula sa Land Registration Authority. Kabilang dito ang mga ari-arian sa Barangay Katigan sa Davao City na idineklara sa SALN ni VP Sara bilang agricultural land. Nauna nang kinwestiyon ng NBI ang idineklarang values o halaga at ari-arian ni VP Sara, lalo't ilang property ang sinasabing idineklarang agricultural land pero may mansyon, may swimming pool at meron pang helipad. Pero iginiit ni VP Sara na wala sa kanyang SALN ang loting ipinakita ng NBI at iginiit na paninira lang ang akusasyon. sa kabila ng mga paratang, nanindigan ng Vice Presidenteng hindi siya magbibitiw sa pwesto.
3: Inirekomenda ng NBI ang pagsasampa ng kaso laban sa 12 individual kaugnay ng maanamalyang flood control project sa Davao City. Kabilang sa pinakakasuhan ng graph sa Department of Justice, si Davao City District Engineer Richard Ragasa. Gayun din ang mga individual na may koneksyon sa Genesis 88 Construction. Nauna na ang iginiit ng NBI na pare-pareho ang isinumiteng larawang may magkakaibang petsa para makolekta ang bayad sa proyekto. Kabilang dito ang proyektong isinumite noong February 29, 2023 kahit hindi leap year noong 2023. Patuloy naman ang imbestigasyon ng NBI sa 47 pang proyekto kontra baha sa Davao City.
1: Muling humarap si Pangulong Rodrigo Duterte o dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ika-apat na status conference ng ICC Trial Chamber. Ito ang ikalawang beses na personal na dumalo si Duterte sa status conference ng kasong Crimes Against Humanity. Nakaupo lang ang dating Pangulo sa likod ng defense team habang nakasuot ng headset at nakikinig sa pag-usad ng pagdinig. Tinalakay ang rekomendasyong daily sitting schedule sa unang linggo ng paglilitis habang hiniling naman ang defense team na maglagay ng break para mabisita ng pamilya o makausap sa telepono man lang ang dating Pangulo. Tulad sa ikatlong status conference noong September 16, muling nagtalo ang magkabilang panig hinggil sa spreadsheet o dokumento ng prosecution may kinalaman sa bilang ng namatay sa war on drugs. Iginit ng depensang nakapaloob sa A1 generate o AI-generated na dokumento ang mga kasong wala namang kinalaman sa anti-drug operations. Pero, iginit ng prosecution nirepaso ng mga analyst ang records at inalis na ang mga wala namang kinalaman sa kaso. Nauna na idiniklara na fit to stand trial ang 81 years old na dating Pangulo.
3: Iniutos ng Korte Suprema ang pagpapalaya sa negosyanteng si Joseph C. Kinatigan ang hiling na writ of preliminary injunction ng negosyante matapos maglagak ng 900,000 pesos na piyansa. 2025, inaresto ng Bureau of Immigration si C na chairman ng kumpanyang Global Ferronickel Holdings. Paglabag na ng iya galing Hong Kong. Pinaniniwala ang Chinese ang negosyanteng sinasabing may totoong pangalan na Shen Zhongzhen batay sa fingerprint analysis ng immigration. Noong Pebrero, pinagtibay din ng Court of Appeals ang desisyon ng Taguig Regional Trial Court na nagsabing Pilipino si Xi. Nilinaw naman ng immigration na magpapatuloy ang judicial proceedings sa negosyante dahil hindi pa nadedesisyonan ang issue sa citizenship.
1: Binuwag na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang Task Force Disiplina. Kasunod ito ng pagpatay ng miyembro ng Task Force sa tatlong teenager na lumabag sa curfew. October 12, pinagbabaril ng suspect ang mga biktimang 15, 18 at 19 na taong gulang sa Barangay Batasan Hills. Sinasabing nagalit ang lasing na suspect nang bastos na umanong sumagot ang mga sinitang biktima. Hinabol ng suspect na miyembro ng Task Force ang biktima hanggang sa ma-coroner at pagbabarilin. Nakakulong na ang suspect na naharap naman sa kasong murder.
3: Sa Malabon City, arestado ang lalaking nanloob sa bahay sa Barangay Tinajeros. Sa investigasyon, pinasok ng dalawang suspect ang bahay at tinangay ang mamahaling gamit saka tumakasakay ng e-trike. Kabilang sa rinakaw ang relo, telebisyon at sapatos na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Naaresto ang suspect sa kanyang bahay habang patuloy na tinutugis ang kanyang kasabwat.
1: Sa mga mag-e-ed sa bus carousel po dyan, ako, bilis-bilis, alamin po natin ang sitwasyon doon. Maya-maya. Yung mga magbibiyahe po sa ilang parte ng Quezon City kung may traffic ng ganitong napakaagang Miyerkules, ha? Mia-mia.
2: TTTZMM numero uno sa aksyon.
1: Unahin po natin ang lagay ng traffic sa ilang kalsada sa Quezon City mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico B, magandang morning.
9: Magandang morning, Tito Johnson. Sa mga motoristang manggagaling dito sa Mindanao Avenue ay magkakaroon na ng build-up ng traffic sa kantoyan ng North EDSA hanggang tapat ng dalawang kilalang mga mall dahil sa stoplight dito sa lugar. Magluluwag naman ang daloy ng trafiko mula sa kanto ng Mindanao Avenue at Congressional Avenue hanggang sa EDSA northbound area. May pagbagal sa bahagi ng Balintawak-Cloverleaf, ngunit magiging banayad naman ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Bagong Baryo EDSA sa Caloocan. Maluwag din ang traffic patungong monumento. Iwasan lamang ng mga motorista ang outer lane dito sa lugar dahil sa mga nagsasakay at mga pampasaherong bus at jeepney para hindi maantala ang kanilang biyahe. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Thank you, Nico B! Alamin naman natin ang sitwasyon sa ilang terminal ng EDSA Bus Carousel. Naroon si Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
10: Christian at Johnson, ano, mahaba na yung pila ng mga pasahero sa Mega Q-Mart Station ng EDSA Bus Carousel ngayong madaling araw. Ang mga pasahero nakapila northbound o yung patungong monumento. Tayuan na rin sa mga bus makarating ng Main Avenue Station. Liban dito, pangkalahatan pa naman maluwag ang mga istasyon ng EDSA Bus Carousel, lalo yung mga sasakay southbound mula North Avenue hanggang tramo sa Pasay City. Sa lagay ng traffic, nagsisimula ng kumapal ang volume ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon ng EDSA. Sa kabila nito, dire-diretso pa naman yung naging biyahe natin mula Quezon City hanggang dito na yan sa Pasay City. Paalala naman sa mga motorista, may number coding scheme ang MMDA para sa mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa numerong 5 at 6. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. DZMM numero 1 sa aksyon.
3: Alam niyo na ha, dahil 5:37 na ng tanghali, ay batiin na po natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin para hindi ma-late sa kanikanilang mga lakad today. Meron lang naman ho tayo ngayong 22,000 live viewers ang nasa YouTube. Maganda umaga po ah.
11: Good morning po sa inyo. Good morning po kay Sir Jose Bogasmin sa Pampanga. Maagang nanonood sa atin. Good morning. Si Ma'am Lina ho, pati po si Professor Gabby Lopez. Thank you.
3: Pati ho yung ating mga kapamilyang nasa abroad ha, yung mga nag-iimpake na ng kanilang mga pasalubong pauwi ngayong holiday season. Alam nyo na, baka naman makalimutan pa ang 10 and a half. Joke lang. Ayong Lards. Ay, ingat po kayo ha, batiin natin si Sarah Concepcion ng Los Angeles. Pa-shoutout na kay Mary Chukoy. Mary, magandang morning.
11: Good morning. Magandang morning po sa mga taga New York sa Amerika. Si Kuya Frank Maribay and family, good morning po. Si Ma'am Nona Damian, magandang araw din po sa inyo. Pati na rin po si na Dr. Michael Montesa sa Cavite at Dr. Alex Tensua ng Pateros. Magandang umaga po.
3: Si Noel Drosan, maganda umaga po sa inyo. Pati kay Elsie Balian Florentine at si Dr. Maria Festi, nag-a-attendance check na rin. Mas maganda yan pag...
11: Ayun!
3: Mas maganda talaga pag may mic eh.
11: Martinez family ng San Pablo City, Laguna, good morning. At si Sir Romaric Rojas, magandang araw.
3: Si Mark Sobrihani, nanonood na ho sa atin. Mark, magandang morning. Pati kay Lulu, the hot dogs. Talaga lang ah. Magandang morning, Lulu.
11: Good morning, Noel Amudo, Medel Mendoza, pati po si Eddie Vermo. Magandang araw.
3: Tita Christy Galvez, magandang morning din. Bango na, gising na.
11: Marilu Dones, pati po si Jeric Palencia ng Lipa, Batangas. Mga taga-Lipa, magandang araw po. Melissa Malapanagin na.
3: Maganda umaga rin kay Kuya Lou Vertusio. Nagising na para gumayakan magbisikleta. Ingat sa biyahe.
11: Ingat.
3: Direk Bunel, maganda umaga at good luck sa inyong lakad dyan sa San Beda sa Alabang ha. Sa mga atin po dyan sa kanilang campus patrol. Abangin nyo si Direk Bunel Pedrialba, yung magandang lalaking makikita nyo mamaya dyan. Medyo matangkad. Kamaraing pera.
11: Yun na lang ang hahanapin.
3: Yun, hanapin nyo po ta, magmano kayo agad. Sa oras nating 5:40.
12: Kakaibalita.
13: Kakaibang balita.
3: Sa ating kakaibalita o sa mga may sasakyan po dyan, ay check muna ninyo bago kayo sumakay ha. I-double check na mabuti, baka merong nakikisakay na iba. Nagulat po ang mga residente sa pagsiksik ng sawa, ng aas,
1: Sa loob po ng sasakyan sa Marilo District, ito po sa Davao City.
3: Ahas!
1: Aas! Tulong-tulong ang ilang residente sa paghila sa buntot ng aas na nakausli sa taillight. Ayun o. Sa mga nakamonitor ho sa atin sa radyo, meron kaming pinapakitang video na pinagtutulungan kunin yung ahas doon sa sasakyan. Gumamit na rin ng grinder para maputol ang nakaharang na bakal pero ay namatay pala yung sawa nung makuha. Sa Pangasinan, ikinagulat din ang pagsulpot naman ng cobra sa ibabaw ng inidoro sa Balungaw. Hindi na lang. Pinaniniwala ang pumasok sa bukas na bintana ang cobra kaya nakapasok at napunta sa kanilang inidoro. Pinakawala naman ang cobra sa gubat malayo sa mga kabahayan. Yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Miyerkules ng umaga.
7: Kakaibalita!
13: Kakaibang balita!
1: Ay, walang maglilipat ha, walang BBTU. Babalik pa ho tayo sa ating kwentuhan. Mamaya makikipagkwentuhan po tayo sa Digital Pinoys. Iba ho si Secretary Henry Aguda ay nagbitiw na. Tinanggap naman ng Pangulo at may bago ng DICT Secretary.
12: Correct.
1: Mamaya pag-uusapan po natin yung issue na yan sa social media ha. Meron ding panukala sa Senado, lilimitahan yung paggamit ng SOCMED sa mga minors. Yan po yung itinuturo ng ilan na masyado kasing lantad sa social media ang mga kabataan ngayon. Kaya kung ano-ano ang natututunan na mga yung iba ay hindi na tama. Baka may mga kausap na iba na yung mga anak ninyo, i-check po ninyo ha.
3: Elusot na sa Senado at Kamara yung panukala, ibig sabihin ang susunod niyan sa Pangulo na.
1: Oo, pipirmahan na ng Pangulo at magiging batas, magiging mas mahigpit po ang panuntunan sa paggamit po ng social media.
3: Lulusot kaya?
1: Mamaya po yan, magbe-break na ho kami sandali-sandali. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga kwentuhan. Oras muna natin.
3: Ang oras 5:42 ng umaga.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol sa Istrenta mula sa mga AM radio stations sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musni para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Nina Corpus para sa nagseservisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM at Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming salamat po. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Aprobado na raho sa ikatlong pagbasa at sa final reading yung panukalang batas para mag-establish ng safety standards at mga regulatory measures para protektahan yung ating mga chikiting gubat, yung mga minor sa paggamit po ng social media at ng iba't ibang online gaming platform. Alamin nga natin ang point of view dyan ng Digital Pinoys, ang kanilang national campaigner na si Ronald Gustilo. Nasa linya na po natin si Ronald. Maganda umaga, Johnson and Christian sa DZMM. Good morning po.
3: Morning, sir.
12: Po, Sir Johnson, Sir Christian, at magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
1: Opo. Sa unang-una, sa tingin po ninyo ay talagang napapanahon na magkaroon ng mas mahigpit na regulation sa paggamit ng social media sa mga kabataan?
12: Yes, tama po kayo. Actually, tingin namin medyo delayed na nga ito, no? Pero nevertheless, kailangan po talaga ay upuan na po ito at pagdebatehan natin at implement natin sa lalong madaling panahon.
1: Opo, paano ba? Hindi ho ba yun po pwedeng kumbaga sariling initiative na lang ni CICC o ni DICT na utusan ng mga social media platforms na higpitan yung kanilang safety requirements sa paggamit ng SOCMED?
12: Well, actually, matagal na hong tinutulak, no, si former Secretary Henry Aguda tsaka si USEC, si CICC Undersecretary USEC Aboy Paraiso. Talaga hong tinutulak ho natin na ano, no, na tinulak ho nila yung mga social media platforms na mag-implement on their own. At may nakita naman ho tayong ilang mga implementations, prior implementations, pero madalas hong sinasabi sa atin ng mga platforms na magpasa kayo ng batas. Kapag may batas, susunod kami. Pero for now, ito lang yung kaya naming i-implement, no? So, kaya ayan. So, umabot ko tayo dun sa pagpapasa ng batas. Pero sa ngayon, merong mga ilan na safety features nang ipinapatupad yung mga social media platforms. Pero syempre, sa tingin ng mga mambabatas at kahit po sa tingin din namin, may ilang mga features po. At syempre, yung talaga kong legally binding din talagang mga ano na safety features. Kumbaga, salamat, meron kayong goodwill, pero gusto sana natin na talagang wala kayong kawala. Hindi nyo pwedeng tanggalin yan ng bigla-biglaan lang.
3: Opo. At kaya nga po ba talaga na madiktahan nung panukalang batas kung ito man ay maisasabatas si mga social media companies? Kasi di ba dati, Sir Ronald, ang problema ay kaya hindi mapatawan agad ng parusa o masita itong mga kumpanyang ito ay kasi wala naman silang opisina dito sa Pilipinas. Hindi sila nag-ooperate dito.
12: Yes, tama. Kaya ano, malaking bagay ho yung ano, dalawang batas ho, dalawang panukalang batas actually yung gumagalaw ngayon. Maliban doon sa mga social media bills, meron ding OSAEC, anti-OSAEC si SAEM bills na nagre-require sa kanila na ano, na magkaroon ng residency dito sa ating bansa. Ibig sabihin, kailangan meron silang opisina o legal representative dito sa ating bansa. And at the same time, nagbigay naman din sila ng commitment na once ho talaga na naipatupad o naisa batas yung mga measures na tutulak sa kanila para ho mag-comply o para ho i-implement itong mga gusto ho nating mga gusto nating panukala, susunod ho sila, no? So we will see kung ano ho yung magiging tugon ho ng mga social media platforms dito.
3: Opo, kasi malaking hamon yung implementation, eh. One thing yung maipasa mo siya, pero yung pagpapatupad, ibang bagay rin yun. Kasi di ba ang common na sitwasyon natin, ang daming na ipapasang panukalang batas, nagiging batas, pero sumasabit sa implementation kasi hindi naman agad na ipapatupad or hindi agad siya napaplansya kung ano man yung mga dapat na panuntunan para maipatupad.
12: Yes, tama kayo, no? So kaya habang tinutulak natin na dapat magkaroon na, kailangan din talagang kailangan din na binibigyan din natin ng oras para ma-plansya natin yung lahat ng mechanisms na gusto nating i-implement. Kasi mahirap din naman na oo, tama na, na-recognize natin yung urgency, pero bara-bara tayo dun sa mga gusto nating mangyari. Baka ho maging imposible ho yung implementasyon ng anong panukalang batas, no? So as much as possible, ang gusto ho natin isang batas na magpoprotekta sa hindi lamang sa mga kabataan kundi ho sa lahat ng mamamayang Pilipino pero realistic na batas, 'di ba? Hindi yung suntok sa buwan o hindi kaya ay sobrang hina o hindi kaya ay sobrang drastic naman na batas yung maipasa natin. Kailangan we find the balance between existence ng mga social media platforms, tamang paggamit nito, and pag-address doon sa mga risk na dala ng paggamit ng social media.
1: Pero sir, ano bang practice sa ibang bansa? Talaga bang kailangan pa ng batas para mapasunod yung mga giant online platforms na yan sa panuntunan halimbawa nila sa abroad at pwedeng gayahin ng Pilipinas?
12: Yes, meron ho talaga sa ibang bansa na mga meron hong mga bansa na nag-implement na ho ng regulation. And at the same time, may mga bansa, lalo ho sa US, na kung saan ay sinasampahan ho ng kaso yung mga social media platforms. And siguro magandang ano na rin yun, magandang experience din yun na nangyari yun bago tayo magkaroon ng panukalang batas o bago tayo nagkaroon ng diskusyon. Nung sa ganun, matikin itong consideration natin yung mga na-flag ng na-flag ng mga bansang na unang nag-implement, like for example yung Australia. Nakita nila na doon sa kanilang pagbaban sa mga minors ay nagawa ng workaround ng mga bata na makagamit pa rin ng social media platforms, no. Pero let's be clear, no, kami hindi kami sang-ayon na magkaroon ng ban sa mga minor de edad. Up to a certain age na niniwala kami dapat payagan natin gumamit, pero with certain limitations sa kanilang paggamit, no. Pero kung ang pag-uusapan natin ay kung meron na bang mga jurisdictions na nagpatupad ng regulation, marami ho.
1: Ayun. Eh, meantime na wala pa ho yung batas, ano bang po pwedeng gawin ng mga magulang para syempre ay yung iba kasi mga magulang hindi naman din natin masisisit. Siguro hindi na rin masyadong techie, kumbaga hindi makasabay dun sa technology na alam ng mga anak nila. Kaya kumbaga na nalulusutan ng mga bata kung paano makagagamit ng social media kahit bawal. Anong pwedeng gawin ng magulang? Yeah.
12: So ito po, sa mga susunod na araw ay maglalabas po kami ng mga information, no, kung paano ho natin mas effectively mananavigate yung mga social media platforms, no. Hiningi ho natin yung tulong din mismo ng mga platforms na tulungan nyo kami i-navigate yung ating mga kababayan. Paano gagamitin yung inyong mga platform, paano bubuksan yung mga parental controls, paano pag-iingatan yung mga messaging features ng inyong mga platform. Nung sa ganun, yung ating mga kababayan, magkaroon din naman ng kahit papano ay certain level of protection, no? So, may mga platforms naman na nag-commit na handa po silang tumulong para huma-develop natin itong mga itong ating information campaign. So mahalaga po mapag-aralan natin yung mga safety features. Pangalawa, kailangan ho talaga na magkaroon ho ng guidance with our children, kasi at the end of the day, kahit po gaano tayo kabisi bilang mga magulang, may obligasyon pa rin po tayong maglaan ng oras sa ating mga anak, no? So kamustahin ho natin sila, i-check po natin sila every now and then, maging lumibel ho tayo sa kanila bilang mga kaibigan din natin na mapagkakatiwalaan, no? Kaibigan ng inyong mga anak na mapagkakatiwalaan nila. Nang sa ganun, hindi na naman po magkaroon ng distansya yung feelings nila towards the parents. Kasi isa ho yan talaga dun sa mga ina-exploit ho ng mga threat actors online, eh.
11: Opo, sa ilalim po nung panukalang batas, mas mahigpit na yung magiging requirement para magka-access sa digital platforms para sa mga minor de edad. Ang sabi dito, age 13 to 18. Pero paano po natin mapipigilan yung posibilidad na magkaroon naman ng mga bagong social media platforms, mga online platforms na mas maluwag ang requirement? Kasi hindi po maiiwasan yun dahil ang dami mga developer at ang bilis po ng teknolohiya.
12: Yes, tama kayo. Talagang nakikita ho natin na in the future marami pa hong mga social media platforms ilalabas. Kaya kailangan po dito yung magkaroon ho ng regulatory power ho ang isang ahensya ng gobyerno o ang mismong gobyerno. Meron ho siya dapat regulation pagdating si dito, at kailangan bago ho ma-roll out yun hong mga bagong social media platforms in the event na maisabatas yung ating mga social media bills, talaga kong ma-check ho muna kung ito ho ba ay magiging ligtas and at the same time, magiging compliant ba sila sa mga existing na batas dito sa ating bansa, no? Kaya nga kami, as much as we don't want to ban anyone sa mga social media platforms, kasi naniniwala ho kami na yung pagbaban ay dapat kung nandyan lamang at magagamit if necessary kapag ka meron hong mga platforms na talaga hong hindi ho sumusunod sa ating mga batas dito sa ating dito sa Pilipinas.
3: Opo, meron po tayong bagong DICT secretary, si Secretary Robert Joseph De Claro, at isa po ito sa mga sitwasyon na kanyang unang dadatnan sa pagpasok po sa ahensya. Ano ho ang sa tingin niyo dapat maging discard o paano ho niya ito haharapin bilang bagong kalihim?
12: Well, alam nyo, isang tinitignan namin, unang-una dapat meron siyang independence sa kanyang pamumuno sa DICT. Dapat meron siyang full control dyan sa DICT, no? Para ho talaga ma-implement niya yung mga programa. And at the same time, kailangan ho yung malawakang pakikipag-ugnayan ho sa ating mga government agencies, sa mga civil society organizations. Andiyan naman na po yung andiyan naman na yung network na pwede niya hong i-maximize, no? So talaga hong kakausapin na lang ho niya. And at the same time, hindi naman ho siya, ano, sa nakita ho natin yung kanyang background. Somehow may background ho siya sa technology. I think he's a computer science graduate. So hopefully, konting pag-aaral na lang patungkol dito sa issue na to. Or hopefully, he already knows the issue. Nang sa ganun, briefing na lang yung kailangan gawin. Pero syempre, pag-aralan pa rin yung nangyayari kasi it's a developing issue. Pwedeng magkaroon ng mga bagong mga angulo dito sa issue ng online safety, pero nevertheless, isang bagay na kailangan dapat meron siya ay yung decisiveness na kumilos no matter how unpopular a decision may be, no, kung ito po ay para sa kapakanan ng ating mga kababayan, kailangan handa siyang implement ito at the expense of his popularity.
3: All right. Sir Ronald, maraming salamat sa oras ninyo, ha. Maganda umaga at mag-iingat po kayo.
14: Thank you, sir.
12: Maraming salamat din po. Mag-iingat po tayong lahat. Magandang umaga po.
3: Thank you. Mula ho sa Digital Pinoy, ang kanilang national campaigner na si Ronald Gostilo. Mga nanay na hindi masyadong techy, sa mga tatay na hindi sa tech savvy, patulong ho kayo dun sa mga pamangkin. Baka naman po pwedeng silang maggabay dun sa mga minors kung paanong magiging ligtas yung paggamit ng social media na yan. Kasi hindi naman din talaga maiiwasan sa ngayon kung minsan sa mga messaging app na yan nag-uusap ang mga magkakaklase. Minsan dyan nagbibigay na instruction yung teacher. Although may mga ginagamit na application sa ibang mga eskwelahan na ma-secured yung platform, pero para dun sa mga hindi at walang ganung klase ho ng application, ay pagbabantay po ang po pwedeng magagawa sa ngayon.
14: Engage natin sa maayos na usapan at diskusyon sa bahay yung mga anak, siguro doon magsisimula yun eh. Para mailagay sa kaisipan ng mga bata na merong pinanggagalingan yung mga magulang ko, kaya ako pinaalalahanan sa mga gantong bagay.
3: Hindi yan yung basta pagbabawalan lang ng walang dahilan.
14: Correct.
3: Siyempre ang mga magulang, lalo yung mga nanay, mas alam nila kung merong biglaang pagbabago sa behavior ng bata, huwag ipagwalang bahala. Kausapin, pag masensi ng usapan, hindi yung para lang pagalitan, kundi para pakinggan yung bata at baka merong pinagdaraanan.
14: Dapat kayo ang unang safe space para hindi maghanap ng kalinga or pag-intindi sa iba.
3: Kasi yung ibang, yung tinatawag po nilang groomers dyan sa online world na yan, syempre, kukunin yung loob ng bata, papaasahin ng baka meron siyang masasandalan sa gitna ng kanyang mga pinagdadaan ng problema, pero may iba palang agenda. Yun ho ang dapat na hindi mangyari. Dahil nandyan ho yung presensya ng mga magulang at ng miyembro ng pamilya. O kaya mag-iingat po, ha! Sa oras ho nating 5:59, sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo at ng mga teleradyo, muli narito ho mga mainit na balita ngayon. Ilang lugar, posibleng makaranas ng pag-ulan ngayong araw, pahayag ni Pangulong Marcos na mag-imbak ng ulan, dinipensahan ng Malacanang.
15: Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan, presyo ng mga produktong petrolyo bumaba sa world market.
3: Tatlong articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte, iniitaras na ng prosecution, pero defense team ng Bise, umalma.
15: Dating Pangulong Rodrigo Duterte muling humarap sa status conference ng International Criminal Court. Sa Dinabang Metro Pasada Task Force Disiplina, binuwagnada sa pamamaril ng lasing na miyembro nito sa Quezon City. Muli maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan, pero walang maglilipat ng channel ha, walang BBTU. Susunod ng Gising Pilipinas, ako po si Johnson Malabat.
14: Habol ang pagbati kay Renil Patrick Dulce, pinapabati ni ating Boss Archie Lagman. Ako po si Christian Yusores.
15: Bye! Bukas po ulit. Good night!
14: Ingat ka ba?

passada. Passada balita. Johnson Manaba, Christian Yosones. Passada. Passada balita. Balita. Ito ang DZMM.

0: AC, anong oras na?
1: 6:02.
0: Arinig, marinig mo ba, Elfred? Hindi, di ba? Anong oras na, AC?
1: 6:02.
0: Hayaan ha, si AC nagsabi, 6:02 in the morning, gising na, bangon na, it's a Wednesday!
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Basta AM, DZMM! The 29th KBP Golden Dove Awards Best Newscaster at Alta Media Icon Awards 2026 Best Male AM Radio Personality, Alvin El Chico, para sa Gising Pilipinas sa DZMM! Gising! Gising! Pilipinas!
4: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
3: dapat mong malaman.
4: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
3: Gising! Gising Pilipinas!
0: Good morning! Good morning! Ayun o, umabot ng gitnang linggo. O pag ganyan na umabot, dapat ganahan na po tayo ha. Agay ni Mr. Gising, reporting in the morning. Medyo 70-80% pa yung battery ha. Wednesday pa lang naman. Kailangan po hindi mag-0-0 yan. Hindi tayo mag-drain. Pagdating po ng mag-drain tayo, Sabado na lang para recharge po ha. Kailangan matas pa rin yung energy natin. At ganadong ganado pa rin tayo magtrabaho. Dahil kailangan po natin kumayod para sa pamilya. Mr. Gising, reporting in the morning. Let's do this. Lalo na po may init na balita ngayong Miyerkules, 72 days bago ang Pasko sa Gising, Pilipinas. Hindi na naman bagay yung bed mo. Tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Yung music kasi parang winning welcome. Welcome ang pagtaas ng singil sa kuryente. 32 centavos per kilowatt hour po ang dagdag singil. Nakatumbas naman ng 64 hanggang 160 pesos sa mga ordinaryong residential customers. Andan po yung budget ninyo? Ha? Nagsubi na ba kayo? Kayo iba naman ganun eh. Gagamit pa rin ng aircon. Gagamit pa rin ng todo ng electric fan. Bawat miyembro ng pamilya may electric fan. Tapos ang sagot, bala na si Batman pagdating ng bill. O nandito na po yung bill. May dagdag po, Meralco, 32 centavos per kilowatt hour. Sinabi ni Meralco spokesman Joe Zaldariaga na hindi pa kasama sa electrical bill ngayong buwan ang 2.6 billion pesos na utos po na refund ng Energy Regulatory Commission. Ngayon din ang pagtaas naman ng distribution charge.
7: By next month, sa tingin namin ay ma-implement na namin pareho yung refund as a result of the awat at yung adjustment naman as a result of the rate reset.
0: Oh, pero yung refund po, baka umasa kayo ng todo. Ay, hindi rin po kalakihan yun ha. Yun po ay 6 na buwan na ipatutupad ng Meralco ayon sa ARC. At ang katumbas po nun ay mga G's. So kulang pa rin din talagang pantapal dito po sa 32 centavos na increase dahil naman po sa generation charge. Dahil po may mga suppliers sa Meralco na gumamit ng imported na liquefied natural gas. Yung first gas, ang ginamit po ay imported na liquefied natural gas na dihamak po na mas mahal kumpara sa malampaya gas. Kaya yun po ang dahilan kung bakit malaki ang itinaas po, 32 centavos kada kilowatt hour. Yun naman sa distribution charge naman, wala pang natatanggap na desisyon ng Meralco kaya hindi pa po natin sure kung ano epekto dahil sa ngayon nga po panay ang refund nila dahil sobrang sinisingil nila. Di ba? Nung January to June, ang siningil ata nila 150-something. 135 lang dapat sila. Ngayon, binibigyan sila ng permanenteng 148. O, ang tanong ngayon, kung parati namang sobrang singil mo, ano epekto ng 148? Ibig sabihin, as is lang o bababa pa sa totoo lang ang magiging singil sa kuryente sa mga susunod na buwan dito po sa Meralco franchise area. Samantala, bukod dito, tumaas din po ang presyo ng kuryente. sa Luzon at Visayas Spot Market habang bumaba naman sa Mindanao Spot Market na isa po sa pinagkukuhanan ng supply ng mga private utilities at electric cooperatives. Ano yung salita natin dati? Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Tandaan ni Jillian yung salitang WESM. Yun po ay bintahan ng kuryente. Ay, limba yung co-op natin may mga kontrata, di ba? Eh, may kulang pa rin eh. Ayun, pupunta ka ngayon sa merkado, sa market, at ang pagbibilhan mo ng kuryente, ang tawag ay WESM. Inaasahan namang makaapekto sa presyuhan sa spot market ang mainit po na panahon sa kasagsagan ng Strong El Nino. Doon na nagbabala si Energy Secretary Sharon Green na posibleng tumaas ang singil sa kuryente dahil sa pagtaas ng demand bunsod ng mainit na panahon. 8 minuto makalipas sa 6 ng umaga. Magandang umaga po sa 23,000 viewers natin sa YouTube. Gising na at nagmumonitor na mga pangyayari sa palibot po ng bansa. Ganon din sa labas. Ay, sabang magulo po sila sa impeachment habang nagbabakbakan po sila sa political arena. O, ito po nabubugbog po ang tambayan sa kaliwat ka ng pagtas. Kuryente po yung kanina, di ho ba? Bumaba naman po ang presyo ng produktong petrolyo sa world market. Yun, sa unang araw ng kalakalan, 85 centavos na kagad ang bawas presyo sa diesel. Mapawasan po yan sa second day. Habang 1 peso and 45 centavos sa gasolina, ito naman tumaas. At 2 piso at 5 sentimo naman sa kerosene, ito din bumaba. Bumaba po ang presyuhan sa kabila ng pag-atake ng mga rebelding Houthi sa paliparan sa Saudi Arabia. At paghina po ng piso kontra dolyar, kahapon, nagsarampalitan sa 62 pesos and 80 centavos kada US dollar. Nauna nang bumaba ng 3 piso ang kada litro ng diesel, habang tumaas naman ng 1 peso and 56 centavos ang gasolina at 1 peso and 77 centavos ang kerosene. Mukhang ang good news po ay mapupunta sa gasolina next week, ha? Oy, di kahit papano, di ba? May konsuelo naman yung mga gumagamit ng gasolina, yung mga rider natin dyan, yung mga taxi natin dyan, at yung mga TNVS natin dyan na nagkakarga po ng gasolina. Mukhang sa inyo naman ang rollback sa susunod na linggo. Diesel kasi pakunti ng pakunti. Although, date 2 pa lang naman po, mamaya ibibigay natin sa inyo sa Radyo Patrol Balita, alas 7. Sa labas naman ang bansa, matagumpay sinagawang operasyon kay Pope Leo XIV. 14th, hindi 14, 14th may TH. 3 oras pong nasa operating room ang Santo Papa, pero tumagal lang ng 90 minuto ang aktual na operasyon. Ayon sa Holy See Press Office, nakabalik ng Santo Papa sa kwarto sa Gemelli Hospital matapos tanggalin ang bukol sa baga. Sinuri ang nakuhang tissue sa gitna ng operasyon at nakumpirma ang diagnosis na lung adenocarcinoma o uri ng lung cancer. Ala, ay may lung cancer si ano, si Pope. Oy, pero sana may magapan ano. Inasang tatagal na 1 linggo ang recovery time ni Pope Leo. Kaya ang bagong dean ng College of Cardinal na si Luis Antonio Tagle muna ang mangunguna po sa misa sa St. Peter Square mamaya alas 10 ng umaga oras sa Vatican. Dadalo sa misa si Cardinal Tagle o sa misa ni Cardinal Tagle ang mga pinuno ng Eastern Church at presidente ng Bishops Conference. Standby Radyo Patrol. Muling humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 4th na status conference ng ICC Trial Chamber. Ito po ay 2 beses na personal na dumalo si Duterte sa status conference ng kasong Crimes Against Humanity. Nakaupo lang ang dating Pangulo sa likod ng defense team habang nakasuot ng headset at nakikinig sa pag-usad ng pagdinig. Tinalakay ang rekomendasyong daily sitting schedule sa 1 linggo ng paglilitis habang hiniling ng defense team na maglagay ng break para mabisita ng pamilya o makausap sa telepono ng dating Pangulo. Tulad sa 3rd status conference noong September 16, muling nagtalo ang magkabilang panig hinggil sa spreadsheet o yung dokumento po ng prosekusyong may kinalaman sa bilang ng mga namatay sa war on drugs. Iginit ng depensa ang nakapaloob sa AI-generated na dokumento ang mga kasong walang kinalaman sa anti-drug operations. Pero iginit ng prosekusyong niripaso na ng mga analysts ang records at inalis na yung mga walang kinalaman sa kaso. Nauna na idiniklarang fit to stand trial ang 81 anyos na dating Pangulo. Samantala, inatras po ng House Prosecution Team ang 3 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagulat ang lahat, sabi na, ha? bakit ganun? Ba't inalist, ba't nilaglag natin yung dalawa? Eh, na ano na yun eh, napresenta na natin, complete with evidence. Kabilang dito, ang maanomalyang, di umano'y maanomalyang paggastos ng confidential funds, panunuhol at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos. Yung na-discuss na po natin yung threat at saka yung confidential funds, yung panunuhol wala pa. Hindi pa natin narinig kung ano ebidensya. Dahil dito matitira na lang po yung ikalawang article of impeachment o yung sinasabing hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Paliwanag ng prosekusyon ay masyado ng mahaba ang itinatakbo ng paglilitis at may iba pang gagawin ng mga senator judges tulad ng deliberasyon sa panukalang 2027 national budget. Pinayagan ni Presiding Officer Francis Escuderong bawiin ang bintang na panunuhol pero maaari pa rin ma-impeach si VP Sara para sa reklamo sa ibang pagkakataon dahil hindi pa natatalakay sa impeachment court. Iniatras naman ang akusasyong grave threats at manumalyang paggamit ng confidential funds pero hindi na maaaring ma-impeach ang Vice Presidente sa mga reklamo sa panahon ng kanyang termino. Niluwagan din ang pagpapatupad ng sub judice rule para maaaring sagutin ang depensa sa media ang mga inatras na reklamo. Pero nanindigan si Defense Lead Counsel Sheila Season na hindi sila napigyan ang pagkakataong ipagtanggol ang Vice Presidente dahil hindi na maaaring talakayin ang mga inatras na reklamo sa loob ng impeachment court. May gag order din ang kampo ni VP Sara sa Quezon City Regional Trial Court dahil sa kasong grave threats.
6: To be honest, it is unacceptable. Matapos nilang sirain ang Vice Presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay tutulungan ang taong bayan para mamadali ang proseso. Sa tingin ko, hindi natin kailangan ng higit pang patunay na something really, really wrong is going on here.
0: Para kay Impeachment Court Spokesperson Reginald Tongol, maring gamitin ang depensa ang tender of excluded evidence o pagpasok na ebidensya sa records para maipakita sa mga senator judges ang panig ni VP Sara. Maaari ring kwestiyonin ang depensa mga karagdagang testigong posibleng ipatawag ng impeachment court. Samantala, itinakda ng impeachment court ang schedule ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte sa susunod na buwan. Simula ngayong araw, ititigil muna ang impeachment trial para bigyan daan ang deliberasyon ng Senado sa 7.2 trillion pesos na panukalang national budget para sa susunod na taon. Magbabalik ang paglilitis at sisimula ng presentasyon ng depensa sa November 9, alas 10 ng umaga hanggang hapon. Whole day schedule o alas 10 ng umaga hanggang alas 6:30 ng gabi ang paglilitis sa November 10, 12, 13, 19 at 20. Alas 10 ng umaga hanggang hapon naman ang impeachment trial sa November 11 at 23. O ano kaibahan ng 10, 12, 13 dun sa ano? Sa 11. Alas 10 ng umaga hanggang hapon. Ay, yung isa gabi. Kasi alas 6 ng gabi. Eh, parang ganun din. Habang nakabreak naman ang paglilitis, binigyan ang prosekusyon ng hanggang October 23 para magsumiti ng written formal offer of documentary and object evidence sa ilalim ng

0: Juice Go!
1: Alvin, batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station, higit 7% ng mga Pilipino ang nagsabing sila ay newly poor noong Setyembre. Ibig sabihin, mas naramdaman nila ang hirap ng buhay noong nakaraang buwan kumpara sa mga nagdaang buwan ngayong taon. Ganito mismo ang daing ng ilan sa ating mga nakapanayam sa Pasay Public Market ngayong umaga. Ang senior citizen na si Luni at mamimiling si Marie, aminadong mas mababa ang budget sa bilihin, lalo't ramdam ang pagsipa sa presyo ng karne at gulay. 1,000 hanggang 2,000 piso ang kanilang budget na ipinagkakasya sa 4 hanggang 6 na miyembro ng pamilya.
2: Nalimutan ng araw, napadit ko lang.
3: Ang buhay.
2: Hirap talaga. May ilaw namin, magkano ilaw namin. Tapos yung pinakain namin, tapos yung baon ng anak sa kapo. Ang hirap talaga. Kaya baon ako sa utang ngayon eh.
4: Mga nakaraan kasi yung taas ang bilihin. Taas talaga, hindi kaya, lalo na sa mga gulay. Tumaas ang gulay. Kaya ang paninda ko, mga ano lang, kanin, taas kulang.
1: Yan ang tinig ng ating mga nakapanayam sa Pasay City Public Market. Alvin, kanya-kanyang diskarte na lamang sila para makatipid. Pero umapila sa pamahalaan na gawa ng paraan ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng serbisyo at bilihin para makaramdam din ng ginhawa. Halos 17 milyong Pilipino ang nagsabing mahirap sila noong Setyembre, mas mataas kaysa halos 14 milyon noong Hunyo ayon sa survey. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi.
0: Thank you. Maraming salamat. Zeus Legazpi. Sunod natin si Ma'am Trishaline, no? Go, Ma'am Trish!
5: Good morning, Alvin. Sa mga magko-commute at babiyahe ngayong Miyerkules ng umaga sa Maynila, asahan ng light to moderate traffic kung dadaan sa Espanya Boulevard. Bago mag-alas sa East kanina, may bahagyang pagbagal na sa usad ng sasakyan bandang NLEX Connector Road at bago mag-Lacson Avenue dahil sa mga jeep na nagbababa o nagsasakay ng pasahero. Maluwag pa yung kalsada sa Quezon Boulevard hanggang sa umabot sa Quiapo Church, gayon din sa magkabilang bahagi ng Padre Burgos Avenue papuntang Taft Avenue man yan o papuntang Carriedo. Sa Taft Avenue, Alvin, asahan pa yung light traffic maski kung liligo ng Calaw Avenue, rutang Rojas Boulevard. Mas maluwag yung southbound, Alvin, ng Rojas Boulevard pero sa northbound ay ramdam ng kaunti yung usad pagong na trapiko ilang metro bago mag-US Embassy. Pansamantala kasing sarado yung isang linya nito dahil sa ginagawang pagsasaayos sa kalsada. Luluwag lamang sa Rojas Boulevard, Alvin, kalagpas ng United Nations Avenue hanggang umabot sa Luneta Park. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Makulimlim ba dyan sa Maynila, Tris?
5: So far ngayon, Alvin, simula nung nag-grooving tayo around 6 a.m. hanggang ngayon, medyo maulap, Alvin eh. Maulap dito pero wala namang nararamdaman na ano bang pag-ambon, Alvin.
0: Dito sa QC din ay makulimlim. Thank you, Tris. Extra, please.
5: Maraming salamat, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Tris Salindo. Sunod natin si Manong Noel Alamar. Go, Noel. Good morning.
6: Good morning, Alvin. Itinuturi ni Laguna Governor Sol Aragones sa political harassment ang panibagong reklamang isinampalaban sa kanya sa Office of the Ombudsman kaugnay na umarit illegal na operasyon ng libreng chemotherapy center sa lalawigan. Ayon sa gobernadora, apansin-pansin na halos magkakapareho mga nagre-reklamo sa sunod-sunod na kasong kinakaharap niya na ali ay tila layuning hanapan siya ng pagkakamali araw-araw. Dagdag pa niya, tila pre-product na siya ng mga nagre-reklamo na patuloy na naghahanap ng puta sa kanyang pamamahala. Ang palibagong reklamo ay inihain ni Board Member Lorenzo Zuniga, Board Member Carla Adhara at Junel Osio, ang sinibak na Administrative Officer ng Laguna Medical Center. Nilinaw na ang kumpanyang nagsasagawa ng chemotherapy na walang pondo mula sa pamalang panalawigan ng Laguna ang ginagamit sa libreng treatment. Sa kabila nito, sinabi ni Aragones na handa siyang sagutin ang mga alegasyon sa tamang panahon at alintunod sa wastong proseso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, CZM.
0: Ba't nakailang kung kaso na ba o reklamo laban kay Governor Sol ang nakasampa? Dalawa na ba? Tatlo?
6: Apat.
0: Naku po.
6: Apat, Alvin. Oo, noong September 28 ay siya sinampahan ng kasong graft sa ugnay doon sa 15,500 student the civil service exam review classes. Isinampayan ni na Riga, yung mga board members Riga, Adhar Lahara at

0: kung sino-sino pa. Tapos, pinampangan rin siya ng another draft. Dahil yan daw, 50,000 students na yan, ay walang bidding. So, against daw yan sa Government Procurement Reform Act. Pinaipas daw yung public bidding. Tapos, yung daw ang Titans Chemo Therapy Center noong October 30 naman, ay ang corruption din dahil daw yan ay walang permiso. Tapos, sa pang-draft ng corruption, dahil sa unlicensed daw yung chemotherapy center na ginagamit ang Kapitolyo sa pagbibigay ng libreng chemotherapy albin.
1: Oh, eh, ganun talaga. Parte ng buhay ng isang public officer, ng isang politiko, yung mga ganyang kaso. Eh, pag may katwiran, ipaglaban mo, sabi nga ni Attorney Sison. Diba?
0: Tama, oo.
1: Thank you, thank you.
0: Yung mga sinabi ko, Lagones, na in due time, ay iisa-isayin niyang sagutin yung mga akusasyon na yan. Wala pa lang siyang tatanggap na formal complaint from the Ombudsman Alvin.
1: Sige, extra.
0: Ito ang Radyo Patrol, Noel Alomar, CZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Manong Noel Alomar. Sunod natin si Manong Rod Eason from Zambales. Magandang umaga si Manong Rod.
2: Good morning, Alvin. Nasa 300 mga isda sa ilalim ng Zambales Fisher Fox Association ang nagsagawa ng mapayapang rally sa harap ng provincial capital sa iba Zambales Martes ng umaga. Siniling nila ang agarang pagdemolusyon sa mga illegal na beach resort at bakod na umano'y sumasakop sa mga accretion area sa mga baybay dagat ng lalawigan. Ayon kay Paolo Kitaneg, Pangulo ng Samahan, malaking pahirap sa mga mangisda ang kawalan ng sapat na espasyo sa baybayin, partikular sa bayan ng San Felipe. Iginiit na mga mangisda na mahalaga ang malayang paggamit sa baybayin bilang daungan ng mga bangka at kanilang mga huli, lagayan ng supply at lugar para sa pagkukumpuni ng mga ito, lalo na sa pagkatapos ng bagyo. Nanawagan sila sa Department of Environment and Natural Resources o DNR na ipatupad ang batas at pabilisin ang pagdemolusyon sa mga illegal na estruktura. Samantala, ayon sa ilang mangisda, muling dumami ang kanilang huling isda matapos ang isinagawang river restoration sa mga pangunahing ilog sa lalawigan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. DZMM. Numero uno sa aksyon.
1: Maganda umaga muna sa mga suki natin kagaya ni Ambassador Francis Chu. Ambassador, good morning po and belated happy birthday, Bekeneman. Baka naman may pa-breakfast tayo dyan. Ayan, nililoko ka lang namin, Ambassador. Happy happy birthday po, ha. Ganon din kay Ted Kua, happy hum day. Happy wedding anniversary daw sa kanyang mga pamangkin na sina Mark Christopher and Cherry Kua. Ayan, thank you, ha. Maganda umaga din kay Ma'am Luz de Leon, kasi nagising na rin, at si Grace Almateo at si Dr. Angelo Librojo at si Paolo Balde ng Virac Catantuanes. Teka muna, huwag muna tawagan si Secretary, baka mainip, ha. May commercial po tayong 3 minuto sa ating pagbabalik. Secretary Robert Joseph De Claro ng Department of Information and Communications Technology sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy.
4: Good morning!
3: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid ka bond.
7: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
8: Wow, Mama! You know I love

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
8: Arthrosin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Boses na gigising sa umaga.
11: Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
12: Naku, ang dami na po nagpapabati. Pero mamaya na po yan ha. Dahil nasa linya na po natin ang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT, Secretary Robert Joseph Declaro. Hi, Sec. Good morning po.
13: Good morning.
14: Hi, good morning, Alvin, and sa mga manonood natin.
12: Opo, sabi ko po sa mga staff dito, hindi ka namin na-interview as SSS President. Pero ngayon, at least na-interview ka namin as Secretary of DICT.
14: It's an honor for me na opo, maging bahagi ng programa.
12: Nagulat po ba kayo na kayong in-appoint? O talaga sinabihan na kayo dati pa ni Presidente na, oy, Robert Joseph, ikaw dyan ha, ang ilalagay ko sa DICT?
14: Hindi naman. You know naman the process ng presidential appointments. So we're just, you know, the opportunity was brought up and, you know, I just have to heed the call of the president.
12: Ayun. Ano po ang magiging prioridad ng Secretary Declaro dyan sa DICT?
14: Yes, thank you. No? So like today, naghahanda na ako papunta sa opisina. And so in any new post, we need to check first yung status ng ating ating budget, ang ating gastusin, and to make sure that everything is in order. Bayaran ang dapat bayaran, and you know, I will be preparing for the plenary ng budget sa Senado kasi hindi pa din tapos ito. Now in terms of priority, you know, nandiyan dyan yung napag-usapan namin ni Pangulo kahapon, in passing yung Wi-Fi connectivity, I think is still a priority na kailangan mas papaigi natin ang connection ng sa ating Wi-Fi sites, no? The other one is itong I call it a clear and present danger, itong NVE, and that's where we really need to strengthen yung ating cybersecurity. And of course, for the a bit longer, maybe 2 to 3 months, yung ating AI governance framework, I think yan yung isang oportunidad sa ating bayan na alam mo naman sa technology, we can leapfrog. Eh.
12: Mm.
14: So kung nahuli man tayo sa simula sa AI,
12: pwede humabol.
14: Makakahabol pa tayo.
12: So, tama.
14: That's something that I would say, apart from the day-to-day operations, I think yun muna ang aking titingnan sa aking unang araw.
12: Opo. Opo, naman nila nabanggit nyo po yung NVE. Ang ibig sabihin pala ng NVE, mga kababayan, ay Nihilistic Violence Extremism. Yung tinuturo pong dahilan kung bakit po nagiging violent yung mga anak natin, yung mga bata po, yung mga estudyante. Ano po? Siyempre, tatanungin po kayo ng presidente dahil may nakabitin pong panukala na pagbawalan yung mga minor sa social media, lalo na po dyan. Anong advice po ninyo? Ano bang pinakamaganda? Pagbabawalan o hindi pagbabawalan?
14: I take a conservative approach, but I think dapat pang pag-aralan. I have to review the Senate bill and also kung ano yung mga panukala na nasa ating Kongreso. I think the President made gave a clear message when he was in Singapore last week on his on the administration's position with regards to sa social media, suspension or banning, and pag-aaralan na natin mabuti before we make the right action.
12: Opo, pero hindi din po pwede na mahaba yung pag-aaral, Secretary, kasi baka ma-stuck tayo sa puro pag-aaral, may mangyayari na namang violence.
14: Hindi naman. Actually, mas pinapaigting naman natin na cybersecurity. In fact, I'll be meeting with the CICC hopefully today and check kung ano bang status. Now, it's a bigger problem kasi pagdating dito sa NBE. As you know, na in Europe, tagigpit na sila. They have their laws against itong mga extremism. And with sa paghihigpit sa Amerika, the tendency is pumupunta sa Asia. And that's something that is that needs to be addressed. Now, I believe personally that wala namang social media na ginawa para sa masama. No? It's just that the way it's being used. So, kagaya nga sabi ko kahapon, importante is yung prevention rather than suspension. So we need to prevent itong mga likelihood and make it more difficult for people to use these digital platforms sa masama.
12: Opo, sabi niyo po sa Amerika, sa Europa naghigpit. Ano po, sa palagay mo ba panahon na rin sa Pilipinas para maghigpit?
14: I think I go back to my earlier comment. No? It's something na mas paghigpitan natin or paigtingin muna natin yung ating cybersecurity. Let's leverage from experiences from other countries before we implement something here. Because sa atin naman kailangan ko isa sa batas. Medyo mahaba-haba pang proseso din naman yan.
12: Opo, sige po. So let's leave it at that. Hayaan muna nating mag-settle si Secretary. Kaka-appoint lang po niyang kahapon, ano po? At ngayong araw pa lang po, unang araw pa lang niya sa first day niya po today, ano po?
14: Yes.
12: Opo. Ngayon, kayo po ba'y magdadala ng mga sarili ninyong tao sa DICT o hayaan niyo muna 'yon kasi may mga USEC na po diyan, may mga ASEC na po, hindi ho ba?
14: I think part of when you get appointed naman, I think the appointees na would have to tender their courtesy resignation. But today, I'll be reviewing the profiles of the undersecretaries. But in relation to the actual performance ng nila over the past few months or this year, no? Titingnan ko kung nagpe-perform sila and kung naka-align sila sa strategy. And for me kasi ang pinaka-importante is governance. So we need to establish a better governance framework dito sa DICT to ensure na hindi parang may direction. That's what I can assure the men and women dito sa DICT.
12: Opo, pero
14: magkakaroon tayo ng
12: magkakaroon tayo ng tapusin niya.
14: No, magkakaroon tayo ng better governance model. Opo. So the interaction between the attached, even within the with the attached agencies, NTC, itong Privacy Commission, and also the CICC, there'll be more interaction with the DICT to ensure that yung plans and programs are very much aligned.
12: Opo, sige po. And one last, marahil marami pong nagtataka, saan ba galing yung deklaro? Alam nila na SSS President, pero kayo po ba ay eksperto din pagdating sa Information and Communications Technology, Secretary?
14: I was hoping na makikita ko sana yung hat mo green. I graduated I graduated computer science in Lasal.
12: Taga Lasal po ako, Lasalista po ako.
14: In the 90s. Over the last 30 years, nagsimula ako programmer.
12: Ayon.
14: And I eventually rose up the ranks and I run some businesses, nag-i-implement din ako ng mga system. So I think one thing na makikita nila sa DICT is that even yung yung procurement na alam mo napakabigat na problema ng procurement sa IT. Kasi as you know, pag government ka, it takes a while before you procure a software or hardware. And ang biggest challenge is by the time na i-award mo na, eh mas may bago na.
12: Apo.
14: So I think that's something that needs to be kailangan pag-isipan kung paano ba ang better way to do these things in government. Leveraging yung experience ko sa SSS na madami din naman kami binibining mga systems. Pero, yun, there will be a to doing procurement for IT-related equipment.
12: Tama. Ibig sabihin, hindi po ito outsider ang secretary po ninyo sa DICT. Marunong din po siya. May alam po siya sa information and communications technology. I think yun lang naman tanong kasi hindi ka pa nila kilala, Sek. So may background po siya sa IT.
14: Yes, very much. 30 years.
12: Okay. Sek, good luck. At maraming salamat po sa inyo. Galingan po ninyo sa unang araw ninyo sa trabaho ha, sa mga susunod pang mga taon bilang DICT.
14: And ano, Alvin, huwag ka magsawa sa pag-request na pag maybe the next one, the next time is maybe in person naman.
12: Oh yes! Bago ka po pumunta sa office, dumaan ka mo, malapit lang yung office ng DICT. Diyan lang sa Samar, sa EDSA, along EDSA lang po. Kaya dumaan po kayo sa amin dito. Maybe on Friday, ano? Pag pwede kayong, kung kaya ng schedule, puntan mo kami dito sa Friday, ha?
14: Yes, I'll let you know, Alvin.
12: Dala kang kape, Sek. thank you. Maraming salamat po. Mabuhay ka, Secretary.
14: Maraming salamat ulit, Alvin. Thank you. And sa ating mga manonood, DICT is in good hands. And we can only look for better things in the future.
12: Of course. Thank you. Maraming salamat. Kami magbibigay ng kape, ha? Magtitimpla kami ng kape para kay Secretary Robert Joseph De Claro. Dati ko na pong nakausap yan sa SSS, pero hindi nagpapa-interview. Ewan ko ba dyan? Never ko na-interview yan sa SSS. Yung mga VP lang, SVP. Ay, buti nga ngayon, biglang nagpa-interview. Ano po? So, ibang departamento, mas malaki po itong hawak niya ngayon dahil buong department. Pero ang SSS, malaki din. Sa totoo lang, nationwide po. At napakaraming miyembro din ng Social Security System. Maganda umaga muna kay Luis Limlinga. Palagi nagpapadala ng anong mensahe itong si Luis, ha? Kasi nandyan po sa kanya yung mga stock ko, yung mga investment natin sa stocks. Ang in charge ay si Luis Limlingan. Ano sabi ni Manabat? In good hands. Metro Bank ba ito? Metro Bank ba yung good hands? Di ba we find ways yun? A video yung we find way. sorry. Ano yung BPI? Baka magtampo. May mga slogan kasi yan. Parang dati nung dekada 80, naalala nyo, parang mayroong bangko nakasandal sa pader. Parang may ganung slogan dati. Kaya kanya silang slogan. Kasi pag natandaan po ng kanilang customer, dun ako sa we're in good hands. Ha? Dr. Mario Festin, patent and check lamang po. At si, sino ba nandito pa? Mamaya na ulit yung iba. Baka nandiyan na si Kenneth. Ito yung nawala kahapon. Ako, napagod ng todo si Kenneth Abante. Ang co-convener po ng Bad People's Budget Coalition. Diretso na natin. Total, may isang gapa naman tayo mamaya. May isa pa tayong kakausapin . Kenneth, good morning!
13: Good morning! Good morning, Sir Alvin. Good morning po sa ating mga tagapakinig.
12: Napagod yarn?
13: Opo, pagod na pagod po. Grabe po. Sleepless po kami the past few days kasi hindi po dinigitize ng house yung budget. So, inisa-isa po namin yung lahat ng 16,000 project lines. Yun po ay aming pinublish para lahat po tayo makapag-verify, no?
12: Ayan.
13: Media at civil society.
12: Ang tanong, ano po ang pinaka-nakakasuklam? pinaka-nakakainis na bahagi po ng budget na ipinasa ng kamera sa kanilang bulwagan?
13: Opo, yung una po siguro yung fact na hindi po maayos yung transparency ng lahat ng amendments. No, sinabi po nila during the Budget Amendments Review Subcommittee na 116 billion po yung mga amendments. Pero nung pinasa po yung third reading version, lampas 200 billion po, no, yung kanilang pinasa. So gusto sabihin, hindi po natin alam kung paano yan napunta dyan at napakahalaga pong siya sa atin, no? Karamihan po sa mga budget na to ay tinatawag po naming mga red flags. So halos 1 trillion pesos na po nung budget ang red flags, no? So may mga line items po na halos 210 billion pesos sa tinatawag po naming soft pork. Ito po yung kailangan pa nating manlimos, no, sa ating mga politiko na parang utang na loob natin yung kita. Around 695 billion po sa mga hard pork, of which halos 200 billion po yung insertions nung Congress na walang maayos na attachments. 43 billion po sa political offices, including tinaas po ng House yung kanilang sariling budget by around 5 billion. And finally, around 112 billion po in unprogrammed appropriation. So, dati po, yung nire-report namin, between 600 to 700 billion pesos lang yung pork. Ngayon po ay halos lampas isang trillion na.
12: Oh my goodness.
13: Yung mga red flags na nakikita namin.
12: Lagpas,
13: no?
12: So, 1 trillion, Kenneth, correct. Yung pork. Ano ba, parang yes, wala po naman tayong natutunan, parang hindi tayo natuto. Diba nagulantang tayo sa korupsyon sa flood control projects, and yet here is another budget na tad-tad na naman po ng pork. Ano ba? Hindi ba tayo natuto?
13: Opo, nako, kung hindi po tayo, kung if the House gets its way po, no, at hindi siya i-check ng Senado, at hindi siya i-veto ng Pangulo, at hindi po tayo magbantay, yung problema po ay magkakaroon po ulit tayo ng season 2 ng flood control scandal, at ayaw po natin yung mangyari. In fact, Sir Alvin, dun po sa pinagpagura namin, kaya po puyat na puyat kami, na na-track na po namin na yung House po, nag-insert siya ng halos 5,800 na bagong proyekto worth 162 billion. Ito po, wala pang published na mga project attachments tulad ng programs of work, tulad ng ginawa ng DPWH sa National Expenditure Program na pinasa ng Pangulo sa House of Representatives. Nag-delete din po doon sa listahan na yon ng lampas 1,000 projects worth 68 billion. Nag-increase po sila ng mga existing projects worth 5 billion. Tapos nag-decrease sila ng 200 projects sa NEP worth around 87 billion. So kapag kinumpara po natin yung pinasa ng Pangulo, at least sa DPWH budget, 11,420 projects po siya worth around 573 billion. By the time na natapos na yung House third reading, 16,000 na po yung total allocations and projects worth around 587 billion. No, ito po, na-alarma kami dito kasi bumabalik sa dating gawi yung House, no? Sa mga nangyari na kasuklam-suklam na nagdala po sa atin sa trillion peso flood control scandal. At kailangan po lahat po tayo bantayan po talaga at i-check natin itong kasuklam-suklam na ginawa ng ating kamera.
12: At tapos makita mo nag-iiyakan pa sila at nagbubunyi na naipasa nila na parang ito ang pinakamagandang nangyari sa kamera. Ano ba yan?
13: Opo, nakakalungkot po yan kasi as early as now, we're already seeing mga risk po of possibly overpriced items, possibly na ulit, di ba po yung parang binabakbak na kalsada tapos binabalik ulit. Natatrack na po namin yan, no? And in fact, on Thursday, we will be meeting with Finance Committee Chair J.B. Ercito and Senate President Win Gatchalian na ipadala na po namin yung findings namin sa kanila at iisa-isahin po namin itong mga findings namin, no? Mapapublish po na available po siya sa petition.ph yung lahat po ng mga findings po namin para po makita ng ating mga kasama at mga kababayan ang lahat po ng mga proyektong ito.
12: Kaya suportahan po natin itong mga grupo kagaya nitong kina Kenneth, ano po, Kenneth Abante ng People's Budget Coalition, kasi tayo mga ordinaryong mamamayan, hindi naman natin alam yan. Ikita mo, ang dami niyang numerong binitawan. Wala tayong tiyaga para intindihin yan dahil busy tayo sa paghahanap buhay. Kaya po sila nakatutok po dyan, ano po. Kenneth, meron pa tayong dalawang chance o pagkakataon na hindi matuluyan. May Senado pa at ang pinakadulo, ang presidente.
13: Opo, tama po, no? So dapat po tayo ay magbantay na po, no, sa Senate. No, very open po ang Committee on Finance ni Senator JV at ang Senate President si Senator Win. So mahalaga po that we work together with them to check all of these projects. And then yung final po sa Bicameral Conference Committee kung saan i-reconcile ng House at Senate yung kanilang versions. And finally po, part po ng aming calls to action para po sa executive ay manindigan naman sana ang Malacanang at ang Palasyo dito po sa overwhelming po na pagmanggal o pambababoy po nung house dito po sa ating budget, no? At nakakalungkot po na sina Committee on Appropriations Chair Mika Swansing, sina House Majority Leader Sandro Marcos at si Speaker Boji D ay parang hinayaan na ganito yung mapasa na budget sa House. Talagang hindi na po nahiya at hindi na po natuto.
12: Tama yan. Thank you. Mabuhay. Mabuhay po ang People's Budget Coalition. Kenneth, pag may ganyan, itimbre mo kaagad sa mga researcher namin kung kailangan natin i-broadcast, kung kailangan natin talakayin sa programa, i-discuss kaagad natin para magkaroon ng public awareness yung mga alingas-ngas dyan sa budget, ha?
13: Opo. Dito lang po kami at natutuwa po kami na patuloy po yung partnership ng media at civil society dito. Yung last lang po, Sir Alvin, na kasuklam-suklam na ginawa nila ay inalis nila yung mga foreign assisted projects, no? Ito po yung finaflag din ngayon ni Senator JV Ayres, ito, no? Yung mga foreign assisted projects na ito, lampas 100 billion yung inalis nila, no? 130 billion. Inalis nila yung allocations ng Metro Manila Subway, ng North-South Commuter Railway, yung ibang mga bypass road at ibang flood mitigation sa major river basins. Nakakalungkot po to kasi, again, hindi na po sila natuto. Dahil po inalis nila yung mga allocations na to dati at nakakommit na po tayo sa mga kontrata na yan. Ang sabi po ng isang report, lampas 1 billion na po yung penalties, yung ang binabayaran ng pamahalaan para po sa mga delayed projects na ito. So, again, ang dami pong waste, fraud, abuse at patronage po dito sa budget na to ng House at kailangan po itong baguhin.
12: Sige. Maraming salamat, Kenneth Isaiah Abante. Thank you, sir. Maraming salamat po. Co-convener po ng People's Budget Coalition. Suportahan po natin yung mga ganyang klaseng organisasyon. Kasi kung tayo-tayo lang po, ako hindi, bubula-bulahin lang po tayo. Nasabi hindi, maganda itong budget na ito. Tapos sa dulo, maganda pala para sa kanilang bulsa. Ay, naku, hindi tayo natututo, ha. Ayaw magpatalo ni Butch Garcia ng Land Bank. Meron din daw silang tagline, Camille. Anong tagline ng BPI, Camille? Natinanong na kita eh. Pasingit daw yung tagline ng Land Bank. Empowering Filipinos for a better future. Wow, okay ha. Empowering Filipinos for a better future. Yan ang Land Bank. Mga kapamilya, sa mga nakikinig po sa DZMM Radio Patrol 630, abangan nyo po ang may money ka sa DZMM. O baka kayo na po ang maswerteng listener na makasasagot po sa ating question of the day at makausap namin mamaya sa programa. Awa na sa amin pala yung may money ka, ha, sa DZMM. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday.
15: Good morning!
11: Gising Pilipinas!
15: Good morning!
11: Kasama si Alvin El Chico!
16: Gising Pilipinas!
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids! Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
19: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
20: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. May money ka sa DZMM. Question of the day. Sino ang pambansang bayani ng Pilipinas na sumulat ng mga nobelang Noli Metangere at El Filibusterismo? A. Andres Bonifacio. B. Dr. Jose Rizal. C. General Emilio Aguinaldo. Para makasali, i-text lang ang DZMM 630 space pangalan space area kung saan kayo nakikinig space letra ng inyong sagot at isend sa 0919-278-3000. Sali na para may money ka sa DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay.
5: Liveraid Pro.
4: May Silymarin, may multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas.
8: Morning sa iyo, kagawad Marlon Nason at si Grayson Mateo. Pinapabati yung kapatid na si Mabel Dineneas Opinion. Yeah, thank you, thank you. Yung BPI, ang yung BPI naman daw, yung slogan ay do more. Ngayon ko lang narinig yung do more. Pero maganda, no? Maiksi lang. Do more. Diba ang video naman? We find ways. Naks. Siyempre, hindi magpapatalo yung iba dyan. Mamaya mag-message din yan. Si Professor Maria Ella Tienza muna, ang dating chairperson po ng Department of Political Science ng University of the Philippines, Diliman. Hi, Prof. Good morning po.
9: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
8: Good morning, Prof.
10: Good morning.
8: Ma'am.
11: Yes, hello Alvin.
8: Good morning. Nag-make sense po ba sa inyo ang ginawang hakbang ng prosecution to drop the three impeachment charges?
11: Okay. Siyempre, nung nanonood ako kahapon ay nagulat din ako. Katulad ng marami, ang reaction ay nagulat. Pero nung pinapakinggan ko yung buong explanation at siyempre, tiningnan din natin ano na nangyari in the past months na nagsimula tayo sa impeachment, lumalabas na ito ay isang legal strategy. Kung titingnan natin ay binubuo ang prosecution team, hindi lang ng mga members ng House of Representatives, mga kumbaga kilala, sanay na mga litigators, mga lawyers. So, hindi, kumbaga, pinag-isipan nila na strategy ito. So
8: it makes sense. It makes sense.
11: It makes sense, although syempre, parang kung titingnan natin, parang may ebidensya dun sa dalawang naunang articles, di ba? Yung sa grave threat at saka doon sa, syempre, yung sa confidential funds. Marami ng datos silang na-present, maraming witnesses na, pero lumalabas siguro na pinag-aralan din nila ang strategy nitong defense. At mukha kasing ang strategy ko, ewan ko kung napapansin nyo, ang strategy kasi ng defense ay talagang pabagalin at patagalin ang diskusyon. So parang siguro sa tingin nila, dahil medyo malakas ang ebidensya dito sa huling article na ipinresent nila, maraming datos ay dito na sila nag-stick. Although it's a strategy, hindi natin, it's a big gamble, it's a strategy, it can make sense from a legal perspective. Ang hindi natin masasabi ay ano ang posibleng epekto nito sa overall na, na case, reaksyon ng iba.
8: But politically, you being a political analyst at political scientist and a professor, ano ang magiging epekto nito? Sa palagay mo, ito ay pabor sa vice presidente? Kasi sabihin naman ng supporters, kita mo, hindi talaga malakas, kita mo, dinrap na. Or makakalakas ito sa kampanya para to, politically ay pabagsakin ang pangalawang pangulo?
11: Una kasi, syempre, meron talagang solid supporters ang vice-presidente. Hindi natin maaalis yon. At talagang kahapon pa lang, kung titingnan natin ang social media, ay napakarami na nilang reaksyon na sinasabi nga yung nape-persecute, inape ang vice-presidente, wala naman palang ebidensya. Pero kung titingnan din natin, kasi ano, 'di ba, in public natin nakikita yung mga ebidensya. Kumbaga ngayon ay mas natatandaan natin yung pinresent na mga ebidensya ng prosecution tungkol dito sa ill-gotten wealth, yung hindi paglalagay sa SALN ng tamang pag-ari-arian at saka bank accounts at pera sa bangko at mga ano pa yung mga investments nila, fresh yun sa minds ng mga tao. So siguro ay tinitingnan din ng prosecution na dahil fresh ito, matatabunan kasi ng marami na namang issue pagka kasi style talaga kung titingnan natin ay delay ng delay palagay ko ay kung mabigyan ng pagkakataon ay hanggang December 2027 ay hindi pa tapos ang trial. So parang matatabunan ng maraming issue. So yung parang narito ngayon mainit yung issue ng ill-gotten wealth, ng hindi pagsusulat sa SALN ng tamang mga ari-arian. So, may ano, kumbaga, may sense. Of course, nabigyan din ng pagkakataon ang defense at ang vice president bilang respondent na, syempre, sabi, malaya na niyang sagutin yung mga issue na idinrap, yung mga articles na idinrap. Kaya lang, kung titingnan natin, hindi naman napipigilan ang vice president sa ginagawa niya, di ba? Lagi siyang may pasaring sa impeachment, nagsasalita siya lagi. So parang ngayon, mas malaya siyang i-discuss yung issue. Yun nga lang, may ongoing na rin siyang mga criminal cases sa regular court. Pinag-aaralan na rin yung kaso niya ng grave threat at ngayon ay yung parang hindi niya tamang deklarasyon ng mga properties niya. So may iba siyang kinakaharap na mga kaso bukod dito sa kaso sa impeachment court. So nasa pagpapaliwanag ng prosecution sa mga tao kung at nasa tao rin kung tayo ay kumbaga makukumbinse. Pero sabi ko nga, it's a gamble kasi iisang artikulo na lang talaga ang basihan ng impeachment case sa Prof, Vice President.
8: Bago ka namin pakawala, siyempre hindi namin pwedeng hindi itanong ano ang komento mo o two cents worth mo sa issue na bakit mataas pa rin ang rating ng Vice President sa pagka-presidente sa 2028 kahit ang dami ng isyong pinupukol sa kanya nung meron.
11: Maraming factors na dahilan bakit mataas ang ratings. Una, visibility. Kasi talaga naman kung titingnan natin ay napakasipag niyang umikot. Lagi siyang may interview. Ngayon may mga statements na siya. Marami rin nagsasalita para sa kanya. Pero kung titingnan din natin sa mga nakaraang surveys na malapit na sa presidential elections, may mga nakakalamang na later hindi siya yung nananalo. Halimbawa, si dating Vice President Binay, di ba? Parang dati, sureball na a year before the elections na sabi ng iba, ay ayan na ang magiging pangulo. Kasi sa survey, siya ang lamang na lamang. Pero hindi yun ang lumabas noong 2016, di ba? So marami pang factors at sa pagpapaliwanag naman, halimbawa itong sa sa Pulse Asia, sa narinig ko yung explanation ni Professor Ronnie Holmes. Nung tinanong ang mga tao dito sa lumabas na survey, hindi pa lumalabas itong mga issue sa bangko, sa SALM, yung article tungkol sa ill-gotten wealth. So hindi natin alam ano magiging impact nun. Makikita natin sa susunod din na survey, titingnan natin kung may impact itong pag-urong ng dalawang articles of impeachment na naipresenta na at isa na lang yung matitirang article of impeachment.
8: Okay. Thank you, Prof. Marami salamat. I wish we had more
11: You're
8: time.
11: Welcome.
8: Thank you, ma'am.
11: Alvin.
8: Mabuhay po kayo dyan sa UP, ha? Maraming salamat po.
11: Salamat, Alvin.
8: Thank you. Si Professor Maria L. Atienza, ang dating chair po ng Department of Political Science ng University of the Philippines. Teka muna, pa-time. May bisita po tayo. Ano pong sadya natin, ma'am?
5: Tuno. Tambang.
8: Antare, malakas ba sikat? Hindi ba makulimlim sa labas, Camille? Bakit naka-shades ito?
5: Mata mo ba ito o mata ko?
8: Taray. Alam mo, Jessica Alfaro, sa mga nabuhay po noong dekada 80 at 90, kilala niyo kung sino si Jessica Tagaparanaque yan. Correct. Si Jessica Alfaro, Visconde Massacre ito.
5: Tama.
8: Naka-shades kahit sa gabi at sa loob ng establishmento.
5: Kasi star witness. Jessica Alfaro o...
8: Pwede rin Koke. Cook!
5: Bentulfo na lang.
8: Bentulfo tayo.
5: Di ba si Bentulfo yung ginagaya ni ano?
8: Oh.
5: Ni sino yung... Bitoy.
8: Oh.
5: Bongkang bongo.
8: Time check.
5: Pardon, ikaw muna, baka magkamali ako.
8: 7:02 in the morning!
10: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
8: Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng
12: Gising Pilipinas Energy on a Wednesday.
13: Gising Pilipinas. Ito po ang DZMM. Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
8: MMDA naghahanda na sa epekto ng El Nino sa Metro Manila, pahayag ni Pangulong Marcos na bumili ng balde at mag-impact ng ulan, dinipensahan naman ng Malacanang.
14: Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan. Presyo ng mga produktong petrolyo bumaba sa world market.
8: Tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte inatras ng prosekusyon. Vice Presidente walang planong mag-resign.
14: Dating Pangulong Rodrigo Duterte muling humarap sa status conference ng ICC sa kinakaharap na kasong crimes against humanity.
8: Dating Health Secretary Janet Garin inabsuelto sa kasong may kaugnayan sa kontrobersyal na bakunang Dengvaxa.
14: Pope Leo XIV na-diagnose na may lung cancer.
8: Lalaki patay matapos pagsasaksakin ng misis at tatlong anak sa Cavite.
14: Sa Showbiz Spotlight, teaser ng ilang pelikulang tampok sa Metro Manila Film Festival, ipinasilip na.
8: Yan ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, October 14, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
14: Ako naman po si Doris Bigornia.
8: Natalia. Naikipag-ugnayan na ang MMDA sa mga lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Nakipagpulong ng ahensya sa mga disaster risk reduction and management offices ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para matukoy ang mga hakbang sa mainit na panahon kabilang na ang issue sa suspensyon ng klase. Pinag-aaralan din ang pagtatayo ng mga rainwater catchment system sa ilalim ng Skyway, LRT at MRT. Dinipensahan naman ng Malacanang ang panawagan ng Pangulong Marcos sa publikong bumili ng mga balde at mangulekta ng ulan. Iginit ng palasyong bukod sa balde, may iba pang hakbang na inilatag ang Pangulo tulad ng cloud seeding at water filtration.
15: Kung ito lang po ang nadinig na patungkol sa balde, ang mas maganda po, umupo sila at makinig sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak, para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo.
12: Eh, pinariringgan ba si Yusek? Si Palace Press Officer Undersecretary Glair Castro.
14: Apektado na ng tagtuyot ang sektor ng agrikultura sa bayan ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro. Tumaas na ang temperatura sa lugar ngayong buwan matapos ang sobrang pag-ulan noong Agosto at Setyembre. Dahil dito, bumaba na ang level ng tubig sa ilang ilog kaya apektado ang pananim ng palay sa ng mga magsasaka. Sa ilog lang umaasa ang mga magsasaka dahil hindi na makapag-supply ng irrigasyon ang National Irrigation Administration. Bukod sa pananim, nagkukulang na rin ang supply ng inuming tubig sa bayan ng Bulalakaw dahil sa matinding init. Posibleng magdeklara ng state of calamity sa bayan sakaling magtuloy-tuloy ang epekto ng El Nino.
12: Alas 7:07. Tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. 32 centavos per kilowatt hour ang dagdag singil, nakatumbas ng 64 hanggang 160 pesos na taas sa mga residential customers. Sinabi ni Meralco spokesman Joe Saldariaga na hindi pa kasama sa electric bill ngayong buwan ang 2.6 billion pesos na utos na refund ng Energy Regulatory Commission, ngayon din ang pagtaas sa kanilang distribution charge.
16: By next month, sa tingin namin ay mai-implement na namin pareho yung refund as a result of the AWAT at yung adjustment naman as a result of the rate reset.
12: Bukod dito, tumaas din ang presyo ng kuryente sa Luzon at Visayas spot market, habang bumaba naman sa Mindanao spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng mga private utilities at electric cooperatives. Inaasahan namang makaapekto sa presyuan sa spot market ang mainit na panahon sa kasagsagan ng strong El Nino. Nauna na nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na posibleng tumaas ang singil sa kuryente dahil sa pagtaas ng demand bunsod ng mainit na panahon.
14: Bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa dalawang araw ng kalakalan, 20 centavos na ang bawas presyo sa diesel, habang 2 pesos and 30 centavos sa gasolina at piso sa kerosene. Bumaba ang presyuhan sa kabila ng pag-atake ng rebelding Houthi sa paliparan sa Saudi Arabia at paghina ng piso kontra dolyar. Kahapon, nagsara ang palitan sa 62 pesos and 80 centavos kada US dollar. Nauna nang bumaba ng 3 piso ang kada litro ng diesel, habang tumaas ng 1 peso and 56 centavos ang gasolina at 1 peso and 77 pesos ang kerosene.
12: 9 minutes after 7 in the morning, inatras na ng House Prosecution Team ang 3 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dito, ang anomalyang paggastos ng confidential funds, panunuhol at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos. Dahil dito, matitira na lang ang ikalawang article of impeachment na sinasabing o yung sinasabing hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Paliwanag ng prosekusyon, masyado nang mahaba ang itinatakbo ng paglilitis at may iba pang gagawin ng mga senator judges tulad ng deliberasyon sa panukalang 2027 national budget. Pinayagan ni Presiding Officer Francis Escuderong bawiin ang bintang na panunuhol, pero maaari pa rin ma-impeach si VP Sara sa reklamo sa ibang pagkakataon dahil hindi pa natatalakay sa impeachment court. Iniatras naman ang akusasyong grave threats at maanumalyang paggamit ng confidential funds, pero hindi na maaaring ma-impeach ang Vice Presidente sa mga reklamo sa panahon ng kanyang termino. Niluwagan din ang pagpapatupad ng sub judice rule para maaaring sagutin ng depensa sa media ang mga inatras na reklamo. Pero nanindigan si Defense Lead Counsel Sheila Sison na hindi sila nabigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang Vice Presidente dahil hindi na maaaring talakayin ang mga inatras na reklamo sa loob ng impeachment court. May gag order din ang kampo ni VP Sara sa Quezon City Regional Trial Court dahil sa kasong grave threats.
17: To be honest, it is unacceptable. Matapos nilang sirain ang Vice Presidente sa harap ng publiko, At ngayon ang sasabihin ay tutulungan ang taong bayan para mamadali ang proseso. Sa tingin ko, hindi natin kailangan ng higit pang patunay na something really, really wrong is going on here.
12: Naniniwala naman si UP Diliman Department of Political Science Professor Maria L. Atienza na estratehiya ng prosekusyong iatras ang tatlong artikulo.
11: Kung titingnan natin, may ebidensya dun sa dalawang naunang articles, di ba? Yung sa grave threat at saka doon sa, yung sa confidential funds. Marami ng datos silang na-present, maraming witnesses na, pero lumalabas siguro na pinag-aralan din nila ang strategy nitong defense at mukha kasing ang strategy ko. Ewan ko kung napapansin nyo, ang strategy kasi ng defense ay talagang pabagalin at patagalin ang diskusyon.
12: Para kay Impeachment Court Spokesperson Reginald Tonggol, maring gamitin ang defense ang tender of excluded evidence o pagpasok na ebidensya sa records para maipakita sa Senator Judges ang panig ni VP Sara. Mariring kwestiyonin ng depensa ang mga karagdagang testigong posibleng ipatawag ng Impeachment Court.
14: Itinakda ng Impeachment Court ang schedule ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte sa susunod na buwan. Simula ngayong araw, ititigil muna ang impeachment trial para bigyang daan ang deliberasyon ng Senado sa 7.2 trillion pesos na panukalang national budget para sa susunod na taon. Magbabalik ang paglilitis at sisimulan ang presentasyon ng depensa sa November 9, alas 10 ng umaga hanggang hapon. Magiging whole day schedule o alas 10 ng umaga hanggang alas 6:30 ng gabi ang paglilitis sa November 10, 12, 13, 19 at 20. Alas 10 ng umaga hanggang hapon naman ang impeachment trial sa November 11 at 23. Habang nakabreak ang paglilitis, binigyan ang prosekusyon ng hanggang October 23 para magsumite ng written formal offer of documentary and object evidence sa ilalim ng Article 2 o hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara. May 10 araw naman ang depensa para magkomento matapos matanggap ang formal offer.
12: Alas 7:13. Isinubiti na ng NBI sa Office of the Ombudsman ang resulta ng isinagawang fact-finding investigation sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Sakop na investigasyon ang pagkukumpara ng SALN ng Vice Presidente simula 2024 hanggang 2025 sa certified 2 copies ng mga titulo ng lupang nakuha mula sa Land Registration Authority. Nabilang dito ang ari-arian sa Barangay Katigan sa Davao City na idiniklara sa SALN ni VP Sara bilang agricultural land. Pero iginit ni VP Sara na wala sa kanyang SALN ang loteng ipinakita ng NBI at iginit na paninira lang ang akusasyon. Nanindigan din ng Vice Presidenteng hindi siya magbibitiw sa pwesto.
18: We do not expect fairness from the government in general. So, pinapag-usapan lang, pero wala namang kaming hakbang. Ang ginagawa lang namin sa ngayon ay sinasagot na hindi ito totoo.
19: Still resignation is an option?
18: Oh, no. No. Will not resign. Will never resign from the office of the Vice President.
12: Nauna ng kondisyon ng NBI ang idiniklarang value sa tari-arian ni VP Sara. Lalo't ilang property ang sinasabing idiniklarang agricultural land pero may mansyon, may swimming pool at may helipad.
14: Inirekomenda ng NBI ang pagsasampa ng kaso laban sa 12 individual kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Davao City. Kabilang sa pinakakasuhan ng graft sa Department of Justice, si Davao City District Engineer Richard Ragasa. Gayun din ang mga individual na may koneksyon sa Genesis 88 Construction. Nauna nang iginit ng NBI na pare-pareho ang isinumiting larawang may pagkakaibang petsa para makolekta ang bayad sa proyekto. Kabilang dito ang proyektong isinumite noong February 29 kahit hindi leap year noong 2023. Patuloy naman ang investigasyon ng NBI sa 47 pang proyekto kontrabaha sa Davao City.
8: 7:15, muling humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikaapat na status conference ng ICC Trial Chamber. Ito ay kalawang beses na personal na dumalo si Duterte sa status conference ng kasong Crimes Against Humanity. Nakaupo lang ang dating Pangulo sa likod ng defense team habang nakasuot ng headset at nakikinig sa pag-usad ng pagdinig. Nilalakay ang rekomendasyong daily sitting schedule ng unang o sa unang linggo ng paglilitis habang hiniling ng defense team na maglagay ng break para mabisita ng pamilya o makausap sa telepono ang dating Pangulo. Tulad sa ikatlong status conference noong September 16, huling nagtalo magkabilang panig hinggil sa spreadsheet o dokumento ng prosecution.

0: moving forward to trial. Talagang trial ready na itong mga witnesses, ebidensya, at mismong mga participants.
1: Nauna nang idiniklara ang fit to stand trial ang 81 anyos na dating Pangulong Duterte.
2: Inabswelto ng Sandigan Bayan si dating Health Secretary at ngayon House Deputy Speaker Janet Garin sa kasong graft at technical malversation kaugnay ng kontrobersyal na bakunang Dengvaxia. Hinatulang not guilty si Garin, dating Health Undersecretary Gerardo Bayugo at Kenneth Hartigan Go, gayon din si DOH Director Maria Joyce Ducusin at dating Philippine Children's Medical Center Executive Director Julius Lesiones. Nagugat ang kaso sa sinasabing maanumalyang pagbili ng 3.5 billion pesos na bakuna laban sa dengue. Kahit hindi bahagi ng expanded program on immunization at hindi nakalista sa Philippine National Drug Formulary. Sa kabila nito, nahaharap pa rin si Garin sa civil case na isinampa ng Public Attorney's Office sa Department of Justice.
3: Meron pang civil cases at meron bago ulit na final yung Public Attorney's Office. Pero magtataka kayo kasi nung final nila ito sa DOJ dahil nga na-dismiss na ngayon karamihan. Yung mga kasong yon ay mga pasyente na matay sa COVID.
2: Libo-libong menor de edad ang nabakunahan ng Dengvaxia sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero itinigil ng Department of Health ang school-based vaccination noong 2017 matapos i-anunsyo ng gumawa ng bakunang maaaring magkaroon ng malalang sintomas ang mga nabakunahang hindi pa nakararanas ng dengue.
1: Alas 7:19, muling sinampahan ng reklamong graft sa Office of the Ombudsman si Laguna Governor Sol Aragones. Nagugat ang reklamo sa sinasabing operasyon ng chemotherapy center na walang lisensya sa Provincial Hospital. Nagpalabas ang Department of Health ng cease and desist order sa operasyon ng center pero patuloy si Aragones sa pag-anunsyo ng libreng chemotherapy kahit ang PhilHealth ang nagbabayad. Ito na ang ikapat na reklamong inihain ng isang grupo ng complainants laban kay Aragones sa Ombudsman. Kabilang sa nagre-reklamo ang dating Supervising Administrative Officer ng Laguna Medical Center na si Joel Osio. Gayon din ang mga provincial board members na sina Carla Adahar Lahara at Lorenzo Zuniga. Hindi pa natatanggap ni Aragones ang kopya ng reklamong tinawag niyang political harassment.
2: Sa labas ng bansa, matagumpay ang isinigawang operasyon kay Pope Leo XIV. 3 oras nasa operating room ang Santo Papa pero tumagal lang ng 90 minuto ang aktual na operasyon. Ayon sa Holy See Press Office, nakabalik na ang Santo Papa sa kwarto sa Gemelli Hospital matapos tanggalin ang bukol sa baga. Sinuri ang nakuhang tissue sa gitna ng operasyon at nakumpirma ang diagnosis na isang uri ng lung cancer. Inaasahang tatagal ng 1 linggo ang recovery time ni Pope Leo, kaya ang bagong dean ng College of Cardinals na si Luis Antonio Tagle muna ang mangunguna sa misa sa St. Peter's Square mamayang alas 10 ng umaga, oras sa Vatican.
1: Get well soon, Pope Leo!
2: Get well soon!
1: Oras, partner, oras! Bakit? Ano ba? Kasi nga, ang kulimlim nagsishades ka. So, hindi mo makita ngayon yung oras. Ako na nga lang.
2: Bawal bang i-channel si Jessica Alfaro?
1: 7:21 in the morning! Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
5: Wow! Burmans na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
6: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible. 15-minute half-court.

0: gamblingonline.ph or call National Problem Gambling Hotline 0-2-824-8958. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.

tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lasso. Balitatapatan! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol sa East 30,

0: pagkakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team.
1: Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.24. Sinita ng Commission on Audit ang mahigit 4 billion pesos na hindi pa nababayarang pautang ng Development Bank of the Philippines sa ilalim ng Build, Build, Build program ng Administrasyong Duterte. Sa audit report, lumipas na noong nakarang taon ang itinakdang deadline sa pagbabayad ng bilyong-bilyong pisong pautang sa ilalim ng Infrastructure Contractor Support o ICONS program ng bangko. Kabilang dito ang individual na nangutang ng 300 million pesos pero lagpas na sa deadline ang pagbabayad noong 2020 at wala ibinigay na anumang paunang bayad sa kabila ng mga demand letter. Isa pang individual ang nangutang na mahigit 490 million pesos at wala rin ibinigay na bayad kahit tapos na ang ginawang proyekto noong 2017 at 2021 pa. Natuklas ang isang bagsak ang ibinigay ang pautang at walang verifikasyon sa proyekto bago ipinalabas ang pondo. Iginit ng COA na paglabag sa credit guidelines ang pagkukulang sa pagpapatupad ng ICONS program lalo't maaaring magdudang publiko sa kakayahan ng bangkong bawiin ang pautang. Inikayat ng COA ang Development Bank of the Philippines na imbestigahan ang kapabayaan ng mga tauhan at opisyal ng bangkong sangkot sa pagpapalabas ng pera.
4: Binatikos ang ilang alokasyon sa 7.2 trillion pesos na panukalang national budget sa susunod na taon. Kabilang sa kinwestiyon ng Akbayan Representative Chel Jokno, ang 65 billion pesos para sa medical assistance program at assistance to individuals in crisis situation o AIX program. Sa halip na dagdagan ang pondo ng PhilHealth, itinanggi naman ni House Appropriations Vice Chairman Jose Alvarez na naiimpluwensyahan na ng mga politiko ang medical assistance at pamamahagi ng ayuda. Pero sinita ni People's Budget Coalition co-convener Kenneth Isaiah Abante ang mahigit 1 trilyong pisong red flag na panukalang 2027 national budget. Kabilang dito ang 210 billion pesos na soft POFP o PERC o programang pamimigay ng ayuda ng mga politiko at halos 200 billion pesos na hard PERC o isinisingit na pondo.
5: If the House gets its way po, no, at hindi siya i-check ng Senado, at hindi siya i-veto ng Pangulo, at hindi po tayo magbantay, yung problema po ay magkakaroon po ulit tayo ng season 2 ng flood control scandal at ayaw po natin yung mangyari.
4: Nauna nang inaprubahan ng Kamara ang panukalang 2027 budget na nakatakdang talakayin sa Senado simula ngayong araw.
3: Itinalaga ni Pangulong Marcos si SSS President at CEO Robert Joseph De Claro bilang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Nanilbiyan si De Claro bilang presidente ng SSS simula ng 2024 at may mahigit 3 dekadang karanasan sa larangan ng teknolohiya at negosyo. Pinalitan ni De Claro ang nag-resign na si dating Secretary Henry Aguda na binatikos dahil sa pagsusulong ng ban o pansamantalang pagbabawal sa ilang social media platforms bunsod ng insidente ng karahasan sa mga paaralan. Kabilang sa pangunahing tututukan ng bagong kalihim ng usapin ng Wi-Fi connectivity, karahasan na target ang mga kabataan online at artificial intelligence.
6: Now in terms of priority, napag-usapan namin ni Pangulo kahapon, in passing, yung Wi-Fi connectivity, kailangan mas papaigi natin ang connection. The other one, I call it a clear and present danger, itong NVE. And that's where we really need to strengthen yung ating cyber security and a bit longer, maybe 2 to 3 months, yung ating AI governance framework.
3: Si bagong DICT Secretary Robert Joseph Declaro.
4: Binuwag na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang Task Force Disiplina. Kasunod dito ng pagpatay ng miyembro ng Task Force sa 3 teenager na lumabag sa curfew. October 12, pinagbabaril ng suspect ang mga biktimang 15, 18 at 19 na taong gulang sa Barangay Batasan Hills. Sinasabing nagalit ang lasing na suspect nang bastos na sumagot ang mga sinitang biktima. Hinabol ng suspect na miyembro ng task force ang mga biktima hanggang sa makorner at pagbabarilin. Nakakulong na ang suspect at nahaharap sa kasong murder.
3: Sa Cavite, patay ang 57-anyos na tindero matapos saksakin ng misis sa Bacoor City. Sinasabing nakarinig ng sigawan sa loob ng bahay, saka nakitang bangkay ng biktimang tadtad ng saksak sa loob ng kanilang bahay. Sa investigasyon, nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa matapos tumanggi ang biktimang bigyan ng perang pangsugal ang misis na nauwi sa pananaksak. Sus Mariosep, inaresto rin ang 3 anak na mag-asawang isinasangkot sa tangkang cover-up sa krimen. Nakakulong na ang mag-iinang naharap sa kasong parricide.
4: Sa Batangas, arestado ang driver ng kotseng nasangkot sa road rage sa Lipas City. Nakunan pa ng CCTV ng sundan at banggain ng kotse ang puting SUV sa Morada Avenue. Humarurot ang SUV pero sinundan pa rin ang kotse hanggang sa umabot sa police station. Sa investigasyon, inilawan ng SUV ang kotse matapos ang mag-counterflow sa highway. Nagalit ang driver ng kotse kaya sinundan at 5 beses na binangga ang SUV hanggang sa makarating sa police station. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na nahaharap sa 8 kaso ng attempted murder.
3: Samantala, bigo si na Pinay tennis star Alex Ayala at Turkish player Zeynep Sonmez na umabante sa doubles event na Wuhan Open sa China. Dinominan ang tandem mula sa Ukraine, sina Ayala at Sonmez sa loob ng 2 set. Nauna ng pinatumba ng world number 217 na si Han Shi ng China, world number 19 na si Ayala sa singles event. Susunod na sa sabak si Ayala sa Ningbo Open sa China na magsisimula naman sa October 19. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula sa napakagandang si Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
0: Good morning sa inyo, Avin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, ibinasilip na ang teaser sa ilang pelikulang tampok sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kabilang dito ang patikim ng comedy giants na sina Vice Ganda at Vic Soto sa pelikulang The Greatest Showdown. Tampok sa teaser ang bangayan ng mga cast ng pelikula kabilang sina Fiang Smith, J.M. Ibarra, Jose Manalo at Ryza Mae Dizon. Highlight naman sa teaser ng Second Miracle in Cell Number 7 ang paghihirap ng karakter ni Aga Mulak bago maging ama. Ipinasilat din sa teaser ng pelikulang Amir ang mahika at kadlimang nagbabanta sa lugar ng karakter ni na Dennis Trillo. Mapapanood ang 8 pelikulang kalahok sa 2026 MMFF sa December 25, araw ng Pasko. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Doris.
4: Merry Christmas!
3: Ano ka mo yung title ng... Ano ka mo yung title ng pelikula ni Vice at saka ni Vic?
0: The Greatest Showdown.
3: Mukhang comedy, ano?
0: Yes, oo. Mukhang nakakatawa ka talaga kasi nagpunta rin ako sa pictorial nila.
3: Oh.
0: Nakakatawa, even nandun sila sa set. Alam mo, nagtatawanan din yung ibang mga staff dahil lang din sa kulita nila.
3: Ayun.
0: So for sure, pati sa pelikula, talagang matutuwa itong mga manonood.
3: At tatabo na naman sa takilya yan, partner. Oh. Ano? Pero lahat po sana, lahat po tayong mga manonood, tangkilikin po natin ang pelikulang Pilipino para po mabuhay din at patuloy na makagawa ng pelikula.
4: Mm.
3: Lalo na ng ibang independent producers. Ano po, hindi lang yung malalaki, Ganiel.
0: Yes, oo, totoo. Saka supportahan din natin, no, mayroong parade. May MMFF parade itong, of course, Metro Manila Film Festival 2026 sa December 19 sa San Juan, saka sa Mandaluyong. Tapos sa December 12 naman, pupunta sila ng Bacolod City.
3: Uy, sa amin pala. Thank you. Very good. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang balitang o kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Ako po si Doris Bigornia.
3: Ako naman po si Alvin LG. Kumaganda umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
7: Gising Pilipinas
3: Energy Energy on a Wednesday.
8: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
3: The 29th KBP Golden Dove Awards Best Newscaster at Altamedia Icon Awards 2026 Best Male AM Radio Personality, Alvin El Chico, para sa Gising Pilipinas sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang morning tandem ng bayan.
6: Good morning!
3: Alvin L. Chico at Doris Bigonia sa Gising Pilipinas!
5: Gising Pilipinas!
6: Good morning!
4: Magandang umaga kay Bonbon Ramos, partner. Binabalitan tayo ni Bonbon madaling araw dun sa Saudi. May na-intercept na naman daw na cruise missile kagabi yung Saudi Air Defense System sa Riyadh. Sa Riyadh to eh. Eh di ba yung dalawang beses?
7: Oo nga.
4: Kasi may mga Pilipino pang nadamay. O, kaya mag-ingat kayo dyan ha.
7: Ingat po.
4: Maganda umaga din kay, bago to ha, Idal Reyes. Mm. O yan ha, araw-araw po kami nakikinig sa teleradyo. O si Idal pala, Idal Reyes nga. At si Rosalie Pueblo, at si Ma'am Lina Ho, at si Sarah Concepcion, at si Huge DL. Si, o bago din, si Wet Villanueva Tabila. Tabilya. Tumaas naman po ang presyo ng lahat. Basta na maganda umaga, tumaas man ang presyo ng lahat. Basta nandyan pa rin po ang DZMM. Oy, thank you. Yan ang kailangan namin yung support. Ano po?
7: Correct.
4: Tulungan mo nyo kami. Ikalat po ninyo sa mga kamag-anak ninyo. Nakamo manood at makinig sa DZMM.
7: Yan ang dapat minamarites ninyo. Agad-agad. Ay, gusto ko lang partner pasalamatan ng aking classmate sa dialysis. Ang pangalan niya ay si Joe.
4: Oh.
7: Babae siya. Joe Reyes.
4: Okay.
7: Ang asawa niya ay si Joe Reyes.
4: Joe and Joe.
7: Yeah, oo. Dahil pinairan na niya ako ni Joe nitong salamin kasi nga...
4: Explain mo muna, bakit ka nagsasalamin? Napaka kulimlim.
7: Gusto ko lang po. Gusto ko lang, i-channel ko lang po si Alvin L. Chico.
4: Actually, dati naalala ko, dapat pala nag-costume din ako para sabay tayo.
7: Oo nga, ano.
4: Wala akong baong seats dito. Dapat sinabihan mo pala ako.
7: So parang kasalanan ko na naman.
4: Sino may shades dyan, Camille? Pairamin niyo ako para sabayan ko si Bigornia, ha? Si Annabelle de la Paz, ha? Magandang umaga, ano daw sabi? Cable ng Meralco, papasok po ng White Plains, Katipunan, pabagsak na. Nasa salasalabat na cable southbound, o hakatapat po ng Shell, sa side po ng Clean Fuel. O Paging Meralco, may panawagan si Annabelle de la Paz, pakinggan nyo ha.
7: Mm-hmm.
4: At si Marilisa Pancho, magandang umaga po. At si Lilibeth Oyi, si Chris Abrini Casiano, ang dami. Des Coronel Clemente, good morning. At si Hazel Arcidera, at si Jenna Peñaranda, si Jing Pahe, si Gemma Bautista de Ramos. Partner, ikaw naman. Nahiya na ako.
7: Nahirapan ako, partner.
4: O, mamaya. Edner Villasis, Flodalisa Uledan, Ceci Lopez, Mark Jordan, Dalayap, at si Missy G. Ayan na, o. Tapos, partner. Okay ka na? O, tawagin mo. Go. Para may trabaho ka gawin, tawagin mo si Nico Bax. Pagi mo.
7: Nico Bax, anong nangyayari? Go!
8: Good morning sa inyo, Doris at Alvin. Nandito naman ako ngayong umaga sa footbridge, ano? Dito po sa tapat ng UP Techno Hub. Bahagi pa rin ito ng Commonwealth Avenue dito sa Quezon City para sa traffic report ngayong umagang ito. Ipapakita ko ang live situation dito, Doris at Alvin. Ganito na ang sitwasyon ng traffic dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue dito sa may UP Techno Hub. Kung makikita nyo, dito sa parte na ito, no, moderate pa ang daloy ng traffic kasi may mga nakikita pa kayong mga space dito sa westbound lane. Ito yung papunta ng elliptical road at doon sa Maple Cove. Pero tanong ko na dito sa footbridge kung gaano na tumutukod ang daloy ng traffic kapag yung mga motorista ay malapit na doon sa bahagi ng Pilcoa. Mabigat na ang daloy ng trapiko dito sa westbound lane ng Commonwealth Avenue o yung papunta Electrical Road. Kanto pa lang ng Tandang Sora kanina na umikot kami ay tubod na ang mga sasakyan dahil sa makapal na volume. Dumagdag pa ang mga nagsasakay at nagbababa ng mga pampasero, GT at bus sa gilid yan dyan sa may kanto ng Tandang Sora. Bahagi ang pagiging moderate ang traffic pero babagal muli sa kanto ng Central Avenue hanggang Pilcoa ang traffic na dito sa westbound lane ng Commonwealth Avenue. Papakita ko lang, Doris at Alvin, kanina, nung pangalawang input namin, ito yung sa may malapit sa kanto, no? Ang Central Avenue. So kahit papaano ay naging moderate na yung traffic dito kumpara nung kaninang mga bandang alas 7 kung saan naman masyado lang matraffic kanina. Mabagal din ang utod ng mga sasakyan sa zipper lane itong Commonwealth Avenue o yung doon sa westbound na mga sasakyan.
4: Iko? Ano ba yan? Lapit.
8: Yes, Alvin.
4: Yan. Naputol
8: yes,
4: ka.
8: Yes, Alvin. Oo, yun nga sa westbound. Yun nga sa zipper lane ay mabagal na rin ang daloy ng trapiko dahil sa stop and go scheme. Pero kung ang mga motorista naman ay manggagaling sa elliptical road, makakaroon lang ng pagbagal ng daloy ng trapiko doon mismo sa elliptical road sa bahagi ng Pilcoa at papunta dito sa may UP Diliman. Pero pagiging light na dito, kung makikita niyo dito sa live situation, dito sa live video natin, pagkaana ang daloy ng trapiko mula sa UP Diliman pagtutuloy-tuloy yan hanggang doon naman sa bahagi ng Tandang Sora Avenue. Dito sa live video ko makikita niyo ito yung mga kumpulan ng mga motorcycle riders dito sa may motorcycle lane. Actually, napansin din natin na Doris at Alvin, mula nang pinatupad itong MCAP, ay nakikita natin na marami ng mga motorcycle riders ang talagang nag-iisip dito sa kanilang motorcycle lane. Siguro dahil sa takot na rin nila na baka mahuli sila ng MCAP. Hindi tulad nung bago ipatupad itong MCAP, kasi medyo nag-iisawan sila, no? Parang sinasakop nila itong iba't ibang lane dito sa Commonwealth Avenue. So, yan ngayon ang sitwasyon dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
4: Thank you, maraming salamat, Nico Bagsik. Sunod natin si Zeus Legaspi. Go, Zeus!
9: Yes, Alvin, ano? Kung dati masikip at walang ilaw ang hintay ng mga pasahero dito sa kanto ng EDSA Taft Avenue at Roas Boulevard Service Road sa Pasay City. Ngayon, may mga ilaw na ito at pilalawak na rin ang bangketa. Ayon kay DPWH Undersecretary Lara Esquivel, higit 4.5 meters na ang lawak ng sidewalk habang nilagyan din ng tactile blocks para mas accessible sa mga PWD. Nilaparan din ang mga drainage inlet para maiwasan ang pagbaha sa lugar. Bahagi ito ng EDSA Rehabilitation Program, Alvin. Ngayon nga ay nandito na sa kanto ng EDSA Taft Avenue at Roas Boulevard Service Road si Public Works Secretary Vince Dizon para inspeksyonin itong improvement, pagpapalawak at pagpapaganda nitong sidewalk na sinasabing tutularan din at magiging halimbawa sa iba pang mga sidewalk sa haba ng EDSA. Target matapos itong improvement project na ito, Alvin, ano, sa umpisa ng susunod na taon, 2027. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
4: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legaspi. Thank you, Radyo Patrol.
10: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta. Basta AM, DZMM.
11: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
4: Teka muna bago si Attorney Jay, yung kapatid ko kasi dalawang araw ko nang hindi nababati itong pinapabati niya. Nahiya na ako, partner.
7: Sino ba yan?
4: Palagi, sa sobrang dami na napapabati, nalilito na ako kung saan ko mapupunta. Ano? Chi, ito, pinabati ko na. Yung mga best friend kasi ng kapatid ko itong si, ano eh, si Tochi. Si Frank and Allen, birthday ng anak nila, si Carl Malasike. Eh, batiin ko din yung family friends birthday month nila sa October, si Deling De Castro at si Josie Mercado. Ayan, ha. Thank you, thank you. Maraming salamat, si pasensya na at nalit. Richard Merck, good morning. At si Deo Jeronimo, magandang umaga din. Palagi yan nagpapadala sa atin. At si Norby Luna, at si Jerry Diaz. Galing din sa sakit ito, partner. Kaya pero nakalabas na ng ospital.
7: Okay.
4: Okay. Okay ka na.
7: Mag-ingat po tayong lahat.
4: Ayan.
7: At happy birthday sa lahat ng nagba-birthday nitong October.
4: Sabi ni Dr. Arthur Catley, ang cool naman ng shades ni Doris. Dapat ikaw meron din. Sige, mag-susod din ako mamaya kung meron.
7: Salamat
4: Dr.
7: po.
4: Dr. Arthur Catley. Batayin mo, partner.
7: Dr. Catley, maraming salamat.
4: Noriel Aragon, magandang umaga sa iyo. Okay, sa Zoom na natin si Attorney Jay Benjamin J. Tolosa Jr., ang legal spokesperson po ng House Prosecution Team at one of the counsels for the prosecutors. Attorney Jay, good morning po.
7: Good morning! Good morning.
11: Magandang umaga, Alvin and Doris. Thank you for having me here again.
4: Opo, marahil po ilang beses nyo na ding naipaliwanag, pero hingan pa rin po namin kayo ng explanation.
7: We deserve an explanation.
4: Kasi nagulat po ang lahat sa ginawa ninyo. Sabi ng ibang profesor, hindi, legal strategy yan.
7: Oo.
4: No, but we want to know, ano po nangyari? Bakit?
7: Nangyari?
4: Eh, na-present nyo naman po yung mga yun. Yung mga hindi na siya kakain ng oras. Dahil tapos na siya eh. Na-present na po yun. Hindi ba?
7: Oo.
4: Magbababay na nga dapat kayo eh. Hindi huma. Ano nangyari, Attorney Jay? Bakit umabot sa ganun?
11: Una-una, we have to say that this is normally done, no? Even in lower courts. Kahit na, for example, in civil cases, meron kang several causes of action, no? With the approval of the court, pwede naman din hong ma-drop yung several causes of action dyan. Even criminal cases, no? For example, dun sa mga criminal cases na na-consolidate different criminal cases, with the approval of the court, pwede din i-withdraw, no? Yung some of those cases pending before the same court, no? Not necessarily all. So, pwede ho talaga yan. Tulad ng nangyari dito, it was done with the permission of the court. Now, bakit ho ganito, no? Nung nangyari, yung pinili natin, why the unexplained wealth, no? At bakit we dropped yung others kahit nag-present na ho tayo ng evidence, no? Well, sa amin ho, gusto namin mag-focus na tayo dito at court dito sa usapin ng unexplained wealth, no, para to prevent unnecessary delays. No, we heard the sentiment of the public, pati yung senator judges, na hanggat maaari, ayaw na nating tumawid pa to sa susunod na taon. No? And kung hindi po namin gagawin to, mahirap pong mapigilan yan. Remember, in their pre-trial brief, they identified 90 witnesses, no? They said they were, yan ho yung nakalista sa pre-trial brief. So just imagine if we didn't do this, kung gaano ho katagal yung gugugulin, no, na oras, no, para dito sa pagdinig na to. Pangalawa, dito ho kasi sa unexplained wealth, after hearing, ito hong naging testimony ng expert witness namin, si Attorney Alex Cabrera, para sa amin, itong unexplained wealth, mas madali ho itong maintindihan, no, ng mga kababayan natin, kahit sila ho mismo, they can make the comparisons for themselves, no, yung mga dineklarang yaman ng vice presidente ng sa kanyang salin, yung mga dineklara niyang kita sa same na period sa kanyang BIR versus, no, anong actual na yaman niya as shown by this financial records. So minabuti namin na ito na lang ho yung itira at mag-focus na lang dito. After all, no, dito sa impeachment proceedings, you have to remember, ang tinutuntun ho natin dito yung fitness niya, no, to continue to remain in office as the second highest official of the land. So in answering that question, hindi naman kailangan paramihan ng articles, no, palakasan ho ng ebidensya para makita natin ultimately kung meron ho siyang ginawang betrayal of public trust or culpable violation of the constitution, no. Anyway, yung mga ibang mga kaso naman, hindi naman ho nasayang yung napresenta natin ebidensya dyan, no, dahil pwede naman ho magamit pa rin yan sa mga ibang forum, no, For example, ang grave threats, gumugulong na yung criminal case before the regular courts, no? And so far as I'm aware, meron ding case before the ombudsman na related din sa issues dun sa confidential fund. So hindi yun masasayang. As opposed to dito, sa unexplained wealth, dito ho talaga yung tamang forum para pag-usapan to, dahil maalala natin, kaya ho namin napasabpina yung mga bank records, no, LAC records, BIR records, dahil yung exemption sa bank secrecy law, yung ho impeachment proceedings, no, kaya dito na katin nakuha dito sa pagdinig na to. So mas minabuti namin ito na huy, maintain natin, no.
4: Si himayin nga natin, Attorney Jay. So ang ibig niyo pong sabihin ngayon, lalong mapapaiksi ang proseso.
7: Mm.
4: Kasi isang artikulo na lang 'yon yung kailangan depensahan ng Vice President partner, mm-hmm. Mm-hmm. Which means yung hinihingi niya dati na 30 days or 40 hearing days,
7: uh-oh,
4: hindi niya na kailangan ngayon 'yon. Kasi isa na lang, isa na lang. So in that way, iiksi po yung proseso, Attorney Jay.
11: Dapat po, dapat, no, lalo na when they ask for 30 or 31 trial dates, no, and listed 90 witnesses. Ang presumption dito, purpose ho nito for all four articles, no, of impeachment. So necessarily, kung isa na lang ho natitira, then the number of days that will be given to them should be reasonably lessened also, no, pati ho yung dun sa witness list nila. Of course, ang reasonable expectation dyan, hindi ho pwedeng hindi yan ma-cut down, no, substantially, since isa na lang out of four ang natitira. So this way, masisigurado natin na mas matatapos ito ng mas maaga, no? And remember, as opposed to, for example, in a civil case na madami kang cause of action, posible pag dinanap mo na yung isa, merong mga ibang prayer na hindi mo na makukuha. For example, some amounts that you prayed for, hindi mo na makukuha. Or in a criminal case, no, madami na consolidate lahat, bawat ng count niyan, no, or bawat dun sa pinagsama-samang criminal case, may sarili-sariling penalty, no, na kapag dinap mo, hindi mo na mahabol. But dito sa impeachment proceedings na to, same lang naman po yung penalty regardless sa dami ng article, no? Ang penalty dito, removal from office and perpetual disqualification. So, kahit isa lang po ang article na matira, no, basta makakuha ho tayo ng conviction, same lang din naman ho yung end result. That's why we decided, minabuti na namin, mag-concentrate na ho tayo dito sa unexplained wealth.
4: Pero Jay, hindi ba unfair sa kay Vice President Sara Duterte, yung argumento ni Alan Cayetano, pakisagot mo, ni Senator Alan Peter Cayetano, na parang binugbog mo na siya.
7: Oo.
4: Tapos ngayon, wala siyang chance ngayon na sagutin at idepensa ang sarili niya dahil dinrap nyo na eh. Oo, dinrap nyo na eh. Di ho ba? So wala na. Yes. Wala na siyang pagkakataon sa impeachment court na sagutin yon, although nabugbog na siya ng todo dahil ang daming testigo din dun sa mga naunang articles of impeachment.
11: Well, una-una, Alvi, parang medyo inconsistent yan sa sinasabi ng Vice President, sa sinasabi niya, sa mga statements niya na mahina naman, no, ang kaso ng prosecution. But at the same time now, they're complaining na sinasabi, kailangan niya sagutin, no? So, which is which. But more importantly, hindi accurate to say that they did not have an opportunity to challenge the evidence that we presented. Lahat ng testigo natin, dumaan naman yan sa cross-examination. No, minsan, mas matagal pa ang cross kaysa sa direct. Pangatlo, alalahanin natin, nung July pa, binigyan na sila na pagkakataon, no, na mag-presenta na ng ebidensya. Hindi kailangan tapusin lahat ng article. Palit, it's going to be on a per article basis. Magsasalitan kami. No, we agreed to that. They declined. So they had the opportunity and they didn't want to. No? And more importantly, ito hong sinasabi nila na they want to be able to air their side mo kapag explain sila. No? Magmula pa dun sa Proceedings House of Representatives, wala tayong narinig na explanation from Vice President. Hindi ho siya dyan nag-participate. Dito sa answer niya, wala din ho siyang mga sakot dito sa usapin ng grave threats, bribery, confidential funds. No, puro general denials and technicalities. No, ang ginagawa nila, pumunta sa Supreme Court trying to have this junk itong itong impeachment for technical grounds, no? Nung sinabi namin meron kaming intention na ipatawag ang vice president, they were raising objections to it, no? So at lalo na kahapon ang sinabi ng presiding officer, lifted na, no, ang sub judice rule with regards to the dropped articles, and it was for the benefit of the respondent. Naturally, no, dahil nga kami, we have no interest in speaking about those articles, no, dahil nga gusto namin mag-focus na tayo sa explained wealth. So para sa benefit yan ng respondent, kung sinasabi nilang gusto nila makapagsalita, mag-explain. But sa kanawa nakakita, silang nagsasabi ayaw nilang ma-lift ito, no? And we think it's just posturing, no? Why? Para pwede nilang sabihin, may excuse sila, hindi sila makapag-explain dahil may sub judice rule. But the truth is, hindi makapag-explain with regards to this articles dahil clearly, wala namang ebidensya, no?
7: Oo. Attorney, yun lang, yung punto na sinasabi ng iba na, eh, pinersecute nyo muna eh. Nilatag nyo lahat ang sinasabi nyo ng mga alegasyon, mga akusasyon, tapos i-atras nyo lang pala. So ano yung point? Yun lagi ang tanong. Kung sa maiksing paliwanag, attorney, ano yun? Pinersecute ba? Ano ang tawag mo doon, partner?
4: Actually, ginamit nila yung word na persecution kahapon.
7: Oo nga.
11: Yes. No, definitely not. No. And she will not be prejudiced by that dahil nga hindi naman magkakaroon na ng ruling on those on those articles that we dropped already, no? Tsaka so yung sinasabi nila along those lines na merong violation of a due process, no? Hindi ho yung tamang sabihin, no? Dahil to say that ng due process, dapat to yung opportunity to be heard. Ibig sabihin ho kasi noon, hindi pwedeng magkaroon ng judgment against you without hearing your side first. Pero hindi ho magkakaroon ng judgment, eh, no? With respect dun sa articles that were dropped. So walang violation yan, no? Second, again, pwede pa rin naman silang magpaliwanag sa mga bagay na mga ito. Ito, before the regular courts, dun sa grave threats, before the ombudsman, dun sa confidential funds, no? So, hindi naman ho din na wasto, no, yung ganong statement, no, na it was they're just being persecuted. Pangalawa, ito ho kasing bakit din sa tanong, no, bakit ngayon lang ginawa yung decision na to, bakit hindi ginawa from the start, no, bakit hindi na lang namin inuna and explain that. But maalala natin, it took time before we were able to get the documents, no, na kinailangan natin para dito sa unexplained wealth. Antagal muna kong pinag-usapan yan, nagkaroon pa ng oral arguments yan, no, bago finally nag-grant ng court. Tapos it took some time din, no, bago nakapag-comply with the subpoena, tapos bago na-release sa mga parties. So hindi ho talaga siya possible logistically na unahin ito, no? And we could not have reached that decision until we saw, no, all of the evidence first for this article, no? So kaya nga ho nabuo ang decision namin after na natin marinig yung testimonya at nakita lahat ng mga dokumento coming from ito ho, no, yung mga BIR, AMLAC, itong more the 8 banks, different financial institutions, and finally yung expert testimony ni Attorney Alex Cabrera, who tied up all of these numbers together para when he reached that conclusion na ang unexplained wealth na pinag-uusapan dito is 8.17 million to 1.5 billion pesos. So after namin nakita yan, that is the only time that we were able to make that final decision na okay, ito na lang itira natin, let's just focus on this.
4: Thank you, Attorney Jay. Maraming salamat po sa oras po ninyo at mabuhay po kayo dyan sa prosecution. Thank you po.
11: Maraming salamat din po sa pagkakataon na magpaliwanag. No?
4: Thank you.
7: Good luck po.
4: Thank you. Sinubukan din po natin kuning ang panig po ng depensa pero tumanggi po sila. Okay? Si Josh Kale, edip magandang umaga. Si Professor M. Oy, Professor, may kailangan ako sa'yo. Gusto kong pumunta ng Yellowstone.
7: Yan.
4: National Park.
7: Yosemite. Ano nga yun?
4: Sa California. Yosemite.
7: Yosemite.
4: Oh. Ang malapit sa kanila kasi, Yellowstone.
7: Yellowstone. Okay. Okay ah. May shooting ka doon.
4: Yellowstone ka dyan. Professor M, tulungan mo nga ako.
7: Tutulong yan. Yan pa
4: kasi maraming, ang malaking parte, nasa Wyoming eh.
7: Ah, ganyan ba? Oo.
4: Pero mukhang
7: malayo
4: hindi ako
7: pupunta. Malayo ba yun?
4: Malayo pa.
7: Malayo, ano?
4: Dito na lang ako sa Montana. Sana okay daw si Ma'am Dory. Sana yung mas masama ang kondisyon ng kasuntukan mo. Joke lang po. Louie Basco. Good morning, Louie. Marla Vergara, good morning. Lina Lim.
7: Hindi ka nga.
4: Gusto mo bang sumagot kay Professor M. Partner? Sagutin mo nga. Ayaw niya sagutin, Professor.
7: Speechless M. ako. Speechless po.
4: Ma'am Elsie Balion Florentine, good morning.
7: Suffice to say
4: yan.
7: Na may mga naimbitahan na po doon sa hospital.
4: Sa Vista. Sa Vista. Master Amadeo, good morning. At si Amy Hernandez, good morning. Name cannot be blank, good morning. Althea 0620, good morning. Aha, tinatimingin mo na naman ako. Eli Trinidad. Okay, sige na nga. Tapos na nga ako, partner. Go ahead.
7: Wala na, babay na
4: tayo. Si ano, hindi, meron ka pa, may kakausapin ka. Ano ka ba? Raf Rosales, good morning. Ay, si Macab. Si Nel Del Ros, thank you. At si Macab AI pala. Ang pinagtataka daw niya, paano nakakagawa ng napakahabang desisyon yung presiding officer in so short a time? Was he tipped off? Hindi, hindi, Macab. May staff siya sa harap.
7: Oo.
4: Nakita mo, partner, ang galing ni presiding officer Cheese.
7: Oo.
4: May decision agad. May nag-ano sa kanya, may nag-guide.
7: Correct.
4: Siyempre, kailangan mo yun, partner. Illegal ano yan eh.
7: Oo, kesa naman yung bara-bara.
4: Saan katirbang abogado niya, partner?
7: Oo.
4: Para mag-guide sa kanya. Can you imagine kung si Senate President Sherwin Gatchalian yung presiding, hindi siya lawyer.
7: Ah.
4: Di ba, partner? So may nag-guide po, hindi
7: kaya
4: po
7: siya lang. Niya
4: kaya nag-gets niya kaagad. Okay. May nag-re-research kaagad for him.
7: Oh, very good. Ito na ba tayo? May money ka?
4: Uh-huh.
7: Asan? May stinger ba ito?
4: Wala.
12: Money sa DZMM. Gusto mo yan? May money ka sa DZMM.
4: Barabara.
7: Barabara na mabilisan ba, di ba? Meron po tayong naunang swerteng sumagot sa ating katanungan para sa ating portion na may manika sa DZMM. Yan po ay si Marieta Umbaksi ng Barangay Commonwealth, Quezon City. Good morning, Marieta.
4: Marieta, good morning.
7: Good morning. Una ko munang tanong, hati tayo? Ha? Hindi. Ang tanong namin sa iyo kanina, sino ang pambansang bayani ng Pilipinas na sumulat ng mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo? A. Andres Bonifacio, B. Dr. Jose Rizal, at C. General Emilio Aguinaldo. Ano ang sagot mo?
13: Letter B po, Dr. Jose Rizal.
7: Ayon, si paring Joey po ang tamang sagot. Kaya ikaw ay may money sa DZMM. Magpapadala po ang regalo ang DZMM sa'yo. Antayin po lamang ang tawag ng staff namin dito sa Gising, Pilipinas, Ma'am Marieta. Anong trabaho mo, ma'am?
13: Nananahi po.
7: Ayan. Uy, teka, may papatayo ako sa'yo.
13: Oh, sige po.